0: Okay, magpapaalam na tayo, partner.
1: Ay, tapos na.
0: Ay, mamaya basahin ka. Basahin, basahin mo.
1: Hindi, okay lang, okay lang. Mamaya na lang sa tandem.
0: Babasahin mo ba lahat yan?
1: Sa abot ng aking
0: si Marichu, makakaya. Marichu Tabuhara. Sabi niya, Alvin, pabati naman. Oh. Yan. Mabati lang na ang mga yan kasi. Kontento na mga yan. Natutuwa na sila. Mm. Diba? Si Floor P4Q. Andyan din. Mm. Si Susan Lahay-Lahay. Nakamonitor din, partner. Na pinababati yung apong si Savina Crisha at Justine. Oh, yan. Okay?
1: Oo.
0: Okay na?
1: Okay.
0: Wala ka atang partner eh.
1: Naiyayisos, Ginoo.
0: Bakit?
1: Okay lang.
0: Ha?
1: Okay lang.
0: So, Luis na ka, okay lang sa'yo?
1: Okay lang.
0: Oh, yan naman. Sinabi, okay lang. Ulala, bakit? Paano ginawa ko? Bakit ganun? Bigla nag-on yung ano ko, yung cellphone ko. Paalam na po kami, susunod
1: na. May pinindot ka eh.
0: Oo nga, may pinindot nga, pero pinatay ko naman agad. Buti hindi ano, hindi mukhang hindi bastos yung tunog.
1: Buti na lang!
0: Susunod na ang tanong ng bayan.
1: Kung nangyari yun, partner, wiped out tayong lahat.
0: Susunod ang tanong ng bayan with the one and only Mutiara Masa, Doris Bigonian, Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa
2: Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday.
3: Ang morning tandem ng bayan.
4: Good morning,
3: Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas.
5: Gising Pilipinas.
3: Ito po ang DZMM

0: Miss Beautiful, tuto time please.
1: Pagpapakabait ako ngayon, kaya diretso na ako sa tuto time natin, 8:03 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mamanuri, walang takot. Una ang Basa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
5: Good morning!
4: Love, love, love!
0: Wow, mali!
1: Mali!
0: Mali agad! Umpisa pa lang! Ay, nako!
1: Ayun, umpisa ni Alvin eh! Mali!
0: Magandang umaga, mga kapamilya! Katandem na po ha, mga katandem. Good morning po sa inyo at tandem ng Bayan hanggang 9 in the morning. Of course, kasama ng ating nag-iisa.
6: Ang napakaganda.
1: Yan.
6: Napakasweet.
1: Ano pa?
6: Galante.
1: Aha.
6: Mapagbigay.
1: Yan.
6: Galante mamigay ng regalo pag Pasko.
1: Higit sa lahat, higit sinungaling.
0: Hindi.
1: Mali.
0: Good morning, partner
1: Doris Bigornia po.
4: Ganda.
1: Siyempre, kahit meron tayong mga karamdaman,
0: mm-hmm,
1: meron tayong mga inaalala.
0: Correct.
1: Sa buhay, binuksan natin ang ating portamoneda, walang laman.
0: Sa id.
1: Alam mo, yung bank account ko, sabi ng anak ko, sabi ko pa naman, ang yabang ko.
0: Uh-huh.
1: Sige, dyan ka na lang mag-order ka ng lunch mo. O, alam naman ng nanay, syempre, ayaw na lang yung napagod, nagkakaluto.
0: Mm.
1: O, sige, Nick, kuha ka doon sa account ko.
0: Uh-huh.
1: Ma, Said na Said. Wala. Wipe out.
0: Ano nangyari dito?
1: Zero balance.
0: Na flash flood.
1: Zero balance.
0: Sa mahal ba naman ang mga bilihin, partner?
1: Sobra, partner. Sa totoo lang, nakakahelo na. Hmm. At hindi mo na maalam. Kailangan talaga magkaroon ng paradigm shift.
0: Oh, wow.
1: Pakitranslate kung ano ibig sabihin. Ang ibig lang, sa akin lang, mali yan naman ang aking, hindi ko alam kung mali ang pag-interpret. Pero ang ibig sabihin yan, para sa akin ay magbago na po tayo ng lahat ng mga nakagawian natin, ibahin na po natin ang ating diskarte. Tama ba?
0: Paano tayo mag-iiba ng diskarte?
1: Oo.
0: Itong ang mga gastos.
1: Natawa ko sa itsura mo.
0: Kahit ano, iniisip ko bigla, diskarte. Mabawasan ko yung pagkain ko.
1: Yun na nga. Anong diskarte pinagsasabi mo, Doray? Babawasan ko pagbayad ko kay Manong Jeepney.
0: Oo. Manong, bagong diskarte. Libre muna.
1: Mahirap, partner. Kailangan tayong umisip ng ganyan kasi ang dami nating gastusin. Lalo pa, kung iisipin mo yung gastusin para sa iyong pamilya,
0: correct,
1: talagang malalurky ka eh. Mm-hmm. Ang
0: yung
1: dami
0: tipong wala pa nga, partner, eh, di ba, yung sahod mo eh. Talagang inilalatag mo, saan, ito para sa deficit, partner!
1: Wala nga. Ako, ganyan, pagka dumaan yung sweldo, nilalatag ko na ito para kay Eden, ito para kay Leng, ito para doon sa driver ko.
0: Oo.
1: Pagkita sa portamoneda, wala nang
0: para sa akin.
1: Wala na talaga. Parang, tika lang, meron magbabayad pa ako ng utang ko sa kapatid ko na si Pam. Parang yung kapatid ko na yan.
0: Kumakasingil.
1: Akala mo naman, hindi kami magkasama sa bahay pagka makasingil. Wala akong ibabayad.
0: Sorry.
1: Sorry po, next
0: patatawarin
1: time.
0: Next time.
1: Better luck next time.
0: Ay, nako. Ibig po sabihin, nasa emergency. Nasa emergency yung mga bulsa natin. Nasa emergency yung ating mga gastusin. Ano? Pero speaking of emergency, partner, yan ang ating point of view today.
1: Ay, bakit?
0: Alam mo ba? September 11, 2025, partner, inilunsad ng DILG yung Unified 911.
1: Ang tanong,
0: anong masasabi mo sa emergency response natin ngayon dito sa Pilipinas? Mas kapaki-pakinabang ba mas mabilis ba yung response kapag may kailangan ng ambulansya, kapag may kailangan ng bumbero, kapag kailangan may dalhin sa ospital, mabilis ba? Ang mga pulis, mabilis ba nakaka-responde sa mga tawag sa 911?
1: Correct. Di ba yung laging sinasabi sa mga pulis, pagka tumawag ka sa kanila, tapos na, nakasuhan at lahat, wala pa yung pulis.
0: Ay, ako na-try ko yan, partner.
1: Nag-try ka?
0: Pagtatawag ka, minsan sasabihin, nasa kabilang barangay pa po kasi. Hintay muna po natin makabalik bago makaresponde sa inyo.
1: Ayun.
0: Syempre, ibig sabihin nga naman, di rin naman nila kasalanan. Kulang tayo ng mga tauhan.
1: Kulang na kulang.
0: Oo, deployment. Ano. Pero ang tanong natin ngayon today, kayo po ba sa palagay ninyo, napapakinabangan na ba natin itong Unified 911 na ito? O papogi lang. At hindi naman talaga napapakinabangan up until now, ha? Magmensahe po kayo sa amin. Ipadala nyo yan sa ating Viber number na 0919-2783-3000. 0919-2783-3000 o kaya po magkomento kayo sa ating YouTube Live ng DZMM Teleradio. Babasahin po namin yan. At syempre, partner, makakausap natin sila.
1: Ano tayo?
0: Hello, gaganon tayo sa kanila.
1: Hello, gaganyan kayo. Kaya i-compose nyo na po. Parang mga estudyante lang tayo. Para hindi tayo makakain ng oras. I-compose nyo na po yung sasabihin niyo para mamaya tuloy-tuloy natin ibasahin yan.
0: Ayan, tama yan, tama yan.
1: Bilisan nyo, ha? Ay, bilis. Nang utos na naman. 911 National Emergency Hotline po ang ating POV.
0: Oo, kasi dahil 2 years na siya ng yung Unified actually before prior to that meron naman na dahil 2 years na ayos na ba yung mga diferensya o may kamalian kung meron man before.
1: Smooth na ba?
0: Ayan. Kasi importante na. Yun, partner.
1: Oo.
0: Diba kung nasa emergency ka, tatawag ka, kung mabilis yung pagsagot, number one, mabilis yung pag-dispatch ng tulong sa'yo, yun yung importante.
1: Ano ba ang promise na ilang minuto, kunyari, sa police? Diba, ang naalala ko noon sino ba yung si Tore? Nagsabi, pagka tumawag kayo, 3 minutes.
0: Oo, parang gano'n.
1: Oo, parang ganyan. Ano,
0: within
1: ngayon,
0: that period.
1: Oo. Ang problema ngayon, siyempre pa kung matraffic na harangan doon sa busway dahil dumaan yung mga siya politiko
0: or kaya na traffic sa ano sa NLEX sa San Simon dumaan baha eh.
1: May baha kaya, dapat pala lang 911 yung mga kayo na mga na traffic noon siguro
0: sakit sa ulo siguro
1: pumutok na, sumabog na yung 911
0: hotline. Sa katawag. Ay, nako.
1: Ano ba meron ito?
0: Oras po natin. Miss Beautiful, please.
1: 8:10 in the morning.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Basta AM DZMM.
0: Dahil 8:10 na po ng umaga, narito na po ang mga balitang dapat alam nyo antemano sa tandem ng bayan.

0: Sa ating pong mga balita sa lagay muna ng panahon, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsangang panahon dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon dahil sa monsoon break o pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Pero magdadala pa rin o magdala pa rin po kayo ng payong dahil posible pa rin ang pagulang dulot ng localized thunderstorms. Samantala, binabantayan ng PAGASA ang low pressure area sa silangan ng Palawan pero hindi inaasahang magiging bagyo at posibleng malusaw sa West Philippine Sea. Magpapaulan ng LPA at ang Intertropical Convergence Zone sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy rin binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Response.
1: Atensyon mga motorista ha, posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, halos 10 pesos ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 40 centavos sa gasolina at 7 pesos and 70 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibong oil pipeline kasunod ng drone attack ng rebeldeng Houthi.
0: Inaasahang maglalabas ang rekomendasyon ng LTFRB sa hirit na taas pasahe sa pampublikong transportasyon sa susunod na buwan. Kasunod ito ng utos ng Department of Transportation para magkaroon ng sapat na oras sa pagrepaso sa mga dapat ikonsidera sa fare increase. March 16, inaprubahan ng DOTR ang pisong taas pasahe sa traditional jeepney at 2 piso sa modern jeepney. Nakatakda sana itong ipatupad noong March 19 pero sinuspinde ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa krisis sa petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East.
1: Sa labas ng bansa, posibleng tumagal pa hanggang Nobyembre ang wildfire sa Indonesia. Kumamit na ng mahigit 50 eroplano ang Indonesia para sa cloud seeding operations, kasama ang tatlong CG-47 Chinook ng Japan para apulahin ang sunog. Umabot na rin sa mahigit 100,000 ang kaso ng wildfire-related respiratory illness sa kanilang lugar nitong Setyembre. Matatanda ang kamakailan ay naging delikado ang hangin sa Pilipinas dahil sa haze na dulot ng wildfire sa Indonesia.
0: At yan po ang ilan sa mga balitang babantayan natin sa maghapon dito sa DZMM. Miss Beautiful.
1: Ay, it's a hazy morning.
0: Wow! Oh. Lakas mo ka mayaman. It's a hazy morning.
1: Pahingi nga ng 3-in-1. Mali. 8:14 na po ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Tandem! Tandem ng bayan!
0: Dahil naghahanap ka ng 3-in-1,
1: yes,
0: less sugar,
1: oo.
0: Di ba gaganunin mo niyan yan?
1: Oo.
0: Ihiwa-hiwalay mo yan.
1: Ihiwalay na.
0: Tapos konting bawas din ng kape, gaganunin mo.
1: Oo.
0: Yung gatas, okay. Sustain
1: okay,
0: natin
1: okay,
0: yung
1: oo.
0: Dami. Ang hirap at partner.
1: Mga anong araw ka kaya nakainom na lang?
0: Yung nag-interview tayo, partner, nagaganun ka pa rin, okay?
1: Oo nga.
0: Anong ginagawa mo? Nagbabawas.
1: Kinabukasan yun pa rin.
0: Oo.
1: Anong nangyari? Ito pa rin.
0: Ito pa rin. Ay nako po, eto oras natin 8:15. Bago pa tayo magtuloy-tuloy sa paghihiwa-hiwalay natin itong 3-in-1 na ito, umanap mo na po tayo. Ay, umanap tuloy. Hanapin mo. Ay, bakit pura hanap pa sinasabi ko?
1: Oo. Oh.
0: Kausapin muna natin ang ating Radyo Patrol. Ang Manila PNP pinaplansya na ang paghahanda sa malawakang rally sa September 21. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
4: Good morning, Robert. At pari sa mensahe sa Radyo Patrol, sinabi ni Manila Police District Spokesperson, Police Major Philip Ines, na puspusan na ang kanilang paghahanda para sa inaasahang malawakang rally sa September 21. Ani Ines, mag-deploy sila ng nasa 10,000 mga pulis sa Maynila para magpanatili ng seguridad. Tututukan ng mga pulis sa Mendiola, Liwasang Bonifacio at iba pang mga lugar kung saan inaasahang magtitipon-tipon ang mga ralista. Nakatakda naman maglabas ang MPD ng Traffic Advisory hinggil sa mga isasarang kalsada sa Lunes. Dagdag pa ni Ines, nakikiusap sila sa mga grupong magpoprotesta na maging kalmado at otorisado. Wala pa anyang impormasyon ng MPD sa ngayon kung may nanghinina ng permit para sa mga rally sa Lunes. Samantala, sinabi ng National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo na naghahanda na rin sila para sa natulang mga protesta sa Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Lake Gaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Lake Gaspi.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM. DZMM. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Eh, alas 8 na, partner.
1: Kaya nga, alerto ka na ba?
0: Alertong-alerto na ako. Ay, nako mga taga-Visayas, great dahil 8 o'clock na. Ito na po, ayon po sa NGCP, isa sa ilalim po sa yellow alert status ngayong araw, ang Visayas Grid, yan po ay mula 5 p.m. To 7 p.m.
3: DZMM, alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: At nagsisagot na nga ang ating mga katandem.
1: Meron
0: na ba? Napakabilis. So fast.
1: Very good. Good job, ha? Nakikinig kayo sa sermon ni Dora.
0: Di ba? Tama yung, tama na sumunod kayo. Yeah. Hindi, mapapalo kayo ni Dora.
1: Sisinelasin ko kayo.
0: Babagal-bagal pa kayo. Si Jojo, ang una sa mga sumagot sa atin, partner. Oh. Ang sabi ni katandem Jojo, tumawag ako sa 911 nung Monday kasi may alin na nabagok sa may timog. 3 minutes na wala pang nasagot. Tumawag ako sa QC helpline, 2 minutes tapos na yung call. 8 minutes dumating na ambulansya. Sa local siya mas nakatawag. Pero yung 911, 3 minutes na daw, wala pang sumasagot.
1: Isang experience yan.
0: Uh-huh.
1: Kailangan pakinggan din. Kasi kahit sabi mo pang 1 minuto lang
0: diferensya. Kung buhay yun, partner, kagaya nito, nabago.
1: Nabago kang ulo. Mm-hmm. Sabi nga ni Jay.
0: Sabi ni Sir Jay. Sir Jay!
1: Katandem Sir Jay. Sabi niya, based on my experience, 911 is very effective.
0: Mm-hmm.
1: It may not always meet the 3 to 5 minute response time, but the few times I've called, MPD Precinct 7 responded 100%.
0: Very good. Ito naman si Galen, sabi niya, abid po here ng DZMM. Uy, thank you, katandem Galen. Yung national hotline, Diyos ko, hirap kumontak sa kanila. Need pa na maraming improvement, as in maraming improvement. Sabi ni Galen.
1: Saan na inumpisan mo, Galen, kung ano? Kagaya ba nung...
0: Saan i-improve?
1: Oo, ano yung na-experience mo ba? Na binigay ka ba sa robot? Yung, di ba?
0: Binigay ka sa robot.
1: If you want thank this, ganyan-ganyan. Yan, diba, oo.
0: Partner, pinutin mo yung 911. Tatlo lang yun. Yan dami mong
1: kaya pala.
0: Kaya pala. 911 lang.
1: Kaya pala walang sumasagot.
0: Mali pala yung pinindot. Ang grabe mo na masakipan.
1: Kaya yun. Isa yan. Sa dapat tayo rin on our part. On our part ako. Na dapat din natin gawin. Baka naman mali ang na-dial natin.
0: Uh-huh.
1: Alam mo partner, hindi malayong mangyari yan. Lalo na kung emergency nga.
0: Natataranta ka. Ay, totoo din yun, partner. Mamaya akala mo 911, 811 pala. Or kuya, kung ano-anong numero, biglang pagsagot.
1: Oo.
0: Nananat, it's a hot delivery. Delivery pala ng pizza. O kaya na kung ano-ano.
1: Nangyari sa amin yan, only Dexter Ganibe. Meron kaming guest. Pasok na natin ang guest natin. Ganyan-ganyan. Sumagot. Si Dexter na lang sagot. Sabi niya, Sir, andi dito na po yung delivery nyo.
0: Mali!
1: Mali!
0: Ay, nako.
1: Hindi ko makalimutan yun.
0: Eh, tama din naman, partner, yun. Siguraduhin natin na tama yung numero ng tinatawagan natin.
1: Oo.
0: Pero ako, di ba, naikwento ko sa iyo yan before, eh. Personal na, nung na-involve kami sa accident sa Tarlac, di ba? Tumawag ako sa 911. Ayun, walang sumagot. Sa mga local emergency lang talaga, mas nakatawag kami at mas mabilis na nakaresponde.
1: Nakaresponde sila.
0: Oo. Nakarating na kabit lahat sa ospital yung 911, wala pa rin sagot.
1: Okay. So,
0: iba-iba siguro. Iba-iba. Siguro pwedeng sa volume, partner, na
1: pwede.
0: Nagkakasabay-sabay. Wow. Pero may isa naman akong incident na itinawag din nung sa NLEX naman. Ang
1: Oo.
0: Bilis naman, partner.
1: Ayaw.
0: As in, 911 mo, pag ano mo, may sagot na siya agad. Tapos i-connect ka na agad doon sa local police. Meron din ganun. Siguro talaga may time na punuan na marami talagang humihingi din ng response para doon sa emergency nila.
1: Tama. O, so bigyan natin sila ng konting panahon para hindi naman ma-imperfecto kung hindi ayusin, maplancha yung mga gusot na yan.
0: Mm-hmm.
1: Oo. At yun naman, doon sa mga nag-ooperate doon sa 911, umayos din po kayo, ha? Baka naman po, wag na, baka mabash ako. Basta ang problem, ang ano dyan, magtulungan. Kasi hindi po biro kung kayo po ay mahaharap sa isang emergency na sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Intindihin po ninyo yung tao.
0: Misan po talaga, mararattle.
1: Oo, naman.
0: Lalo kung kamag-anak mo, partner, di ba? Gusto mo, hindi pa natatapos yung pindot mo, gusto mo may sumagot
1: na.
0: Di ba? Pero, syempre, yung sa 911, unawain po natin na sila lang yung magko-communicate sa atin doon sa mga kailangan natin makausap.
1: Uh-oh.
0: Pero yung dispatch mula doon sa makausap na nila, halimbawa, yung magde-deploy ng ambulansya, hindi na po kasalanan ng 911 yun. Kung medyo madelay ng konti or what,
1: so,
0: diba?
1: Teka lang,
0: hindi
1: so,
0: nila
1: partner,
0: sako.
1: Oo. So, partner, paniwanag mo, baka sabihin nga ng mga tao, bakit hindi ako pinuntahan ng 911? Ang tagal-tagal ko naghihintay dito ng bumbero. So, ibig mo sabihin, pag nag-tut-tut-tut ka, 911, at may sumagot, 911, what's your emergency? Di ba,
0: thank you for calling 911.
1: Ayan, oo. So, sila lang ang kumbaga ay ikukonekta ka.
0: Yes. Tapos, tatanungin sa'yo, ano pong concern natin, ma'am, sir? May sunog po dito sa, halimbawa, sabihin mo sa may Timog area.
1: Uh-oh.
0: Ano pong exact location? Tapos, hold lang po, ikukonekta po namin kayo sa, yun na, sa bombero doon sa area. Tapos mag-uusap kayong dalawa habang nakahangin sa 911. Kapag okay na, and then tapos yung usapan.
1: Magta-third
0: party kayo noon.
1: Ayun. Oo, kaya wag po kayong magmarakulyo. Wag kayong magdabog na ang 911 ay hindi kayo hindi po ang 911 ang pupunta.
0: Oo. Sila po yung magko-connect lang sa inyo para mas mapabilis.
1: Kaya nga,
0: syempre, ikaw ba, partner, pag 911 ang tumawag sa'yo, hindi ka ba matataranta para mag-respond doon sa itinawag?
1: Oo, yun na nga. Oo. Kaya mag-ingat din tayo doon sa mga impormasyon na binibigay natin. Dapat eksakto. Alam
0: Correct.
1: Ko mahirap, lalo na pagka kayo ang involved doon sa emergency.
0: Mm-hmm.
1: Pero kailangan yun eh. Nang sa ganun ay hindi tayo tumagal at ma-dispatch talaga ang mga dapat pumunta para tulungan kayo.
0: Ayan, oo. Si BK Del Rosario kaya, si Bill Kevin, kumusta kaya ang experience dito sa 911? Lagi lang kasi nakatutok sa atin to eh.
1: Ang ganyan ba? Galing partner.
0: BK, good morning!
1: Aling BK! Mali pala.
0: Iba yun!
1: Mali!
0: Sa Olympic na hulog sa kanal.
1: Nagmamadyong.
0: Alimbiki, yung anak niya. Naulog sa kanal, tumakbo, partner.
1: Takbo talaga.
0: Oh,
1: parang na 911.
0: Oh, 911. Gaya na 911.
1: Oh.
0: Only to realize, only to find, ay, wala nga pala akong anak. Ay, nako, bago saan pa tayo makarating, magbe-break lang po kami ng mabilis, ha? Sa ating pong pagbabalik, yung mga POV pa ninyo.
1: Yan.
0: At pag-usapan po natin, tataas kaya? Dahil sunod-sunod na partner, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: At saka hindi lang tataas na big time ang taas.
0: At yung mga produkto naman natin, big time din bang tataas?
1: Di
0: ba laging ganyan, partner, eh? Mag-domino effect, ika nga.
1: Susun-susun. Ayaw ko sabihin kawing-kawing.
0: Susun-susun.
1: Susun-susun.
0: Aba.
1: Kabit-kabit.
0: Kabit-kabit.
1: Ayaw ko din kabit-kabit.
0: Ay, wag kabit.
1: Oo, wag.
0: Ayoko na nga, saan pa tayo makarating? Magbe-break lang po kami, ha? Sandali po lamang!
3: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM! Tandem! Tandem ng Bayan! Basta AM! DZMM.
5: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Rain, rain, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Oy, protect! Oy!

0: regular use, results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs! With all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
2: Tuloy-tuloy lang ang kulilan. Mapaseryoso o nakikisaw-sawlan.
1: Ito ang Tandem ng Bayan.
3: Good morning!
4: Gabi po yun!
5: Tayong dalawa ay magkatandem.
4: Ayan.
5: Pero kung kasama natin ang lahat ng nakikinig at nanonood, tandem.
4: Ang daming tandem. Ay, alam niyo ba, partner? 99 days before Christmas.
5: Ang bilis naman. Wag na, hindi ba pwedeng bagalan lang ng konti?
4: Merry Christmas! Oh, sabi ko sa'yo, Wio. Lalabas pa si Santa niyan, tingnan mo. Sa tabi mo, lalabas.
5: Oo,
4: magpaparamdam.
5: Kahit
4: masakit-sakit yung tuhod.
5: Oo.
4: Ayan o, sabi ko sa'yo eh.
5: Oy, Santa, meron ka pa na therapy ngayon ha. Umayos-ayos ka.
4: Kawawa naman si Santa. Kaya... Tine-therapy na partner. Sabi niya, sa tagal niyo ba naman ako pinag-ahatid ng mga regalo?
5: Kaya nga, at pinapaka...
4: Nauso na yung mga atid-atid ng parcel. Ako ang pinakauna dyan, sabi niya.
5: Oo,
4: bago niyo pa naisip yan, sabi ni Santa, meron

0: Visoria, ang dami na nagtitinda ng Pamasko partner.
1: Oo, yung mga Christmas lights, meron na din.
0: Christmas lights, Christmas tree, lahat na nandun.
1: Kulang na lang.
0: Pambili.
1: Pambili.
0: Akala, kulang na lang tayo.
1: Pambili. Wala nang laman yung portamoneda. Side na nga ang account.
0: Pero di ba sabi nila partner, habang mas malayo, mas magandang bumili na para mas mura. Ganun ba yun?
1: Parang ganun din partner.
0: Oh, ganun.
1: Oo, din. Kasi parang pagka kunyari, sa experience ko. Pumunta ka ng Divisoria, sabi mo, mura. Mura naman talaga. Makikipagtawaran ka pa, ganyan-ganyan.
0: Discount ka pa. Kaso, sige, bawas 10 piso. Ganun.
1: Yan. Kaso, dahil ikaw ay nakakabawas o nakakamura sa palagay mo, naiinganyo ka na bumili.
0: Dagdag naman ang bibilhin mo.
1: Dagdag ka ng dagdag.
0: Naka-discount naman ako dito. Sige na nga. O, sige, gawin mo ng 10, kuya.
1: Oo, ganyan. Kaya, yung iba, hindi naman kailangan, binibili mo na, din. Kasi, ay, mura lang
0: mas
1: ito.
0: Mas mura, sayang. Diba? Minsan lang ako makarating ng Divisoria.
1: Oo, ang binili mo, Jobos. Buhay ka na ba na may Jobos?
0: Bakit may Jobos? Oo, ginagamit
1: mali
0: ko yun. Dati yung Jobos, bukod sa damit, ginagamit ko yan kapag nagre-report ako sa klase. Pinag-magic ko yan sa mga presentation ko.
1: Kita mo na. Jobos ang binili mo, ang pinabili ng anak mo ay art paper.
0: Ang sakit sa ulo.
1: Ang sakit sa ulo. Nay!
0: Pero uso nga yung Jobos na yun dati.
1: Ano? Kasi ganun na nga ang impulse mo. Nakakamura ka, bibili ako ng marami.
0: Tama. Or meron din naman yung mga nagnenegosyo na kapag palapit na talaga, ibabagsak presyo na nila kesa malampasan sila ng Pasko partner at matenga lang sa kanila yung produkto nila, hindi na maibenta.
1: Totoo naman yan. Oo. Ang problema, again, balik tayo. Ang problema, ang kulang na lang ay...
0: Datsung! Ayun, no?
1: Kaching!
0: Correct! Balikan natin ang POV natin. Si RB, sumasabay din sa issue ng ating pinag-uusapan. Kaya nasabi ni RB, ni Katandem RB, 911, lumalabas na call center lang talaga sila na i-coconnect ka lang sa posible na re-responde. Wala sila direct control sa mga mag-response. Like sa US, pag tumawag sila mismo or directly sila ang magdi-dispatch ng tamang emergency unit.
1: Tama, iba naman din sa kanila. Sa Amerika ang first responder nila ay bumbero. Diba? Mr. Tokwa.
0: Wala si Baboy.
1: Sarap.
0: Tokot Baboy with toyo.
1: Toyo.
0: Sukang counter calamansi, partner, tao sibuyas.
1: Budburan mo ng maraming sibuyas.
0: Panalo. Ang sabi ni Mr. Tokwa.
1: Kalimutan ko na. Si Katandem Mr. Tokwa, sabi niya, yung fire truck hotline, okay naman.
0: Mm-hmm.
1: Kaso nakakainis lang yung mga naka-double parking sa kalsada, lalo na sa loob ng village. Tapos yung mga may-ari ng sasakyan, parang mga walang... wala daw utak.
0: Galit pa.
1: Galit pa. Yung di ba yung insidente doon sa Makati ba yun? Yung sinagasa ng bombero, yung side mirror. Magdidemanda pa yata.
0: Double parking. Dapat yun, wala talaga nakapark.
1: Wala. One side
0: parking. Yan ang problema, lalo na kung sa mga maliliit na iskinita. Tapos kaliwat-kanan, merong nakapark. Ang problema... ang nahihiya yung mga dumaraan sila na itatabi. Diba? Hindi sila pwede magkasalubong. Kasi nga, park sa kaliwa, park sa kanan.
1: Kaya
0: diba?
1: Nga,
0: pag nasagi mo, lalabas ang may-ari, walang damit, galit na galit. Hindi mo ba nakikita?
1: Pakalabas pa ang tiyan.
0: Diba? Sinasabing sa inyo, mahal yan. Ganun. Mahal pala, ba't di ka magharap ng parking mo?
1: Mahal pala, ganyan pala. sige, pwes, ito sa'yo, wala ka ng side mirror.
0: Mali.
1: Pero mali talaga yun, may one side parking naman na ginagawa.
0: May designated
1: kaya,
0: diba, naman.
1: Kaya kayong mga nasa barangay, ipatupad nyo ng husto yan, lang sa ganun ay hindi nagkakaroon ng ganyan. Pero kung kunyari, kaso ng sunog, o merong medical emergency, kailangan po talagang paraanin ninyo ang mga sasakyan na yan.
0: Kasi, lalo na halimbawa, di ba, bukod sa ano, bumbero yung ambulansya partner, alam natin may sakay ng mga pasyente yan, paano may itatakbo agad kung ganyang kabagan, di ba?
1: Kaya nga, napansin ko yung mga ambulansya, parang alam mo yun na, Ford Fiera ba yun? Yung

0: sasakyan na luma na, mas maliit kasi, parang yun ang ginagamit ng mga barangay. Hindi yun talagang mga equip ba?
1: Alam ko yung sinasabi mo na yung yan. Malalaki. Tapos may nakasulat, barangay, ganito.
0: Ganyan, diba?
1: Si Iza, kasabi niya, para sa akin, naka-respond naman sa aking tawag yung 911 sa amin during emergency. Nag-deploy muna ang barangay to ensure ang location while naka-monitor ang nakatanggap ng call. Then, meron na silang dispatch unit na nagbigay naman ng assessment after the responded type. It took 7 minutes. Very good.
0: Ganun na nga. Sino yung nagsabi na parang call center? Ano po ang gusto natin? Lahat tayo tatawag sa isang hotline, 911. Hintayin natin yung pag-dispatch. Mas matagal.
1: Tatagal.
0: Mientras, i-direkta tayo doon sa specifico na unit
1: na direktang malapit doon sa atin. Yes. Mas malapit sa atin,
0: mas mabilis
1: ang responde. Ayan. Okay, mamaya po babalikan pa natin ang iba ninyo mga ka-POV, mga POV ninyo mga ka-tandem. Pero for the meantime, pag-usapan po muna natin ang epekto ng presyo pagsirit ng produktong petrolyo. Pag-usapan natin ang magpapasaid sa ating mga bulsa. Pag-usapan natin ang realidad kung may pagtaas sa presyo ng mga produkto. Pangunahing produkto. Kausapin po natin ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, si Sir Steven Kuwa. Sir Steven, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning!
2: Good morning, Robert and Doris. Magandang umaga.
1: Ayaw, si Doris po una magtatanong. Ayoko po ako magtanong.
0: Ayun na nga. Unang-una, ayoko na nga pag-usapan pa. Pero kailangan natin pag-usapan lang sa ganun ay makapaghanda tayo.
1: Correct.
0: Ano po ba ang nakikita ninyo sa inyong bolang kristal? Kami po ba ay kailangan ng mangutang? Kailangan po ba kaming gumawa na ng aming diskarte? At anong diskarte ang kakailanganin? Kasi sigurado naman po, ano po, tataas din po ang mga presyo ng bilihin natin sa supermarket.
2: Well, yun nga, sana wag crystal ball ang tignan natin this Christmas at sana queso de bola sana. No?
0: Sana.
2: Or queso man lang, hindi na wala yung bola, queso man lang. Yun, medyo malaking diskarte ang kailangan natin, no? Kasi yun na nga, with the softening of the peso versus the dollar, imported items natin, tataas. Raw materials, tataas. So, even local, the manufactured items na which may component na imported, no? Tataas yun, di ba? So, kailangan maghigpit pa rin. Kahit na sabihin natin magtataas ng sweldo, eh, kailangan pa rin maghigpit. No? We are consumer-driven economy. So, yung pagtaas ng sweldo, eh, makakatulong dahil para umikot ang pera. No? Although, of course, yun nga, ang malaking dahilan kung bakit nga medyo, you know, may inflation at mahina ang growth ng ating economy. Eh, dahil nga siguro, hindi nga, pigil muna ang paggastos ng gobyerno, no, sa mga infrastructure dahil nga sa investigasyon sa corruption. So it's affecting everyone and it's affecting the economy very obviously, no. So nakakatakot is huwag tayong umapak papuntang stagflation. In other words, tumataas ng presyo ng bilihin, hindi pa nag-grow yung economy. Bakit? Nakakatakot nandun is pag tumaas ng sweldo ng tao at nagbawas ang mga employers, no? Humina ang kita, no? Like even ABS-CBN, ang balita is nangalahati ang advertising income, no? Kasi yun na, hindi na nag-advertise yung mga or binawasan ng gusto ang advertisement ng mga malalaking kumpanya. Eh, yun na, maapektuhan ang ating ekonomiya at sana huwag naman, yun na, hindi lang shrinkflation pero mag-shrink ang economy natin.
1: Opo.
2: Yun ang nakatakot.
0: Ayoko na nga akong intindihin kung anong stagflation, shrinkflation. Hirap lang intindihin ng mga yan pero ang sakit-sakit.
1: Opo.
0: Dahil lahat tayo ramdam natin yan.
1: Correct.
0: Ngayon,
2: yung
0: epekto. Ngayon po, masasabi nyo na po ba sa ngayon kung ano yung mga produkto na binibili natin at kaming mga masa na siguradong tataas na at magkano po aabutin ang pagtaas nito?
2: Okay. Mahirap sabihin kung alin at by how much, no? Kasi nga, ang pricing is really a management decision. Okay? Kapag isang kumpanya, ayaw pang magtaas ng presyo ng kanilang mga bilihin para kainin ang market share ng kalaban, gagawin na yun, di ba? Nagtitis siya ng kita basta lumaki ang kanyang benta, di ba? That's why yun ang may mga maliliit na tindahan na sumusulpot at maraming, you know, tinatayo, eh presyo nila mura, pero yun ang tinitis muna nila dahil in the red sila, hindi sila kumikita. Pero okay lang. Gusto lang nila kainin ng merkado ng ibang tindahan, ng mga kalaban nilang tindahan, di ba? Pero that said, yung mga manufacturers na malalaki, dahil 300, 400, 500 ang items nila sa kanilang production, sa kanilang bodega, eh dahan-dahan nilang tinataas ang iba't ibang kategorya ng produktong kanilang ginagawa or pinoproduce, no? So hindi sabay-sabay. Yun lang maganda. Kasi nakatakot din sila kapag tinaas nila yung kape nila, gatas pa nila, kung ano pa mga ibang produktong ginagawa nila, ay sabay-sabay ng tinaas, baka mawala yung market share nila. So, makonte-konte at hindi lahat ng size ng lahat ng produkto nila. So, yung strategy ng mga manufacturers, which makakabuti rin sa atin, kung kabisado natin ang presyo ng bili, hindi naman natin kabisado, di ba?
1: Kaya nga.
2: So, yung iba, ang ginagawa nila, yung malalaking sizes muna ang tinataas nila ng presyo. Kasi ang point nila, yung kaya bumili ng malaking size, eh yung mga may kaya.
1: May
2: sa buwan,
1: pera.
2: Diba?
1: Oo. At mas kailangan nila.
2: Correct. Strategy yan, which, you know, makakatulong naman sa lahat sa atin, no? Although, that said, tumaas pa rin, in effect, di ba? Ang presyo ng bilhin at ang gastusin at cost of living, di ba?
0: Tama, tama. So, ngayon po ba, sir, bigyan mo kami ng idea, yung sa palagay mo ay talagang ito ang binibili, pero sa kasamaang palad ay talagang magtataas, di ba? Kagaya ng noodles.
1: Oo, meron ba?
0: Ano pa ba yung mga kailangan natin?
1: Mga delata.
0: Delata, oo. Yung mga mura lang. Bumibili lang nga tayo ng mga buy one, take one. May wisho po ba yun kung tayo ay magkumuha ng buy one, take one?
2: Ah, buy one, take one is a good strategy for any consumer, no? Of course, look at the expiration date, no? Kung within the expiration date naman ng ating hangaring gamitin yung produktong yun, then syempre sulit na sulit, swap na swap, di ba? Oo. Pero kung dahil gusto lang natin na akala natin, uy, makakatipid ako dito, pero naiiwan lang pala sa ref or naiiwan lang pala sa ating cabinet ang produkto at lumampas ang expiration date, pwede pa naman, yun ba? Hindi sinasabi ko palagi, ang tao takot ng takot, no? Again, hindi ko i-encourage yun. Sinasabi ko lang, kapag lumampas, pwede pa naman. Lumampas ng ilang araw, no? Pero gamitin kay... My point is, kung bibili tayo ng mura, kailangan sulit. At para maging sulit, kailangan gamitin.
1: Correct. Diba?
2: Kailangan consume. Anong pakinabang sa'yo kung hindi mo naman kinonsume yung tinipid mo?
0: Correct.
1: Yung pinag-uusapan natin na to Sir Steven na mga present na pangangailangan natin. Pero syempre, iba natin mga kapamilya dyan, mga katandem natin, unti-unti, nag-iipon na para
0: totoo
1: sa iluluto nila sa Christmas. Di ba? Yung mga pwede nilang i-stock. Lalo na yung mga noodles, pasta, or kung whatever.
0: Pang-supagetti
1: nila. Yung mga ganyan, fruit cocktail, yan. Mga pa-ganyan, partner, ano. Yung mga ganyan ba, lalo ngayon, 99 days before Christmas, may increase na din tayong inaasahan.
2: I'm sure, gagalaw din yan. No? Well, of course, kung maaga nilang nabili yan at the stock, tandaan nyo, may inventory cost din, no? Carrying cost ang tawag dyan, no? Yeah, kung lalo na kung kuminam sila ng pera para may pasok yung mga produktong yan, eh, natural, talagang gagalaw ang presyo ng mga yan, di ba? So, ang daming elements kung paano, bakit, kailan tataas ang presyo ng isang bilihin, no? Kasi, it's a management strategy, it's a management decision on pricing. So I keep saying that, no? Bakit? Kung ayaw magtaas ng manufacturer or ng importer or ng supplier, para lang maubos ang stock niya, para hindi siya matira ng napakarami, lalo na kung malapit na expiration date, ibubusok niya. Kaya sinasabi ko, go to the sales section of your supermarkets, no? Yung pinupuntahan nyo, kung may sales section, di lang ng supermarket, may sales section. Binabalik ka agad, bago mag- 1 month, 2 months, bago mag-expire, yung iba, binabalik na nila kagad sa supplier nila. Yung ayaw nila matirahan ng mga narag na BO, bad orders, no? Yung mga kailangan sole. O may mga ganong tindahan na may ganong policy, no? Go to those na pinupush or binabaksakan ng mga suppliers, ng mga distributors, no? Ng mga items na about to expire, no? Oo. Yun, maraming sale, maraming opo. Sale, maraming sale items 'yon.
0: Paano no, yun, po? Ano po ang masasabi ninyo sa amin? Ano ang advice nyo o ang tip ninyo? Kailan kami po pwede na bumili na ng mga pampasko? Pag malapit na o ngayon pa lang?
2: Again, parang di ko sinasabi, year in, year out, no? Plano. Di lang naman during Christmas eh. No? And the whole year round, may konti plano. Kung ang item na bibilin mo ay mahaba ang buhay, shelf life, yung dilata, iba 3 years, iba 5 years, ha? Kung di aware ang tao,
0: okay.
2: Kailan buhay. Yung mga frozen, yung mga natatawag na frozen na nasa ref, 1 year habang nasa ref, syempre, huwag naman iiwan sa labas, di ba?
1: Opo,
2: sa labas
1: opo.
2: Ref. Oo. Matagal ang buhay ng mga yan. So, huwag kayong, kumbaga, unless fresh produce, gulay, prutas, no? Yung mga fresh na produkto, yun, hindi maiksi ang buhay niyan, di ba? Tinapay, hindi mo pwedeng bilhin good for, you know, 2 months or 1 month, no? For Christmas, no? Hindi pa pwede yun. So yung mga yun, last items na yung bibilhin. Yung mga pwede naman bilhin na ngayon, at meron na kayong konting naitabi na pondo, no? Matagal naman ang buhay, nasa sale section, at hindi pa about to expire before Christmas, kung gagamitin during Christmas, di ba? No-brainer. Swak na swak. Pwede nang bilhin.
0: So, yung mga impulse buyer, medyo lumayo-layo muna sa mga supermarket at magplano.
2: Oo naman. No? Kasi, yun na nga eh. Ang problema, huling-huli ang pagkain eh. Yun ang you know, huling pinaplano eh. Nauna yung gastusin sa suot, sa, you know, pasalubong, no? Regalo, di ba? Yun ang mga unang iniisip. So, when you go to Divisoria, Baclaran, pagbalik mo, wala na pala pang pagkain, naubos na yung pera pang pili ng pagkain. So, plano, prioritize, no? Konting na plano lang, di naman, hindi naman kailangan napakatindi na pagpaplano, no? Itabi mo lang, sabihin mo, okay, 40% gagastusin mo sa pagkain, 60% sa pasalubong, whatever money I will get for this Christmas. Example lang, di ba? At least, medyo na itabi mo na, yung 40%, bumili ka na ng mga items na kailangan mo para hindi naman come Christmas makikikain tayo, di ba? Maganda suot natin pero makikikain tayo.
1: Naubos lahat.
0: Naubos. Pero ano yung kagaya ko? Sa palagay ko, tatalungko na lang ako. maraming beses na po yan na pumunta ako ng supermarket. Okay. Na kino-compare ko. Dati ganitong pera ko, ang dami na halos mapuno na yung cart
1: mo.
0: Isang supot lang, ang mahal-mahal. So paano ho maire-reconcile natin yung gano'n na sabihin sa mga tao, huwag po kayong tumalungko. Kasi ang daling sabihin, magplano kayo. Pero kagaya nga natin, Robert, di ba? Pagka nag-supermarket tayo, sige, hala.
1: Sige, sayang lang. Mura eh, mababa ngayon.
0: Paano yun, sir?
2: Very good question, Doris, no? Because of inflation, di mo maiwasan yan. If you're gonna stick to your old plan or habit of buying the same brands, same size, no? Medyo ipit tayo. Dahil sinabi ka ng inflation, given the same basket, the same laman ng basket mo, no? Tataas ng ganung porsyento. Syempre, yun na nga, sinasabi na nga sa'yo na palitan mo na yung mindset mo, palitan mo na yung habits mo, di ba? Medyo try out new products, new brands, no? Napakarami, no? Na new brands, no? Syempre, ang bantay ng tao, sardinas, instant noodles, bigas, no?
0: Yun
2: ang mga binabantay ng tao, di ba? Pero for your other items, naman, hindi tayo nakabantay, no? Mindset-wise, kumbaga, sige na, nabantayan ko na yung mga kailangan bilhin na sardinas, tsaka na eh. Yung iba, pwede nang loose na tayo mag-isip, di ba? Medyo magtayan din natin ng konti. Pwede mong sabihin, okay, out of the 40% na tinabi ko for food and expenses sa groceries or supermarkets, you know, how many percent ang for non-food? How many percent na for food? Para hindi naman napunta yung budget mo for food, napunta sa non-food. Sa underarm deodorant mo, sa body spray mo, di ba? So in other words, yung necessities. Kaya nga, essential items ang medyo mabubuhay during times like this.
1: Opo.
2: Yung discretionary, tinatawag ng discretionary or pwede isang tabi muna, no? Eating out, no? Vacations, no? going to watch a movie, you know, those are things na pwede mong, you know, itabi muna until your budget is enough for you to give you the chance to enjoy these things.
1: Oh, eh, Sir Steven, ang DOF may pinag-uusapan ngayon eh. Ano ba ang take ng mga supermarkets? Kasi di ba ang sabi, tataasan nila yung buwis.
0: Yun nga.
1: Sa matatamis na inumin. Mm. Makaka-apekto ba to doon sa mga binibenta po ninyo sa consumption ng customers po ninyo?
0: 3-in-1 na lang.
1: Oh, 3-in-1 na lang eh. Oh, oh. Tataas din daw.
2: Mm. More than 100% ang tanong mo, Robert, no? For sure. Kaya yun ang purpose ng pagtaas ng buwis eh. Kasi kung hindi naman makakolekta ang ating BIR, ang ating gobyerno ng mas mataas na buwis para sa kastusin at ang nakakalungkot nga, huwag naman sana mapunta sa corruption, di ba? Kasi kung part of that goes to corruption, sayang ang pawis.
0: Wala din.
2: Sa buwis, no, na binabayad.
0: Correct.
2: Ng mga negosyante because these businessmen are in not for the money, not just for the profits, no, pero to make turn around, di ba, para umikot. Kung hindi mo turn around, no, ma-cover ang cost ng negosyo, the smaller and medium-sized ones, no, what happens?
1: Mm-hmm.
2: They fold up. Unemployment na naman at wala namang panggastos. Yung mga dating taong sana ay may sweldong panggastos kahit na mas maliit, no? Because nga of higher taxes and higher cost of living, no? Yun ang mangyayari din eh. Paikot-ikot lang, pero din natin, ginigisari tayo sa ating sariling
1: hindi ka. Oo nga, Sir Steve, hindi ko nga alam anong take ng tao ngayon eh. Kasi pag sinabi mong tataasan yung tax, eh syempre, tataas din ang kilay ng publiko yan. Ah, teka, saan nyo na naman gagamitin? Ito nga lang flood control, hindi tayo natapos-tapos
0: eh. Correct,
2: Tama. That's why we have to stand up and question, no? Kasi sa social media, we just joke about it. Because we're, you know, fun-loving people. Fine.
1: Correct.
2: Wake up, no? Think of the long term. Think of your kids. Think of your grandchildren. Think of the grandchildren of other people, your employees, no? Hindi lang sarili mo.
0: Okay. Well said. Sir Steven, abangan niyo po ako doon sa supermarket na pupuntahan ko mamaya. Hihingi ako ng discount sa'yo.
1: Sasama din po ako. Mamimili na kami ng...
2: Stop kayo kung saan kayo pupunta.
1: Sir Steven, maraming salamat po.
0: Maraming salamat.
2: Have a great day.
1: Thank you po.
0: You too.
1: Si Sir Steven Kua, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarket Association.
0: Hey!
1: Wala, doon talaga papunta lahat.
0: Wala eh.
1: That's the reality.
0: Wala na tayong maaasahan na kahit konting relief muna sana man lang.
1: Mm.
0: Sana may maisip ang gobyerno nang sa ganun ay matuwa naman tayo dahil puro na lang tayo problema.
1: Hindi, tsaka...
0: Ang dami na lang natin problema.
1: Kalma. Kalma, Doris. Hindi, kasi imaginein mo nga, diba, nasa kasagsagan tayo na ang tataas ng mga paggastos natin.
0: Oo.
1: Diba, yung dagdag South, NCR na lang, nagkakaproblema pa.
0: Correct.
1: Diba, tapos sasabayan mo ng dagdag tax sa mga sweetened beverages natin na basic na kinukonsumo ng masang Pilipino.
0: Masa yan, eh.
1: Ewan ko na lang ho sa inyo kung ano pang parusa yung naiisip ninyong ibigay sa taong bayan. Sabihin na ninyong inaalagaan ninyo yung kalusugan ka mo. Eh, pero at the end of the day, kalusugan ba talaga? O dagdag ano, dagdag kita sa gobyerno.
0: Yan, para paldo kami. Oo, pero ang sinasabi, concerned kami sa inyo.
1: Ayan.
0: Mga kapatid. Ah? Mali.
1: Ay, nako. Oh, samantala, ikuha muna tayo partner ng report. Ang Malacañang tiniyak ang paghahanda sa seguridad para sa mga nakatakdang mga protesta sa September 11. Narito ang balitang kumpirmado sigurado.
0: 21, partner.
1: Ay, September 21. Oh. Narito, ba't ba 11? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula po sa Malacañang hatid ni Radyo Patrol Christian Diosores. Christian!
3: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Tiniyak ng Malacañang na nakahanda ang hanay ng pulisya para sa mga inaasahang mga protesta at programa kasabay ng anibersary ng pagdeklara sa martial law sa September 21. Ito'y kasunod ng malawakang protesto noong nakaraang taon na nagdulot ng riot sa Maynila kung saan daan-daan ang nakulong at may isang namatay. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi naman pinipigilan at hinahadlangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasabi ng saloobin ng mga kababayan sa mga gantong klaseng pagtitipon, pero hindi rin naman anya kailangang magkaroon ng karahasan. Binigyang diin ni Castro na naikinig ang Pangulo at patuloy ang pagkilos ng pamahalaan para maipatupad ang mga proyektong makatutulong sa publiko, gayon din ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ipinagdadasalaan niya ng Malacanang na huwag umabot sa marahas ang mga protesta at binigyang diin ang pagkilala ng administrasyon sa karapatan ng mga kababaeng magsalita at manawagan sa pamahalaan. Pinaguri ang trillion peso march. Magugulitang nagkasanang magkakahiwalay na protesta sa Luneta at EDSA ang iba't ibang grupo noong September 21, 2025. Pero kasabay ng patatapos ng mga programa, ang biglang pagsugod ng ilang grupo ng kabataan papuntang Malacanang kung saan nauwi sa riot at komprotasyon sa mga polis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, CZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Ang Roro Vessel, sumadsad naman daw sa karagatang sakop ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula o hatid ni Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel.
4: Sumadsad ang passenger vessel na Roro Master Fal malapit sa Sitio Sigman sa Barangay Udalo, Abra de Ilog, Occidental Mindoro, bandang alas 12:30 ng hating gabi kanina, September 17. Ang kay Abra de Ilog Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Jeffrey Panganiban, may sakay itong 80 pasahero at 24 na rolling cargoes ng sumadsad. Mula sa Batangas Port ang barko at patungo sana sa Abra de Ilog Port, na mangyari ang insidente. Ayon mga kay Commodore Jeronimo Tovilla, ang Commander ng Coast Guard Southern Tagalog District, ligtas na nailikas ang lahat ng pasahero. Patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad upang matukoy kung paano ligtas na may aalis ang sumadsad na barko sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, TZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Noel Alamar!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Balikan natin ang inyong mga POV,
0: yan,
1: ang inyong mga point of view.
0: Yes.
1: Aba, may katandem tayong tumawa.
0: Oo, meron tayong ka-phone pal. Inabot mo ba yun, partner? Phone pal?
1: Partner?
0: Ang mga edad.
1: Para na-imagine ko na nakikipag-phone pal ka.
0: Ay, oo.
1: Hello,
0: oo.
1: Pwede po kay ano.
0: Oo.
1: Tapos saka, may oras kayo kung anong pwedeng oras lang tumawag.
0: At saka meron kayong mga iba pang pangalan ng ibigay mo.
1: Ay,
0: oo. Malas mo lang kung yung kapatid mo ang nakasagot. Wala ganyan dito.
1: Kaya naman kausapin kaya na natin naman ang ating katandem today mula sa Quezon City, si Sir Jojo Soriano. Sir Jojo, magandang umaga.
0: Morning.
6: Hey, good morning, Sir Robert Mandori.
1: Opo, ano po ba ang point of view ninyo dito sa ating issue ngayon, ang 911, National Emergency Hotline, sir? Go ahead po.
6: Maganda yung concept, no? So, I think it's about time na magkaroon tayo ng national hotline, but definitely kailangan ng madaming improvements, especially sa national hotline. So, I've shared kanina, medyo trinay namin, may experience kami in calling 911. Mga 2 minutes, 3 minutes kami sa line, walang sumasagot. Pero Sir Robert, clarify ko lang kasi after nung incident na yon, trinay namin ulit tawagan. Pero nilagyan namin, if kasi gamit namin cellphone, trinay namin ulit tumawag using, by adding 02.
1: 02,
6: so, correct. 02911, pumasok naman yung call.
1: Ayun.
6: So I think may kailangan tayong information awareness doon.
1: Ayan.
6: Hindi pwedeng 911 lang yung
1: tawag. Wag direkta.
0: So anong muna?
1: Nilagyan nila ng 02.
0: 02 muna.
6: Yes.
1: May sumakot naman.
6: Baka kaya na, hopefully magawa ng paraan ng mga, ng government natin na baka pwedeng diretso 911 na lang.
1: Okay. Oo nga. Sir Jojo, maraming salamat. Ang galing ha. Nakatulong pa yan tip mo na sa mga kaibigan at katandem natin. Sir Jojo, maraming salamat po.
0: Thank you.
1: Si Sir Jojo Soriano, ang ating katandem mula sa Quezon City. Oras natin, 8:59. Kaya naman.
0: Bye-bye. Bye-bye na po kami eh. Ha? Bukas ulit. Huwag kayong mawawala.
1: Thank you, partner.

0: oras ng nagmamadaling umaga 901.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: 5 days to go before Christmas. Walang connection yung tugtog na yan. Gusto ko lang patugtugin. Hindi, may LSS kasi ako dahil sa ating magiging guest mamaya because of that song. So, mamaya na yan. Yeah. Secret yon. Mm-hmm. Unless napanood niyo siya online sa mga, dahil viral lang kanyang video na yon, eh, maaalala ninyo. Mamaya
1: hindi mo
0: na
1: talaga ma-resist yun.
0: Oo, hindi talaga kasi nag-trend talaga yung partner. And you know, hindi lahat ng tao ay kayang mag-Michael Jackson dance. Di ba? Pinapractice mo yan. Kailangan mo makuha yung moves niya para masabi mong signature Michael Jackson.
1: Yung moonwalk ba sinasabi mo?
0: O hindi lang moonwalk kasi di ba mahilig siya dun sa mga pitik na parang sumisipa, na parang hindi ko alam eh.
1: Saka, may ano pa,
0: pops ng shoulder.
1: May boy dakma moves.
0: Oo, di ba? Signature Michael Jackson yun. Sabay ganun sa sombrero niya, sa ulo niya. Di ba? Yeah, ano yan eh, napaka-distinct ng Michael Jackson moves. At ayun nga, kasi nga nag-trend nga yung guest natin na isa mamaya. Dancing that.
1: Ayak, so, mamaya malalaman natin. Whether he should inhibit himself
0: from dancing again.
1: Magaling siya
0: doon, kaya talaga natuwa ako. Ang ganda ng usapan kahapon. I think, partner, it's the first time sa impeachment trial na tinagal na araw-araw nating sinusubaybayan na ang sarap makinig buong araw.
1: Yeah.
0: Diba? Even the interjections ng mga senator judges.
1: Alam mo ba yung ano, yung mararamdaman mo na he knows what he's talking about. Ganon. Yung in the impeachment trial, maraming mga pagkakataon, sabihin na natin na yung mga nagsasalita, they don't know what they're talking. Dito, alam mo na malalim ang pinanggagalingan.
0: Despite having a dissenting opinion. Diba? Meron tayong dissenting opinion.
1: Punahin po ninyo sinabi
0: opinion
1: ni Rica, despite wala pong off na kasama yon. In spite of, despite wala nang off yun.
0: Nag-process ako. Despite off? Wala naman despite off.
1: In spite of. Yung despite wala na pong off yun.
0: Despite having a dissenting opinion.
1: Naka-on na yun.
0: Kasi diba, na akala nga natin, partner, aba, 3 na yung nagsabi na dapat flexible ka basta ang nakalagay sa constitution ay 2/3. Dapat tinitinan mo pa rin ang konsiderasyon, no? Tapos
1: so,
0: sila
1: anong,
0: nagsabi.
1: Anong takeaway mo doon? Magandang tanong.
0: Ako, ang takeaway ko doon is we should not be very rigid doon sa interpretasyon natin ng batas. Without sacrificing the spirit of the law.
1: Ayan.
0: Yan. Diba?
1: Verbal legis.
0: Ano yun? Ibig sabihin nun, Dico?
1: The word or the letters of the law. Yan. Ang mga natutunan natin kahapon na mga Latin words. So, sometimes, sabi nga nila, sino ba nagsabi? Si FCJ. Sino si FCJ?
0: Fernando Cojo. Former Chief Justice.
1: Yes, former Chief Justice. Renato Puno yan. Tama ba?
0: Ang
1: nagsabi na kung medyo malabo ang verbal legis o yung words or letters of the law, then you have to look for the spirit of the law. Ayan. Yun ang magsasabi sa inyo na actually hindi dapat literal ang pag-interpret dito. Dahil sabi niya, kung talagang very strict na it's 16 votes to convict, diba? Dapat sinabi nila 16.
0: Period.
1: Makalagay
0: talaga, 16 period.
1: Or 2/3 of the, the number of senator judges. Or, diba? Walang or eh. 16. So, wala na tayong pag-uusapan nun. Sinabi 16 eh. Di 16, diba?
0: Ang sinabi, 2/3.
1: 2/3, oo. So, binigyan pa tayo ngayon ng mathematics
0: kaya
1: problem.
0: Nga, diba? Kaya nga.
1: So, whatever the base is, halimbawa 24. 2 times 24.
0: 48.
1: Divided by 3.
0: Yan na, na-loss na ako. Hanggang divided by 2 lang ako. Ilan yun?
1: kaya nga 16, di ba? Kaya nga 16 based on 24 yun. Okay? So, yun ang formula doon. So, when you say 2/3, you say 2 times 24 divided by 3.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kaya 16. Kaya yung pinag-uusapan natin kahapon na paano kung naging 21 na lang yan. Sinabi nila. O dalawa yung medyo nakapiit.
0: Or at worst, some na lang. Ganyan.
1: Na, yung isa nagtatatakbo.
0: Oo.
1: Okay. Di 24 minus 3 equals 21. Diba? 21 times 2,
0: mm-hmm,
1: diba, is 42.
0: Mm-hmm.
1: Diba? 42 divided by 3.
0: Ilan?
1: 4, 3, 1, 3.
0: Mental math yan ang division, partner.
1: 4, magiging 14.
0: May calculator naman kasi tayo. Pero siya kaya niya mag-mental math. Di ikaw na talaga.
1: Ay, yung kailangan, CPA. Kailangan yun eh.
0: Kasi, the CPA, yung hindi, 14.
1: Oo. Kasi nung panahon namin, wala pang calculator.
0: Oh.
1: Meron lang nun ay yung, ano tawag mo doon?
0: Abacus?
1: Abacus.
0: Oo, ganyan tayo.
1: Hindi naman pwedeng dalhin sa, ano yung, sa eskwela.
0: Ito, laki-laki.
1: So, wala kang choice.
0: Kailangan matuto. Diba? Isa yan sa, actually, tatlo sila nagsabi noon. Yung dissenting opinion natin ay former Associate Justice Adolf Ascuna na nagsabi naman na dapat, when you say all, it means 24.
1: Mm-hmm.
0: And we should look at how Chief Justice Ascuna said this. The impeachment is designed na maging mahirap talaga. Kasi kailangan mo ng, alam mo partner, ironclad talaga dapat ang iyong mga ebidensyang ipipresenta para talagang alam mo na pag ipinresenta mo yan, walang masisilip, meron ka talagang matinding argumento. Because nanggagaling po tayo ang 1986 Constitution ay nanggaling sa pagpa-prevent na magkaroon na naman ng rise of a singular power.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, nanggagaling tayo doon. Decide yan na maging mahirap para talagang mapapatunayan mo. At ang nakakatuwa dun sa nangyari kahapon, partner, is that former Chief Justice Hilario Davide and former Associate Justice Adolf Ascuna were both part of the framers of the 1987 Constitution. Pero pareho silang magkaiba ang kanilang opinion. Mm-hmm. Diba? At ang ganda ng usapan kahapon because papakinggan mo silang lahat and they all make sense.
1: Yeah, complete. May mga light moments there.
0: Oh.
1: And then there was, correct me if I'm wrong, Rica, there was a little bit of flirtation.
0: Kasi Justice Panganiba, no? Ang cute.
1: Talaga naman.
0: Single din naman ako. May ganun pa siya eh.
1: Tsaka Chief Justice, may joke ka doon na medyo delikading ha. Pero going back to the flirtation moment, actually, namula si Ed doon eh. Sige, Senator Risa. Namula. Hindi niya alam kung anong, paano
0: blush,
1: reaction ang gagawin niya.
0: Blush yun.
1: Ayan. So, sometimes, ang nakakatuwa nga doon is, they have a sense of humor din pala.
0: Oo.
1: Kasi kala kapag Chief Justice
0: diba?
1: Kahit na Associate Justice, diba? Yung parang laging nakakunot ang noo. Palaging parang sinasabihan ka na, don't you dare.
0: Parang yung mga santo bayan sa altar natin na sumusunod yung mata.
1: Hindi.
0: Kinusgan.
1: Mababait yung mga santo.
0: Akala natin justice matataray.
1: Hindi
0: pala.
1: Yeah, you see, yan yung mga court decorum na tinatawag.
0: Mm.
1: Speaking of which, kahapon nabigla tayo dahil biglang may nagpakitang...
0: Kaya nga.
1: After so many years.
0: A year.
1: Anong year? So,
0: March.
1: Ilang years na ba yan?
0: March. March. Kailan ba siya na-detain? 2020.
1: Ako'y nagitla talaga dahil, my goodness, he's looking, he's looking healthy.
0: Mm.
1: I love the hair.
0: Uh-huh.
1: sabi, iba yung hairstyle niya ngayon ah.
0: Kasi nasanay tayo na dikit yung buhok ni dating Pangulong Duterte.
1: Kung pwede nga lang may sponsor dun, di ba? This trial is brought to you by Gaga's Style.
0: Yung buho kasi ng dating Pangulo, no?
1: Hindi ko inimbento yung Gaga's, ha?
0: Meron talaga?
1: Inano ko kanina, ginugel ko yung what's the most popular hair coloring shop in The Hague?
0: Mm.
1: Gaga style.
0: Wow, oh. Yun pala. So at least may pinanggalingan yung hugot mo. Baka mamaya, alam mo naman, ay, mahirap na ngayon. Mahirap na ngayon.
1: Oh, you can confirm your honor.
0: Ayan. So we can confirm that your honors, so, dahil nagpakita ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang third confirmation hearing kahapon. Oo,
1: na magsisimula na ang trial proper by November.
0: Oo, November 30. Oo,
1: so ang dami, kahapon po parang daming nangyari.
0: Correct.
1: Hindi na namin alam kung anong priority talaga.
0: Mm.
1: Mamaya, i-fill in namin kayo sa pamamagitan ng mga naglalagablab na headlines
0: ngayon
1: sa Balita Patan. Ito na ang mga dapat niyong malaman habang kayo natutulog kagabi. Marami pa rin nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ng aming pinag-uusapan ngayon ni Rica, personal na humarap sa pagdinig ng International Criminal Court. Patuloy na pagkakakulong ng dating Pangulo, iniutos ng ICC.
0: Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, ipinasubpina para tumestigo sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte.
1: Naku, magkapir kaya siya.
0: Ay, di natin alam.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Hiling ng kongresistang mailipat sa ospital, ibinasura ng Sandigan Bayan.
0: Korte Suprema inutusan ng Senado at Kamarang magpasa ng batas na nagbabawal sa political dynasty.
1: It's about time.
0: Naku, nanghina tuloy yung mga tao doon.
1: 39 years na, ano ba? Samantala, Kamara ipinatawag si Meta's, pinatawag si Meta CEO Mark Zuckerberg kaugnay ng kaligtasan ng social media.
0: Presyo ng produktong petrolyo, posible na namang tumaas. LTFRB, binigyan na isang buwan para sa rekomendasyon sa dagdag pasahe.
1: Ay. At sa labas ng bansa, 20 ang patay sa gumuhong gusali sa Tal al-Hawa area sa Gaza Strip. Balita Patan!
0: At sa showbiz news, hahataw sa Sky Dome ang hype pop group na Baby Dolls. Ito ang magiging unang solo concert ng grupo na may title na Baby Dolls Ula Live sa Sky Dome sa November 8. Available na ang tickets sa show at iba pang detalye sa its Showtime media pages. Nakilala ang grupo mula sa noontime program na It's Showtime. Sila rin ang nasa likod ng mga hit song and Dance Crazy na Ikembot mo, Ulala at Ulala Baby at Mimi na kanilang latest single.
1: Mm-hmm.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Isunod lang natin, isingit lang natin ito kasi medyo after a few hours, ito po yung nangyari sa Amerika, no? Yung Fed po, o pag sinabing Fed, it means Federal Reserve, ay nagtaas po ng kanilang interest rates. It's the first time sa mahigit 3 taon na nagtaas ng interest rate ang Federal Reserve, no? At ito po ay dahil sa medyo tumataas na inflation sa Amerika.
0: Mm.
1: Kaya yung pagtaas ng interest rate nila ay mula 3.75 to 4% or 0.25%.
0: Mm.
1: Ang dollar po ay inaasahan na lalo pang tataas.
0: Diyos ko po.
1: At pag lalong tumaas ang dolyar, alam ninyo na malamang
0: lagapak na naman.
1: Bababa, sasadsad na naman ang ating piso. Para sa mga karagdagang
0: masasakit na balita. Alam mo rin.
1: Patuloy pong makinig.
0: Balisa ka.
1: Breaking news po yan kaninang madaling araw. Okay.
0: Oras muna tayo, partner.
1: It's 9:18 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Mga makakalikasang grupo, nagpoprotesta po sa tapat ng Campo Crami sa Quezon City. Ano kaya nangyayari doon? Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, latest please.
3: Katotin po Peter, kinakalampag nga ng iba't ibang grupo itong national headquarters ng Philippine National Police dito sa Quezon City. Ito ay bilang pagkumbina nila sa umano'y pagsupil sa karapatan ng mga aktivistang tumutulig sa paghumina sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa mga realista mula Kasibu Intertribal Response for Ecological Development o KIRED, maging yung iba pang mga grupo tulad ng Kalikasan at KPNE ay patong-patong na gawa-gawang kaso yung isinasampas sa kanila ng mga mining company na nila'y tila tinutulungan pa ng mga pulisya. Inihalimbawa nila yung sitwasyon sa Nueva Vizcaya kung saan kinasuhan ng mga aktivistang bumabatikos sa umano'y nakasisirang pagmimina ng malaking mining company. Higit 70 aktivista na nila ang nakasuhan ng gawa-gawang kaso. Ganito rin nila yung sitwasyon sa mga mining community sa Palawan, Cagayan at Cordillera. Sa ngayon, Peter at Rica, nagsasagawa ng programa itong iba't ibang grupo dito sa tapat nga ng Campo Crame, Gate 1. Andito na rin yung mga pulis para magpanatili na seguridad. Sinaraduhan muna yung mismong Gate 1 para walang makalabas at makapasok na sasakyan at tao dito. At yan nga ay bilang bahagi ng kanilang security plan habang ginagawa itong protesta ng iba't ibang mga grupo. Yung pinagdarausan din ng rally, Peter at Rica, ay nasa mismong tapat ng EDSA, makababayan ng Santolan Flyover, southbound. Ito naman, Peter at Rica, medyo mabigat yung usad ng mga sasakyan, mabagal yung usad ng mga sasakyan dito, pero yung mga realista ay nandito lamang naman sa gilid ng kalsada at hindi nakasasagapal doon sa traffic. Pansin natin, at nang makausap din natin yung isang tauhan ng MMDA dito, volume talaga naman sasakyan yung dahilan kung bakit traffic dito makababa nga ng Santolan Flyover. Ngayon, mapayapa naman yung sitwasyon. May nagsasalita lamang na ilang mga speaker mula doon sa iba't ibang grupo, pero payapa naman sila at nakataas lamang yung kanilang mga watawat, mga placard, habang ginagawa nga itong kanilang panawagan. Yan ang pinakauling sitwasyon.
1: Zeus, yes, sorry Zeus. Number one, yung mga nagpapahayag ngayon ay galing sa lalawigan pa, sa Kasibu?
3: Yung iba dito na mumukha natin, Peter at Rica, mga representative sila nitong mga grupo na ito na nakabase dito sa Metro Manila. Pero ayon dun sa mga nagsalita kanina, yung mga representative nitong iba't ibang grupo sa kanila ay nanggaling nga doon sa iba't ibang mga lugar kung saan may mga mining community. Aha. Halimbawa na lamang ay sa Nueva Vizcaya.
1: Correct. Anong crowd estimate right now, Zeus?
3: Walang naibigay yung mga grupo, pero sa ating pagsipat dito sa nangyayari, hindi lalagpas ng 40 yung mga nandito ngayon at nagpo-protesta.
1: Okay, very good. Maraming salamat, Zeus. Extra, please.
3: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Malacañang, dumistansya sa umano'y maling impormasyon sa asylum request ni Harry Roque. Ang balitang kumpirmado sigurado, hatin ni Radyo Patrol Christian Yosores mula sa Malacañang. Go ahead.
4: Yes, Rica at Peter.
0: Mm-hmm.
4: Ipauubay na ng Malacañang kay DILG Secretary John Vicrimulya ang pagpapaliwanag matapos umalma ang puganteng si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque at tawaging fake news ang anunsyong ibinasura ang kanyang asylum request sa Austria. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mas makabubuting si Rimulya ang sumagot at magbigay linaw sa estado ng asylum request ni Roque, lalo't siya naman ang nagbalita tungkol dito. Ang DILG din anya ang mas mabuting sumagot o magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga hakbang operasyon na kanilang gagawin, pero binigyang diin na hindi dapat isinasa publiko o inaanunso ang mga mahalaga at sensitibong plano ukol dito. May pay naman ang Malacañang sa taong bayan kaugnay ng kinakaharap ng sitwasyon ni Roque. Ayon kay Castro, dapat matapang na harapin ang sinumang inaakusahan ang usapin o reklamo, lalo kung alam namang inosente, malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali ang sarili. Hindi rin anya pwedeng gamitin ang impluwensya, lakas at ang taong bayan para makaiwas sa mga ibinabato akusasyon at sa halip ay dapat harapin at ipakita ang sariling ebidensya para malinis ang kanilang pangalan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMM at Radyo Patrol sa X-30. Basta AM-DZMM.
2: 9:23 on the clock. Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: Tara na! Mag-weekend na tayo.
1: Teka, pecha de peligro, anak.
0: Kasi alam mo, partner, kahapon, no, ang tindi ng mga nangyari. Na akala natin, sunod-sunod na yung mga mabibigat na balita dahil inaral natin lahat ng mga naging usapin sa impeachment. Tapos pagdating ng hapon, ay nagpakita ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. Diba? So nagulantang lahat doon. Ang tatay. Ganun.
1: Oh, hindi siya naka... Hindi mukhang busangot yung mukha niya. Parang relax na relax lang. Yung kanyang post.
0: Signature post.
1: Oo, diba?
0: Although pumayat, nakita natin na medyo pumayat nga yung dating Pangulo. No? Siguro na rin kasi yung diet nila doon, baka iba talaga sa diet sa Pilipinas, diba? Alam naman dito, makanin tayo. Hindi naman siguro sila makanin. O baka nag-lesser carbs. But hindi ko nakita yung sinasabi ng mga tao, partner, na mukhang matindi na ang pagiging ang memory loss.
1: Makakalimutin
0: ng dating Pangulo. Parang nung nakita naman natin siya kahapon, mukha naman siyang alerto at nakikinig doon sa usapan.
1: I think ang defense ni dating Pangulong Duterte ano, ay nag-request ng isa pang test examination no, to find out whether he is fit to stand trial. Meaning, hindi lang ito pinag-uusapan yung kanyang physical attributes, ano, kundi yung kanyang
0: mental capacity
1: para, and the ability to answer questions competently.
0: Kasi tandaan po natin, mabigat din naman yung kinakaharap na paratang ng dating Pangulo. No? Kahapon nga, pinag-usapan nila, partner, parang impeachment lang din na merong dito sa Pilipinas ba ng kanyang anak, na merong libo-libong mga ebidensya na ipipresenta ang prosekusyon. So yan din ang kanila pinag-usapan.
1: Tama ba yung dinig ko? 3,000 yata.
0: Madami. Talagang libo-libo daw talaga. And hundreds of hours of videos and the audios na kanilang pakikinggan. Sasabihin ko sana videotape. Pero kasi advanced na ang teknolohiya ngayon. Online na lang yan. Cloud na lang natin in-upload yan.
1: May SOT nga tayo kanina. Nakikinig ako sa DZMM kanina. Dahil DZMM lang naman ang pinapakinggan ko. Na nagsabi yung mga ano, yung mga kamag-anak ng mga biktima ng war on drugs. Na tuwang-tuwa sila nang makita nila si former President Digong. Sabi ko, bakit sila natutuwa? Dahil ang rason pala ay meron siyang kakayahan na dumaan dito sa pagdinig na ito. Ito dito sa trial na ito. Kaya kami natutuwa dahil he's fit to stand trial, magkaroon na nga ng trial and therefore a decision later on, which they hope will be, of course, from the point of view of the victims and the relatives of the victims, guilty ang hinahanap nila. Siyempre, di ba?
0: Pero hindi pa yan nagsisimula. Matagal pa po ang pagsisimula ng trial ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang anak naman niya ngayon ay may mga hinaharap ding iba-ibang mga trials dito sa Pilipinas. Ang impeachment trial, yung trial niya sa grave threat, kung saan nga po hinihiling ng kanyang kampo na mag-inhibit yung judge o yung hukom nga sa kaso ni VP Sara. Pero ibinasura ito ng Department of Justice. Ayan, kausapin nga natin ang spokesperson ni Vice President Sara Duterte on Zoom. Kasama natin Attorney Salvador Paolo Panelo Jr. Attorney, good morning po. Si Peter Atrica po ito para sa DZMM.
6: Good morning, Sir Peter and Ms. Rica. Magandang umaga sa inyo.
0: Good morning, sir. Opo, salamat.
1: Good morning, Attorney Paolo. This is our first time together, so kami natutuwa. Ano. Let's start with something in the bigger picture. So you are now the official spokesperson of the Sara Duterte camp ano po, for the impeachment trial. Is that correct?
6: I'm the spokesperson of the Vice President, but Attorney Michael Poa remains as the spokesperson for the impeachment defense team.
1: Ah, okay. So, meron palang delineation yung dalawa na yon.
6: Yes, sir. Pero from time to time, I can comment naman on the impeachment because as we know, yung impeachment defense team are covered by the sub judice rule. Ako yeah. po, hindi po ako covered nun.
0: So, pwede ka rin po paramit nun.
1: which means that what is clear is that hindi na kayo mag, maglilingkod or you will not serve as a lawyer for the impeachment trial representing the Vice President.
6: Yes, I was never part of the impeachment defense team. Tapos hindi din po ako maisasama doon ngayon.
1: Okay, so now let's get to the real agenda, Attorney Paolo. No? So merong hiling na mag-inhibit ang hukom sa kaso ni VP Sara. Ito po ay hindi pinagbigyan. Ano po ang epekto nito dito po sa the case that has been filed against the Vice President sa korte, no? Sa regular na korte on grave threats? Ano po ang significance nito?
6: Sir Peter, let me preface this by saying that the court, the Quezon City Regional Trial Court, actually came out with a gag order na mas mahigpit pa dun sa sub judice rule ng, ng Senate. And that gag order covers me. Okay. Covers me, actually. So, what I can only say is when you file a motion for inhibition, in general, when you file a motion for inhibition, ang ibig sabihin nun is yung nag-file ng motion ay hindi nagtitiwala na magiging patas ang hukom or dahil meron siyang ginawa or meron siyang sinabi or meron siyang ruling na hindi nag-i-inspire ng confidence nung party in the process. And pero yung decision whether to inhibit or not, a discretionary yan on the judge.
1: Okay. So I see your point. Tama po yung inyong ano, kung may gag order nga, medyo mahirap.
6: Kaya yun lang yung reason kung bakit.

0: nangyari kahapon, and I'm not too sure you can comment on this, but nevertheless, I will ask the question. Judging from the at least the appreciation of most lawyers, mukhang yung apat na amici curiae sa Senate Impeachment Court kahapon ay leaning towards being more liberal in the interpretation of two-thirds. Ano po? At ang sinasabi nga nila, mukhang parang 3-1 ang score. How, even on a personal note, ano po, how do you assess what happened yesterday and the pronouncements of the former Chief Justice and the Associate Justice?
1: Tingin ko yung the simplifying it to 3-1 is inaccurate. Kasi I was there at the hearing yesterday. I was watching all throughout. And towards the end, luminaw na ang important kasi sa akin, Sir Peter, going into the hearing yesterday was dapat itong voting threshold issue is not debated in a vacuum or debated based on legal interpretation alone. Kasi pwede nga namang magkaroon ng iba't ibang interpretation, and nakita na naman natin kahapon na meron namang mga punto ang bawat amici curiae, and syempre mga former chief justice yan, mga justices, ginagalang po natin yung opinion nila. Pero para sa akin kasi, if the context is not considered, edi baliwala lang yung debate. So ang context that I refer to is, bakit ba pinag-uusapan yung voting threshold? Or bakit ba sa palagay ng ibang senador, the 16 voting threshold should be, the 16 votes required for conviction should be lowered? It's because some senators are unable to participate, and not because they don't want to, but because they can't. They're either in jail, one is in hiding for a threatened implementation of an ICC warrant, which for us is a court without jurisdiction. And then you have another senator who's out of the country, pero for medical reasons reportedly, but parang before she left, meron ding threat na filean siya at yung anak niya ng non-bailable plunder charges. So yun yung konteksto eh. And ang para sa akin ang magandang lumabas kahapon towards the end of the session is pati yung si Chief Justice Puno, who earlier said na yun nga, isa siya dun sa mga nagsabi na pwedeng babaan yung voting threshold based on who is able to participate. Pati siya, sinabi niya, kung ganyan yung konteksto, kung yung gobyerno or yung ruling political faction is targeting senators with cases so that they will not participate, or so they cannot participate, or kaya naman to influence their vote para lumipat sa kabilang panig. Ang sabi ni Chief Justice Puno dito is pwedeng man-null and void yung entire proceedings because it would be a violation of the right of the respondent, the vice president, to be judged by a fair and impartial court. Yun ang paliwanag niya. Si Justice Ascuna naman, firm siya na kaya 16 yan, sadyang pinahirap na maka-convict kasi the framers had in mind na hindi dapat manipula ng ruling faction yung participation ng senators precisely by, yun nga, filing these cases or threatening to file these cases.
2: Mm-hmm. All right. Last question na lang, attorney, before we let you go. We do know na kaya inimbita ang amici curiae ng Senate Trial Court is for the guidance din ng ating mga senator judges. But would you know if the defense team will lobby for a stand na mag-retain ang vote of 16 on the 24 baseline?
1: Sa September 23, there will be oral arguments. The prosecution and defense will be given an opportunity to state their case. And my expectation is that they will argue for a fixed voting threshold of 16 based on all members, which is what the constitution says. So there are 24 members, even if some are unable to participate. So the voting threshold should be 16.
2: All right. With that, we'll let you go. Maraming salamat sa inyong panahon. Attorney, we'll speak to you again soon po. Salamat.
0: Thank you, Attorney Paolo.
1: Maraming salamat, Sir Peter, Ms. Rica.
2: Thank you po, ating spokesperson for Vice President Sara Duterte, Attorney Salvador Paolo Panelo Jr. 9:42 na nagmamadaling umaga. May makakausap pa tayo, hindi pa natatapos mamaya. Hihinga muna tayo ng kaunti. Magbabalik ang programang
0: Balitapatan!
3: Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan! Basta AM DZMM.
4: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
11: Money, money, money!
10: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
11: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Balitaang sigurado, sigurado, kumpirmado! Balitapatan!
2: 9:44 na nagmamadaling morning. Marami pa tayong oras para pag-usapan nga po ang nangyari kahapon with the Amici Curie na inimbitahan ng ating Senate Impeachment Court. Although may isang sinong judge ba yung nagsabi, partner, wag daw nilang tawaging court ang sarili nila dahil hindi naman ito nakalagay sa Constitution.
0: Ganon?
2: Court. Oo, sinabi. Hindi ko maalala which judge said that.
0: Oo.
2: Pero
0: yun. A Senate by any other name.
2: Oo. It's Abadi.
0: Okay. Anyway, kakausapin natin ngayon, Rica, mula po sa Manila 3rd District, the prosecutor din ng Vice President Sara Duterte impeachment trial at isa sa mga paborito nating makapanayam, si Representative Joel Chua. Kong Joel, good morning po. Si Peter at Rica.
12: Hi Peter, Rica, magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga, lalong-lalong mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
2: Good morning, Kong. Salamat po.
0: Opo. So, let's start po with your assessment sa nangyari kahapon. Ano? Mukhang, sabi nga namin, extraordinary day, kakaiba sa usual impeachment trial. Palagay po ba ninyo may mga substantial na takeaway ang mga senator judges natin as a result ng mga pronouncements ng tatlong former chief justices at saka isang associate justice kahapon po, Kong?
12: Well, marami tayong napulot kahapon sa ating mga amici courier. Well, by the way, kanina tinatanong ni Rica kung sino yung Chief Justice na nagsabi na hindi sila impeachment court, si Justice Panganiban. Magpanggit noon. Alam mo, marami tayong natutunan kahapon. No? Unang-una, nalaman natin at naliwanagan sa ating mga senator judges na ang tanging mga makakasagot o mga kapagbigay ng linaw lamang sa mga isyu ay tanging ang impeachment. Sila miss ang mga senator judges. So sila lang, hindi ang Korte Suprema o kahit na sino. Kung may mga dapat desisyonan, ito ay sila unless may grave abuse of discretion na nagaganap. Sabi nga ni Chief Justice Panganiban, hindi basta-basta abuse of discretion. Kailangan ito ay grave. Ibig sabihin, malalang malala. So, pagdating sa mga threshold, sila rin ang dapat na mag-desisyon dito dahil bilang Senate, bilang impeachment, sila ang may may kakayahan na gumawa ng kanilang mga rules. At alam mo, ang isang nakapukaw no sa mga binanggit ni Justice Panganiban, ang sabi sa ating mga senator judges ay sila ay nandiyan hindi bilang, kasi kung nais nga naman ng ating saligang batas na ito'y pagdesisyonan base sa umiiral ng mga rules of court, no, alituntunin ng mga hurado, edi dapat ibinato ito sa mga hurado. Considering na hindi naman sila mga hurado pero sa kanila binato, ibig sabihin ang gusto ng saligang batas ay magdesisyon sila base sa truth and fairness.
0: Yeah.
2: Ulit-ulit nga yung impartial.
0: Madiin diba? Na madiin po yun, ha, Kong Joel. Pero ilang beses sinabi ni FCJ Reynato Puno yun. What does it mean? I mean, meron ba siyang pinaparinggan?
12: Well, ang basta't maliwanag no, na sinasabi nila, dapat ang lagi nilang i-consider ay kung ano ang nasa ating mga kababayan. Kung ano yung tama at kung ano ang fair. Diba? Okay. So, yan ang maganda na narinig ko na sinabi ng mga hurado natin. Yun namang pagdidesisyon, sabi nga nila, tingin ko lahat naman sila nag-agree no, na ang magdidesisyon talaga niyan ay yung mismo mga senador.
0: Opo, opo. So, merong isang portion, Kong Joel, partner, no, na hindi ko masyadong naunawaan eh, na I will request for some explanation on this. Paulit-ulit si former Chief Justice Reynato Puno sa pagsasabi na the Senate has all the power to determine the interpretation of the law and the rules. Sabi niya, the Senate has the sole power on impeachment. Pero, sabi niya hindi dapat magkaroon ng pagkakataon na makialam ang Supreme Court dito sa proseso na ito. Except, yun ang gusto kong malaman, Kong Joel. Ano yung sinasabi niyang except doon sa kanyang pronouncement na the sole power rests on the Senate?
12: Well, ang naintindihan ko diyan yung sinabi ni Justice Panganiban, yung grave abuse of discretion.
0: Iyon.
12: Diba? Ibig sabihin, yung abuse of discretion alone ay hindi pa rin dapat. Kailangan, it must be grave. Ibig sabihin, sobra-sobra.
0: Aha.
12: Diba? Capricious. Kailangan, ang mga pinakikita talaga, talagang grabe. Sobrang grabe. Pero kung yung mga ganyang klase mga pagdidesisyon, in fact, pinuri pa sila sa pag-iimbita ng mga amicus curiae. Dahil sa pamamagitan ng pag-iimbita sa mga mahistrado no, na sinasabi nating amicus o amici curiae, ibig sabihin, nag-exercise ang ating Senado ng due diligence. Tamang-tamang pag-iingat. Now, siguro maganda na maunawaan ng mga kababayan natin kung ano yung ginagawa ng mga mahistrado doon bilang amicus curiae. Ang amicus curiae, ginagamit kasi yan sa mga korte. ang mga korte, nag-iimbita sila ng mga amicus curiae, ibig sabihin friends of the court. Ito'y hinihingian ng opinion. Hindi ibig sabihin na pag ito'y nagbigay ng opinion, dapat binding na ang korte. So, kumbaga, advisory lamang yan. Nasa Senado pa rin kung ano ang kanilang susundin. At the end of the day, sila pa rin ang masusunod. So, yung mga binabanggit ng ating mga mahistrado kahapon, ito ay mga advisory lamang. Dahil sila ay mga kinukonsider na mga eksperto. Pagdating lalong-lalo na, no? Hindi lamang sa mga batas, eksperto sa pag-interpret ng saligang batas. Dahil kung makikita natin, ang mga inimbita, hindi basta-basta. Tatlong former Chief Justice at isang Associate Justice ng Korte Suprema.
2: Maganda po yung naging usapan kahapon ito sa brilliant discussion from start to finish ng ating day 26. If we're gonna consider that day 26 pa rin po, no? Pero isa po dun sa mga nag-stand out sa akin, and I medyo nahihirapan akong i-connect kung paano natin to ireresolba, ay yung punto po na kaya nga ginawang mahirap ang proseso ng impeachment ay para hindi ito mapolitika. Di ba po, isa po yan sa mga rason. Because hindi, we're talking about numbers din dito eh, para hindi mapolitika in the sense na gamitin yung impeachment para magamit ang kapangyarihan ng ibang nasa posisyon, nabawasan ng yung mga magdedesisyon, therefore yung threshold ng voting natin ay magiging fluid, magiging very volatile, magiging mas madali ang pag-impeach ng isang opisyal. That's one point. But the other point din also is, di rin naman madali na basta doon lang ang magiging desisyon natin. Dahil kailangan din naman talaga nating tignan yung laman ng konstitusyon at yung bilang ng mga taong capable sa Senado to even actually vote. Paano po natin yun i-resolve in our heads, Kong Joel?
12: Well, yung unang binabanggit mo, no, yan yung posisyon ni Justice Ascuna, na kailangan, kaya pinahihirapan yan dahil para hindi magamit sa politika. But come to think of it, iba yung binabanggit naman ng ibang mga justices dahil sinasabi nga nila, binibigyan ng leeway o ng kalayaan ang Senado para magdesisyon, no, ng o mag-implement ng kanilang rules. But alam mo kasi sa maski sa korte, no, kung titingnan mo kasi pag ikaw ay hurado, pagdating sa Korte Suprema, normally hindi na nila pinakikialaman ang question of facts. Bakit? Kasi hinahayaan nila ito doon sa trial court. Kasi ang sinasabi nila, ang trial court daw o yung huwes, yung judge na nakakakita sa testigo, na oobserbahan niya pati demeanor. Ibig sabihin, makikita mo kung yung testigo ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Maoobserbahan mo sa kanyang pananagot, sa kanyang tingin. So, sa kanyang mga body language. Yan ang kadalasan na patakaran kung bakit hindi na nila pinakikialaman yung question of facts. Although may mga pagkakataon din na minsan napapakialaman, pero as a rule, hindi talaga yan pinakikialaman. Now, could you imagine ang isang huwes magbibigay ng kanyang desisyon nang hindi naman niya nakita o naobserbahan ang mga testigo? Asan doon ang due process? Asan doon yung masasabi natin na fairness? Di ba? Kasi at the end of the day, hindi naman tayo, we are not after sa conviction eh. Sabi nga nila, ang trabaho ng prosecution is not for the vice president to be convicted. It is but to serve justice. So pag sinabi mo justice, hindi yan one way, two way yan. Yung prosecution at saka yung sa defense. Kasi sa amin, ang nire-represent namin ay yung taong bayan.
0: Okay.
2: Sorry, partner. Yeah. Ang napaka-crucial po kasi ng gagawin na desisyon ng ating Senate judges pag nagsimula na silang mag-oral argument at magbotohan dito by next week? Dahil ito po ay magiging precedent sa mga susunod pa if magkaroon pa ulit sa mga susunod pang mga impeachment trial. So I don't think that they should take this very lightly dun sa argument lang ng dahil wala lang ay ganito, dahil wala lang sila dito, hindi na sila ibibilang. Mukhang magiging mabigat po talaga ang magiging arguments on all sides, both the defense, the prosecution, and the senator judges po natin. Go ahead, partner.
0: Kong Joel, ito po ano yung simple math lang po ang ipepresent ko at ang aking itatanong later on sa inyo. Ano po? Kasi kung ang pinag-uusapan ay 24 ang basis ng two-thirds, therefore, alam po ng lahat na 16 to convict. Pero, the reverse of that is, you only need 9 votes to acquit. Okay, so 16 to convict, 9 votes to acquit. Pumunta tayo sa 20 na lang. Halimbawa lang po, theoretically, hindi na 24, 20 senators na lang ang pwedeng bumoto. Sa 20 po, you need 13 votes to convict, and therefore, only 8 votes to acquit. Bakit po, ito yung tanong, bakit po hindi simple majority to either convict or acquit?
12: Tayo muna. If sa 20, tapos 13 ng convict, 7 ang acquit.
0: Yeah.
12: Seven. So, tingnan mo, kung mababawasan yung convict, nababawasan din yung acquit eh.
0: Ah, tama po. Pero ang
12: so, parehas na babawasan eh, di ba?
0: Yes. So, 9 sa 24 to acquit, 7 sa 20 to acquit. So, in other words, alam naman natin na ang taas ng threshold to convict. The question is, yung fundamental question po is, eh bakit ganun? Ba't mas mahirap mag-convict kaysa sa mag-acquit?
12: Eh siyempre, mas binibigyan ng timbang, no? Yung sabi nga kanina ni Justice kahapon ni Justice Ascuna, mas pinahihirapan. Mas pinahihirapan ang pagko-convict kaysa sa pag-acquit para hindi ito magamit ng basta-basta.
0: Opo, opo, opo.
12: Diba kahapon yun ang sinabi niya? Yun ang... So, dito lang, kaya nga ako, I do not agree na kailangan mag-stick sa 16. Kasi kung titingnan mo, eh dapat nga, sa lahat ng mga korte, halimbawa, sa Korte Suprema,
0: yeah,
12: or even sa Court of Appeal, may mga division yan kung tawagin. Pag division of 3, division of 5. So, pag makikita mo doon, simple majority lang eh. Like for example, sa division of 3, ibig sabihin tatlong justices yan, o, para ma-affirm o ma-deny yung ano mo, yung mga appeal-appeal mo, ang kailangan dyan, simple majority pa. Hindi naman sinabi, kailangan unanimous.
0: Yes, yes.
12: O, pero dito, kaya medyo mas mataas ang threshold, kasi nga, para hindi ganun kadali. Kasi nga, binoto yan ng taong bayan eh. Diba?
0: Yeah.
12: So, yun ang ano dyan. Yun ang logic na pinaliliwanag kahapon ni Justice Ascuna. But ako, hindi lang ako nag-agree sa kanya na dahil yun ang theory, ibig sabihin mag-stick sa 16.
0: Yeah, yeah.
12: Okay. Diba? Kasi maski sa ganitong sitwasyon, iba pa rin. Mas mataas naman talaga yung ano eh, yung pag-convict eh.
0: Yeah.
12: Diba?
0: Diyan papasok yung sinasabi ni former CJ Renato Puno na there's got to be fairness. Lagi ring bumabalik po yung the phrase na it's also a political exercise. Yun ang medyo nakakalulu.
12: Kaya nga mas mahirap eh. Kaya pinahihirapan talaga rin.
0: Kong Joel, maraming salamat po. It's always a pleasure talking to you, sir.
12: Yes, sir. Same here din po. Salamat din, Sir Peter and Ma'am Rica.
2: Opo. Okay, salamat, Kaon Joel. Ingat po kayo sa ulitin po.
12: Ingat po kayo.
2: Ang ating 3rd District Manila Representative at Prosecutor nga po sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. May mga pabati tayo, partner, bago tayo matapos. Aba! Si Sir Junry Hidalgo, ang ating
0: Radio Patrol.
2: Oo, pinapabati. Na happy birthday si Lola Aida ng Solano Nueva Vizcaya.
0: Oy,
2: pans na pans na kanya, partner.
0: Ay na apo.
2: Pans na pans kanya.
0: Diyos tiyag niya na apo.
2: Oo.
0: Ayan. Si Suzya Garo complete. Ano daw?
2: Complete on 4355.
0: Punta na lang siya sa planetang walang tao para mas lalo siyang safe. Ano ba yun?
2: Si RJ Rich, yung Amici Curie na nagpahayag ng saloobin kahapon, dala pa rin nila ang kanikadalang background foundation sa politika.
0: Lagi nyo dinadahilan yung kaso-kaso pa. Eh, buti sana kung walang ebidensya, mga pa-victim, sabi ni Chloe X Mario.
2: Si Maletagang 007, plano yan, attorney, ng mga Maletagang na ipakulong ang minority para pumunta sila sa threshold.
0: RJ Rich, sabi niya, voting threshold basis should be judges can only render judgment if they were present in the trial proceedings all along, to be fair.
2: At yung mga may kaso at magkakakaso, puro pa-victim. But you know, the pinaka-takeaway ko dito, partner, nakakaproblema lang naman tayo dito sa bilangan ng boto kasi hindi naman talaga na-foresee ng framers ng constitution natin na yung mga tao who should be drafting the laws of the lands are the ones defying the same laws. Sabi yan yung nakakalungkot.
0: Never in their wildest dreams sa framers ng constitution. Diba? Kaya nga sabi ko kay Maui Tadeo, happy birthday.
2: Happy birthday, Sir Maui Tadeo. Happy birthday sa
0: salamat,
2: inyo.
0: Happy salamat birthday. Sa lunch kahapon, ha, Maui. Hindi mo lang alam kung gaano kami natuwa ni Rica dahil nakasave kami ng 150 pesos.
2: Kabayan ho, Daddy Buenafe.
0: Susunod na!
2: Ingat mga kapamilya, nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Musingi po.
2: God bless.
0: See you tomorrow.
13: Balita Paan sa DZMM. Sina Peter Musingi at Rica Lazo sa...

AMDZMM. Kababayan, kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.

0: Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman po ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafen. Ako, ang oras 10:05 na ho ng umaga. Aba, September 17, 2026, Thursday. 99 days before Christmas. Napaka maliwala so dito sa Quezon City. Kaya maganda ang ini-expect natin towards the weekend. Hopefully, maganda ho ang ating takbo o lagay ng panahon. Siyempre. At napanood nyo ba kahapon yung hindi talaga nagkaroon ng trial pero napakinggan natin yung mga legal luminaries, diba? Nagbigay ng kanilang mga saloobin kaugnay nitong mainit na issue na threshold kung kailangan ba ibaba yung 16. Actually, hindi naman binanggit yung 16. Basta 2/3 of all members of the Senate ay ito, kailangan ba 16 or pwedeng ibaba kung sino lang yung aktibong umaattend at nakikinig sa mga testimonya ng mga testigo at mga ebidensya. Yung apat, no? Siyempre, tatlong former chief justices yun at saka isang associate justice ng Supreme Court. Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa East Trentay na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM at Teleradyo. Cable channel available kami free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Napapanood din ho sa buong mundo sa magitan ng The Filipino Channel at iOne TFC. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Mga kapamilya, i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para sa inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, at ating bigyan lang kayo ng konting aasahan dito sa ating programa. Isang oras po tayo magkakasama. Meron ho tayong guest mamaya para pag-usapan natin itong threshold nga. Meron tayong expert, legal expert. Abangan nyo yan. Tapos makakausap din ho natin ang mga ilang biktima. Actually, ito ay lagi nating guest sa DZM Teleradio. Yung biktima, dalawang anak niya namatay sa EJK. For the first time, napanood nyo, humarap na ho si former President Duterte sa ICC after 1.5 years. Nakita nyo naman ay tsura, ibang-iba. Dahil pati yung kanyang kalusugan ay mukhang okay. Very fit to testify. Diba? Tapos meron din tayong update tungkol dito sa Agusan del Sur na talagang tinatamaan ho ng El Nino. Apektado ang ating mga magsasaka. Samantala, narito ang mga balita ngayong umaga. Naghahanda ng Philippine National Police para sa malawakang protesta ng iba't ibang grupo sa September 21. Sa Lunes na ho yan, kasabay ng paggunita sa 54th na anibersaryo ng martial law. Sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines na nasa 10,000 pulis ang ipoposte sa lungsod para mapanatili ang seguridad. Partikular na tututukan ang Mindiola, Liwasang Bonifacio at iba pang lugar kung saan inaasahang magtitipon-tipon ang mga rallyista. Nakatakda namang maglabas ang MPD ng traffic advisory sa mga isasarang kalsada sa Lunes. Umapila naman ang PNP sa mga grupong magpoprotesta na maging kalmado. Isa na namang passenger vessel ang sumadsad malapit sa Sitio Sigman sa Barangay Udalo, Abra de Ilog, Occidental Mindoro kaninang hating gabi. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Geoffrey Panganiban, 80 pasahero at 24 na rolling cargo ang sakay ng barko na naggaling sa Batangas Port. Nailigtas naman ng Philippine Coast Guard ang mga pasaherong dinala sa Abra de Ilog Port. Meron pa tayong mga reports sa ilabas ng bansa. Mahigit 1,400 na ang namatay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Authority, mahigit 13,000 naman ang nasagip habang mahigit 6,000 pa ang nawawala. kabilang ang mahigit 500 dayuhan. Dami ah, sinasabing natibag ang malaking tipak ng glacier sa Himalayas na nagdulot ng debris flow pababa ng ilog na dumadaloy at naghahati sa Nepal at Tibet. Good vibes muna tayo, mga kapamilya, na alyo mga netizens sa pagsasayaw sa gitna ng klase ng 87 anyos na college instructor sa Baiz City, Negros Oriental. Inspirasyon si Ma'am Rosalinda Gubak sa kanyang mga estudyante dahil sa patuloy na pagtatrabaho sa kabila ng kanyang edad. Ayon sa kanyang estudyante, mahigit 500 dekada ng guro si Ma'am Rosalinda, pero napapanatili niyang pagiging masayahin at mabait sa klase. Hindi ito ang unang viral video ng pagsasayaw ng guro dahil may nauna ng nag-viral pang video na nagsasayaw rin siya mismo sa klase. Okay, magbigay daan lang tayo sa ating mga field reports. Narito ang una, Malacañang binigyang katwiran ang pagtatalaga ni Pangulong Marcos Jr. sa political blogger na si RJ Nieto bilang assistant secretary. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Christian Yuzores. Christian?
1: Binigyang katwiran ng Malacañang ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa political blogger na si RJ Nieto bilang assistant secretary sa ilalim ng Office of the Cabinet Secretary. Si Nieto ay nakilala sa kanyang blog na Thinking Pinoy at maingay na taga-suporta noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mula noon pa man ay hindi naman tumitingin ang Pangulo sa kulay ng politika dahil kung may maikita siyang magiging asset o makatutulong sa gobyerno ay hindi ito mag-aatubiling kunin para mas maging maganda ang serbisyo ng mga ahensya. Kakibataan niya dapat ito ang katapatan din ng mga individual na bigyang puso ang paglilingkod sa taong bayan at bansa kahit ano pa ang kulay na sinusuportahan sa politika. Para sa Malacañang, dapat focus o nakatutok sa interes at kapakanan ng bansa at taong bayan ang mga itinatalagang opisyal ng gobyerno. Sa ngayon, wala pang detalye ang palaso sa kung ano ang espesipikong tungkulin ni Nieto sa tanggapan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yuzores. Senado naman tatalima sa hirit ng Korte Suprema na magpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Robert Mano. Robert!
2: Igiliit ni Senator Rizal Severos ang pangangailangang ituloy ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill kasunod ng panawagan ng Supreme Court sa Kongreso na magpasa ng batas laban sa political dynasty. Ayon kay Severos, nasa 39 na taon na nakabimbin ang pagpapasa ng naturang batas. Anya, may nabuo na siyang versyon ng panukala sa nakalipas na committee hearings at nakarating na sa plenary deliberations noong siya pa ang namumuno ng Senate Committee on Electoral Reforms. Payag ni Ontiveros, antas ang tumulong at muling ipagpatuloy ang pag-sponsor sa panukala kung papayagan ito ng bagong pamunuan ng komite. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherman Gatzalian na nananatiling priority measure ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang Anti-Political Dynasty Bill dahil dito patuloy anyang isusulong ng Senado ang panukala. Binigyan din ni Gatzalian na kailangan pagtugmain ng Senado at Kamara ang kanilang magkakaibang versyon. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Sa pang-report, COMELEC nanawagan sa mga bagong halal sa Bangzamoro na patunayan ang naging tiwala ng mga botante. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Raz. Steve!
3: Dani, inimok ng Commissioner ng Elections sa mga bagong halal na miyembro ng Bangzamoro Parliament na patunayan na karapat-dapat sila sa tiwalang ibinigay sa kanila ng mga botante. Sa mensahe ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, matapos ang kauna-unahang farm parliamentary elections, sinabi niya na malaking responsibilidad ang ipinagkatiwala sa mga bagong halal na opisyal. Ayon kay Garcia, dapat gamitin ng mga bagong miyembro ng parlamento ang kanilang mandato para itaguyod ang kapayapaan, katarungan at kaunlaran sa Bangzamoro. Mararandang umabot sa 84.43% ang voter turnout ng unang farm parliamentary elections sa kabila ng mga insidente sa lugar. Ginoon din naman ni Garcia ang mga insidente ng karahasan at pagtatangkang manipulahin ng halalan kabilang ang pre-shading ng mga balota na iniimbestiga na ngayon at tiniyak na may mananagot. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat Steve Raz at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Time check, 10:15 na ho ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa programang Kabayan at nasa linya ho ng telepono ang Information Officer ng PDRRMO dyan sa Agusan del Sur dahil patuloy sila. Naapektuhan itong El Nino, grabe pala no, habang tayo dito sa Metro Manila at ilang bahagi ho ng NCR, pati nga dito sa mga Central Luzon, eh, di ba may mga pagbaha pa no. Diyan pala sa Agusan del Sur, eh ang haba na ho ng tag-init, El Nino. So marami ang mga nagre-reklamo na ng ating mga magsasaka. So pakausap natin, nasa linya ho ng telepono si Alexis Cabardo. Good morning Alexis, si Danny Buenafe sa Kabayan.
7: Yes, sir Danny. Magandang umaga at magandang umaga sa iyong mga taga-subaybay, taga-pakinig. Magandang umaga sa ating lahat.
0: Okay, so for now, ano ba ang sitwasyon niyo dyan, Alexis? Tuloy-tuloy na ang tag-init. Grabe, gaano ka grabe ang sitwasyon at ano ang mga apektado na? Sigurado, mga pananim ninyo?
7: Yes, sir. Medyo matagal-tagal na rin no, kaming nakaranas itong El Nino sa probinsya ng Agusan del Sur. In fact, as per latest reports ng Provincial Agriculture Office, meron na pong naitalang 3.5 billion pesos na damage sa agrikultura dahil po sa El Nino dito sa probinsya ng Agusan del Sur po.
0: So yung 3.5 billion damage lang to sa isang probinsya, Agusan del Sur. May mga iba pa mang kalapit na lalawigan na ganyan din ang nararanasan ngayon?
7: I believe yung mga karating probinsya namin dito sa Caraga region, halos same kami ng sitwasyon dahil nung mga nakaraang mga buwan pa hindi kami nakaranas ng malakas ng mga pag-ulan dito sa amin sa probinsya, dito sa Caraga region.
0: For now Alexis, kasi pinapakita natin habang nag-uusap tayo, bitak-bitak talaga yung lupa no, talagang grabe no. So mga ilang mga magsasaka natin ang apektado ngayon dyan sa Agusan del Sur o yung mismo Caraga region?
7: Sa Agusan del Sur lang yung data natin, wala tayong, hindi ko pa nakuha yung exact number ng mga farmers, pero meron tayong data dito, total area damage when it comes to palay sa rice, meron tayong 35,000 na hektarya ng palayan na damage ng El Nino, yung iba dito nakapagtanim na, tapos hindi na napakinabangan, kakatanim lang. Tapos tinamaan ng ilinyo. So, yun yung sitwasyon ngayon dito sa amin.
0: So, ibig sabihin, ang laki yan, lawak niyan, 35,000 na palayan. Ha? Ito ay palay pa lang. So, meron pa ba mga ibang produkto ang apektado maliban dyan sa palay?
7: Sa mais naman, meron tayong 12,479 hectares ng napektuhan itong ilinyo. This is 88% sa total land area na tinataniman ng mais dito sa probinsya ng Agusan del Sur. Main crops kasi dito sa probinsya is palay. So yung 35,000 na sinasabi natin kanina, that's 71% ng total land area na tinatamnan ng palay ng ating mga magsasaka sa probinsya.
0: So ang laki pala no, talagang major supplier kayo ng palay diyan sa area. So when you say so apektado yung pag-ani nito, do we expect ano, saan yung binabagsak yung mga produkto nyo from Agusan del Sur para di ba, kung so ibig sabihin hindi normal yung naging harvest season ngayon because of the El Nino, tama ba Alexis?
7: Yes sir, yung tinitingnan natin ngayon, kung ano yung maging epekto nito, kasi kakatanim lang. Sa mga panahon na to, planting season kasi ngayon dito sa Agusan del Sur. So bago tumama yung El Nino. So ito, yung problema natin ngayon, hindi pa natin maranasan ngayon. In the following month siguro.
0: October. October.
7: Harvest season sana. Dito natin tinitingnan yung maging problema nito sa probinsya.
0: O kaya nga, when you say baka next month pa natin mararamdaman yung ano, di ba, yung, ayun nga, hindi maganda o walang ani or whatever, yung, would this result, pwede ito magresulta ng pagtaas din sa presyo ng palay dyan sa area ninyo by next month, ganon?
7: Yes sir, yun yung tinitingnan ng mga possibility sa ngayon. Yung mga produkto natin kasi dito sa probinsya, kapag ka-anihan, hindi lang nananatili dito sa amin yung palay namin, yung iba dinadala ng Cotabato, dinadala ng Zamboanga, may mga traders na pumupunta rito, bumibili ng mga harvest ng ating mga magsasaka. So, yun, yung mga surplus dinadala sa ibang mga lugar. Pero majority dito sa atin pinoprocess sa Agusan del Sur.
0: Kaya nga, so ibig sabihin na binabagsak din nyo yan pala sa Cotabato, Zamboanga, ito yung mga kalapit na lalawigan na sinusuplayan from Agusan del Sur ng palay at mais, tama ba?
7: Ang Cotabato is malayo sa amin, ano? Pero yung mga traders...
0: Ito binabagsakan ng produkto nyo, Agusan del Sur. Okay. Pero ibig sabihin, dahil nga may disruption nga diyan sa, yun nga, naapektuhan nga yung pananim, lalo na diyan sa palay, pwedeng ang mangyari nito by next month, habang pag nag-ani kayo, posible nga maitaas ang presyo dahil hindi na ganun kalaki yung magiging ani, di ba? Dahil nga sa El Nino.
7: Yes, sir. Apektado tayo nito ng supply and demand.
0: Oo, no? Depende sa supply.
7: Sa mga susunod na buwan. So, yun yung dapat na paghandaan sa ngayon. Nung nakaraang linggo lang, last week lang pala, nagkaroon ng emergency meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Agusan del Sur. Tapos, nag-aproba na isang resolusyon ang konseho, hiniling sa Sangguniang Panlalawigan na mabigyan ng power si Governor Santiago Gani Jr. na makapag-deklara na ng state of calamity. Pero sa ngayon, hinihintay pa natin yung resolution mula sa Sangguniang Panlalawigan sa hiling ng provincial council.
0: Kailan nangyari yung ano? Yung sabi nyo, emergency meeting? Para mag-deklara nga ng state of calamity? Kailan yon?
7: 11. That's Friday yata.
0: September 11? Okay.
7: Oh, September 11.
0: Okay.
7: So, hinihintay natin yung ano, yung
0: Sangguniang Panlalawigan, okay, tama?
7: Sangguniang Panlalawigan.
0: Kailan naman expected na mag let's say kung sakali magdeklara, ano ba? Kailangan manggaling yung request, di ba? And then bago ang national government can act on it, ganun ba ang siste?
7: Yes sir. Sa Agusan del Sur, yung pinagbasihan natin dito ngayon is yung sa NDRMC resolution. Number of species of 2019 na sinasabi doon naka at least 30% ng livelihood ng mga residentes apektado pwede na makapagdeklara ng state of calamity ang isang lokalidad. So as per record na nasa kamay natin ngayon, sabi ng Provincial Agriculture Office, 36% na ng damage ng mga palayan at maisan at mga high value crops ang na-damage. So, yun yung naging basehan natin sa pag-request sa Sangguniang Panlalawigan para makapag-deklaro tayo ng state of calamity.
0: For now ba, Alexis, bigyan mo kami ng idea. Ilan, may ano na ba, may isa o dalawang buwan na ba inaabot itong nararamdaman nyo El Nino dyan sa lugar nyo?
7: Nagsimula yung matinding init talaga sa amin dito. Nung palarong pambansa, that's May.
0: Kailan ba yun? May?
7: May. Mula May.
0: Ang tagal na.
7: Nung panahon na nag-cross kami ng palarong pambansa, malakas na yung init, sunod-sunod na yung init.
0: Apat na buwan o limang buwan na halos nakalipas ganyan ang klima nyo, hindi kayo walang ulan na nararanasan?
7: Nakakatanggap naman kami ng ulan pero paminsan-minsan lang, tapos napaka, hindi naman ganyan katalakasan. So,
0: tsaka maikli lang, maikli lang.
7: May mga areas na ngayon sa probinsya na kinukulang na ng supply ng tubig. Para sa mga residente yung inumin namin. Naku. So, nag-water rationing na yung mga localities natin dito. So, yun yung isa sa mga naging problema namin dito din ngayon, Sir Danny.
0: Oo, pero for now ba, ano ba, yung katulad yun, sa mga pananim nyo, wala ba mga, let's say, ginagawang intervention nyo, mga cloud seeding operation, yung nagbabagsak ng tubig from the aircraft, or yung katulad ng mga irrigation system ninyo, may mga kulang ba sa ganong infrastructure?
7: Sa cloud seeding, wala pa.
0: Oo.
7: Hindi pala pagpagawa ng cloud seeding dito sa probinsya. Yung sa irrigation naman, para sa mga palayan, yun yung problema natin ngayon kasi yung pati mga ilog na kinukuhanan natin ng supply ng tubig, bumaba rin yung level. So, hindi na makakaakyat dun sa mga irrigation canal. Kaya ito yung resulta. Malaki yung area na hindi nakapagtanim yung ating mga magkakasa.
0: For now ba, ano ba ang forecast sa inyo ng pag-asa? Meron bang mga inaasahan tayo na, let's say, for the next week, meron tayong inaasahan na pag-ulan dyan sa lugar nyo? Ano ba ang feedback?
7: Sa ngayon, ang forecast ng pag-asa dito sa amin is titindi pa yung ano, yung ilin, yung mga bandang
0: ganun ba?
7: Nobyembre. Tapos tatawid pa kami ng ano, ng first mga first part ng 2027.
0: Wow, ganun ba?
7: Yung forecast ng ng pag-asa during nung nag-report sila nung nakarang araw.
0: O medyo mahaba-haba pa pala yung dadaanan yung mga sakripisyo dyan. Pero for now, bilang panghuli, siguro ano ba pwede mong panawagan para matulungan ng ating mga magsasaka? Ano ba panawagan nyo, let's say, both national at saka local government ninyo?
7: Kasi nagkaroon ng tawag nito, handog ng Pangulo nung nakarang araw dito. Tapos nandito yung taga National Irrigation Administration, yung request ni Governor Cane sa taga NIA na mahanapan nila ng solusyon at matulungan tong ating mga magsasaka na apektado ngayon nitong El Nino, dahil tubig lang naman yung kulang doon sa ating mga magsasaka. Yun nga, sana mahanapan ng paraan ng ating taga NIA para makapagtanim itong ating mga magsasaka. Lalo nga na doon sa mga irrigated area.
0: Sige. Nako, maraming salamat, Alexis, ha, at kami ay siyempre ay nakikisa sa inyo, no, sa inyong problema ngayon diyan, at sana matugunan ho ng mga authorities, yung mga ano, ahensya na dapat tumulong sa inyo. Maraming salamat, Alexis.
7: Maraming salamat, Sir Danny.
0: Okay, yan ho ang information officer ng PDRRMO dyan sa Agusan del Sur, kaugnay ng issue ng El Nino. Walang iba kundi si Alexis Cabardo. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil tuloy-tuloy ho ang ating programang Kabayan.
8: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
6: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita!
4: Basta AM DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.

0: zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCL Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
5: Duterte sa ICC.
6: Nagbabalik ko tayo sa programang Kabayan at ngayon naman makakausap natin via Zoom at kunin natin ang kanilang reaksyon dahil kahapon, di ba, nagulantang tayo sa kauna-una ang pagkakataon after 1.5 years ay nasilayan natin ang itsura ngayon ni former President Rodrigo Duterte.

0: former president natin na humarap dyan sa ICC. Ano ba ang naging reaction niya nung nakita niyo ang dating Pangulo?
1: Pakiano lang po yung audio, sir. Medyo mahina.
0: Mahina? Hindi mo naririnig? Okay, naayos lang natin, ha? Para marinig ni Ma'am Yore.
1: Okay. Marinig naman po, pero mahina lang po talaga.
0: Mahina. Okay. Kasi gusto ko lang malaman, dahil kahapon, di ba, nung hapon, di ba, habang pinapanood yung ICC, yung third status conference nila, for the first time, ay humarap ho ang dating Pangulo na kakaiba ho. Marami hong nagulat sa kanyang anyo, ha? At marami ang sabi nila, mukhang fit naman to testify. So kayo ho, bilang mga biktima ho ng EJK na dalawang anak nyo ay namatay noon, ano ho ang naging reaction nyo nung nakita nyo siya?
1: Ay, talaga pong nagulat. Nagulat po talaga.
0: Okay.
1: Kami, personally po, siyempre ako nagulat po kasi hindi po namin yun inaasahan na a-appear siya. Although, parang mayroon na kaming pangunahing advice na baka magpakita siya. Pero talagang nagulat po kami at siyempre naging masaya naman yung aming pakiramdam, lalo ako, napasigaw po ako. Mm-hmm. Kasi na siyempre po gulat na parang sorpresa na masaya, dahil siyempre nakita namin na okay naman yung kanyang itsura.
0: Mm.
1: At talagang sabi ko nga sorry po. Mm-hmm. Sabi ko nga mukhang hiyang naman siya doon sa kanyang kinalalagyan.
0: Sa Zelda. Okay.
1: Yes po.
0: Pero Ma'am Yore, syempre halong saya. Ang ibig sabihin ho ba nito, although kayo na rin ho magkwento, ibig sabihin, fit na fit siya. Hindi nyo nakita yung problema na sinasabi, nawawalan na raw siya ng, let's say, memory loss, yung mga ganun, or nakakalimutan niya na, whatever, yung may medical condition siya. So, yung pagkakasilay nyo sa kanya, yung pagkakakita nyo sa kanya for the first time, nakita nyo mukha naman maayos siya at mukhang he can stand trial, ganun.
1: Yes po, talagang kitang-kita po namin siya na malusog. Yung aura niya po ay talagang maayos. Tapos paliwas naman doon sa sinasabi na hindi na nakaalaala. Pero kung sadyang hindi siya nakaalaala, hindi niya malimutan yung kanyang sign na laging nakaganon po.
0: Mm.
1: Di po ba?
0: Mm.
1: Lagi yung kanyang habit.
0: Yung gesture niya.
1: Parang ganon. Laging nakaganon. So, yun yung palatandaan namin na talagang po ang memorya niya. Malinaw pa po ang kanyang memorya. At sa tingin po namin ay handa rin po siyang humarap ulit sa trial at sa mga susunod pa pong mga pagdinig. Yun po ang aming inaasahan ng mga biktima.
0: Kasi ang kwento rin sa akin ng mismong reporter namin na nandun sa ICC, na witness niya yung itsura ho talaga ng dating Pangulong Duterte. At talagang kumaway pa raw dun sa apoy kasi nandoon yung apoy ni former President Duterte. So ibig sabihin, in terms of yun nga, nare-recognize niya ang kanyang apo. So nag-ngumiti pa raw at saka very very stable ang kanyang let's say pangangatawan at yun nga yung itsura, Ma'am Yore.
1: Yes po. Yan po talaga ang totoo at nakita din naman po namin na kahit pinapasaglitan lang po siya ng camera, kitang-kita naman po talaga na napakaayos ang kanyang itsura at masaya po kami doon dahil sabi nga namin, salamat sa Diyos at dininig ang aming panalangin na sana ay bigyan pa siya ng mahabang buhay, maayos na kalusugan para maharap niya pa po ang mga
0: kaso.
1: Krimen na ibinig, kumbaga krimen na na ibinibintang sa kanya.
0: Okay.
1: Yun po.
0: Alam ko meron pang dalawang naka-escape.

0: Schedule ah, itong parang status conference, October 13 at saka November 2. Tapos yung pinaka-trial will be on November 30. So Ma'am Yore, kayo, for now ay alam ko nung nakaraan, di ba, yung confirmation ng, di ba, ng charges against him, eh di ba, nandoon kayo mismo sa The Hague, di ba? Meron bang pagkakataon na since you are also coordinator at core leader nitong Rise Up for Life and for Rights, kayo ho ba ay parang meron na ho bang parang advice sa inyo ang mga lawyers natin na kayo ay patawag din uli doon sa trial?
1: Sa ngayon po sir, wala pa pong advice yung lawyer o kaya kahit yung organization po. Wala pa po kaming wala pa pong sinasabi kung sino po ang ipapadala po as representative.
0: Pero ngayon para lang doon sa mga ngayon uli na nakapanood sa inyo, para sa rewind, ulit-ulitin natin, no? Yung anak ninyo na napatay ay tama ho ba noong 2017, si Crisanto Antonio at Juan Carlos?
1: Yes po. Oo. Sila po yon, yung dalawa kong anak.
0: Namatay sila on the same day? Tama ba?
1: Opo. Natagpuan na lang po sila na parehang bangkay na po sa isang lugar sa Quezon City din po.
0: Isang lugar lang ho ba sila natagpuan? Yung si Crisanto at saka si Juan Carlos?
1: Oo. Isang lugar lang po at isang panahon lang, kumbaga isang araw lang ng pangyayari, nasabay po silang natagpuan, na bangkay na po sila sa isang lugar sa Quezon City.
0: Quezon City. Okay, ano ho ba ang ano bang edad nila at ano ba yung mga trabaho nila para lang doon sa mga viewers natin na hindi nasundan yung storya nyo?
1: Si Crisanto po ay 34 years old, isang security guard at may pamilya, may apat na anak po. At wow. Si Juan Carlos naman ay 31 years old at siya ay isang construction worker po.
0: Yung mga kasama ninyo na nanood kahapon, ganun din ho ba ang parang initial reaction na nakita ho si former President Duterte? Natuwa din sila, at least he was strong enough to face trial moving forward. Tama ba?
1: Yes po. Lahat po kami napasigaw.
0: Dahil
1: hindi nga po umakasama na talagang magpapakita po siya eh. Talagang isang ano po yun sa amin, isang sorpresa at isang kasiyahan din po na makita dahil siyempre dahil doon sa mga sinasabi din ng kanyang mga anak o yung kanyang abogado dati na hindi, kumbaga marami na nga po siyang hindi natatandaan, may sakit na at mahina na po. Ay yun nung nakita po namin, sobra po kaming natuwa dahil
0: ayan, pinapakita namin habang nag-usap tayo, pinapakita natin yung video ninyo. Yan, oh. Tama ba yan? Nandiyan kayo, oh. Ayun.
1: Opo, napasigaw talaga po. Ako po, napasigaw. Pati po yung aking mga kasamahan. Lahat po kami mga nanay, napasigaw po. Dahil nagulat. Sorpresa. Pero masaya po ang pakiramdam na nakita namin na maayos naman yung kanyang kalagayan.
0: So, bali, it has been 9 years pala, no? 2017 pa namatay yung dalawa niyong anak. Ito si Crisanto was 34 at that time, apat ang anak. So, by this time, malalaki na ho yung anak ngayon ni Crisanto. Tama ba, Ma'am Yore?
1: Yes po, malaki na po.
0: Okay.
1: So, malaki na po yung anak niya. Mga nag-aaral na rin naman po. Ang kanyang bunso ay 16 years old.
0: Ano ho ba, may natanggap ba ho ba kayong tulong at that time, let's say educational ano lang ho, para dun sa, di ba, pagtulong sa edukasyon ng apat na anak?
1: So far po sir, wala po kaming natanggap. Pero po, lately, dahil nag-file din po kami ng financial assistance sa CHR, yun po, nakatanggap din po kami ng kaunting tulong po. So kaunting tulong po sa CHR na binigay. At siyempre para sa pamilya po ni Crisanto, dahil may mga anak, para sa akin po ay napakalaking tulong. Dahil Ako po yung nagtataguyod dahil apat yung anak niya at sila-sila na lang po ang namumuhay.
0: Yes.
1: Ay, siyempre po, masaya din ako dahil malaking bagay na nakatulong po sa kanila. Okay. Lalo po sa pag-aaral.
0: Sige ho, Ma'am Liore, maraming salamat uli sa inyong panahon ha? At syempre tututukan natin itong susunod sa October 2 at saka October 13 at saka November 2 dyan sa pagpapatuloy ho ng hearing at trial ho November 30 dyan sa ICC. Maraming salamat, Ma'am Liore.
1: Maraming salamat din po, Sir Danny, at nabigyan din ulit kami ng pagkakataon na marinig din po yung kung ano po yung aming saloobin.
0: Sige po.
1: Nung makita namin po ng, siyempre, personal na rin po yun kahit sa screen, dating Pangulong Duterte.
0: Okay po. Maraming salamat. Yan ho si Liore Pasco, ina ng EJK victims na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos. Siya rin ho ang coordinator at core leader ng Rise Up for Life and for Rights.
2: Duterte sa ICC.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Okay, nagbabalik na ho tayo dito sa programang Kabayan at mainit na mainit pa rin pinag-uusapan, mainit sa social media yung mga reaksyon kaugnay nitong naging legal insights ng ating mga former, tatlong former Chief Justice at isang Associate Justice sa Supreme Court tungkol dito sa threshold. Kailangan ba i-reduce? Hindi ba dapat 16? Kailangan ba fix yan sa 16? Siyempre, isang bihasa rin sa batas ang ating guest ngayon via Zoom, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Alam nyo, pag ito naririnig ko, talaga napakalinaw magpaliwanag. Okay, walang iba kundi si Attorney Mel Santa Maria. Attorney Mel, good morning. Si Danny Buenafe, kamusta kayo?
4: Magandang umaga sa iyo, Danny, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayong lahat. Good morning.
0: Good morning. Good morning, sir. Thank you very much for the time. Sigurado naman ako, napanood nyo naman yung kahapon. Alam ko, nakita ko pa nga yung isa nyong pinost. Pero ibig sabihin, it was 3-1, di ba? Parehong views nung tatlo, yung tatlong former Chief Justice, na pwedeng ibaba, di ba? Yung threshold, depende, yung political reality, sinasabi nila. At yung isa naman ay stood, no? Stood sa super majority dapat na 16. Ikaw, anong takeaway mo doon sa tatlo? Ano ang palagay mo ang parang medyo malinaw from what they have said kahapon?
4: Alam mo, dun sa tatlo, talagang kung i-combine mo yung tatlo, mahahati mo yun eh. Si Chief Justice Puno, siya yung textual. Yung Section 3-6, tinignan niya at sabi niya, wala naman doon ang 16. Ang nakalagay doon, two-thirds. Kaya nga, sabi niya, likas na gumagalaw talaga yon. At kung very strict ang pag-i-interpret natin sa all members of the Senate, ay magkakaroon ng absurdity. Si Chief Justice Panginan, ano naman, sabi niya, siya yung soul, siya yung kaluluwa na sinabi niya, kung hinahanap natin ang katotohanan at hustisya, dapat gawin nyo ang inyong trabaho sapagkat hindi kayo mga abogado, politiko kayo, dapat ang punto de vista nyo rin. It is justice. At sinabi niya nga, napatanong, kung hindi naman nakaupo doon sa sesyon, paano makapag-decide? At si Chief Justice Ascuna. Davide,
0: yung binasa. Davide, yes. Okay.
4: Si Chief Justice Davide naman, yung isa si Panginiban, ito naman si Justice Davide, siya yung practical side. Kung suspended, wala doon, na aresto ng legal, hindi siya makakaboto. Sabi niya. So yon si Ascuna naman, siya talagang taga sa bato. Members
0: all
4: of the Senate. Hindi titinig, hindi matitinag yan. Iyan ang gusto niya sapagkat ayon sa kanya, dapat kasi baka maabuso ng supermajority at mapababa yung threshold ng pagko-convict. Pero titingnan po lahat yan, talagang ako ay sumasang-ayon dun sa naunang tatlo.
0: Okay.
4: Bakit ka mo, Danny? No?
0: Sige,
4: sapagkat
0: sige
4: kung makikita natin yung ating constitution, in section 3.6, talagang nandoon naman yung all members of the Senate.
0: Uh-huh.
4: Pero sa pag-uunawa ng ating constitution o provision, hindi mo tinitingnan, hindi mo hinahati-hati, hindi mo pinipiraso-piraso yung maliit na katagang all members of the Senate.
0: Okay.
4: Dapat inuugnay mo sila sa kabuuan noong provision na iyon. Anong nandoon? Ito. Unang sinabi na ang Senado ay may katangitang siyang may katangitanging mag-try and decide ng impeachment.
0: Tama.
4: At ang pangalawang sinabi doon, habang nakaupo sa layuning iyon, sila ay susumpa at magpapatotoo. So at ang pangatlo, magko-convict kayo 2/3 of all the members of the Senate.
0: Okay.
4: So ibig sabihin, may dalawang kondisyon para kayo makapag-decide. Unang-una, susumpa ka. At pangalawa, uupo ka sa layunin iyon.
0: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, try and decide. Alam mo, Danny, yung katagang sitting
0: judge.
4: For that purpose.
0: Sitting judge.
4: Sa English.
0: Tama.
4: Sitting for that purpose. Sa English. Sa wika natin, ay uupo sa layunin iyon. Mm-hmm. Masyadong masalarawan eh.
0: Mm-hmm.
4: Illustrative talaga.
0: Mm-hmm.
4: Ang sinasabi ng batas natin, uupo ka bilang West. At siyempre, kung uupo ka, eh nahandoon ka para magde-decide. At saka, sa ating konstitusyon, Danny, ang pag-uunawa natin sa konstitusyon, hindi na ayon sa mga intensyon ng mga framers. Hindi na, sapagkat yung ating konstitusyon ay binigyan ng buhay at visa ng mga tao na nag-ratify nito. So therefore, nung nag-approve sila, naunawaan nila ito sa mga pangkaraniwang kahulugan ng mga kataga. Basta sinabing uupo sa layuning iyon, hindi ibig sabihin hindi uupo. Basta sinabing kayo ay susumpa, hindi ibig sabihin hindi kayo susumpa. So therefore, para ka maging member ng all members of the Senate, dapat ikaw ay sumumpa at umupo. Kung nawawala ang isa dyan, hindi ka pwedeng magpasya, hindi ka kasama sa all members of the Senate.
0: Okay, himay-himayin natin ha. Kasi in this case, ang hindi nakapanumpa si Senator Bato eh. Diba? Hindi ko siya nakapanumpa, diba? At sabi nga nung una, alam ko, narinig kong argument dati ni Ascuna, sabi niya, disinterested siya. So, it's something na questionable, diba? Na dahil nga hindi siya nakapanumpa. Pero, in the case of two others na who are now under the jurisdiction of the Sandigan Bayan, when they took their oath, diba? Pero they were detained for a non-bailable offense, like ito nga, plunder. Ang argument lagi, naririnig ko rin ito kay Justice Carpio, na is that they cannot hold public office and the impeachment court is public office. Tama yung argument na yon, tama, Dinmel?
4: Ngayon, Danny, sapagkat under Republic Act 7080, ang ating plunder law sa Section 5 nakaligay, ang sino mang tao na kinasuhan ng plunder ay masususpende sa kanyang public office. So ibig sabihin, masyadong malinaw ang batas at basta't sinabi mong masususpende, hindi ka pwedeng gumampan ng iyong trabaho sa iyong posisyon as a senator. So
0: bale,
4: tama tama talaga 'yon. So ibig sabihin Danny, talagang nasa teksto na ng ating batas na yung all members of the Senate dapat iuugnay mo sa dalawa. Sila ay nakaupo at sila ay sumumpa. Isa lang mawala doon, hindi ka makapagpapasya.
0: Kaya nga, ang sinasabi nga, he should not be longer if he is no longer a sitting judge dahil nga, he is sitting in jail. Di ba ganun ang simple analogy? Di ba? Parang hindi ka pwede maging sitting judge kahit nakatake ka ng oath. Kasi nga, you are already in jail na ibig sabihin, he cannot hold public office dahil nga meron ka suspension. Diba, Dean Mel?
4: Ayun, totoo yan. Sapagkat nga, yun ay tinatakda ng batas na hindi naman pwedeng labagin. No one is above the law. Even the impeachment court is not above the law. Kaya nga, susundin iyon. Eh, ganun lang talaga ang nando. Nasuspende siya. Diba? Alam mo, Danny, kung gagawin natin hindi nagbabago yung 24 at kung hindi natin, kung at siyempre hindi rin magbabago yung 16. Uh-huh. Alam mo, yung mga usaping pwede ba silang Zoom, pwede bang bigay na lang ang transcript nila?
0: Uh-huh.
4: Eh baliwala yon kasi hindi pa sila pumapasok.
0: Hindi nila in-approve
4: hindi
0: na yun
4: pa sila pumapasok sa session bilang na sila. Diba?
0: Uh-huh.
4: Counted na yung vote nila, diba? So, so kasi hindi mo tinitinag, hindi dynamic yung two-thirds. Basta't ganun ang nangyari. So, ibig sabihin, may mga phantom judges na wala doon, hindi nakita ang mga ebidensya, pero wala silang ginawa, pero may boto sila. By being absent, it is counted for acquittal.
0: Okay, diba? Yeah. So, Dean Mel, kahapon, very clear eh, ang pagpapaliwanag ni both si Puno and Panganiban na ang sole power to try and decide all impeachment cases ay ang impeachment court, ay ang Senado. Diba? Sinabi nila. So, being that, as sui generis, sabi nila, wala daw need for the High Court to intervene. Napakalino ng pagkasabi nila. So, ibig sabihin, kung ano mangyari sa oral arguments on September 23, siguro kasi meron talagang maghahabol yan, pupunta sa Supreme Court. Pero if that case, kung talagang titignan mo, pwede na, no? Sila ang mag-decide sa oral arguments after hearing all those friends of the court?
4: Kumaka, Danny.
0: Uh-huh.
4: At isa pang dahilan dyan,
0: uh-huh,
4: ang impeachment court ay likha ng ating konstitusyon.
0: Uh-huh.
4: Ang Supreme Court ay likha rin ng ating konstitusyon.
0: Uh-huh.
4: Hindi sila nilikha ng mga ordinaryong batas.
0: Uh-huh.
4: Pareho silang nilikha ng konstitusyon.
0: Co-equal branch, diba? Co-equal branch.
4: Yes. From that perspective, pantay sila.
0: Uh-huh.
4: Kaya hindi sila pwedeng manghimasok sa trabaho ng kabila. Kaya lang nga, sabi ng ating konstitusyon, magbigay ng exception, kung may makitang grave abuse of discretion sa ating wika, lubhang pang-aabuso ng pagpapasya, pwedeng umakit sa Korte Suprema. Ang ibig sabihin naman ng lubhang pang-aabuso ng pagpapasya, kapritso lang ang naging pagpapasya mo. Whimsical ang pagpapasya mo. Walang base, gusto mo lang. So, mahirap talaga ang antas nun. Kaya kung may pumanikman, baka itapon lang yun.
0: Din Mel, eto siyempre lalagay na rin kita dahil ikaw naman talaga yung may legal wisdom. If ever na pumunta nga sa Supreme Court tapos meron ng oral arguments, kukuray sa oral arguments, let's say, for the sake of argument, and lumabas na majority, di ba, by simple majority, pwede naman sila mag-decide, ay baba na natin sa 15, ibaba sa 14, from 16. Ibig sabihin, meron magdala sa Supreme Court, narinig ko lang ito kay Carpio, sinabi niya, pwedeng dalhin niya sa Supreme Court, pero meaning, kahit ako nagaling sa Supreme Court, ang reading niya, pwedeng upuan muna yan sa Supreme Court kasi wala pa naman kayong voting. Ngayon, kung ma-reach naman daw yung 16, pwedeng moot and academic na, hindi na sila maglalabas. Pero kung lumabas na, hindi umabot sa 16 na threshold na talagang yun ang maximum na sa argument na denominator, pwedeng mag-ilaban pa rin sa Supreme Court? Anong basa nyo doon sa mga ganitong argumento?
4: Well, ano?
0: Diba?
4: Pwedeng maabutan ng may papanig sa Korte Suprema, pero kung mauna ang impeachment court na magpasya, tapos
0: mag-voting,
4: na yun, baka moot and academic yan. Pero kung habang sila pa ay nagbibista at may session sila at naabutan sila ng Korte Suprema, kung ano man ang hatol ng Korte Suprema, meron ngang sinasabi rin sa ating batas, ang mga desisyon ng Korte Suprema ay part of the legal system of our country. So, therefore, mananaig yun kasi institutional decision yun. Re-respetuhin, no? Pero well, iyan na nga ang tanong, re-respetuhin ba ng impeachment court kasi ang issue naman, pantay lang kami sa inyo 'di ba? Parang ganoon talaga, tension talaga 'yan.
0: Okay. So yung hindi unahin natin yung kay Bato, hindi siya nakapag-take ng oath. Tingin niyo ba he should not be part of the denominator sa 24?
4: Hindi siya dapat maging part. No part
0: so
4: dapat
0: 23
4: siya,
0: dapat. Okay.
4: Hindi siya sumumpa at hindi siya umupo pareho.
0: Okay. Pero on the part of Lauren Legarda, si Lauren kasi took her oath at saka nag-participate sa mga initial trial dates, di ba? For some reason, let's say, bumalik siya and pumoto, will that count? Tama ho ba?
4: Ang pananaw ko dyan, Danny, ganito.
0: Oh.
4: Sapagkat ang nire-require ng ating konstitusyon, ikaw ay susumpa at uupo. So, okay. Ibig sabihin, ikaw ay nagdinig ng kaso.
0: Okay.
4: So, para sa Article 1 at para sa Article 4 na natapos na, okay, si Loren Legarda pwedeng mag-decide doon. Pero doon sa mga hindi siya nakaupo, sumumpa nga siya, pero hindi siya nakaupo, well, hindi siya pwedeng mag-decide doon. Para lang sa akin. Alam mo, kahit nasa Korte Suprema, basta't nag-desisyon ang Korte Suprema, may gagawa ng desisyon, may magto-concurring, may mag-dissenting. At ito rin, Danny, may nag-no-no part. No part. Hindi sila sumasali sa decision kasi hindi sila sumali sa deliberasyon.
0: Okay.
4: May ganun sa Korte Suprema. At kung inang pag-iahambing natin, yung ginagawa ng Korte Suprema, dapat pareho rin dito. Kung hindi ka nakita mo ang ebidensya, delikadesa na lang na no part. Pero alam mo, Danny, ang problema talaga, sometimes it boils down to the conscience ng ating mga senadore. Kung may conscience sila, okay, marangal. Kung wala, nako, ayun na.
0: Susugan ko lang yung kay Loren, ha. So, ibig sabihin, ang following your argument, dapat doon lang siya mag-participate kung saan siya nag-attend. Let's say, sa Article 1 at saka sa Article 4. Ganon, di ba? Kung saan lang present siya, doon siya pwede mag-decide on each of the articles. Ganon?
4: Oo, kasi ang sinasabi ng ating Section 3.6, dapat ikaw ay sumumpa at dapat ikaw ay umupo para masama ka sa all members of the Senate.
0: Okay.
4: So, yun lang ang opinion ko. So, talagang chap-chap naman eh, Danny, kasi makonvict ka lang sa isang article, tapos ng story eh, di ba? So, yan yun.
0: Okay. Pero itong huli, bago kita bitawan, Dean Mel, yung binabanggit mo nga na dapat, yung sinasabi rin niya ni Chief Justice Panganiban, parang they should have that, di ba, at least yung reality check na dapat, they should inhibit kung hindi ka naman talaga nakaparticipate for some reason, dahil nga under ka ng court jurisdiction, o kaya nagtatago ka or whatever, di ba, they should inhibit themselves, para nga yung sinasabi niya, truth and fairness. Pero most likely, baka hindi nga makonsider yon. Pero for now, nakikita nyo ba yun na may basis na talagang dapat mag-inhibit sila na on their own? Pero pag yun o ba nangyari, ano ba ibig sabihin nun? No? Abstention sila, so still vote to acquit? Tama ba?
4: Sila ay nag-inhibit para sa akin, mababawasan ang denominator.
0: Pag diba? Nag-inhibit sila, kunwari yung tatlo nag-inhibit na lang. Kasi
4: magbabawasan yan. Mababawasan ng denominator, mababawasan rin ng 2/3, di ba? So, hindi sila bibilangin. Alam mo, Danny, let us put this in mathematical terms para maintindihan ng bayan natin. Kung constant ang 24, so hindi nagbabago ang 16.
0: Okay.
4: At pagpalagay natin na 20 senator judges lang ang nasa loob, di ang 2/3, kung constant ang 24 at 16, di yung apat na nag-a-absent, may boto na sila. May boto na sila ng acquittal. Di ba?
0: Pero diba, unless if na. They don't inhibit, di ba? Ano na yun? Acquittal na yun. Diba?
4: Ngayon, kung ang rule natin constant 24 at 24 at 16, kung yun ang ating batayan, kahit na nag-inhibit sila, bibilangin pa rin sila. Kaya dapat ang interpretasyon, basta't nag-inhibit ka, matatanggal ka sa denominator.
0: Okay.
4: Ibig sabihin, nagiging flexible na yung 2/3.
0: Okay. Yeah. Interesting pa rin kung ano magiging result ng oral arguments. Naku, kinapos na tayo ng oras, Dean Mel. Napakadami pa natin itatalakay, pero syempre, marami pang pag-uusapan dito. Patuloy pa rin dahil yung Article 2, mahaba-habaho yun eh. Maraming salamat, Dean Mel, sa oras. Ha? Thank you.
4: Maraming salamat, Danny, sa mga tagapanood, tagapakinig.
0: Okay.
4: Mabuhay ko kayo lahat.
0: Mabuhay din ho kayo. Yan ho si former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Walang iba kundi si Dean Melencio Mel Santa Maria. Okay, yan naman nagtatapos ang ating programang Kabayan. Bukas ho, abangan nyo, alerto sa Super El Nino. Kasama ho si Amy Perez. Biyernes ho yan, bukas. Pero ngayon ho, maghintay-hintay lang ho kayo dahil pagkatapos ho ng ating programa, nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye ho. Maraming salamat.
3: Kabayan! kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
2: Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBB Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Thursday morning po sa inyong lahat. Ngayong araw ay September 17, 2026. 99 days before Christmas. Aba, 99 na lang. Naimbaga bigat. Na-miss niyo po ba kami, ha? Partner, Ading Migs.
1: Welcome back.
0: I know to us.
1: Welcome back.
0: We're alive.
1: Pero,
0: andito life. Po kami. Proof of life.
1: Proof of life. Pero in a few days, bye again.
0: Oh, I know. Weekend na. Oo nga. Oo, eh, thank nga. You, Lord.
1: Hi, hello, good morning. Kamang nga, kapabin at mga kaservisyo mix boosters po. Dito po sa DZMM. Kamusta po kayo? Always nagseservisyo. It is September 17, 2026, 99 days before Christmas.
0: Halain mo, 99.
1: We breached the below 100 mark.
0: Below 100 na po tayo, ano? Kaya nako, napakabilis talaga ng panahon. At maghanda-handa na tayo, mga mall. Bigla na lang kasi ako, biglang Christmas decoration na, may countdown.
1: Okay, meron ako nga
0: September.
1: Meron akong pinupuntahang mall diyan sa may Pasig, eh yung kanilang department store, eh kumbaga may Christmas tree na. Tapos, eh ang aking unika iha, favorite niyang nagpapapicture sa mga Christmas tree. So, nakatatlong Christmas tree na ako.
0: Nakatatlo ka na. Nakatatlong mall ka na, ibig
1: sabihin. Nakatatlong mall na ako na, dada, papicture. Ayan,
0: picture. Ayan, oo. Alam mo, kasi naman, ang gaganda ng mga Christmas tree kapag Pasko sa mga mall. Oo. Sa totoo lang. Oo. Kailangan picturean mo. Alam mo, last year, ganyan din ako sa mga anak ko. Lahat ng Christmas tree. parang kumbaga, ano eh, nakaka-happy siya, good vibes.
1: Yung mall din sa tabi ng school natin, Ate Nins, din. From
0: diba?
1: Floor to ceiling.
0: Diba?
1: Yes, oo. Tama.
0: Kaya kahit papano ay nakaka-happy rin naman po, ano? Yung mga ganyan, kahit papano. Pero ngayong araw na to, maganda rin po ang ating pag-uusapan. Nakaka-happy rin naman. Depende po sa inyo kung paano nyo siya titingnan, ano? Pero, very, very helpful po. Dalawang special guest natin ngayong umaga. Unahin po yung guest natin maya-maya. Ano? Baka may questions po kayo para sa, ayan ha, palakpakan de, LTO. Dahil kung marami po kayong problema sa lisensya, sa plaka, may concerns, di ba, yung mga no contact, apprehension, etc., etc., ay mag-text po kayo sa amin, sa aming Viber, 0919-278-3000. Para ngayon pa lang ay nare-record na namin ang inyong mga katanungan. At syempre po, sa aming Facebook at sa aming live streaming sa @DZMM Radyo Patrol sa East 30 Facebook and YouTube. Mga kaserbisyo. Ayan, pwede ho kayong magtanong dahil makakasama natin ang chief ng LTO na si Asek Marcos Lacanilaw. Alright, sa pagdating sa health partner Migs, ang guest po natin ngayong umaga, na-miss rin natin siya.
1: Of course.
0: Actually, miss na miss ko siya. O, diba? Nakita ko na lang ay may mga ginagawa siyang tuwan-tuwa ako. Nakita ko na si Asek Dr. Albert Domingo, ang aking kailian, ay gumagawa ng longganisa from scratch. Okay? From scratch, partner.
1: Oo nga.
0: Nakita mo ba yun?
1: Nakita ko yun. Nilike
0: talagang
1: ko nga eh.
0: Nag-comment talaga ako.
1: Nilike ko nga eh.
0: At nag-agree ako na sinabi ko sa kanya, yan ang pinakamasarap na longganisa. Kasi sinabi niya, gumagawa siya ng longganisa batak. Batak, Ilocos Norte. Very specific. Eto na naman kami ni Migs. Mag-aaway kami dahil batak ako siya lawag.
1: 2-1 ah.
0: Di, oh, sorry.
1: 2-1, 2-1. Okay lang. Eh, importante, matikman natin.
0: Yun nga. May dala kaya si Asek. Okay kami sa longganisa rice, Asek, pasta rice. Alam mo, ginagawa
1: silog.
0: Ko dyan.
1: Long silog.
0: Ginagawa ko sa minsan sa longganisa pasta, nilalagyan ko ng crispy garlic bits sa ibabaw. Imbes na cheese, yun ang ilalagay mo. Ang sarap. Tsaka olive oil.
1: Wow.
0: Arte, no? Pero,
1: kasi
0: nga,
1: carb.
0: Pasta nga eh.
1: Carb.
0: Yun lang. Minsan lang naman.
1: Oh, tama naman.
0: Oh.
1: Eh kasi sa karaniwang long silog na talagang siguro makakailang longganisa ka, scrambled egg, sunny side up, at syempre, Parehas dyan. Garlic rice. Yan. Diba? Sinangag. Hindi I garlic rice. It. Sinangag.
0: Question sa'yo. Sinangag. Partner Migs, anong gusto mo adding? Yung sunny side up na egg or boiled egg or sunny side scrambled up tayo. Egg.
1: Oo. Sunny diba? Side up.
0: Ang hinahala mo sa kanin.
1: Ang tawag dyan, hindi po malasado ah. Over hard ang tawag.
0: Sa'yo?
1: Pero ang karaniwang okay. Pag sinasabi dito, kuya, pasani sign up yung well done.
0: Well done yung well gusto mo? Done, baliktad. Ako ayoko ng well done. Kaso di ba baka, tanong natin mamaya si Doc, no? Baka naman masalmonella ako. No? Salmonella ba? Tama. Or something.
1: Well, kasi yung malasado, okay. Sinasabi dali yung parang liquid form ng yolk. Marami ding meron may prefer nun. Ikaw?
0: Ako. I prefer that. Kasi, yung gusto ko yung pagkahinalo ko sa rice, eh medyo, ano siya, halong-halo siya. Diba? Kaya sunny side up na malasado. Alam mo, pati sa empanada, pag nag-order ako ng empanada Ilocos, yung orange, diba, na deep fried, sinasabi ko sa gumagawa ng empanada,
1: so dapat malasado.
0: Kasi gusto ko pag
1: well
0: kinain
1: tayo.
0: Ko yung empanada na yan, may oozing na. Team. Medyo messy siya pero mas masarap, trust me.
1: Para sa mga yun. Para sa mga team well done. Dagdag well ulam done. Po kasi yun eh. Dagdag ulam. Ni totoo ah, dagdag
0: true.
1: Ulam yung ano, yung dilaw. So uh-oh. Kapag kunwari kapag nahalo na siya, liquid na siya. Pero kapag nagugutom ka pa, dagdag ulam kasi yun eh. Tapos pagdating nga sa empanada, para mas type ko nga yung
0: malasado.
1: Medyo hindi.
0: Well done ka pa rin.
1: Team well done.
0: Pati ba sa steak well done ka?
1: Ay hindi, iba yan.
0: Iba usapan.
1: Sa egg lang, sa egg.
0: Alam mo, yung anak ko, buti na lang may napanood siya na kapag kumain daw siya ng boiled egg, ay lalakas siya, lalaki, stronger, and ano, smarter. Ngayon, hingi ng boiled egg. Hingi siya ng hingi ng hard boiled egg. Minsan, dalawa, tatlo. Uy, sabi ko, anak.
1: Ano yun? Tapos
0: umaga
1: yung,
0: or
1: ano?
0: What? Hindi, kapag kakainin lang niya yung egg kasi ay, feeling egg. Niya parang alam mo si Popeye
1: Cortina.
0: Sa spinach. Pag kumain siya raw noon, feeling niya lalakas siya. Eh gusto ko 'yon.
1: Oo.
0: Binrainwash ko siya doon. Natutuo rin naman. 'Di ba? Boiled egg protein 'yan eh.
1: 'Di
0: ba? So lokohin niyo, hindi man lokohin, i-brainwash niyo na 'yung mga anak niyo. Dahil
1: kasi
0: healthy 'yan.
1: Hindi, dati naman kasi yung traditional na kuhari sabihin natin yung mga nag-gym. Kung napanood po ninyo yung ano, Rocky, 'di
0: ba?
1: Yung Rocky. Yung talagang babasagin na lang itlog tapos
0: iinumin
1: nila. Sa shake, diba?
0: Oo.
1: Kaya,
0: yun ang ayoko naman. Ayoko nung ganun.
1: Yun nga. Medyo kakaiba yun. Good source of protein po yan, ang egg.
0: Oo. Kaya naman natin pinag-uusapan ang pagkain. Dahil pag-uusapan natin ang pagkain ngayong araw na to tungkol po sa nutrisyon.
1: Mm-hmm.
0: Dahil iba na ngayon ang pinagkakaabalahan ng ating doktor na to, diba? Bukod sa very healthy siya, fit nutrition ang isa sa kanyang mga focus ngayong araw na to. So, we can ask him also, ang ating Dr. Servicio, questions tungkol po sa nutrition, ano ba yung tamang pagkain, para sa kahit ano pong edad, di ba? At ano ba yung mga myths, ano ba yung mga fake news tungkol sa mga klase ng pagkain? Katulad nung uminom ka raw nung juice na may picture ng heart, akala nila pampababa ng cholesterol, yung mga ganun.
1: Nakausap ko siya ng saglit kanina. Ang actually, ayon sa datos, no, ang mga kailangan ni address, kasi po ang topic nga po natin is Obesity Prevention Awareness Month. Marami nga po ang nasa percentage na nasa kategory na ito, pero marami naman din, especially sa mga kabataan, yung issue ng stunting. Diba? Medyo relate din yan. Sabi ko sa kanya kanina, Yusek, talagang pag nalaman nga natin yung bulate, diba? Dati naging topic natin yan. Laging nagro-routine deworming. Yun din po, no, kapag hindi tayo nakakapag-deworming, kapag meron tayong bulate sa tiyan, especially sa mga kabataan, aba, na-absorb ng bulate yung nutrients. So, hindi rin naman din natin na-absorb yung tamang nutrients. Hindi rin tayo, kumbaga, na-absorb yung tamang nutrition para sa katawan. Pero yun nga, no, medyo mag-opposite ends of the spectrum, alaman din po natin kung ano po ang mga causes nito.
0: Alam mo, laging sinasabi yan ng mga matatanda nung lumalaki ako, ang payat-payat mo, siguro may bulate ka sa tiyan. Lagi nilang sinasabi. Pero alam nyo, may katotohanan eh. Kasi
1: pwede
0: mangyari.
1: Pwede.
0: Kaya alamin natin yung mga signs and symptoms. Bukod din sa payat-payat, diba? Ngayon po ay ginugunita naman ang Obesity Prevention Awareness Month. Dahil nakakagulat rin po no, na dumadami ang nagiging obese na lalo na sa mga bata, partner. So minsan akala natin healthy eh hindi porket mataba or 'di ba? Feeling mo ang healthy na nung bata. Baka kailangan niya ng tamang nutrition kasi malnutrition pa rin 'yun eh. Overweight or underweight is still malnutrition.
1: Mm-hmm.
0: So dahil nga Obesity Prevention Awareness Month, alamin po natin mula sa ating guest maya-maya kung kumusta na ba ang obesity sa ating bansa at of course yung opposite rin ng obesity, yung stunting, sabi mo nga, yung maliliit yung ating mga bata ngayon dahil kulang sila sa nutrisyon. Pero alam mo, isa ko natutunan dyan bago tayo mag-partner, very very important yung first 1,000 days ng isang bata. At pag pinag-usapan po natin yung first 1,000 days, makinig po lahat ng mga buntis or nagbabalak magbuntis, habang nasa sinapupunan pa po yung inyong sanggol, di ba? Nasa tiyan pa lang, umpisahan na natin yung pagkain ng tama. And even actually before, bago ka mabuntis, ideally, kailangan ay healthy ka, maganda yung nutrition mo sa katawan.
1: Correct.
0: Para tuloy-tuloy, dire-diretso, importante po yung habang nasa loob pa lang, yung 9 months na yan. Tsaka syempre after yung breastfeeding, partner, very very important. Ini-encourage po natin yung breastfeeding sa mga babies. Bukod sa libre na, di ba? Mm-hmm. Yung pa yung pinaka-nutritious po. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Sige, maya-maya makakasama natin, walang iba kundi ang ating na-miss si Dr. Albert Domingo. Nang ngayon po ay siya ang USEC rin pa rin.
1: Yes,
0: ng National Nutrition Council or NNC. Magbabalik po kami, ang oras po natin 11:15 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseservisyo Niña Corpus kasama si Mix Justos. Basta AM, DZMM.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
10: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap.
11: Ito, Mama!
9: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. Mag all new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
12: Ako din! Love namin ang all new Protect soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
11: Baba!
9: Ha!
11: Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama natin ngayong umaga, walang iba kundi ang ating Dr. Servicio, Doc Albert Edralin Domingo. Naimbaga bigat, Doc Albert.
2: Naimbaga bigat ni Nina and Mix. Good morning sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
3: Welcome back!
1: I know, right? Oh, AKR. Na-miss ka namin.
2: May kakampi ka na dun sa Batak Longganisa.
1: Yes! I'm sorry, Mix. 2-1.
3: You know rights. You know rights.
2: Actually, nakikinig ako nung nagbabanter kayo ng time na yun.
1: Ano masasabi mo, Doc?
2: Ibang po talaga eh. Mas masarap po talaga yung pasendabi po sa ating mga ano mga kabsat na taga vegan. Alam natin friendly ano to, banter sa mga
1: yes,
2: Ilocano.
1: Yeah. Sorry po. Alam ko yung vegan very popular, which is so unfair. Napaka-unfair. Nakakalimutan yung ibang lugar na masarap din.
2: Kasi magandang heritage site eh.
1: Yes.
2: Pero yung tabi ng ilog dun sa may simbahan sa Mausoleo. Oh, alam na niya.
1: Yan ang pinakamasarap. Na empanada longganisa Mickey.
2: Exactly. In that sequence, magkakatabi sila.
1: Batak, Riverside, ang tawag dyan. Si Migs ay speechless. Wala na masabi. Oo. Dadaliin kita doon, Migs.
2: Yes.
1: We
2: will convert you to that.
3: Pero lahat naman masarap eh. Lahat naman masarap.
1: Lahat naman masarap.
2: Yung nga yung problema, lahat masarap.
1: Lahat masarap. Kaya masarap kainin. Basta po, masarap lahat yan, for sure. Okay. Mm-hmm. Well, Doc Albert, Obesity Prevention Awareness mm-hmm. Month ngayon.
2: Yes.
1: Oo. Talaga ba? Hindi ako makapaniwala. Talaga ba? Maraming Pilipino ang obese?
2: Marami, Nina and Mix. No? Sa huling talaan namin, titignan ko ngayon yung parang hindi tayo magkamali. 4 out of 10. At ang pinaka gusto naming ipunto sa panig ng DOH saka ng National Nutrition Council, na by the way, narinig ko nga is ka-acronym ng nagsiservisyo Nina Corpus.
3: Yes, NNC.
2: NNC at NNC. Noong 1993, 16.6% lang. Which means, sabihin na natin na mas mababa sa 2 sa 10 ang ating mga obese or overweight na mga matatandang Pilipino or adult Filipinos. Pero ngayon, nasa 4 out of 10 na. So, dumoble. Sabihin na natin 2 out of 10 dati, times 2. Hindi po biruan yan, no? Kahapon, sa ibang programa, nasa interview rin po ako, nasa guesting, gumawa kami ng assumption. Sabihin na natin na 60 million ang mga botante. Kasi para malaman natin ilan ng adults. Eh kung ano nun, lagi mo sa 40%, that's what? 24 million. So lagay mo na para sarado, 25 million na mga Pilipino adult age, 18 and above, ang more or less overweight or obese. Ibig sabihin po ng overweight or obese, yung body mass index natin ay mas mataas. Kung di ko nagkakamali, yung cutoff is around nasa mga 26. Exactly. 26 to 28, I think, is your overweight. And then when you go beyond 28, yan po ay obese na. Kung nagtatanong po ating mga kapamilya, kaservisyo, paano ba kinocompute nun? I-google po natin. May google kasi, pero yung formula, kilograms per meter squared, yung timbang ninyo sa unit na kilograms, i-divide nyo sa inyong tangkad, pero hindi po, hindi po yung 5 feet ganyan, hindi, i-convert nyo siya into meters.
3: Squared
2: pa, so mumultiply nyo siya sa sarili niya.
3: So pag sinabi, kasi meron din mga BMI calculator sa internet, Doc, kumbaga pwede ko rin ba yung gawin?
2: Siguraduhin nyo po na pag kinompute yung BMI, bibigyan kayo ng resulta, okay po yun at mas madali. Kasi kung alam nyo ang weight nyo in pounds, diretso nyo in pounds, kung ang height nyo is yung sa English system, okay lang rin. Pero pag lumabas yung interpretation, check nyo ho na siguradong para sa atin. Dahil tayo po ay mga Asyano, medyo mas mababa ng konti yung mga cut-off natin. Iba kasi yung mga, di ba, si Shaquille O'Neal.
3: Mga Americans, iba yung Westerners.
2: Yes, iba yung kanilang BMI cut-off. Tayo sa Asian na mas mababa tayo.
3: So ano mga contributing factors, Doc? Bakit nagiging obese ang mga Pilipino?
2: Ano lang yan, Mix, Nina, plus minus lang yan eh. Parang calories in, calories out. Sabi nga namin po sa DOH, sa NNC, para tayong nasa bangko. Kapag sana yung taba, pwede perahin na lang.
3: Sana.
2: No? Kasi kung ganyan, marami ka magde-deposit. Pag deposito ka ng deposito, kain ka ng kain, palaki ng palaki yung savings account mo.
3: Correct.
2: Pag ikaw na naman ay takbo ng takbo, running parang si Migs, di ba? So, ibig sabihin, mas mababa yung iyong balanse. Ayaw natin, ang sinasabi ng obesity is, ayaw natin na mataas masyado yung balanse ng taba sa ating katawan.
1: Unfair po kasi itong dalawang kasama ko ngayon. Tingnan nyo naman po yung mga katawan nila.
3: Actually, no, si Doc eh.
1: Yung mga biceps nila.
3: Si Doc ang biceps.
1: Doc, pwede ba magpakita ka ng abs?
2: Pasi-flex eh, wag.
1: Sa mga hindi nakakalam, Coach Albert Trin siya. Can you imagine? Yes. Adami niyong ginagawa.
2: Yun ang effort ko niya. Kasi alam po natin sa ating larangan ng trabaho, kung pipiliin mo, pwede na sa computer ka lang or naku, pag inimbitahan mo tayo, di ba, guesting speech dito, speech dyan. E sa kultura kasi natin, laging may alok na pagkain. Kailangan balansehin, kailangan mag-exercise.
1: Kaya nga, yun nga, well, speaking of exercise, nahihirapan po kasi yung marami. Okay, but alam mo, I'm trying,
2: yes.
1: Partner Migs, na ito naman sa mga nahihirapan po tulad ko, yung mga nakaka-relate, tinatry ko after kumain. Totoo ba yun? Napapanood ko sa internet, kaya sure, after mo kumain, rest for a bit, pero after nun, malaki raw yung bagay kapag naglakad ka after kumain.
2: Okay.
1: Naman right, immediately right after, but you know, yung ganun.
2: Meron tayong tinatawag na baseline activity level. Mas importante, Ninya, yung ating aktibidades sa buong araw, hindi yung after kang kumain or even yung mga tulad ko na sabi nga nila yung mga gym warriors na sa dulo ng gabi pupunta or yung iba sa umaga. Mas effective kung buong araw mas marami kang lakad. Example, kung napakalapit naman ang pupuntahan mo at di naman mainit or umuulan, lakarin na lang, wag na tayong sumakay sa transportation para may burn ng konti. Yan yung pinagmulan ng step counting.
3: Yes.
2: Alam niyo, sa totoo lang, may nabasa ako and I think multiple sources, yung 10,000 is actually an ideal. Kasi sabi ng
1: 10,000 steps
2: yes. per day.
1: Opo.
2: Kasi sa totoo lang, bihira yung makakahit nun, lalo na sa ating mga office workers or average, no? Pero always keep it as a target, which means kung one floor lang ang aakitin mo, huwag ka na mag-elevator. Mag-steps ka na lang.
1: Alam mo, kagabi, nanood kami ng anak ko ng The Notebook. Diyan sa
2: classic.
1: Samsung Theater. Diyan sa Circuit City, no? Circuit Makati. Alam mo, unahan pala mga tickets ngayon. So, wow. Ang hirap makabili. Doon kami sa mataas, di ba? Inakyat namin yung hagdan. Parang up to 8th floor. Pero sabi ko, exercise.
2: Yes.
1: Yung mga ganun ba? Na parang kung kaya namang maglakad, kung kayang mag-stairs, kahit
2: yes.
1: 3rd floor, 5th floor, ganyan, i-stairs na lang natin. Kasi kahit papano, malaking bagay pag nilagay mo sa utak mo, nakakagalaw-galaw ako kahit papano.
3: Saka natitrain yung heart rates.
2: Correct. May isa pang tip. Yung mga, lalo na sa mga office workers, medyo nagsisimulang mausa yung standing desk. Bakit important yun? Kasi meron yung katawan natin pag nakatayo, may mga micro-adjustments yan na hindi natin napapansin kasi nakatayo lang tayo. Pero the fact that your body is trying to keep yourself balanced, gumagalaw yung mga muscles mo eh. So, dumadagdag yun dun sa baseline activity levels natin. Hindi siya nakakapawis or anything like that. Pero mas mabuti yun kasi yung nakaupo ka. Sabi nga nila, sitting is the new smoking. Kasi hindi naman tayo ginawa bilang hayop na nag-evolve no, over time. Hindi tayo ginawa para umupo. Pero sa modern lifestyle nga natin is, lagi tayo nakaupo.
3: Opo. So, Doc, ito calories out. Pag-usapan natin yung calories in. Dahil sa lifestyle ngayon, sa ultra-processed foods, sa access sa mga matatamis na mga pagkain, ito rin ba big factor in obesity?
2: Yes. Dahil yung ating pagkain na pinapasok natin sa katawan, depende kung yan ba ay nutritious. Ano ba yung sabihin ng nutritious? Parang may mga calorie count kasi yan eh. Sabihin na natin na sa isang araw, ang average na dapat pumapasok sa atin is 2,000 calories only. Pipiliin natin kung anong uri ng mga pagkain yung papasok. Yung sinabi ni Migs na ultra-processed, medyo ayoko rin naman pong maging mapanisin, no? Kasi hindi natin kasalanan. Ang busy ng mga kapamilya natin, ang daming trabaho. Minsan, 2 jobs pa, di ba? Yung iba, yung mga hardworking natin, matatapos ng 5, pahinga lang ng konti, biglang may inanamang ibang gig na gagawin ng 6 PM. So, imbis na magluto ng from scratch ng ating mga gulay at sa sariwa, eh matagal yun eh. Ang gagawin, magpapainit na lang. Merong usually instant na something. And usually, gumagamit sila ng mas maraming fat, salt, and sugar dun sa mga ganung pagkain.
3: Oo. So, paano yun, Dok? Paano po natin babalansin na ito yung career ko eh. Pero paano kakain, di ba?
2: Pwedeng una, pwedeng portion control. Practical tip, kami po sa DOH, actually may mga katabi kaming fast food dyan sa Tayuman. Pero minsan nakakatempt eh, di ba? Paminsan-minsan yung Happiness Chicken, no? Hindi ko sasabihin yung brand, di ba?
4: The Happiness... Tsaka fries.
2: Oo, di ba?
3: Mga prito, di ba? Fasts.
2: Pero pag tinanong namin yung aming mga angels, yung aming service staff, saan kayo bumibili ng pagkain? May mga karinderya na malinis na nagluluto pa ng home-cooked foods. Mm-hmm. So, nakikisabay kami. Mas mura pa, mas masustansya. So, tip yun. And the portion size. So, kung sanay ho tayo na 2 cups rice, eh sorry, medyo 1 cup na lang muna. Kung kasing laki nyo po ako. And my weight is around 87 kilos. Pero kung mas magaang ho kayo sa akin, baka 1 cup of rice 3 times a day is too much. Baka mm-hmm. kailangan mag-adjust. Consult your, ideally, your registered nutritionist dietitian or your doctor na marunong sa nutrition para makita yung eksaktong levels para sa inyo.
3: So, Doc, ito nga, no, isa sa mga pwedeng misconceptions or usap-usapin kapag kumain ka ng maraming rice, aba, nakakataba. Yun agad yung conclusion. Pero bakit, Doc? Bakit yung, kumbaga, from a nutrition standpoint, yung white rice na kinakain natin, that may turn to sugar, etc., glucose, paano po ba ang technical explanation dyan?
2: Baka mag-viral ako pag sinabi ko to, pero actually, hindi kanin ang kalaban. Yay! Sabi ko mga, yay!
4: Hindi
2: kasi okay. a cup of white rice per se is around 50 at most or 60 calories lang eh. Isipin nyo ha, kung 2,000 calories per day, ako mahina ako sa math, divided by 3. So, sabihin nyo ng mga 400 to 500 calories per meal, no? Kung 3 times a day ka nang kumakain, maliit na bahagi lang ang 50 to 60 calories. Ang yumayari, kasi syempre, kakain ka lang ba ng white rice mix? Hindi mo ba sasabayan ng dinuguan, ng adobo, ng mechado?
4: Kare-kare.
2: Para, di ba, ganun ang counterpointing sa Filipino palette. Eh. Gusto natin, lalabanan ko yung maalat, lalabanan ko ng matamis, tapos kukuha ka ng kanin na masarap. Yun yung calories. Titignan nyo kung ano yung laman ng plato. Sayang, hindi ko dala ngayon. Yung pinggang Pinoy.
3: Yes. Oh.
2: Kasi ang nangyayari, nag-aagaw-agaw yung portions eh. So, if we keep yung ating dami ng kanin na hindi ka lalampas dun sa 1/4 lang nung plato, pero wag pilosopohin ha, yung iba sabi 1/4 lang pero ganito kataas. Hindi po. 1/4 lang na yung standard na taas ng kanin, then you'll be okay.
3: So kung baga sasabihin ng kanin, bakit kasalanan ko? Diba? Pero kung marami ka rin kanin, kung marami ka rin ulam, tapos dadagdaga mo ng let's say 2-3 kanin, yun ang kung baga combination yun.
2: Meron pang iba, sabi, ay naka no rice diet ako.
3: Oh.
2: Pero grabe yung fried yung chicken. Oo, no rice naman eh, no rice.
3: No rice.
4: Kasi keto eh, 'di ba? Yung sinasabing okay. Keto na all meat, taba, etc.
2: Oh, viral point number 2. Okay, ba ang keto diet, it depends po sa inyong condition. Merong medical evidence na ang ketogenic diet is actually for neurologic conditions. Nakalimutan ko lang which particular neurologic condition. Pero as applied to the general population, please consult your doctor. Hindi po siya for all. No, hindi po siya for all.
4: Oo. Alam mo, actually, Doc, I tried all of that eh. No rice, keto, meat lang, walang ulam lang, ganito, ganyan. Pero alam mo, dumadating ako sa point na hahanapin mo sa sobra ko na-deprive yung sarili ko. Na-miss ko yung white rice na masarap. Na-miss ko yung kailangan may ulam doon sa kanin, di ba? Hindi puro ulam lang. Na kapag wala akong control, malamang nag-rebound ako.

0: ng utak natin, hanapin mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Actually, neurotransmitter yung dopamine.
1: Yes.
0: So, ang mangyayari, hahanapin mo nang hahanapin yung matamis na kape. Yan ang kalaban natin dyan.
1: Oh, tapos sasabihin, ngayon lang naman.
0: Exactly.
1: Oo, oh, di ba? Minsan lang naman.
0: Oo, oh, parang next week nila ako mag-jejeta.
1: Oo. Oh.
0: Tapos yan, next week. Ganun ulit next week.
1: Ganun ulit next week. So, you won't advise it? You won't advise it?
0: No, don't do crash dieting. It's better na gradual po yung pag-adjust natin. Supervised, ideally by a physician or by registered nutritionist dietitian. Kasi maganda kung over time, yung habit mas nagiging solid siya.
1: Yes.
0: Diba? Si Migs, sabi nga ni Migs, tara game, diba? So,
1: yeah.
0: bago ka mag-basketball doon, medyo dapat mag-drills ka muna. You don't go out into the open court and then suddenly do moves, diba? Kasi baka ma-injure ka pag ginawa mo yun.
1: Yeah, I love it.
2: It should be like a lifestyle eh.
0: Yes.
2: Hindi one time, big time, yes, or sandali lang. Pero talaga magre-rebound ka. A lot of, well, ako ha, sa anecdotal, diba, kakilala ko minsan, talagang bumabalik sila. Tapos na, lalo pa minsan, mas malaki.
0: And do not be hard on yourself. Sa mga nakikinig nanonood, tao lang po rin tayo. Ako rin po, meron akong mga episodes talaga na nabibitawan ko ang aking bustong pagkain. But ang importante, laging meron tayong kumbaga laban. Tuloy yung laban eh. Kasi ano ba laban na to? Laban hindi lang para sa atin, pero para sa ating pamilya. Kung gusto nating tumanda, maabutan natin yung mga apo natin or even apo sa tuhod, mas maganda na hindi tayo obese, hindi tayo overweight, hindi tayo high blood, diabetic, which are actually complications of obesity and overweight.
2: Ako, Doc, speaking of diabetes, dapat bumalik ka. Para yan naman ang pag-usapan kung bakit ang daming Pinoy na diabetic na pwedeng i-prevent.
0: Correct. Eh, ang sweet kasi natin as a...
2: Sweet kasi tayo.
0: Sweet natin.
2: Masyado tayo. Sweet. Oo. But siguro, Doc, to wrap things up, again, siguro parang para mas practical, ano ba yung mga nire-recommend nyo na masustansyang pagkain? Kasi kanina pinag-uusapan namin ni Big, yung anak ko na brain, quote-unquote, na brainwash ko kumain ng boiled egg.
0: Very good. Very good.
2: Oo.
0: Yung, para sa mga mas bata, okay po yung mga boiled eggs. Meron kasing konsepto sa boiled eggs na, ako yung yolk, baka maging high cholesterol. Diba, usually. Ang sinasabi po ngayon ng mas updated na guidance is, kung hindi naman tayo para bang diagnosed as having high cholesterol, you can actually, but don't eat eggs alone. Ibang usapan din naman yon. But boiled egg is high in protein. Babalik tayo dun sa panggang Pinoy. Yung ating protina nasa mga around 1/4 nung ating plato, 1/3 to 1/4. Pwede nga maghalo ng karne, lean meat, mga itlog. Dun papasok yung mga proteins. Tsaka yung konting taba ng konti. Hindi naman sinasabing bawal eh. Sabi lang wag masyado. And then, kalahati ng plato, prutas at gulay. Very important. Ang natitira, yung bahagi, and that's around another 1/3 to 1/4, dun lamang po yung carbohydrates, yung ating rice. At pag sinabing carbohydrates, magkakasama po sila rice, sila macaroni salad, sila puto. Yung iba kasi dadayain, hindi naman po yan rice kasi dessert yan, puto yan. Carbohydrates pa rin po yan.
1: Alright, so maraming salamat po sa inyong insights. Syempre, we recognize no Obesity Prevention Awareness Month. Maraming po salamat mula po sa DOH, mula po sa National Nutrition Council, walang iba, USEC Dr. Albert Domingo. USEC,
2: yes,
1: thank you.
2: Or, pwede ko rin Coach Albert.
1: Yeah.
2: Coach po siya sa gym eh. Of ganun
1: course.
2: Talaga yung mga iba eh. Unfair.
0: Thank you, Nina and Mick. Salamat.
2: Doc Albert, balik ka para diabetes naman ang ating pag-uusapan. Partner, before we gap, ano, gusto ko lang pong i-announce sa mga wala namang gagawin ngayong weekend, September 19, 2026. Kung gusto nyo pong magkaroon ng makabuluhang weekend, meron pong mangyayaring Coastal Cleanup 2026. Ito po yung SM Cares International Coastal Cleanup 2026 ay gaganapin ngayong weekend, September 19, sa SM by the Bay. Pwede ho kayong mag-volunteer, mag-show up, maglinis ng ating or mag-suggest kung anong pwede nyong gawin. At sa 31 SM Malls nationwide, kasama dyan ang ating SM City, Lawag. Ayan, pero buong bansa po. Ayan, so sana po ay makasali po kayo sa movement na yan. At picture-picture ng inyong cleanup experience at ma-inspire ang ating komunidad to care for the environment. Ayan, susunod na po, LTO, yung inyong mga questions. Walang iba, makakasama natin ang chief ng LTO, ASIC Marcos Lacanilao, sa aming pong pagbabalik. Ang oras natin, 11:37 ng umaga.
3: oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Balik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Basta AM DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM. May bisisa ha? Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
1: Kasama po natin sa Kaserbisyo of the Day, walang iba kundi ang Chief ng LTO, ASEC Marcos Lacanilao. Magandang umaga po, ASEC Marcos.
2: Magandang umaga po, Ma'am Ninya, Sir Migs. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa.
1: Ayan, naimbag, abigat.
3: Aba, Ate Nins, alam mo ba, first time daw ni ASEC.
1: Sa DZMM.
3: Sa DZMM na live,
1: sa studio.
2: Dito po sa ABS din, nakapasok.
1: Ha? Oh, wow.
2: First time.
1: Wow. Dapat meron
3: first,
1: tayong cake.
3: First
1: on the show.
3: On the show. Welcome.
1: Thank you.
3: Welcome po.
1: Very meaningful pala po para rin sa amin ni Mix na first time ni ASEC Marcos Lacanilao sa ABS-CBN Studios, DZMM, dito po sa nagseserbisyo Ninya Corpus at Mix Bustos. Kaya ang mga questions nyo, aba, keep them coming. 0919-278-3000 para po sa LTO. Pero unahin na po natin, ASEC, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. May dala ka ngayon.
2: Okay.
1: The props.
2: Opo.
3: Okay.
1: Good morning po.
2: Opo. Kung matatandaan po ng mga kababayan natin, September 1, naglabas kami ng anunsyo na ipagbabawal namin yung mga replica or fake plates or yung mga metal embossed plates. Kasi ho, naging rampant po siya na may mga gumagawa ho ng mga peking plaka. So, hinuhuli po namin yon, kinukumpiska namin. Pero yung mga kababayan po natin, para maunawaan ho nila, ito kasi, ito ho yung legit plate. Ito po, legit ito. May QR. Yun hong mga gumagawa ho ng mga peking metal embossed plates. Ito po yan. So, almost the same.
1: Naku, hindi ko masabi.
3: Hindi mo masabi.
1: Kung ano yung fake sa totoo.
2: Opo. So, usually ho, yung mga may problema sa mga sasakyan, minsan, yung mga may utang sa bangko na tinatago nila yung sasakyan nila, gumagamit sila ng mga peking plaka. Minsan naman po, yung mga umiiwas ho sa mga NCAP, umiiwas sa coding, ganun po yung ginagawa nila. So, very serious crime po yan. Kung matatandaan nga po yun, yung kasamahan natin sa trabaho, nagkaroon po ng MMDA, nagkaroon ng issue sa ganyan dahil sa plaka. So, napakaseryoso yan. Kaya ho yung crackdown namin sa mga improvised metal embossed plates, talagang tinututukan po namin para mahuli. Hindi lang po yung mga nasa kali ang hinuhuli namin. Na ni-raid ho namin yung isang gawaan sa Malabon at saka po yung nag-viral na yung tao gumagawa sa video ng plaka, nahuli po namin siya sa Davao City.
1: Pinakita niya na gumagawa siya?
2: Opo, ma'am.
1: Proud ba siya?
2: Nag-viral po yun.
3: Binidyohan siya, ha?
2: Opo. May mga plaka sa likod niya. Tapos gumagawa siya. Magaling eh. Hindi siya gumagawa ng makina, mano-mano.
3: Ayos sa pang-content, sir, ha?
2: Oo, mano-mano. Nilabas niya. Yung mismong tao ho na yun, nahuli po namin sa Davao City po yung gawaan.
1: Opo, so nasa na siya?
2: Kinasuhan po namin
1: punishment?
2: Siya. Tapos, nasarado po yon, kinumpiska po namin lahat na hinuli po siya ng CIDG. Joint operation po ng Central Office LTO and the CIDG.
3: Opo.
1: So, nakakulong ba siya?
2: Opo.
1: Nakakulong siya ngayon.
3: So, sir, generally, kapag may mahuli po tayo sa daan na gumawa ng improvised metal plate, ano po ang multa?
2: Opo, ganito po yan. Pagka ho kayo walang plaka, punta ho kayo sa LTO, halimbawa inaantay ho nyo yung plaka ninyo, i-issuehan ho namin kayo ng authorization to use improvised plate. Libre po yan, wala pong binabayaran doon. Ngayon, pwede po silang magpagawa yung mga acrylic na ganito, nakalagay improvised plate. Plastic, actually mas mura to eh. Alam niyo yung mga peking embossed plate, binibenta nila ng 2,500 isa. Samantalang yung mga ganito, mura lang to. Hindi ko lang alam ko, below 500 lang to, 300 ata. Anong punto ko dito? Kasi ito, ang mga law enforcer natin, malayo pa lang, alam na nila, improvised, walang problema. Pero yung mga metal embossed plates, kapag kaho kasi hindi natin matigil yung mga taong bumibili, pati yung mga kriminal, binibentahan nila.
1: Okay, Asek, ano ba usually yung reason bakit sila naggagamit ng mga peking plaka? May plaka naman.
2: Opo, iba-iba po yung naging na-experience namin, no. Although nung mga nauna ho sa akin, nagkaroon tayo ng problema sa mga plaka. Pero ngayon po kasi na-address na po yung mga delivery of plates natin. Ang nangyayari po kasi ngayon, yung iba ho nating kababayan, yung mga plaka nila minsan pinapalitan nila kasi coding or yung end cap.
1: Okay, yung sa end cap para
2: ma'am, para hindi sila ma-end cap kasi
3: na-coding sila.
2: Oh, pag na-end cap ka, magkaroon kayo ng violation sa kalye, makakarga ng makakarga dun sa sasakyan eh.
1: Para hindi sila makagahan. Yes, so parang fake. Yes, ang
2: ma'am.
1: Ilalagay.
2: Actually ma'am, nag-meeting kami ni MMDA Chairman Artes 2 months ago, 3 months ago. Yung naging concern nila na bakit yung mga na-end cap, for example, Toyota na SUV, bakit lumalabas na Toyota na pickup? So minsan, ang ginagawa nila, kumukopya sila sa ibang sasakyan, then magpapagawa ho ng fake na metal embossed plate at yun ang kinakabit. Na bawal na bawal.
3: Opo, ito po, Asik, may tanong po ako. Tungkol po dun sa mga plates kanina, di ba po, nag-compare tayo.
2: Opo.
3: Yung QR code yung pinaka-main differentiator.
2: Opo.
3: E paano kung gumawa siya ng parang maglagay lang siya doon?
2: Ginagawa po nila yan, sticker.
3: Oo,
2: ginagawa ho nila.
3: Para sa unang tingin ng enforcer, ay merong QR.
2: Oo.
3: Ah, legit. Oo.
2: Sa amin po, sa mga law enforcers, alam po namin. Pero yun pong mga kababayan natin, para malalaman nila, kahit cellphone nila, tapatan nila yung QR, lalabas yun eh. Kung legitimate na LTO plates.
3: Wi-Fi pala ilalabas eh.
1: So, Asik, sa mga namomroblema ngayon, how do I get? Kasi may iba talaga nga, ako nga nagka-problema rin dyan. Nung una, ang tagal ako makakuha ng license.
3: Oo,
1: ang tagal ma-release. Paano po kung ganun? Ano ang pwede namin gawin? And how do we get our license plates na mabilis?
2: Hindi po, ganito po. Pumunta po sila sa LTO. Any LTO office, kung nawala po yung plaka nila, pwede po silang mag-request doon ng duplicate plate. Yun, may babayaran lang doon. Tapos affidavit of lost. Tapos kumingi na rin kayo ng copy ng authorization. So reminder na lang din po ito sa lahat ng LTO offices nationwide na yung mga taong nawala ng plaka, tulungan nila. Hindi po yung pagpapasapasahan nila, sabihin na doon ka kumuha. Pinagbabawal ko po yon. So kapag ginanon po kayo ng HEPE doon, i-report yung po sa amin. Talagang tatanggalin ko po yon.
1: Anong number? Anong, meron bang hotline?
2: Meron po kami yung i-report mo kay LTO Chief online. So doon, pwede po silang gumawa ng complaint. I-send po nila sa amin. Kasi parati kong nire-remind yung mga HEPE natin, huwag nilang pahirapan yung mga tao. Simpleng authorization letter na libre, bigyan nila.
1: Opo. Yun na nga po eh. Well, eto po, speaking of plates, sabi ni Ping Espina, ask ko lang po yung sa plaka, yung anak ko, bumili raw ng motorcycle, cash po. Last week ng August niya binili. Wala po siyang plaka kasi daw ipaprocess pa sa LTO. Usually nga ganun, di ba? Ang hawak lang niya ay official receipt. Hanggang ngayon, wala ang plaka. Sabi daw ng dealer, pinaprocess pa. Ang pinapangambahan ko po, lagi kasi niyang ginagamit yung service na yon, yung motorcycle, pagpasok po sa work. Paano kung mahuli? Ano raw ang ikakatwiran sa humuli? Hawak lang ng anak ko, official receipt. Salamat daw po sa sagot niyo po.
2: Apo, unang-una po, maliwanagan natin kung anong official receipt. Official receipt ba namin na OR ng LTO o sales invoice o receipt ng dealer? Ganito po kayang kasi ma'am, may mga dealer ho, kaya naghigpit din ako sa dealer. Yung dealer ho kasi, meron lang kayong 7 days. So sabihin natin 11 working days. Okay? 11 working days na irehistro mo yung bagong sasakyan or bagong motorsiklo. Ngayon, pag lumampas po doon na hindi mo na irehistro yan, mape-penalize yung dealer. Pwede pa ho namin tanggalin ng masuspend o matanggalin siya ng accreditation. Sa case po niya, gusto ko lang ho makita kung ano yung kopya ng official receipt. Kasi kung official receipt ng LTO, ibig sabihin nakarehistro, may CR na rin po yan. Legal po niyang ibiyahe yan. Mm-hmm. Walang problema yan. Ang nangyayari ho kasi pagdating sa motor, yung mga dealer, minsan ang ginagawa nila, tinatago yung plaka, ayaw ibigay. Bakit? Kasi minsan pag hulugan, especially yung hulugan, ito case na to kasi ang hulugan ginagawa nila, iipitin nila yung plaka for 3 months or 4 months. Titingnan kung makakabayad ka.
3: Correct.
2: Oh, kung makakabayad ka, okay, release nila.
3: Fair practice po ba 'yon?
2: Mali 'yon, sir. Bawal 'yon. Mm-hmm. Oh, kaya lang nagsasamantala sila, sir. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa probinsya. na ganun nila pinagsasamantalahan yung mga buyer nila. So pinagbabawal po namin. I-report nyo sa amin yon. I-pe-penal o su-suspend ko yung dealer na yan.
3: Opo, opo.
2: So ito pong sa case niya, ma'am, tulungan ko po siya. Ang kailangan ko lang ho, makita yung sales invoice na yan. Kung sales invoice ho ng LTO yan, ibig sabihin na rehistro, may CR ho yan, mabibigay ko within the day po yan. Mabibigyan ko siya. Pero kung sales invoice po nung pagkakabili niya nung kumpanya, August niya binili yan, liable po yung dealer.
1: Kasi September, 17
2: Pwede ko pong i-showcase yung dealer, pagpapaliwanagin namin, then pwede siyang masuspend or magbayad po ng penalty.
3: Opo, opo. Ito po
1: as a sir, wait, sorry, si Ping, so tulungan natin si Ping.
3: Opo. Yes, opo. Si Ping.
1: Ibigay natin yung number niya sa LTO.
3: Opo. Ito po, Asik, meron pong perhaps related question para naman po sa four wheel. Sabi niyo po kanina 7 to 10, 11 working days na dapat ma-release ng dealership yung plaka. E paano naman po habang doon sa gap na yun, kapag wala pang plaka, until how many days can you use or drive your car in the metro or province without a license?
2: Yung base po doon yung sales invoice niya na nakalagay naman po doon na 7 days. Actually, nagbigay na ako ng extension, that's the reason why na sinabi kong 11 working days, kasi kung halimbawa magkaroon ng delay sila, at least meron siyang time. Pero ang ibig sabihin, pag bumili ho kayo ng sasakyan, binigyan kayo ng sales invoice, ang legalidad noon hanggang 7 araw pwede niyo gamitin. Legal 'yon, walang problema. Kahit saan sa Pilipinas niyo gamitin, walang problema. So ini-extend namin yan na 11 working days. Pag lumampas po kayo ng 11 working days, hindi nyo na po siya pwedeng gamitin. Mahuhuli po kayo doon. Kasi hindi siya unregistered. Pero sa mga kababayan natin, hindi nyo po kasalanan yan. Kasi kaya nga kayo bumili ng bago, ayaw nyo ng sakit ng ulo eh. Kasalanan po ng dealer yan. So sinasabi ko po sa mga enforcers, huwag nyo pahirapan yung tao na unregistered dahil ginawa ng dealer. Pero ang kailangan ko po doon sa bumili, ireklamo nyo sa amin sa LTO. Kasi yun ho yung gagamitin ko para ho maipit ko yung dealer. Para ma-penalize ko yung dealer. Para mapilitan sila na ilabas or asikasuhin po yung papeles ninyo.
1: Ngayon pag ganun, sir, at kunyari ang pinakita lang OR or official receipt, sabi nyo nga, meron pa rin ba siyang penalty? Kunyari after 11 days na, wala naman siya magawa.
2: Pagka ho OR ng LTO, official receipt ng LTO, may kakambal na CR yan, Certificate of Registration.
3: Yes, yes.
2: Kapag ni-issuehan po yan, legal sila. Walang problema
1: kahit
2: yan.
1: Kahit wala pa from the dealer. Okay. Okay. Well, ito po si Jang Borgonya. Mag-ask lang po, saan po makikita yung mga violations via online? Ako nakita ko eh. Diba? Chinek natin, Migs. Mm-hmm. And ilang months po ang validity ng student's license? Thank you po.
2: Okay. Ang validity po ng student license, 1 year. Okay. Ngayon naman po, yung violation natin, yun sa LTMS portal natin, lahat po tayo na meron driver's license, meron po tayong portal sa LTMS. Pwede nyo ma-access yan through eGov app, papunta ng LTMS. Pagpasok nyo ng LTMS, meron po kayong yung personal details ninyo. Basta kayo po ay may driver's license, makikita po nyo doon. Makikita po nyo yung mga sasakyan na nakarehistro sa pangalan ninyo. Makikita nyo kung may violation po kayo.
3: Opo, opo. Ito po, Asik, ba may tanong po dito. Paano naman daw po yung mga nawala, nasira, o yung mga nanakaw na plaka?
2: Okay. Pwede po kayong mag-request sa amin sa LTO kung halimbawa po nawala ang plaka ninyo or
3: nabaha.
2: Nasira, nabaha ang plaka ninyo. Pwede po kayong mag-request po ng duplicate plate. Magdala lang po kayo ng affidavit of loss para po ma-process. Ganun lang po.
1: Okay. Si Jess, may tanong po, bakit daw suspended ang LTO car registration renewal until further notice?
2: Hindi po. Wala pong suspended na LTO car registration. Okay. Last Monday ho, nag-announce kami na temporary na down yung system namin kasi na migration. Kung matatandaan po ninyo yung Stradcom na almost 23 years na tumatakbo sa LTO na nag-charge po sila ng computer fee na 169 pesos, isinarado na po ng LTO yan. Okay? Natigil na yan. Ngayon, nung weekend hanggang nung Monday, may migration po kami. Kinukuha namin yung data from the Stradcom papunta po ng LTMS. Kaya nag-temporary down. Pero ano lang po yan, Monday lang po at Tuesday morning. Nung after lunch po, working na po yan dire-diretso.
3: Mm. So muli sir, pag-car registration para sa mga at least mga new car owners, ano po ulit ang mga kailangan gawin? Depende rin sa ending ng plaka kung anong buwan.
2: Opo, sa new car owners po natin, pag binili po nila yan, registered na po yan eh. So wala na silang po problemahin for the next 3 years. Yes. Sa mga magre-renew naman po ng mga sasakyan natin, dalhin ho ninyo yung sasakyan. Huwag ho kayo yung magnanan appearance kasi ang importante po yung ang importante po dito yung roadworthy ng sasakyan. Kung yung sasakyan po ay karapat dapat pa na tumakbo. Kaya ho, yun yung inspection na dinadala sa mga emission centers or PMVIC centers. So kami po, nahuhuli po namin. Pagka ho nagnan-appearance yung sasakyan, maapektuhan po yung sasakyan ninyo at saka maapektuhan po yung establishmento kung saan nyo pina-emission or pina-inspect.
1: Okay, last 2 minutes para sa basketball.
3: Last two minutes.
1: Okay, kumusta po yung investigation nyo kay GM Torre okay. Doon sa nangyari at kay Ninyo Mulak?
2: Opo. Ma'am, naglabas na kami ng resolution. Nakasabay kasi ng isang malaking issue yun. Kaya natakban yung issue namin kay GM Torre. Yung kay GM Torre ho, apat yung naging violation niya. So, na-alarm po yung sasakyan niya na impound. Ngayon, yung driver ho niya, ni-revoke namin yung driver's license. Marami nagsasabi, bakit hindi si GM? Ang power ho ng LTO, dalawa lang. Driver at yung registered owner. Kung sakay dun sa sasakyan, kahit siya pa nag-utos, wala ho akong jurisdiction.
1: So nakasakay po ba si GM?
2: Nakasakay.
1: Noo?
2: Sinabi po niya, nakasakay siya. Pero kung okay. Siya po ang nagda-drive, siya po ang irerevoke ko.
1: Mm-mm.
2: Ang problema ma'am, hindi siya yung nagda-drive, may driver siya. So yung driver po ang nirevoke ko yung driver's license. Hindi po dahil iniiwasan namin si GM, hindi po. Ang problema, wala po akong jurisdiction sa pasahero. So doon lang po sa driver at yung registered owner. Sa registered owner po, inalarm po namin yan. Ngayon po, pinabakbak po namin yung blinker at saka yung mga markings dahil bawal po yun.
1: Si Ninyo Mulak.
2: Si Ninyo Mulak,
1: no?
2: Ma'am, inano po, nirevoke po namin yung driver's license niya.
1: Which means tinanggalan nyo na siya ng lisensya.
2: Yes, ma'am. Nung nag-hearing kami, sinurrender niya yung driver's license, naglabas po ako ng resolution kahapon na revoke yung driver's license niya kasi doon sa pangyayaring yon na may mga na-aksidente siya na meron pa siya isang complainant na hindi niya inayos. So, improper person to operate a vehicle, no? Na sinabi niyang inantok siya pero ang dami niyang nasigasaan eh. So, siguro lahat naman binibigyan ng pagkakataon pero maging responsable lang sa pagmamaneho.
1: Opo, right. It's a lesson to everybody kasi buhay po ang nakataya dito. Kung pagod, wag na mag-drive. Diba? Kung kulang sa tulog, ganyan. Anyway, si Jerry Panal, napakahusay na happy ng LTO. Salamat, sir, sa pagiging fair service sa lahat. We will end with that. Thank you, sir.
3: Maraming salamat po, ASIC Marcos Lacaninao.
1: Oo, at susunod daw, magkakaroon tayo ng segment, isumbung mo sa LTO chief. Why not?
2: Yes, ASIC? Why not? Okay. One sa month or twice a month.
1: Oh, diba? Pag-usapan natin yan. Ayan po, si ASIC Marcos Lacanilao. First time on DZMM Live dito po sa studio. Ito po si Nina Corpus at Migs Bustos.
3: Alright, susunod po headline yan. Kasama si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo muli. Ako po si Migs Bustos, nagseservisyo.
1: Nina Corpus po, nagseservisyo. See you tomorrow.
3: Bye!
4: Nagseservisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
5: Everyday na nasa DZMM ako ay memorable.
6: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Hindi ka sigurado. Punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mustang

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 12:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Sayang ang pawis.
2: Wala din.
1: Buwis, no, na binabayad.
2: Correct.
1: Ng mga negosyante. Kung hindi mo turn around, no, makover ang cost ng negosyo, they fold up. Unemployment man naman at wala namang panggastos.
0: Presyo ng bilihin namumurong tumaas dahil sa planong dagdag buwis. Department of Finance nagpaliwanag.
3: Barkong may mahigit 80 pasahero sumadsad sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Cargo bus nahulog sa bangin sa Nueva Vizcaya.
0: Dating Pangulong Duterte nag-post sa Facebook matapos ang pagharap sa ICC.
3: Hating opinyon ng Amici Curie of Friends of the Court sa voting threshold, umani ng iba't ibang reaksyon.
0: State of Calamity hiniling na ideklara sa Agusan del Sur dahil sa epekto ng El Nino. Mga magsasaka sa Nueva Ecija, problemado naman sa habagat.
3: Kantang pwede nang mangarap ni 2014 The Voice Kids Champion Laika Gairanod, trendy.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: Sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, tiyak nang tataas ang presyo ng bilihin dahil sa nakaambang dagdag buwis sa mga matatamis na inumin at patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso. Sinabi sa DZMM ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua, tumataas ang presyo ng mga raw material at imported item dahil sa patuloy na pagbulusok ng halaga ng piso. Pero hindi pa niya tiyak kung kailan ito mararamdaman dahil nakadepende ito sa mga manufacturing company. Dahil naman sa isinusulong na pagtaas ng buwis sa mga matatamis na inumin, posible anyang magsara na ang ilang maliliit na negosyo lalo kung hindi mabawi ang puhunan at bayad sa buwis na posible ring magresulta sa unemployment.
1: At ang nakakalungkot nga, huwag naman sana mapunta sa corruption. Sayang ang pawis.
2: Wala din.
1: Buwis, no, na binabayad.
2: Correct.
1: Ng mga negosyante. Kung hindi mo turn around, no, makover ang cost ng negosyo, they fold up. Unemployment na naman at wala namang panggastos. Ginigisari tayo sa ating sariling
4: hindi
1: mantika.
3: Idinepensa ng Department of Finance ang mungkahing pagtaas sa buwis sa matatamis na inumin. Sinabi sa DZMM ni Finance Assistant Secretary Nina Asuncion na layo nitong bawasan ang konsumo ng asukal at maiwasan ang ilang sakit gaya ng diabetes at obesity o sobrang timbang ng katawan. Sa panukala, planong itaas sa 20 pesos kada litro ang buwis sa inumin gumagamit ng caloric sweeteners at hanggang 40 pesos naman sa gumagamit ng high fructose corn syrup. Ayon kay Asuncion, planong taasan ng 5% ang buwis sa matatamis na inumin kada taon.
5: Mas nakikita namin yung danger of drinking or consuming yung mga matatamis, no, na inumin dahil nakita natin yung pagtaas also sa mga taong may sakit. Health measure siya aside from deterring yung consumption ng sweet and beverages. Yung nakakalab din po natin na buwis, ipupunta din sa universal healthcare.
0: Tiniyak naman ng Malacañang ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga sektor na apektado ng tumataas na presyo ng petrolyo bunsod ng gera sa Middle East. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
6: Jeff, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umiiral pa rin ang Unified Package for Livelihood, Inflation, Fuel and Transport o Uplift Program na layong magbigay ng tulong at suporta sa mga apektadong sektor gaya ng transportasyon, mga manggagawa, agrikultura at nahihirap na komunidad. Tiyak anyang hindi mawawala ng pondo ang programa dahil ang pondong huhugutin para sa uplift ay maaaring manggaling sa mga ahensyang hindi naman nakapagpapatupad ng kanilang proyekto. Dagdag ni Castro, aktibo rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aksyon sa mga rekomendasyong ibinibigay ng mga ahensya ng gobyerno kasunod ng pagsertipika ng Department of Energy sa pag-abot ng presyo ng Dubai crude sa $80 per barrel na itinakdang threshold para may konsidera ang suspension o pagbawas ng excise tax sa langis. Sa ngayon ay wala pa anyang naibibigay na final na rekomendasyon ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na nagharap sa pulong kahapon kasama ang Pangulo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMF.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
3: Dinatikos ng progresibong grupo ang pakiusap ng Malacañang na mapayapang protesta sa September 21. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
2: Rika, para sa grupong Bagong Alyansang Makabayan, pakitang tao lang ang imbestigasyong inilulunsad ng gobyerno laban sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Ayon sa Secretary General ng grupo na si Mong Palatino, nakapagtataka kung paanong may mga sinasampahan ng kaso pero nakalalaya tulad nila dating Senador Bong Revilla at dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Pagamat nakakulong na niya ngayon si later Representative Ferdinand Martin Romualdez, hindi pa rin nahuhuli ang malaking isda na anyay si President Ferdinand Marcos Jr.
4: Nakakagalit dito, nagsasampa ng kaso, nagpupulong, para lang buhusan ng malamig na tubig yung galit ng tao. I-distract ang atensyon, at pag kumalma na ang sitwasyon, bigla na lang lalaya. Kaya ang paalala sa ating mga kabayan, maging vigilant pa rin.
2: Ginoon din na rin ni Palatino ang pakiusap ng Malacañang na manatiling payapa at kalmado ang protesta dahil walaan niya ito sa lugar para magdikta kung paano magpahayag ng galit ang taong bayan. Ikinasana ng grupo ang malawakang rally sa September 21 sa iba't ibang lugar sa Maynila upang muling ipanawagan ang pagpapanagot sa mga kurakot. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Mahigit 15,000 pulis ang ide-deploy ng National Capital Region Police Office para sa pagunita na ika-54 na anibersaryo ng Martial Law. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene!
7: Atatibo mula alas 12:01 ng hating gabi ng September 19, itataas na sa full alert status ang NCRPO para sa anibersaryo ng Martial Law sa September 21. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, mapatupad ng full deployment ng NCRPO kung saan 15,746 ang ipapakalat itong mga tauhan. Piniyak naman ng PNP na magpapatupad ng maximum tolerance ang mga pulis sa mga rallyista at wala rin silang dadalhin mga baril. Para naman sa kaukulang dokumentasyon ng protesta, magsusuot ng din ng body camera ang mga pulis bilang bahagi na rin ng transparency sa kung ano talaga ang mangyayari on the ground. Sa ngayon, wala namang rumumortong na banta ang PNP kaugnay ng September 21 rally habang nagpapatuloy pa rin ang kanilang pag-validate sa lahat ng mga informasyon makakalap kaugnay sa pagkitipon. Samantala, patuloy namang hinikayat ng PNP ang publiko na agad ipagbigay alam sa pulisya sakaling may makita sa social media na mga napaplano ng kaguluhan sa nasabing aktibidad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Sa ibang balita, nag-post sa Facebook si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang unang pagharap sa International Criminal Court kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Sa social media post, nag-upload ng kanyang larawan ang dating Pangulo kasama ang tula ni William Ernest Henley na Invictus na may caption na, "Everything I did it for my country." Kahapon, personal na dumalo si Duterte sa ikatlong status conference ng ICC Trial Chamber na kanyang unang public appearance mula nang makulong sa The Netherlands noong nakaraang taon. Hindi dumadalo ang 81 years old na dating Pangulo sa mga nakaraang pagdinig dahil sa sinasabing issue sa kalusugan.
0: Naniniwala ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na handa nang humarap si dating Pangulong Duterte sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity matapos dumalo sa status conference sa International Criminal Court Trial Chamber. Sinabi sa DZMM ni Rise Up for Life and for Rights Coordinator and Core Leader Liore Pasco na palatandaan ang hand gesture ng dating Pangulo na malinaw pa ang kanyang memorya. Taliwas sa naunang pahayag ng depensa na hirap nang makaalala ang kanilang kliyente. Kahapon nagtipon ang kanilang panig sa National Council for Churches in the Philippines sa Quezon City para panoorin ang status conference hearing sa kaso.
8: Nagulat po talaga kami. Hindi po namin yun inaasahan na a-appear siya. Sabi ko nga, mukhang hiyang naman siya doon sa kanyang kinalalagyan. Salamat sa Diyos at dininig ang aming panalangin na sana ay bigyan pa siya ng mahabang buhay, maayos na kalusugan para maharap niya pa po ang mga krimen na ibinibintang sa kanya.
0: Sa iba pang balita, para sa ilang eksperto, nasa Korte Suprema ang huling pasya sa conviction threshold sa impeachment trial. Paliwanag sa DZMM ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, interpretasyon na ng konstitusyon ang pagtukoy sa kinakailangang bilang ng boto para makonvict ang impeachable official. Habang nasa poder ng Senate Impeachment Court ang huling pasya sa mismong conviction o acquittal nito. Sang-ayon naman si Carpio sa pananaw ng tatlong dating Chief Justice na Amici Curie of Friends of the Court na hindi dapat nakapako sa 16 ang basihan ng 2/3 ng boto.
9: Pag pinako mo sa 16, you cannot conduct an impeachment hearing dahil you can never get a conviction. So the provision in the Constitution will become meaningless. Mm. Yung provision na yon, accountability provision yon, on whether the what is the required number of votes to convict, that is an interpretation of the Constitution. That power is finally vested in the Supreme Court.
0: Ganyan din ang pananaw ni House Prosecutor Joel Chua na nagsabing lumabas sa talakayan kahapon na tanging mga Senator Judge ang makapagbibigay linaw sa isyu.
10: I do not agree na kailangan mag-stick sa 16. Kasi kung titingnan mo sa lahat ng mga korte, halimbawa sa Korte Suprema,
0: yeah,
10: or even sa Court of Appeal, may mga division yan. Division of 3, division of 5. So pag makikita mo doon, simple majority lang eh. Sa ganitong sitwasyon, iba pa rin, mas mataas naman talaga yung ano eh, yung pag-convict eh.
0: Para naman sa law expert na si Attorney Melencio Santa Maria, nang ibabaw sa mayorya ng Amici Curie of Friends of the Court, nakabuo ang konteksto ng konstitusyon ang dapat tingnan kung saan kailangang manumpa at maupo sa impeachment trial ang senator judges para makaboto.
11: May dalawang kondisyon para kayo makapag-decide. Susumpa ka. At pangalawa, uupo ka sa layuning iyon. Kung nawawala ang isa dyan, hindi ka pwedeng magpasya. Okay. Hindi ka kasama sa all members of the Senate.
3: Para sa kampo ni Vice President Sara Duterte, hindi dapat nalilimitahan sa legal interpretation ang usapin ng kailangang boto para ma-convict sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ng spokesperson ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., dapat ding ikonsidera ang konteksto o dahilan kung bakit kailangang desisyonan ang voting threshold na dahil sa senator judges na hindi makadalo sa trial.
12: If the context is not considered, bakit ba pinag-uusapan yung voting threshold? Or bakit ba the 16 voting threshold should be, the 16 votes required for conviction should be lowered? It's because some senators are unable to participate. And not because they don't want to, but because they can't.
0: Magkakaiba, naging pananaw na Amici Curie of Friends of the Court na inimitahan ng impeachment court kahapon para magbigay ng payo sa issue ng voting threshold. Magkasalungat ang pananaw ni na retired Chief Justice Hilario Davide Jr. at retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna kung 24 na senador ang basihan ng 2/3 ng boto.
13: All means all. Lowering the threshold to a simple majority would reward speed and numbers over persuasion and proof and would make the trial phase in the Senate largely redundant.
14: Any interpretation to the contrary will defy reason, logic, and common sense, tolerate an absurdity, and perpetuate an injustice.
0: Pinatigan ni retired Justice Renato Puno ang pananaw ni Davide at iginit na hindi dapat gawing literal ang pag-unawa sa saligang batas.
15: The language used, a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. A strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
0: Para naman kay Panganiban, kailangan gumamit ang Senado ng common sense sa anumang hatol.
16: Is it fair and truthful should the senators be allowed to vote though they're in hiding, abroad, legally detained, sick, hospitalized, or otherwise absent and have not been able to access and examine the documents, have not heard the testimonies, and have not observed the demeanor of the witnesses?
3: Sa ibang balita, isa na namang pampasaherong barko ang sumadsad malapit sa Sitio Sigman sa Barangay Udalo, Abra de Ilog, Occidental Mindoro kaninang hating gabi. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Geoffrey Panganiban, 80 pasahero at 24 na rolling cargo ang sakay ng barko na galing sa Batangas Port. Nailigtas naman ng Philippine Coast Guard ang mga pasaherong dinala na sa Abra de Ilog Port.
0: Sugatan naman ang driver matapos mahulog ang minamanehong cargo bus sa Nueva Vizcaya. Balita mula sa Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
17: Nahulog sa 70 metrong lalim na bangin ng isang cargo bus matapos umanong mawalan ng preno sa Sitio Ariwong, Barangay Nagsabaran, Jadi, Nueva Vizcaya. Ayon kay Police Captain Daryl Marquez, hepe ng Jadi Police Station, kargamento ang dala ng bus na ihahatid sana sa Dagupan City mula Santiago City. Wala naman itong sakay na pasahero liban sa driver na nagtamo ng minor injuries dahil sa insidente. Nawalan umano ng preno ang bus habang binabagtas ang naturang lugar kaya nasagin nito ang sinusunod sundang isang van bago bumangga sa isa pang van na paparating sa kabilang linya at tuluyang nahulog sa bangin. Samantala, totally wreck ang ikalawang van na nakapanggaan ng bus at napagkasunduan ng may-ari nito at kinatawan ng bus company na palitan na lamang ito ng bago. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Hindi lang isa kundi apat na tangke ng liquefied petroleum gas o LPG ang natangay sa isang tindahan sa Barangay Talipapa, Novaliches, Quezon City. Sa kuha ng CCTV, umaligid sa tapat ng tindahan ng isa sa mga sospek hanggang sa senyasan ang kasabwat na rider bago pasukin ang lugar. Unang tinangay ang 2 tangke ng LPG at 12,000 pisong kita ng tindahan at bumalik pa para nakawin ang 2 pang tangke. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang 2 suspect. Ibinabala ang posibleng taas presyo ng palay sa Agusan del Sur dahil sa epekto ng El Nino. Sinabi sa DZMM ni Agusan del Sur PDRRMO Information Officer Alexis Cabardo na pumalo na sa mahigit 3.5 billion pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. 35,000 hektarya o nasa 71% ng buong palayan sa probinsya ang apektado ng El Nino, habang mahigit 12,000 hektarya naman na maisan ang napinsala. Umapila na rin ang pamahalaang panlalawigan sa sangguniang panlalawigan na magdeklara ng state of calamity.
18: Yung iba dito nakapagtanim na, tapos hindi na napakinabangan, kakatanim lang. Oo. Tapos tinamaan ng El Nino. So, yun yung sitwasyon ngayon dito sa amin.
0: Dobleng dago kakinaharap na ilang magsasaka sa Nueva Ecija dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sinabi sa DZMM ni Danilo Bolos, chairperson ng Crisol Bagong Pag-asa Irrigators Association sa Lalawigan, na malaking kawalan para sa kanilang hanay ang tumataas na halaga ng diesel dahil ito ang ginagamit sa mga makina sa sakahan. Bukod pa niya ito sa mga hindi maaning palay dahil sa malalakas na ulan at sa sinasabing pambabarat ng mga trader.
19: Malaki pong nawawalan sa amin. Sa ngayon po, nasa 90 na 1 litro ng diesel. Sinasabayan po po siya ng mga malalakas na pag-ulan. Malakas din po kami gumamit. Meron po kasing mga panghakot namin. Diesel na rin po ang ginagamit. Makinarya na din po.
20: Ula. Panahon.
3: Mga kapamilya, patuloy na umiiral ang mainit at maalinsangang panahon dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon dahil sa monsoon break o pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Pero magdala pa rin ng payong dahil may tsansa pa rin ng pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Samantala, binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa silangan ng Palawan, pero hindi inaasahang magiging bagyo at posibleng malusaw sa West Philippine Sea. Magpapaulan ng LPA at ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas at Mindanao, gayon din sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Samantala, patuloy ring binabantayan ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: Oras po muna tayo, mga kapamilya, 12:23.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: At susunod, Supermarket Group may tip sa mga gusto ng mamili ng pang Noche Buena habang mura pa ang presyo.
3: Bureau of Immigration kinumpirmang may whole departure order na laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
20: Headline Ngayon! Basta AM DZMM.
22: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
23: Tuloy lang sa activities on the go.
22: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
24: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
22: Let's go!
23: Make your move, baby.
24: Arthrosin, get going!
25: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
26: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
27: kailangan ng gabay na maasahan.
26: Ako po si Master James Alejandro.
27: At ako naman po si Ate Nems Turla.
20: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
26: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
27: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
20: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
28: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline Ngayon. Alerto Servisyo. Alerto Servisyo.
3: Na nagmamadaling tanghali, mga kapamilya, dahil sa 99 days na lang, Pasko na, may payo ang Supermarkets Association para sa mga mamimili ngayong holiday season tulad ng mga pang-Noche Buena. Sinabi sa DZMM ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua, pwede nang bilhin ang mga gagamiting produktong pang-Noche Buena na mahaba ang shelf life habang idulo na sa listahan ang mga fresh produced goods na mabibili o mabilis mag-expire.
29: Yung dilata, iba 3 years, iba 5 years. Yung mga frozen, yung mga sa ref,
1: 1 year habang yung mga pwede naman bilhin na ngayon at meron kayong konting naitabi na pondo, no? Matagal naman ang buhay, nasa sale section at hindi pa about to expire, no brainer, swak na swak, pwede nang bilhin.
0: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na epektibo na ang hold departure order laban kina dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at iba pa. Balita mula sa BI, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
2: Jeff, kinumpirma ng Bureau of Immigration na hindi muna makakalis sa bansa kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico, Felicito Cristobal Guevara at Jocelyn Serino, dahil sa nakabimbing kasong plunder kaugnay ng umano'y manumalyang flood control projects. Kasunod nito ng pagpapatupad ng full departure order laban sa mga akusado matapos ilabas sa Santigang Bayan. Batay sa pinapahuling immigration records, nasa Pilipinas pa rin sina Romualdez at Guevara, habang nasa ibang bansa naman sina Ko at Serenio. Paliwanag ng BI, nakalabas na ng bansa sina Ko at Serenio bago pa man ilabas sa Santigang Bayan ang utos. Tiniyak naman ng immigration na mahigpit itong ipinatutupad ang hold departure order at magkasagawa ng nararapat na hakbang alinsunod sa mandato nito. Gayunman, sinabi ng BIA na hindi nito maaaring ibunyag ang mga detalye ng biyahe o iba pang personal na impormasyon ng mga individual, alinsunod yan sa Data Privacy Act of 2012 at iba pang umihiral na batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMN.
0: Maraming salamat, Steve Ras!
3: Sinita sa Senado ang National Irrigation Administration dahil sa mataas na hinihinging budget sa 2027. Balita hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Inwestiyon ni na Senator Kiko Pangilinan at Senator Amy Marco sa malaking halaga ng pondo na hiniling o inihiling na National Irrigation Administration o NIA para sa 2027 National Budget. Sa budget deliberation dito sa Senado, umaabot sa 233.85 billion pesos ang proposed budget ng NIA sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 263% kumpara sa 64.37 bilyong pondo ng ahensya para sa 2026. Pero sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP, 47.43 bilyon lamang ang inilaan ng Department of Budget and Management para sa NIA. Ang kay Pangilinan, alam naman ng NIA na mahirap maaprubahan ng Kongreso ang ganito kalaking halaga na hinihiling nitong pondo. Kinwestiyon din ni Senator Amy Marcos ang malaking budget request ng NIA. Ipinaliwanag naman ni NIA Administrator Eddie Guillen na inilahad lamang nila sa Senado ang tinatayang pangangailangan ng mga magsasaka kabilang ang mga hiling mula sa iba't ibang rehiyon at susunod naman sila sa maaprobahang pondo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Mahigit 1 milyong pisong halaga ng illegal na droga na samsam sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu at Bohol. Balita mula sa Central Visayas, hatid ni Annie Perez. Ari!
5: Itong arestado sa magkahiwalay na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Cebu at Bohol. Una sa Barangay Poblasyon 3 ng Tagbilaran City, Bohol, kung saan 3 ang naaktuhan na gumagamit ng pinaghihinalaang shabu sa loob ng drug den. Nasa mahigit 112,000 pesos ang halaga ng droga na nasamsam dito. Sa Labangon, Cebu City, arestado naman ang 19 na taong gulang ang nakunan ng 1.19 million pesos na halaga ng droga. Sinundan naman ito ng pagsira ng drug den sa Katipunan Street, Barangay Tisa. Nasa 108,000 pesos naman ang droga na nakuha dito at 3 ang arestado. Pinaghahanda ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa kanila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez!
3: Lumikas ang ilang pamilya malapit sa nangyaring putukan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
6: Natigil na ngayong araw ang armadong kumprontasyon sa ilang bahagi sa bayan ng Nabalawag ng Special Geographic Area o SGA matapos ang putukan kahapon sa naturang lugar na nagdulot ng takot. Napag-alamang nagkabarila ng 2 grupo ng Moro Islamic Liberation Front na grupo ni Commander Diego Sadul at grupo ni Commander Badruddin. Tinumesponde naman ang mga pulis at militar sa lugar kung saan isang pulis din ang nasugatan sa insidente. Natigil ang putukan matapos ang conflict disengagement and ceasefire intervention na isinagawa ng militar, mga LGU at ng Peace, Security and Reconciliation Office ng BARM. Nananatiling kalmado ang sitwasyon sa ngayon pero dandang pamilya ang apektado at may ilang lumikas lalo na nangyari malapit sa evacuation center at komunidad ang putukan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
20: Showbuzz ngayon!
23: Showbuzz ngayon!
3: Muling binuhay ng online world ang feel-good song na pwede ng mangarap na kinanta ni 2014 The Voice Kids Champion Laika Gairanod. Ginamit ngayon ang kanta at dance steps nito sa mga affirmation trend

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:34.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
5: Papa, bakit niyo po ko ipinatawag?
6: May mahalaga akong sasabihin sa iyo, Norman.
5: Ano po yan?
6: Mula nang mapatay si Ninoy, lalo lumakas ang mga kilos protesta. Napilitan si Presidente Marcos na magpatawag ng snap election. Gusto kong pumunta na kayo ng pamilya mo sa Amerika.
5: Papa?
6: Alam kong tututol ka dahil narito ang military career mo. Pero masama ang kutob ko. Pwedeng magkagulo dito sa Pilipinas, kaya gusto kong nasa ligtas na lugar ang anak ko at ang mga apo ko. Dalhin mo sila sa Amerika.
5: Pero bakit po magkakagulo?
6: Hindi papayag si Presidente Marcos na matalo siya ng balo ni Ninoy Aquino. At pag nagkaroon ng hokus pokus sa eleksyon, mag-aalsa naman ang taong bayan. Kaya umalis na kayo. Tiyak na uusigin ng susunod na presidente mga kaalyado ni Presidente Marcos. At kasama na tayo ron!
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: Nalaman natin na malamig si Griselda sa kanyang asawa at pinagseselosan ni Norman si Amado. Isinilang ni Griselda ang kanilang panganay na anak. Nahulog ang loob ni Amado kay Laura at humantong iyon sa pagpapakasal ng mga ito. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa kasaysayang ating pinamagatang Kandila dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, bilang respeto na rin sa asawa ko, ay hindi ako dumalo sa kasal ni na Amado at Laura. Kahit binigyan ako ng best friend ko ng imbitasyon. Alam kong hindi iyon magiging magandang tingnan dahil dati kong nobyo si Amado. Pero lihim akong umiyak. Lihim kong iniluha ang panibughong alam kong hindi ko na dapat maramdaman.

0: ngayong kasal na tayo, pinapangako kong magiging mabuti akong asawa.
1: Ako rin, Amado. Ipinapangako ko sa'yo, gagawin kong lahat para maging karapat-dapat sa'yo. Pero, meron din sana akong gustong ipakiusap eh.
0: Ano yan?
1: Iba ng estado mo ngayon sa buhay. May asawa ka na. Sana naman tigilan mo na rin ang pagiging aktivista.
0: Yan ba ang gusto mo?
1: Kung pwede lang naman. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Pagkasama ka ng mga aktivistang sumisigaw ng kung ano-anong slogan laban sa gobyerno. Alam mo naman, delikadong panahon ngayon. May mga kasamahan ka na bigla na lang nawawala. Huwag mo nang hintayin mangyari ang ganun sa iyo. Ikamamatay ko pag may masamang nangyari sa iyo, Amado.
0: Hayaan mo. Kung yan ang gusto mo, susundin ka.

0: Hanggat maaari, ayoko magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan.
1: Salamat. Para rin naman sa'yo ito, hindi ba? Ipaubaya mo na lamang sa ibang pakikipaglaban sa diktadorya. Isang boses ka lang na mababawas mga sumisigaw sa mga lansangan. Maaari ba? Mabuhay na lamang tayo ng tahimik.

0: Papa? Bakit niyo po ako ipinatawag?
1: May mahalaga akong sasabihin sa iyo, Norman.
0: Ano po yan?
1: Mula nang mapatay si Ninoy, lalong lumakas ang mga kilos protesta. Napilitan si Presidente Marcos na magpatawag ng snap election. Gusto kong pumunta na kayo ng pamilya mo sa Amerika.
0: Papa?
1: Alam kong tututol ka dahil narito ang military career mo. Pero masama ang kutob ko. Pwedeng magkagulo dito sa Pilipinas, kaya gusto kong nasa ligtas na lugar ang anak ko at ang mga apo ko. Dalhin mo sila sa Amerika.
0: Pero bakit po magkakagulo?
1: Hindi papayag si Presidente Marcos na matalo siya ng balo ni Ninoy Aquino. At pag nagkaroon ng hokus pokus sa eleksyon, mag-aalsa naman ang taong bayan. Kaya umalis na kayo. Tiyak na uusigin ng susunod na presidente mga kaalyado ni Presidente Marcos at kasama na Tyrone.
0: Magpapaiwan kayo dito, Papa?
1: Susunod ako sa inyo pag nakita kong lalala ang gulo. Kaya kumilos na kayo, ngayon din. Isa-isa na ring nag-aalisan ng mga kamag-anak ng mga general na kakampi ni Marcos. Kung ano't anuman, ligtas kayo sa Amerika.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
9: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
3: Pag-aanin at pasayahin ang
10: buhay at kalusugan!
3: Kasama si Kuya R at Marshy Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio!
11: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
13: Money, money, money!
12: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM.

0: sigurado. DZMM.
1: Maala-alam mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Charo, hindi nagkatotoo ang basa ni Papa sa kalagayang politikal ng bansa ng panahong iyon. Naging malawak at malakas ang mga kilos protesta. Hanggang ma-pressure si Marcos na magpatawag ng snap election. Di umano'y nagkaroon ng malawakang dayaan, kaya naganap ang people power na nagpabagsak sa 21 taong pag-upo ni Marcos sa Malacañang.
3: Dito sa bansa ang general na ama ni Griselda? Tumalilis na rin ang matunugang tumatagilid ng kanyang amo?
4: Gaya rin ng ibang mga kaalyado ng dating presidente, ate. Nagtalunan sa barko na makitang malapit na ito lumubog.
5: Nakakalungkot din. Baka hindi na kami magkita ng kaibigan ko.
3: Talagang ganoon, Laura. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng politika sa buhay ng maraming tao. Eh, hindi nga ba't sa Germany, pati magkakapatid, nagkakahiwalay ng namahati sa East at West ang bansang yun?
4: Sa isang banda, mabuti na yung mali sila. Markado silang kaalyado ng dating presidente. Walang makapagsasabi kung anong pwedeng gawin sa kanila ng mga taong noon ay nasagasaan ni General.
3: Oo, tama.
5: Pero may mabuti naman kaya magawa ang pumalit na presidente?
4: May mabuti na agad nangyari sa bansa pag alis ng dating Pangulo. Nabuhay ang pag-asa ng mga tao na babalik na ang tunay na demokrasya sa Pilipinas.

0: sasabihin ka ba?
1: Magsasampung taon na rin tayong kasal. Naiisip mo pa rin ba ang matali kong kaibigan?
0: Ano ba naman tanong yan? Bakit ka nagtatanong lang ganyan sa akin, Laura? Hindi ba ako naging mabuting kabiyak sa'yo?
1: Ah, hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Naging mabuti kang asawa sa akin, Amado. At nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan mo ako ng pagkakataong maging bahagi ng buhay mo. Pero gusto ko pa rin malaman, napunuan ko ba ang pagkukulang noon na iniwan ni Griselda sa puso mo?
0: Sobra-sobra pa, Laura. Napakaswerte ko dahil ikaw ang napangasawa ko.
1: Totoo ba yan? O baka naman binubolang lang ako?
0: Totoo. Hindi ako nagbibiro. At dun sa tanong mo kung napunuan mo ba ang dating puwang ni Griselda sa puso ko? Oo ang sagot ko. At maraming salamat sa iyo dahil naging napakabuti mong asawa.
1: Nangako ako sa iyo noon, hindi ba?
0: Kaya naman ginagawa ko rin ang lahat para masuklian ang pagmamahal na pinadarama mo sa akin.
1: Dalawa ang naging anak natin. At kayong tatlo ang naging sentro ng buhay ko, Amado.
0: Tekma, bakit ba medyo dramatic yata ngayon? Gusto mo bang gawing apat ang sentro ng buhay mo? Game ako dyan.
1: Naku, ikaw ah. Puro kakalukuhan. Ha? Hindi mo na kaya.
0: Oh, hinahamon mo ba ako? Halika.
1: Oh.
0: Patutunayan ko sa'yo, pwede ba itong sposo mo?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liveraid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
2: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.
9: Private Confessions.
2: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
11: Hello, attorney!
2: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Charo, hindi nagkatotoo ang basa ni Papa sa kalagayang politikal ng bansa ng panahong iyon. Naging malawak at malakas ang mga kilos protesta. Hanggang ma-pressure si Marcos na magpatawag ng snap election. Di umano'y nagkaroon ng malawakang dayaan, kaya naganap ang people power na nagpabagsak sa 21 taong pag-upo ni Marcos sa Malacanang.
8: Dito sa bansa ang general na ama ni Griselda? Tumalilis na rin ang matunugang tumatagilid ng kanyang amo?
13: Gaya rin ng ibang mga kaalyado ng dating presidente, ate. Nagtalunan sa barko na makitang malapit na itong lumubog.
14: Nakakalungkot din. Baka hindi na kami magkita ng kaibigan ko.
8: Talagang ganoon, Laura. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng politika sa buhay ng maraming tao. Eh, hindi nga ba sa Germany, pati magkakapatid, nagkakahiwalay ng namahati sa East at West ang bansang yun?
13: Sa isang banda, mabuti na yung mali sila. Markado silang kaalyado ng dating presidente. Walang makapagsasabi kung anong pwedeng gawin sa kanila ng mga taong noon ay nasagasaan ni General.
8: Oo, tama.
14: Pero may mabuti naman kayang magawa ang pumalit na presidente?
13: May mabuti na agad nangyari sa bansa pag alis ng dating Pangulo. Nabuhay ang pag-asa ng mga tao na babalik na ang tunay ng demokrasya sa Pilipinas.

0: Eduardo?
1: Hmm? Hmm. May sasabihin ka ba?
0: Magsasampung taon na rin tayong kasal. Naiisip mo pa rin ba ang matali kong kaibigan?
1: Ano ba naman tanong yan? Bakit ka nagtatanong lang ganyan sa akin, Laura? Hindi ba ako naging mabuting kabiyak sa'yo?
0: Ay, hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Naging mabuti kang asawa sa akin, Amado. At nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan mo ako ng pagkakataong maging bahagi ng buhay mo. Pero gusto ko pa rin malaman, napunuan ko ba ang pagkukulang noon na iniwan ni Griselda sa puso mo?
1: Sobra-sobra pa, Laura. Napakaswerte ko dahil ikaw ang napangasawa ko.
0: Totoo ba yan? O baka naman binibolang lang ako?
1: Totoo. Hindi ako nagbibiro. At dun sa tanong mo kung napunuan mo ba ang dating puwang ni Griselda sa puso ko? Oo ang sagot ko. At maraming salamat sa'yo dahil naging napakabuti mong asawa.
0: Nangako ako sa'yo noon, hindi ba?
1: Kaya naman ginagawa ko rin ang lahat para masuklian ang pagmamahal na pinagdaraman mo sa'kin.
0: Dalawa ang naging anak natin. At kayong tatlo ang naging sentro ng buhay ko, Amado.
1: Tekma, bakit ba medyo dramatic yata ngayon? Gusto mo bang gawing apat ang sentro ng buhay mo? Game ako dyan.
0: Ano? Naku, ikaw ah. Puro kakalukuhan. Ha? Hindi mo na kaya.
1: Oh, hinahamon mo ba ako? Halika.
0: Oh.
1: Patutunayan ko sa'yo, pwede ba itong sposo mo?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: sa mga lumalaban ng batas.
1: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero sented ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
2: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 5713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
3: Attorney, mayroon akong nadili na dosay.
2: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niyo.
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: There is no place like home. Yan ang laging sinasabi ng marami. Sa puso ng bawat tao ay walang makapapantay sa sariling bayan. Lalo na kung sa bayan mo ay naiwan mo ang iyong tunay na pagmamahal. Buhay pa nga ba sa puso ni Griselda ang kanyang unang pag-ibig? Sundan natin bukas ang karugtong ng kasaysayang padala ni Griselda na ating pinamagatang Kandila. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
0: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 11:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, halos 2 milyong pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace ang posibleng makinabang sa pagpapalawig ng programa ngayong taon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
4: Alinsunod sa Executive Order No. 120, pwede nang lumagpas sa 7 taon ang pagkakasali ng piling mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of For Peace. Paliwanag ni Attorney Elaine Falyacuna, Assistant Secretary ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, kwalipikado lamang na lumagpas sa 7-year limit ang mga Level 1 at Level 2 beneficiaries. Pinatayang nasa 1,744 na pamilya ang nasa Level 1 o Survival Category, habang 1.3 milyon na pamilya naman ang kasama sa Level 2 o Subsistence Category. Ito ang nila ang mga beneficiaryong malayo pa sa kakayahang gumraduate sa programa. Pero paglilinaw ng opisyal, hindi otomatikong ma-extend ang lahat ng beneficiaryo dahil sasalain pa ito ng kagawaran batay sa kanila mga pamantayan. Magsisimula ang extension of 4Ps sa darating na Disyembre. Samantala, inanunsyo rin ng DSWD na bibigyan prioridad sa tertiary education subsidy ang mga college student na kasapi ng 4Ps. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, sa kabila ng pagbuti ng panahon, lubog pa rin sa isang buwan ng baha ang mahigit 100 barangay sa Pampanga. Balita naman hatid ni Gracie Rutao. Go Gracie!
5: Patuloy pa rin ang pagbaha sa 113 barangay sa 13 LGU sa Pampanga. Batay sa PDRRMC report, umabot sa 6 na talampakan ng tubig sa ilang bayan, kabilang ang Makabebe at San Simon. Hindi rin madaanan ng ilang sasakyan ng ilang kalsada sa Minalin, Candaba, Masantol, Santo Tomas, San Luis, Lubao at Apalit. Mahigit 1 buwan ng baha ang ilang komunidad, kaya tuloy ang flood control at rehabilitation works. Sa Minalin, personal na sinilit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dredging sa Gugu River at repair sa Santo Tomas, Minalin Tail Dike noong Lunes. Samantala, patuloy din ang relief operations para sa mga pamilyang apektado ng baha kahapon, na mahagi ang pamahalang palalawigan ng bigas at food packs sa mga AITA sa Mabalacat City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
3: Maraming salamat, Gracie Rutao. At sa entertainment po naman, ipinasilip ang behind the scenes sa pagsisimula ng shooting para sa proyektong pagtatambalan ni Kyle Echari at Kyle Montinola o Kai Montinola. Sa serye ng social media post ng production house ng pelikula, ipinakita ang larawan ng dalawa na nasa high school era. Sa caption, sinabing marami pang aabangang eksena at kwento dahil unang semester pa lang ang kanilang ipinasilip. Una nang inanunsyo ang pagtatambal ng dalawa sa pelikula, kasama pa ang rising love team na sina Lela Ford at Joaquin Arce sa direksyon naman ni Rod Marmol. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
2: DZMM Balita, Balita Ngayon, Ngayon. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan, maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Isang magandang Webes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Hindi ko po alam bakit may nagsisigawan. Hindi po kami ang may kasalanan doon.
7: Nagulat ka rin.
0: Kasama ang aking napakagandang partner na naririnig nyo na, partner Liza Aquino.
7: Hello po mga kapamilya. September 17, 2026 na po. Happy Thursday everyone. Ibig sabihin yan, partner, nandito na tayo sa two-digit countdown ng ating kapaskuhan. Partner, 99 days na lang po.
0: Wow.
7: At Pasko na, mga kapamilya. Nangangamar 13th month pay na ba ito, partner?
0: Nararamdaman mo na ba?
7: Ako, hindi pa natin nararamdaman, partner. Hindi ako naniniwala na dapat isineselebrate na
0: si Santa
7: Pasko
0: Claus.
7: Ngayon.
0: Katabi mo na, si Santa Claus.
7: Oo, pero may kanya-kanya tayo ng trip, guys. para may Halloween pa, guys. Ha? Dapat doon muna tayo. All Souls Day and All Saints Day. But of course, sa dami po nangyayari sa ating bansa, I can't, you know, I don't wanna blame these people na gusto nilang isipin na Pasko na sana. Baka yun ang kanilang paraan para kahit pa paano makuha ng positivity sa mundo.
0: Pwede.
7: We don't really know. But syempre, hanggat may buhay, may pag-asa. Kayod-kayod lang, mga kapamilya. So, samahan niyo po kami sa aming pagkayod hanggang alas 2 ng hapon dito po sa DZMM sa Hello Water. Hello pa sa lahat ng mga kapamilya po natin nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26.
0: Hello? At para sa lahat po ng ating kapamilya, samahan niyo po kami ni Liza sa mga good vibes mula ngayon hanggang Pasko.
7: At grabe, ang fearless forecast mo pag hindi sila na good vibes sa atin, partner, ha?
0: Oh. Gagarantiyahan natin yan, partner, sa lahat ng ating kapamilyang nakakalat sa buong mundo na nakatutok naman sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
7: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon nasa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Ngayon lang yata tayo nagka-regular programming,
0: yes,
7: is it? Oo. So kung kayo po may mga katanungan po sa ating programa, may mga nais po kayong idulog, bukas na po mga hotline po namin para sa inyo.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
7: Sa oras po na 107, sa oras po na 108 ng hapon, natin na po alamin ang ating Thursday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
7: Ayun na, nabanggit na ni partner yung topic natin, liquor ban, partner. Siyempre, alam naman po natin, kamakailan po ay katatapos lamang ng BARM parliamentary elections. Ito pong pinakaunang parliamentary election sa Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao, or as we like to call it, BARM, partner, at na
0: yes,
7: naging ma-action ang ating parliamentary elections po doon. Nandun natin kasamahan si Steve Russ.
0: Oo.
7: Diba?
0: Pero itong pag-uusapan natin, hindi ito nangyari nitong nakaraan sa BARM parliamentary election. Ito po ay nangyari noong 2019, May
7: midterm election?
0: Midterm ba yun? So basta nung May 13 yung scheduled election. Pero itong
7: May 13,
0: May 13
7: yung scheduled elections.
0: Yan ay karaniwan ayon sa Omnibus Election Code.
7: Mm-hmm.
0: Yan dinideklara ng COMELEC kasi pag nagdeklara sila ng COMELEC calendar kung saan pumapatak yung mga dates.
7: Mm-hmm.
0: Halimbawa yung kailan yung testing and sealing, kailan yung check ng mga balota sa bawat
7: kailan
0: presinto.
7: Kailan ang campaign period, kailan ang
0: campaign,
7: tama na.
0: Kailan ang election period. Eh, doon pumapasok. Kasi under the Omnibus Election Code, bawal po uminom, mag-consume, or isa sa mga pinagbabawal, yung pag-consume, pagbenta, pagbili ng alcohol. So
7: kapag,
0: dito,
7: ano?
0: Day before elections and election day.
7: Okay, alright.
0: Okay, so si Omandam, kasi itong kaso po natin ay ang title Omandam versus People of the Philippines.
7: Mm-hmm.
0: Si Omandam kasama yung isang kanyang kumbaga co-accused, si Tapere o Tapere, eh na kasuhan ng pag-inom
7: ng alak
0: on the day before elections, May 12, 2019.
7: Okay.
0: At ganito yung mga pangyayari. Mahalaga ito, partner. So, imamarites natin.
7: Go ahead.
0: Nung day before elections, partner, na meron nag-report sa isa or may nakakita isang barangay kagawad. So, nireport niya dun sa mga barangay peacemaking action team.
7: AKA Tanod, partner.
0: Oo. So, BPAT yung tawag.
7: Oh.
0: So, pinuntahan ng Tanod. kasi ang narinig nung ang sumbong ng kagawad eh nanggugulo at nambabato ng mga bahay, mga kapitbahay, nagwawala, okay. Nanggugulo. Mm-mm. So pagpunta nila doon, partner, so na verify nung dalawang tanod na nanggugulo nga itong dalawa, tapos so humingi sila ng tulong ngayon sa police at agad-agad nirumisponde ang police at nung nandyan na yung mobile ng police, tumakbo na itong dalawa. Si Tapere mas mabilis tumakbo, nakatakas. Mm-mm. Si Umandam nahuli. At ano yung naobserbahan ng police at nung iba pang tanod?
7: Oo.
0: Si Umandam amoy
7: alak. Ayun lang.
0: Bukod doon,
7: oo,
0: slurred yung kanyang pagsasalita.
7: Okay.
0: Ano ba yung tawag niya?
8: The all of things.
0: Yun. Kumbaga, yung kanyang mga syllables ay extended. Yung mga, oh yan, eksakto. Example ng aking partner. Pero hindi po siya lasing ngayon.
7: Alam mo lang.
0: Magaling siyang umarte, mag-acting. So, bukod doon, dahil nga, mukhang sobrang lasing, hindi rin siya gaano makakilos. At ang description, yung kanyang movements, parang groggy. So parang mm-hmm. inaantok or makaka magpa-pass out siguro ang ibig sabihin dito. Mm-hmm. So batay doon, inaresto siya. At bukod doon, naobserbahan din malapit sa kanila, kasi nasa tabing daan sila, partner,
7: mm-hmm.
0: may dalawang empty bottles. Walang laman, dalawang bote ng alak.
7: Okay.
0: Hindi na natin, itatago na lang natin sa pangalang Tanduay. Kasi yun ang nangalik, Tanduay.
7: Sasabi ko, sana may kabayo ba dyan sa pangalan?
0: So, okay. Yun yung nahuli. Okay. Kumbaga yun yung, at kinuha nila yung dalawang bote
7: okay.
0: bilang ebidensya.
7: Okay. Teka lang, so, kanya ba talaga yun?
0: Yun nga. Yeah, magandang tanong. Para ka ng ano, defense kayo, counsel, partner.
7: Eh.
0: Okay, magandang detalye yan, partner. Mamaya, tatanungin natin yan ulit. Or mm-hmm. pag-uusapan natin, paano ito dinesisyonan. Oh. Yung sa trial court, partner, convicted sila pareho. Si Umandam at Tapere. For liquor ban, yung pinagbabawal kasi prohibited act po yan. Krimen po yan under Omnibus Election Code okay. and yung mga COMELEC resolution nung panahon na yan.
7: Okay.
0: At pareho silang nasentensyahan. Hindi ko nahuli yung parusa pero dahil malalaman natin mamaya. Okay. Umakyat sila. Nag-appeal sila sa Court of Appeals.
7: Sabi lang hindi sila lasing part na.
0: Exacto. Yung sa Court of Appeals, sabi ng Court of Appeals, affirmed with modification.
7: Huh.
0: Pinawalang sala si Tapere.
7: Okay.
0: Pero si kumbaga si Umandam convicted pa rin.
7: Okay.
0: Okay, so siyempre
7: inakyat niya pa.
0: Umakyat tayo sa Korte Suprema okay. at ito ang sinabi ng Korte Suprema. Unang-una, doon pa lang sa pre-trial, di ba? Parang narinig niyo doon sa pre-trial ng impeachment. Parang ganun din po. Sa pre-trial, meron silang admission. Ibig sabihin, parehong partido, parehong prosecution and defense ay nagkakasundo na hindi na ito kailangan patunayan. Admitted na natin itong facts na to. Una, yes. na yung korte at Iligan yan, RTC, Iligan City, may jurisdiction. Kasi ibig sabihin, nangyari yung krimen or alleged crime doon sa lugar na nasasakop ng korte. Pangalawang admission nila, pareho, yung mga akusado, si Umandam at si Tapere, ay sila yon, hindi na kine-question yung identity nila.
7: Alright,
0: admitted
7: okay.
0: na silang yung accused na kinakasuhan. Number three, ito mahalagang admission, partner. Sabi nila, yung mga pulis na nakahuli, yung mga barangay tanod, admitted, hindi sila nahuli in the act of drinking. Hindi sila
7: in
0: nakita,
7: flagrante.
0: Hindi sila nahuli in flagrante.
7: Delikto.
0: Pero, kumbaga, ang pinagbatayan ng both ng trial court and ng Court of Appeals, circumstantial
7: evidence.
0: So, kasi
7: okay.
0: meron namang batayan yon. Ang sinasabi, pag circumstantial, number one, hindi yan iisa. Maraming circumstantial evidence.
7: Okay, slurry, groggy siya pare,
0: okay.
7: tapos may dalawang bote.
0: Yes,
7: okay, guess.
0: Galing mo, partner, Attorney Liza.
7: Expert tayo sa
0: okay. At, ibig sabihin, can be corroborated in its material points. Okay. Kagaya nun, merong
7: may dalawang bote dito.
0: Oo, eksakto.
7: Alright.
0: Tapos, kumbaga, hindi sinabi nila doon na mayroong presumption of regularity rin kasi mga pulis itong nag-aresto. So parang sinasabi nila wala namang nakikitang mali doon okay. sa ginawa ng pulis. So they will enjoy the presumption of regularity. Pero ito, siyempre, nung inakyat na sa Korte Suprema yung akusado, na, at by that time, si ano na lang, si Umandam, sabi niya, merong kini-question niya yung, kasi convicted siya beyond reasonable doubt. So, ito yung kanyang mga punto na kinatigan ng Korte Suprema. Unang-una, partner, yung panahon na yan, partner, sabi ng Korte Suprema, 2019. Okay. Naipasa na o batas na yung ating RA 10586, yung Anti-Drunk and Drug Driving Act. At doon, partner, bagamat hindi yon patungkol sa eleksyon o yung pagiging lasing sa eleksyon, sinasabi ng Korte Suprema, ito yung batas ng establish na ng tinatawag nating objective at standardized test for determining intoxication.
7: Pero hindi siya nagmamaneho eh. Bakit nasa ADA tayo? Nasa
0: ADA. Pero ito tayo. Yung sinasabi ng korte, yung pamantayan. Kasi okay. Ang sinasabi ng korte, yung testimony o yung testimonial evidence ng mga pulis
7: ay
0: kumbaga hindi naman sinasabing mali o hindi reliable.
7: Hindi lang sapat.
0: Oo, ang sinasabi, laging mayroong, whether intentional or intentional, may inherent limitation ang testimonial evidence. Kung sinasabi ng korte, nung panahon na yan,
7: nag-breathalyzer ba kayo?
0: Ayun, ito yung tinatanong. So, ayon doon sa Anti-Drunk and Drug Driving Act, nag-conduct ba yun yung tinatawag na field sobriety test? Ito, partner, yung
7: papalakarin
0: ka na straight line or yung ibang physical activity na
7: jumping jacks
0: para, ilan to, yung ganun, diba? So, isa pa, yung nabanggit mo na, nag-administer ba kayo ng breath analyzer? E doon sa pinakitang transcript, wala silang breath analyzer.
7: But they don't have the budget for that. Hindi naman sila traffic enforcer partner.
0: Okay, pero ito pa, sabi, sila. Hindi rin kayo nag-chemical confirmatory test. Kasi,
7: blood test!
0: Oo, kasi makikita ang allegation ng mga polis na huli siya on that day itself. Doon din sila naglalasing, kaya nga magulo siya, hindi siya kaagad nakatakbo.
7: Tama.
0: Amoy chiko pa siya. Ibig sabihin, nandyan pa sa dugo mo yung alcohol.
7: Tama.
0: So, pero hindi ninyo ginawa kahit na meron ng, kumbaga, objective standards. Okay. Meron pang pangalawang punto, yung Korte Suprema. Sabi niya, noong 2019, meron ng mga smartphones na merong photo, may video.
7: Okay.
0: So, sabi nila, hindi naman lang dinocument. Hindi nyo kinuha ng video para dun sa kanyang slurred speech o yung kanyang pamumula halimbawa doon sa itsura niya. Kasi pag pinicturan mo,
7: makikita mo dapat yan.
0: Correct.
7: Sa mata, sa
0: diba?
7: Itsura.
0: So,
7: yes.
0: Sabi niya, hindi man lang kayo, hindi nyo kailangan ng breath analyzer to do that. Hindi man lang nila pinicturan or binidyoan.
7: Ah, yun lang.
0: Okay.
7: Mm-mm.
0: Meron pang pangatlong punto. Sinasabi nila, yung punto mo kanina, yung empty bottles, dalawang empty bottles of Tanduay Rum, nakita nyo in the vicinity of the alleged crime scene.
7: Oo.
0: Hindi nyo man lang nilift ang
7: fingerprints.
0: Yes. Para ma-directly link nyo doon sa tao o sa akusado. Kasi, kumbaga, again, itong mga yung lahat na nabanggit natin, forensic evidence ang tawag dyan.
7: Yep.
0: Ang sabi ng Korte Suprema, ito yung mainam na pag-counterbalance doon sa testimonial evidence na sinasabi nga ng Korte, whether intentional or unintentional, merong inherent limitation, nakalimutan or kumbaga sa sigasig ng iyong pag-aresto, kumbaga, kagaya nito, na-overlook yung pinaka simple. Kagaya nun, yung, di ba kaya nga nagpapiano ang isang akusado para ma-verify mo na siya yung tao na yun na merong ganitong biometric information.
7: Got you, partner.
0: So, kumbaga, hindi naman ngayon, yung pag-lift ng fingerprints, pag-compare ng fingerprints, madali yung gawin kahit wala ka ng mga sophisticated na mga gamit.
7: And even if partner, ito ah, kung kukunin na nila yun as evidence, kailangan naka-gloves ka kasi mapupunta rin yung fingerprint.
0: Correct, matatamper o kaya mabubura yung nandoon na. Pero kahit yun sinasabi, hindi man lang nila ginawa. So parang bagamat maraming ibang circumstantial, yung itsura, yung amoy, pero kasi ang sinasabi ng Korte Suprema, ang kailangan mo dito, prove beyond reasonable doubt.
7: It's not what you know.
0: Correct. It's what you can prove in court. Yan. So, kumbaga dito, nahulaan mo na ba ang final decision ng Korte Suprema?
7: Ayun na, dismiss siya na.
0: Na acquit si Omandam. So, dito natin makikita yung mga pagtitimbang na ebidensya na makatutulong sa atin, hindi lang kung meron kayo kakilalang nakasuhan ng ganito or sa kahit na ibang kaso, di ba? Hindi lang pwedeng mag-rely doon sa presumption of regularity in the performance of public functions.
7: Yes.
0: Hindi lang din pwedeng mag-rely purely on yung dami ng circumstantial evidence.
7: Mm-mm.
0: Kailangan meron pang dagdag na talagang makakapag-link ng mga ebidensya doon sa akusado.
7: It doesn't stop with the arrest, eh. Yun naman talaga yun.
0: Yes,
7: kasi
0: partner.
7: Mas mahabang laban sa korte. I think
0: correct.
7: Masyadong nakampanting tumayto dahil in flagrante delicto, it will stand on its own.
0: Oh,
7: but that's not how the law works, partner.
0: Correct.
7: Marami pong hinihingi ang bata sa atin. Kasi again, uulitin po natin sa law attorney, liberty po, kalayaan ng tao ang nakataya po dito.
0: Tama.
7: So all we know, baka pwedeng na, ang tawag doon yung na yung naubusan na ako, wala pa akong tulog kasi
0: kaya mo yan, partner.
7: Kakadoku. Eh, yung ano, yung the setup.
0: Ah, yan.
7: For all we know,
0: okay.
7: Diba? Hindi rin natin masabi. So, parang it's your word against him. Eh, kung may ebidensya ka, hindi mo na kailangan masyadong patunayan pa yan sa korte.
0: Correct.
7: Eh, gano'ng katagal tinagal yung desisyon ng SC, diba?
0: Ito, ito ay na-promulgate, partner.
7: Kawawa, nakakulong siya during that time.
0: July 7, 2026. Mainit-init pa. Last July lang.
7: Siya.
0: Pero nakasuhan siya nung 2019, partner.
7: Tagal, grabe. Tapos ngayon, acquitted siya. But again, lesson learned po tayo dito. Pag sinabing bawal uminam, bawal uminom.
0: Correct.
7: Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam na bawal uminom. Kasi meron pong batas dyan.
0: Ignorance of the law.
7: Excuses no one. Oo. Mm-hmm. Meron po tayong tanong dito.
0: Okay.
7: Pwede po ba pag may liquor ba? Isa pa to. Sabi ni sino nagtanong? Teka, bakred natin.
0: Tolentino.
7: Mm-hmm. Bawal po ba kahit sa loob ng bahay ka umiinom?
0: Ah, yan
7: maganda
0: tanong.
7: What if may extra ka na alak sa bahay at sa loob ka lang? Masama siguro loob ni Zach, gusto niyang uminom.
0: Or mag-celebrate. Okay. Ito po, Sir Zach Tolentino. Ito pong pinag-usapan natin ebidensya.
7: Mm-hmm.
0: Nasa loob ka ng bahay, nag-Facebook Live ka.
7: Ah.
0: Yung date ng Facebook Live mo?
7: Oo.
0: Day before or day ng election.
7: Mm-hmm.
0: Eh sinasabi nga, bawal.
7: Mm-hmm.
0: O kaya, partner, ang ebidensya laban sa'yo, bumili ka sa convenience store, sa Sarisa, wala naman yatang resibo sa Sarisa. Doon sa mga, yung mga tindahan na mayroong resibo, normally, kapag may liquor ban, nakasarado na yan, nakalock na yung estante ng alak, or may kurtina na dyan, nakatago na. Pero halimbawa, yung mismong pagbili, bawal kasi yun.
7: Mm-hmm.
0: Hindi lang yun. Dito kasi ang kinaso, pag-consume or pag-inom ng alcohol.
7: Iba so, pang batas yung...
0: So kung tutusin, kung mapatutunayan na kahit nasa loob kayo ng bahay, bawal nga po. Kasi ang iniiwasan po dito, alam naman natin.
7: You are not yung sound mind when
0: correct.
7: You vote. Or
0: kagaya niyan, bagamat generally peaceful yung last elections, di ba? Yung mga...
7: Which one?
0: Yung ating barm elections, generally. Kasi compared to previous elections in that area.
7: Sino kinu-quote natin dyan, partner? May mga nagkabomba, nagkabarilan. PNP? Ah, matik. Oo.
0: Pero, kumbaga...
7: Mm-mm.
0: Iniiwasan din kasi nga lalo na sa mga lugar na hotly contested or may init na yung mga tao, wala pang alak.
7: Pagka
0: nagkaroon ng alak, lumalakas loob
7: tama,
0: or nawawala ng control o kung ano pa man, nawawala sa sarili, sa tamang pag-iisip. Kumbaga, impaired ang decision making.
7: Yes, tama.
0: So, kumbaga, meron naman ito yung basis in science.
7: Tama,
0: diba?
7: Oo. Si Ligaya Chingtan, sabi, pag po ba uminom sa bahay pero lumabas ka, at nakita ka ng pulisan na mumula ka, huling ka ba? Hindi pa pwedeng red
0: based on this, partner, ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi porke mukha kang lasing. Kailangan, bakit ka, mukha ba akong lasing?
7: Hindi, you are not, partner.
0: Hindi ibig sabihin mukha kang lasing, amoy lasing. At parang pag nagsasalita ka, parang relax na relax, di ba?
7: Yung
0: mukha kang, you sound
7: na.
0: Lasing.
7: Oh.
0: Hindi sapat yon.
7: Okay, alright.
0: Ito, tinuro na ng Korte Suprema, may breath analyzer, may field sobriety test.
7: Mm-hmm.
0: Kasi objective standards between yung object evidence, yung nasa dugo mo,
7: mm-hmm.
0: at sa testimonya ng mga law enforcement or kahit na sinong saksi,
7: tama,
0: mas, kumbaga, kung magkasama yon, meron ng testimonial evidence, meron ka pang object evidence, mas matibay, proof beyond reasonable doubt. At ito, hindi naman sinasabi na 100% kumbaga, katotohanan. Hindi po ganun ang proof beyond reasonable doubt. Ito po, yung tawag dito ng batas, moral certainty. Ano po ibig sabihin ng moral certainty? Yung judge na humatol sa'yo na guilty at nagpataw sa'yo ng parusang pagkakulo, makakatulog ng mahimbing.
7: Ah,
0: ibig sabihin,
7: okay, okay.
0: Siya, may, kumbaga, may moral conviction siya, mm-mm, na yung kanyang ginawang okay, conviction ay naaayon sa batas, na ayon sa ebidensya.
7: Oo, kasi may sinusundan din naman sila eh.
0: Correct.
7: Ano yun? Hindi naman pwedeng basa-basa ka lang magde-decide na wala kang batayan dyan. And that's why we have an appellate court, which is
0: correct,
7: the Court of Appeals. At meron ka pang pangatlo pa eh, the highest court sa ating bansa to appeal your case. Kasi ganyan eh, ganyan, that is how, you know, the law is, yun yung system ng ating mm-hmm batas dito sa Pilipinas.
0: Pero meron pa isang detalye dito doon sa decision, sinasabi kasi, at ito applicable sa lahat ng criminal cases po. Ah.
7: Mm-hmm.
0: Halimbawa, yung mukha kang lasing, amoy lasing,
7: dami ko katrabahong ganyan sa loob.
0: Tunog lasing, halimbawa, pardon.
7: Oh.
0: Kumbaga, dapat unmistakable na talagang lasing ka. Yun ang sinasabing proof beyond reasonable doubt. Kasi kung halimbawa, maipaliliwanag mo yun,
7: mm-mm,
0: sa isang paraan ng innocence na hindi ka talaga uminom. Halimbawa, yung amoy lasing, minsan may mga gamot. Halimbawa, mga
7: yes,
0: cough syrup na pwede kang mangamoy at pwede kang mamula,
7: mm-mm,
0: at pwede mag-slur yung speech mo.
7: Mm-mm.
0: So, kung yun ang iyong kumbaga depensa, paano na yung your word against his. Pero kung kasama yon ng blood result examination mo,
7: mm-mm,
0: so walang duda kasi yung object evidence, hindi yung nagsisinungaling. Talagang may alcohol level na kumbaga lampas doon sa allowable
7: threshold
0: level na
7: oo,
0: hindi ka
7: tama,
0: intoxicated. So yun yung punto ng Korte Suprema dito.
7: Kawawa din, ito, bago tayo mag-commercial break, kawawa mm-hmm din ang law enforcement natin, to be honest. What if totoo talaga yun?
0: Oo.
7: Na uminom talaga sila.
0: Oo.
7: Pero because of wala silang budget, wala kang body cam, alam mo yun,
0: pero
7: wala
0: partner,
7: ka
0: sinasabi ng Korte Suprema, lahat meron ng smartphone. Hindi mo kailangan na merong, of course, sasabihin, dapat provided yan ng opisina para magawa mo yung trabaho. Pero kung tutuusin kasi, kung nagawa ka gaya nun, halimbawa yung blood exam sa mga government hospitals, pwede mo ipagawa yun.
7: Pero 2019 eh. Ngayon lang din talaga actually ang PNP natutong mag-video and ano talaga.
0: Ah, totoo rin.
7: Oo, mm-hmm, kasi that was 2019. Ngayon talaga, automatic ang mga police natin eh. Pag may nangyayari, example, magsaserve din sila ng warrant.
0: On, nakagad yung body cam. Mm-hmm.
7: Or kung walang body cam, tama ka partner sa cellphone. Pero 2019, tawid tayo doon. Mukhang ngayon, natuto na sila. Pero yan ang mga nangyayari.
0: Pero halimbawa, partner, doon sa presinto mismo, kung may CCTV, di ba yung itsura ng paglakad niya? Di ba?
7: So, pwede rin. Abogado nila, partner eh.
0: Pero again, everything is clear on hindsight. Hindi natin sinasabi na yung pangyayari, baka dati meron na silang ginawang ganun, hindi naman na-question. Nagkataon, ito yung akusado na umakyat sa Korte Suprema, malamang hindi ko sasabihin na kinig siya sa law attorney kasi 2019, wala pang law attorney. Pero malamang nakakuha siya ng tamang impormasyon tungkol sa kanyang mga karapatan.
7: Ayun po mga kapamilya, para po sa mga tamang impormasyon tungkol po sa inyong mga karapatan, hanggang alas 2 po tayo mag-uusap dito sa law attorney. Ha? At kung kayo po may mga katanungan sa aming pong programa, ang aming hotline 0919-278-3000. Magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Huwag po kayo bibitiw! Tiw, magbabalik po ang hello attorney!
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
0: Ang batayang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Kumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong cream po sa baha.
10: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
11: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
12: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
2: Pagaanin at pasayahin ang
13: buhay at kalusugan!
2: Kasama si Kuya R at Manshi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio!
14: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away! Yay!
16: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Yung DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
18: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa

0: Prado, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Ang una, Maritime Advocacy Group umapela na hindi dapat baliwalain ang umano'y dumadaming Chinese survey ship sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. Hatid sa atin yan ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Attorney. Iginit ng Maritime Advocacy Group na hindi dapat baliwalain ng Pilipinas ang presensya ng dalawang Chinese Military Hydrographic Survey Vessel sa maritime domain ng bansa ngayong Setyembre. Kabilang dito ang Haiyang 203 na umigit kumulang 1.15 nautical miles sa timog ng Galok Island sa Palawan, habang ang Haiyang 24 ay nasa 64.28 nautical miles west-northwest ng Panatag Shoal. Pareho umano itong survey ships ng People's Liberation Army Navy. Ayon kay Jose Antonio Goycha, Chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi ordinaryong research vessel ang dalawang barko, kundi mga military survey ship na may kakayahang mangalap ng detalyadong impormasyon tungkol sa maritime environment ng bansa. Maaaring lumanong makakalap ng mga barko ng detalyadong datos tungkol sa lalim, anyo at kondisyon ng seabed, kaya itinuturing ng grupo na usapin ng national security ang kanilang presensya. Iginit ng grupo na sa ilalim ng Republic Act No. 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act 124, kailangan ng pahintulot ng Pilipinas para sa hydrographic o oceanographic surveys na isinasagawa ng mga dayuhang barko habang dumadaan sa archipelagic sea lanes. Binigyan din nila na hindi dapat matakot ang Pilipinas sa presensya ng mga dayuhang military vessels sa maritime domain nito. Sa halip, dapat anilang bantayan at dokumento ang kanilang mga ginagawa at ipaglaban ang mga karapatan ng bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Susunod, Pangulo Marcos Jr. sangayon sa SC na dapat nang aksyonan ang mga panukalang batas kontra sa political dynasty as Supreme Court. Okay, Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
3: Liza, sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang aksyonan ng parehong kapulungan ng Kongreso ang pagpasa sa mga panukalang batas kontra sa political dynasty. Ito'y matapos ipag-utos ng Korte Suprema sa Senado at Kamara na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill na dekada nang isinusulong sa kabila ng malinaw na provision dito sa ng saligang batas. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi pa man nagdedesisyon noon ang kataas-taasang korte ay kasali na sa mga priority bills ng administrasyon ang pagpasa ng panukala. Binigyang diin ni Castro na mismong ang Pangulo ang nagpapamadali na sa pagpasa ng panukala dahil nais niya maisabatas ito sa ilalim ng kanyang termino. Gayunpaman, ipaubayaan ng Pangulo sa Kongreso ang timeline ng pagpasa basta't malinaw ang kanyang mensahe na dapat itong maisabatas sa lalong madaling panahon. Para kay Jose Castro, hindi naman din dapat sisihin ang mga mambabatas kung hindi pa agad aaksyonan ang mga panukala dahil sa dami rin ang kanilang ginagawang trabaho at tinututukang gawin. Nauna nang pumasa sa Kamara ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill, pero nakabimbil pa rin ang presyo nito sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Usapang liga.
6: Usapang batas.
5: Komplikado yan. Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
2: Usapang lasing, partner, today's video.
0: Correct. Pero hindi po ito usapang lasing. Usapan po tungkol sa mga lasing.
2: Oo nga eh. Alam mo, take away nga, ang ganda namin nagsabi dito kanina, pag bawal. Huwag na tayo
0: it's
2: magtanong.
0: It's Mimilotsky yan.
2: Diba, huwag na tayo magtanong kung bawal ba uminom sa loob ng bahay. Pag liquor ban, wala naman sinasabing bawal forever eh. Bawal lang before the election and during the election. Then,
0: correct.
2: After nun, walwal galor na kayo, hindi na kayo huliin ng mga police. It's just 2 days.
0: 365 partner. Days of the year po. Meron pang Pasko, may Christmas,
2: diba?
0: May New Year pa. May...
2: Diba? Hindi naman bawal eh. So parang dun na sa dalawang araw na pinapakisuy ng pamahalaan. Kasi we want na lahat tayo maayos ang kondisyon ng pag-iisip. Mm-hmm. Pagboboto tayo. Mahalaga yun eh.
0: At bawal din po uminom habang nasa opisina.
2: Oh,
0: kasi nasa opisina ngayon, si Miss Lynn Veloria.
2: Wait, teka,
0: Office
2: teka
0: of the City
2: lang. Sakyan natin yung tanong na yan. Bawal bang uminom kapag
0: oo,
2: work
0: service
2: hours?
0: Service rules. Oo. At doon mismo.
2: For government employees.
0: Yes.
2: Okay.
0: Doon mismo sa opisina. Hindi ko alam sa mga privado, pero hula ko, bawal din yun.
2: Hindi mo masyari.
0: Pero depende kasi sa kumpanya. Mm-hmm. Siguro kung ang kumpanya nyo, alak.
2: Diba?
0: Diba? Pero, paano ka makakapagtrabaho? Or baka yung iba, mas kaya nila, or mas masigasig sila magtrabaho habang lasing, parang malabo.
2: Hindi. Diba? Nakakaiba yung epekto ng alak sa

0: mga tao, partner. But anyway, sa ngayon po, si Norilyn ng Tagaytay, partner, may katanungan po sa atin. Regarding po sa isang insidente po, okay, si Norilyn ay nasa linya na po. Hello po, magandang hapon.
1: Hello po.
2: Go ahead po.
1: Attorney, magandang hapon po.
2: Opo, magandang hapon po. Go ahead po.
1: May tanong lang po ako, sir. Kapag po ba nabangga ang minor, may pananagutan po ba ang nakabangga po?
2: Opo. Ano po ba nangyari?
1: Bali ganito po, sir. Nung isang gabi po, nabangga po yung anak kong minor na nagdasakay po ng motor.
2: Ah, sandali lang. So, akala ko yung anak ninyong minor de edad ang nabangga. Hindi po pala.
1: Opo,
2: yung
1: sir.
2: Yung anak opo, ninyo na minor de edad nagda-drive ng motor.
1: Opo. Or... opo, attorney.
0: Okay, ma'am, wait lang po. Ilang taon na po yung anak po ninyo when you say minor?
1: 15 years old po.
2: Okay.
0: Ano po tayo pwede mag-student license, partner?
2: Oo nga, 16 ang alam ko eh.
0: Ah.
2: So, bawal din po yun. Pero go ahead po, yung anak ninyong minor de edad, nagmo-motor, tapos nabangga siya.
1: Apo, sir. Po, attorney.
2: Okay. Normally,
1: Bali po.
2: Go ahead po.
1: Bali po, attorney, nung isang gabi po yung nangyari, ganito po kasi yun. Pag, nung may sinabi po na nabangga po yung aking anak, ano po, ang sabi po nung nakabangga po ay, hello po?
0: Yes, ma'am.
2: Opo, go ahead po. Nakikinig po kami.
1: Okay po. Ang sabi po nung nakabanggaan po, ano po, ang sabi po, una pong tanong po kasi niya, attorney, ay may license ka ba? Di bilang magulang po, ako po yung sumagot na wala po.
2: No.
1: Tapos, ang sabi po ng kabilang panig, bago daw po yung kanyang motor. Tapos ngayon po, bali ang nangyari po ay, sa pagkakaalam ko po ay, siya po yung binangga ng aking anak. Ano po?
2: Ay, anak ninyo ang bumangga.
1: Ngayon po, dahil dumadami na po yung... Opo, ang pagkakabanggit po, kasi hindi ko pa po mismo nakakausap kasi po nang tuma... bali nang tinawag po ako na nabangga po yung aking anak. Pagkapunta ko po, nakita ko naman pong nakatayo pa po yung aking anak. Kaya po, ang ginawa ko po ay kinausap ko po yung kabilang panig po.
2: Okay, tama po.
1: Ngayon po, ang pagkakasabi po sa akin nung kabilang panig ay, yun nga po, tinanong nga po niya kung may license, sabi ko po, wala po. Ngayon po, ang sabi po niya sa akin ay, kabago-bago daw po nung kanyang motor ay, nabangga lang po lang, walang lisensya.
2: Okay.
1: Ngayon po, humingi po ako sa kanya ng pasensya dahil sa pagkakaalam ko po, na siya po ang binangga, ano po, or nabangga po. Ngayon po, bali, dahil dumadami na po yung tao, tumatakapit na din po noon, yung akin pong boss ay kinausap po yung may-ari na sa sinabi po na kung magkano na lang po yung magagastos dun po sa motor, tapos sa medical daw po niya, at sumakit daw po yung paa niya. Tapos ngayon po, ang nangyari po, di ganun po yung usap po. Kasi ang sabi po niya, siya po yung binangga. Tapos kinabukasan po, nag-chat po nung gabi doon sa boss po na magpapamedical daw po siya kinabukasan po.
0: Okay.
1: Ngayon po, kinabukasan po ng gabi, pinatawag niya po kami sa police station.
0: Okay
1: po. Para po pag-usapan yung nangyari. Ngayon po, napagkasunduan po na sabi po niya nagpagawa po siya ng kasulatan na babayaran po namin yung nagastos niya sa medical at saka po sa
2: kanyang motor.
1: Mga parts po na mga nagasgasan po niya.
2: Okay.
1: Dahil attorney, ako po ay sa totoo lang ay blank ko po nung kagabi. Hindi ko alam dahil first time po bilang magulang. Pumirma po ako, ano po, pumirma po ako ng kasunduan at nag-agree po ako dun sa ano po niya.
0: Yes.
1: Ngayon po, dahil naguguluhan lang po ako, attorney, kasi po Doon po sa part ng bangga, nakunan po ng CCTV.
0: Alright, okay.
1: Opo. Ngayon po, doon po sa CCTV, ay yung anak ko po pala ang nabangga.
0: Okay, but your child...
1: Kaya po, tinatanong ko po kung valid po ba yung naging usapan po namin na magbabayad ako ng medical niya, tapos yung kanya pong parts ng mga nagasgas na motor, akin pong babayaran, or yun po eh, nagugulan po ako, attorney, kung
2: ganito po.
1: Tama po ba yung nangyari.
0: Pero, tama, po parang ano po eh,
1: yung sa part po ng anak ko, tapos sa part po ng motor, parang nabaliwala po. Ganun.
2: Okay.
1: Nagugulan lang po ako.
2: Sige, Nanay Norilyn, para matulungan po kayo, himayin po natin yung inyong sinasangguni. Una-una po, yung pagpayag ninyo at presumably pinayagan nyo mag-drive yung anak ninyo, bawal po yan sa batas. Yan po ay nasa Presidential Decree 603, Article 59. Pinagbabawal po yung pag-allow sa mga anak natin. Isa po yan sa mga criminal neglect. Okay, so kung tutuusin kayo po ang may pananagutan talaga dyan, inalaw nyo po yung inyong minor de edad. Pero, ang sinasabi ninyo ngayon, pagkatapos nyong pumirma sa waiver and quit claim na babayaran ninyo yung gastos, nalaman ninyo, base sa CCTV, na ang may kasalanan pala ay yung kabilang partido. Tama po ba yun, pagkaintindi ko? Okay, kasi kung tutuusin, yung... ipinangako ninyo ay hindi kompleto ang impormasyon. Ibig sabihin yung inyong consent ay vitiated or apektado. O kumbaga, dahil kulang kayo sa impormasyon, napapayag kayo. So kung tutuusin, kung alam ninyo yung tamang impormasyon, ay hindi kayo papayag dapat na sagutin yung lahat ng gastos nila sa injury, yung pagpapagamot, pati yung damage sa kanilang bagong motor na sinasabi nila. Pero dito po, kailangan sabihin ninyo doon sa tao at kailangan nyo rin magsampa ng reklamo kasi ang gagamitin nyo na ngayong ebidensya, yung sinasabi ninyong CCTV na nakuha ninyo, CCTV footage. Pero kasi ang kaso po dito, tandaan po natin, ha, reckless imprudence resulting to either slight physical injuries or end yung tinatawag nating damage to property. Yung anak ninyo naman, walang injury, hindi po ba?
1: Apo.
2: Tama po, wala siya namang injury?
1: Wala naman okay. Po, attorney.
2: So, damage sa inyong property sa inyong motor. Of course, kumbaga kahit na meron silang pananagutan kung talagang negligent ang driving nung nakabangga sa inyong anak, dahil meron din kayong negligence sa pag-allow sa inyong anak na mag-drive, meron kayong tinatawag na contributory negligence. So yung danyos na pwede ninyong maklaim ay bawas din dahil meron din kayong kumbaga nag-contribute kayo doon sa kumbaga kasi wala naman ako naririnig na sinadyang banggain yung anak ninyo or vice versa, hindi naman sinadya ng anak ninyo na banggain yung isa na aksidente, pareho silang or kayo po, kinulang din kayo ng pag-iingat, negligent po kayo bilang magulang. So dito po, kailangan nyo maiparating sa kanila yung inyong reklamo. At yan, kumbaga pwede kayo magpa-blotter, pero ilang araw na po bang nakakalipas?
1: Bali, attorney po, nung isang gabi po yan nangyari. Actually po, attorney, nung ano po, di po ba gabi po yun, attorney, nangyari nung isang gabi lang po. Ngayon po ay, nung gabi din po ay...
2: So mga dalawang araw po? Dalawang araw?
1: Nung isang gabi po.
2: Anong pong
1: date? Pero po kagabi, attorney.
2: So Martes gabi ng po. Gabi. So dalawang araw pa lang po. Dahil Webes pa lang po tayo. Tama po ba? O Lunes?
1: Opo.
2: Okay.
1: Isang gabi pa lang po,
2: okay.
1: Attorney.
2: Isang gabi. So ganun pa man kasi po ang blotter natin dapat agad-agad eh. Pero dahil ngayon nyo lang nakuha yung CCTV, pwede subukan nyo po magpa-blotter. Pero hindi naman po kailangan, hindi naman po indispensable. Kahit hindi kayo nakapagpa-blotter, pwede pa rin kayong magsampa ng reklamo base sa testimonya ng inyong anak. Dahil siya yung nandoon, assisted by the mother, kayo po yun. So pwede kayo mag-execute ng sinumpaang salaysay o sinumpaang reklamo, complaint affidavit, Nanay Norilyn. Pero ang mungkahi ko po, huwag niyong pangasan na gumawa niyan mag-isa. Kumuha po tayo ng serbisyo ng abogado at kung wala po kayong kakayahan, pwede kayong mag-submit ng kumuha po muna kayo sa barangay ng affidavit of indigency at dumulog po kayo sa public attorney's office or sa pinakamalapit po na Integrated Bar of the Philippines chapter kung saan po kayo nakatira. Nanay Norilyn?
1: Apo, actually po attorney, ang ano ko lang naman po ay hindi naman na po ako para maghabol pa. Ang akin lang po ay second opinion kung tama ba na mag-guide na lang po ako for sa ganyos po sa kanila na ganun po.
2: Kasi po, depende po yan. Kasi kung tutuusin, kung hindi nyo susundin yung napagkasundoan po ninyo, pwede silang magsampa rin ng kaso sa inyo para makolekta yung danyos nila. Pero na, lahat naman po yan nadadaan. Tama po kayo, pwede kayong mag-usap. Diba? Kung kahit na meron
1: kasi silang... Kasi na nag-usap po kami...
2: Apo?
1: Kasi na nag-usap po kami attorney kagabi, blanco pa po ako kaya umuo
2: Opo.
1: Na lang ako ng umuo. Kung
2: Opo. At saka hindi nyo pa alam yung CCTV. Kulang yung information ninyo.
1: Actually po, alam... Ang nangyari po, attorney, alam ko na po yung...
2: Ah, okay. So talagang na ano
1: CCTV.
2: Lang kayo.
1: CCTV. Kaya lang po...
2: Shock or ano?
1: Pinanood Opo? Po nung...
0: Hindi niya napanood, partner.
1: Pinanood po nung boss po doon.
2: Ah, hindi kayo talaga mismo.
1: Panig. Mm-hmm. Pero hindi naman po siya... Wala po siyang ano to... Ingay. Or ano po... Okay, ganun po.
2: Opo, ganito na lang po, Nanay Norilyn. Tama po kayo, makipag-usap po kayo muli. At kung pwede, ipakita nyo yung CCTV footage na kung saan sinasabi ninyo, malinaw na may kasalanan o kapabayaan itong kabilang partido. At doon, pwede kayong humingi na, kumbaga, sabihin nyo, willing kayo magbigay ng amount.
1: Ano po yun, attorney, kung halimbawa po, nakita na naman po niya kagabi?
2: Okay lang po yun, Nanay Norilyn. Kasi, kumbaga, pwede nyo sabihin na yung ngayon lang kayo natauhan, ngayon lang kayo nahimasmasan, at na-realize ninyo, natauhan kayo na mayroon pala kayong pananagutan din dito, mayroon kayong negligence. Baka pwede bawasan po yung inyong ibabayad sa kanilang danyos. Pero yun nga, talaga maayos na pag-uusap, hindi po pwedeng pilitin, hindi nyo pwedeng igiit yun. Dahil sa ngayon po, dahil wala pang kaso sa korte, hindi pa natin pwedeng, kumbaga, pagmatigasan yung mga ebidensya nating hawak. Nandun pa lang po kayo sa, kumbaga, mediation na para hindi na po ito umabot, humantong sa kaso. Nanay?
0: Okay.
1: Kaya nga po, attorney, ang ano ko lang po, hindi naman po ako nag-ano ng kaso or ano. Ang inaano ko lang po kasi dahil ano po, hello po?
2: Opo, nandito po kami, nakikinig po.
1: Dahil po, di po ba't sira yung motor po namin, kumbaga po iba sa ginabangga niya. Tapos yung dahil bago po yung kanyang motor, mga yung parts po kasi napalo po kasi siya ng... Kasi yung medical po niya is nasa 2.5 sa kwenta po.
2: Opo, Nanay Norilyn, tandaan po natin na wala po yan sa amount. Hindi po ito pamahala ng motor. Titignan po dito, yung pananagutan po nila o ninyo ay nakabatay sa kapabayaan or negligence.
0: Opo.
2: So doon po, kumbaga wag na nating isipin yung mas mahal yung motor nila, kaya kayo dapat magbayad. Hindi po ganun sa batas.
0: Mm-hmm.
2: Kung sino po ang may kapabayaan dito, in this case ng mga aksidente na ganito, sila po dapat ang managot. Pero dahil mukhang pareho po kayo may kapabayaan, yung amount po ng danyos pwedeng
0: pag-usapan
2: na mas maipababa po. Okay,
0: okay
2: po, Nanay?
1: Opo, yun nga po sana ang gusto kong i-ano.
2: Pwede po ninyong anihin yun. Pwede
1: ang
2: po
1: akin
2: ninyo.
1: Po ay gusto ko lang pong humingi sa inyo ng opinion na kung pwede ko pa po siyang makausap or ano, kahit po siguro yung sarili na lang po para makabawas. Kaya lang po Kinakabahan po talaga.
2: Ah, wag po kayong kabahan, nanay, kasi tandaan po natin. Kumbaga, kahit na may kapabayaan kayo,
1: eh, ayoko naman po talagang may kaso pa, magkasuhan, ganun.
0: Ma'am. Pasensya
1: ang
0: na po kayo.
1: Lang po kasi, eh, iniisip ko lang po kasi, attorney, yung kaya po kasi ay dahil bago po, puro gas-gas lang naman po kung tutuusin. Ano po?
0: Yes, ma'am.
1: Sa kanya. Pero kailangan po niyang papalitan lahat ng bawat gastos po.
0: We understand.
1: Ganun po. Gusto ko lang po sana kahit paano siguro makabawas. Kaya lang kinakabahan po kasi akong kausapin ulit.
0: Yes. Ma'am Norilyn, ayun po, pasensya na. Kailangan ko na po muna kayong i-cut kasi kami na po ang mapapagalitan. joke lang. Sa kayo po, ma'am, I hope nakakuha na po kayo ng magandang suggestion mula kay partner. If you have other questions, you can call us again tomorrow. Pero sa ngayon, mga kapamilya, medyo ano na po tayo sa oras. Magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, subukan po natin sagutin ang isa namang katanungan ni Miss Cynthia Elejedo. Okay. So huwag po kayong bibitin. Babalik po ang hello,
2: attorney.
3: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pumukalaga ng DCM para sa akin. Nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCM Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, Attorney. Sa DZMM.
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Babatiin lang po natin si Obet Palma ng Bahay Toro. Happy birthday po.
4: Happy birthday. At bawal ba? Okay.
3: Pinapabati rin. Hulaan mo ko sino.
4: Sino? Oh my God, Zosie Mogasmin. Yes. Mogasmin family naman. Wala
3: happy
4: Pampanga.
3: Birthday daw, Miss Grace Ariola. Mm-hmm. At happy 60th birthday kay Maria Teresa Abad. Yan.
4: Aba. Uy, happy birthday po sa pinakamamahal ko si Winalyn Saborido. Nag-birthday siya September 14.
3: Aba, happy birthday, Miss Winalyn.
4: Happy birthday
3: din sa nanay ni Louie Basco, Mami Rogelia Basco.
4: Uy, happy birthday. Sabi nga ni Louie, buti na lang doon, di siya mukhang lasing daw, pogi daw siya. Ah, ito talaga pa breath analyzer. Joke lang.
3: Sobriety test.
4: Pa-check lang guys. Double check lang.
3: Palakarin na si Louie Basco.
4: Nasobrahan sa kakamotor yan. Joke lang.
3: Si ano rin, si Zach Tolentino, nakikinig habang siya ay naghahatid daw sa ospital.
4: Si
3: kanyang,
4: Sarah C, nandito na. Si Ryota Takashi Kabanan, Jericho Ligaya, Ferrer.
3: Yung mga nauna, Ligaya Chingtan, Marvin Riabad, It's Me Wilotsky,
4: Estrella Garcia, nandito na. Sabi niya, kaya mo yan, Chang Liza. I know, right? Minsan nasusubok talagang pasensya natin dito. Sino ba nandito? Si
3: Ryota Takashi Kabalan, O'Hara, nandiyan na rin.
4: Oo, si Kelly Sheila Vera is here. Hello, hello.
3: Marvin Riabad, architect. Hello, hello.
4: Si Diana Quirante, watching from Winnipeg, Canada. Ronald Cayan, Teodor Villostas. Hello, hello po sa inyo. Mm-hmm. Happy watching, mga kapamilya.
3: Estrella Garcia.
4: Uy, si Sergeant Putik nandito, partner. I am back. Sabi na, uy, welcome back. Salamat po sa panonood. Sino pa, partner?
3: Jovit Calvario at Sergeant Putik, humahabol. Kenny G, humahabol din.
4: Uy, hello, hello guys. Ayun po, mga kapamilya. Wala na po tayo oras. Meron na lamang po tayong 50 seconds left dito sa programa. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin nakisama sa aming pong Thursday episode. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Huwag po tayong magmaneho ng walang lisensya at atid po namin dito ang batas sa madaling maintindihan.
3: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
4: Susunod! Action ngayon! Ay, mali. Si Doc Dennis Ngo at
3: Tita Winnie Cordero
4: sa DZFM.
3: Action ngayon! Tama rin naman.
4: Tulog na part.
3: Ingat.
4: Bye guys, ingat.
3: See you tomorrow.
0: Hello Attorney sa DZMM.

0: bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy po kaming maglilingkod, magbabalita, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras...
1: Wow! 2:00.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: DZMM Balita Ngayon.
4: Ilang kalsada sa Maynila ay isasara sa Lunes, September 21, kasunod ng ikinasang malawakang protesta ng iba't ibang grupo kasabay ng paggunita sa 54th na anibersaryo ng martial law. Sa anunsyo ng Manila Police District, isasara po simula 12:00 ng hating gabi sa Lunes ang kahabaan ng CM Recto Avenue mula N. Reyes hanggang Mendiola, kahabaan ng Legarda mula Figuera Street hanggang San Rafael Street, Magallanes Drive mula Jones hanggang MacArthur Bridge, gayon din ang Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula sa San Marcelino hanggang Romualdez Street. Pinapayuhan ang mga motoristang dumaan muna sa alternatibong ruta. Itinanggi ng Malacañang na dinidiktahan nito ang mga grupo magpoprotesta sa September 21. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
5: Liza Binueltahan ng Malacañang ang pahayag ng grupong bayan matapos punahin ang panawagan ng palaso para sa mapayapang protesta sa September 21. Itong umaga nang magprotesta sa Camp Crame ang grupo kung saan binatikos si Bayan Secretary General Mong Palatino ang Malacañang at sabihing wala itong karapatang diktahan ang mga grupo kung paano idadaos ang protesta. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang katotohanan ang akusasyon ng grupo na dinidiktahan ng Malacañang ang mga nagpoprotesta dahil nakasaad naman sa mga batas na dapat maratilihing mapayapa ang mga pagkilos. Kinestyon ni Castro ang motibo ng mga gagawing rally ng grupo na tila ipinahihiwatig ang pagkakaroon ng marahas na protesta sa kabila ng pagpayag at hindi pagpigil ng otoridad sa kanilang mga programa. Nauna nang tiniyak ng Malacañang na nakahanda ang hani ng pulisa para sa mga inaasahang mga protesta at programa kasabay ng anibersaryo ng pagdireklara ng martial law sa September 21.
6: So ang tanong, kung ayaw nyo ng peaceful, anong gusto nyong klaseng protesta? Marahas? May pananakit? May batuhan? May pang-aabuso sa ating mga kapulisan? Tama ba yan? Dapat ba itong itolerate ng mga kababayan natin? Ano bang pinaglalaban nila dito? Para sa taong bayan o para sa karahasan?
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yusores. Sa entertainment, ipinagdiwang ng mag-asawang Sara Jeronimo at Mateo Gudicel ang kanilang 13th anniversary bilang couple. Sa post, ibinahagi ng mag-asawang kanilang intimate dinner date sa isang restaurant. Napasugod naman ng netizens sa nasabing online post at napa-zoom in dahil usap-usapang soon-to-be parents na ang couple. Sa ngayon, wala pang anunsyo o kumpirmasyon ng mag-asawa kaugnay dito. 2013, nagsimulang maging magkarelasyon ang dalawa.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
4: At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakreport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok rin sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Liza Aquino.

plano. Sa bawat tinaig, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon na aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon ngayon! Aksyon ngayon!

0: Batangas at Mindanao. Narito na po ang programang handang umagapay, umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
1: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid na isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang
0: Action ngayon! Kamusta, Doc?
1: Very good!
0: Very nice. Ano nga bang meron tayong reklamo sa lubak?
1: Yes.
0: Naku, ang daming ang lubak ngayon talaga.
1: Eh, di ba? After naman na baha at nalusaw ng mga espalto.
0: Kaya lang talaga. Nagtataka lang ako.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pagka na may mga lugar, may mga partes, lalo na dyan sa Commonwealth, ano? Pagka natungkab yung espalto, matibay yung
1: cemento
0: sa ilalim.
1: Yes. Yung espalto kasi nilalagay para sa magandang traction at magandang kapit ng gulong.
0: Kahit na meron ng
1: may cemento. Kaya
0: nga
1: may base tayong cemento. Yun ang tamang construction kung hindi ako nagkakamali. At ito po ay nag-expand pag mainit. Kaya minsan musto lang meron alkitran or parang mantika pag mainit. Di ba? Kaya mas maganda ang kapit. Dahil ang cemento, parang swela sa sapatos natin, na nauubos, napupudpod, nagiging madulas minsan.
0: Ay, ganun. Kaya lang, kailangan pagka yung espalto na yan na natungkab na ganun, kailangan punuan agad. Pero ang problema, paano mo kukumpunihin? Umuulan?
1: Yun. At ang gusto kong tanungin is, bakit may ibang lugar na natutungkab, sabi mo, yung asfalto, but yung ibang kalye na asfalto,
0: asfaltado
1: ay hindi.
0: Hindi,
1: nasisira.
0: Diba? Bakit may ganun?
1: May quality control ba tayo? Meron ba tayong kapal na dapat na maitupad sa paglagay? No?
0: O yung, di ba, binubuhusan siya na alkitran?
1: Yes, para mag-expand nga. Pero ginagawa nga. Pero minsan, di ba, Tito Winnie?
0: Baka malabnaw.
1: Ganun ba? Kulang, no? Sobra sa pagluto?
0: Ganun.
1: Hindi, dahil yung kalye, pag nakikita natin minsan sa side view, ang kapal ng ibang asfalto.
0: Pero yung iba manipis.
1: Manipis. So, parang may layer lang, di ba? Parang takong lang.
0: Mamaya makakausap po natin. Ito kasing lubak na ito ay nasa parteng Marikina. Sa Marcos Highway, sa District Marcos Highway. Mamaya po makakausap natin ang kanilang city engineer para matugunan ang problemang ito. Samantala, meron tayo...
1: Alerto ka, pamilya!
0: Oo, district-wide job fair ng Quezon City.
1: Gaganapin bukas.
0: Ay, mamaya po yan na mag-iimbita po set. Malaman po natin kung ano mga available na mga trabaho at paano po kayo makakapunta. At syempre po at magbubukas pa rin po ang ating klinika sa Istrenta. For today,
1: tatalakayin natin ang usapang joint temporomandibular disorder. Ng joint ito, yung TMJ.
0: Oh, TMJ.
1: Yung joint
0: sa panga.
1: Panga. So, TMJ ang parteng involved.
0: Uh-oh.
1: Pero pag sakit ang pinag-uusapan, TMD. Disorder or disease.
0: Disease pala ito?
1: Dahil pag sinabi natin TMJ, yan ang normal na part. Temporomandibular joint.
0: Ang tawag ba dun sa Pilipino?
1: TMJ.
0: Panga?
1: Panga is ito lang. Itong baba natin. Itong
0: yung
1: lower jaw.
0: Yung joint.
1: Well, ako, minsan sinasabi ko sa pasyente, panga pa rin, pero involved itong bungo natin.
0: Ay, buong bungo.
1: Kaya nga may
0: kasi nakakabat.
1: Yes. Nandun siya. May isang maliit na cavity. Parang dyan nakahook ang joint.
0: Baka may mga problema po kayo sa mga panga ninyo. Text na po. Isipin niyo po yan. I-text sa amin. Sasagutin mamaya ng ating Doc Dennis. Samantala, ito na po ang ating...
2: Litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
4: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Isang pasahero nga po ang lumapit sa ating programa para ireklamo ang lubak sa kalsada sa Marcos Highway. Sabi nung pasahero, na aksidente sila ng sinasakyan niyang motorsiklo, motorcycle taxi. Nung dumaan sila sa parte ng Marcos Highway, nagtamo po siya ng sugat at pilay sa braso. Nabasag naman ang side mirror at cellphone at salamin sa mata ng kanyang rider.
1: Para naman po tugunan ang ating reklamong ito, nasa kabilang linya po natin si Kennedy Sueno, ang city engineer ng Marikina.
0: Hello, Engineer Sueno.
3: Good afternoon po. Good afternoon po.
0: Yes, yes po. Tita Winnie Cordero po at Doc Dennis kasama ninyo sa DZMM Action ngayon, Engineer.
3: Apo, apo.
0: Okay, gaano po ba ang problema natin sa lubak dyan sa may bandang Marcos Highway?
3: Ma'am, ano ho ito? Ito yung, siyempre, ito yung bunga nung madalas na pag-ulan noon.
0: Opo.
3: So, nagkaroon ng butas yung asfalto. Pero naagapan naman ho, nagawa ho ng DPWH yung portion, then nandito kami ngayon.
0: Mm.
3: At yung may mga natira ho, hindi naman ho gaanong kalakihan ho itong mga butas na ito.
1: Pero itong kalyang ito, Engineer, ito ay LGU o National Government po?
3: National Road ho ito. National Road. Ito yung Marcos Highway.
0: Oh.
1: Bakit may ibang parte natutunggab itong mga asfalto, ba't yung iba perong okay lang? Meron ba tayong kapal na dapat na expected sa paglagay natin ng asphalt sa isang cemented road?
3: Ang asfalto kasi talaga ang kalaban niya tubig eh.
1: Mm.
3: Pagka nababado yung portion ng asfalto sa tubig, talagang may portion na matutuklap.
1: Oh, so wala tayong magagawa, hindi maiwasan to, Engineer?
3: Hindi yung maiwasan na talagang may matutuklap dahil nga sa, siyempre, sunod-sunod ang ulan natin, ilang linggo tayong inulan.
1: Okay.
3: Kaya nga ho, ang bilin nga ho ng aming mahal na mayor, laging agapan. Maliit pa lang, agapan na.
1: Pero paano maagapan natin? Umuulan pa rin. Pwede ba natin
3: ganito,
1: lagyan ng
3: kapalan niyo? Pag ganitong panahon naman ho, na medyo mainit at hindi kalakasan ng ulan, okay lang ho. Magagawa naman ho ng paraan, matatapalan ho.
0: So, hanggang gano'n na lang ba, Engineer? Tapal-tapal?
3: Oo, dahil hindi naman ho kalakihan ho itong mga butas na ito eh.
0: Mm.
3: Hindi naman ho talagang buong lado ang nasira ho eh.
1: Kaya nangyari ho na sumimplang ang motor eh.
0: Kasi Engineer, naisip ko lang na sa katulad nga po ng nabanggit ninyo, no, habang naulan, eh hindi po pwedeng kumpunihin. Gawa ng mabasa nga po, di ba? So, habang napupunuan ng tubig ang mga parte na natutungkab, hindi po ba gumagapang yung tubig papaloob at may tendency na lumaki yung lugar na maging marupok?
3: Hindi naman ho, kaya nga ho, pagkahabang maliit pa lang ho siya, dapat maagapan. Gaya ho nung panahon itong mga nakarang araw, hindi naman ho tayo inandang ng ulan. So, pagkakataon na ho yun, para tayo mag-repair ng ating mga kalsada na nasira.
1: Pero hindi po apektado yung ilalim po, Engineer? Halimbawa ay...
3: Hindi naman ho, kasi tinitingnan naman ho natin yung bago tapalan. Nagkakaroon ho tayo ng... squaring, kung tawagin, no? Squaring, ibig sabihin, tutungkabin natin yung portion na kung saan may damage.
1: So parang pag-aayos ng ngipin.
0: Papastahan.
1: Papastahan, bago pastahan, aalisin pa yung border para maganda ang kapit.
3: Ganun.
1: Okay.
0: Bakit ho kaya na aksidente itong motor na ito? Kulang ho kaya ng street lights?
1: O warning device?
3: Hindi, merong kasi ito, ang area ho kasi halos gitna ito ng kalsada. Sorry, may mga ilaw naman ho dito, baka hindi niya lang ho talaga napansin dahil baka madilim, may siya dumaan, may tubig. So hindi niya napansin yung area na yan.
0: Okay. Meron pa ho ba tayo mga kukumpunihin sa highway na iyan? Kasi major road ito, Engineer, di ba?
3: Oo, meron. Nandito kami ngayon sa area. Merong ilang mga butas pa rin na ginagawa ho namin ngayon. Nagko-compute ho kami ngayon.
0: Very good. Engineer, sorry matanong ko lang po. Technical question lang po tungkol sa pagkukumpuni. Kasi minsan, umuulan, naglalagay pa rin po ng asfalto. Hindi na po ito sa Marikina, ha? I am asking you as an engineer, per se. Parang sa pagpapaliwanag po nyo, hindi ho talaga effective yun, eh, no?
3: Mayroon naman ho, yan naman ho, pinatutuyo nila bago bago tapalan, may mga chemicals naman, gaya ng bitumulsyon, nilalagyan naman nila ng bitumulsyon, yung pandikit.
0: Mm. Kahit umuulan, okay lang po na mag-aspalto?
3: Hindi naman no, yung hindi naman no, malakas na ulan. Yung medyo, ano lang ko, parang ambon-ambon, okay lang ho yun. Kasi yeah, may mga bitumulsyon naman no, tayo nilalagay, ina-apply.
0: Basta hindi malakas.
1: Itong part
3: saka tinatanggal naman yung tubig sa lugar kung saan ka magtatapal ng asfalto.
1: Okay. Engineer, itong parte ng Marcos Highway, meron ba tayong load limit para sa mga truck?
3: May alam ko, DPWH ang nakakalam mo nun.
0: Hindi na nila
3: sa ako nag-iimposo kasi ng mga load limit eh.
1: Kasi malaking efekto din, di ba, pag sumobra sa load limit para sa ating asfalto at sa kalye natin.
3: Siyempre, pag hindi naman nung nakadesign kasi yung asfalto doon sa upod ng bigat,
1: magiging pressure eh.
3: Masisira din.
0: Totoo naman. So, makakaasa po kami na maaayos na po yung mga lubak-lubak sa tawag dito dyan sa Marcos Highway.
3: Oo, at ito naman, kinoordinate na ako namin sa DPWS at inan naman na aming mahal na mayor. Okay. Ay, yung dito kami ngayon eh, nag-ano kami doon sa mga ilang lubak-lubak ko.
0: Sige, engineer, maraming salamat po sa inyong pagtugon, ha? Thank you po.
1: Thank you very much.
3: Po, salamat po, salamat po.
0: Si Engineer Kennedy Sueno po yan, ang city engineer ng Marikina. Kasi, itong mga dinadaan ng kong kalsada, madalas yan, ha?
1: Nakikita ko, alam ko yung ibig mong sabihin, may malaking truck sa tabi, maski umuulan.
0: Diba? Hindi
1: tapos
0: na
1: may mga blinker na yellow, orange. Correct.
0: Umuulan na nga, paano kakapit ngayon?
1: Yun nga.
0: Diba? Siguro kailangan din na kailangan din natin magbantay, magmatsyag, at magpaabot ng ating concern sa mga kinauukulan para maging mas maayos.
1: Tama.
0: Ang trabaho.
1: Hindi naman Marikina lang eh. All over?
0: All over.
1: Walang
0: yes.
1: Pinipili. Walang pinipili.
0: At pera po natin ang ginagasta para sa pagkukumpuning yan. Ano? Galing po sa dugo at pawis ng ating pagtatrabaho. Ngayon, kung wala ka naman trabaho, eto, meron nga po magaganap na district-wide job fair dito sa Quezon City. Kasama po natin ang Labor and Employment Officer 3 ng Quezon City PESO, si
1: Ruben
0: Mejia. Hello, Sir Ruben!
5: Hello po, maganda pong hapon, Tito Rini.
0: Hello.
5: And Doc Dennis.
1: Yes, good afternoon.
0: Sige, Doc.
1: Saan natin gagawin itong job fair natin ito, sir?
5: Bali, Doc, ang job fair po ay magaganap po sa sa SM Hypermarket po, sa may barangay Talipapa, Quezon City.
1: Okay. From what?
0: Talipapa.
1: Kailan
0: Novaliches
1: to?
0: Novaliches yun, Novaliches. Sir, ano?
5: Bali, Doc, bukas na po ito. Magaganap bukas na po. At 9 a.m. po, start po ng ating job fair.
1: Anong mga trabaho meron na inaasahan natin na meron open po?
5: Kasama po rito, Doc, yung ating mga customer service representative. Meron din po tayong mga accountants, booker, mga sa logistic po, nandito rin po yung mga driver natin, mga delivery riders.
1: Oh.
5: At ano po, mga office staff po.
1: Opo. Sa mga interesado, anong kailangan?
5: Mga cashier po, yung mga cashier. Buggers po.
1: Okay, anong dapat dalhin sa isang potential job seeker po?
5: Dadalhin po na ating mga job seekers, kailangan po yung updated po nilang resume.
1: Okay.
5: Kailangan din po siguro magdala na rin po ng ballpen or kung meron din po silang mga valid ID.
1: Picture.
0: Sir Ruben, wait lang. Hello, Sir Ruben. Ayun, kasi hindi tayo magkaintindihan. Meron ka bang monitor dyan? Pakipatay niyo po muna.
1: Nag-feedback po eh.
0: Nagsasapaw-sapaw ang ating talakayan. Ayan, hello? Ayan, okay.
5: Okay na po.
0: Sige po, sige. You were saying, ano po yung mga kailangan dalhin? Ulit, pakiulit lang.
1: Resume?
5: Really updated resume po ng mga job seekers po natin. And then, ballpen po. Sigurado po kailangan po nila sakali pong may mga pipilapan sa ating mga form.
1: Okay.
5: And then po, valid ID and pictures din po
1: picture,
5: nila.
1: Picture, no? May size ba ang picture na kailangan? May size
5: pardon
1: na?
5: Ba?
0: May size?
1: 2x2, sabi dito.
5: Pwede po 2x2. Ano natin, standard po natin 2x2.
0: 2x2, pwede rin 1x1, depende sa pangailangan.
1: Oo.
5: Yes po.
0: Ayan, okay. Ulitin natin po ulit ang mga available na trabaho. Local lang po ba, walang international?
5: So, sa bukas po na event po natin, local... local ano lang po ang po-provide po natin.
1: Local.
5: Pero meron po kami ano naka-schedule po for overseas. Hmm. Pwede po silang mag-follow sa ating Facebook page para makita po nila yung schedule po na may na parating.
0: Ah, hindi ho dito, opa. Hindi ho dito sa September 18. Bukas.
5: Hindi po dyan, Tita Winnie, sa bukas po pang local lang po tayo bukas.
0: Opo. Tapos meron daw po kayong symposium, career tips and coaching.
5: Yes po. Bali, ngayon po, tinatay up po natin sa service po natin yan, yung mga career guidance po, every event po natin job fair. Meron din po tayong mga pre-matching po na ginagawa para po mas madali po natin silang may match po sa mga demand po natin mga employers.
0: Anong tawag po doon? Something matching?
5: Pre-matching po and career guidance para sa ating mga
0: pre-matching.
1: Pre-matching, no? Sir, no?
5: O, pre-matching skills po nila.
1: Ina lang ina-expect natin applicants.
5: Sa mga ganito pong event, usually po mga 300 po ang na-experience po namin dinarating.
1: Ma-accommodate yan sa loob ng isang araw, sir?
5: Yes po.
1: Kaya naman.
0: Parating niyo po ba itong, regular niyo po ba itong ginagawa sa Quezon City, Sir Ruben?
5: Yes po. Sa po sa ating mga programa, service po yung pag-ano po, employment facilitation po.
0: Oh, mga yes, pang itong bukas, pang ilan niyo na ito for this year?
5: This year po, estimated ko po mga nasa mga 30 plus na po yan.
0: Talaga?
5: Pa po yung mga, ano, sa mga, ano pa lang po, titawin ito sa mga district sa mga mall, meron po din po kasi mga mall na kinukunta po na job fair, meron po tayo sa mga community level sa barangay hall po, tinatawag po nating mga karaban. And then sa mga district offices po ng ating ano, ng Quezon City po.
0: Nag-gauge nyo ba kung ilan ang successful hiring?
5: Usually po, every event, nasa may 10% sa bilang po ng ating mga job seekers. May iba po nasa 20%. Ganun po yung namamonitor namin mga na-hired on the spot.
1: So, 300 applicants, 10% natin, mga 30 or up to 60 kung 20%.
0: Bale, ano,
1: on the spot.
5: Tito, meron po tayong sinasabing status na for further interview or na-hired. May mga ganun pa pong status.
1: Yung mga tenders.
5: So, pinapalo po natin yung mga employers po natin para makita po natin na kung ano po status nila, kung talaga pong na-hired.
0: So, yun nga. So, overall, kasi yung binanggit nyo po, on-the-spot hiring lang. So, overall, yes, ang success rates ng hiring natin for itong mga job fair ninyo, pumapatak ng mga ilang porsyento talaga.
5: Mga ganun lang po, Tita Willie, nasa 10 to 20%.
1: Pero nasasabihan po sila, sir, kung halimbawa, no, hindi na-hire. Meron pa tayong siguro or sabihin natin, may nag-guide ba sa kanila bakit hindi na-hire?
5: Isa po sa aming ginagawa, once na hindi po sila na-hire, inaalam po namin kung ano po yung naging problem, kung karoon po ba, kailangan po ba ng i-upgrade pa po yung skills or skills po sila.
1: Okay.
5: May po nga programa po kami pinapasok po ating mga job seekers para po lalo pa silang maging employable.
0: Okay, so sa inyong mga inyong pagsusurvey, ano ang lumalabas na dahilan? Kasi pasensya na sa Ruben, 10 to 20% is very, very low.
1: A bit low, yes, diba, sir?
5: Ang usually po nagiging issue po, yung mismatch po talaga na
0: mismatch.
1: Because of unskilled, sir?
5: Mismatch po yung skills.
1: Kulang sa skill.
5: Opo.
1: Kulang sa skill.
0: Is that it? Kasi yung mismatch can be because of anything.
1: Underqualified, overqualified, sir.
0: Ano po yung ano?
5: Sa ano po sa qualification po nila, meron pong lumalabas din po na underqualified po. Lalo na po sa mga natin. mga fresh graduate, yung iba kailangan din po kasi na experience yung hinahanap ng mga employers natin.
0: Ay,
5: naman.
0: Nasaan po ba kayo, Sir Ruben? Bakit merong ano?
1: May ambulansya, may sirena.
5: Sorry, pati nyo yung pati po kami. Yung mga ambulansya dumadaan.
0: Ah, okay. Sige po.
5: Malapit po kasi kami sa heart center po dito.
1: Ah, okay. Okay. Sige.
0: Naku, nakakatakot. May pinapasok na pasyente ngayon. Okay. So, mismatch talaga. So, kakulangan sa eksperyensya dahil ang ibang mga employers ang hinahanap ay yung may experience
1: yes.
0: na. Or kakulangan din naman sa kanilang kakayanan, ano?
5: Yes,
0: Ah, so sa mga ganun, ano yung mga, di ba sabi nyo kanina, meron kayong support program? Anong support
5: yes,
0: program po ito?
5: Namin, ano po, yung mga trainings po.
0: Ah, nagtitrain.
1: So, pwede sila mag-apply or magpa-train, sir? Kung meron ba kayong tayo
5: mga... Meron po kami sa office po namin, meron po kami mga programa na pre-training po. Okay. Ginagawa po.
1: Oo. Tapos, so, dapat yung mga, sabihin natin, yung mga hindi naswertehan, natanggap sa trabaho, ay informed naman sila na may such training pong available, sir.
5: Yes po. Ay, po pali ang ano namin, Dok, yung plano namin.
1: Yes.
5: Minomonitor na po natin yung mga hindi po na-hired.
1: Yes, yes.
5: So, kailangan po tawagan namin po sila and then i-guide po namin kung ano yung magiging programa na pwedeng i-apply po sa kanila.
1: So, hindi yan the end.
0: Oo. In that context, Sir Ruben, ano na gaano naman ang
1: nagfa-follow up sa programang 'yan.
0: Oo, yung nahihikayat pa rin kasi may tendency na nakakailang job fair na ako, hindi pa rin ako matanggap. Ayoko na. Para maiwasan po 'yun kasi mataas po ang unemployment rate natin ngayon.
5: Bali, ano po? Bali tawin eh. Tuloy-tuloy lang din po yung programa namin pagdating po sa ating mga talino. Inaano lang po natin sa ano natin sa no promote po natin sa Facebook page and then po pag pumupunta po kami sa community ibinababa po namin yung mga itong programa.
1: So saan sila pwedeng mag-search?
5: Po, tinawag ngayon po na data about sa ano natin. Sa,
0: oh, it's okay. Yung mga nasabi niyo naman po eh enough to give us an idea. Okay, may tanong si Doc.
1: Paano sila magse-search sir sa mga program natin, sa mga future job fairs? Saan sila pwedeng mag-tanong?
5: Tanong po. Una po sa Facebook page po namin, QC Public Employment Service Office ng QC Peso. And then po yung sa office po namin dito po sa Quezon City Hall, sa 6th floor po, Civic A building po.
0: Ayun.
1: Okay.
0: At hindi
5: and then meron din po tayong mga district offices. Kasi sa within Quezon City po, meron tayong 6 pong district offices sa Quezon City.
0: Ayan, maganda nga po.
5: Pwede rin po sila pong mag-inquire po doon sa ating mga district offices.
0: Sa barangay.
5: Para
0: nila
5: po sila pupunta rito sa main. Para bawas po sa pamasahe.
0: Kamaigi.
5: Lahat po naman po ng ating mga program and services, nandun din po sa ating mga district offices po.
0: Okay, yes. Very good. Thank you, Sir Ruben. So, mag-imbita po tayong muli, please.
5: Okay po. Para sa ating mga taga-subaybay po ng inyong programa, iniimbitahan ko po muli pumunta po sa ating job fair bukas po sa SM Hypermarket Barangay Talipapa, Quezon City at sa mga susunod po kung naming mga job fair event just follow po ating Facebook page QC Peso po
0: QC Peso. Thank you, Sir Ruben. Maraming salamat.
1: Thank you very much, sir.
5: Maraming salamat din po sa time at nakasama po sa inyong programa. Thank you po.
0: Thank you. Si Sir Ruben Mejia po yan, ang Labor and Employment Officer 3 ng Quezon City Peso. So don't forget tomorrow po, 9 a.m. to 4 p.m. ang Quezon City District-wide Job Fair sa SM Hypermarket Novaliches. Ha? Okay. Lalo na yung mga taga dyan.
1: Mm-hmm.
0: Uy, walking distance nyo nila. Anong maigi yun na napapalaganap hanggang sa kaliit-liitan kasuluk-sulukan ng lungsod?
1: Kung ayaw mo maghanap ng trabaho, ang trabaho kong naghanap paghanap
0: diba?
1: Sa iyo. Diba? Kasi minsan, yun na nga, wala kang trabaho. Siyempre, wala tayong budget para magbiyahe. Diba? Kaya maganda ito eh. 6 district offices, pumupunta sa mga different barangays, different district, nag-offer ng job.
0: At saka yung magandang sinabi ni Sir Ruben na yung pang- paghihikayat yes. nila tuloy-tuloy.
1: Hindi porket hindi ka nakapasok, hindi ka nakaswerte ngayon, ay tapos na. Tapos meron kang future pa rin dahil mag-identify tayo. Underqualified ka ba? Mismatch ka ba? Anong mga rason?
0: May habang may buhay, may pag-asa.
1: Of course!
0: At tayong mawawalan ng pagpupursige, ha? Punta po kayo bukas, baka kayo magkatrabaho na. Samantala, sa ilang sandali, magbubukas na po ang ating klinika sa Istrenta.
1: Tatalakayin natin, temporomandibular joint disorder.
0: Yan, mag-text po kayo kung meron kayong mga katanungan tungkol sa panga. Ipadala nyo po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672 or 5673.
0: Kayo magbabalik sa ilang sandali lamang dito na po sa inyong programang
1: Aksyon Ngayon!
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
3: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
0: Pag-aanin at pasayahin ang
4: buhay at kalusugan!
0: Kasama si Kuya R at Manshi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio!
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele.

0: Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang oras, alas 2:35.
2: At sa oras na yan, tingnan po muna natin ang mga balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol sa Action ngayon. Unasahan ay ilang senador nalungkot umano sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado. Ihatid po sa atin ni Radyo Patrol Robert Mano.
3: Aminado si Senator J.B. Ejercito na nalungkot siya na makita kahapon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Ejercito, nakatrabaho niya ang dating Pangulo lalo sa build program niya at siya ang nagdedepensa noon sa budget ng DOTR. Sa kabila nito, hayaan-an niya ang hustisya na gumulong at ang kasaysayan na ang huhusga sa mga nagawa ng mga dating Pangulo.
4: May lungkot ako naramdaman nung nakita ko siya first time in a long while na siyempre parang butot balat niya eh. Di ba? Napakabayat. Very free. Mahaba ng buhok. So, konti na lang. Palito na eh. Di ba? Siyempre, I have to admit, may kalungkutan ako naramdaman nung nakita ko siya. Siyempre sa kanyang sitwasyon din niya.
3: Samantala, si Senator Robin Hood Padilla sinabi naman na napaluha siya sa tuwa na makita si dating Pangulo Duterte, pero nalungkot din anya siya dahil batid niya na malakas ang loob ni Duterte, kaya ng tapang at malasakit pero hindi na kaya ng 81 years old ang katawan ang kulungan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Robert Mano.
1: Crackdown kontra fixers at ipapangsangkot sa slot for sale scheme sa mga bagong pulis, pinaigting ng Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padierdos.
5: Doc Dennis, mas pagalagas pa ng Philippine National Police ang pagsupo nito laban sa mga fixer na nagsasamantala sa mga naglalais na maging pulis. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatas Jr., nagpapatuloy ang enforcement operation laban sa recruitment-related violence o violations. Kabilang na ang operasyon noong nakaraang linggo na nagresulta sa pagkaka-aresto sa mga aktibong pulis na umunay sangkot sa slot for sale scheme. Kaugnay nito, ayuntasan din niya ang lahat ng Police Regional Offices at National Support Units na mahigpit na bantayan ang recruitment activities. Gate ng PNP Chief, layunin ang crackdown ng matiyak na ang mga bagong recruit ay makakapasok sa organisasyon batay sa merito, disiplina at integridad at hindi dahil sa pera o koneksyon. Matatanda ang nasa higit 7,000 ng mga bagong pulis ang mula sa iba't ibang Police Regional Offices ang sabay-sabay na lumpas itong pulin kahapon bilang mga opisyal na miyembro ng pambansang pulisya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Karagdagang respondent sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Padilla at iba pa, ipinauubaya ng DOJ sa PNP-CIDG. Balitang kumpirmado sigurado mula DOJ ni Radyo Patrol, Steve Raz.
6: Itawin ni hawak na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Unit o PNP-CIDG ang bola kung dadagdagan pa nito ang mga respondent sa reklamang obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pa. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, nagkaroon na ng ilang beses na pagpupulong ang PNP-CIDG at DOJ alinsunod sa Department Circular No. 20 na nagbibigay ng pagkakataon sa law enforcement agencies na buuin at palakasin ang kanilang kaso. Ginawa ng DOJ ang pahayag kasunod ng tanong kung bakit hindi kabilang sina Senator Alan Peter Gaetano at former Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plaska nakasama sa reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman. Ayon sa DOJ, ang rekomendasyon ng PNP-CIDG sa ngayon ay ang mga pangalan na nakalagay sa inisyong sapina. Ito'y kaugnay sa sinasabing pagtulong nila sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC.
7: At this point, they have come up with a recommendation that only involved

0: those respondents' name. So whatever steps or that the PNPCIDG would come up next will be up to the law enforcement agency on the basis of any investigation that they are still holding, if any.
1: Sa ngayon ay wala rin tanyang rekomendasyon para isailalim sila Padilla sa immigration law at bulletin order para mamonitor ang kanilang mga biyahe sa ibang bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Steve Ras. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balita sa oras na ito. Abangan po iba pang mga balitang yatid sa headline sa hapon kasama si Tony Velasquez, alas 4.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
7: Protect!

0: regular use, results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga me! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
3: Bigla siyang nawala. Biglang naglaho. Hindi man lang nagpaalam. Habang ako, naiwan na lang na hulog na hulog sa kanya.
4: Ayun na nga, ate. Naglaho siya, tapos ngayon, biglang lumito sa'yo. Hello? Kayo-kayo lang naman ang di nakakaalam dati na may feelings kayo sa isa't isa. Kaming mga kaibigan nyo, eh alam na namin dati pa.
3: Oo na, she. Tama na. Nakalipas na yon.
2: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action Ngayon!
5: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis, handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
6: TMJ. Ano ulit?
5: Temporomandibular joint disorder.
6: Alam mo, narinig ko yan, Doc, sa dentista.
5: Yes, dahil na mga dentista, ine-examine talaga itong joint.
6: Okay.
5: Pag binanggit natin TMJ, temporo, ano ang tinutukoy niya? Temporal bone. Itong tabi, sa ibabaw...
6: Sentido.
5: Opo, pwede, sentido, yes. At sa ibabaw ng tainga, hanggang sa sentido. Itong buong bone.
6: Ah, okay.
5: Pares ito, kaliwat kanan ito.
6: Oh, oh, oh.
5: So, ang ating bungo ay gawa ng maraming parte na iba-ibang location ng skull. Okay. Tapos, ito ay kinakabit parang jigsaw puzzle lang.
6: Okay.
5: We call it, may mga sutures ang tawag dyan.
6: Oh, teka lang, diba? E de yung bungo, tapos yung joint sa panga, diba yun lang yun?
5: Kasi, itong bungo na ito, itong temporal bone, ay may isang cavity.
6: Oo nga.
5: Dahil nandyan yung ball of the panga. Kaya ball and socket yan.
6: Oo.
5: Yung pinaka-cavity niya, nilalagyan ng ball nitong bilog panga. Ng panga.
6: Kaya nga sabi nga, joint.
5: Yes. Oh. Tapos itong anong uring joint? Ball, bola, socket, cavity, para pwede siyang mag-roll. So,
6: para siko?
5: Yes. Ano? Hinge joint ang siko. Hinge joint.
6: Para sa cabinet.
5: Parang sa hinge, yung parang pintuan.
6: Si
5: yung
6: pintuan
5: hinges.
6: Ng cabinet.
5: Yes.
6: Oh.
5: Ano pa bang ball and socket joint natin? Itong sa ating balakang hip.
6: Ayun, para nakakagising.
5: Yes, ganon. So, tingnan mo. TMJ. Temporal bone. Mandible, panga. Joint. Pero ito ay normal part kapag tinuturo, pinag-uusapan natin ay sakit, so idadagdag natin ang salitang disorder or disease.
6: Paano nangyayaring nagkaka-disease o disorder?
5: Joint ito.
6: Oo nga.
5: Oh, ano ba ang mga sakit sa joint na alam mo, Tita Winnie?
6: Arthritis!
5: Ah, di meron din yan. Di may arthritis.
6: Ano? Arthritis rin ang ano pa nga?
5: Joint siya. So, meron arthritis.
6: Talaga ba?
5: Nagkakaroon ng joint pain.
6: What?
5: Yes.
6: Kala ko mga arthritis eh, dito lang sa mga kasukasuan sa katawan. Pati pala sa ulo.
5: Meron.
6: Inay.
5: Kaya ito po, pinag-uusapan natin yung TMJD or disorder disease.
6: Uh-oh.
5: Ay mga sakit na affecting itong joint.
6: Ay, teka lang. Sabi mo kasi nung pinag-usapan natin yung arthritis,
5: okay.
6: May kinalaman din ng wear and tear.
5: Oo.
6: E di sa mga taong madaldal katulad natin, meron din ba epekto nun?
5: Meron. Ay? Pero meron tayong ginagawang exercise bago tayong magsalita. Na meron tayong jaw exercise at hindi natin masyadong binubukas ang bibig natin. Di ba? Kaya makikita natin, pag meron kang TMD or temporomandibular joint disorder, hindi ka makaka-open ng mouth mo na fully.
6: Hindi ka makanganga.
5: Hindi ka makanganga. Pero paano natin maisusukat? Kunin niyo yung tatlong daliri ng kamay niyo. Number 2, number 3, and number 4.
6: Okay,
5: ilagay mo sa loob ng bibig mo. Anong ba tawag dito? Tita Winnie, vertical pa?
6: Oo, vertical.
5: Isushoot mo. Dapat kaya ng shoot. Normal. That's the normal, acceptable opening. Dahil kung meron kang arthritis or meron kang inflammation, hindi ka makakanga ng husto hanggang dalawang daliri, isang daliri. Yung parang kaunti lang. Yes. Because of...
6: Paano kakain?
5: That's the problem. That's the problem. Paano ka makakain? Isa na yon.
6: Parang isang daliri lang ang laki.
5: Yes. Paano pa? Hindi ka makakapagsalita.
6: Oo nga. Kasi diba? Ganun kaya?
5: Yes. So, itong joint na ito, para saan? Ano ang mga aksyon na kaya niyang gawin? Okay. Kumain?
6: Mm-hmm.
5: Sinabi mo? Hindi ba kain? Salita? Nguya? Chew? At sabihin natin, hindi ka makakalunok na mabuti.
6: Pati paglunok, apektado?
5: Yes. Imagine nyo sarili nyo ngayon. Close your mouth. Swallow yung away nyo. Gumalaw ba ang panga nyo? Medyo umangat. Tapos bumaba. Pero hindi nag-open yung bibig mo.
6: Ay, oo nga.
5: Diba? So, nung gumalaw siya.
6: May parang
5: siya,
6: umalun.
5: Parang gumanyan. Gumanyan. Up and down. Dahil dito po, sa mukha natin or sa lugar, sa pagitan ng tinatawag na temporomandibular joint, nakakabit ang ating muscles of mastication or muscles ng pagkagat at nguya.
6: Okay.
5: Kaya pag tayo ay ngumiti o kumagat, ano ang gumagalaw? Pisngi, nagkakaroon ka ng cheek muscle.
6: Cheek
5: yung mga
6: bones.
5: Nagpapamakeup, hindi ba? Diyan ang magpe-paint. Yung mga payaso, yung bilog na bilog. Dahil ito po yung masseter muscle na nakakapit sa may temporal bone. Kaya pag ngumunguya ka, galawin nyo, hawakin yung sentido, sinasabi Tita Winnie.
6: Maganan.
5: May galaw-galaw.
6: Correct.
5: Therefore, kung meron kang disorder, dito na, nagkakaroon ng issue. Itong tinatawag natin temporomandibular disorder ay umbrella diagnosis. Hindi natin, kumbaga parang ito ay tumutukoy sa sakit, sa pamamaga, sa sakit sa mukha. Ang dami pwedeng sabihin.
6: Sintomas.
5: Okay? Yun, jaw pain.
6: Okay.
5: Itong panga mismo.
6: Ngiti,
5: binanggit ko at nguya. Facial pain.
6: Gums.
5: Gums wala.
6: Wala.
5: Hindi pa. Pero, kung meron kang problema sa gums, sa gilagid mo,
6: gilagid,
5: pwedeng mag-affect ng TMJ.
6: Yun
5: ng
6: nga.
5: Joint mo.
6: Kaya kasi, ang dentista, ang unang-unang
5: yes.
6: Nariringan niyan.
5: Sa mga taong mahiling humalakhak, kumagat ng napakalaking kagat, mansanas.
6: Okay.
5: Nakarinig ka na ba ng lockjaw, Tito Winnie?
6: Oo.
5: Ibig sabihin, lockjaw. Hindi maigalaw ang panga.
6: Paano nga nangyayari yung lockjaw?
5: Ball and socket. Tama, Tita Winnie?
6: Oo,
5: so, lumuslos. Nawala siya sa socket. Nawala sa socket. Bagsak.
6: Oh my gosh!
5: Okay, bumagsak.
6: Parang yung nga nangyayari sa mga atleta, yung nag-dislocate yung shoulder.
5: Yes, simpleng salita. Tama ang ginamit mong termino na dislocate, nawala sa lugar.
6: Bakit nawawala sa lugar?
5: Lumuwag.
6: Inoy?
5: Lumuwag.
6: Bakit
5: dahil
6: lumuwag?
5: Inabuso mo. Mahilig ka, sabihin natin, mansanas. Pwede naman hiwain into slices. Pero
6: ay, hindi pa. Eh, kasi daw, pampatibay ng ipin yung pagkagat.
5: Kadol,
6: ng,
5: dapat din nangahin ng husto. Diba? Alam mo ba, isang simpleng gawa lang na madalas natin, marami ako nakikita, yung pagnguya ng chewing gum.
6: Okay.
5: May effect yan sa TMJ natin, sa joint.
6: Huwag ka natakot mo naman ako, kaka-chewing gum ko lang eh.
5: Kaya
6: kasi
5: nga,
6: para sa
5: yes. Well, okay lang sa pag-decompress, sa mga compressed air, sa tinga mo, pang-calibrate. Pero may iba talagang bisyo.
6: Ay, alam mo, nangyari sa akin yan nung bata ako. Kasi syempre, bata, eh may mga dumating na mga taga-Amerika na may mga daladalang bubble gum na malalaki.
7: Lalaki, di ba?
6: Tapos eh, pagka pinalobo mong ganyan, kaya sarap, ano, kaya laki.
7: Yes.
6: Eh, alam mo,
7: pagod na ba ang panga mo?
6: Oo.
7: Sumakit ba ang panga mo?
6: Oo naman.
7: Kaya nga, ito yung
6: may lumagutok mo.
7: Yeah, lagatok. Yun ang point natin. Isa sa mga sintomas na nagkakaroon na ng efekto sa joint, sa temporomandibular joint, nagkaka-disorder ka na, is the clicking sound. Clicking sound. Or minsan, meron kang na-experience na restricted movement. Gusto ko pang umanga, pero hindi kaya. Dahil na gamit mo, yung muscle, napagod din.
6: Eh, yung mga mahilig sa mga chicharon na may laman.
7: Matigas na chicharon.
6: Oh, oh.
7: Matigas na mani, yung pangnguya.
6: So, mga cornic.
7: Yes, yung mga ganon. Mm-hmm. Kaya makikita natin, itong group of tinatawag na temporomandibular disorder, pwede mismo sa panga. Okay?
6: Okay.
7: Yun mismo, joint disorder. Yung sabi ko nga, lockjaw, sa paglaglag, sa arthritis, lahat-lahat. Pwede din yung tinatawag natin muscle, yung mga nakakapit sa panga.
6: Okay.
7: Doon, mga facial muscles na may problema, yun, pwede mag-cross ng joint disorder din. Or sabihin natin, any associated problem of the two, combination ng dalawa.
6: Meron bang sakit na nakaka-cause ng lockjaw?
7: Wala. It's more of overuse. Hindi mo lang napapansin.
6: Bawa sa hypertensive.
7: Hindi naman.
6: Hindi.
7: Hindi
6: sa
7: naman.
6: Pagka may inaatake sa puso.
7: Hindi naman.
6: Ah, okay.
7: Pero, sabihin natin yun yung ibang tao na kakasama mo sa bahay, pag natutulog yung nag-grinding.
6: Uh-uh.
7: We call it bruxism.
6: Okay.
7: Medical term yun eh. Pwede ka mag-cause. Teeth grinding, pwedeng mag-cause.
6: Eh, paano nga nangyayari yung teeth grinding? Alam mo ba yun?
7: Wala. Ito ay subconscious. Hindi mo alam. Tulog ka, hindi ba?
6: Oo nga.
7: Parang
6: involuntary.
7: Involuntary nangyayari. Kaya nga, pag pinag-uusapan natin itong TMJ disorder, walang single cause, Tita Winnie.
6: Ah.
7: Hindi yun, pag kumain ka ng mansanas, magkakaganon ka, mane, chewing gum. Hindi. Multiple causes. Kumbaga na abuse and overuse. Okay. Sa mga taong may tension, sa mga taong mabilis magalit, sa mga taong tumitimpe, anong ginagamit? Ginagawa niya sa
6: joint. Nagngangalit ang panga.
7: Nag-clench.
6: Oh.
7: And that is a form of teeth grinding na hindi mo ginagrind, pero binabite mong husto. Sino ang nagtatighten? Itong joint.
6: Wow.
7: The clenching. Tapos, makikita mo yung iba pag nagtetension. Di ba? Siyempre, kasama na dito yung trauma, nasuntok, nabagok, nahulog, or yung sabihin natin yung arthritis na binanggit ni Tita Winnie, kagaya ng osteoarthritis.
6: Pero nagulat ako dyan, pati pala kasama pala yung panga dyan sa arthritis.
7: Bakit?
6: Na.
7: Joint siya eh. Basta joint, may joint space, may inflammation.
6: Well, ang karaniwa kasing joint na alam sa arthritis, itong mga
7: big joints, mga sa kamay, wrist, fingers, and toes.
6: May mga question tayo. Si Adrian, Doc, kapag po ba nagpa-brace, makaka-apekto ba ito sa jaw ko?
7: Minsan, ginagawa natin o ginagamit natin yung braces is to fix the alignment of the teeth. So, may effect sa jaw. Ibig sabihin, mag-align dahil yung ngipin mo.
6: Ay, Roy, sandali ah. Meron ba mga vitamin deficiencies na nagko-cause ng lockjaw? Wala rin. Talagang misuse lang.
7: Yes.
6: Si Roy, kapag po ngumunguya ako o kumakain at kapag naghihikap o binubuka ang bibig, tumutunog po yung panga ko. Bakit po kaya ganun? Medyo may kalakasan po kasi yung sound.
7: Eh, minsan sinasadya pa nga eh. Ginagawa yan eh. Roy, magpatingin ka. Gusto ko pa-check ka kung hindi sa dentista ay sa mga ENT, otolaryngologist, para makita natin yung joint. Dahil hindi kailangan mga test. Okay? Minsan sa history at physical examination, masasabi ko na may efekto o may nangyayari sa joint na yan.
6: Si Alisa, Doc, yung sa panga ko po, kapag tuwing malamig ang panahon, feeling ko ngalay o manhid yung side ng panga ko dahil masakit po.
7: Okay.
6: Ano po ang pwede kong gawin para gawing paraan para hindi ko ma-feel yung pamamanhid sa pangako po. Hirap po kasi ako kumain kapag ganoon ang pakiramdam.
7: So, meron tayong sensory deficit, Tita Winnie. Sensation yun. Touch to eh. Di ba? Manhid eh. Ako, magpapatingin ako sa neurologist. Dahil meron involvement ng nerve. Dahil meron tayong dalawang function ng nerve, sensory and motor. Dito, sa pangyayaring ito, noon manhid siya, pag manhid siya, hirap siya kumain. So, nagiging nahihirapan pati si motor. So, it's a combination.
6: Sa unang ano, sa unang question nitong, ano nga pangalan?
7: Question niya.
6: Oo. Malamig.
7: Yes.
6: May epekto ba yung
7: minsan,
6: weather?
7: Minsan, weather can keep
6: temperature.
7: Mas napapansin kasi niya.
6: Di ba pag kanya?
7: Mas napapansin niya.
6: Okay. Si Angel, Doc, connected po ba sa pandinig ang TMJ?
7: Isa sa mga sintomas ng TMJ disorder is ear-related symptoms. So, lahat. Pwedeng sakit, kasi pwedeng bawas ang pandinig mo, pwedeng naging mas malakas ang pandinig mo. Okay?
6: Oh, okay.
7: Ear-related symptoms. So, hindi siya specific sa isa lang. Pwede lahat.
6: Kaya ang payo ni Doc,
7: pag merong clicking sound, meron tayong sabi natin limitation sa movement natin, magpatingin po. Huwag natin baliwalain yan. Yun na nga, si Tita Winnie nga nagulat. Ang tinatawag na temporomandibular joint ay isang uring joint, ay pwede magkaroon din ng poor arthritis. Kaya pwede pong may limitasyon sa pagkilos, pagnguya, pagsalita, o paglunok. Kaya dapat magpa-check ka agad.
6: Nasa Facebook at TikTok si Doc!
7: Gamitin lang po at ang official username natin at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like. Doon tayo mag-usap sa anumang usapang pwede ka.
6: And that's it, pansit for us. Narito na po si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang
7: Ako To, si Chang Ami.
6: Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
7: Ako po si Doc Dennis, ang inyong kapamilya.
6: Para sa
7: Action Ngayon!
6: Bye!
8: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
9: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 1 minuto makalipas pong ikatlo ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon mga kapamilya. Sa sports, umarangkada na ang pagsasanay ng Philippine Gymnastics Team para sa Asian Games. 14 na gymnast ang isasabak ng national team sa ASEAN, kabilang na si Paris Olympics 2-time gold medalist Carlos Yulo at ang nakababata niyang kapatid na si Eldru. Gayun din ang Olympian gymnast na si Levi Rurvivar na magsisimula ang qualifications at all-around finals sa men's division sa September 21. Habang aarangkada naman sa September 22 ang qualifications at all-around final sa women's division. Samantala, binuksan na ang aplikasyon para sa civil service examination para sa foreign service officer. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
4: Nico, ayon sa civil service examination, bukas ang application period simula kahapon hanggang October 30. Idaraos naman ang qualifying test sa January 24, 2027. Kailangan makakuha ng at least 80% na overall score sa verbal, analytical, numerical at managerial ability para umusad sa written test. Ang mga interesadong aplikante ay maaaring mag-file ng personal sa Board of Foreign Service Examination Secretariat, mga italalagang DFA Consular Office sa buong bansa o sa anumang Philippine Embassy, Consulate o Foreign Service Mission sa ibang bansa. Kapag nakapasa sa pagsusulit, maaaring maglingkod bilang Foreign Service Officer Class 4 at katawanin ng Pilipinas sa ibang bansa, pagtanggol ang pambansang interes at tumulong sa pagprotekta sa mga Pilipinong nasa ibayong dagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Mahigit 15,000 pulis ipapakalat sa 54th na anibersaryo ng martial law sa September 21. Pakiusap ng Malacanang na mapayapang protesta binatikos ng ilang grupo. Full departure order laban kina dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at 2 pang akusado sa kasong plunder, epektibo na ayon sa Bureau of Immigration. At patuloy na suporta sa mga sektor na apektado ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, tiniyak ng pamahalaan. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Nico Bagsik.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon!

0: Magandang afternoon, mga kapamilya. Today is September 17, 2026. Araw na po tayo ng Thursday. Kamusta po, mga kapamilya? At mga kaserbisyo, sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako to, si Chang Ami. Samahan niyo po ako hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Dito po lamang sa programang Handa Pong Makinig. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. At kung kayo po'y may kwento, challenges sa buhay, sa trabaho, sa pamilya. At nais po ninyong ibahagi dito sa amin sa ating programa. Maaari po kayong mag-text or mag-viber sa 0919278300. Ilagay lang inyong pangalan, address, at kami na po ang tatawag sa inyo. No need to call, para hindi kayo mabawasan ng load. Sa ating pong mga kapamilya, Team Radyo at Team Bahay, pati na rin yung mga team sasakyan. Welcome po sa ako to, si Chang Ami. Napapakinggan live na live sa Metro at Mega Manila, 630 kHz sa inyo pong AM band. At sa bayan din tayong napapanood nationwide sa ating pong DZMM Teleradyo Cable Channel. At ganun din po sa buong mundo sa pamagitan ng The Filipino Channel at ng I Want. At nako, gusto ko po munang magpasalamat kay DJ Monica na nakasama po ninyo kahapon at nung Monday. Yes, opo, dahil meron lamang po tayong mga inasikasong mga bagay-bagay. But I'm back! At syempre, binabati rin natin ang ating team online. Nariyan na po sa YouTube at sa Facebook ang ating mga kapamilya, ang ating maliit na community dyan, na all happy, happy, smile, smile, and good vibes lang, diba? At para po sa ating episode ngayong hapon, sa ating Anong Feels Mo? Ito'y mainit pong pinag-uusapan ngayon sa social media at mahalaga din na mapag-usapan natin para wag naman husa nang mangyari sa inyo, pero meron po marami ang nakakaranas ng ganito at pinagdadaanan din po nila ito. Itong pag-uusapan natin ay ang toxic family ties at kung bakit may mga taong pinipiling magtiis samantalang may iba naman nagsiset ng boundaries o di kaya naman ay dumidistansya sa sariling pamilya. Dahil pamilya man natin sila, ay hindi rin daw may iwasang may mga relasyong nakakasakit, nakakaapekto sa ating sarili, sa ating mental health, sa ating kapayapaan. Kaya ang tanong, paano ba daw natin malalaman kung panahon ng umunawa o baka naman panahon na para magbigay ng second chance? O panahon na para pumili ng distansya at piliin naman ang iyong sariling kapayapaan? At kung blood is thicker than water, kailan daw ba natin dapat piliin ang ating sariling kapayapaan? O yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon sa ating pong Anong Feels Mo? Kaya ihanda na po ang inyong mga, nako, ang inyong mga comment at reaction at katanungan at mamaya makakasama natin si Prof. Nina Era. At para bukas naman po sa ating Chang Ami Presents, ito po ang ating kwento.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Akala ko, nawalan ka na ng gana sa akin kaya umalis ka na lang bigla. Lumayo ka na lang para hindi mo na ako masaktan pa. So, all this time, puro akala lang natin yun.
3: Wow, all this time, akala ko, umaasa lang ako sa wala kaya hindi ko na tinuloy yung pag-perso sa'yo. Wala eh, naduwag lang pala ako.
2: Hi, ewan ko ba sa'yo?
1: Chang Ami presents.
0: Yan po ang ating Chang Ami Presents. Sundan ang kwento ng isang babaeng wala mang karanasan sa pag-ibig, ngunit may tinatagong nakaraan na pilit binabaon sa limot. Pero paano kung sa bawat pagbaon niya sa limot ay mas magpakita at magparamdam ito sa kanya? Ano kaya ang kanyang gagawin kung kaharap niya na ang kanyang nakaraan? Ay, the past! Kaya niya o kaya niya na bang o kaya ng haba niyang harapin ang totoo niyang nararamdaman o patuloy niya itong itatago kahit paunti-unti siyang hinihila pabalik ng kanyang nakaraan. Kung ating Chang Ami Presents, abangan po ninyo bukas. At eto na pa, shouted out na tayo sa ating mga team online bago ang ating anong feels mo. Rainy Thursday. Talaga ba? Umuulan na sa labas? Ay, oo, dito po sa Quezon City. Madilim na. Mommy Tess Villamin 8143. Si Chris John Gat Bunton ay present na rin. Happy shout out po sa Cedilio Cabalan at Cedilio Cabalan. Ayan, Ryota Takeshi O'Hara family ng Katmon, Malabon City. Tita Nona Damian, good afternoon. Si Miguel Andre Mira naman watching from Claver. At ready na kami at alis na kami sa Cebu. Kasama ko si Mama mamayang gabi. Have a safe trip po. Ingat po kayo. God bless you. DZMM Teleradio version 2.0. Sinong nagpa-prank sa'yo? Ha? Si Julius Bangalando ng Camarines North Caloocan. Magandang hapon din. Mercy 143. Louis Basco. Happy Thursday, Chang Ami, watching habang nagme-merienda. Pabati po ng happy birthday kahapon si Mama Rogelia Basco. Happy birthday po, Mami. Belated happy birthday. Magandang madaling araw diyan naman sa Virginia, USA, ang ating kapamilyang si Sir Manny Conanan. Salamat po. Si Edna Domingiano, good afternoon din. Josh Kyle Edip Official. Jaja Myong is present. Nagpapa-attendance check na rin si Mommy Ligaya Ching Tan. At bumabati ng good afternoon kasama ang mga Chang Aminatics. Hello po sa inyo, magandang afternoon. Si Elvie Vidua, nandyan sa Binangonan, Rizal, maulan na din daw po. O, ingat-ingat ha. Huwag kakalimutan, sabi nga ni Ariel Rojas. Jab you, just always bring your umbrella. O, diba? Baka makalimutan ninyo, lalo na ho yung mga pauwi na galing sa kanilang trabaho. Estrella Garcia, good afternoon. Si Kelly, Sheila, Vera, happy Thursday to you too also. Oras natin, 3:14, bigyan daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Unahin ko po muna itong report na ito. Malacanang hindi nababahala sa magkakaibang pananaw sa voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, detalye.
4: Kumpiyansa ang Malacanang natutugunan ng maayos na mga senator judges ang usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi nangangamba ang administrasyon sa kapalaran ng impeachment trial dahil solong responsibilidad ng Senado ang pagtalakay dito. Pahayag ito ng Malacanang sa harap na nangapangamba na maaaring magkaroon ng epekto ang magkakaibang pananaw ng amici curiae o friends of the court ng mga dating Chief Justice at Associate Justice ng Korte Suprema sa requirement na 2/3 ng mga senador sa botohan. Binigyan din ni UC Castro na nasa pagpapasya ng mga senator judges kung ano man ang kanilang magiging opinyon sa usapin ng voting threshold patapos marinig ang pananaw ng mga legal experts. Para sa Malacanang, naging maganda naman ang talakayan kahapon dahil mas naliwanagan ang taong bayan at maraming mababatas. Gayunpaman, ang pagdedesisyon anya ng sa voting threshold ay hindi maaaring manggaling sa mga inimbitang retiradong justices kundi nasa kamay lang ng mga senador. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusore, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, Philippine Coast Guard nagbabala sa posibleng pagbagsak ng rocket debris ng China sa karagatan sakop ng Palawan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila. Atid naman po sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
4: Chang Ami, nagbabala ang Philippine Coast Guard sa posibleng pagbagsak ng mga rocket debris sa karagatan ng Palawan. Ayon sa PCG, na-monitor ang paglunsad ng China's Long March 12 rocket mula sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Hainan, China, bandang alas 8.32 ng umaga kanina. Bandang alas 8.45 kanina, tatlong malalakas sa pagsabog ang narinig at namataan ng puting usok sa himpapawid sa Puerto Princesa City at mga karating na lugar. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noy Micayabyab, naka-standby na ang kanilang mga unit sa Palawan para tumagon sa anumang ulat tungkol sa posibleng pagbagsak ng mga rocket debris. Batay sa impormasyon ng Philippine Space Agency, nasa humigit kumulang 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa City at 19 nautical miles mula sa Tubataha Reef Natural Park. Paalala ng Coast Guard sa publiko, lalo na sa mga mangingisda, na huwag lapitan o pulutin ang anumang kahinahinalang lumulutang na bagay sa dagat na maaring may kaugnayan sa rocket launch, at agad itong i-report sa pinakamalapit na Coast Guard unit para sa assessment. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Isa pa ang balita, PNP tumulong sa paglikas sa higit 160 passengers sakay ng sumadsad na Roro sa Occidental Mindoro. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
5: Chang Ami, sa ulat, nasa 114 na mga pasero at 49 na crew, kabilang ang kapitan, ang sakay ng sumadsad na MV Roro Master 5. Ayon sa PNP, agad ng kapaugnayan ng Maritime Law Enforcement Team ng Abra de Ilog sa Philippine Coast Guard matapos matanggap ang reporting guilty sa insidente kaninang alas 12:30 ng madaling araw. Matagumpay na ilikas sa mga pasahero sa Barangay Udalo at saka dinala sa passenger terminal building ng Matabang Port sa turo na rin yan ng Municipal Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga kinaupulan upang matukoy ang sanhi sa naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos, sa ating pong mga Radyo Patrol. Abangan ang detalye mamaya sa headlines sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez.
6: May nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Gusto ko lang munang batiin ng happy happy birthday today ang mga ating birthday celebrants. So, una na riyan ay ang aking pinsan, happy birthday Rina Tolentino. Ganun din kay Cher Dizon Arce, belated happy birthday. Birthday din ni Dr. Lenny Ibolion D at ni Cynthia Jordan. Happy happy birthday. At magandang hapon din kay Virgo Profogo, kay Maria Dulce Orate, si Daniel Bustamante ng Batangas City. Happy Thursday kay Emerita Figueras 5597. At ganun din kay... birthday pala ng aking apo. Yeah, naging Ina Magenta ako ng matagal eh. Kaya apo ko yan, si Ice Guerra. Happy birthday, apo. Diba? Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Pag-uusapan natin, toxic family ties. May kilala ho ba kayong ganyan? Or nasa ganyan ba kayong sitwasyon? You can share your opinions or mga katanungan sa 0919278-3000. Sa ating pagbabalik, makakwentuhan po natin ang ating family, adolescent, and child specialist na si Prof. Nina Era sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami.
7: Parang wala.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hi,
7: hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
12: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
12: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.
7: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Nako, dito po sa amin sa Quezon City ay napakadilim na sa labas ng studio. Kaya po yung mga uuwi sa oras na ito, o baka kung kayo lalabas, ha? At hindi naman importante, wag na. Medyo mukhang malakas po itong buhos ng ulan. Kaya wag kalimutan ng inyong mga payong, sombrero, kapote, ayan, at ang bota. Dito naman sa ating programa ay hanggang alas 4 ho tayo magkukwentuhan. Pero bago yan, gusto ko lang batiin ng happy birthday si Win Nona, sabi ni BV Boy. At advance happy birthday daw kay Cesa Monquera. Tama ba ito? Oh, mababati pa natin ulit yan, Donna. Happy birthday sa inyo. Ito nga po ngayon ay marami tayong mga nakikita sa social media na mga pangyayari ng mga sa bawat pamilya. May mga challenges. At sinasabi nga na merong mga toxic family ties. Ito sa Amerika, pinag-uusapan pinag-usapan din ito. Ilang beses ko nang napanood o narinig din, napakinggan yung podcast ni Oprah Winfrey. At sinasabi nga niya na ito ngayon ay isa sa mga problema sa na maraming mga magpapamilya ang naghihiwalay dahil sa may mga ilang miyembro ang toxic doon, at yung dahilan kung bakit sila'y humihiwalay ay para sa kanilang sariling kapayapaan. Dahil nga tayo mga Pilipino ay sanay tayo sa very close family ties, family knit, di ba? Lahat tayo super close talaga. Kung pwede nga lang nakatira sa iisang bahay, sa iisang compound, walang iwanan, magsama-sama, kahit may toxic tayong miyembro dyan na kapamilya, tinitiis natin. Minsan nga, ang nangyayari pa, parang kinukonsinti natin, hinahayaan na lang, walang nagsasalita. Pero it seems itong generation ng mga millennials at ng mga Gen Z, ganun din yung mga kagaya ko na mga Gen X, sabi nga nila, eh medyo natututo na napiliin ang kanilang mental health, ang kanilang kapayapaan, ang katahimikan. Kaya hindi naman sa pinuputol, pero parang umiiwas. So para mas maunawaan natin yan ngayong hapon, makakasama natin ang ating family, adolescent, and child specialist sa via Zoom. Wala pong iba kundi si Prof. Nina Era. Hi Prof! Magandang hapon! Welcome back sa ating programa.
15: Hello, good afternoon, Chang Ami. It's so nice to see you again. Isang yes. Mukhang malakas na ulan na hapon.
0: Oo nga. Naku, ibig sabihin, traffic na naman. Buti na lang sa Zoom tayo ngayon. Ano na? Very good. O ito, sabi ko nga, coach, prof, marami ang mga opinion at kuro-kuro tungkol dito. Siguro maganda munang ma-define natin, ano bang ibig sabihin ng toxic family?
15: Oo nga. Kasi pag sinabi na nating toxic, di ba? So, hindi siya mabuti para sa ating mental health. Yung it causes us yung ating emotional well-being, di ba? Yung paulit-ulit na, hindi lang ito one time, kung hindi persistent yung nangyayaring pananakit or pangmamaliit or yung patterns ng na nangyayari ay hindi na talaga or nabibigay na talaga ng sa atin yung kaguluhan ng isip, yung peace of mind natin ay talagang nawawala na. So ito ay pwede na nating matawag na toxic family or toxic environment.
0: Mm-hmm. So pwede siyang toxic family, toxic environment, ganun din.
15: Oo. Yes,
0: lalo na kung ito ay nagsimula at an early age and yes. Up to now it still is happening at correct. Walang pagbabago, tama?
15: Yes, oo, at persistent siya. Hindi siya yung minsan o dalawang beses lang nangyari, kung hindi paulit-ulit na.
0: Oo, paulit-ulit na either ginagawa ng, abuso ba? Paano?
15: It can be, pwedeng palagi ka nalang minamaliit. Yung constant criticism is an example of pag nakita ka, minamaliit ka o kinikriticize ka or ginagawang nagkakaroon ng emotional blackmail. Kung mahal mo ko, gagawin mo to o yung ko lang naman, malinis naman yung intention ko. Ako yung nanay mo, ako yung tatay mo, kapatid mo ko. So they parang control you. And sometimes naka-disguise siya as concern, that can be toxic. Yung mga favoritism, di ba? That can be toxic. Yung isang kapatid o anak ay favored compared sa ibang mga kapatid. Pwede rin yung mga gaslighting is also hindi nangyari yan. Ikaw lang yan, imahinasyon mo lang yan. Or they don't talk, avoid that. Diba? Pag may problema, kanya-kanya tayo, bahala ka kung paano to i-resolve, that's also toxic. Or it can also be conditional love, yung pag nag-perform ka lang, nag-achieve ka lang, kaya kita tatanggapin at mahal. So those are all common examples ng isang toxic family environment.
0: Ang dami din pala, no? At kung iisipin mo, at kung iba-backtrack mo, meron kang pwedeng i-check at sabihin, ay, nangyari ito at one
15: correct.
0: Point. Diba?
15: Correct.
0: At one point, parang naganyan din ako or nasabi yan sa akin. Hindi ba?
15: Oo.
0: So, ang maganda lang ngayon with this time, siguro.
15: Yes, generation.
0: This generation, nakakapag-research tayo. May programa na kagaya na ganito na nagkakaroon ng enlightenment para sa mga kagaya ko na boomers. Ay, hindi. Gen X pala ako.
15: X tayo.
0: X pala tayo. Halos magkalapit ang edad natin, Prof. Nina.
15: Yes.
0: At yung mga boomers din na buhay pa. Kasi, magandang naiintindihan natin ito ngayon kasi meron pang pagkakataon na baguhin, ayusin, at para hindi tuluyang maputol yung connection or yung ties nyo as family, di ba?
15: Yes, oo. Pwede pa naman, hindi naman sinabing kunyari, ito na yung na-experience natin at automatic cut-off na, di ba? So maganda sana na ngayon dahil nga mas open na yung mga pinag-uusapan siya at naging aware na tayo na nako, toxic pala yung ginagawa ko dito sa family.
0: Mm-hmm.
15: Then maybe we can sit down na, no? Tawagin natin o mag-usap na ngayon na paano baguhin na ngayon yung dynamics ng family para hindi na maging toxic.
0: Mm-hmm. Meron ngang question dito. Paano po kung nasabi ko na sa mga magulang ko at kapatid ko na wala na akong magulang at wala na rin akong kapatid? Paano yun? So parang nag-decide siya na putulin yung kanilang ang kanilang relasyon or I don't know kung paano yun. Paano yun tatanggapin ng magulang at nung iba pang mga kapatid?
15: Well, ina-assume ko kaya siya nag-cut off ay pinipili niya siguro yung kanyang mental health or masyado na siyang nasasaktan. Kasi meron din akong mga experiences na kakausap ko na talagang pinipili na nila na parang hindi ibig sabihin na nag-cut off sila ay ganun na lang yung galit nila. But it's really more of choosing themselves over doon sa family member na yon. Kasi parang feeling nila, syempre, I can only control what I can, sabi nga ng mga ibang tao, di ba? Yeah. So, dahil hindi ko naman kayang kontrolin yung ibang family members ko at sobrang toxic na nila, so might as well control my response by cutting off.
0: Yeah, sabi nga ni Jaja Myong, lalayo para hindi pa mas lumala yung conflict.
15: Yes.
0: Minsan okay din yung ganun, yung may silent na lang, silent treatment, pero wag nang magpaparinig sa social media kasi minsan meron ganun naman.
15: Nako, mas malaking problema pag may parinigan it's going to be a cycle lang yan. Syempre magpaparinig, may sasagot, then mas magiging toxic.
0: Oh, yun din nga ang mahirap. Pero bakit daw may mga tao naman na kahit nasasaktan na, mas pinipili pa rin nilang magtiis dahil pamilya ko sila, titiisin ko na lang, tatanggapin ko na lang. Yan na kasi yun eh, baka hindi na magbago. Paano pag ganun, Prof?
15: Well, ganun tayo lumaki, 'di ba? Kasi it's a family, it's a Philippine culture, 'di ba? Na parang sinasabi, kapag kapamilya mo, hindi mo naman pinipili ang pamilya mo, so tiisin mo na lang at wala ka nang magagawa. Pero 'yun na nga po yung binabago natin ngayon. Na pwede naman kasi pag-usapan sana, siyempre 'yun yung ideal at ayusin. Pero kung talagang wala na, hindi mo kailangan tiisin, lalo na kung ang kapalit nito ay yung peace of mind mo, yung mental health mo, lalo na kung meron ng abuse or yung mga very constant na talaga yung criticism na talagang yung iyong well-being ay at stake na medyo hindi na tamang magtiis tayo.
0: Mm-hmm. Alam naman natin na marami rin yung mga sitwasyon naman, kagaya niyan, yung may mga special occasion, hindi maiimbita yung isang family member. Yun naman ay choice, kumbaga karapatan nung kunyari nagpa-party. Diba? Kung imbitahin o hindi itong kapamilya na ito dahil nga feeling niya toxic siya or 'di ba? Yun naman ay pwede.

0: would choose na, ay, this is what may, gives me peace. So, ang sasabihin natin, di ba, walang utang na loob.
1: Yeah.
0: Oo, yung mga hindi ka makakarating kung nasaan ka, kung hindi dahil sa pamilya mo, oh, sa magulang mo. Mm-hmm. So, meron ng guilt tripping na
1: yes, nagaganap. Yes, yun pa isa eh, yung guilt tripping. Yun yung talagang, kumbaga, nagiging problema din ngayon, di ba, na nagiging ano siya, I don't know, sandata ba o nagagamit na 'di ba na parang sa mahabang panahon magaling ang Pilipino diyan eh. Hindi ko alam bakit, 'di ba? Samantalang sa Amerika pag nag 18 lumayas ka dito sa bahay, magbuhay ka ng sarili mo, walang magbibigay sa iyo ng walang magpapamana sa iyo ng bahay, ng lupa, ng kotse, mabuhay ka. Ganun sa kanila, 'di ba? Eh dito sa atin talagang sa lahat ng oras kailangan 24 oras magkadikit.
0: Correct. Kaya nga may tawag doon yung enmeshed, yung family, yung masyadong dikit na dikit na to a point
1: ano
0: na.
1: Ano yung term na yun, Prof?
0: Enmeshed family. Oo, yung masyado silang, para silang ano bang tawag doon, kalamay o parang ano na.
1: O parang dikit, ganun.
0: Oo, na dikit,
1: parang kakanin.
0: Na dikit sila. Yes, parang kakanin yun. Oo, yung parang all for one, one for all. Kaya maraming mga minsan pagka ganun yung pinanggalingang pamilya, hindi sila makagawa ng desisyon para sa sarili nila, o kailangan palaging tinitake nila into consideration yung lahat ng miyembro ng pamilya kahit gaano na to kahirap o gaano na to katoxic. Mm-hmm. Kaya ngayon, ang tinuturo natin, di ba, sa ating mga nakakausap is we have to find a balance ng pagiging malapit, at kailangan din, meron din tayong sariling individuality or tinatawag din na parang differentiation of self. Di ba na?
1: Yeah.
0: Ikaw ay part ng isang pamilya pero isa ka rin individual.
1: Mm-hmm.
0: At oo, na kailangan mong matutunguhan ng sariling desisyon kung ano yung makakabuti para sa'yo, at hindi mo kinakailangan ma-feel na guilty ka just because, kunyari, you are just standing your ground. Diba? Kunyari, taking a college course. Diba? Kunyari, sabihin ng magulang mo, ito yung dapat mo i-take kasi ito yung gusto nila. Pero kung...
1: pero hindi mo gusto.
0: Hindi mo gusto, pwede mong diba, to stand your ground na ito yung ito yung talaga yung gusto mo, na hindi kailangan masunod kayo. Kayo po yung nagpapaaral, pero obligasyon ninyo, bilang magulang, na paaralin kaming anak.
1: Yeah.
0: Diba? So, kailangan bigyan nyo rin kami ng freedom para piliin namin kung ano yung para sa amin. Of course, there's a balance, diba? You guide mo yung anak mo, pero pakinggan mo rin kung ano yung gusto rin niya para sa buhay niya.
1: Yeah. So, ang nangyayari kasi talaga, dahil nga, nabanggit mo yun kanina, nalalagay sa social media, nagpaparinig, lalo siya ngayong nagiging hindi maganda, at lalong napag-uusapan. Sabi nga ni Maple nga ni, ay ano ba yung sabi niya dito, di ba pwedeng piliin ang maging maligaya? Sabi naman ni Australia Garcia, mahirap yung lagay nila pero sana hindi na lang sila nagpapasahan ng ganyang salita sa SOCMED. O yun kasi nga din, mahirap. Wala nang burahan yun eh. Pag nandun na, nandun na talaga, di ba? Ang hindi lang kasi natin dito matanggap pa sa ating kultura, I think, Prof. Nina, correct me if I'm wrong, ay pag may kinakasal talaga, ang nasusunod naman talaga ay dapat yung kinakasal. Diba?
0: Tama.
1: Kung sino ang gusto nilang imbitahin, sa kung sino ang hindi nila gustong imbitahin. At kung meron man silang hindi gustong imbitahin, ibig sabihin, may reason yun. Tayo, as the reader sa social media, hindi natin pwedeng i-judge at sabihin na, ano ka ba, tatay mo yun or nanay mo yun, ba't hindi mo inimbita? Hindi natin alam kasi kung ano yung pinagdaanan ng pamilya nila, kung bakit umabot sila sa puntong iyon.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: So we cannot force the issue or judge and force the issue and say, dapat imbitado yung nanay mo o dapat imbitado yung tatay mo. Kasi hindi naman natin alam eh. Diba?
0: Oo. Hindi natin alam yung storya ng pamilya, hindi natin alam yung root cause.
1: Yes.
0: Kung bakit ganun kalalim, 'di ba? Whether sila, syempre yun ang nagkakaalaman, and tama yung sinabi mo, Chang, 'di ba, na kung sino yung nagpa-party. Kumbaga kung sino yung organizer.
1: Kung sino yung nagpa-party.
0: Siya yung may karapatan.
1: Sino yung nagbe-birthday.
0: Yes, o nag-birthday, nagkinasal, kung anumang ano, okasyon yon, siya yung may karapatan para imbitahin ang mga taong gusto niya. Regardless kung ano po yung relationship niya. Whether pamilya ito, o mga kaibigan.
1: Or kaibigan.

0: ng kaibigan ng nanay mo. Kasi ganun sa atin eh. Sa kultura natin kasi, pag kinasal, yung babae, tatanungin yung nanay, ma, sino bang kaibigan mo ang gustong imbitahin? O pa, sino bang kaibigan mo ang gustong imbitahin? Pero actually, dapat, yung talagang, yung kinakasal lang. Kung sinabi nilang, pasensya na po, ang budget namin ay ito lang. Ang kaya lang po naming imbitahin ay kayo lang po, hindi na po kasama yung mga kaibigan. Pwede naman sabihin yun, di ba? Para wala nang argument or wala nang samaan ng loob. Prof?
1: Yes. Oo, tama. Definitely yes. Kaya dapat masanay tayo talaga na hinahayaan natin, di ba, na parang magdesisyon yung mga taong yun.
0: At adult na itong mga anak natin na ito, ha? Pinag-uusapan natin.
1: Correct. Mga hindi na ito bata, hindi na tumusmos, at makakagawa na talaga sila ng sariling desisyon. At hindi rin natin kailangan husgahan sila na masamang tao sila for not inviting yung COO, yung mga taong ayaw nilang imbitahin. Lalo na sa isang okasyon na para sa kanila ay napaka-espesyal.
0: Oo. E papaano ngayon? Eto na, kailangan mag-set ng boundaries kapag may toxic family member. Paano ngayon natin malalaman kung kailangan ng mag-set ng boundaries or kailangan lang natin dumistansya ng konti para medyo mabawasan yung conflict, yung sagupaan, yung exchange of bad words na hindi mo na pwedeng bawiin, Prof.
1: Correct. Siyempre, yung setting of boundaries, Chang, di ba? Kunyari, katulad yan, yung exchange of mga masasakit o maangang na salita. Di ba pwede naman sanang mag-usap na lang tayo, hindi natin kailangan ito ilabas sa SOCMED. At ano ba? Ano ba yung gusto mo at ano ba yung gusto ko? Sana yung, that's the ideal. Now, kung hindi kaya natin i-reach yung ideal, di ang pwede na natin ngayong boundary, kung hindi tayo kailangan, hindi natin kayang mag-usap ng maayos, edi ano muna, cut off muna talaga. Diba? Mag-ano muna tayo, maghiwalay muna tayo ng landas for the meantime. Lalo na kung mainit pa ang issue or mainit pa yung ating, kung ano man yung pinagdadaanan natin. Kesa yung ilabas mo yun, diba? Patuloy ka nag-ano, nakikialam or magbibigay ka ng mga masasakit na salita na mas, at nandun pa siya nga sa social media, so mas lalong mahirap yan at mas lalong nagdadagdag ka ng ano eh, ng sama ng loob o nung sometimes galit pa. So setting boundaries kasi like in the family setting also, 'di ba? Minsan ayaw natin yung ganoon eh. 'Di ba? Kasi ang sanay tayo dahil pamilya naman, dapat okay lang sa iyo kasi nanay mo naman ako o anak mo naman ako. Pero hindi, kaya nga dapat bata pa lang tinuturo talaga yung setting of boundaries na what is yours, what is mine is mine. Diba? And meron tayong ano rin, meron din tayong common as a family. Yun yung sinasabi nating balance na hindi tayo nagiging enmesh. Diba? Meron tayong individuality, pero meron din tayong as a family. Diba? Yeah. Na we work things together also.
0: Okay. So may tanong dito, kapag pinili po ng isang tao na mag-low contact or no contact sa pamilya, ibig sabihin po ba nito ay wala siyang pakialam or wala ng pagmamahal or wala ng respeto sa kanyang pamilya?
1: Okay. Definitely, pag nag-no contact ka, hindi ibig sabihin nun wala ka ng pakialam o wala ka ng concern o wala ka ng pagmamahal sa pamilya mo. Ang sinasabi lang naman minsan ng no contact is that gusto kong isave kung whatever is left. Diba? Minsan kasi, yun nga, pag more kayong nagsasama, more kayong nag-uusap, mas nagpapalitan kayo ng maanghang na salita. So, mas lalo yung sinisira yung relationship o yung mismong pagsasamahan ng pamilya. So pag nag-no contact ka na para sana ma-maintain mo na lang kahit papaano yung love at saka yung respeto mo, so wag muna tayong mag-usap, di ba? Wag muna tayo, hindi muna ako pupunta sa mga okasyon na nandyan ka. Habang siguro kung ano man yung, habang ako ay naghihilom or habang hindi ko pa na ilalabas lahat ng dapat kong ilabas sana sa'yo at, or hindi pa ako handang makipag-usap sa'yo. But no contact doesn't mean na wala ka ng love or concern.
0: Yeah. Sabi ni Sir Ronald Kayan, iniidolo nila kasi ang masamang toxic ng bayan. Kaya pati kabataan ngayon ang pag-iisip, mga toxic na rin.
1: Role modeling kumbaga.
0: Oo, kailangan may role model talaga na ano.
1: Oo, no? Siyempre pag nakikita natin na yung mga toxic na ating mga role model sa society at yun ay nagiging idol or nagiging normal, then siyempre, di ba, nakikita rin ng mga kabataan na okay lang pala na i-enable mo yung toxic. Yes.
0: Oh, magbe-break lamang po tayo. Babalikan natin si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. Oras natin, 3:45. Pinag-uusapan po natin ngayong Thursday sa ating Anong Feels Mo? Toxic Family Ties. Dapat nga bang magtiis pa para sa pamilya? O dumistansya na para sa sariling kapayapaan? O kayo po mga kapamilya, sagot na? Ay, babasahin namin yan, yung mga nasa Team Online sa YouTube at Facebook. At maaari din po kayong mag-Viber or mag-text sa amin sa 0919-278-3000 sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami.

0: 上阿咪。
1: Ring ring go away.
2: Ubo ng bata. Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away! Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
5: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
6: Pagaanin at pasayahin ang
7: buhay at kalusugan.
6: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
9: Ako to, si Chang Ami. Ako to, si Chang Ami.
6: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
9: Kami po ay nagbabalik dito sa Ako To si Chang Ami. Oras natin 3:49. Kasama pa rin po natin sa Zoom ngayong hapon ang ating Family, Adolescent and Child Specialist na si Prof. Nina Era. Meron lamang tayong katanungan dito, Prof. Kailan po ba daw nagiging healthy ang pag-unawa at yung pagpapatawad? At kailan naman daw ito nagiging parang self-sacrifice?
10: Okay. Gandang tanong yan, diba? Ang healthy kasi dapat wala kang nasa-sacrifice na peace of mind at iyong mental health. Diba? Pwede tayong magbigay kasi meron ding ibinabalik sa atin. Kumbaga, reciprocal yung relationship, meron ka ng sama ng loob, napapakinggan ka, meron kang gustong sabihin, hindi ka kailangan mag-walk on eggshell. So, yung healthy family, you're allowed to be yourself. Diba? Na pwede kang mag-express ng sarili mo nang hindi ka natatakot na ma-judge, hindi ka natatakot na may magagalit sa'yo. So yun, pag nasa ganun kang relationship, then you continue to understand, you continue to forgive, you continue to give. Pero kung ang relationship ay nagiging one-way na, diba? At ikaw na lang yung umiintindi, ikaw na lang yung palagi nag-aayos, ikaw palagi nag-a-adjust, at sa kanila wala silang ginagawa at yung iyong peace of mind, yung mental health mo is really at stake, then it's no longer healthy at ito na yung sigurong time na kailangan mo nang mag-isip. Hindi na ito tama para sa akin kasi ito ay nagkukos na ng aking mental health.
9: Mm-mm. Ito po, may isa pang tanong. Ano daw po ba ang maaring maging epekto sa isang tao kapag paulit-ulit siyang exposed sa family conflict? Kaya ng binanggit niyo po kanina, criticism, manipulation, or yung emotional pressure.
10: Blackmail
9: or guilt-tripping.
10: Oo. Well, ang number one effect niyan ay makikita mo na magiging normal na lang yun. So ngayon, pag nakita mo siyang normal, ay malaki yung possibility that it will be a cycle. So kaya nga may tinatawag po tayong intergenerational trauma.
9: Trauma.
10: Diba? So pinapasa mo na lang yung na-experience mo sa pamilya mo, sa magiging mga anak mo. So that's one effect. Yung pangalawa, syempre it will take a toll on your mental health. Imagine mo kung lumaki kang ever since ikaw ay palaging kinikriticize. So yung self-worth mo ay talagang maaapektuhan. Or kung lumaki ka na palaging dapat may achievement achievement ka. Yung pagmamahal ay conditional.
9: Dapat may medal.
10: Oo, dapat may medal. Dapat top one. Dapat ikaw yung may Latin honor. So, ano mangyayari sa'yo? You'd always go for perfection, di ba? Na wala nang mahihirapan ka, yung pressure, yung again, mental health will be affected. Kung lumaki ka sa abuse, then mas malaki yung chance, di ba, na mag-suffer ka talaga mental health and other men and other mga disorders na nagko-cause ng or nanggagaling rather sa mga abusive family environment. So yun yung mga common things na pwedeng maging impact kapag maaga pa lang at na-expose na tayo sa toxic family environment.
9: Sabi naman ni Ken, adulting is when you realize that all you need is a home, stable income, and a peaceful partner.
10: I agree.
9: Eto, yes. Paano daw po kung may guilt? Dahil feeling natin, pamilya ko sila. Kaya dapat ko silang intindihin, tiisin, harapin ang ganitong guilt at accept na lang.
10: Okay. Hindi, kaya nga pwede nating sabihin, 'di ba? Let's acknowledge na yes, pamilya natin sila. Hindi nawawawasan ang ating pagmamahal, mahal pa rin natin. Pero hindi rin 'yon nagbibigay ng lisensya para sila ay paulit-ulit lang nasaktan tayo o paulit-ulit lang tayong nagtitiis o nag-a-adjust para sa kanila. Kasi pwede naman tayong mag-set ng boundary and still continue loving them. Diba? And being family to them.
9: Yeah.
10: Diba? Pwede naman ng mali, pwede naman yun eh. Kasi sa atin parang it's always black and white.
9: Parang mag-coexist kayo. Kahit hindi man kayo close na close, at least, di ba, pag nagkita kayo, magpapansinan kayo, pero hindi na para yung kumbaga, yung talagang super close na parang pwede mong idikit na kakanin. Naman din lahat ng pamilya ay may perfect relationship ang mga magulang, sa anak, magkakapatid, hindi ba? Hindi mo pwedeng i-compare si family A to family B na, bakit sila close yung mga sisters or brothers? Gusto ko ganun din kami. Hindi mo pwedeng ipilit, lalo na kung toxic yung isa.
10: Correct. Saka, ang adulting din naman, hindi naman talaga all the time black and white, yeah. Diba? Na parang pag hindi ako magiging mabuting anak or hindi ko to pagbibigyan, masama akong anak. Diba? Hindi naman siya necessarily ganun. Minsan kasi, yun nga, you set boundaries, pero hindi ibig sabihin nun, masama akong anak. Kasi at this time, pinaprioritize ko lang yung aking peace of mind. Pero anak pa rin ako na nagmamahal sa aking kapamilya o magulang.
9: Ang obserbasyon naman ni Estrella Garcia, sabi niya, minsan kasi, feeling ng magulang, paslit pa yung mga anak nila. Kaya sa akala nila, kaya pa nilang makontrol ang lahat. Sana sa halip na magsagutan at magparinigan, magkaroon pa rin ng pagkakataong mag-usap ng maayos. Hindi lahat ng away pampamilya kailangan malaman ng buong mundo. Totoo din naman.
10: Tama. Saka yung communication, siya talagang lifeblood yan ng any relationship. Diba? Kaya nga, umpisa pa lang dapat yung batang paslit, lumalaki, tinuturuan na natin sila pag-verbalize kung ano yung nararamdaman nila. Pag may problema, sabihin mo sa akin. Para ngayon, as they grow older, ganun din, diba? Parang kailangan na pag-uusapan. Hindi yung, alam nyo yun, yung parang akala mo pagka mag-aaway kayo, doon lang
9: tapos nag-sorry, okay na.
10: Oo. Or minsan nga, hindi na nag-sorry. Marami ako mga kliyente, pag tinatanong ko sa kanila, paano kayo nagiging okay? Wala, pagka inaya na akong kumain, okay na. Tapos, yun na, hindi na namin pag-uusapan yung problema. Tapos dadating na naman yung
9: problema.
10: Same problem. Mas malala lang. So ganun
9: parang
10: lang siya.
9: Closure.
10: It's just a cycle.
9: So dahil hindi na pag-uusapan, walang closure, then definitely uulit at uulit lang din siya.
10: Correct. At mas malala siya.
9: Hanggang sa umabot kayo dun sa puntong tiisan kayo, pero hindi na talagang nagsasalita at wala ng mga love and respect para sa isa't isa.
10: Yes. Kaya maganda sana meron tayo, masanay po tayo ng mga parang family meeting. Diba yung pag merong mga may parang set aside, hindi necessarily may problema pag may family meeting. Diba? Oo. Kasi hindi parang, huwag natin i-associate na parang pag may problema, okay, family meeting. Yung merong mga araw na you set aside na okay, let's discuss ano bang nangyari sa araw or ano ba yung gusto mong ikwento. Yeah. Para ngayon, nasasanay din ang isa't isa na pag may problema, pwede tayo mag-usap-usap, diba? Let's set a family meeting para mailabas natin ang mga saloobin natin sa isa't isa at hindi natin kailangan, yun nga, kung magpaparinig na tayo sa SOCMED or kung ano pa yung mga other unhealthy habits na gagawin natin.
9: Ayun, dami nating natutunan ngayong hapon kay Prof. Nina. And of course, dun po sa mga interesado to get in touch with you, saan ba, Prof.?
10: Yes, oo, Chang. Maraming salamat. Kami po ay makikita sa Instagram, Facebook, RCW Cares para po sa mga gustong mas maintindihan at mag-heal lalo na po sa kanilang mga childhood wounds and trauma.
9: So, ayun, Alon. Sorry naman, wala akong mic pala. Nagsasalita ako. Thank you, Prof. Nina!
10: Thank you, Chang.
9: Thank you so much and happy Thursday.
10: Hope to see you soon.
9: Yes. Lagi po natin nakakasama dito sa programa. Maraming salamat, Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist. At syempre tayo po ay magpapaalam na dahil 3:57 na, papasok na po ang full version ng DZMM Station ID. At susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang Chang ng Bayan. Chang Ami. Bye! See you tomorrow. Thank you.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastang

0: hanggang sa kasagsagan ng super bagyo nando ng DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on ng situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
3: Patuloy pa rin kami tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps us

0: oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Webes, 17 ng buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Taas presyo sa bilihin, tiyak na sa harap ng patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar at napipintong dagdag na buwis sa mga matatamis na inumin. Personal na pagharap ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court nagbigay ng pag-asa sa mga biktima ng kanyang war on drugs. Dating aide at kapwa akusado ni dating Speaker Martin Romualde sa kanyang kasong plunder, nakalabas na ng Pilipinas. Show cause order ng impeachment court kaugnay na posibleng paglabag sa sub judice rule na tanggap na ng dalawang miyembro ng House Prosecution Team. Pampasaherong barko sumadsad sa Pampang sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Higit 100 pasahero at crew na iligtas. At Nation's Girl Group Bini, nominado sa tatlong kategorya sa Breakthrough Awards sa Brazil. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, tiyak nang tataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa nakaambang dagdag buwis sa mga matataas na inumin at patuloy na pagsadsad ng halaga ng peso. Sinabi sa DZMM ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua na tumaas ang presyo ng mga raw material at imported item dahil sa patuloy na pagbulusok ng halaga ng piso. Pero hindi pa niya tiyak kung kailan ito mararamdaman dahil nakadepende ito sa mga manufacturer. Dahil naman sa isinusulong na taas buwis sa mga sweetened beverages, sinabi ni Kua na posible nang magsara ang ilang maliliit na negosyo, lalo kung hindi mabawi ang puhunan at bayad sa buwis.
1: At ang nakakaungkot nga, huwag naman sana mapunta sa corruption. Sayang ang pawis.
2: Wala din.
1: Sa buwis, no, na binabayad.
2: Correct.
1: Ng mga negosyante, kung hindi ma-turn around, no, ma-cover ang cost ng negosyo, they fold up. Unemployment na naman at wala namang panggastos. Ginigisari tayo sa ating sariling
3: hindi
1: mantika.
0: Dumepensa naman ang Department of Finance sa mungkahing dagdag buwis sa matatamis na inumin. Sa panukala, planong itaas sa 20 pesos kada litro ang buwis sa inumin gumagamit ng tinatawag na caloric sweeteners at hanggang 40 pesos naman sa gumagamit ng high fructose corn syrup. Sinabi sa DZMM ni Finance Assistant Secretary Ninia Asuncion na layo nitong bawasan ang konsumo sa asukal at maiwasan ang ilang sakit gaya ng diabetes at obesity o sobrang timbang sa katawan. Dagdag ni Asuncion, planong taasan ng 5% ang buwis sa matatamis na inumin kada taon.
4: Nakikita namin yung danger of drinking or consuming yung mga matatamis, no, na inumin dahil nakita natin yung pagtaas also sa mga taong may sakit. Health measure siya aside from deterring yung consumption ng sweetened beverages. Yung nakakalab din po natin na buwis, ipupunta din sa universal healthcare.
0: Ilang kwalipikadong beneficiaryo ng Pagtawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps ang pwedeng patuloy na makatanggap ng tulong kahit lagpas na sa itinakdang maximum na 7 taon. Ayon sa DSWD, kwalipikadong lumagpas sa 7-year limit, ang mga Level 1 at Level 2 beneficiaries na itinuturing na malayo pa ang kakayahang makagraduate sa programa. Pero hindi otomatikong ma-extend ang lahat ng beneficiaryo dahil sasalin pa ito ng kagawaran batay sa kanilang o sasalain pa ito ng kagawaran batay sa kanilang mga pamantayan. Magsisimula ang extension ng 4Ps sa darating na Disyembre kung saan halos 2 milyong pamilyang beneficiaryo ang inaasahang makikinabang. Sa iba pa nating balita, nagbahagi ng social media post ang official Facebook page ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pagdalo nito sa status conference ng ICC sa kanyang Crimes Against Humanity case. Sa social media post, in-upload ang larawan ng pagharap ng dating Pangulo sa status conference kahapon na may kasamang tula ni William Ernest Henley na Invictus at may caption na, "Everything I did it for my country." Noong Abril, sinambit din ang anak ng dating pangulo na si Kitty ang Invictus matapos pagtibayin ng ICC ang jurisdiction nito sa kaso ni Duterte. Kahapon, ang unang in-person appearance ng dating pangulo na huling nagpakita sa pamamagitan ng video conference sa initial appearance hearing noong March 14, 2025. Naniniwala ang ilang kaanak ng mga biktima ng Duterte War on Drugs na handa ng humarap si dating Pangulong Duterte sa paglilitis sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Kasunod ito ng personal niyang pagdalo sa ikatlong status conference ng ICC Trial Chamber kahapon. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Rise Up for Life and for Rights Coordinator Leader Llore Pasco na palatandaan ang hand gesture ng dating Pangulo na malinaw pa ang kanyang memorya. Taliwas sa naunang pahayag ng depensa na hirap umanong makaalala si Duterte. Kahapon, nagtipon ang ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs sa National Council for Churches in the Philippines sa Quezon City para panoorin ang status conference.
2: Sabi ko nga, mukhang hiyang naman siya doon sa kanyang kinalalagyan. Salamat sa Diyos at pininig ang aming panalangin na sana ay bigyan pa siya ng mahabang buhay, maayos na kalusugan para maharap niya pa po ang mga krimen na binibintang sa kanya.
0: May sagot ang Department of Justice sa pahayag ni Senador Robin Padilla na mas gusto nitong harapin ang reklamong obstruction of justice sa International Criminal Court. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
3: Tony, iginit ng Justice Department na bahagi ng kanilang mandato ang pagsasagawa ng preliminary investigation at pag-i-issue ng subpoena sa mga inireklamo para mabigyan ng pagkakataong pagsubite ng counter-affidavit at kaukulang ebidensya. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Normandato, nakabatay lang ang kanilang investigasyon sa reklamong obstruction of justice na iniyay ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Padilla at iba pa. Sa pahayag ni Padilla sa Senado, sinabi niyang na-discriminate siya at dapat harapin sa International Criminal Court ang reklamo laban sa kanya matapos iyong ngayong reklamo sa warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa na anya ay inissue ng isang dayuhan.
5: Yung complaint po that is now before the panel is filed by our Philippine National Police. So it is independent of and separate from any possible case or any matter before the ICC. So the department is duty bound to evaluate the complaint and to hear the complaint and to only proceed on the basis of the evidence that will be submitted by the respondents.
3: Pinauubaya naman ng DOJ sa panel of prosecutors ang pagsusuri sa mga ebidensyang iniharap sa reklamo para matukoy kung may sapat na batayan para iakyat ito sa korte. Nakarap na umarap si Padilla sa DOJ panel of prosecutors sa September 25 at October 9. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Kinumpirma ng Bureau of Immigration na epektibo na ang whole departure order laban kina dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zal Dico at dalawa pang kapwa akusado sa kasong plunder. Patay sa records ng Immigration Bureau, nasa Pilipinas pa rin sina Romualdez at kapwa akusadong si Felicito Cristobal Guevara, habang nasa ibang bansa na sina Ko at si Jocelyn Serenio na dating aide ni Romualdez. Paliwanag ng Immigration Bureau na kalabas ng Pilipinas sina Ko at Serenio bago pa man nailabas ng Sandigan Bayan ang hold departure order. Tiniyak naman ng immigration na mahigpit nitong ipatutupad ang HDO. Posibleng pumasok sa international cooperation ng Philippine National Police sa pagtugi sa kapwa-akusado ni dating Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Serenio. Balita mula sa Kabkrame, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
6: Para po pinagting ng Pembenz ng Pulisya tuli sa ibang kapwa akusado ni Romualdez sa kasong plunder. Kaugnayan ang sinasabing pagtanggap ng kickback sa mga flood control project. Kasunod ito ng ulat ng Bureau of Immigration na bukod kay dating Congressman Zal Dico, nakalabas na rin ng bansang isa pa sa kanilang kapwa akusado na si Jocelyn Serenio na nagsiling personal assistant noon ng dating speaker. Kaugnay rin ito, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na maaari silang pumasok sa international international cooperation sa pagtugis kay Serenio. Dahil itong agad matutulat na aresto ang mga pugante may kinakarap na kasasabansa para mapanugos sumatas. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng PNP para matukoy ang kinaroroonan ng mga wanted person at may sagawa ang nararapat ng proseso para sa kanilang pagkaka-aresto. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Mga kapamilya, magpupulong muna ang mga senador bago magdesisyon sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert!
3: Tutukuyin muna ng mga senador kung kailangang idaan sa botohan o ibibigay kay Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero ang desisyon kung dapat bang baguhin ang nauna niyang ruling sa voting threshold sa paghatol kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Tito Soto III, magkakaroon muna sila ng caucus. Sabi ni Senator Deputy Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, ito posibleng sa Lunes, September 21, isagawa ang pulong. Ito ay bago ang nakatakdang oral argument sa September 23. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo na gusto muna niyang marinig ang paninindigan ng kanyang mga kasamahan kung dapat bang baguhin ang kasalukuyang kinakailangang bilang ng boto at kung dapat itong idaan sa botohan. Magugulat ang titulpo ang humiling ng paglilinaw sa kinakailangang voting threshold at kung sino-sino ang kwalipikadong bumoto sa paghatol sa vice-presidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano! May hanggang ngayong hapon ang dalawang miyembro ng House Prosecution Team para sumagot sa inisyong show cause order ng Impeachment Court kaugnay sa posibleng paglabag sa sub judice rule. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na isang lalaking public prosecutor at isang lalaking private prosecutor ang nagbitiw ng tatlong pahayag ngayong buwan na maaaring paglabag sa sub judice rule na nagbabawal sa kanilang talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi naman ni House Private Prosecutor at Representative Terry Ridon na natanggap na nila ni Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. ang show cause order at ginagalang nila ang impeachment court. Magsusumitian niya sila ng paliwanag sa loob ng panahong itinakda ng korte. Ibinunyag ng donor ni Senador Dante Marculeda na ang senador ang nanghingi o nagsolicit umano ng donasyon para sa kampanya noong 2025 midterm election. Sa pagdinig sa Sandigan Bayan, sinabi ni Ombudsman Field Investigation Bureau Director Maria Mananghaya Henson na batay ito sa isinumiting counter affidavit ng donor ni Marculeda na si Aristotle Viray na kapwa akusado ng senador sa kinakaharap na kasong plunder. Sa kontra sa laysay, iginiit ni Viray na kilala na niya si Marculeda bago pa man ang 2025 elections kung saan kumandidato ito sa pagkasenador at nagtapos bilang top 6. Ayon kay Attorney Henson, sinabi naman ng isa pang kapwa akusado ni Marculeda na si Joseph Espiritu na nagbigay siya ng donasyon bilang gesture of friendship. Pero hindi binanggit kung gaano nakatagal kakilala ang senador. Itinanggi naman ng Bureau of Corrections ang posibilidad na makakatakas ang isang preso sa kulungan gamit ang drone. Balita hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
8: Yes, Tony, kasunod yan ang kumalat na ulat sa South Korea kaugnay sa plano umanong pagtakas ng isang Korean drug lord na nakakulong sa New Bilibid Prison gamit ang drone. Ayon kay Bureau Director General Gregorio Pio Katapang Jr., imposibleng makatakas ang preso gamit ang drone dahil no-fly zone ang lahat ng operating prison at penal farms ng Bucor. Mayroon din umanong watchtowers na may 24/7 security personnel na agad makakapansin sa anumang drone na lilipad sa paligid ng mga pasilidad. Bukod dito, maingay umano ang drone lalo na kapag mababa ang lipad, kaya marito agad matukoy ng mga gwardiya. Iginit din ng Bucor na malawak ang CCTV system na nakatutok sa prison grounds, perimeter wall, mga gusali at iba pang restricted areas ng piitan. Samantala, sinabi ni DOJ Undersecretary Ian Norman Dato na naiturn over na sa posadiyan ng South Korea ang Korean drug lord. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM.
0: Maraming salamat, Bertizon! Sa iba pang balita, hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na bilisan ang paglikha ng mga mekanismo para sa maagang pag-anunsyo ng class suspension. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosares. Christian!
8: Tony, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinamamadali ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan ang pagbuo ng bagong sistema ng pag-aanunsyo ng class suspension para hindi na magkaroon ng kalituhan sa pagitan ng mga eskwelahan at mga magulang at estudyante. Tinalakayan niya ang usapin ng class suspension system sa pulong ng Economy and Development Council kahapon, kung saan kabilang sa mga inisyal na panukala ay manggaling sa mga lokal na pamahalaan ng anunsyo na dapat ay tugma sa iaanunsyo ng mga alkalde, gobernador at mismong Department of Education. Ayon kay Castro, kailangan madaliin ang pagbuo ng class suspension system lalo't paiba-iba ang panahon at maraming naapektuhan ang kabataan at magulang kapag hindi agad nakapag-aanunsyo ang mga otoridad.
9: So kailangan po ito linisin dahil minsan, sabi nga ng Pangulo sa meeting, may mga pagkakataon na ito yung advisory pero biglang aaraw. Minsan sasabihin na pwede pumasok, biglang-bigla sa hapon, uulan ng malakas. So yun po ang kailangan na pag-aralan para hindi po masyado maka-apekto sa mga magulang kung biglang aaraw o biglang uulan.
8: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores! Sumadsad ang isang pampasaherong barko sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro pasado hating gabi kanina. Galing sa Batangas at malapit na sa Abra de Ilog Port nang sumadsad ang MV Roro Master 5 sa Pampang na nagdulot ng panic sa mga pasahero, lalo't higit isang linggo pa lang mula nang masunog ang MV June Aster sa Coron, Palawan na ikinasawi ng 77. Nasagip naman ang lahat ng 117 pasahero at crew ng Roro. Sinasabing tumama ang barko sa mabatong seabed na tinatayang 30 metro ang layo mula sa Pampang. Wala namang nakita ang oil spill o kung may pumasok na tubig sa loob ng barko. Patuloy ang assessment sa pinsala ng sumadsad na barko. Samantala, bumaba na sa 8 ang pinaghahanap pa sa nasunog na passenger vessel sa Coron, Palawan mula sa naunang napaulat na 12 nawawala. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na hindi nakasakay ng MV June Aster ang 4 na pasaherong naunang napaulat na kasama sa passenger manifesto. 77 ang namatay habang 43 ang nakaligtas sa nasunog na barko, kabilang ang kapitan na tumalon sa dagat sa kasagsagan ng sunog.
7: Ula, panahon.
0: Mga kapamilya, huwag po makalimutan na magdala pa rin ng payong dahil kahit may monsoon break o pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat, posible pa rin ang mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Thunderstorm Advisory, kaninang 12:30 ng hapon, inaasahan ang malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin sa ilang bayan sa Bulacan, Cavite, Rizal, Bataan, gayon din sa Zambales at Metro Manila. Intertropical Convergence Zone naman na umiiral sa Visayas at Mindanao na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Patuloy naman na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayon din ang low pressure area sa loob ng PAR, pero malabo naman ang maging tsansa na maging bagyo. At susunod, sunog sumiklab sa Taguig. Higit 10 pamilya apektado. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:21.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Headline sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
12: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
13: Me too, Mama!
11: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din.
12: Mag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
14: Ako din! Love namin ang all new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
12: Baba! Uy! Aoy! Isa ko! Isa fresh! Isa protection from germs with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
15: Kung DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kaligiran sa araw-araw na takbo ng ang iluhan. DZMM, Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Traffic Report. Traffic Report.
0: At ngayon nga po, natuloy-tuloy ang katamtamang pag-ulan dito po sa Quezon City. Alamin natin kung anong lagay ng trapiko mula sa ating Radyo Patrol, si Jom Garner. Jom!
17: Tuloy maulang hapon po sa mga kapamilya. Doble ingat po sa mga motorista dahil patuloy pa rin po ang nararanasang pag-ulan dito sa Quezon City. Sa kabila niyan, moderate traffic naman ang asahan sa Elliptical Road, habang light to moderate naman sa Commonwealth Northbound. Ganon din ang lagay ng trapiko na asahan papandang Sora hanggang St. Peter Parish Shrine. Maluwag na kalsada naman ang asahan ng mga motorista sa Commonwealth Southbound. Paalala po sa mga motorista natin, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 7 at 8. Habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na sigurado, kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Nako po mga kapamilya, nagbabadya na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Medyo mabigat po ha, 10 piso kada litro ang posibleng dagdag presyo sa diesel, habang 4 pesos at 40 centavos sa gasolina at 7 pesos at 80 centavos sa kerosene. Batay po ito sa tatlong araw na kalakalan sa world market. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa ayon si Pangulong Marcos Jr., sa utos ng Korte Suprema sa Kongreso na aksyonan na ang mga panukalang batas kontra sa political dynasties. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismong ang Pangulo ang nagpapamadali sa pagpasa ng panukala dahil nais niyang maisabatas ito sa ilalim ng kanyang termino. Gayunpaman, ipauubayaan niya ng Pangulo sa Kongreso ang timeline ng pagpasa basta't malinaw ang kanyang mensahe na dapat sa lalong madaling panahon. Nauna nang pumasa sa Kamara ang panukalang anti-political dynasty bill, pero nakabinbin pa rin ang pagtalakay nito sa Senado. Mahigit 15,000 pulis ang ide-deploy ng National Capital Region Police Office para sa paggunita ng 54 na anibersaryo ng pagdeklara ng martial law sa September 21. Simula September 19, itataas sa full alert status ang NCRPO. Tiniyak naman ng PNP na magpapatupad ito ng maximum tolerance sa mga rallyista. Wala rin silang dadalhing mga baril. Para naman sa kaukulang documentation ng protesta, magsusuot sila ng body camera bilang bahagi ng transparency sa kung ano ang mangyayari sa ground. Sa ngayon, wala namang namomonitor na banda ang PNP kaugnay sa September 21 rally. Binatikos ng progresibong grupo ang pakiusap ng Malacañang na mapayapang protesta sa September 21. Ayon sa grupong Bagong Alyansang Makabayan, wala sa lugar ang palasyo para magdikta kung paano magpahayag ng galit ang taong bayan. Lalo't para sa grupo, pakitang tao lang umano ang imbestigasyong inilulunsad ng gobyerno laban sa katiwalian sa mga proyekto kontrabaha dahil ang mga sinampahan ng kaso ay nakalalaya pa. Tulad nila dating Senador Bong Revilla at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Bukod dito, hindi pa umano nahuhuli ang malalaking isda na anila o ang malaking isda na anilay si Pangulong Marcos Jr. mismo. Ikakasan ng grupo ang malawakang rally sa September 21 kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng martial law para muling ipanawagan ang pagpapanagot sa mga kurakot. Nasa 12 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa barangay Western Bigutan Tagig kaninang madaling araw. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nirespondihan ng nasa 40 truck ng bombero bago tuloy ang naapula makalipas ang 2 oras. Kanya-kanyang bit-bit na mga maisasalbang gamit ang mga apektadong residente. Ang iba naman, mga alagang hayop ang inunang iligtas. Sa tala ng Tagig City Fire Station, nasa 5 bahay ang nasunog. Binatikos nila Senador Kiko Pangilinan at Amy Marcos ang mahigit 200 bilyong pisong pondo na hinihingi ng National Irrigation Administration para sa 2027. Sabi ni Senador Pangilinan, alam naman ng NIA na mahirap maaprubahan sa Kongreso ang ganitong kalaking pondo. Sa budget deliberation, lumitaw na mas mataas ito ng higit 200% kumpara sa 64.37 billion peso budget ng ahensya ngayong taon. Kinwestiyon naman ni Senadora Marcos ang 17 billion pesos na hindi nagamit. Paliwanag ni NIA Administrator Eddie Guillen, ang kanilang hinihingi ay batay sa pangangailangan ng mga magsasaka sa iba-ibang rehiyon at handaan niyang sumunod ang NIA sa pondong aaprubahan ng Kongreso. Mga kapamilya, dahil ngayon ay 99 days na lang bago magpasko, may payo ang Supermarkets Association para sa mga mamimili ngayong paparating na holiday season. Sinabi sa DZMM ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua, mas mabuting bilhin na ang mga gagamiting produktong pang Noche Buena na mahaba ang shelf life ngayon pa lang. Yun namang mga fresh produce na mabilis mag-expire ay idulo na lang sa listahan. Mga kapamilya, ba ay may panibagong achievement ang Nation's Girl Group na Bini. Nominado ang Bini sa 3 kategorya sa 2026 Breakthrough to Awards sa Brazil. Pasok ang grupo sa kategoryang International Women's Group kung saan makakalaban ang iba pang grupo gaya ng Blackpink, Cat's Eye, Twice at iba pa. Ang kanila namang Sweet Tooth music video nominado sa International Music Video category kung saan nominado rin sina Katy Perry, Ariana Grande, Lady Gaga at iba pa. Pasok din sa kanilang ang kanilang fans na Bloom sa International Fandom of the Year. Magsisimula ang botohan sa Breakthrough the website sa September 17 at tatagal ito ng isang buwan. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Islanta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
16: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Eh, medyo maulan po ngayong nga hapon ha. Kaya ingat-ingat po. Eh, medyo madulas ang kalsada dahil nga may mga pag-ambon, pag-ulan na nagaganap. Eh, ang paliwanag ng pag-asa, ito'y hindi ito habagat eh.
3: Ano
2: ito
3: raw?
2: Ay mga isolated rain showers dahil nga ang nagaganap yung pagtatagpo ng may init at malalamig na hangin o yung tinatawag na intertropical convergence zone.
3: Tagpuan ba?
2: Or ITCZ. sa mga dahil nagkatagpuan ng mainit at malamig na hangin, ayan, ulan. Kala nyo ha?
3: Inihingal pa. Hindi, diba? Yung exercise mo na din eh. Yung pagpasok, diba?
2: Dahil yung huling usap namin ni partner, nagmamadali.
3: Nagmamadali. May lakad.
2: Kasi nga, magsisimula na yung programa. Eh, umuulan pa naman. Ang hirap.
3: Saka, kuha sana ako ng TNVS. 20 minutes.
2: Naku po.
3: Ibig sabihin, ay dahop eh, no? May salat, ayan mo yun. Parang konti lang, in short, ang TNVS ngayon. Kaya, ewan ko, yung sa ilang minuto lang dapat ito eh. Tawid nga lang, di ba?
2: Oo nga eh.
3: So, pahirapan ngayon. Eh, mag-rush hour, maya-maya na lang yan. Eh, asahan siguro din ang traffic.
2: Siguro sabi ng pagkakataon, maglakad ka nga, hindi ka naglalakad.
3: Oo nga, nag-exercise na nga. Di ba?
2: Pero nakakaano, no? At least brisk walking to.
3: Brisk.
2: Di ba? Diba?
3: hindi pa, ano yung tawag ng pa? Bunging.
2: Oo. Ano to? So medyo may, it's walking, pero medyo may konting diin.
3: Oo. yung yapak, oo. Totoo yan.
2: Eh, umaambon-ambon kasi partner. Kaya ikabay nagtayong.
3: Oo. Ayan, dapat. Diba? Basang.

0: Ano
1: wala
0: lang?
1: Lang, hindi ko alam. do you remember?
0: Nagkalimutan na. Kakahapon lang kausap mo siya. Ngayon, ginost ka na.
1: Tsaka ka na partner, mabanggit ko lang din. Kaya rin ako nagmamadali. Kasi kanina, so di alas 4 na. Dapat alas 4, palipat na ako eh.
0: Nagkasalubong pa nga ta eh.
1: Oo. Kaso kasi nakasalubong ko din si Miguel Mendoza, nag-guest naman ni Jai Ho sa FMR. So sabi ko, ngayon. Tapos, dati kasi, nung nandito pa ako nag-o-opisina, may desk ako. Dati, pag guest din siya, didiretso yun sa desk. Ay, nung nag-guest siya dito, diretso siya sa table. Doon siya tumatambay. Mm-mm. Nakita ko, sabi ko, tapos sabi ko, iba na yung desk ko. Pinakita ko yung table ko doon sa kabila.
0: Yung mala, natin? Call center.
1: So, pinakita ko. Sabi niya, napaka-nostalgic nitong ganitong pagtatagpo. So, nagpicture-picture pa kami.
0: So, kulang ang oras.
1: Tsaka nag-update-update. Kasi yung mga kasama niya, sabi niya, naku, ang tagal na namin magkakilala nito. Diba?
0: Parang kanina din. Binisita tayo ng ating kasama dating si Liza Reyes.
1: Ayun din si Liza Reyes.
0: Nahanap ka rin niya.
1: Na naging minder ko dati.
0: Naging minder ko din niya. Diba? Parang nag-sub. Diba? Nahanap ka nga daw niya. Kapag sa mga usaping, kasi sa business pag sa camera daw, pag may mga gusto siyang i-clarify, ay ikaw ang kanyang explainer. So, inaanap ka rin niya kanina. Din, kulang din yung oras, no? Kaya kape-kape. Kapag may time.
1: Ay, nako.
0: Ay,
1: nako. Talagang kulang sa oras, ano? Pero ito, syempre, may talakayan pa rin tayo ngayong hapon. Dahil po yan, kasama na natin live via Zoom, ang lead counsel po ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez, si Attorney Jose Roy III live via Zoom. Magandang hapon po, Attorney Roy.
0: Good afternoon, sir.
2: Magandang hapon, Sandro. Mm-hmm. Magandang hapon, Maan. Magandang hapon, mga kababayan. Good afternoon.
1: Mm-hmm. Opo. Unahin ko na po dahil po ang balita ngayong araw ay naglabas na po ng whole departure order ang Bureau of Immigration laban po kay Congressman Romualdez. Ano pong take nyo doon?
2: Hindi naman kami nababahala dyan. Si Martin naman ay hindi maalis. Alam nyo naman, naka-detain ngayon siya sa prison. So, wala naman problema na kung mag-issue man sila. At saka, even months before itong pangyayari ito, naka-hold order na si Martin. Mm-hmm. Pero, inuulit ko, wala naman siyang bala kumalis. Alam mo, abogado yan. Handa niyang harapin itong kasong ito.
1: Pero kailangan pa po ba na maglabas ng whole departure order sa puntong ito, lalo na siya naman ay nasa custody na ng gobyerno? Kailangan pa po ba ng ganito?
0: Kinagtaka rin ako eh. Pero matik ba 'yun?
2: Pag na-kill mo na, di overkill mo na rin, 'di ba? I don't know what the
1: Attorney Roy.
2: Diba? Ano pa ba? Gaano ba, guys?
1: Medyo po nag-choppy. Pakiulit lang po ng kaunti, Attorney Roy. Medyo nag-choppy po.
2: Sabi ko, gaano ba kahirap ang gusto nyong, gaano ba kagipit ang gusto nyong pahirapan si Martin? Ano ba ang point nun na lalagyan mo pa ng hold order? Diba? Di naman tatangkang mag-escape yan. Siguro, ano nila yun, proseso, okay lang.
1: Mm-hmm. Sabi niyo po, overkill. So, medyo, sa tingin niyo po ba, medyo sumusobra rin yung pagpapatupad ng mga dapat ipatupad kay dating speaker?
2: Well, napapansin ko, parang, alam mo, sa court, kahit yung mga maliliit na bagay, napakahirap hingin, di ba? So, hindi ko alam kung siya ay hindi ko naman inaano sinasabing may problema paano, pero halimbawa pinapa-wave namin yung reading ng information.
0: Bakit nga pala, sir?
2: Ayaw nilang i-wave, di ba? Bakit pa?
0: Pero bakit nyo hiniling, sir?
2: Gusto nga namin pabilisin kasi parang sinasabi namin, di okay na yan, sige, we'll magpi-plead na kami. Di ba? Mahaba-haba nung information, hindi naman kailangan ulitin. Pampatagal. Ilang beses na namin pinag-aralin. Wala naman mali siya. Tsaka, pwede naman yun eh. Hindi naman yun ano, and hindi naman yun irregular o ano, si

0: Atin, gusto lang niya talaga, oh, let's dispense with it, let's move on para the case can, ano.
1: Ay, sir, Yeah, Attorney Roy, tanungin ko na rin, no? Hindi pa natin siguro nahingan kayo ng opinion o saloobin doon sa medical conclusion ng PGH, no? Nang sinabi nila na clinically stable ang dating House Speaker at hindi na kailangan ng hospital confinement. Sir.
0: Well, yun ang findings nila.
1: Mm-mm.
0: And in fact, ang lumabas doon, mabuti na lang nga at nagkaroon siya ng ilang araw na pagpasok sa Cardinal Santos. Yun ang nakatulong na hindi na naging immediate yung possibility ng fatal attack. Pero in fact, kung babasahin nyo yung or yung report ng PGH, meron pa mga precautionary measures na ito pa ang pinaglalabanan namin. Ngayon, alam mo, napakahirap pag-usapan ito kasi ang lakas ng prejudgment laban kay Martin eh, di ba? Nag-uumpisa pa lang kami magdepensa, pero kung ano-ano sinasabi na mga special treatment, yung mga ganito ganun. Eh, karapatan yan. Pwede naman hingiin sa batas yun. Bakit hindi ko ipaglalaban para sa kanya yun? Kliyente ko naman yan. Obligasyon ko namang ipagtanggol siya. But walang nakukuhang special treatment. Ang tingin ko pa nga, na yung dahil merong ganyan mga sentimento at dahil siya'y nagkataon na isang taong, alam mo na, successful at saka powerful, di ba? Parang nababaliktad na, masyado nang pinaghihigpitan lahat na lang nang nangyayari, sinisilip ganito ganon. Doon siya sa payatas, yun ang or utos ng court. May ginagalag naman namin yung authority ng court para gawin yun.
1: Pero, yes sir.
0: As we were saying nga, yung sa medical findings, meron yung mga may mga conditions yun which we feel na although dininay ngayon, ang feeling talaga namin na hindi pa nasasatisfy ng jail yung mga conditions na yon.
1: Pero may plano pa rin po kayo na ilipat siya, no, sa ibang medical facility?
0: May plano kaming ikuha para sa kanya ang lahat na pwedeng makuha.
1: Or yung custody arrangement pang iba.
0: Everything, di ba? Kung ano pwede sa batas, bakit natin ipagmamaramot sa kanya? Kung nandun at po pwede, karapatan niya yun. Kagaya lang ng kahit sinong tao yan. Ngayon, sinasabi nila, iba yung mayaman, iba yung mahirap. Well, hindi palagay ko hindi totoo yun. Yun, mabigat na paratang yun laban sa korte, di ba? Ngayon, at sinasabi ko, kung yan pwede sa batas, edi paglaban, ano ba ang problema doon, di ba?
1: May nagsabi rin, Attorney Roy.
0: Kung gusto natin baguhin ng sistema at dapat yung mga mayaman hindi nabigyan ng karapatan sa batas, ibang usapan na yun.
1: Attorney Roy, may nagkomento rin, mas may malala pang ang kondisyon na PDL.
0: Correct. O bakit hindi paglaban ng mga abogado nila? Di ba? Hindi naman bawal yun eh. Dapat, di ba? Ipaglaban nyo.
2: Pero sa punto pong ito, ang nabanggit nyo po kanina, mas gusto nyo nga po na mapabilis yung proseso. Sa tingin nyo po ba, itong takbo ng proseso, medyo bumabagal o sakto lang?
0: Hindi naman, ito talaga mabigat na kaso to. Ang dami-daming, isipin mo naman, ilang buwan nilang pinag-ipunan yung mga dokumento at kung ano pa. Hindi ko pa siya pwedeng tawagin na ebidensya dahil magkakaharap pa lang tayo. Pero yan, ang tagal-tagal na inipon niya kung ano-anong sinama dyan sa kaso. I think ang importanteng punto maintindihan natin dito, no? Kahit ano pa yan, kahit na makapangyarihan pa yan, o nasa pwesto si Martin, o siya'y may kakayahan, di ba? Marami rin hindi siya nakukuha. So, hindi mo pwedeng sabihin na yung mga mas malalang kondisyon, hindi natutulungan or what. May mga abogadong, yung abogado nila tutulong sa kanila. Dapat yung PAO tumutulong sa kanila. Hindi ko alam kung ano yung mga arrangements dyan, di ba? Pero ako, ang concern ko, ito lang kliyente ko. Now, tumatakbo ba ng tama yung kaso? Well, Kung sinasabi mong inaasikaso ba kami ng korte, sasagutin kita ng oo.
1: Eh, Attorney Roy, itong gusto namin malaman, yung personal na saloobin, kung nakausap nyo si Congressman Romualdez, so may nabanggit po ba siya sa inyo? Ano yung kumbaga, state of mind? Yung mga ganon, yung kanyang saloobin right now, lalo nung arraignment, sir.
0: Si Martin is very afraid for his safety. Natatakot siya.
1: Dahil,
0: very
1: sir,
0: worried siya na yung kung ano-ano na lang kaso ang ipapataw laban sa kanya, dahil yun yata yung ipinangako, yung patong-patong na sinasabi na kaso. Na alam mo, sa sitwasyon na ganito, natatakot din kami para sa pamilya, baka madawit pa. Dahil alam mo naman, yung mga opisyal din, yung kanyang may bahay at yung kanyang yung mga anak, no? So, nag-iingat din kami na sana doon lang tayo kung saan may ebidensya. Alam niyo naman na matagal ko nang nirereklamo yung panggigiit sa kanya. Na matagal na matagal bago sa sinampahan ng kaso. Pero ito, lilinawin ko sa inyo, ako talagang matagal na akong may duda dyan sa opisina na yan. Hindi lamang kay Remulla, nagkakataon lang na siya yung nakaupo dyan, pero yung opisina na yan talagang ginagamit pang politika.
2: Bakit yun po nasabi, Attorney Roy?
0: Ayun ang naging karanasan ko rin. Kinasuhan din ako ng mga yan ha? Ayoko na ukatin nyo, pero kung gusto mo malaman, pagkatapos kong tapusin yung impeachment ni Corona, sinampahan ako ng kaso niyang Pinoy na yan. So, sino yung ginamit niya? Yung pinagmamalaki niyo si Carpio Morales? Kinasuhan ako niyan, inabsuelto na ako ng kuwa, tinuluyan pa rin ako. Mabuti na lang, binigyan ako ng certiorari ng Supreme Court at sinabi ako yung pinipersecute. Kaya ako, wala akong katiwa-tiwala sa opisina niyan.
2: Siguro, mensahe na lang po sa publiko.
1: May isa pa ako, Attorney Roy, kasi binigyan kayo ng 10 days para no, magpaliwanag dun sa suspension, yung preventive. Yes. Ano pong sir?
0: Yung preventive suspension ay ginagawa yan para para pigilan na yung akusado makialam at impluensyahan yung opisina habang iniimbestigan siya o nakapending yung kaso. Paano pagagawin ni Congressman Martin yun? Siya ay nakapasok na. So, anong point nung suspension yan? Ngayon, palagi ko, ang gusto lang dyan, hiyain yan at saka tanggalan lang na sweldo. Yung mga ganun ba? Siguro, nadinig na yung talumpati kahapon tungkol dun sa mga kung dapat ba magbumoto yung mga senador na wala sa Senado, di ba? Anong sinabi? O, pwede naman silang by Zoom, pwede naman may arrangement yan, etc.
2: At yun po yung habol ninyo, kaya po umaapila kayo doon sa posibleng pagpataw ng preventive suspension.
0: Well, asahan nyo na lahat yan lalabanan namin. Hindi ko tinanggap ang pagdepensa kay Martin para lang pumorma dito. Matagal ko ng kaibigan yan. At ako, hindi ako nag-iiwan ng kaibigan. Lalo na sa paggipit ang labanan. Lalabanan namin lahat yan dahil talagang kung ano ang naayon at ano ang dapat niyang makamit sa batas, yun ang ipipilit namin na makuha niya.
2: Siguro po, panghuli na lang po, mensahe na lang po sa publiko, lalo nang talagang napagpiestahan sa social media, no? May mga AI pa nga na mga litrato na lumabas online. Baka po mayroon po kayong mensahe sa publiko.
0: Mga kababayan, sana daloy-daloy tayo sa pagsalita. Hindi pa nga nag-uumpisa. At samantalang ito lamang ay pinangalanan ng kung sinong opisyalis dyan na hindi nangangahulugan na yung mga paratang na yan ay may nilalaman. Ito ang masasabi ko sa inyo. Hindi ko po ito tatayuan at sasamahan kung wala akong tiwala sa taong ito.
1: Okay.
2: Malaman yun, ha? Sige po, maraming salamat po, Attorney Roy.
1: Salamat,
0: thank
1: sir.
0: Thank you very much, ha? Mag-iingat kayo, umuulan, ha?
1: Ay, kala ko naman.
2: Baka mamaya may pagbabanta.
1: Baka binabantaan mo na kami.
0: Pwede na ako mag-survey. Ano ba sa inyo? 16 ba o hindi?
1: Aw! Ah, yung ano sa threshold.
0: Ah.
1: Oo. Eh, kung ano ang mamamayani.
2: Oo. Eh, po, ano? Pero po kasi, kung hindi
0: ako makapanood kapon dahil alam nyo naman, abala ako dun sa bista eh. Ano bang, ano ba
2: hapon nyo? Roy, yari na rin naman na ako nag-aasam na mag-abugas siya sa mga darating na araw at panahon. Hindi, joke lang. Pero hindi po. Pero Attorney Roy, ito ang tingin ko ha. Kung hindi po kasi pagbibigyan na maibaba yung threshold, sa tingin ko, hindi magagampanan ng Senado yung kanyang trabaho na magdesisyon sa isang impeachment court. Sa isang impeachment trial na sinisiguro na inaatas lang ng court ng saligang batas. Sa saligang batas na galing mismo yung kapangyarihan na nag-aatas sa Senado na magdesisyon sa isang impeachment trial. Ngayon, kung hindi sila papayag na ibaba yung threshold, nasan na? Nakanino na yung kapangyarihan na mag-convict sa isang impeachment trial?
1: Oo. Eh, ikaw, Attorney Roy, anong iyong pagtingin?
0: Well, ako, ang tingin ko dyan, yung Senado, ang pinaka-safe na lugar sa Pilipinas. Walang mangyayari sa iyong kapahamakan dyan sa Senado. Kasi nga maan, naglabasa na ng baril at nagputukan na dyan, walang tinamaan eh. Yun ang tingin ko.
1: Oo!
2: Simpleng banat dito si Attorney Roy. Ay, galing na. Parang pwede rin kayong mangomentaryo.
1: Parang napaha.
0: Dapat dapat walang maging hadlang diyan sa paghadol. Unfair din kay VP Indayon. Di ba? Eh kung talagang hindi po pwede, malinaw naman eh yung nilagay 2/3 kasi kung sadyang 16 yan kagaya nung pinipilit. Di dapat sinulat 16. Di tapos, hindi ba?
2: Hindi ginawang fraction.
0: Bakit pa nilagay ng 2/3? Yung 2/3, maraming ibig sabihin. Pati yung all, maraming ibig sabihin yung all, di ba?
1: Ay, subject to an
0: yun lang. Ganun lang kasimple. Huwag na tayong bumaba dahil alam ko, dinidispatchan nyo na ako eh.
1: Ay! Hindi naman sa ganun.
2: Dahil nga pala nagpasalamat na tayo.
1: O tsaka pinaghihinga tayo. Hindi naman sa ganun.
0: Thank you very much ha.
1: Sir, balik kayo ha. Balik kayo.
0: Magandang hapon Sandro, mga kababayan. Magandang hapon to everyone. Good afternoon.
2: Ayan po, thank marami you. Pong salamat. Yan po si Attorney Jose Roy III, ang lead counsel po ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Partner, anong oras na?
1: Ang oras, 7 minuto bago ang 5 ng hapon.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: Eh, siyempre, napag-usapan na nga rin natin ang threshold, kung 16 nga ba o hindi. At napag-usapan na rin, at mapag-uusapan naman natin ngayon yung Amici Curie. Alam mo, nakakatawa yung ano, no? Yung Amici Curie. Diba? Para siyang...
1: Ice cream
2: na para siyang... kumakain ka ng ice cream habang nagma-manicure.
1: Naman. Hindi mahirap yun ah. Pedicure muna. Pag may kinakain ka. Kasi nga yung kamay mo. Paano mo kakainin yung ice cream nang minamanicurean ka, di ba? Pedicure muna. Oo.
2: Ay, naku, ang dami-dami yung alam talaga.
1: At saka sabi, ano raw? Sabi nila, ha? Ba't napunta raw sa manicure?
2: Ay, ganyan yung mga Gen Z ngayon.
1: Ano? Yung
2: mga malalayo.
1: Bigla-bigla. Ganon. Walang tayo kasi, segue mo naman muna nang makahabol ako.
2: Se is gue. Di ba? Okay. Tama, Rels? Tama. Approved. Si Jello nakasimangot. Ay, hindi ka Gen Z, no? Millennial.
1: Ay, Gen Z. Gen Z tayo Gen Z. Lahat. XYZ.
2: Tinitignan ko yung reaction nila na sinabi mo yung partner.
1: Wag nga
2: mukhang
1: kayo.
2: Mukhang angry naman.
1: Ay, lilibre ko sana kayo mamaya. Wag na lang. Away na tayo.
2: Ay, nako. Sabi po natin ito ha. Eh, ito rin. Ito madalas din to. Syempre,
1: ano to? Anong generation kaya?
2: Hindi ito naman nakakasalamuhan niya lagi ang mga Gen Z kasi mga estudyante.
1: Yes.
2: Na. Ayan.
1: Oo, so, pero anong generation?
2: Tanungin natin.
1: Baka nagpapaka Gen Z din.
2: Oo. Or baka pwedeng millennial to si Sir.
1: Oh, diba?
2: Makakausap po natin via Zoom si Professor Danilo Araw ng Department of Journalism mula po sa UP College of Media and Communication. ito na pala yung ibig sabihin nung ano no nung kanilang college.
1: Yes.
2: Yan po, magandang hapon po live via Zoom, Professor Danilo Arao.
1: Good afternoon.
4: Yes, magandang hapon sa inyo, Maan at Sandro. Gen X na po ako, hindi na po Aminad.
2: Ayan, umamin.
1: Aminado.
2: Umamin. Si, napaamin mo, partner.
4: Okay.
1: Ganun talaga. Ano lang, biglaan lang yan.
2: Opo. Eh, sa punto po ito, Prof. Danny, eh, syempre, ano pong take ninyo? At ano rin po yung take ano, ng mga nasa academe na base po sa inyong pagkakaalam, syempre, sa inyong experience, ito pong usapin itong threshold, mabigat po talaga, usapin din po ba talaga, meron din po bang, kumbaga, eh, pagkabahala sa academe, sa usapin itong threshold, kung sino, lalo na't, yun nga, eh, bukod sa mga nakasuhan na, nakakulong na mga senador, eh, parang meron din mga kaso yung ibang mga senador.
4: Kaya nga ang running joke, baka mamaya mag session na lang yung Senado sa loob ng kulungan eh, kung yung mayorya eh talagang mapupunta roon. Pero levity aside, Sandro at Maan, talagang nagiging subject to interpretation yung paggamit ng mga salitang two-thirds, pati na rin yung all members. Kasi nga napaka-abnormal ng sitwasyon sa Senado. Sa aking palagay, noong 1986, noong binubuo yung 1987 Constitution natin, yung mga taong yon talagang hindi maubos maisip ng mga framer ng saligang batas na merong mga senador na talagang makakasuhan, na talagang malinaw naman yung kanilang kasalanan sa bayan, na hindi lang ito simpleng political persecution. Some supporters of the senators or some senators themselves would claim na sila ay walang kasalanan at sila ay naiipit lamang. At iba-iba yung mga kaso eh, Sandro at Maan. Merong nakasuhan sa ICC, merong nagpatakas di umano sa may warrant of arrest, yung isa plunder naman yung kaso, halo-halo na eh. Tapos yung isa na pilitang mag-medical leave for whatever reason, na baka naman totoo na may sakit siya, pero it begs the question, ba't kailangan pang mag-abroad kung ang sakit niya ay kaya namang maasikaso dito sa Pilipinas, at hindi naman tayo nauubusan ng mga eksperto sa PGH man yan o sa iba pang mga ospital. So yun yung mga tanong eh. Ngayon talagang hindi mo masisisi yung friends of the court natin, yung at least tatlo sa apat sa kanila, na yung interpretasyon ng all ay yung mga aktibo at yung mga may kapasidad lamang na magampanan yung kanilang tungkulin. Kaya nga ngayon, nagre-review tayo ng mathematics natin, ano ba yung two-thirds ng 20? Pagka 13.33, eh, ito ba ay magiging 14 o 13? So, bumabalik tayo sa basic mathematics to round off whole numbers. Na sa tingin ko, maganda naman na tayong lahat ay nagkakaroon ng malayang talakayan. Pero the long and short of it is, Sandro at Maan, we defer to the expertise of the framers of the 1987 Constitution on one hand. Tapos syempre, yung mga retiradong hukom na nagsilbi sa Korte Suprema bilang Chief Justice or Senior Associate Justice, mahalaga yung input nila. Kaya magandang maging open-minded tayo rito. At saka syempre kay Escudero, na initially nag-rule na 16 is an absolute number sa kanyang palagay, dapat pag-isipan niya at balikan niya yung ganong klaseng ruling on his part.
2: At saka idagdag na rin po pala natin, ano, dahil nga po itong mga bilyar ay iniimbestigahan din doon sa 18.5 billion pesos na flood control project. Pero bago nyo po sagutin yan, Professor Danny Arao, magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mahalagang paalala. Sit back and relax po, babalikan po namin kayo, Prof. Anong oras na, partner?
1: Ang oras, eksakto, alas 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasama ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
0: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
3: ATM.
0: Anong take mo sa DZMM?
4: Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ay, partner, parang naka-off by.
5: Ulit.
4: Ito po, ang ATM.
5: Anong take mo?
4: Ayan. Andali ka usap.
5: Ganun talaga. Bilis, no?
4: Ay, kausap pa rin po natin si Professor Danilo Araw ng Department of Journalism ng UP College of Media and Communications. Magandang hapon po, Prof. Ulit.
6: Yes, magandang hapon muli at salamat sa imbitasyong ito.
4: Opo, yun nga po yung nabitin nating tanong. Ano, dahil nga doon sa 20 bilang ninyo sa mga senador, posible pang mabawasan, lalo na kung magtutuloy-tuloy itong kaso, yung iniimbestigahan sa mga Villar. Ano pong take niyo dyan, Prof?
6: Actually, yung hindi lang mga Villar, kahit sina Padilla at si Cayetano, may sarili ring investigasyon hinggil sa aiding and abetting a fugitive sa dahil nga meron daw na ginawa sila para makatakas si De La Rosa. Tapos si Cayetano mismo may hiwalay ding reklamo o na baka ilabas din hinggil naman sa anomalya sa ilang proyekto, ghost project sa Taguig. Kaya nga nababawasan. Minsan ang iniisip ng mga tao parang iniisa-isa yung mga nasa quote-unquote minority. Pero kung iisipin din naman natin, these are issues that would have to be settled on their own, and sabihin mo mang masama ang timing ng pag-iimbestiga ng kaso, kailan pa natin dapat maimbestigahan ito. Tapos tandaan din natin, Maan at Sandro, syempre yung paniningil sa usapin ng pagkakasangkot sa anumang anomalya also extends to the majority. Kasi kahit yung mismong presiding officer sa kasalukuyan, meron ding question hinggil sa campaign contributions di umano at hindi dapat ipagwalang bahala yung mga ganong klaseng seryosong aligasyon. Kaya talagang maraming pagkakasangkot yung mga nahalal sa pwesto. At ulitin ko, yung framers ng 1987 Constitution, sa tingin ko, hindi na-incorporate yung sitwasyon na yung mahahalal na mga opisyal ng gobyerno may maraming legal and political baggage on their shoulders na posibleng makaapekto sa performance ng duty nila, lalo na sa sensitibong gawain ng impeachment trial. So, ganitong klase kasi yung mga nasa Senado sa kasalukuyan, unfortunately.
4: Mm-hmm. So, yung 20, posible pang mabawasan. Pero yun nga po, kung ito'y mababawasan at hindi papayagan yung less than 16 o yung 16 na threshold para makapag-convict, di po ba parang nawalan na rin ng kapangyarihan ng Senado kung magtutuloy-tuloy ito, kung yun yung susundin na panuntunan ng Senado?
6: Okay, magandang tanong po yan. Kaya nga magandang tingnan yung usapin ng 2/3 of all members do we refer to the members of the Senate na yung Senado as an institution ay may tinatawag na coercive power para makompel yung mga miyembro na sila ay umattend at mag-participate sa proceedings. Obviously, kung nakakulong ka, may limitasyon na yon. Kung nagtatago ka, eh, ibang usapan din yon. Paano magiging lawmaker ang isang lawbreaker, so to speak. So parang it also provides an awkward situation sa Senate as an institution right now. Kaya nga yung usapin ng threshold, dapat talaga mas liberal yung interpretation, which is essentially yun yung naging argumento ng ilang mga friends of the court, di ba, kahapon, na dapat pakinggan po natin. Totoo naman, yung apat na nagbigay ng pahayag, eh, talagang kinuha yung kanilang nuggets. Kumbaga parang brain picking session yung nangyari nung nakaraan sa Senado. At maganda na we defer to such input na sa aking palagay ay malinaw naman yung tindig and it makes a lot of sense. Hindi naman ito pag-bend ng law o yung parang malicious na interpretation ng batas para lang mag-fulfill ng isang political agenda, na sa totoo lang, ang impeachment naman kasi ay political exercise yan eh. Pero yung wala namang political agenda dun sa interpretation na active capable members lang ng Senado yung dapat na mabilang dun sa threshold. Ulitin natin ha, under ordinary circumstances, hindi natin dapat pinagdedebatehan ano ba ibig sabihin ng all members. Pero napunta tayo sa isang sitwasyon na talagang napakaraming problemadong mga miyembro ng Senado, at hindi mo pwedeng sabihin na ito ay simpleng political persecution lang, because there are different circumstances facing them right now. At malinaw naman sa datos na kailangang maimbestigahan at kailangang managot sila. I'm not saying that they're automatically guilty, pero kailangang masubject sila sa masusing investigasyon.
5: Ito, Prof. Si Senador Dante Marcoleta, sa isang pahayag, sabi niya ay hindi raw siya hihingi ng temporary release, no? Mula sa korte para bumoto doon sa voting threshold. Oo, anong tingin niyo dito? Pero sa butuhan, sa desisyon naman, sa impeachment trial, paano kaigiit nila, no, na pwede silang bumoto?
6: Malamang kesa sa hindi, sasabihin nila yon. Kaya lang, yun na nga eh, si Marcoleta plunder yung kinakaharap niyang kaso, which is, well, obviously, non-bailable. Tapos, correct me if I'm wrong, dahil sa ganitong klaseng sitwasyon nila, merong element ng quote-unquote suspension ng kanilang trabaho bilang senador. Ganon din si Jinggoy Estrada, na plunder din yung kanilang kinakaharap na kaso. Siguro proper disclosure lang sa inyo, Sandro at Maan, at saka pati na rin sa publiko. Kasama po kasi yung kontradaya sa nagsampa ng reklamo against Marcoleta. Pero ito ay usapin ng perjury, yun yung final namin sa Ombudsman's Office. Tapos sa COMELEC naman, yung violation of certain election laws pertaining to the improper filling out of the SOSE. So kumbaga, yung reklamo namin, isa ito sa mga ginawang tuntungan sa pag-file ng plunder ng ombudsman mismo. Kumbaga, yung ombudsman yung nag-isip na sige, plunder na lang yung ikaso, bagamat sa amin perjury yung aming naisip na kailangang i-file given the election angle na kinakaharap ni Marcoleta based on the evidence that we provided. Pero having said that, Maan at Sandro, tama naman na for Marcoleta na wag na siyang humingi ng temporary liberty, kasi nakikita sa aking palagay, nakikita rin naman siguro ni Marcoleta at ng mga taga-suporta niya na magiging malaking issue kung siya ay mabibigyan ng temporary liberty, at malamang kesa sa hindi, other detained senators, to be more specific, si Jinggoy Estrada, baka humingi rin siya ng temporary liberty, at saka yung parang in terms of optics, hindi magiging maganda to, at malamang kesa sa hindi, mas ma-amplify nito yung impunity na madalas na binibring up sa usapin ng yung batas, parang mas umaayon lang sa mga mayaman at makapangyarihan, samantalang kung ikaw ay mahirap, at lalo na kung ikaw ay detenidong political, halos kulang na lang tanggalin ng yung human rights mo eh. Kasi pati yung pagkakakulong mo, talagang subjected ka sa napaka-harsh na conditions, hindi tulad ng mga mayaman at makapangyarihan sa kasalukuyan.
4: Okay, sige po. Marami pong salamat, Professor Danilo Arao.
5: Thank you, sir.
6: Marami salamat. Mabuhay.
4: Yan po si Professor Danilo Arao ng Department of Journalism ng UP College of Media and Communication. Partner! Unahin natin itong report ni Radyo Patrol Bert Dizon. Ano ba yung kanyang iba balita, partner?
5: Eto, mahigit 40 flood control projects sa distrito ni Congressman Paolo Pulong Duterte. Nakitaan umano ng NBI na mga red flag. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
3: Maansando nakatakdang padalhan ng subpoena ng National Bureau of Investigation ang mahigit 50 individual para pagpaliwanagin matapos makitaan ng NBI ng umano'y mga red flag ang 47 sa 100 flood control projects sa distrito ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte. Ayon kay NBI Director Tony Melvin Matibag, batay sa mga dokumentong nakalap ng NBI mula sa DPWH, natuklasan na mayroon umano mga proyekto ang may problema kabilang ang mga umano'y ghost at substandard projects. Samantala, kabilang sa ipapatawag ang mga opisyal ng Genesis 88 Construction, mga kinatawa ng Agong Construction at Gemma Construction, gayon din ang mga regional director ng DPWH at mga opisyal ng Commission on Audit. Isinawalat rin ni Matibag na matagal ng kaibigan ng pamilya Duterte ang may-ari ng Genesis 88 na nakakuha ng hugit kumulang 1.9 billion pesos flood control project sa distrito ni Duterte.
7: Hindi marites to na nakita ko yung dokumento. Goes by substandard, merong isang coordinates lang with five budgets na iba-iba lang yung title.
3: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
5: Maraming salamat sa iyo, Bert Dizon.
4: Ay, isa pa pong report. DFA nagpahayag ng matinding pag-aalala sa mga pangyayari po dyan sa West Bank. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Jom Garner. Go ahead, Jom.
8: Landro at Man, sa pahayag sinabi ng DFA na nakakaalarma ang mahakbang ng Israeli government para isulong ang E1 settlement kasabay ng patuloy na pagtaas ng settler violence sa West Bank. Ang East 1 o settlement o set E1 settlement plan ay ang plano ng Israeli government na magtayo ng libu-libong housing units para sa mga Jewish settlers sa E1 zone, bagay na kinokondena ng ilang mga bansa. Sinabi ng DFA na ang naturang hakbang na maaaring lumabag sa international law ay nakakasama sa paghahanap ng makatarungan, pangmatagalan at komprehensibong solusyon sa gulo sa Middle East. Inimok din ng Pilipinas ang lahat ng panig na iwasan ang mga unilateral action na nakasisira aniya sa mga kondisyon para sa kapayapaan at nagbabanta sa pagkakaroon ng Palestinian state. Binigyan din ng DFA na nanatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng fundamental at legitimate rights ng mga Palestinian, lalo na ang karapatan sa self-determination. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
4: Maraming salamat, Jom Garner!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
3: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
4: Issue Spotted.
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.

0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Eh, mga kasama naman po natin sa linya ng telepono, si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang tumatayo pong impeachment adviser at tagapagsalita ng House Prosecution Team. Magandang hapon po, Kong Ace.
4: Good afternoon.
5: Magandang hapon, Sandro and Maan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan.
2: Mm-hmm. Eh, Kong Ace, bago po ang lahat, hingan lang po muna namin kayo ng reaksyon. Ano po? Ano pong take nyo doon sa posibilidad na meron daw pong dalawang miyembro ng prosecution ang posibleng mapatawan ng contempt orders?
5: Well, kung merong talagang paglabag no doon sa sinasabing sub judice rule or mm-hmm. yung rule 18 under the impeachment rules no, tatanggapin naman niya no ng ating mga prosecutors pero ang tanong ay kung ito ba ay applicable sa lahat po ng nag-violate. Mm-hmm. Kung meron man violation, I guess dapat may managot no, pero kung walang mananagot ay hindi pa pwedeng i-apply lamang yung parusa o yung sinasabing penalty doon sa nagka-violate na galing po sa prosecution. Mm-hmm. Remember nung inaprubahan ito, ang usapan dito ay itong rule na ito ay hindi lamang limitado sa mga prosecutors or sa taga-defense, kundi at kasama rito yung senator judges at saka yung respondent.
2: So handa naman po ang prosecution.
3: Oo, at saka ano, kapag nangyari nga, yung multa ba ay pag-aambag-aambagan ninyo?
2: Saan manggagaling?
3: Saan manggagaling? Yung alkansya nyo ba ay bubuksan nyo?
5: Yung multa, hindi pa namin napapag-usapan. Pero kung talaga may clear violation, walang magdadalawang isip na tumulong no diyan sa penalty na yan. Pero again no, sabi ko nga kanina handa silang harapin naman no kung meron talagang totoong violation. Nag-issue ng show cause order ang ating presiding officer at pinagpapaliwanag sila. And hopefully ma-convince o masatisfy yung ating presiding officer dito sa mga paliwanag ng ating mga prosecutors.
3: Kong Robert, yung kahapon na isinagawa nating pagtalakay no lumalabas na mayorya doon sa mga inimbitahang Michiko Ray, yung kumbaga tatlo no sa apat ay nagkakaisa doon nga po sa galawin ang voting thresholds. Eh, ang sinasabi ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro, paborable daw sa prosecution yung kinalabasan ng talakayan kahapon, sir.
5: Yes, oh, tama. No? Ako ay sumasang-ayon din na ito ay favorable sa prosecution panel. Bakit? Kasi ganun din ang aming paniwala no? Dito sa usapin ng sinasabing threshold. Ang mahalagang nadinig natin mula sa mga mahistrado kahapon ay majority sa kanila ay naniniwala no? Na itong pagbaba ng number ng threshold for someone to be convicted or for the respondent to be convicted ay naaayon pa rin sa ligang batas. Kasi marami nagsasabi na hindi, kasi dapat kung 24 ang membro, ang two-thirds niyan ay 16. No? Ganun mm-hmm. yung kanilang paniwala. Piniliwanag ito kahapon ni Justice Panganiban at saka ni Justice Puno. Sinabi niya na hindi naman dapat literal yung ating interpretasyon. Dapat contextual. At we should not interpret this narrowly. Yun ang naririnig natin no mula sa mga learned eminent members of the Supreme Court before no.
3: Mm-hmm.
5: So mahalaga na naintindihan ngayon ng maraming kababayan natin, pati na rin yung ating mga senator judges, kung ano yung pananaw ng mga magistrado tungkol dito sa kung sakasakaling pagbobotohan nila na ibababa yung threshold to convict.
3: Mm-hmm. Eh kung sakali, sir, na kasi may mga nagsasabi na ilan, ako eh baka i-challenge yan, no? Kumbaga, kunin ang opinion ng Supreme Court. Nakikinikinita nyo ba to o sumasagi ba sa isip nyo na posibleng mangyari ito?
5: Kahapon din, no? Naipaliwanag din ito kahapon ni Justice Puno at saka ni Justice Panganiban na the only time na pwedeng pumasok sa usaping ito ang ating Korte Suprema tungkol dito sa impeachment ay kung merong dalawang bagay na mangyayari. Ano itong mga ito? Una, sinabi that there is grave abuse of discretion, no? Sabi nga, dapat ang decision ay hindi whimsical, hindi capricious at hindi abusive, no? Mm-hmm. Pagka ganun daw ang desisyon, magkakaroon na ng grave abuse of discretion. Pangalawa, na elementong binanggit din kahapon na kung meron daw clear violation of the due process, no? Dahil ang isang respondent o isang akusado ayon sa ating saligang batas are given the right to due process. So kung itong dalawang ito ay na-violate, that is the only time na sila ay pwedeng pumasok sa Korte Suprema at desisyonan itong nangyaring impeachment trial na ito.
2: Pero paano po kaya yung naging punto rin po ni Senator Meg Zubiri na may mga pagkakataon pala no, na nagpasa ng mga tratado ang Senado na wala sa 16 ano na, na doon din nakalagay na dapat ay 2/3 ang boboto.
5: Kaya nung siya tinanong yung mga justices kung anong tingin nila, did the Senate violate no when they approved a treaty with a vote less than the 2/3 as interpreted by others, 2/3 of 24? Sinabi ni Justice Panginiban, walang violation yan. There was no violation. The voting was legal. Yun ang kanyang tugon dun sa tanong ni Senator Meeks. No?
2: At wala rin pong dumiretso sa Korte Suprema para questionin ito.
5: Walang nag-akyat nitong isyong ito doon because ang paniwala ng marami ay hindi tama yung kanilang desisyon bilang isang institusyon na which is the Senate.
2: Mm-hmm. So, ito kasi partner at Kong is yung ito'y nakasaad din kasi sa konstitusyon, nakalagay din kasi doon ano, sa pagkakataon na magpapasa ng tratado ang Senado, mm-hmm. Dapat 2/3 din na vote. Kapareho nung nakalagay, nakaata sa kanila sa impeachment trial.
3: Mm-hmm.
5: Yes, tama. Kaya nga maliwanag no yung pahayag ng ating mga maestrado kahapon na kung saan sinasabi nila. Dahil kung ang intensyon ng framers of the Constitution ay 16 out of 24, ibig sabihin fix yung number, aba edi dapat daw inilagay na ito bilang isang numero doon sa ating provision sa Article 11, Section 3, Paragraph 6. No? Pero dahil hindi nga ito nilagay dyan, ang ibig sabihin niyan, 2/3. No? 2/3 ng... two-thirds ng membro ng existing Senate. Kasi nga, maraming raised na issue, Sandro and Maa, no? Una, fair ba na mag-decide ang isang senator judge kung hindi niya nakita, na dinig, o nakita yung ebidensya at yung demeanor ng witness? Pagka ito ay sinabing fair, halimbawa, yung judge na absentee, no, biglang bumoto at sinabi niya ay acquitted si Mr. Juan de la Cruz sa kanyang kaso. So, is it fair na hindi niya nakita yung mga ebidensyang inilatag against sa kanya at hindi na dinig yung mga pahayag ng mga witnesses? Parang unfair 'yon, di ba? Ganun din naman, halimbawa kung magko-convict pero yung nagboto ng conviction ay yung hindi nakakita, hindi nakadinig, hindi nakita o hindi nag-a-attend ng paglilitis. So, fair ba kaya yun?
3: Mm-hmm.
5: So, sabi nga ni Justice Panganiban ng Justice Puno, kailangan merong fairness dun sa inyong desisyon bilang Senado, bilang impeachment tribunal.
3: Oo. Eh, Kong Ace, anong inaasahan natin next week sa pagpapatuloy ng impeachment trial?
5: Yes, meron pa tayong mga witnesses no na inilatag na ipipresenta ng prosecution. Ito yung taga Civil Service Commission dahil siya ang sila ang gumawa nitong pro forma o yung form that the SALN must be yung form ng SALN, sila ang gumawa no. Sila yung naglagay ng mga detalye doon kung ano ba yung dapat ideklara ng isang lingkod bayan kung magsasubmit siya ng SALN. Yung isa naman ay yung SEC no. Bakit SEC? Kasi doon sa SALN ng ating pangalawang pangulo ay marami siyang mga inilista doon na mga kumpanya na pag-aari niya o meron siyang shareholdings o hindi kaya ay stock owner siya no. So okay. Kaya kailangan malinaw 'yan no dahil maaring merong makitang mga violations under the law. Kung natatandaan ninyo, di ba, sinabi ni Justice Kabutahitang na ang isang presidente at vice-presidente ay hindi pwede mag-engage sa anumang negosyo habang sila ay nakaupo.
2: Okay, sige po. Abangan natin yan. Abangan natin yan next week. Maraming salamat po, Kong Ace.
3: Thank you, sir.
5: Thank you, Sandro and Maan. Medyo mahaba lang ito. Thank you. Maraming
2: okay
5: salamat.
2: Lang yan, okay lang yan, Kong Ace. Yan po si Congressman Robert Ace Barbers, ang dati pong kinatawan ng Surigao del Norte at tumatayo po ngayong impeachment advisor at spokesperson ng House Prosecution Team. O ay para partner, susunod na ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo. Ay,
3: bye!
2: Bye!

0: maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Ah, dapat siguro, partner, ha? Medyo maingat-ingat na tayo kung sino kukumbidayan natin na ma-interview patungkol sa impeachment trial at baka mapahamak.
1: Kaya nga, buti sana, partner, kung yung pahamak na yun ay reprimand lang. Yeah. Kato magbabayo.
0: Ay, hindi, ano pala naman, warning pa lang naman eh.
1: Akala ko baka magbayad agad.
0: Warning muna, tapos after that, multa, ayan. 30,000.
1: Oo, kasi
0: pambili ng labubo din yon.
1: Oo nga.
0: Ang daming labubo mabibili nun. Ba, ilan na, how many labubo can you buy with 30,000?
1: I think with 30,000, you can buy mga 28.
0: 28 lang?
1: Oo.
0: Mahal ba ang labubo?
1: Mahal.
0: Pero meron kang bagong labubo.
1: Yeah.
0: So that's why you're so happy.
1: Yes.
0: Rika, the partner has the labubo fever.
1: And it's a blind pool. So wala po
0: akong ma-relate sa labubo, mga kapamilya. Kung kayo po ay mga nakikinig ngayon sa DZMM Radio sa Estreta, nanonood sa Teleradio, kayo po ba ay isa sa mga labubo
1: blind box
0: collectors?
1: And partner, blind box,
0: blind box
1: pulls yan.
0: Labubo, ha?
1: Oo. And it's, you know, we try to find the joy in things.
0: Simple things.
1: Diba?
0: Simple lang ba yun? Mahal eh.
1: Siyempre, kailangan ko rumakit para makakabili tayo ng ganyan.
0: Pero tandaan mo, partner, ha? Yung pambili mo ng labubo, ay dapat ilaan mo lang sa pambili ng gasolina.
1: Yun nga.
0: Kasi next week, buti na lang hindi ka diesel.
1: Narinig kita kanina eh.
0: Yung diesel medyo matindi, mga kapamilya.
1: Diba? Oo.
0: Yung 10 piso na yan, isipin nyo.
1: Kaya nga.
0: Ilang pang, kumbaga sa bawat litro na pinapakarga mo, nakikita mo tumatakbo yung metro doon sa pump, diba?
1: Oo.
0: Aray ko. 10 pesos per liter ang ipapalo ng diesel next week.
1: Eh ngayon, di ba? Ganun din eh. Halos 10 piso din ang tinaas ng diesel.
0: Mo, 10 liters is 100 pesos
1: kaya
0: more.
1: Kaya nga. An additional. Kasi next week, 10 pesos sa diesel. Tapos kanina sabi mo, 4.40 sa gasolina.
0: Mahal sa kerosene, ha? Nagulat din ako.
1: Oo.
0: Mga 7 pesos plus.
1: Kaya nga, paano na yung mga paborito nating mga kwek-kwek niyan, partner? At mga tukneneng at fishball.
0: Like the labubo, I do not partake regularly.
1: Wow, hindi clean
0: kasi,
1: living.
0: Wala na, hindi sa clean living, partner. Oh. Hindi naman kasi ako napapadpad doon sa mga bentahan ng mga kwek-kwek. Siyempre, pag nasa loob ka ng auto, alam nga naman tumabi pa ako para bumili ng kwek-kwek.
1: I shall teach you how to eat street foods.
0: No. Unless si Supreme Commander, si Ken Don and the Zandro, mga magdala ng kwek-kwek dito pag sila ay
1: pumasok. Si Zandro kasi naglalakad lang yan tapos may nadadaan ng kwek-kwekan.
0: Naglalakad lang yan.
1: Hindi, tatawin.

0: Dahil po siya sila ay nagbigay ng kanilang mga pananaw, no? Kanilang kuro-kuro bilang mga dating hukom ng Korte Suprema. Kung ano ba talaga ang interpretasyon ng constitutional provision sa voting threshold sa impeachment trial. Sino yung mga nagsalita? Dating Chief Justice Temyo Pangariban? Dating
1: Puno?
0: Chief Justice Renato Puno? Dating Associate Justice?
1: Davide? Adolf Ascuna?
0: Pero si
1: Hilario Davide?
0: Si CJ Davide, hindi na ho dumalo. Dahil po kagagaling lang ho ata niya ng isang medical procedure. Mm-hmm. Nagpadala ho siya ng legal memorandum, no?
1: Mm-hmm.
0: So, sa mga ibinigay po nila mga punto de vista, at yung mga sagot po nila sa mga senator judges, sa interpellation po nila, eh yun na po ang pag-aaralan ng mga senator judges kung paano nga po nila pagpapasyahan, ano? Kung babaguhin ba yung voting threshold. Dahil marami pong magagandang puntos na inilad yung mga Amici Curie
1: kahapon. Tama, despite na meron silang magkakaibang mga opinion dito.
0: Only, meron tatlong magkakahawig, partner. May isa lang na iba.
1: Associate Justice Adolf Ascuna, ang iba yung sinabi.
0: Medyo
1: dahil
0: iba.
1: Siya hard stance.
0: Flat stance. Dapat 2/3. Lagi of 24.
1: Oo. Yun talaga ang sinabi niya. But hindi tayo dun lang magbabase, mga kapamilya, no? Dahil pakinggan din natin kung ano yung mga sinabi nila, bakit yun ang kanilang desisyon, bakit yun ang stand nila, na it should be volatile or it should be
0: volatile rigid. Or flexible?
1: Flexible,
0: just like the yam nilalapirot mo ngayon. Because if you see the partner Rica, mga kapamilya, sa mga teleradio viewers natin, buong oras na lalapirutin ni partner yan.
1: Correct. Kasi nag-retire na si Stress Ducky.
0: Stress Ducky has expired.
1: Napigana natin yung buhay out of him.
0: Stress Ducky has been squeezed to death.
1: Oo, so napalitan na.
0: So tama, no? Kailangan po na yung po mga binagit na mga Amici Curie kahapon, yun naman po ang ngayon ay medyo pag-aaralan, no, ng mga senador, dahil next week sila naman po ang mag-oral arguments with the prosecution and defense.
1: Sana they can put in mind, partner, talaga, no, na anuman ang mapagdesisyonan nila dito ay magiging precedent ng mga susunod pa kung meron mang mga impeachment trials. Di ba?
0: And maganda rin yung mga isang nabanggit, I think si Chief dating CJ Renato po, no, nagsabi. Na kinakailangan, isaalang-alang ng mga senator judges, no, na ang hustisya na hinahanap po natin ay dapat makamit din ng taong bayan.
1: Mm-hmm.
0: Because that is the exact point of having an impeachment trial.
1: Mm-hmm.
0: Na magkaroon ng hustisya, hindi lang para dun sa nasasakdal, which is the vice president, hindi para sa taong bayan na apektado umano nung mga ipinaparatang kay Vice Presidente Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pera ng taong bayan umano yung nawala, eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na hindi po maipaliwanag na yaman, maling paggasta ng confidential funds and so forth. No?
1: Mm-hmm.
0: So, by next week is September 23.
1: Yes. Wednesday yan, pag-uusapan na nila yan at oral arguments.
0: So, doon na po tayo papunta, no? Kung may mga nagsasabi lang kasi, partner, no? No, baka kasi masyado pang maaga para pagbotohan. Oo, kasi hindi pa naman tapos ang presentasyon ng prosecution at hinihintay pa yung presentation ng defense.
1: Actually, diba? Kasi may pangatlo ng article na tayo, may isa pa kung didiscuss
0: kung itutuloy pa yung bribery.
1: Diba, yung bribery.
0: Yes.
1: Tapos dadating pa yung defense. So we're talking about months pa.
0: Sana.
1: Baka nga pwede pa nila i-defer kasi ang narinig ko mula kay Robert kanina, no? Maaring pag-usapan sa caucus ng mga senator judges natin kung sila ba ay magbobotohan or they will leave it to the presiding officer to make the decision for the whole body. Ganon.
0: Eh, ang problema, si presiding officer, nagbitiyo na lang salita sa simula pa lang na gusto niya yung paring 2/3 of all members or 16.
1: Pero ni-qualify naman niya yun. Sabi niya kasi, sinabi niya yun para kung meron mang aalma, i-re-raise yung issue na yun sa Supreme Court at ang Korte Suprema ang magde-decide.
0: Sabi naman ng mga Amici Curie, parang hindi na dapat makialam pa ang Korte Suprema because the Senate, bilang an independent constitutional body, has the power to decide on its own kung ano ang mga rules sa susundin niya sa pagtalakay ng impeachment ng Vice Presidente. So ako, feeling ko, the senators themselves in their own siguro perspective, sasabihin nila na hindi na dapat tayo umakyat pa sa Korte Suprema. We have the power to decide on our own.
1: Tsaka

0: Alam mo, partner, kailangan makita talaga natin the delineation of powers ng executive, legislative, and judicial natin. Yeah. Kasi, kaya nga sila binigyan ng co-equal branches na powers, di ba? Yes. If one would overlap, anong tawag nila doon?
1: Kung ma-impose nila diba? Yung kanilang jurisdiction.
0: Over another, yeah. Di ba? Magkakaroon tayo ng gulo dyan eh.
1: Yeah. Although, sinasabi din naman, ano, the one of the main powers of the Supreme Court is to decide on issues of the interpretation of law.
0: Mm-hmm.
1: At kung talagang hindi po magkasundo ang mga senador, kung paano po nila ma-interpret yung provision na kung ano yung voting threshold, well, the Supreme Court being the final arbiter of what the law, how the law should be interpreted, malamang baka may mga magsulong na iakyat sa Korte Suprema.
0: Oo, but yan nga eh, kung may grave abuse of discretion daw from the Senate.
1: Eh, pero how can you say it's grave abuse kung may power nga ang Senado on its own to decide how it should vote as an impeachment court. No?
0: I feel ko ang smart ko. Pinakinggan ko kasi yung apat na justice kahapon.
1: Dami ka na pulot.
0: Oo, parang dami ko natutunan. Napakaganda ng discussion actually kahapon.
1: Very well appreciated na nagkaroon. At saka siguro nagpapasalamat din lahat na dahil po si Senator Erwin Tulfo ang
0: nag-brought up.
1: Ang unang siya yung nag-ungkat eh.
0: Oo.
1: Kumbaga wala namang ibang mga senador na kumbaga tumayo para questionin na kaagad kung ano ba ang gagawin nilang rule or susunding rule.
0: Mm-hmm.
1: And that is something siguro that should be at least noted na mabuti't a senator, a neophyte senator at that, ang nagsalita, parang bigyan ng pansin na itong napakahalagang aspeto nitong impeachment trial, partner.
0: Na nag-give way dito nga sa magandang usapan. Ang gusto ko lang din malaman, kasi sinabi nila there will be no trial ng 23, di ba? Dahil nga pag-uusapan nila yan.
1: I-ere
0: rin kaya nila yan.
1: Sigurado yun. Dahil gusto rin makita ng publiko
0: dapat yan,
1: kung paano din hihimayin ng mga senador yung mga binigay ng mga payo at kuro-kuro ng mga amici curiae from the Supreme Court. Bago tayo magpatuloy mga kapamilya, dahil meron po tayo mga nakalinya na ng mga panauhin, ay tatanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. LTO, nag-issue ng show cause order. Daming show cause order ngayong araw na ito. Today, show cause order day. Sa mga driver ng utility van at motorsiklo na sangkot sa insidente na ikinasawi ng back rider sa Antipolo City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol, Jom Garner Jom.
2: Nagkaroon pang insidente noong September 15 sa Marcos Highway, Piedra Blanca, barangay San Luis, ayon sa LTO. Nasagi ng utility van ang motorsiklo kung saan nahulog sa kalsada ang driver at back rider nito. Nagulungan ang likurang gulong ng van ng back rider na inireklarang death on arrival. Nagtamo naman ng mga sugat ang driver ng motorsiklo. Batay sa police report, may pananagutan umano ang driver ng motorsiklo sa insidente. Kapwa ay natasan ng LTO ang dalawang driver na humarap sa Intelligence and Investigation Division sa September 22 para magsumite ng kanilang mga sinumpaang salaysay at kaukulang dokumento, kabilang sa mga paglabag na tinukoy sa SEO ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Samantala, kapwa sususpendihin naman ng 70 araw ng driver license ng dalawang driver. Kapwa rin inilagay sa alarm ang utility van at ang motorsiklo habang nagpapatuloy naman ang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DDMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Partner.
0: NCRPO itataas sa full alert status simula bukas para sa anibersaryo ng martial law. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
3: Ika pinaaga sa alas 12:01 ng ating gabi ng September 18 na ang pagtaas sa buong hanay ng NCRPO sa full alert status para sa 24th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa sa Lunes, September 21. Ito ang matapos na maisipinal ng PNP ang datang na seguridad sa sinunang isinagawang final inter-agency coordination meeting ngayong araw yan para sa paghahanda sa naturang aktibidad. Pagdating nito ay nakatakda namang ilatag ang buong deployment ng mga tauhan ng PNP pagsapit ng alas 11 ng gabi ng Setyembre 19. Malayo na namang matiyak ang sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pangunahing lugar sa bago ang pagunta ng martial law. Samantala, ginit naman ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na hindi overkill ang higit 15,000 ng mga pulis sa pagkalat sa leksyon nila. Nalayuning ba siguro hindi malalagay sa panganib o maaabala ang publiko sa kasugsugan ng mga aktibidad at pagtitipon kaugnay ng martial law. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, EZLM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZLM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Oras mo natin, 5:47.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Issue spotted!
7: Issue spotted!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Ang po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
9: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istretta at DZMM Teleradio.
10: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istretta at DZMM Teleradio.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Masayang kabanding.
11: Masayang kabanding.
4: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
1: Kita mo naman yung partner.
0: Kaya nga.
1: Kailangan merong gumugulong na drum,
0: drum
1: bago
0: roll.
1: Natin ipakilala ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Dahil siya, hindi maaaring patawan ng sub judice, Shokos Orta.
0: Oo nga.
1: Pwede, kasi
0: pwede magsalita.
1: Tagapagsalita siya.
0: Tama.
1: Immune ba siya? Does he have the immunity?
0: He is not the president, Mr. Presiding Officer. Yes, no immunity.
1: Does the spokesperson of the Senate Impeachment Court enjoy immunity from the show cause order? Alamin natin. Tingnan natin. If he is immune from suit, nakabarong ba siya today? Kasi hindi siya nakasuit. Hindi niya na-gets yan.
0: Na. Thursday medyo, humor.
1: Ganun lang kababaw yung humor natin. Makakapiling natin via Zim.
7: Papaya!
1: Si Attorney Reginald Dongol, tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Attorney, magandang gabi, Tony and Rica. Ay, hindi
12: magandang
1: nga siya nakasuit.
12: Oh, sa inyo, Tony at Rica, at sa inyo mga tagapakinig at tagapanood.
0: Attorney, magandang gabi po.
1: I hereby declare that Attorney Tongol is immune from suit because he's not wearing a suit. Pwede ba kayong malaya, baka yung makakapagsalita sa amin today, Attorney? Dahil baka ayaw naman namin mas sunod ka mag-show cause order.
12: Hindi po ako sa COP ng Rule 18, kasama rin po ang media dyan, yes. At saka lahat po ng mga hindi uma-appear in front of the impeachment court po. Okay. Ang kasama lamang po sa Rule 18, yeah, ay yung presiding officer, yung senator judges, yung House Prosecution prosecutors, the counsels for the House Prosecution prosecutors, yeah, at yung respondent po, at saka po yung mga counsels ng respondent at mga witnesses. So yun lamang po, very limited lamang po.
0: Pero hindi ka pa rin po pwedeng magsalita about the merits of the case kahit na hindi ka masasub judice.
12: Dahil hindi po ako sakop dyan, pwede po ako magsalita doon sa merito lamang po ng mga desisyon ng ating korte.
1: Now that we've laid the parameters of the discussion, we will ask Attorney Tunggal everything under the sun.
0: Takot kasi kami mag-contribute sa 30,000.
1: Mag-aambag kami.
0: Dahil kami yung taga-tanong eh.
1: Pero anyway, Attorney, balalinawin natin, ano? Talagang nakapag-issue na show cause order si Senate Presiding Officer Chief Escudero kay Attorney Congressman Terry Ridon at saka kay Attorney Jay Tolosa. Tama po?
12: Compound question po yan, no? Una po, hindi po sa akin nang galing.
1: Ay, okay.
12: Identity of the persons po, no? Pero na-monitor naman po natin kanina sa kanilang mga sa statement ni Congressman Ridon,
1: yes,
12: na inamin niya naman po na isa siya po doon, at yung isa rin po, sinabi niya, ay si Attorney Tolosa. Pero tama po yun na ibigay na po ng korte sa kanila at na-receive na po yan as of 4:30 yesterday po.
1: Mm-hmm. And kailangan ho by today sila sumagot, Attorney Reggie?
12: Tama po, dahil ang nakalagay lamang po sa ating rules, bibigyan po sila ng 24 hours para makasagot po. At yung 24 hours na po yun ay umandar na po mula doon sa oras na na-receive po nila. So if that is 4:30 yesterday, then dapat po nakapagsumagot na po sila ng 4:30 within the day.
1: And makukumpirma niyo ba, Attorney Reggie, kung tumupod sila doon sa deadline?
12: Hindi ko pa po natatanong sa Senate sa Secretary ko, kay Clerk of Court, kung na-receive na po yan kanilang sagot sa show cause order.
1: I see. Okay. Mm-hmm.
0: So ngayon po ay reprimand pa lang po muna ang kanilang matatanggap. Ano po ba, naabot po ba ng 3 warnings parang sa...
1: 3 strike rule?
0: Oo, ganun.
12: Of course, wala pa naman pong finding na nilabag po yung sub judice rule at saka ruling ng presiding officer. Meron pa lamang pong ostensible na violation, pero wala pa pong determination ng ating presiding officer kasi depende pa po yan sa sagot nila. Pero generally po, ang magiging penalties po sa kanila, there will be a 3-strike rule po na sinabi ni presiding officer noong August 26. Mm-hmm. Ang unang strike po ay mere reprimand in open court. So sasabihan po sila in open court na mag-ingat at huwag nang maulit-ulit yung mga ginawa nila. At yung pangalawa pong strike naman, pag hindi pa rin sila tumalima doon sa first reprimand nila, ay papatawa na po sila ng 30,000 na penalty. At pag hindi pa rin po sila nag-comply doon sa hindi paglabag nung ruling na yun at saka nung rule 18, ay doon na po sila hindi papayagan na makapagsalita on the floor. Ibig sabihin, hindi po sila papayagang mag-motion o magtanong o mag-participate po. Or kapag private prosecutor po, pwedeng i-revoke po yung kanyang appearance kasi base po yan sa discretion ng court. And also, they may also be referred to the office of the court administrator ng Supreme Court para mapatawan po ng administrative sanction
1: as a lawyer.
12: As a lawyer.
1: So para pala itong parang sa sports pag magkaroon ka talaga ng infraction, pwede kang masuspend from play. Di ba?
12: Opo, kailangan po kasing panatiliin ng ating korte na yung mga counsels po na nag-a-appear sa ating mga sa ating proceedings, ang nililitigate po nila within the court po, and they are not allowed to litigate their cause outside of court. Pero hindi naman po sinasabi dito na may gag order po na anyone of the members of the party, no, basta po hindi po sila lawyer within the court na nag-litigate in court, pwede po silang magsalita outside po on the merits. Katulad ko po, hindi po ako nag-litigate for any party in the court, so pwede po ako magsalita about the merits.
1: You're immune from suit. Ngayon, ang tanong is, Buti yung mga prosecutor lang ang sinokos order, hindi po yung mga programa lang imbita sa kanila.
13: Ayun nga, yung media na nagtanong.
1: Wala ho kami ha.
12: Po kasi hindi ho kami ha. Po na, naiintindihan naman po ng impeachment court at saka karapatan po ng lahat ng mga sambayanan na marinig po yung mga information regarding the proceedings, and this is a very high public interest po dito. Kaya alam naman po ang duty ng mga media na talagang tatanungin po nila yung mga tanong, kahit na to a point na parang it might incite the person to be asked to na mag-violate ng sub-duties. Yes. So look out na po ng sari-sariling mga ini-interview po na hindi sila mag-violate ng any rule.
0: Pasensya na, trabaho lang, walang personal.
12: Oo, wala po. Wala pong ano ang impeachment court sa media. Ang gusto nga po ng impeachment court ay magpatuloy po yung interest ng ating publiko, pati yung media doon sa proceedings po. At sila ay makilahok po doon sa mga debate at saka sa mga pag-uusap and yung mga nangyayari po.
1: Sige, Attorney Reggie, no? Kahapon, maganda nga po, at sabi nga namin ni Partner Rica, marami rin kaming mga napulot na magagandang mga aspeto, di ba, dun sa mga paliwanag nung Amici Curie. Ang problema lang, meron atang warning din yung sa side ng depensa, parang nabasa ko lang, no? Na kung baguhin man daw, o magpasya man yung impeachment court na baguhin daw yung rules on the voting threshold, maaari daw na masubject daw to undue pressure yung iba daw sa mga senator judges. Kaya parang ganun, may lumalabas pa na sambit ng isang senator judge na baka daw sila ay ini-intimidate.
13: I fear for my liberty.
1: Para may ganun pa eh. At Attorney Reggie, what do you think? No? Does the discussion on the Senate voting threshold put undue pressure on the senator judges?
12: Hindi naman po, no, yung ganung mga thinking po, yung school of thought na ganun po. Syempre we respect their opinion on the matter, pero overall po hindi po nakakaapekto sa impeachment court na ma-pressure ng anyone po or outsider na bumoto one way or the other, kasi ultimately po yung ating mga senator judges, kaya nga po ginawa natin itong kahapon na pagkinig sa mga Amici Curie ay para magabayan po yung ating mga senator judges at magkaroon sila ng karagdagang kaalaman, one, tungkol po sa batas, pangalawa, tungkol po sa pagtutunggalian ng mga different schools of thought, na only those persons na nakapag-aral ng malalim po sa konstitusyon ang makakaalam po. At yung pangatlo po ay para ma-clarify yung sarili nila pong posisyon kung merong mang basehan sa philosophy ng batas at saka doon po sa intention ng batas or even the letter of the law yung kanilang mga posisyon. So yung guiding principle lamang po ng ating mga senator judges ay sarili nilang konsensya. Kung merong pong magpe-pressure sa kanila ay yung sarili po nilang konsensya in voting one way or the other.
0: Mm-hmm. Kung kunyari po, dahil isa po sa mga nasabi kahapon, no, yung mga senador who took their oath and half or in the middle of an impeachment trial ay baka hinuli, ganyan, or so they're not able to fulfill their duties. Kung i-apply po natin yan ngayon dun sa mga senador na hindi naman nakapag-oath, so nandun nga, either nakakulong, wala sa Pilipinas, or nagtatago, maaari ba silang magbigay ng kanilang sentimiento on this issue para lang makapagsabi sila ng their piece as a senator?
12: Of course, hindi naman po malayo sa possibility na pwede pong i-exhaust ng ating mga hindi nakakapag-participate na mga senador o senator judge na makapagsabi ng kanilang mga punto at saka ng kanilang opinion regarding the matter concerning them. So pwede naman po sila magpahatid ng mensahe sa any of their colleagues po o kaya naman po sa Senate staff, kasi may Senate staff pa rin po, and to enter it into the records through motion or a manifestation by one of the senators during the plenary session po ng Senate as a legislative body. Pero malinaw po yung order ng presiding officer na hindi po matter yung mga ganon for the impeachment court to take into consideration, dahil labas po iyan sa jurisdiction ng impeachment court. Dapat po sa Senate plenary session as a legislative body po binibring up yung mga ganong kung karapatan or yung mga ganong issues po or ganong mensahe or posisyon ng mga senator judges na wala po sa floor.
1: Attorney Reggie, no? May mga kuro-kuro na nagsasabi na hindi dapat sa susunod na linggo na o sa darating na Miyerkules, gawin yung pagbotohan ng mga senator judges sa issue ng voting threshold dahil malayo pa ang itatakbo ng paglilitis. Meron ho bang mga nagsasalita din within the impeachment court na maaari namang ipagpaliban pa after September 23 yung boto ng mga senator judges on the issue of the voting threshold?
12: I am not privy to any of the other sentiments ng ating mga senator judges po, no? Pero ang pagkakaalam ko po dyan, ang policy direction po talaga ay to settle the issue ng mas mabilis po. Katulad ng nabanggit ni presiding officer kahapon, kaya nga po binigay yung kanyang ruling ng July 6 pa lamang ay para magkaroon ng enough time at pagkakataon na any party ay umakyat po sa Korte Suprema para ma-determine na po yung a question dito sa threshold. At yung ginawa rin po ni Senator Judge Erwin Tulfo sa pagtayo at pagmosyon na i-reconsider yung ruling na yon ay kailangan pong ma-desisyonan na po kagad para po hindi po maging lingering issue po ito na kunwari po maunahan yun na mag-decide on the ultimate question, meron pa pong question doon sa effectivity ng final vote ng Senate as an impeachment court at hindi yun susundin nung hindi na paboran nung decision na yon at questionin pa at baka humaba pa po more than the December target deadline ng impeachment court to settle the issue once and for all. So yun lamang po yung policy direction na initake in ng impeachment court.
1: Oo, pero yung nabanggit nyo lang kasi Attorney Regino na kaya maagang nagbitaw ng sarili niyang posisyon si Senate Presiding Officer Chis Escudero ay parang magkaroon ng pagkakataon yung iba na may kasalungat na opinion na isangguni ito sa Korte Suprema. Pero kahapon, hindi naman Korte Suprema yung mga humarap, di ba? Retired justices. Ibig sabihin mo ba, Attorney Reggie, after Wednesday next week, maaari pang magbumoto ang mga senator judges to raise the issue itself mismo sa Supreme Court?
12: Yung botohan po kasi na mangyayari next week na September 23 ay kung papasa po yung motion ni Senator Judge Erwin Tulfo na i-overturn po yung ruling ng presiding officer na determining na 16. Yun lamang po yung kanilang pagbobotohan. Okay. Pagkatapos po nun, kung ano man yung resulta nun, any party po na feeling nila aggrieved po sila noong naging decision na yon or questionin nila yung proseso nung pagde-decide na yon ay pwede pong umakyat sa Korte Suprema dahil justiciable issue na po yun.
1: Justice,
12: so meron pong enough time yung Supreme
1: issue.
12: Court. Also, meron pong enough time yung Supreme Court to decide on the matter. Setyembre pa lamang po ngayon. So, okay. Meron pang mga apat na buwan bago matapos po yung taon. So, baka matapos naman din yun. Hindi na umabot ng 2027.
1: So, malinaw ha, na ang pagbobotohan sa September 23 Wednesday ay kung tatanggapin ng mga senator judges yung posisyon ni Presiding Officer Chis Escudero na fixed at 16 or 2/3 of 24 ang voting threshold.
12: Tama po kayo.
1: Okay. Very good.
0: Right. Ako naman po magtatanong doon sa July 20 manifestation ni Senator Marcoleta na sinasabi nga po niya ay hindi man lang daw po pinansin ng kanyang fellow senators wherein he was asking na gawan sana ng paraan para siya at ang kanyang
1: pangibang
0: mga kasama na detained ay makalahok sa impeachment trial. Ano pong bago dito, attorney?
12: Wala pong nag-move no during the sa plenary session ng Senado no sa pagkakaalam ko lamang po no na walang nag-move naman po regarding that matter at kung meron man po baka na i-refer pa po yan sa Committee on Rules at doon po ay pag-uusapan pa po ng committee at maglalabas ng desisyon yung committee but I'm not sure about the status of that manifestation po. Alam ko po nabanggit po yan sa isa sa mga proceedings ng isang senator judge po no at ni-refer po yan ng ating presiding officer doon sa Senado bilang legislatibo at hindi impeachment court.
1: Mm-hmm. All right. May tanong ka pa?
0: Ako excited lang ako for next week kasi next week, ang ganda ng naging usapan kahapon. Gaano kaganda ang magiging usapin natin by the 23rd? Yun din yung gusto kong malaman.
12: Sana kahapon po wala gaanong argumento, hindi gaano wala gaanong balitaktakan yung parang parang sinisira o binabasag ng isang panig yung argumento. Wala po tayo nakitang ganun kasi nga po parang resource person po talaga sila. Pero sa darating na 23 po, makikita po natin yung tinatawag natin na formal debate. Oral arguments po yan ng magkabilang panig at doon po medyo magkakaroon ng siguro fireworks ulit, no? Para
1: mainitang diskusyon.
0: Totoong fireworks na to.
1: Tagisan ng argumento para sa kung sino ang sa tingin nila ay mas nangingibabaw ang logic, di ba?
12: Tama po.
0: Ayaw mo nang tagisan ng talino.
1: Talino ba? Ano ba dapat?
0: Talino.
1: Hindi, sige. Iniwasan
12: ko yung, talino.
1: Iniwasan ko yung word na yun because I don't want to be held in contempt.
0: Attorney, this will definitely be aired.
1: Lahat ba nung, senador magsasalita? Inaasahan mo ba, Attorney Reggie?
12: Sabi ko na nga eh. Sabi ko na may pupunta eh.
0: May tahimik lang.
1: Paano? Sabi lahat lalahok eh.
0: Oh.
1: Pwede naman, di ba?
0: Oo, di naman sinabi lahat magsasalita.
1: Kaya, nakakupo lang. Pero nakikinig. Yun ah. Alright. Sige, ano yung tanong mo?
0: This will be aired, Attorney?
12: Tama po. Katulad po ng ordinaryong impeachment proceeding, naka-ere po ito.
1: Okay. Ayan. Very good.
0: Okay. Sige po. Sige. Maraming Attorney salamat Reggie, po sa panahon.
1: Attorney Reggie, if there are no more questions for the impeachment court spokesperson, the Attorney Reggie is excused.
12: Maraming salamat po sa inyo.
0: Thank you, Attorney.
1: Good night. Thank you, Attorney. Attorney Reginald Tonggol, ang tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Oras po natin ay 6:08 na ng gabi. Tayo po ay magko-commercial ba muna? Dahil gusto po ni Jello mag-commercial. Si Jello, at gusto niyo mag-commercial kasi he wants to have some OTAP and ano ba ba yung mga
0: walang okay. May okay ba dyan?
1: No, okay today. Only the OTAP. Oh. No, nakakabulol yun.
0: And the forever Pancit Canton.
1: We did not have the... May Pancit Canton din.
0: Ewan ko ngayon.
1: Very good. Magbabalik po kami ni partner kasi ilang sandali po lamang dito pa rin po sa Issues Spotted! Spotted! Spotted!
14: Issues Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig Fund, solid ka bond!

tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30,

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Masayang kabanding.
3: Masayang kabanding.
2: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
4: Ay, alam mo pala yun ba? Ayaw minto nung busina. Medyo madsad na naman pala na barko. Roro naman ngayon. Sa Mindoro.
5: Mabuti,
4: ligtas lahat.
5: Tama, naligtas naman ang Coast Guard lahat. Naibalik din naman agad sa safety.
4: Bakit kaya ganun? Ano?
5: Kasi baka the weather din.
4: Ewan ko, hindi ko alam. Parang feeling ko lang. Kasi kuminsan, hindi naman ako marino. Pero paano nga ba... Paano ba minamaneho yung barko? Lalapit ka ba sa mabatong lugar ng Pampang?
5: Baka pag hindi ka rin familiar partner eh, di ba? Mahirap din.
4: Hindi ka naman siguro bagita. Yung kapitan, di ba? Tsaka yung helmsman na tinatawag.
5: We can tell.
4: Hindi ko alam. Dapat nga, maimbestiga kung paano nangyayari pa rin yung mga ganyang aksidente. Kinabahan lang kasi syempre yung mga pasero dahil katatapos lang ang sunog doon sa passenger ferry sa Coron, Palawan.
5: And speaking of that partner, no, nakita ko nga may nirelease statement ang Montenegro na sinasabi nila. Iba naman yun, hindi ito yung sa Palawan na nasunog.
4: Sa Palawan,
5: it's a different shipping. Pero sinabi nila na hindi muna nila papayagan ang mga EV na
4: on border ships. Sarili nilang shipping line.
5: It's for their safety din.
4: Dahil lang pinagmulan daw nung sunog dun sa MV June Aster, sumabog daw yung baterya nung e-bike.
5: Hindi ko alam kung anong e-vehicle yun Pero yun, ang ipinagbawal na ng Montenegro yun ngayon.
4: Alala ko tuloy, di ba naalala mo, may isang brand ng cellphone nun, lumiliyab yung baterya. Ang takot nila, baka sa aeroplano mangyari yun. So, pinagbawal sa aeroplano yung ganung model ng cellphone. Tagal na yun. Anyway, so mga kapamilya, bukas, next week, sobrang laki na naman po, isisipan sa presyo ng diesel, gasolina, kerosene, parang wala nang titigil di ba?
5: Sinasani na nga tayo, ginagawa ng new normal.
4: Di ba pinag-uusapan pa nga yung dapat tanggalin yung excise tax?
5: Oo. Ano
4: nang ganyan?
5: Kahit naman yung tax mo yan, naalain mo rin.
4: Ano ba nangyayari doon sa usapin na yun? Yung VAT tinanggal sa systems loss sa kuryente.
5: Maliit lang din yun sa kuryente.
4: Ngayon, yung excise tax, kailan ba natin makikita na tanggalin na muna, pansamantala, di ba?
5: Or dahil, i-deregulate na talaga.
4: Ayun, medyo mahirap talaga diba? Yun. Pero yung pagtanggal ng excise tax, medyo yun ang isa sa mga bagay na hinahabol sanang gawin. Yung pagpapalaki sa fuel subsidy na binibigay sa mga pampasaherong sasakyan.
5: Or yung magiging usapin ng LTFRB na itaas yung dagdag pasahe.
4: Pati yun. Anyway, so dahil nga po sa samut-sari, ang mga hamon po sa sektor po ng pampublikong transportasyon, ay makakausap po natin ang ating po magiging guest. Siya po ay advocacy officer ng The Passenger Forum, si Mark Quinto. Nasa linya po na ating telepono. Hi Mark, magandang gabi, Tony and Rica.
6: Magandang gabi po Sir Tony and Ma'am Rica at magandang gabi po sa inyong mga taga-subaybay ng inyong program.
5: Hi Sir, welcome to the program.
4: Sa tingin mo, hanggang kailan ba tayo makakapagtiis? Kapag patuloy na tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo. Pero feeling ko, by the end of December, lagpas-lagpas
5: na. Dugo na.
4: Hindi naman dapat. Pero baka lagpas-lagpas sa 100 per liter, di ba? No, Mark?
6: Opo, Sir Tony. Sana nga po, hindi na tayo nagtitiis dahil talagang hirap na po ang kalagayan ng mga ordinaryong pasahero at commuter. Sa pagkakaalala ko po, parang dalawang magkasunod na linggo na po na nagtaas ang presyo ng krudo. At ang sabi nyo nga po, next week ay mas malaki yung projected na pagtaas. So sa point of view po ng mga pasahero, nangangamba po kami kasi ang isang posibleng maging epekto niyan ay maapektuhan po yung bilang ng mga public utility vehicles na pumabiyahe. Yung mga jeepney, mga UV Express, kahit mga motor o mga taxi at iba pa. So ang effect naman po nun, kami naman pong mga pasahero ang mahihirapan sa pagsakay. So ngayon na nga lang po, eh, mahirap na yung pagsakay. Mas lalo na kapag mas kumunti yung bilang nung pwede naming masakyan. So, yun pong oras na inilalaan namin sa pagbabiyahe, papasok at pauwi, galit trabaho o kaya sa eskwelahan, ay madadagdagan.
4: For sure. Oo. Sa palagay mo, Mark, paano ba makakapag-adjust pa muli ang yung mga commuting public kung ganyan na po talaga kabigat ang babayaran nila sa pang-araw-araw na pamasahe? At baka nga sabi mo, baka may mga huminto sa pamamasada, eh mabawasan pa yung masakyan nila. How can we adjust?
6: Opo. Hindi ko alam kung pwede pang sabihin na magkikpit ng sinturon. Siguro ka. Kasi kahit sinturon siguro, wala na. Wala nang pambili ng sinturon. Siguro po ang dapat pong gawin ng gobyerno, gaya po ng nasabi niyo po kanina, Sir Tony, di ba, ay balikan at talagang seryosong aralin at ipatupad yung either suspension pansamantala o kaya yung pagtatanggal na mismo nung excise tax sa kanong VAT sa langis, no?
4: Mm-hmm.
6: Kahit pa paano, makakatulong po yan para mapababa yung presyo ng gasolina.
4: Okay.
6: Dagdag pa po dyan, syempre yan yung isang magandang gawin. Kung hindi naman po, ay dagdagan po yung mga targeted na subsidies sa atin pong mga transport sector, sa mga drivers, operators. Kasi totoo naman din po na talagang sila yung direktang maapektuhan yan kasi sila po yung pumapasada. Pero kami naman pong mga pasahero yung indirectly maapektuhan kasi kukunti yung po pwede naming masakyan. So yun po. Kumbaga, kung sa usapin naman po ng fare increase o pagtataas ng pamasahe, kumbaga as much as possible, kung kakayanin, ay ano po, last option na po yun. Kasi kakarampot lang naman po ang sahod ng mga
4: drivers.
6: Pasahero. Diba? Karamihan po ng mga pasahero ay mga ordinaryong mga gawa, minimum wage earners. Yung wage increase nga po sa NCR, di ba?
4: Hindi delikado, pa naibigay ng buo. Meron lang akong gustong tanungin din. Ano? Because ang sabi ko, how can we adjust bilang tayo po ay pumapasok sa trabaho araw-araw, kung ang ibalik po na sistema, no, because we have a telecommuting law, matagal na po na mga ipasa yun, would it make sense, Mark, na pag humantong na naman sa 100 plus pesos per liter ang presyo ng fuel, eh kailangan ipatupad muli yung mga work from home arrangements?
5: Oo, because flexible work arrangements,
4: tawag ba nila
5: doon,
4: flexible, like the squishy, para hindi na ho tayo araw-araw na parang nakikipagsapalaran sa kalsada, kung makakasakay ka man o hindi. Pero, on the flip side, mababawasan nga naman ng pasahero, kawawa din yung mga public utility drivers.
6: Opo, kung tungkol po doon sa yung pagpapatupad ng work from home arrangement, okay lang naman po yun sa tingin ko, para sa mga companies at mga agencies na pwedeng magpatupad noon. Pero marami po sa mga pasahero kasi naman,
4: kailangan on-site.
6: Or,
4: on-site dapat.
6: Sa kanilang, yung nature ng kanilang trabaho, po pwede hindi kaya yon or hindi nila magagawa yon.
4: Okay.
6: So, yun. Pero kung isa po yun sa pwedeng magawa.
4: Yung sector po, yung po sector na pwedeng mag-flexible work arrangement,
5: gawin
4: sana
5: na
4: gawin para sa kanila. Diba?
5: Sir Mark, tanong ko na lang din sa mga nakakausap at mga miyembro ng Passenger Forum, no? Kasi di ba mayroong discount ang mga estudyante at ang mga matatanda sa kanilang mga pamasahe. Ito ay implemented yan eh. Pero kinokolekta pa ba or are they even willingly telling the drivers na huwag nyo nang kunin yung 20% para matulungan kayo?
4: Ginigive up nila
5: yung discount? Ginigive up na nila the 20%. That's why, because I also want to ask that eh. Dahil pareho silang makikinabang sana.
4: So parang tulong na lang doon sa driver.
5: Oo, di ba? Paano po ba yun, Sir Mark?
6: Opo, Ma'am Rica. Sa mga nakakausap po namin, ang sinasabi po nila, yun nga, hindi na nila kinukuha yung discount, pang tulong na lang din sa mga driver. para parehong makikinabang.
5: Mm-hmm.
6: Pero parang nung nakaraan, di ba, meron pong reports ang, na reklamo yung mga jeepney drivers kasi parang hindi ata sila nababayaran
5: mm-hmm.
6: ng government doon sa supposed na discount.
5: Yung tulong na fuel discount, oo. Malaki pa naman sana yun, 12 pesos sana yun, oo.
6: Opo, oo.
5: Opo. So kung ganun po, nagiging maintindihin naman sana ang ating mga pasahero, paano po yan kapag nagsimula na ang pag-uusap ng LTFRB at sila yung makapag-desisyon na itaas muna yung magiging pasahe ng mga ano natin, pasahero natin?
6: Ang posisyon naman po namin dyan lagi ay as much as possible, huwag pong ipasa sa mga pasahero yung mm-hmm. yung burden or yung mm-hmm. bigat nung pagtataas ng presyo ng langis.
5: Mm-hmm.
6: Eh, syempre, nakikisimpatsa po naman kami sa kalagayan ng mga driver at operator. Kaya kung po pwede nga pong magpatupad ng mga targeted subsidies at iba pang forma ng assistance sa kanila
5: mm-hmm.
6: na makakatulong po para hindi po naman sila tumigil sa pagpasada o sa pagbiyahe.
5: Mm-hmm.
6: Yun po yung tingnan o yun mm-hmm. po yung ipatupad.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Para po hindi naman kaming mga pasahero po yung mahirapan.
5: Mm-hmm. Alright, sige. Sir Mark, ako muna ang iyong makakausap dahil ang aking partner
4: magma-magic transformation lang ako. Mark, kasi kailangan akong sumali dun sa mga napaka-popogi, napaka-gagandang mga anchor. Kaya ako yung odd man out eh.
5: Akala ko yung super buds yung sasalihan mo, partner.
4: Grabe, super buds. Hindi. Sorry, I lack the abs for that. Pero Mark, maiwan mo na si partner Rica sa interview natin sa'yo.
6: Sige po.
4: Thank you, Mark. Partner, bukas, kita tayo ulit.
5: Sir Mark, balikan natin yung usapan natin. No? Kanina, na-touch na natin very light, but I want to go back to that. Kasi merong mga ibang bus companies no, na ngayon, nagbawas na talaga ng kanilang mga biyahe. Siyempre, marami dito yung nagtitipid kasi yung isa sa kanilang malaking dahilan. Naramdaman po ba ng mga pasahero natin yan, yung kanilang pagbabawas ng pasada?
6: Sa mga nakakausap po namin, ang sabi nila, oo,
5: mm-hmm.
6: yung dating medyo hindi ganong katagal na paghihintay na makasakay ay nadagdagan. Medyo nadagdagan ng mga ilang minuto kasi nga kakaunti yung mga pumapasadang bus doon sa ruta. Mm-hmm. Tapos, isang factor din siguro, kung maaalala ko, may report po, di ba, na hindi nabigyan ng budget. Ito pong sa carousel,
5: mm-hmm.
6: kung tama po yung pagkakaalala ko. So, po, pwedeng may impact din po yun
5: mm-hmm.
6: sa desisyon ng mga bus companies na magbawas ng bilang ng bus na papasada.
5: Mm-hmm.
6: So, maapektuhan po yung pagsakay ng ating mga pasahero. Masahaba yung pila, masatagal mm-hmm. po yung kanilang biyahe.
5: Diyos ko po! Meron na nga tayong additional na 2 hours papunta, 2 hours pabalik na inilalaan. Sir Mark, di ba dadagdagan pa ba natin yun dahil nga mababawasan pa talaga yung mga pumapasada? Eto, sige po. Puntahan naman po natin yung pakikipag-usap ng LTFRB no, para po sa posibleng dagdag pasahe. Kayo po ba ay naimbitahan sa kanilang mga usapan?
6: Excuse. Wala po kaming... sa pagkakaalala ko, wala pa kami nakukuhang invitation. Pero mm-hmm. lagi naman po kami bukas kung sakaling invitahan po nila kami.
5: Mm-hmm.
6: Ang sabi ko nga po ay doon sa mga nakaraang mga interviews din, bukod sa mga transport groups, maganda rin po sana na imbitahan yung mga commuters and mga passengers groups
5: no,
6: para po makapagbigay din ng kanilang mga pagtingin. Definitely, mm-hmm. Pwedeng hindi magkakaparehas po yung posisyon pagdating mm-hmm. dyan sa fare increase. Pero kung ano po yung mga po pwedeng pag-usapan at ma-agree upon ng mga hakbang na po pwedeng gawin
5: mm-hmm.
6: para po hindi naman kaagad-agad ay makapagtaas ng pamasahe. Yun po yung po pwedeng gawin.
5: Mm-hmm. kung aabot pa po tayo ng Disyembre na pataas ng pataas ang lahat kasi nagtaas pa ng interest rates ang Amerika, hindi pa rin tapos ang girian ni Trump laban sa Iran. So, di ba ang daming factors na nakikita nating magko-contribute sa pagtaas ng produktong petrolyo. Ano po ba ang nakikita ng passenger forum na maaari pa nating magawa para nga maibsan naman ng mga kababayan natin yung paghihirap natin dito?
6: Ay, hindi lang po nga pamasahe o hindi lang po yung transportation yung pwede maapektuhan kasi kahit yung presyo ng bilihin, di ba, pwede rin maapektuhan kasi makakadagdag yan sa transportation cost. So, para po sa mga ordinaryong pasahero, para po sa mga ordinaryong manggagawa na kakarampot lang po yung sahod, siguro po tuloy-tuloy po tayong manawagan sa gobyerno, kalampagin yung gobyerno sa mga tulong na po pwedeng ibigay. Hindi lang po sa ating mga consumers o mga pasahero, pati na rin po sa sektor ng transportasyon para lahat po ay pwedeng matulungan. Okay. Lalo na nga ay po itong transportation sector or yung public transportation in general. Kasi ito po ay isang hindi pa public good. So dapat po ito ay kumbaga nag-i-invest, pinag-i-investan
5: tama,
6: po, pinupondohan po ng gobyerno ito.
5: Sir Mark, sorry, maputo lang po kita on that dahil may isa pa tayong question, we're running out of time, may phone-in question na. Tama po ba na yung mga TNVS driver ang nagde-decide na mag-skyway kasi raw matatraffic sila? Napapamahal po kasi ang tanong.
6: Sa tingin ko po, dapat ang may decision dyan yung pasahero. Kapag naman po ako ay sumasakay, ang tatanong po yung driver kung saan po tayo dadaan mag-skyway o kaya hindi. Siyempre, gets naman po natin yung pag hindi nag-skyway o hindi dumaan sa expressway kasi mas traffic. Pero at the end of the day, dapat yung pasahero po yung
5: magde-decision dito. Oho, sige po. Sir Mark, magkakatuwang tayo dito sa paghihirap natin sa itataas na naman ng petrolyo sa susunod na linggo. Makikipag-usap po kami ulit sa inyo sa mga susunod pa po nating mga update kung mahirapan pa tayo dito. Maraming salamat po sa panahon. Ingat po.
6: Maraming salamat din po, Ms. Sika, at magandang gabi po ulit sa lahat.
5: Opo, salamat po si Sir Mark Quinto, ang Advocacy Officer ng The Passenger Forum. Abay, 6:27 na, napakabilis nga naman talaga ng oras. At weekend na bukas pa, dahil Friday na. So pwede na tayong mag-relax bukas. Pero habang wala pa, uwi ka na at susunod na po ang TV Patrol. Maraming salamat, Rica Lazo po at Tony Velasquez inyo nakasama sa Issue Spotted.
2: Susunod na! TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Pamilya.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, babae natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa Rodriguez Rizal. Huli sa CCTV, 4 na tangke ng LPG at pera ng tindahan nilimas ng 2 kawatan. Sumingit na rider, nakabangga ng magkaangkas, tinakasan pa. Listahan ng ebidensyang gustong ipresenta ng ICC prosecution laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumobo pa. Kampo ni Duterte, pumalag. Immigration officer arestado sa obro'y pagpapalusot ng mga pasaherong kulang sa dokumento. Diesel sumisipa, posibleng 11 pesos kada litro na dagdag presyo, nagbabadya. Mahigit 100 pasahero sinagip matapos sumagsad ang barko sa Abra de Ilog. Bini, handa nang salubungin ang mga fans sa Melbourne para sa Signals Tour.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Pasintabi po sa maselang balitang ito. Isang bangkay ng babae na nakasilid sa refrigerator ang natuklasan sa isang apartment unit sa Rodriguez Rizal. Kakalipat lang umano ng babae sa lugar kasama ang isang lalaki na itinuturing na ngayong person of interest sa krimen. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
1: Naaagnas na bangkay ng isang babae na nasa loob ng refrigerator ang tumambad sa mga kawani ng Barangay San Jose nang puntahan ng isang apartment unit sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules ng umaga. Nagreport ang may-ari ng paupahan sa barangay dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa unit ng biktima. Ayon sa may-ari ng paupahan, kalilipat lang sa unit ng biktima kasama isang lalaki noong September 9. Nang magpapapirma na sa ng kontrata sa dalawa kinabukasan, wala umanong sumasagot sa kanya. Ilang beses siya pang binalikan ng bagong tenant pero wala pa rin umanong tao sa unit. Noong September 15, umalingasaw na nakasusulasok na amoy mula sa unit.
2: Either sabi ko, baka nagbakasyon yung mga yon, iniwan nila yung mga gamit or may leftover na pagkain, karne na iniwan dyan, bumaho. Yun ang nasa isip ko eh.
1: Pumunta na si Danny sa barangay para samahang pasukin ang unit.
3: Kasama ang barangay, sabay-sabay na pinasok nila Danny itong apartment unit na ito kung saan na naamoy na nila yung masangsang na amoy na nanggagaling doon sa exhaust. At nang buksan nila itong pinto, sinalubong sila nung masangsang na amoy at inabutan nila itong refrigerator na nakatumba at yung maleta at ilang mga damit ay nakapatong doon sa ref. Ang isa pa sa napansin ni Danny at ng barangay ay napapalibutan ng bangaw itong refrigerator. At pagbukas sila, nakita nila na nakabaluktot ang isang wala ng buhay na babae at nakapulupot pa sa leeg nito ang isang tali.
1: Ayon sa Rodriguez BNP, may taas na 5 foot 3 inches ang biktima. Nasa 25 hanggang 30 anyos at maputi at balingkinita ng katawan.
4: Base sa ating forensic, lumalabas na sinakalpo ng tali yung babae at bago inilagay sa sa refrigerator.
5: Mm-hmm. Sir, ilang araw na siyang walang buhay?
4: Lumalabas po ay mga nasa limang araw na.
1: Itinuturing ng person of interest ang lalaking huling nakasama ng biktima. Hirap naman sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima at ng lalaki dahil mga peking ID umano ang ibinigay nila sa may-ari ng apartment unit.
4: Yung mga pangalan na nakalagay doon sa kanilang identification card ay hindi tugma. Wala akong record na nakalagay record ng agency na ating pong pinagtanungan na hindi po talaga lumalabas yung ganung klaseng identity.
1: Patuloy ang imbestigasyon ng Rodriguez PNP sa krimen. Hinikayat din nila ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila sakaling may alam na impormasyon sa pagkakakilanlan ng biktima at ng POI na lalaki. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
0: Arestado ang isang lalaki ng hablot ng gintong kwintas ng biktimang angkas ng motorsiklo sa Quezon City. Pinagahanap naman ng dalawang lalaking tumangay ng mga tangke ng LPG at perang kinita ng isang tindahan. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
6: Pasado alas 10 Lunes ng gabi, makikita ang isang lalaki na umaaligid sa tapat ng tindahan ng LPG sa Barangay Talipapa, Quezon City. Maya-maya pa, sinenyasan niya ang kasabwat na rider na lumapit sa kanya. May kinuhang gamit ang lalaki sa rider hanggang tuluyan na niyang napasok ang tindahan. Nilihis ng lalaki ang CCTV sa loob ng tindahan pero hindi niya alam na may isa pang CCTV na nasa pool ang kanyang pagtangay sa pera sa kaha. At paglabas, binitbit pa ang dalawang tangke ng LPG. Isinakay niya ito sa motorsiklo ng kasabwat at dali-daling umalis. Hindi pa doon natapos ang pagnanakaw. Pasado alas 3 ng madaling araw ng Martes, bumalik pa ang rider at tinangay ang dalawa pang tangke ng LPG. Sa kabuuan, natangay ng dalawang suspect ang apat na tangke ng LPG na mahigit 13,000 pesos ang halaga at kita ng tindahan na 12,000 pesos.
7: binolcutter niya yung dalawang lumang padlock din, yung dalawang bagong padlock. Parang binasak niya lang kasi kita sa CCTV parang may dala siyang tubo. Ilang araw mo kikitain yung ganung ano, yung ganung pera para at isang dami pang pinapasahod na tao. Siyempre mag-aabono ka, ang daming nawala eh.
6: Nai-report na sa barangay at pulisya ng biktima ang insidente at patuloy na tinutugis ang mga suspect.
8: Nangyaring ganito, nakuha naman po si CCTV pero naamalawo, hindi kami hindi po na sa pagpapalo po niyan. Hanggang hindi ang mahuli. Hindi po namin itigilan.
6: Pinaigting na rin ng otoridad ang seguridad sa lugar.
9: Nalis sa lusalang pagnanakaw ko, snatching.
6: Sa Quezon City pa rin, hindi na nakapalag ang lalaking ito matapos madakip ng talipapapulis at barangay nang hablutin ang gintong kwintas ng isang angkas ng motorsiklo habang nasa gitna ng traffic sa barangay Unang Sigaw noong Lunes.
10: Yung biktima ay nakasakay sa motorsiklo tapos pinitas yung kwintas niya. Dalawa yung suspect, yung necklace na ninakaw na ipasa dun sa isang suspect.
6: Tinutukan pa umano ng patalim ng suspect ang biktima bago tuluyang tumakas at ipasa ang ninakaw na alahas sa kasabwat. Napag-alamang dati na ring nasangkot sa illegal na droga ang suspect. Maharap ang suspect sa reklamong theft at grave threats. Patuloy naman ang follow-up operation para mahuli ang kanyang kasabwat.

0: bata ito para mapag-aral ang kanyang tatlong anak. Pero ngayong ikapito at huling taon ng pagiging benepisyaryo ng programa, hindi pa umano siya ganap na kumpiyansa ang kakayanin na niyang tumayo ng walang tulong ng 4-piece.
1: Mas okay po sana kung may extend kasi mga matatagal na kasi malaking tulong po talaga ang 4-piece.
2: Sa tingin niyo po ba ready na po kayo bumitaw sa 4-piece right now or parang
1: sa tingin ko po hindi pa. May nag-aaral pa po ako ng isang grade 7 at saka isang grade 6.
0: Sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maaaring mapalawig ang pagtanggap ng ayuda sa 4-piece lampas sa 7 taon para sa mga kwalipikadong pamilyang nananatiling vulnerable o nangangailangan pa ng tulong. Alinsunod sa Executive Order 120, Series of 2026 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo. Maaari kasing muling harapin ng mga mahihirap na pamilya ang matinding pagsubok dahil sa mga problemang pang-ekonomiya, sakuna, kalamidad at iba pang krisis. Ayon sa DSWD, kailangang pasok sa mga kwalipikasyon para mapabilang sa extension. Kailangang umabot na sa 7 taong limit ng 4-piece. Patuloy na sumusunod sa mga kondisyon ng programa na sa Level 1 o Survival Category o Level 2 o Subsistence Category at napatunayang nananatiling vulnerable matapos ang reassessment ng DSWD. Inaasahang magsisimula ang pagpapatupad ng extension sa Disyembre.
3: So the extension is a targeted social protection program. Because there will be a reassessment annually dun sa mga na-extend. So ibig sabihin, hindi siya indefinite.
0: Bukod dito, mayroon na ring expanded tertiary education benefits kung saan bibigyang prioridad ang mga college student mula sa mga pamilyang benepisyaryo ng 4-piece. Nasa mahigit 190,000 estudyante na ang nag-apply, kung saan ang mga kwalipikado ay maaaring makatanggap ng tulong para sa tuition, lodging at allowance.
3: Ibig sabihin ng prioritize, hindi rin ito automatic. So 4-piece alone does not mean that you are already granted with a tertiary education subsidy. You should be enrolled in the higher education institution. Yun actually yung pinaka mahalagang provision para sa DSWD.
0: Para sa 2026, target ng gobyerno na umabot sa humigit kumulang 3.5 million families ang benepisyaryo ng 4-piece. Samantala, nasa 115,000 na pamilya ang nakalista pa bilang waitlisted beneficiaries, habang nasa 16,000 na karagdagang benepisyaryo ang isinasailalim sa proseso ng pagpasok sa programa. Easily, ABS-CBN News.
4: Pinatawan po ng 90-day preventive suspension ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng tumakas na motorcycle rider matapos banggain ang kapwa rider sa Quezon Avenue noong Lunes. Sa dashcam footage, kitang pilit na sumingit ng rider sa pagitan ng motorsiklo at isa pang kotse. Binangga niya ang nasa unahang motorsiklo na nawala ng balanse at tuluyang tumumba sa kalsada. Humarurot naman patakas ang nakabanggang rider. Naglabas na ng show cause order ang LTO at binigyan ng hanggang September 22 ang rider, gayon din ang rehistradong may-ari ng motorsiklo para magpaliwanag kaugnay ng insidente.
5: May panibagong aberya sa dagat. Sinagip ang mahigit 100 pasahero ng barko sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Matapos itong sumansad sa mabatong bahagi ng dagat. Nagpapatrol, Dennis Datu.
6: Patakot yung bata. Yun yung malaking bato. Kabila, anong totoo anong yung bato? Yun, sinatsara natin.
7: Suot ang mga life jacket, isa-isang isinasakay sa mga life raft ang mga pasahero ng barkong MV Roro Master 5. Mag-alauna ng madaling araw nang sumadsad sa batuhan ang barko. 30 metro ang layo sa dalampasigan ng Sitio Sigman sa Barangay Udalo sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sabi ng pasaherong si Kit, malakas ang hangin at ulan habang sila ay naglalayag.
6: Bigla pong parang sadsad ng barko, sadsad talaga ang pit ng barko. Sadsad. Pagsadsad na ganyan, ninervous ako, hindi lang ako umimik. Siguro mga 15 minutes lang or 20, ganun po. Mas malakas na lagapak na yung narinig ko. Tapos talagang parang bangga na sadsad. Yun po. Nung

0: po. Girinde ako, takbo ako, ikot.
1: Nang utusan umulo silang magsuot ng life jacket, ay dito na sila nagsimulang matakot. Rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at MDRRMO ng Abra de Ilog. May ilang mga pasahero na nawala ng malay at may mga kailangang isakay sa wheelchair. Sakay ng barko ang 114 na pasahero at 13 tripulante. Lahat sila ligtas. Lulan din ito ang 24 na sasakyan. Galing sa Batangas Port ang barko at halos kalahating oras na lamang ay dadaog na sa Abra de Ilog Port. Sabi ng Philippine Coast Guard, walang banta ng oil spill at hindi rin pinasok ng tubig ang barko.
2: Initially, based on our investigation, lumilitaw na nakaranas ng gyro compass failure itong barko na posible po naging dahilan ng pag-leas nito sa kanyang tinakdang ruta. At ito nga po, kasul po ng kanyang pagkakasadsad sa area po ng barangay Udalo.
1: Nakipag-ugnayan na ang Coast Guard sa shipping lines para sa refloating operation ng barko. Samantala, isang linggo matapos ang trahedya ng MV June Aster sa Coron, Palawan, hindi pa rin makapagbigay ng detalye ang Philippine Coast Guard sa kanilang investigasyon sa sanhi ng sulog na kumitilang buhay ng 77 sakay nito. Hindi pa umano nasusuyod ang kabuuan ng barko. Ang cargo hold area, nasa 75% pa lamang ang napapasok, habang lubog pa rin sa tubig ang engine room kung saan nasa 180 drums na ng oily mixture ang nakolekta.
2: Yung cargo deck, yung remaining 25 na yon, yun yung may mga debris. So we are very careful pagdating sa natitirang bahagi ng cargo deck kasi again, you don't want to miss yung mga possible evidences and possible materials that could help us during the conduct of the investigation.
1: Ibinaba naman ng Coast Guard sa 8 na lamang ang hinahanap matapos makumpirma na may 4 pang pasahero ang hindi sumakay sa barko. Dennis Dato, ABS-CBN News.
3: Tiniyak ng Senado na magpapasa ito ng Anti-Political Dynasty Bill kasunod ng direktiba ng Korte Suprema. Suportado naman ng Malacanang ang pagkatik ng kataas-taasang hukuman sa petisyong nag-oobliga sa Kongreso na magpasa ng batas kaugnay ng political dynasty. Nagpapatrol, Victoria Tulan.
4: Bago nang tapos ang sesyon ng Senado nitong Miyerkules, umapela si Senador Risa Ontiveros na ipagpatuloy nila ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill matapos katigan ng Korte Suprema ang isang petisyon na nag-oobliga sa Kongreso na magpasa ng batas kaugnay ng political dynasty. Ayon sa Korte, masyado nang matagal ang 39 na taon na paghihintay.
5: I believe we should take this as an opportunity to finish the work that has already begun in the Senate.
4: Si Ontiveros, ang dating chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ilang pagdinig din ang ginawa ng komite para talakayin ang iba-ibang anti-political dynasty bill hanggang sa na-consolidate o pinagsama-sama na ang mga ito. Matatandaan na nagsagawa pa ang Senate Committee on Electoral Reforms ng mga public consultation tungkol sa Senate Bill 1901 o Anti-Political Dynasty Act. Pagkatapos ay tinalakay ang panukalang batas sa plenaryo ng Senado at umabot ito sa period of interpellation. Natigil ang diskusyon ng magpalit ng liderato. Ang kasalukuyang chairman ng komite, si Senador Jinggoy Estrada, ay nakakulong ngayon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kakausapin niya si Estrada at ang mga vice chairman ng komite na sina Senador Bongo at Camille Villar. Suportado rin ng ibang senador ang muling pagtalakay sa panukalang batas.
6: They can push the bill, they can take over and defend the bill on the floor, or they can appoint Senator Risa Ontiveros who have sponsored and defended the bill already halfway through.
7: Maybe we can appeal to the new committee chair to appoint a subcommittee head or whoever so that we can continue the debates. Now, this very important measure,
8: hard work in advancing
4: si Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, abinadong galing sa political dynasty pero suportado ang pagkakaroon ng anti-political dynasty law.
9: Dalawang beses ako nag-file ng anti-political dynasty bill. Ang paniniwala ko kasi na walang dapat magmonopolyo ng kapangyarihan.
4: Nakasaad sa Section 4 ng Senate Bill 1901 ang mga pasok sa political dynasty relationship, kabilang dyan ang mag-asawa o dalawa o higit pang magkaanak na sabay na humahawak ng national elective office, pati mag-asawa o dalawa o higit pang magkaanak na sabay na nagsisilbi sa local elective office sa parehong legislative district, probinsya, syudad o munisipalidad. Sa Kamara, ipinasa ang House Bill 8389 o Panukalang Anti-Political Dynasty Act sa ikatlo at huling pagbasa noong June 3. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang mag-asawa at magkakaanak na pasok sa second degree of consanguinity o affinity na umupo sa elective office ng sabay o magkasunod. Kasama sa second degree ang kapatid, lolo, lola, apo, biyanan at hipag. Sa isang pahayag, sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III na prioridad ng Kongreso ang pagsasabatas ng makatwiran at konstitusyonal na anti-political dynasty law. Hihintayin ng Kongreso ang bersyon ng Senado sa layuning mapag-isa ito.
8: Nag-aantay na nga po na tayo ng bersyon ng Senado at handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference kung matatapos po ang bersyon ng Senado.
4: Samantala, suportado rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon ng Korte Suprema.
10: Gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law.
4: Iginiit ni Castro na priority bill ng Marcos administration ang anti-political dynasty law. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
3: Magsisimula sa 30 ng Oktubre ang termino ng mga nanalong kandidato sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Pero ang isa sa mga aabangan ay ang pagpili na magiging chief minister ng parlamento. Nagpapatrol, Johnson Marabat.
11: 80 ang magiging miyembro ng Bangsamoro Parliament sa pagsisimula nito sa susunod na buwan, kasunod ng pagkakahalal ng mga bagong leader ng BARM. 40 rito ay political parties, 32 ay manggagaling mula sa parliamentary districts ng bawat probinsya, at ang natitirang 8 ay para sa iba-ibang sectoral organizations sa rehiyon. Sabi ng COMELEC, lahat ng mga nanalo ay naiproklama na at magsisimula sa kanilang tungkulin sa Oktubre at 30. Isa sa mga inaasahang magiging pangunahing agenda ng parlamento ay ang pagpili ng magiging kauna-unahang chief minister na mamumuno sa BARM at kung sino ang magiging speaker ng parliament. Sa 40 parliamentary political parties na uupo sa BARM, pinakamaraming nakuhang pwesto ang Bangsamoro Federalist Party ni Abdul Raof Macacua na nagsilbing interim chief minister ng BARM. Pero hindi sasapat ang bilang ng kanilang partido para sa inaasam na pwesto bilang chief minister, kaya ang isang paraan na pwedeng gawin ay ang pagkakaroon ng koalisyon sa ibang partido.
12: This is maybe is an avoidable situation. Because we cannot, you cannot really form a government without completing the majority of the 41, 42, or the simple majority for that matter. So you have to look for a coalition government in order to establish a government.
11: Kabilang sa mga nanalo sa halalan sina MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim para sa first parliamentary district ng Special Geographic Area ng BARM at MILF Peace Panel Chairperson Buhagher Iqbal ng UBJP. Sabi ni Iqbal, kailangan ng seryosong pag-uusap para sa posibleng koalisyon sa pagitan ng mga magkakatunggaling partido na dapat anya'y may parehong plataforma di gobyerno.
13: Well, that's the consequence of having no clear majority in parliament. We need really to coalesce with the political parties that are likewise advocating similar platforms of government.
11: Si Abdullah Macapaar o mas kilala bilang si Commander Bravo ng Moro Islamic Liberation Front o ng MILF ang naging nominado ng Bangsamoro Justice Party pero hindi pinalad na manalo. Mismo ang COMELEC, aminadong mahirap ang proseso ng koalisyon at kung papaano itong mapapanatiling matatag.
14: Medyo mahirap po yung koalisyon process, not particularly referring to the personalities pero napakahirap po ang koalisyon building sapagkat may mga hindi pagkakatulad sa inyong paniniwala. may mga personal minsan na mga na panibugho o personal na hindi pagkakaunawaan.
11: Kaya naman, ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity may apila sa mga hindi nanalo.
15: Tangkapin po natin, irespeto po natin ang bunga, ang resulta ng eleksyon. Natural lang sa eleksyon, nagkakaroon ng konting bangayan. Babalik din po siguro sa Quran, no? 42-40. Kung sinong marunong magpatawad at nakikipag-isa ay may ganding pala kay Allah.
11: Sabi ng COMELEC, umabot sa 84.34% o higit 2 milyon ng bumoto, di nakamataas sa kasaysayan ng halalan sa bansa. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
16: Matapos ang maikling pahinga, babiyahe ang bini patungong Australia at New Zealand para sa pagpapatuloy ng kanilang Signals World Tour. At live sa NAIA Terminal 1, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, nakalis na ba ang bini, MJ?
17: Yes, Gretchen, tama ka, no? Dumating na dito sa airport ang first batch ng girls na papuntang Australia. Yun ang kanilang first stop, Melbourne, Australia. Unang dumating sina Colette at China, saka naman sumunod sina Maloy at Aya. Sila ang unang apat na babiyahe pa Melbourne kasama ang ilang miyembro ng Beanie Team. First stop ang Melbourne sa September 20 sa Melbourne Convention and Exhibition Center. Pero bago bumiyahe, nagkwento muna ang girls na nagamit nila ang maiksing bakasyon para makapag-recharge at nagkaroon din sila ng me-time gaya ni Colette na nag-celebrate ng kanyang birthday. Alam mo Gretchen, extra special ang trip na ito dahil first time ng girls sa Melbourne at sa Auckland, New Zealand. Kasi noong 2023 ay nakapag-perform na ang girls sa Sydney, Australia para sa 1MX Sydney event noon ng ABS-CBN Music.
18: We're so excited. Actually, maiksi lang din naman talaga yung rest days namin, yung mga days na wala kaming paramdam, may ginagawa rin kami behind the scenes. But we're so excited to fly again and meet naman our blooms from Australia and New Zealand.
17: Nakapag-recharge, Colette?
18: Yes, nakapag-recharge kami kasi meron kaming konting break. And ngayon naman, for sure, ma-recharge din kami kasi nakikita namin yung mga blooms namin again there sa Australia. And first time namin sa New Zealand. Oh my God, we're so excited to go to Melbourne, Sydney, and Auckland. Kasi first time namin actually sa Melbourne tsaka sa New Zealand. So we're so excited. And na-feel namin yung anticipation ng blooms namin. So see you all there! Yes, I'm also so excited kasi syempre new place and new energy and excited din kasi well for Melbourne we're gonna have rest day so we're gonna have time to go around meet family friends.
17: Happy birthday. Paano ka nag-celebrate?
18: Good thing po binigay ni Ms. MK na rest day ang birthday ko so nakapag-celebrate ako kasi lumipad dito yung family and friends ko so medyo nakapag bonding kami kahit
17: papaano. Gretchen, samantala naman nagkwento si Maloy ng kanyang masayang experience sa UAAP opening pasabog ni Vice Ganda kasama si Beanie Mica last weekend.
18: Sobrang saya actually. Sayang nga wala yung ibang girls pero alam, sobrang saya talaga ng crowd kasi most of them are Gen Z's and sobra kong na-miss yung ganong crowd, yung puro estudyante. So I hope magkaroon ulit ng bini ng parang university tours, school tours, hopefully.
17: Gretchen, a reminder lang sa ating mga blooms, there will be 3 stops, September 20 sa Melbourne, Australia, September 25 naman sa Auckland, New Zealand, and last stop, September 27, ang Sydney, Australia. At yan ang latest mula dito sa airport. Balik sa'yo, Gretchen.
16: Good luck sa Beanie at maraming salamat, MJ Felipe.
3: Dapat pabalik ng DV Patrol, 3 patay sa loob ng bodega sa Palo, Leyte. ICC prosecution, may dagdag ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kampo ni Duterte, pumalag.
19: debris mula sa rocket launch ng China, posibleng bumagsak sa dagat ng Puerto Princesa. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
21: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
22: Tuloy lang sa activities on the go.
21: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
23: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
21: Let's go!
22: Make your move, baby.
23: Arthrisin, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
20: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
26: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
27: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
20: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
29: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
20: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatahan! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Wala ng buhay nang matagpuan ang dalawang lalaki at isang babaeng empleyado sa bodega ng patahian ng damit sa Palo Leyte nitong Miyerkules ng umaga. Base sa paunang imbestigasyon ng Palo Municipal Police Station, posibleng suffocation ang ikinamatay ng tatlong biktima dahil may nakitang nakasinding generator set sa loob ng warehouse. Napag-alamang nagka-brownout sa lugar kaya pinagana umano ng mga biktima ang generator. Pero saradong-sarado ang kwartong tinulugan ng mga biktima at walang mapasukan o malabasan ng hangin. Isinailalim na sa autopsy ang mga katawan ng mga biktima para mas makumpirma ang sanhi ng kanilang pagkasawi. Patuloy din ang isinasagwang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kinumpirma po ng Philippine Space Agency o PhilSA ang isinasagawang rocket launch ng China ngayong umaga. Ayon po sa PhilSA, isang Long March 12 rocket ang pinalipad mula sa Hainan, China, pasado alas 8 oras sa Pilipinas. Natukoy ng ahensya na 25 nautical miles mula Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula sa Tubataha Reef Natural Park ang drop zone ng rocket na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya nagbabala ang PhilSA kaugnay ng mahuhulog na rocket debris. Ilang residente sa Barangay San Jose, Puerto Princesa ang nakakita ng puting usok o exhaust plumes sa himpapawid matapos anilang marinig ang malalakas na pagsabog. Nag-issue rin ng navigation warning ang Philippine Coast Guard kaugnay ng rocket launch para sa kaligtasan ng publiko. Ayon po sa PCG, agad na i-report sa kanila sakaling makakita ng rocket debris.
0: Inimok ni Paulong Marcos Jr. ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan na bumuo ng bagong class suspension system para maiwasan ang kalituhan ng mga magulang at mag-aaral tuwing may masamang panahon. Ayon kay Malacanang Press Officer Claire Castro, dahil sa pabago-bagong weather patterns, madalas na nahuhuli ang anunsyo kung may pasok ba o hindi ang mga bata. Layunin ng bagong sistema na maayos ang koordinasyon upang maging mas maaga at malinaw ang impormasyon. Samantala, hiniling naman ng DepEd sa mga local government units na sa halip na suspindihin ang klase sa buong lungsod o lalawigan ay tukuyin na lang ang suspensyon batay sa sitwasyon ng partikular na munisipalidad, barangay o paaralan. Pagkamat nananatiling paunahing prioridad umano ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, binibigyan din ng DepEd na ang bawat araw na nawawala sa klase ay may malaking epekto sa kalidad ng edukasyon ng mga bata.
4: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit nag-uulan dito sa Metro Manila?
5: Alam mo Alvin, sa Luzon ay thunderstorms ang nagpaulan sa northern at central Luzon kasi wala pa ring habagat, habang isang low pressure air na mananakaapekto dito sa ibang bahagi ng ating bansa. Nabuo po ang LPA sa gitna ng sulusin itong Huwebes ng madaling araw at huling namatan alas 3 ng hapon sa layong 160 km silangan ng Puerto Princesa City. Magpaulan pa ang LPA sa maraming lugar sa southern Luzon, Visayas at Mindanao, kaya mananatili pong handa at alerto dahil nandyan pa ang banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sabi ng PAGASA, hindi po inaasang magiging bagyo ang LPA na ito, pero kikilos ito pakanluran patawid ng West Philippine Sea. At umusog naman na sa silangan ng Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 18, Biyernes, sa Luzon, aaraw po sa malaking bahagi sa umaga, pero may kaunting ulan sa madaling araw sa may Marinduque, Southern Quezon at dito po sa may Masbate. Mula naman tanghali ay aasahan ng ang mas magiging maulan dito sa maraming lugar sa may Southern Luzon, lalo po sa may Calabarzon at dito sa Mindoro at ilang pang bahagi ng Bicol Region. Meron po malalakas na ulan sa hapon sa may Occidental Mindoro at sa Camarines Sur at mula pagkalubog ng araw hanggang oras ng hapunan, meron din malalakas na ulan sa may Western Batangas, Cavite at sa Bataan at meron pang aasahang kalat-kalat na ulan sa maraming lugar sa Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, uulan sa umaga sa hilaga at katimugang bahagi ng probinsya habang sa hapon, halos buong Palawan naman po ang may aasahang mga pag-ulan. Sa gabi, uulan pa dito sa Northern Palawan. Sa Visayas naman, meron ding maagang paulan sa madaling araw dyan sa may northeastern part ng Panay, ilang bahagi ng Negros at maging sa may Biliran at northwestern Leyte. Maulan pa sa tanghali sa Panay at dito po sa may southern part ng Negros habang sa hapon sa may Negros Oriental, dito po sa may Cebu, Samar at Eastern Samar naman may mga aasahang pag-ulan at sa gabi meron pang aasahang ulan ulit dito po sa may southern part ng Panay at sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Sa Mindanao, maulan din sa madaling araw sa Maguindanao provinces at meron na rin mga pag-ulan dito po sa may Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Masalakas pa ang ulan sa Sulu, Basilan at Zamboanga tanghali hanggang hapon at bago po lumubog yung araw, meron na rin malalakas na mga pag-ulan sa may Lanao del Norte, Northern Bukidnon, maging sa may Cotabato at lalo po sa may Agusan provinces at maulan pa hanggang pagsapit ng gabi dito sa Caraga. Tayo naman po sa Metro Manila, aasahan po na sa tanghali pinakamataas ang banta ng pag-ulan dahil sa thunderstorm bagamat mananatili pong maulap at posibleng meron pang mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang pagkalubog ng araw. Samantala, lumakas pa at naging severe tropical storm na ang bagyo sa hilagang silangan ng ating bansa na may international name na Dujan. Huli po itong namataan, mahigit 2,900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Hindi po ito inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility at ito na rin inaasang magiging epekto sa panahon sa bansa. Atin po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
6: Mula sa social media content creators hanggang sa online shopping, patuloy na nagbabago ang paraan ng pagkonsumo at pagdedesisyon ng Pilipino. Ito ang naging sentro ng talakayan sa pagtitipon ng mga leader mula sa industriya ng media, marketing at content creation. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
7: Sa isang click o scroll, pwede nang mula sa panonood ng content ay diretso sa pagbili ng isang produkto. Ito ang isa sa malalaking pagbabago sa consumer behavior na tinalakay sa ikalawang thought leadership event na pinangunahan ng isang global media agency company.
8: They've always been influenced by their family and friends, but now that's in the thousands of creators that they scroll through on their screen every day.
7: Kabilang din sa tinutukan ng kumpanya ang mga consumer sa labas ng Metro Manila sa pamamagitan ng isang rural study para mas maunawaan ang iba't ibang komunidad at matukoy kung saan posibleng magmula ang susunod na paglago ng mga negosyo at brands. Sa panahon ng social media, ang screen ay hindi na lang para sa entertainment. Para na rin itong storefront.
9: The connection that happens between the consumer, the context they're in, and the actual purchase that they make, that can happen in one moment. It's not separate moments now.
7: Kasabay ng pagbabago ng consumer habits, nag-iiba rin ang paraan ng pagkuwento ng media companies. Ibinahagi ni I Want Head Jolly Estaris kung paano iniaangkop ang ABS-CBN ang mahabang tradisyon nito sa teleserye sa sumisikat na microdrama format.
10: You have to have a cliffhanger every 2 minutes. We're very proud to say the first three microdramas that we created between Socios and I Want, they got collectively about 77 million views.
7: Isa rin sa mga naging speaker si Karen Davila na nagbahagi ng kanyang karanasan mula traditional broadcast journalism hanggang sa pagbuo ng sariling audience sa YouTube.
11: I think whether it's on YouTube or on Head Start, what's not talked about essentially, I'll be honest, is you need to have good bedside manners. You know, people relax, whether it's a politician or an actress, it doesn't matter. You need to be good off the air. What do I mean by that? You have to talk to them. You have to be able to let people relax.
7: Sa kabila ng pagbabago ng platforms at technology, iisa ang mensahe ng industry leaders. Kailangan makasabay sa bilisang pagbabago ng consumer. Mula sa content na kailangan pinapanood, mga taong pinakikinggan, hanggang sa mga produktong kanilang binibili. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
3: Susunod, ihanda ang bulsa. bansa, posibleng 11 pesos kada litro na dagdag presyo sa diesel, nagbabadya. At Pinoy actors nagpasiklab sa film festival sa ibang bansa. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uwi. Nakakabahong germs? Mag all new Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: Sa mga lumalaban ng batas.
3: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
2: Batas ang inyong magiging lakas.
4: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
2: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
5: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
4: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
2: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
7: Bigla siyang nawala. Biglang naglaho. Hindi man lang nagpaalam. Habang ako, naiwan na lang na hulog sa kanya.
8: Ayun na nga, ate. Naglaho siya, tapos ngayon, biglang lumito sa'yo. Hello? Kayo-kayo lang naman ang di nakakaalam dati na may feelings kayo sa isa't isa. Kaming mga kaibigan nyo, eh alam na namin dati pa.
7: Oo na, si tama na. Nakalipas na yon.
6: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: na diesel sa susunod na linggo. Nag-aalala na si Taki sa kalalabasan ng presyo ng diesel sa susunod na linggo. Nabalitaan kasi niyang pwedeng pumalo ng 10 piso ang taas sa diesel sa Martes. Bagamat may 12 pesos na diskwento na tulong ng gobyerno, nakakain lang din umuno ito ng tuloy-tuloy na pagmahal ng diesel. Sa nakalipas na 2 linggo, halos 10 pesos na agad ang iminahal ng diesel.
1: Sipagan na lang para makabili ng bigas. Wala lang magagawa, puro taas lang eh.
0: Ang TNVS driver na si Jay na diesel din ang ikinakarga, lalo pang magsisipag para sumapat ang kita na karamihan ay napupunta sa hinuhulugang sasakyan.
2: Eh nakayanan ng tig 150 ang litro eh, kung titigil eh, ano gagawin sa bahay? Ito may daily ako dito.
0: Sa unang 3 araw ng trading, nasa 10 piso na nga ang sinipa sa presyo ng diesel, lagpas 4 pesos sa gasolina at mahigit 7 pesos sa kerosene dahil pa rin sa kaguluhan sa gitnang silangan.
3: Lalong tumaas po yung pangamba na baka lalong lumala yung supply disruption dahil nga po dun sa pag-shutdown ng Saudi Arabia ng kanilang East-West pipeline. Ito po kasi yung parang bypass nila ng supply na binabypass po yung Strait of Hormuz na dun dumadaan sa Red Sea.
0: Sa kwenta ng Jetty Petroleum, maliit ang syansang mabaliktad pa ang pataas na trend sa presyo sa huling 2 araw ng trading sa world market.
3: About 10.50 to 11 pesos po yung possible increase sa diesel. Sa gasolina naman po is nasa mga 4.50 hanggang 5 ang possible increase.
0: Kaya inaabangan na kung pansamantalang tatanggalin ng gobyerno ang excise tax sa diesel at gasolina bilang tulong sa mga motorista. Sa paunang kwenta kasi, nasa 13 bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng gobyerno kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina. Kaya ang isinusulong ng Finance Department, excise tax lang sa kerosene at LPG ang suspindihin gaya nung ginawa noong Abril.
4: Masyado kasing mataas yung mawawala sa gobyerno kapag tinigil din natin ang pag-impose ng buwis sa diesel at gas.
0: Samantala, sa ikalawang sunod na araw, wala ng red alert o kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Pero meron pa ring yellow alert o manipis na reserbang kuryente mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kaya hindi pa kampante ang national grid sa kasalukuyang sitwasyon.
5: Kung wala ng karagdagang plantang pumalya, kung hindi bigla ang sumirit ang konsumo, at patuloy na bumalik yung mga plantang kasalukuyang nakatirik, tuloy-tuloy na dapat ito hanggang sa katapusan ng taon.
0: Nauna nang sinabi ng Department of Energy na inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa Lunes, September 21.
6: Binisita po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang food processing plant sa Santa Barbara, Pangasinan. Sinuri po ng Pangulo ang operasyon ng kumpanya na gumagamit ng mga makinarya at teknolohiya sa nutrisyon na suportado po ng pamahalaan. Gumagawa umano ang naturang food processing plant ng mga masustansyang pagkain gaya ng fortified rice, biskwit at mga produktong nakabatay sa kanin at direktang ipinamamahagi sa mga feeding program ng Department of Education para sa mga mag-aaral. Gayun din sa Department of Social Welfare and Development para sa mga buntis at batang nakararanas ng stunting o kakulangan sa nutrisyon. Plano rin ng Pangulo na kopyahin ang ganitong farm-to-factory na sistema sa iba-ibang bahagi ng bansa para masiguro ang food security at tamang nutrisyon ng kabataang Pilipino.
7: This is the kind of operation that we need so that not only are we able to supply, not only are we able to secure our food supply, but also we are providing our children especially with proper nutrition. This is the kind of operation that we will continue to do, hindi lamang dito naman sa Pangasinan.
8: Lumobo pa ang listahan ng ebidensya na gustong ipresenta ng prosekusyon para patunayan ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mananatili naman sa ICC Detention Center sa The Hague ang dating Pangulo dahil naniniwala ang Trial Chamber 3 na lalong tumataas ang posibilidad na tatakasan nito ang kaso habang papalapit ang kanyang paglilitis. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
9: Tumaas ang kumpiyansa ng mga pamilya ng mga biktima ng Duterte War on Drugs na magtutuloy-tuloy na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang humarap sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa ICC nitong Miyerkules.
10: For the mothers, they said, oh, nakakaalala naman pala, alam naman niya kung nasaan siya. And then second, the medical reports appear to indicate that he still is fit to stand trial.
9: Ayon naman sa civilian-led Truth Commission na nagdodokumento ng mga kaso ng extrajudicial killings, nabuhayan ng pag-asa ang mga biktima at survivors sa paggulong ng kaso sa ICC. Kaya, sasabayan din nila ito ng public truth-telling sessions para lumabas pa ang katotohanan. Tinawag naman ng Duterte Panagutin Network na delaying tactic ang umano'y pagkukunwaring may sakit ni Duterte. Umaasa silang makikitang muli ang dating Pangulo sa unang araw ng kanyang paglilitis sa November 30. Bumuhos naman ang suporta ng mga kaalyado ni Duterte sa pagsipot niya sa status conference. Ibinahagi ni Senador Robin Hood Padilla at Senador Bongo ang larawan ng dating Pangulo sa naturang sesyon. Ang anak ni Duterte na si Veronica, ipinagmalaki sa kanyang social media account ang ama. Samantala, sumentro ang status conference kahapon sa bilang ng mga ebidensyang tatalakayin sa trial proper. Mula kasi sa 5,000 piraso ng mga ebidensya noong Pebrero, lumobo na sa higit 15,000 ang inihain ng prosecution.
11: There are further 3,712 witness items in the prosecution's evidence list.
9: Reklamo ng depensa, hindi pa rito kasama ang halos 4,000 ebidensya mula sa mga testigo. Kaya si Presiding Judge Joanna Corner inutusan ang magkabilang panig na mag-usap kung paano babawasan ang ebidensya. Para sa panig ng mga biktima, magandang indikasyon ito para sa kanilang kaso.
10: This gave them confidence that the prosecution is trial ready and that we can win this case eventually. They are looking forward to the presentation of all these pieces of evidence.
9: Sa ikalawa namang detention review na isinagawa ng Trial Chamber 3, iniutos ang pananatili ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague dahil na rin sa nalalapit na paglilitis. Ayon sa desisyon, mataas pa rin ang posibilidad na takasan ng akusado ang kanyang kaso o hadlangan ang proseso. Tumaas din umano ang abilidad ng akusado o ng kanyang kampo na pigilan ang mga testigo dahil hawak na ng depensa ang listahan ng mga pangalan at inaasahang testimonya ng mga ito. Sinabi rin ng Trial Chamber 3 na walang nakitang malaking pagbabago sa lagay ng kalusugan ng dating Pangulo na mangangailangan din ng pagbabago sa kanyang detensyon. Ito'y kahit patuloy na iginigit ng depensa na may significant memory impairment na umano ang dating Pangulo. Hinihiling ng kampo ni Duterte na magkaroon pa ng ancillary examination o dagdag na pagsusuri sa kanya kahit nagkaroon na ng medical evaluation ang kinuhang panel of experts ng korte. Dito rin magbabatay ang trial chamber sa magiging desisyon nito para sa fitness to stand trial o kakayanang dumalo ni Duterte sa paglilitis sa Nobyembre. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
8: Nanghingi umano ng donasyon si Senador Rodante Marculeta mula sa negosyante at kapwa niyang akusadong si Aristotle Viray. Ito ang naging testimonya ng isang opisyal ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa bail hearing ng mambabatas kaugnay ng kanyang plunder case. Sa pagharap ni Ombudsman Field Investigation Bureau Director Attorney Maria Mananghaya Henson sa hukuman, sinabi niyang laman ng counter-affidavit ni Viray ang naturang pahayag. Samantala, nakasaad naman sa kontrasalaysay ng isa pang akusado na si Joseph Espiritu na ibinigay niya ang donasyon kay Marculeta bilang pagpapamalas ng kanilang pagkakaibigan. Hindi naman nabanggit ni Espiritu kung gaano na sila katagal na magkaibigan ng mambabatas. Ayon pa kay Attorney Mananghaya Henson, masyadong malaki ang halaga ng donasyon ni Espiritu sa nooy party list representative na si Marculeta. Giniit din ni Attorney Maranghaya Henson na nagkaroon ng sabwatan ang mga akusado para itago ang totoong pakay ng mga donasyon. Anya, hinabol na lang ang pagbabayad sa donor's tax at pagpapanotaryo ng deed of donation ilang buwan ang lumipas matapos matanggap ang donasyon. Empleyado rin umano ni Marculeta ang nag-asikaso nito. Kinwestiyon naman ng kampo ni Marculeta kung may pruweba bang nadehado ang gobyerno sa naturang mga donasyon. Pero paliwanag ni Attorney Maranghaya Henson, illegal ang pagtanggap ni Marculeta sa naturang pera dahil nakaupo siya noon bilang kongresista.
6: Sunod-sunod ang pagbida ng Pinoy actors at mga pelikulang Pilipino sa international film festivals. Samantala, masaya si James Reid sa mainit na pagtanggap ng mga manonood sa kanilang primetime series ni Catherine Bernardo na Someone Someday. Pero sa estado ng buhay ni James ngayon, may isang pangarap pa siya na gustong matupad someday. Alamin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
12: Let the sparks fly!
13: Let the sparks fly! Ito pa rin ang sigaw ng camper sa pagbubukas ng bagong season ng Sparks Camp na mapapanood na ngayon exclusive sa iWant. Love wins kaya ang ending para sa 10 bagong campers na sasabak sa makulay na dating experience sa camp sa harap ng ilang challenges. Samantala, kilig naman ang nararamdaman ni James Reid sa mainit na pagtanggap ng viewers sa kanyang comeback series na Someone Someday kasama si Catherine Bernardo at Maka Salvador. Sa kabila ng mga foreign shows, consistent na top TV shows sa Netflix Philippines ang kanilang serye.
14: I just want to say thank you also to Kath for accepting the project, and medyo shock din kami at the reception of the audience and the fans. They say they can really see the chemistry, but I think for me and Kath it was something that we didn't try too hard to create. We tried to keep it as natural as possible.
13: Sunod-sunod ang trabaho ni James ngayon, kabilang na ang pagiging cover star ng isang lifestyle magazine. At dito ay binahagi niya ang excitement sa pagkakaroon ng anak na ginawan pa niya ng kanta. Dream come true at karangalan naman para kina Enchong D, Lotlot De Leon, Lovie Po at iba pang Pinoy creatives at talents na rumampa sa red carpet ng iba't ibang international film festivals, bit-bit ang kanika nilang mga pelikula. Sa Toronto International Film Festival o TIFF sa Canada, present si Enchong para ibida ang kanyang pelikulang The Remotes sa The Lightbox Theater. Si Lotlot kasama ang direktor na si Lau Fajardo, co-stars na sina Nico Antonio at Ina Feleo, at producer na si Attorney Joji Alonso. Buong pinagmalaki ang kanilang pelikulang Silent Nights. Bumuhos na ang review sa pelikula na tumalakay sa isang taong testigo sa isang extrajudicial killing at ang kanyang pagpapalabas ng katotohanan. Si Lovie Po naman sa 83rd Venice International Film Festival rumampa kasama ang direktor na si Love Diaz para sa kanilang pelikulang Makikiraan Po na may international title na Let Us Through, Dear Ancestors. Executive producer ng pelikulang ito si Lovie, nanalo ang kanilang obra ng Brian Award o Premio Brian. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, immigration officer arestado sa muna'y pagpapalusot sa mga magtatrabaho abroad kahit kulang ang dokumento. At tampok ang Malacandyland na tema sa Pasko. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: DZMM Numero uno sa aksyon!
16: Oras, 30 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
17: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: TZMM numero 1 sa aksyon.
1: Oras 31 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Arestado po ang isang Bureau of Immigration Officer sa NAIA Terminal 1 na sangkot umano sa illegal recruitment at human trafficking scheme. Kasabwat umano ang suspect sa pagpapalusot ng mga aplikanteng gustong magtrabaho sa ibang bansa kahit kulang ang kanilang mga dokumento. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
3: Payapang sumama sa mga taon ng National Bureau of Investigation ang opisyal na ito ng Bureau of Immigration nang aresto yun sa NAIA Terminal 1. Ayon sa NBI, sangkot ba ng suspect sa isang illegal recruitment at human trafficking scheme?
4: Yung immigration officer, siya yung tinatawag na gunner. Okay. So sa kanya dadaan yan, pero mayroon din nagbibrief, ibibrief yung mga supposed to be dadali na nga for human trafficking. Then yung nagbubuk nung mga flight. O, tapos merong meron na recruiter. Ang recruitment nito either sa Facebook, social media, or personal.
3: Ayon sa isang nagreklamong biktima, nirecruit siya online ng isang individual para maging customer service representative sa Thailand. At tatanggap mo ng sahod na 50,000 pesos kada buwan. Pero nang sinabi niyang gusto niyang umatras, sinisingil na muna siya ng 20,000 pesos ng recruiter para sa processing fees. Pinagbabantaan pa muna siya, kaya humingi na siya ng tulong sa NBI. Sinabihan naman siya ng NBI na kunwari ay ituloy ang aplikasyon para mahuli ang immigration officer na kasabot umano na nag-recruit sa kanya. Ito'y dahil ang instruction muna ng recruiter sa kanya ay pumila sa isang particular na immigration counter.

0: officer ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inire-recommenda rin ang pag-aayos ng kaso laban sa sinasabing apat pang illegal recruiter. Nakipag-ugnay ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang posibleng iba pang kasabwat ng inarestong opisyal. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
1: Dalawang miyembro ng prosekusyon ang pinagpapaliwanag ng Senate Impeachment Court dahil sa posibleng paglabag sa sub judice rule na nagbabawal na talakayin sa publiko ang merito ng kasong impeachment. Samantala, ninanamnam na ng ilang senator judges ang mga natutunan nila mula sa mga tinaguriang friends of the court tungkol sa issue na kinakailangan boto para makonvict si Vice Presidente Sara Duterte. Nagpapatrol, RG Cruz.
2: Matapos marinig ang mga payo ng mga dating mahistrado ng Korte Suprema sa Senate Impeachment Court, naniniwala si Senator J.V. Ejercito na mas mainam na personal na lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na huhusga sa kanya.
3: Marami ako natutunan kasi sabi nga ni Chief Justice, former Chief Justice Panganiban, hindi naman to review court it's a trial court, no? Importante doon yung demeanor, no? Importante rin yung marinig mo yung facts.
2: At kung dati iginigit niya ang paglahok sa paglilitis, ngayon wala nang balak si Senador Dante Marcoleta na humirit na payagan siya makaboto sa issue ng voting threshold na sa tingin niya ay nakapako na sa saligang batas at hindi na dapat baguhin. Noong Hulyo, isinulong niyang payagan sila ni Senador Jingo Estrada na sumali sa paglilitis kahit nasa piitan. Pero hindi naman natalakay ang kanyang manifestation.
4: Kung hindi na late take up yun, bakit pa ako magpag-participate doon? They have not even debated the merits of my manifestation.
2: Tingin naman ng tagapagsalita ng impeachment court, maaari humantong sa Korte Suprema ang isyong ito dahil maraming salungat na opinyon.
5: There are arguments to says that it's the responsibility of the lawyers to ask for the such a request or for law from the Sandigang Bayan to file the necessary motions, and even if it is denied within the Sandigang Bayan, then they should go up to the Supreme Court. However, there are of course other senator judges who say that it has to be the Senate as an institution.
2: Samantala, tinawag ni Senador Panfilo Lacson na unforgettable experience ang karanasang matuto mula sa mga dating mahistrado ng Korte Suprema. Aminado naman si Senador Vicente Soro III na nagulat siya sa naging payo ni dating Chief Justice Hilario Davide na taliwa sa mga naunang napaulat sa pahayagan. Sa kanyang legal memorandum ni Lino ni Davide, ang dating nasabi sa media na 16 ang dapat na bumoto para sa conviction dahil anya 23 senador ang nakaupo noong panahong yun. Paliwanag ngayon ni Davide, dapat nakabase ang kinakailangan boto sa bilang ng mga senador na walang balakid sa paglahok sa paglilitis. Para naman sa isa pang dating mahistrado ng Korte Suprema, hindi pwedeng ipatupad ang saligang batas na parabang nabaliwala ito.
6: Hindi pwede at all times dahil you require a 16 when there are only 15 members now. You cannot interpret the Constitution to negate the provision.
7: Opo.
6: You have to interpret it to give life to the provision.
2: Ipinauubayan naman ng palasyo sa Senado ang pagpasya sa issue.
8: Ang palasyo ay hindi po manghihimasok kung ano man po ang sasabihin o magiging desisyon. Kahit ano po ang kanilang maging opinion dyan, yan po ang kanilang magiging pagpapasya. Nasa kanilang responsibilidad yan. Wala po sa administrasyon.
2: Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, tatalakayin nila ang issue. Samantala, kinumpirma ni House Prosecutor Representative Terry Ridon na sila ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang inisyuhan ng show cause order dahil sa posibleng paglabag sa patakaran sa sub judice rule na nagbabawal pag-usapan ng merito ng kaso sa labas ng korte. Katwiran ni Ridon, hindi naman nila iniimpluwensahan ang paglilitis.
9: Yung punggampanin namin should be seen in the entirety of the context of explaining to the public the goings on of the trial. Kahit kailan, hindi po namin hinihikayat na ma-prejudge ito pong proseso po na ito.
2: Panawagan ng prosecution, dapat silipin din ng korte ang ilang pahayag ng bise dahil may mga sinabi o manusyang posibleng labag sa mga patakaran at pwedeng maituring na pag-atake sa impeachment court. RG Cruz, ABS-CBN News.
7: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa ang isa pang co-accused ni dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldi Co sa kasong plunder. Kasunod nito ng pagpapatupad ng BI ng Hold Departure Order o HDO na inilabas.

0: ...ng Sindigan Bayan laban kina Romualdez, Ko at dalawa pang kapwa-akusado. Sabi ng ahensya, tulad ni Zaldi Ko, nakalabas na ng bansa ang pribadong individual ang dating staff ni Romualdez na si Jocelyn Sirenio bago pa ma-issue ang HDO. Sa impormasyon ng BI, nananatili sa Pilipinas ang isa pa akusado, ang negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara. Nitong Miyerkules, binasa ng sakdal si Romualdez na kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City.
1: Naghahanap ka ba ng Christmas vibes? Inilunsad na ang 12 weeks of iconic Christmas sa isang kilalang mall sa Pasay City. Kasabay nito, inihanda ang iba't ibang aktibidad para maghatid ng maagang diwa ng Pasko sa buong pamilya. Nagpapatrol, Rod Macenas.
2: Umarangkada na ang 12 weeks of iconic Christmas ng isang mall sa Pasay City noong September 15. Sa Piling Mall sa Luzon at Visayas hanggang sa Mindanao, iconic Christmas celebrations ang dapat abangan. Gaya ng Magical Night of Lights, Magical Drone Show, Grand Magical Christmas Parade at meet and greet kay Santa Claus.
3: Christmas starts early in the Philippines. What we wanted to do was something different this year. Starting the first week of October, every week for 12 weeks, we are going to have iconic launches across selected malls nationwide, as far up as Baguio and far down as Lanang, Davao.
2: Kasama ang Philippine Philharmonic Orchestra, unang ipinarinig ni singer-songwriter Angela Ken ang Christmas jingle na Celebrate Christmas, na isinulat at unang kinanta ni Jose Marie Chan. Napawaw naman ang crowd sa Christmas Sparkle Augmented Reality Activation kung saan pwedeng ma-experience ang Christmas moments gamit ang smartphone. Rod Macenas, ABS-CBN News.
0: Susunod, Pinay Dennis star Alex Ayala bumisita sa kanyang alma mater sa Makati City. Candyland 5, tampok ngayong Kapaskuhan sa Cavite. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Ang oras, 7:45.
6: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
8: Private Confessions. Private Confessions.
7: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat.
8: Private Confessions.
7: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
4: DZMM Numero uno sa aksyon!
5: Ang oras sa buong Pilipinas, 7:47.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

0: Reading ay mahalagang pagsusuring tumutulong sa maagang pagtuklas ng mga posibleng sakit sa mga bagong silang na sanggol. Bilang pakikiisa sa pagsusulong ng kahalagahan nito, nakiisa ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa isinagawang newborn screening program ng DOH Calabarzon sa Calamba City, Laguna. Nagsagawa rin ng blood donation drive katuwang ang DOH Mimaropa sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa pagdiriwang ng 30th anibersaryo ng newborn screening sa bansa, isang proyektong newborn screening test ang ikinasa ng DOH Calabarzon sa Calamba City, Laguna. Isang pamilya ni Carlo sa maagang pumunta para ipatest ang kanyang bagong silang na anak.
1: Sa screening naman, kailangan lang na may test para may findings na sakit, is maagapan ka agad para sa kaligtasan din ng bata.
0: Isa rin sa mga naging benepisyaryo ng programang ito ang 29 anyos na si Janelle na nagpositibo sa congenital hyperthyroidism.
2: Dahil sa maagang diagnosis, nabigyan po ako ng proper treatment at na-monitor ng maigi ang sakit ko. Actually, mapalad po ako na hindi pang habang buhay yung medication ko po.
3: Kailangan natin maabot kasi bawat sulok ng Pilipinas. So, ang challenge talaga yung mga isolated areas. Malaki ang parang benefit ng mga pasyenteng na screen ng maaga para sila ay mamuhay na normal.
0: Samantala, para matugunan ang pangangailangan sa agarang supply ng dugo, isang blood donation drive naman ang isinagawa ng DOH Mimaropa sa Puerto Princesa, Palawan. Layon po ng proyekto na matulungan ang mga kapamilya nating nangangailangan ng dugo.
4: Mas maganda kung regular tayo nag-conduct na ganito activity to ensure na yung lahat ng tao dito na nangangailangan ng dugo, may dugong available anytime.
5: Mas mabilis na ngayon na maibigay sa pasyente yung nangangailangan ng dugo, lalo na sa Ospital ng Palawan na being a government na hospital, ang dami natin pasyente.
0: Patuloy na nagiging daan ang bawat dugong iniaalay sa pagliligtas ng maraming buhay. Maraming salamat, kapamilya. Kita si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang alma mater na Koleyo San Agustin sa Makati nitong Miyerkules. Sandali siyang nag-practice sa court na dati niyang pinaglalaruan hanggang sa mahubog ang kanyang hilig sa sport. Kabilang sa mga school official na sumalubong kay Ayala si Vice Rector Father Julian Mazana na isa sa mga pinakamalaking supporter niya mula pa noong bata pa lang siyang manlalaro ng tennis. Ayon sa CSA, ipinagmamalaki nito ang tagumpay na naabot ni Ayala. Nakatakdang maglaro si Ayala sa Singapore Open sa susunod na linggo bago sumabak sa Asian Games sa Japan.
6: Mistulang Candyland ang inspirasyon sa dekorasyong Pamasko sa isang tahanan sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Puno ng candy, ice cream, donuts, cupcakes at mini gift box na gawa sa styrofoam ang disenyo ng Christmas Village na ginawa ni Bayan Patroller David Mercado kasama ang kanyang partner. Lalo pa itong nagminging dahil sa Christmas lights at mini train set na umiikot sa Christmas tree. Tuwan-tuwa si Ate B. Kwento pa ni David, bata pa lang siya. Ang problema ay mahilig na siya sa arts and crafts. Nagtatatalon si Ate B. Noon pa man po ay pangarap na niyo magkaroon ng mga gandang palamuti sa Pasko. Pero limitado lang din ang nagagawa dahil gipit sa budget. Ngayong may katuwang na siya sa buhay at nagmamayari ng matagumpay na import business, mas malaya na siya lumika. Hindi lang ng isang barangayang Christmas tree, kung hindi ang sarili nilang o sarili niyang Christmas Village. Yan ang saang psychology ganun daw pag na-deprive ka nung kabataan mo at medyo nakakaangat ka na sa buhay, babawi ka.
7: Sa dekorasyon.
6: Hindi, kahit saan bagay. Halimbawa, dati ang sapatos mo, isa lang. Butas-butas. Pag yumaman ka raw, ang magiging hilig mo sapatos.
7: Pero bumabawi ka.
8: So, pag naging first lady si Bernadette.
7: Ano connect mo?
2: Madami kasing shoes.
7: Ah, hindi, example lang yun. Ibig sabihin, pag na-deprive ka, siya na-deprive siya nung bata siya, wini-wish na lang na magkaganon. O ngayon na yumaman na siya. Diba? Yumaman na ba siya? O yumaman na siya.
8: Ngayon, nagtataka si Kuya Alvin, bakit daw talon ng talon si Ate V? Hindi pa naman New Year, pero talon ng talon. Pakita nyo nga, pag nag-wide ka, bakit?
2: Pag nag-countdown, malalaman nila. Mamaya, lalabas.
8: Mamaya, abutin ni Ate V. At saka ako, may itutulak naman ako.
2: Sige.
7: Kaya akala ko kung ano, hindi nila kita.
2: Hindi, ngayon. Lalabas yan.
8: Mamaya, pag tayo ay nagbabay, makikita nyo kung ano ang tinatalon ni Ate V. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo.
2: Na-deprive.
8: Hindi naman. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Oh. Ako po, si Tony Velasquez.
2: 99 days na lang.
7: Ayan.
2: Pasko na.
7: Mabutin mo.
8: Uy, grabe.
7: Kundi pa. Hindi mo nabot na TV.
2: Tony, tulak mo.
7: Grabe.
2: Ayan. Ayun o. Para sa iba pang balita. Sa'yo.

Tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa OTV. Ako naman po si Alvin L. Chico sa kanan ng ABS-CBN News in a service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: 7:59.

samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Capalas at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot.

0: Marlene Padierno sa SOC Report!
1: Magandang gabi mga kaservisyo at kapamilya! Ay, alas 8 na pa ha? Ibig sabihin...
0: SOC Report! SOC Report
1: na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong ho na dapat sagutin.
2: Ay mga kapamilya, ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
1: Bawat kaso aming tututukan, ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Ay siyempre sa SPOT Report, lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparas.
1: At ito nga ho ang
2: SPOT Report!
0: SPOT Report! SPOT Report! SPOT Report sa DZMM!
1: Ay ngayon ho ay araw ng Webes, September 17, 2026! Aba!
2: Happy weekend!
1: Happy weekend!
2: Bukas! Bukas pa.
1: At 99 days na lamang, partner. Ang pinakaasam po ng karamihan sa ating mga kabayan, ang araw ng Pasko. At
2: bonus,
1: ako, inaasam ko.
2: Bonus.
1: Ang 13th month pay pa rin.
2: Sana all meron, ha?
1: Ay! Anyway, sa pwede ko kayo makibahagi sa amin talaga kayo dito lamang sa Spot Report sa 0919-278-3000. Yan po ang aming Viber line. At pwede rin po kayo mag-comment, mag-bigay ng opinion, pahayag sa ating live stream. Yan, makakasi kayo dyan, mga kasama. Tutukan niyo po kami mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Spot Report. At sa oras po na 8:02, abay po sila natin mga balita sa nakalipas na mga oras. Magsuan ang ating balitaan, ni binunyag ng donor ni Senator Rodante Marcoleta na ang senador ang nanghingi o nagsolicit umano ng donasyon para sa kampanya noong 2025 midterm elections. Sa pagdinig sa Sandigan Bayan, sinabi ni Ombudsman Field Investigation Bureau Director Attorney Maria Mananghaya Henson na batay ito sa isinumiting counter affidavit ng donor ni Marcoleta na si Aristotel Veray na kapwa akusado ng senador sa hinaharap o kinakaharap na kasong plunder. Sa kontrasalaysay naman, iginit ni Veray na kilalan na niya si Marcoleta bago pa man ang 2025 midterm elections kung saan kumandidato ito ng pagkasenador at nagtapos bilang top 6. Ayon naman kay Attorney Henson, sinabi naman ng isa pang kapwa-akusado ni Marcoleta na si Joseph Espirito na nagbigay siya ng donasyon bilang gesture of friendship. Pero hindi binanggit kung gaano nakatagal kakilala ang senador.
2: Sa ibang balita, nagbahagi ng social media post ang official Facebook page ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pagdalo niya sa status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Sa social media post, in-upload ang larawan ng pagharap ng dating Pangulo sa status conference kahapon na may kasamang tula ni William Ernest Henley na Invictus at may caption na, "Everything I did it for my country."
1: Wow.
2: Noong Abril, sinambit din ng anak ng dating Pangulo na si Kitty ang Invictus matapos pagtibayin ng ICC ang jurisdiksyon nito sa kaso ni Duterte. Kahapon ang unang in-person appearance ng dating Pangulo na huling nagpakita sa pamamagitan ng video conference sa initial appearance hearing noong March 14, 2025.
1: Samantala, daan-daan namang pamilyang apektado sa sagupaan ng dalawang armadong grupo sa Moro Islamic Liberation Front sa bayan ng Nabalawag sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ilang residente ho ang lumikas bunsod ng takot at matinding putukan at napagalamang nagkabarilan ang grupo ni Commander Diego Sadul at Commander Badrudin na kaagad nirespondihan ng mga pulis at militara. Sa ngayon, inatigil na ang putukan matapos ang conflict disengagement at conflict intervention na isinagawa naman ng militar, LGU at Peace Security and Reconciliation Office ng Bangsamoro Region.
2: Samantala, mahigit 15,000 pulis ang ide-deploy ng National Capital Region Police Office para sa paggunita sa 54th na anibersaryo ng martial law sa Lunes, September 21. Ay simula po sa September 19, itataas sa full alert status ang NCRPO at tiniyak naman ng PNP na magpapatupad ng maximum tolerance sa mga rallyista. Wala rin silang dadalhing mga baril. Para naman sa kaukulang dokumentasyon ng protesta, magsusuot din sila ng body camera bilang bahagi ng transparency sa kung ano ang mangyari sa ground. Sa ngayon, walang namo-monitor na banta ang PNP kaugnay sa darating na September 21 rally.
1: Ay, partner, update lang dyan. Kanina kasi natapos na yung final conference ng okay. Mga pinangkulan.
2: Kaya pala busy lahat sila.
1: Kaya September 18 po, bukas itataas sa full alert ang buong hanay ng NCRPO. Pero sa September 19 pa rin, ang full deployment para magbantay sa magiging seguridad.
2: Kaya pala, alerto dyan, partner, na usually yung katabing rehiyon ng Metro Manila, Central Luzon, tsaka Southern Luzon. Yan ang mga naka-alert ko dyan. Augmentation.
1: Totoo yung partner. At sabi nga ng PNP, pag-iigihan nila at minumotor pa rin kung may mga bata at may mga impormasyon na pahingin dito sa incident. Dahil noong nakaraan, hindi ho natin makakalimutan ang nangyari nga ng mga insidente ng karahasan.
2: Hindi makakalimutan ng Manila yan, partner.
1: Totoo yung partner. Dalot at mga kabataan ang karamihan sa Dawit dyan.
2: Mga nagmamahalang mga stoplight partner. Merong pantrak na sino, no?
1: Correct. Nananahimik ng mga establishment.
2: Kasakitan, no? Totoo yung hotel.
1: Yan. Oo. At the same time, partner, may mga kasama nita sa media
2: nasaktan
1: na nasaktan dyan. Dahil dyan sa incident.
2: Inabot ng anong oras yun? Ating gabi?
1: Ay, naku po. Samantalang mga kapamilya, nagbabal dyan naman namang tumaas ang presyo ng mga produkto petrol sa susunod na linggo. 10 piso kada litro ang posibleng dagdag presyo sa diesel, habang 4 pesos and 40 centavos naman sa gasolina at 7 pesos and 80 centavos sa kerosene. Batay sa tatlong araw na kalakalan na sa world market, bunso pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East.
2: Ay, bukod dyan, partner, sa produkto petrolyo, ay tiyak din natataas ang presyo ng bilihin dahil sa nakaambang dagdag buwis sa mga matatamis na inumin at patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso. Ay sinabi po sa DZMM ni Philippine Amalgated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua na tumaas ang presyo ng mga raw materials at imported items dahil sa patuloy na pagbulusok ng halaga ng piso. Pero hindi pa niya tiyak kung kailan ito mararamdaman dahil nakadepende ito sa mga manufacturer. Dahil naman sa isinusulong na taas buwis sa sweetened beverages, sinabi ni Kua na posible nang magsara ang ilang maliliit na negosyo, lalo kung hindi mabawi ang puhunan at bayad sa buwis. Naku, magpapasko pa naman, partner.
1: Uso pa naman yung mga sweetened beverage, partner. Lalo na yan yung para nagpapasarap doon sa mga kudahing kinakain natin.
2: Kaya na nagpapagising sa mga bata, yung
1: correct.
2: Sugar.
1: Correct. Totoo. Pero bawal po sa matatanda ang sugar.
2: Matatanda, iwas muna.
1: Kumbaga itong epekto na ito, partner, medyo may good at bad sex sa health.
2: Itingnan mo.
1: Ay, aray mo.
2: Anyways, pero mostly, bad partner. Kasi mga sari-saris pa, maliliit ang mapit.
1: Totoo yan. Mga negosyo. Anyway, sabay kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Atin ang ating mga Radyo Patrol. Sa pila, ang National Irrigation Administration pinaghahanda na ho ng Senado sa El Nino. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado. Hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
3: Robert. Ay Marlene, ipinasisiguro ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Kiko Pangilinan sa National Irrigation Administration ang kanilang kahandaan para sa inaasahang pinakamatinding El Nino na mararanasan ng bansa ngayong taon. Sinabi ito ni Pangilinan sa budget deliberation sa Senado. Pinamamadali ng mambabatas ang pagpapatupad at pagpapagawa ng mga irrigation projects, lalo't inaasahang extreme El Nino phenomenon ang mararanasan sa bansa. Idiniin ng Senador na hindi ngayon ang panahon para magtipid sa kanal, pumps, reservoir, communal irrigation at pagkukumpuni ng irigasyon. Tinukoy ni Pangilinan na noong 2015 to 2016, umabot sa 32,000 hektareng rice fields ang nasira dahil sa naranasang El Nino, kaya dapat maagapan ang epekto ngayong extreme El Nino. Sinabi naman ni Administrator Eduardo Guillen na mas proactive sila ngayon dahil may mga nakalatag silang short-term at long-term actions at meron ding climate change adaptation plans para maiwasan ang tuluyang pagkatuyo ng mga dam. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano.
2: Samantala, immigration officer arestado matapos mag-facilitate ng illegal recruitment at human trafficking sa NAIA. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Abay Bert, bakit niya ginawa yan? Dapat alam niyang bawal iyan ha.
4: Kaya nga Jeff, no? Arestado nga ang isang immigration officer sa isinagawang interdiction operation ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Naunang dumulog sa NBI si alias Rose matapos umano itong i-recruit online para magtrabaho bilang customer service representative sa Thailand kapalit ng 60,000 pesos na sahod kada buwan. Pero umatras sa recruitment ang biktima. Dito na siya pinagbabayad ng illegal recruiter ng 20,000 pesos para umano sa processing fee at pinagbabantaan ng kanyang buhay. Sa isinagawang operasyon, sinundan ng NBI ang biktima at ibinigay na instruction ng illegal recruiter, itinuro rin kung saan siyang immigration counter at immigration officer pupunta. Kahit walang return ticket at kulang ang mga dokumento, pinalagpas pa rin ng kasabwat na immigration officer na si alias Ed ang biktima para makalabas ng bansa. Dito na inaresto si alias Ed at nakuha sa kanya ang cellphone na may litrato ng biktima at apat pang individual na itinuturing na potential victims.
5: Modus niya kasi, pag dumadaan sa kanya, nakatimbre na yan, makakalabas siya. They develop an ecosystem o modus kung paano pupunta doon yung victim na dadalhin sa either Bangkok, Hong Kong, or Malaysia. But ang ending na pupuntahan ng victim na to is sa Golden Triangle, specifically itong na-rescue natin sa Cambodia.
4: Naharap si alias Ed sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employee. Kakasuhan rin ng apat na kasabwat ng immigration officer sa modus. Patuloy naman ang koordinasyon ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy kung mayroon pang ibang kasabwat ang immigration officer sa loob ng kawanihan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Doon sa mga nabanggit mo, Bert, sino ang pinakamataas sa ranggo? Nasaan yun?
4: Ang pinabanggit kasi ni NBA Director kanina, yung illegal recruiter, yung mismong pinakamataas. Bali itong immigration officer, bibigyan siya ng up to 500,000 down na komisyon.
2: Ba klase. Anong kapalit nung 500,000 na yon? Ilang katao? Kawawa naman.
4: Ang natuklasan ng NBI ay aside doon kay alias Rose, ay meron pang apat na tangkang palulusutin dapat. Grabe. Itong immigration officer.
1: Pero Bert, natukoy na ba ng mga otoridad kung gaano nakatagal nag-ooperate itong immigration officer na ito? Kasi partner, di ba, ng mga nakaraan, sunod-sunod. Yung mga namibiktima ng human trafficking.
2: Baka maigpit na dyan. Bakit nangahas pa sila?
4: Hindi tayo nabigyan ni Director Matibag kanina kung gaano nakatagal to ginagawa ng immigration officer. Pero patuloy yung kanilang coordination with the Bureau of Immigration para nga malaman kung meron pang mga naipalabas na itong recruiter. Kasi ang sinasabi din ni Director Matibag ay para silang network. May mag-recruit, may yung mag-recruit, meron ding in charge dun sa magtitimbre ng proseso, meron din in charge dun na illegal recruiter na gagawa ng mga peking dokumento. So network talaga siya, yun ang gustong matrace ngayon ng NBI. Dito nga, di kasunod na itong pagkakahulin itong immigration officer.
2: Ay, destination, partner.
1: Totoo yan.
2: Isang bansa yun, aba? Dapat ay malaman ko saan pupunta.
1: Correct.
4: May tinatawag sila na Golden Triangle. Parang ang sabi ni Director Matibag, ang initial na pangakong bansa ay Thailand. Pero at the end of the trail, sa Cambodia sila babagsak. Doon na sa mga, usually ito yung mga nire-rescue ng BMW na napapariwara dun sa mga, like for instance, yung mga operation ng mga Chinese.
2: Ano sabi ni Director Matibag, nakausap daw nila yung biktima. Alam ba niya? Aware siya? O nagulat din? Cambodia pala siya?
4: Actually, Jeff, ang ginawa nila dito, yung biktima ka kasi, gusto na talaga niyang umatras doon sa transaksyon.
1: Okay.
4: Ngayon, nung umatras na siya sa transaksyon, pinagbabayad siya ng 20,000 plus pinagbabantaan pa siya. Ang ginawa nitong, buti na lang, magaling to si alias Rose, dumulog siya sa NBI para nga mahuli at malaman ng NBI itong ganitong modus na ginagawa ng immigration officer. So, ang sabi kasi ng NBI, ang ginawa ng NBI, in-encourage para tumuloy, para lang madakip itong immigration officer.
2: Makonsume ito. Alright, maraming salamat! Bert Dizon, mag-iingat. Pagkita gabi.
1: sa namatay na OFW na nasunog sa MV June Aster. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hating ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
6: Marlene at Jeff, tiniyak ng Department of Migrant Workers ang tulong sa pamilya ng overseas Filipino worker na kasama sa mga nasawi sa MV June Aster na tinupok ng apoy habang naglalayag papuntang Coron, Palawan. Sa panayam ng DZMM kay DMW Undersecretary Felicita Bay, sinabi nitong nakipag-ugnayan na ang DMW Mimaropa sa pamilya ng domestic helper na umuwi ng bansa mula Kuwait para sana magbakasyon at makasama ang 8 taong gulang na anak nito.
7: According to our regional director, ay pinapaalalayan at binibigyan ng gabay yung kamag-anak, yung kapatid nung nasawing OFW, although may mga din double check pa po. Generally naman po, sa mga ganyang situation, nagbibigay naman po tayo ng tulong financial, ang DMW po sa pamamagitan ng Action Fund at ang atin naman pong Overseas Workers Welfare Administration, meron naman po yung benefit.
6: Inaalam na umano ng DMW kung may mga unpaid benefits pa ang nasabing OFW mula sa employer nito, kasama rin sa mga inaasikaso ng kagawaran ang pagbawi sa mga personal na gamit ng nasawing OFW dahil babalik pa sana ito ng Kuwait matapos ang 2 linggo sanang bakasyon sa bansa. Kabilang ang OFW sa 77 nasawi sa nasunog na passenger cargo ferry noong September 9. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner, at sa lahat ating mga Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda! Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
1: Ayan na. Ay talaga naman partner. Patuloy pa rin. Actually, patuloy pa rin, no? Ang search and rescue doon sa June Aster. At the same time, kinikilala rin nila ngayon yung mga na-recover naman ng mga bangkay na biktima nga ng nasunog na barkong iyan.
2: Dami-daming pagdadaanan partner ng mga kaanak. Mm-hmm. Dahil kahit pa, di ba, meron silang mga identifying na mga gamit doon. Yung bracelet. Pero hindi agad-agad i-release yun.
1: Totoo yan,
2: kailangan
1: partner.
2: Kailangan mo ng DNA test dyan.
1: Correct, partner. At yun, actually, yung last na usap namin partner nung executive officer ng emergency dyan sa Palawan, nasa 50 cadavers pa lang raw yung kanilang naisasalang para sa verification at pag-identify ng pagkakakailanlan. At syempre, matagal-tagal yung partner, halos posibleng umabot doon ng 1 buwan ang pagtukoy, papaano pa kay partner kapag nilahat na. So hanggang kailan maghihintay yung mga pamilya.
2: Matagal-tagal.
1: Kawawan, ito partner yung nasa report ni John Garner na uuwi lang para magbakasyon makasama yung paslit.
2: Maraming
1: na,
2: kwento,
1: anak, partner, diba?
2: Maraming kwento. Meron pa dyan na susurpresahin yung kanyang mga magulang. Diba? May mga maraming kwento.
1: Totoo
2: pa.
1: Yan. Yung iba naman, magkatrabaho sana. Pero hindi na nakapagtrabaho dahil nasa trahedyang ito. Ang number one, ano dyan, partner, hinihintay din natin yung magiging statement ng mismong kapitan.
2: Meron na ata, partner.
1: May update na ba? Kasi yung last na,
2: sige.
1: Kasi napaka-crucial na magiging statement niya para malamatan ano talaga yung nangyari. Since siya yung kapitan ng barko, matek yan, di ba? May mga agarang report na ipapadala sa kanyang mga tauhan. Saan nang galing? Anong meron sa cargo? Bakit doon nagsimula ang sunog? At ba? May mga naging lapses ba? May mga naging pagkukulang ba? And all yun yung iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad para mabigyan din ng hustisya. Kahit sa bating trahedya po ito eh. May mga hustisya pa rin bang hinahabol, syempre, yung pamilya ng mga biktima ho. Marahil tayong pag-uusapan habang hinahanap ni partner.
2: Ito na, partner.
1: Ito lang
2: mga importante, partner. Sabi niya, we are running good until day after ika-siyam ng Setyembre.
1: Okay.
2: At buong araw ay maayos pero dumating ang 6:29 ng gabi. Eh habang siya nasa bridge watch nakapwesto, pumasok ang aking steward at nagsabi na may sunog.
1: Okay.
2: Ang naisagot ko ay saan? At direkta kong sinabi na papasukin ang mga pasahero sa bridge at buksan ang pinto. Tapos sinabi niya dun sa kanyang AB Ano ba ibig sabihin ng AB mamaya? Ay prepare ng hose ng tubig at fire extinguisher at sumilip siya sa starboard wing. Nakita niya na yung buong kanan na bahagi ng barko. Naku. Napakalakas na ng apoy sa kaliwang tanaw niya raw ito. Parter, dali-dali siya pumunta sa very high frequency o VHF at sa public address yung PA para makapag-inform. Kaso biglang nagka-blackout naman na. Ayun, equipment. Yung pala yun, Parter, ano?
1: Mabilis ang pagkalat ng
2: apoy. Ito, Parter, masabi, sabi niya, talo na, Cap, talo na. Yun ang sinasabi rito eh. Ito pa, nung nasa baba sila ng tubig, pati crew, nasa bridge nang galing, naghubad ako ng damit at binasa ako ng tubig para itakip ko sa bibig para makahinga. At binuksan niya ulit yung door ng aircon accommodation na baka sakaling may tao papalapit sa pinto, kaso wala na talaga. At mainit na masyado, hindi ko rin kinaya. Tapos sumilip ako sa kanan ng wing, tinawag nila ako na, Cap, talo na. So, para sinasabi niya, nag-stay siya, Parter.
1: Kumbaga, partner, ang nangyari sa kanila, ang napipicture out ko dyan sa binanggit mong mga salaysay niya, sinubukan nilang mag-imanage yung mga pasahero. Pero nga, di ba sabi ng PCG noong nakaraan, walang mga life jacket yung kanilang mga nailigtas. So, dahil nga ho sa emergency at dahil nga ho dun sa nagpapanik ng mga tao, baka yun yung naging dahilan. Ano? Pero hintayin pa rin natin, syempre, yung magiging resulta ng investigasyon. At bukod po dyan sa story ang yan, marami po tayong kaso tututukan ngayong gabi.
2: Teka lang, partner. Magiging ko muna itong huli, ha?
1: Ano yan? Sige, go.
2: Sabi niya, nung nasa raft na kami, ako, tatlong AB ko, assistant, baka term kasi ito, hindi ko alam yung AB.
1: Okay.
2: Si nanay at isang pasahero pa na nasa edad 30, ay habang nasa raft ay sagwan lang kami ng sagwan. May isang pasahero din na nagtatanong na pwedeng sumakay. Natalungan rin namin makasakay sa raft hanggang sa naresyo kami ng fisherman diretso sa shore. Matapos makarating sa lupa, ako ay lubos na naluluha sa pangyayari. Natulala na lamang ako sapagkat wala na akong nagawa para pigilan ang paglaki ng apoy. Sa sobrang trauma ko ay naglakad po ako na naglakad sa kalsada hanggang sa makarating kung saan man. Hanggang ngayon ay isip pa rin ako ng isip dahil sa nabilis ng pangyayari. Natrauma nga raw si Kapitan Padre. Pero sabi ni Commodore Noemi, ayun nga, abogado ang kanyang hinihingi talaga noon.
1: Totoo.
2: Kaya na nga, karoon na siya ng salaysay.
1: Ayan. Ay, naku po, kagaya po na nabanggit ko kanina, marami tayong kaso pag-uusapan ngayong gabi. Kabila na ho dyan, yung babae po, na natagpuan walang buhay sa loob ng isang
2: refrigerator.
1: Aray mo. At saka meron din po tayong pag-uusapan, patukulang po dun sa tatlo naman pong mga manggagawa, mga empleyadong natagpuan din hong patay.
2: Naku.
1: Na ang initial na nakita ay suffocation. Ay, naku, yan ho ang ating pag-usap. May lamang kami makakausap pa tayo sa kabilang linya na talaga makakapagbigay sa atin ng linaw detalye pa yung ito sa dalawang kasong ito.
2: Yeah.
1: Pero for the meantime, abay, magabalik po ang spot report. Magkali po sa ilang mga paalala sa oras na 8:22.

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Rain, rain, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Tayo na!

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Spot Report. Katoto. I-investigate.
1: Spot Report sa oras po na 8:27. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Jeff Caparas po, mga kapamilya.
1: At kagaya po na naipangako namin kanina, makakausap po tayo sa kapilang linya ang hepe po ng Rodriguez Municipal Police Station. Maya-maya lamang ho yan. Patukol po ito ha doon sa isa pong babaeng natagpuan hong patay at nakasilid sa isang refrigerator dyan po sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal.
2: Naka-discover partner ay yung landlord, partner may ari ng apartment. Nung upaan sila eh, kaka-upa lang nila last week. Itong si landlord, kinatok niya. Kasi ang kwento pala, simulang kaparter ganito. So September 9, nakausap nitong biktima ang babae, kasamang, may kasama siyang lalaki eh. Ine-establish pa yung relasyon. Mamaya, tanong natin kay Colonel Gafford kung kaanaan yung lalaki. So dalawa silang nagpunta ron, lalaki at babae, itong biktima at saka yung lalaki. Tinignan nila yung unit ni landlord. Nagustuhan. So mismong araw na yon ng September 9, bayad sila. Gusto na, move in na kami rito. So kinabukasan, so gabi, nag-move in yung dalawa doon sa unit. So kinabukasan, September 10, bibigay sana ni landlord yung kontrata. Okay. 2 months nagbayad, partner eh. Bibigay sana. Kakatok nila ngayon yung unit. Abay, walang sumasagot.
1: Nako.
2: Kasi merong kortina yung bintana, sinilipan ng landlord, hindi niya makita.
1: Kung may tao,
2: siguro sabi niya, baka pagod kasi naglipat kagabi, baka pagod, tutulog. So binalikan niya kinabukasan uli. Wala pa rin sumasagot. Sabi naman landlord, ay baka siguro nagbakasyon itong dalawa o lumabas siguro, iniwan lang yung gamit dito kung saan nagpunta. So lumipas ang Sabado, Linggo hanggang Lunes.
1: Wala.
2: Hindi nagpunta si landlord kasi naka-Quezon City siya, partner. Okay. Ay bumalik siya Martes. Pagbalik nila ng Martes, partner. Masintabi ho sa mga kumakain na nakakasulasok na amoy na inaamoy nila mula doon sa unit. Di tumawag na siya ng barangay ngayon, itong landlord na nagpapaupa. Pagbukas ng pintuan, partner, nakita nila nakatumba yung refrigerator, tapos yung pintuan, nakapatong doon yung maleta, tsaka yung mga damit. Walang tao, partner. Pero ang napansin nila, pasintabi ulit sa mga nagdi-dinner, kumakain, nakita nila yung nakataob na refrigerator, abay napapalibutan ng langaw, tsaka mga bangaw, partner. Binuksan nila ngayon yung ref. Doon nila nakita sa loob, partner, nakabaluktot yung babae. At merong nakapulupot na tali sa leg. Pero si lalaki, wala.
1: Nako po, karumal-dumal lang sinabi yung babae bigla ito sa kasong ito, partner.
2: So, hindi po ma-establish ang motibo, partner, kung bakit. Tapos ito pa, partner. Oh. Malang sasabihin naman ito lahat ni Colonel Mama, ikumpirma mo na lang.
1: Ano?
2: Yung pinasang ID nitong biktima, ito kasama niya lalaki, siyempre, ang upahan, partner, pinitura ni landlord yung ID.
1: Okay.
2: Fictitious name, partner. Hindi nila totoong pangalan. Binerify ng otoridad. Sa LTO, lang ganun pangalan, partner.
1: Nako.
2: Kaya nahihirapan ngayon ng PNP kasi doon sa mga kaanak ng babae. Hindi nila matuntun, partner. Nagpunta sila doon sa lugar sa Tagig, yung POI na lalaki. Wala doon. Hindi rin kilala doon.
1: Nako. Ibig sabihin, partner, ay alam mo kung parehong ID nila ang peke. Ang
2: parehong ID nila, partner, yung lisensya. Kinumpirma ng binerify ni Rodriguez Rizal PNP. Walang ganong pangalan, partner, sa lisensya. Magandang gabi, Attorney Chris Noel Bendio ng Bureau of Customs, nakikinig sa atin, partner. Present ang ating abiso alasos. Nakita ko nung nakita ko yung pangalan Chris Noel Bendijo, partner, kailangan ng maisingit ito. Siyempre, boss natin yan.
1: Di ba ako nakaka-move on na sa kinakwento
2: boss natin. Anyway, partner.
1: Magandang
2: gabi. Ayun, partner, ngayon. So, ang pinag-aanap ngayon, ang struggle ngayon ng Rodriguez sa Municipal Police Station ay yung totoong identity ng lalaki, yung POI, tsaka ng mismong biktima.
1: Ayan na.
2: Nandiyan na si Colonel.
1: Andiyan na ba si Lieutenant Colonel Arwin Gafood, ang hepe po ng Rodriguez Municipal Police Station. Hihingin natin yung mga kabuang detalye, yung update doon sa kanilang ginagawang investigasyon patungkol nga po dito sa krimeng ito. Good evening po, Lieutenant Colonel Gafood, Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome po sa program.
3: Yes, yes, ma'am, sir. Good evening po at sa ating mga tagapakinig po ng inyong programa. Magandang gabi po sa ating lahat.
1: Good evening, Colonel. Colonel, ay kinukwento na ho ni Partner Jeff dito yung initial po na impormasyon pahingil po dito sa kaso na may natagpo ang babaeng nakasilid sa ref dyan po sa Barangay San Jose, si Rodriguez Rizal. Pero ano ho ang nakita po ninyo sa inyong investigasyon dito po sa krimeng ito?
3: Well, so far, ma'am, nasa process po rin po, hanggang ngayon, nasa process pa rin po tayo ng, ano, sir, ng pag-conduct ng investigation, follow-up investigation. Dahil so far po, even po yung identity ng mga victims is hinahanap pa rin po natin, ma'am. Dahil sa ngayon, wala pa hong identity yung biktima. And even po yung person of interest na atin pong tinitingnan dito is medyo malabo pa rin po. Pero ang lumalabas po na POI natin dito is yung kasama po ng biktima nung nangupahan po sila sa apartment po dito sa Barangay San Jose.
1: Pero namukaan sila, Colonel, nung landlord na itong apartment na kanilang iupahan, ay makakatulong kaya yun? Pwede kayang gawa ng sketch yun, sir, para maipamahagi at mapagbigay alam sa mga kanukulan kung sino nakakilala dito sa POI at naging sa biktima?
3: Yes po, ma'am. Fortunately, meron po tayong mukha nung biktima, pati meron din po tayong mukha nung POI natin na klarong-klaro naman po yung mukha. Pero as to doon po sa pangalan, yung po, yung isa sa mga tinatrabaho po ng ating mga investigador sa ngayon po.
2: O, kasi partner, peki ang pangalan, Colonel, hindi ba? Hindi nag-e-exist yung lisensya, yung pangalang naandoon sa lisensya, hindi ba?
3: Opo, opo, opo. Wala hong ano, wala hong sa systems, sir, yung ano, yung pangalan at peking nga po yung ID.
1: Kahit,
3: ID po.
1: Sir, doon sa mga, kasi ang nakuha naming report dito, may mga gamit doon na naiwan doon sa apartment. Kahit po doon, wala man lang kahit na konting bakas na pwede mag-lead sa kanilang identity? Wala ko yung nakita?
3: Isa ho sa mga, ano, sa mga napansin ho ng ating mga investigador, parang lumalabas na nilinis po ng ano.
2: Nung responsable.
3: Yung suspect mismo yung ano. But meron ho tayong isang cellphone doon na recover, kaso lang po basag. Maaring ang basa natin dito binasag ho yung cellphone na yon. Pero maaring hopefully magamit pa rin po natin yung para makakuha tayo ng lead or ng information para ho ma-solve ho tong krimen na to.
2: Mm-hmm. Colonel, ano hong sabi ng SOCO? Anong cause of death nung biktima? Tsaka tansya nyo ho, mga ilang araw na ho kaya siyang patay nung ma-discovery?
3: Apo, lumalabas ho sa resulta ng ating, ano, ng ating forensic o ng SOCO, meron hong marka ng sugat o marka ho dito sa leeg niya. No. So, plus, na-recover din po nila yung tali. So, lumalabas po na strangulation o talagang inano sinakal sa pamamagitan po ng tali yung ano yung biktima saka po inano sa ipinasok sa refrigerator.
2: Colonel, ang sinasabi ho nung ano partner nung landlord nung nakausap niyang dalawa. May katangkaran law ho itong lalaki kasi itong babae naman may kaliitan ng kaunti. Colonel, can you confirm?
3: Yung po rin yung sabi sa atin ng ating mga investigador. Nasa 5'3" or 5'2" ang ano ang babae. At yung lalaki is medyo yun nga po, medyo malaki. At good to note also yung ating mga ano doon, mga yung mga nasa paligid po ng ano ng apartment namukaan naman po. Yung lalaki dahil lumabas naman po yun minsan daw doon sa doon sa bahay o doon sa apartment mismo.
1: Colonel, so go ahead sir, sorry.
3: Opo. Sige po.
1: Colonel, ang tanong ko lang ho, meron ho ba mga CCTV diyan sa area na pwedeng makita kung saan patungo yung source yung responsibility po dito sa krimen na ito?
3: Yung po yung ginagawa ng ating mga follow-up team ngayon, ma'am, sa investigation. Backtracking po kami ngayon, forward tracking po kami sa mga CCTV na maaaring puntahan o dinaanan ng ating suspect bago at pagkatapos po ng krimen. Yun po yung ginagawa ngayon. Backtracking po kami ng mga CCTV sa mga private houses. So kailangan din po natin magpaalam sa mga may-ari ho ng mga CCTV na sa mga bahay-bahay.
2: Oo, ayun. Para matuntun kung saan ho nagpunta talaga eh, no?
1: At saka at the same time, Colonel, nung mga panahon po, ano ang sabi ng landlord? May nakita ba siyang, o may napansin ba siyang kakaiba kahit na hinaro dun sa kilos yung dalawa na nung time pala nakuusap niya na mangungupahan nga doon sa kanilang apartment?
3: So far naman po, wala naman po ma'am. Nagtaka lang po siya nung kinokontakt na yung ano, yung mismong yung babae. Dahil ilang beses na po siya pabalik-balik doon eh. At kinatok niya yung bahay. Walang sumasagot. Nung bumalik siya nung kinabukasan, kinatok niya po ulit yung bahay, wala rin sumasagot. So umalis na lang po siya. Pero nung mga after 3 days or 4 days, may masangsang po kasing amoy na ano do, so maaaring something is meron po ba naiwan ng mga karne or whatsoever.
2: Akala niya panis na pagkain.
3: Pero nung binuksan po niya, sa tulong din po ng mga ano doon, mga barangay na ano, nakikiyong nga po, nalantad po sa kanila yung ano, yung katawan ng babae na nasa loob ng po ng
1: Colonel, doon po sa sa katawan ng biktima, meron ba mga pwede kayo maibahagi posibleng maging pagkakakilanlan para po doon sa mga nakikinig sa atin, eh kung

0: yun po yung challenges, challenge sa atin ngayon na makilala kung sino nga po ang totoong pangalan ng babae.
1: Siguro, Colonel, kayo na ho maglarawan nung when it comes sa height, ano ho yung, kumbaga, ano ho ba to? Anong maputi ba ito? O yung edad, posibleng ho? Go ahead, oh, Colonel.
0: Base ho sa ano, mga nasa edad po na mga 26 to 30 po yung ano, malingkinitan po siya, medyo ano, maliit lang po. May tsura po yung babae, may tsura. So far po, base sa ano, sa picture, yun lang po muna siguro ang information na maaaring namin ngayon.
1: At saka, Colonel, siguro para lang kung sakali, para yung sa mga nakikinig, para mas makita, bisitahin nyo sa Facebook page ninyo, no? Na in-upload nyo ito eh, dahil nga ho nananawagan kayo, hindi ba?
0: Merong information po kaming na ano na ano ron na ipinakita para makatulong po sana rin yun sa ano
1: sa social
0: sa mga
1: media.
0: Taong nakakakilala. Nakakakilala lang po doon sa ano sa biktima dahil
1: mukhang may tumawag na iba.
0: Ma-identify po yung ano, identify po yung pagkakalan lang ng ano ng biktima po.
1: Oh, when it comes naman doon sa POI, Colonel, doon sa huling nakasama, kasi it's safe to assume yung lalaki ang huling nakasama, hindi ba? Ano ho ang panawagan niyo sa kanya kung siya'y nakikinig man?
0: Yun nga po, kung talagang wala kang kinalaman o talagang malinis ang konsyensya mo, di magpakita ka po rito sa aming himpilan, sa aming istasyon, para malaman po natin at you can also defend yourself na talagang wala kang ginawang kasalanan o hindi ikaw mismo yung gumawa ng krimen na yon. So maaaring pumunta ka rito and then subject yourself to ano to interview. Maano ka, malaman man lang kung talagang ano ang partisipasyon mo sa nangyari yung krimen ng dito sa aming ano sa aming bayan.
2: Totoo yan. How about sir, para po doon sa mga landlord, isa sa mga red flag kasi na nakikita ko dito ngayon, yung mga peking ID po na hindi agad na na-identify na peke pala eh. So ano ho ang pwedeng maipayo sa ating mga kabayan, mga nakikinig ng mga nagpapaupa para hindi sila mabiktima ng mga ganitong insidente?
0: Yun nga po, dapat nga po sa mga ganyan din po, talagang maging mamatsyag po tayo dyan at talagang dapat ma-identify po talaga natin kung talaga nga pong yung pinipresenta nilang mga identification card is talagang original o talagang galing po mismo sa agency na talagang nag-issue ng ano, nag-issue ng ID. Maging mamatsyag po ang ating mga ano diyan, ang mga ating mga kababayan, especially sa mga negosyong tulad nito.
1: Imagine mo rin, Colonel, ang magiging epekto niya doon sa negosyo.
2: Correct,
1: naman
2: totoo
1: isa, hindi ba? Siyempre, kakalat siya sa barangay. Hindi ba? Anyway, Colonel, ano ang guidance ni Calabarzon Chief, Brigadier General Dominic Bacay, maging ni Rizal PD, Police Colonel Eleazar Barber, nasa inyo pagkakataon, Colonel Gafford, sir?
0: Sabihin po talagang tututukan po namin ito. In as much as possible, matapos po tong ano, ma-solve po namin tong krimen at yun po talaga yung gusto nila, gusto ng ating RD at ating PD na mabigyan po ng justice itong nangyaring krimen sa ating biktima at sa family po ng ano ng biktima.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Colonel Arwin Gafford, ang hepe po ng Rodriguez Municipal Police Station. Salamat, Colonel, good luck po, good luck.
2: Thank you, Colonel.
0: Thank you po.
3: DZMM Numero Uno sa aksyon.
2: Ano ang partner, isa sa mga questionable ito bukod sa kung ano yung motibo sa likod ng pamasla.
1: Maraming pang tanong.
2: Bakit sila gumamit ng peking ID? Ano ang profile nila? Sino sila?
1: Maraming diba? Tanong,
2: bakit
1: partner.
2: Bakit sila nagkatago ng identity?
1: At maidagdag ko lang, partner, yung landlord. Alam mo ba, sabi niya? Alam mo ba, sir, nag-i-install na sana ako ng CCTV. Nag-i-install na siya, partner. Nahuli siya ng ilang araw. Tsaka nangyari yung krimen. Kasi nga, siyempre, establishmento niya yun eh.
2: Totoo yan.
1: Nag-i-install siya. Kitang-kita kanina, partner, na nandun na yung mga linya, nakaabang na. Nahuli. Ang sinasabi, partner, di ba? Tapos, ang sabi rin ng mga ibang mga tenant doon, partner, isang lagabog ang narinig nila. So, marahil, yung pagbaba sa refrigerator.
2: Ibig sabihin, partner, kung lagabog lang yung narinig ng mga kapitbahay,
1: struggle daw silang
2: narinig. Walang narinig na komosyon.
1: Walang komosyon.
2: Ako, nakakapagtaka. Questionable talaga, partner.
1: Lahat, partner, eh.
2: Lahat,
1: no? Makita yung room. Hindi, kukunin na namin to.
2: Diba,
1: bayad, partner, 2 months advance.
2: Kasi, ako, kabilang isang nagarenta ha, hindi agad-agad

0: Gumove in ay parang parang nakikita kayo parang planado dahil unang-una meron kang hawak agad na pera nag for one month, almost one month deposit. Yeah. At the same time, partner, peke yung ID.
1: Yung sa peking ID, partner, yun ay medyo may red flag na yun.
0: Tapos, pero hindi na natin masisisi partner yung landlord kasi wala naman silang like kakayahan o kagamitan na i-check kung talagang lihiti mo yung mga ID pinapakita sa
1: kanila. So, dapat partner ay talagang lumutang yung huling kasama, yung lalaki.
0: Totoo. Ay, kung maninig ang kanyang konsensya, lumutang siya at bigyan niya ng hospisa
1: yung kanyang kasamahan. Bigyan ng linaw.
0: Ay, naku po, grabe po ito. Anyways, 8:44, magabalik po ang spot report makalipos ilang mga paalala.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report!
0: Nagbabalik po ang spot report sa oras po na 8:47. Ang next naman po natin makakausap, maya-maya lamang habang kinukontak natin yung partner. Ay patungkol ho dito, doon nga ho sa dalawang empleyado na natagpo ang patay ho sa loob ng kanilang pinagatrabahuhan. At ang kwento po nito partner, namatay daw yung kanilang kuryente. Pinagana nila yung generator. Pero ang ending ay walang... walang labasan ng hangin doon sa kanilang area kaya suffocate. Ang nangyari na suffocate sila
1: eh habang hinihintay natin partner batiin ko lang ang aking nanay Elena Poblete Rosol nanonood siya sa via Facebook partner sa San Francisco, California.
0: Ayan.
1: At partner nanonood din sa atin si retired Colonel Rodel Marcelo kasama niyang nanonood sa kanya
0: si
1: nanonood
0: sa kanya
1: nanonood sa kanya si ang kanyang sweetheart, si Ma'am Sheila Marcelo, partner. Ayan. Si retired Colonel Rodel Marcelo. Sinabi yan, partner, nung siya pa ang sido ng Quezon City.
0: Taray. And yung partner, eh, bukod nga dyan, syempre na lang din sa ating partner, si Narioto Takashi Kabalan, si na Daniel Bustamante, si N. Lim WS, abay, yung nagkakantuan sila dito sa ating live stream partner. Dahil may isa sa ating kabisyo, alas 8, ang nagkukwento na siya, araw ay nanakawa, nadukutan. At yung isa nga si Farah Robles, nagkwento rin na meron siya experience sa jeep. Ano yung uso-uso yan? Ano? Yung mga ganyan. Dapat aware ka talaga, partner. Dapat lang kang aware na sa kapaligiran mo. Actually, may kakalari din ako, partner, na nabiktima naman siya ng salisi. Kumbaga, ang sanabi sa kanya nung kaharap niyang pasahero, may nahulog siyang piso. Pag tingin niya sa ilalim, nadukot na yung isa niyang cellphone. Aware po tayo
1: sa dapat partner, yan ang sabihin natin sa ano. I-suggest natin yan sa... Hindi, pero automatic yan, partner. Taon-taon naman. Yan ang direktiba ng PNP, di ba? Lalo ngayong Yuletide season, dapat palaging may mga naka-standby na mobile, madaling malapitan ng mga kababayan natin. Tsaka syempre, tatandaan nyo ang Unified 911.
0: Correct!
1: Tawag ko kayo dyan. Kung hindi man, kabisaduhin nyo yung mga number na inyong barangay pinakamalapit.
0: Hindi kayo save nyo na sa inyong mga cellphone.
1: 911, daling ka man. Kabisaduhin.
0: Anyways, speaking of partner, doon sa ating next topic, nasa kabilang linya na si Lieutenant Colonel Florando Relente, ang officer in charge po ng Palo Municipal Police Station. Good evening po, Colonel Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome po sa program. Hi, sir.
1: Colonel.
10: Hello, sir. Mama, good evening.
0: Mm-hmm. So, Colonel, pinag-usapan ho namin dito yung tatlong mga empleyado po na natagpo ang patay dyan po sa bahagi ng sa anto partner sa may sa inyo pong area.
10: Sa barangay Campi, sir.
0: Ano ho ang nangyari, sir? Ano ho
10: barangay Campi, Paluliti po, sir.
0: Ayun. Ano ho ang nangyari, sir?
10: So, bali po, ma'am, ng bandang alas 9 ng umaga, September 16, nakarigid po yung ano natin, yung police station na magparesponde dahil mayroon daw tatlong nakitang patay na tao sa barangay Kamitik, Palolitik. So, sa isang warehouse ng military supply, military and police supply po, ma'am. Kaya agad nag-responde yung mga kapulisan po natin. Pagdating po lang nila doon, so nakita talaga na mayroong patay na tao. Bali, dalawang lalaki at isang babae po.
0: Sir, yung warehouse...
10: Tapos agad po kami sumuko, humingi ng suko sa RFU ng Regional Office Street. Dito po sa Region 8.
0: Okay.
10: O ng PNP.
0: Sir, yung warehouse po kung saan sila natagpuan, ito yung lugar kung saan sila nagtatrabaho?
10: Yes po, ma'am.
0: So ano
10: ang... Kung makikita natin na ang isang building po, ma'am, sa bali ito story yan po, mga may dalawa, tatlong partition, may dalawang kwarto sa loob, tapos isa ang pinakamalaki, parang open siya.
0: Okay.
10: So, bali nandoon nakalagay yung dingsit na nayaan nila na nakaandar. Tapos natulog lang sila doon sa loob.
1: Grabe.
0: Anong oras ang nangyari ito, sir? Bakit sila doon natutulog sa loob ng warehouse?
10: So, ma'am, yung na kasi nag-brownout dito po sa Barangay Kampitik.
1: Okay.
10: Nung September September 15, 2006, bandang alas 11 ng gabi hanggang alas 2. So, pinandar po nila yung makina, yung dingsit. Tapos, nayaan nila na nakandar, tapos natulog sila.
0: Ano yun?
10: Bali, namalayan, ma'am, na nasa loob lang sila, so hindi na sila nakalabas.
0: Nako. Ano ho ang nakitang cause of death na itong mga biktima?
10: So, allegedly po, ma'am, carbon monoxide. Suffocation po, ma'am. Poisoning.
0: Colonel, ang sinabi po ninyo, ito nga, monoxide poisoning o carbon monoxide poisoning yung cause of death itong mga biktima. At saan sila sa warehouse kung saan sila nagkatrabaho, natagpuan pong walang buhay. May nakikita ho ba kayong possible lapses? Bakit walang proper ventilation yung area?
10: Kaya nga po, ma'am, nakita natin na isa lang ang bintana ng isang building sa baba, sa kwarto po kung saan natulog yung babae. So, kung ano, ma'am, pwede natin makasuhan kung mag-support yung mga side ng biktima ng reflecting to the result nito, mag-tulong yung side, ma'am.
1: Pero tinutulungan ba sila ho ng may-ari o kumpanya?
10: Nakikita naman po natin, sir, ma'am, na andyan naman po yung may-ari na matulungan yung mga biktima.
1: Oo, at least.
10: Sa pamilya nila, ma'am.
0: Pero kapag ganyan, Colonel, ano ho ba ang dapat isaalang-alang? First and foremost, yung kanilang pagtulog po ba dun sa warehouse ay... ito ba related pa sa trabaho? Stay in ba sila? At the same time, Colonel, kung sakali po na i-push ng family ng mga victims na magsampa po ng reklamo, ano yung kasong po it's posibleng kaharapin nung mapapatanayang may pagkukulang po dito sa insidente ito?
10: Yun, ma'am, yung nasabi ko kanina na requisite for this, so ito multiple homicide. So, bali po, ma'am, sir, ngayon, nung yan lang ang nangyari na nagkaroon na mayroong brownout na hindi nilagay nila sa loob yung visit na yan.
0: Nako.
10: Mga nung una, mga nakaraan na may brownout, nasa labas naman yung visit habang maandar yung matalang.
1: Kasi may yun yan, kaya monoxide partner, yung generator, yung hindi ba? Yung usok mismo. Tapos kay kulang ng ventilation, Colonel, kaya talagang malalanghap nila yun. Di ba? Malalason talaga sila doon.
0: Colonel, gaano katagal bago na-recover o nakita itong mga katawan ng
10: bintang? So, nakita po yan, ma'am, ng mga kasama nila na bandang alas 6 ng umaga. Sabali, bandang alas 6 ng umaga, pinatay po yung makina.
1: Tapos,
10: sa bandang alas 8 inigda ng umaga, bali, September 16 na po. So, binuksan, pinersa yung pag-open ng mga pinto. Doon na nakita na walang malay na yung tatlo.
1: Kumbaga parang sila ho yung naka-tasking dyan, Colonel, no, na dapat magbubukas di ba? Sabi, nagtataka sila, walang nagbubukas from sa loob. Ayun lang.
10: Nagtataka na po yung ibang mga kasama nila, but hindi pa sila gising. So, ang ginawa ng mga kasama, pinersa na pag-open ng mga doors.
1: Pero, nalaman ba, Colonel, bakit na this time, doon sa loob nila ipinaandar tong generator?
10: Ano pa, ano po, sir?
1: Nalaman ho ba bakit this time kanyo sa labas naman binubuksan yung generator doon nakapuesto. Pero this time around sa loob ho nila inilagay at doon pinaandar. Nalaman niyo na ho bakit
10: nilipat
1: doon?
10: Kaya nga, sir. Inila siguro na laman na makakapuisong talaga yung...
1: Baka iniisip, Colonel, kapag sa labas, baka mawala, o kung ano mangyari, mahirapan
10: kaya,
1: din.
10: Kaya makadisturbo sa mga kapitbahay.
1: Ay, maingay yun Oo nga naman.
0: With that, Colonel, baka may mga huling paalala, mensahe po kayo na sa iyong pagkakataon ni Lieutenant Colonel Florando Relente.
10: Yes po, ma'am. Sa ganitong, may mga nag-brownout na mga lugar. So, wag na natin ipasok yung mga visit natin habang umaandar o tayo matutulog na pinapabayaan natin ng makina. Kahit mga gadget, wag tayong matulog kung nakasaktak habang nakasaktak yung mga gadget natin.
0: Okay, sige. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Colonel Florando Darlente, ang OIC po ng Palo, Municipal Police Station. Ingat po kayo palagi, sir. Thank you po.
1: Maayong gabi, sir.
10: Thank you po.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Maandar sa loob, partner Maandar sa loob, tapos wala kang proper ventilation. Walang aawasan, partner.
0: Walang aawasan. Pero partner, ang question ko dyan, kagaya na natanong ko kanina kay Colonel, meron ba sa nakita possible lapses? Dahil first and foremost, kung warehouse yun, dapat meron siyang proper ventilation.
1: Precisely.
0: Lalo't may mga empleyado nagkatrabaho doon
1: Precisely,
0: sa loob ng warehouse.
1: Precisely,
0: diba?
1: Precisely.
0: At lalo't alam naman nila, may natutulog, may mga nakastay in. So, ewan. At pagbigyan natin sa mga otoridad kung paano magiging resulta ng investigasyon. Mm-hmm. At buti naman at tumutulog din yung may-ari. Diba? Yun maganda. Kesa yung tinakasasalin, abandono sila. Good yan. Pero kung ipupush ng pamilya ng mga biktima na magsampan ng reklamo, karapatan nila yan, part 10.
1: Oo naman, part 10.
0: Karapatan nila ang kamitin yung hostisya para doon sa kanilang mga mahal sa buhay. Mm-hmm. 8:58 party, may 2 minutes pa tayo para bumate sa ating mga kabisyo. Alas 8, nandiyan na partner si Jericho Ferrer.
1: Of course.
0: Si Louis Basco.
1: Hello,
0: si
1: hello.
0: Si G watching sa atin. Si Yura. Si Donald Figueroa Bagisa.
1: Hello, hello.
0: Nandiyan na rin partner. Si Madam Tina Virenia. Si Madam Dulce Orate. Mm-hmm. At saka si Mirna Afable sa Mikolan Butterfly.
1: Ayun, no?
0: At nandiyan na rin. Uy, partner, hindi ko na nakikita si Sergeant Putik, ha?
1: Ay, baka busy lang. Ikaw naman eh.
0: Baka si Sergeant Putik ay nag-around the world.
1: Ikaw naman.
0: Baka busy
1: lang.
0: May si Punks pa naman ako.
1: Eh, buhay din sila, partner.
0: 8:59 Nagkaribos na naman po isang oras sa ating talakay din sa Spot Report. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernas.
1: Jeff Caparas po, mga kapamilya.
0: Sa Spot Report, una ang
1: kaligtasan mo!
0: Susunod na programang alam na disuksama sa napapa-awel pass at Mama Jai ho. Awasan yun na! Bye!
1: Ingat kapamilya sa mga nararon.
2: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Eksakto! Punto! Alas 9 ng gabi!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue.
3: Sizzling na chika!
2: At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: alam na this!
1: Ito na ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chicas sa mga paborito niyong artista.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalapitin at hinding-hindi magpapahuli.
2: Ako po ang inyong ever-lovable, papa-a-a-a-upa.
1: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
2: Naku, sabi-sabi po tayo mag-welcome back to back. Kanap ko nga!
1: Alam niyo na! Alam na this!
0: Alam na this sa DZMM! Balitang mabilis!
3: Walang bitis!
0: Alam na this! Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
2: Unahin na natin, Baby Doll sa hataw sa Sky Doll.
0: Alam na this!
2: At bagong dance craze online. Alalalami!
0: Alam na this!
1: Bini at ibang OPM artists nominado sa 2026 sa Breakthrough Awards.
0: Alam na this!
1: At pasilip sa unang proyekto ni Kyle Echari at Kai Montinola, tutukan.
0: Alam na this!
2: At idiretso na po kagad natin sa paghataw ng mga katawan ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, muling binuhay ng online world ang Feel Good Song na Pwede Nang Mangarap na kinanta ni 2014 The Voice Kids Champion Laika Garanod. Ginagamit ngayon ang kanta at dance steps nito sa mga affirmation trend o mga pagdiriwang ng mga small to big wins ng netizens. Dahil sabi sa lyrics ng kanta, mayroon din naman palang ganda ang buhay. Pwede nang mangarap. 2015 ang ilabas ang kanta na nag number 2 sa Pinoy Mix Countdown at Mix Hit Chart. Nasa listahan naman ito ngayon ang trending songs in the Philippines sa Spotify.
0: Alam na this!
1: Kumbaga, papaawel. Tapos na si Bea Alonso. Uh-huh. Na ang term nila na bubunot. Mm-mm. Bunot of the month, ganyan. Tapos na si Ate Bea. Yes. Ang bunot of the month ngayon ay si Queen Laika, kung tawagin. Yes, so, hindi nakakatuwa yan. Alam mo, hindi pa sumisikat ng todo-todo yan. I remember, nung nilabas yung album na yan, isa yan sa mga pinaka most played na song ko talaga sa sasakyan. Kasi yung song, diba, pwede nang mangara. Yes. Meron din namang palang ganda ang buhay.
2: Yan.
1: Ganun. Tapos, ang eksena pa, Powell, bukod dyan sa kanta talaga, kaya siya nagtitrending, dahil hindi lang sa paggamit ng affirmation trend. Kasi naaaliw yung mga tao sa kung ano yung mga past videos ni Laika nagre-resurface.
2: Oo, mentality. Yung mga ganun, yes. Diba? Yung edad-edad. Naku!
1: Meron ako, natuwa talaga ako yun sa isang video niya na kumakanta siya sa Umagang Kay Ganda.
2: Uh-oh.
1: Correction po ha, hindi po yun sa unang hirit.
2: Uh-oh.
1: Sa Umagang Kay Ganda po yun. Nagkasana doon sila Chang Ami, ganyan.
2: Yes.
1: Tapos sa Powell, nagsing-sing siya doon. Basta may kanta-kanta siya. Tapos parang, di ba normally, kapag magpo-promote ka ng single or kunyari, mag-guest ka, singer ka, ganyan. Full song yung kakantayin,
2: yes,
1: mo. Yung sa kanya, para after niyang mag-bridge, tapos nagpag-chorus niya sa, okay na po. Tawan-tawa. Tapos parang nag-post si Kuya Hans. Kuya Hens, ng Umagang Kay Ganda, mm-hmm, yung head writer nila. Tama, uh-oh, ba? Si Kuya Hens yun eh. Oo, si Hens.
2: Uh-oh.
1: Yes, si Hens. Nag-post siya ng sagot sa threads na parang sabi niya, nandun kami as part of the production,
2: yes,
1: ng Umagang Kay Ganda. Na-shock din talaga kami nang bigla siyang tumigil,
2: uh-oh,
1: habang kumakanta. Pero havey kasi nga, siyempre, bagets,
2: bata,
1: ganyan.
2: Uh-oh.
1: Kato, yung isa pa, yung interview niya kay Miss Corina.
2: Kay Miss Corina Sanchez.
1: Oo. Yung, parang kaharap ko, 25 years old.
2: Ako nga, nga po, akala ko 100 years old ka na eh.
1: Diba? Ganun.
2: Napaka ano niya, random, spontaneous.
1: Tsaka yung mga reactions sa paawel.
2: At hindi lang yun, diba? Kahit nung lumaki na siya, nagkagulitan sila naman ni Karen dati.
1: Trendy.
2: Although,
1: yung...
2: hindi pa nagre-resurface.
1: That
2: pero
1: time.
2: Noon talaga, super trendy. Ah!
1: Birthday mo din! Ay, opo, opo. Yung ganun, diba? Papaawel. Parang in all fairness naman, alam mo, maganda para sa career ni Laika to. Kahit na nilalaro siya ng mga netizens.
2: Correct.
1: Sabi ko nga kagabi, habang nag-check ako, sabi ko, hala, aliyo no, ang galing ng mga netizens na maghanap ng mga clips. Kasi, kanina naman ang nakita ko yung appearance niya sa ano, sa teleserying Hawa Kamay ni na Andrea Brillantes na dumating din sa punto na bukod sa MMK niya, umarte rin itong si Laika.
2: Oo, nakakatuwa lang kasi talaga, good vibes yung hatid ni Laika dun sa mga video niya, di ba?
1: Kaya nga Queen Laika tsaka ano, Asia's Queen of Lyrics something, yung imbe-imbeto ng lyrics. Kasi yung Call Me Maybe na naging isa sa mga contest piece niya sa The Voice Kids na iba-iba daw yung lyrics. Tapos yung kumanta rin siya, no, Havana. Yun yung Havana din. Havana, una. Tapos iba-iba yung lyrics. In fairness, Laika, halika dito, dali, mag-chikahan tayo. Hindi ko pa nga nakakausap ulit si Laika. Kasi, pero in fairness, ang huling panood ko sa kanya na Havana, Havay for Me, hindi naman laro-laro siya. Yung nag-guest siya sa concert ni Darren Espanto na nag-showdown silang dalawa.
2: Correct.
1: Yun.
2: Tsaka dati, meron pa rin lumabas na yung lahat silang lima na The Voice Kids, ano, siyempre hataw-hataw yung mga kanta ng mga ganyan. Siya nakikigulo lang. And to think siya yung champion.
1: Yes,
2: eh, diba?
1: Kasi
2: na kahit si Darren Espanto, tuwan-tuwa sa kanya. Siyempre mas matangkas si Darren sa kanya. Tapos parang ina-assist-assist niya. Nakuhalukay niyo sa mga baon. Tsaka baka mag-resurface pa yung ibang mga video.
1: Meron tayo. Nag-Singapore tayo nila, Laika. Remember?
2: Yes.
1: Kasama si Martin Concho. Di ba tama? Nag-Singapore tayo.
2: Yes,
1: with
2: yes,
1: Morissette.
2: Yes, yes, yes.
1: Di ba naalala? Yes, tama, yes, di ba? Yes. Morissette and Jason. D?
2: Jason D. Morissette siya.
1: Saka Laika. Bagets pa siya that time, di ba? Naalala ko.
2: Kasama si mami niya.
1: Yes.
2: Na ano, feel na feel ko rin yung pagiging ano nung mami niya, kalug niya.
1: Tama, di ba?
2: Yes, yes, yes, yes, yes, yes. I remember. Thank you for ano, for resurfacing that.
1: Naalala ko nga, totoo. Kasi nga, very ano yung reaction niya, real.
2: Correct.
1: Oo,
2: diba? Ayun, natural.
1: Natural talaga. Yun. Pero happy ako, kasi syempre, di ba, Papa Awel, maganda yung mabibigay, maganda magiging Pasko mo, Laika.
2: Correct. Natatandaan ko yung sa guest din sa Umagang kay Ganda, yung isa sa mga memes doon, yung yung puyat ka, tapos pinag-guest ka ng maagang maaga.
1: Ito.
2: Ang kanta niya noon, ages, basang-basa sa ulan, tapos chorus, bigla, okay na puyat.
1: Okay na puyat.
2: Yung parang nag-ano lang kayo, nag-video kayo lang kayo,
1: tapos
2: pass the mic na next song, parang
1: totoo.
2: Ganun lang. Tapos
1: meron yung nag-guest sa radio station, yung kay Missy Hista, tsaka nakita rin, parang kumakanta-kanta sila yung, heto ako, ang galing namin, oh. Ganyan sabi niya, hindi po.
2: Oo.
1: So,
2: nga pala, meron ganyan. Oo, meron palang ganyan. Tama, nakita ko rin yung video
1: diba,
2: na yan.
1: Magaling ba ako, Laika? Hindi po.
2: Diba?
1: Ang ingay niyo po, may ganun-ganun. Sino ba yung isa pang ganyan? May ganyan din na bagets na parang real talk din eh.
2: Oo,
1: diba?
2: Nga,
1: pero in fairness,
2: pareho sila.
1: Oo, may ganyan, di ba? Yung maganda ba ako? Hindi po. Yung may ganun.
2: Sa lumabas ngayon yung mga mentality niya, yung mga ganun.
1: Totoo. Ang bongga, ganyan yung magandang bunot of the month. Yung GVGV lang, good vibes, ganyan.
2: Actually, ang dami nag-ano, watch again, hindi next video eh.
1: Totoo.
2: Uulit-ulitin mo eh, tapos sinishare.
1: Siguro kasi dahil yung algorithm natin, natapos natin yung mga videos correct. Ni Laika, parang yun yung sunod-sunod na lumalabas.
2: Correct. Dun sa yung trending niyang kanta ngayon, pati may lumabas pati kay Sarah Geronimo eh, tsaka siya.
1: Pinag-remix yung ano.
2: Pinag-remix ganyan silang dalawa. Oh.
1: Kilometro or ikot-ikot, tsaka yung pwede ng mga.
2: Correct.
1: Eh, galing naman kasi siya kay Coach Sarah
2: din. Yes.
1: So congratulations.
2: Keep it up. Laika. Napakadalaw siya.
1: Sinasabayan niya, Papa A. Mm-hmm. Nagko-comment siya, nag-live siya, parang, laro kayo, nilabas niyo pa talaga yan. Yung kay Miss Corina.
2: Yes.
1: Pag ako talaga napagalitan. Ganyan. In fairness, bonggen. Ito another nakaka-good vibes dahil hahataw sa Skydome ang hype pop group na Baby Dolls. Ito po ang magiging unang solo concert ng grupo na may title na Baby Dolls Ooh La Live sa Skydome sa November 8. Available na po ang tickets sa show at iba pang detalye sa It's Showtime media pages. Nakilala nga ang grupo mula sa noontime program na It's Showtime at sila rin ang nasa likod ng mga hit songs na Dance Craze na Ikembot Mo, Ulala Baby at Meme na kanilang latest single.
4: I love
1: that piece! Ng ano, Baby Dolls. Congratulations!
2: Yes! Naku, nakakatuwa lang kasi na sana magtuloy-tuloy pa yung mga paghataw ng Baby Dolls. Tsaka yung mga latest dance craze nila, pa-trending pa, di ba?
1: Correct.
2: Para tuloy-tuloy na rin ang good vibes, no?
1: Correct. Isabay na natin yan, Papa Owl. Aminin natin nung talagang pa-usbong at pa-boom.
2: Yes!
1: Isa sa pinaseho sa atin dun sa may studio doon yung bago pa lang yung mapapa.
2: Yeah.
1: Oo. Nahataw ka.
2: Ako, ang pilay ako nun, diba?
1: Naumani ng napakaraming komento na, ala Papa Owl, dancer ka na talaga. Hataw na hataw ka, diba?
2: Yun. Ulitin natin, ulala, na ano, bago sila mag-concert, mag-promote dito ang Baby Dolls.
1: Totoo. Speaking of yung mga trending and everything, natuwa ako, kanina dumaan ako dyan sa isa, ano, yung store dyan sa tapat na starts with the letter W.
2: Okay.
1: Kaya dumaan ako, may binili kasi ngayon kilay ko parang nabura.
2: Uh-oh.
1: So bumili ko hindi ako bumili, parang trinay ko. Nagkilay-kilay ako ganyan. Sabi ni ate, nagbabayad na ako, sabi niya, alam na this. Sabi ko, ay ate, talaga nakikinig ka, papunta na po ako, pasok na, ingat po. Ayan, sabi niya, alam na this. Shoutout po sa inyo dyan sa letter W na color green, bilihan ng mga kung anik-anik. Mm-hmm. Ayan, yung pagpasok mo, mabubudol ka kahit wala ka namang bibilin talaga.
2: Uh-huh.
1: Pero thank you na kayo ay nakatutok sa Alam Na This.
2: Yes. Sa What's Off.
1: Yes.
2: Ano na lang? Trending.
1: Basta yun, katunog nun.
2: Yun.
1: What's Off.
2: Ah?
1: Mali. Baliktad
2: nun. Okay. Ito naman, marami rin matutuwa dito kasi ito na, pagbate. Congratulations sa mag-asawang Sarah Eronimo at Mateo Gudicelli!
1: Anniversary!
2: Yes, na nagdiriwang ng kanilang 13th anniversary bilang couple. Naku, sa post, ibinahagi ng mag-asawa ang kanilang intimate dinner date sa isang restaurant. Napasugod naman ng netizens sa nasabing online post at napa-zoom in dahil usap-usapang soon-to-be parents na ang couple. Sa ngayon, wala pang anunsyo ay binahagi ang mag-asawa kaugnay dito. 2013, simula nang maging magkarelasyon ng dalawa, pero sa mga sumunod na taon, naging public ang kanilang pagsasama. Happy anniversary, Mr. and Miss G!
4: Alam na this!
1: Feeling ko pa pa
2: Feeling
1: sana
2: ko
1: po. Sana po talaga. Kasi nakadalawang tingin ako sa unang TV, pangalawa, pangatlo. Sabi ko, naka-quote si Sarah Eronimo. Yes. Parang may something doon. Pero sabi nga, tinanong ko yan kay Queen of kay Comedy Concert Queen, ay Idolas Alas. Parang hiningan ko siya ng reaction dyan. Sabi ko, wait, Miss I, trending yung ano, usap-usapan na di umano daw ay preggy.
2: Yes.
1: Itong si Sarah G. Sabi niya, sana, parang halos lahat praying na sana daw truly, sana mangyari talaga na maging nanay at tatay na sila. Pero sabi ni Miss I, meron daw pamahiin ng ibang mga mag-asawa or mga dating tao.
2: Yes.
1: Tama ba yun?
2: Mga lumang tao.
1: Mga lumang tao. Na ang sabi daw, pag hindi pa 4 months, parang hindi pa allowed na i-reveal. Oo. Kasi parang may pamahiin sila dapat.
2: Mm-mm.
1: Parang yung stable na dapat bago yung revelation talaga. Pero kung ano...
2: After ng first trimester.
1: Parang may
2: kasi
1: alam
2: pag
1: ka.
2: Pag unang baby, dapat kapit na kapit. Tapos malalaman ang gender on the 5th month.
1: Ayun
2: ganon.
1: Na yun. Parang may alam kayong ngiti.
2: Wala.
1: May ngiti ka. May ngiti
2: wala.
1: Ka pa pa
2: Oo.
1: Ako parang may ngiti.
2: Naku, lahat tayo magiging masaya at ngingiti kapag nagkatotoo.
1: Ready na tayo para sa ano, Baby Sarah and Baby Mateo.
2: Yes.
1: Oo, diba? Tsaka deserve.
2: Mm-mm.
1: Kasi ano na, nasa tamang edad naman, mag-asawa naman sila.
2: At yun naman ang pangarap nila, bumuo ng pamilya.
1: True.
2: Lalo magiging masaya ang lahat.
1: Totoo.
2: Nako, para sa royal couple.
1: Totoo. Yun naman. Yes. Nako, eto naman, mm-hmm. no. Nakakatuwang balita rin po dahil dalawang resolusyon po ang inihain sa kamera bilang pagbati sa makasaysayang paggawad ng star sa Hollywood Walk of Fame para kay Broadway diva Lea Salonga. Sinilala rin sa mga resolusyon ang higit 4 na dekadang karera ni Lea kabilang ang Tony Award-winning performance niya sa Miss Saigon at ang pagibigay niya ng singing voices kina Jasmine sa Aladdin at sa Mulan. Nauna nang naghain ng panukala ang Senado kaugnay sa kaparehong layunin na kilalani ng historic milestone ng Broadway diva na isa rin sa voice cast sa upcoming animated film na Forgotten Island.
0: I love this!
1: In fairness, no, sa Senate, di ba, papaawin,
2: yes.
1: Parang yung unang, hindi naman siguro yun yung una,
2: mm-mm.
1: pero recent na nakita natin na binigyang pansin talaga na nagbibigay ng karangalan pagdating sa entertainment,
2: yes.
1: itong Beanie, di ba, pinatawag sila ni Senator Bam Aquino.
2: Yes.
1: Sumunod, nakita ko yung ano, yung Femme Manila,
2: mm-mm.
1: yung mga mahuhusay natin dancer na nanalo naman ata sa patimpalak pagdating sa sayawan.
2: Mm-mm.
1: Siyempre, ito naman, yung pinabalita natin na star sa Walk of Fame sa Hollywood ni Miss Lea Salonga. Bata pa lang ako, tayong lahat,
2: yes.
1: na nabasa na natin sa ating mga libro na siya ang kauna-unahang Broadway,
2: yes.
1: na local icon mm-mm. ng Pilipinas na napadala sa Miss Saigon, di ba?
2: Lalo pa, nung nanalo siya ng kanyang Tony Olivier Award, di ba naman?
1: Correct. Hello po kay Direk Tony.
2: Hindi ba yun?
1: Ah, Tony. Iba ba? Oh, Tony, hi, Miss Reyes. Hi, bonggang ano, si Tony. Si
2: Saga.
1: Natita na.
2: Natita
1: diba? Tita na siya.
2: Correct.
1: Naiuwi na po ang ano, baby ni na Mikey at ni Alex sa kanilang tahanan.
2: Yes, super saya. Ito naman po, marami pang sasaya kasi nanguna ang Beanie sa mga nominado para sa Filipino Music Awards 2026. Nakakuha ng 6 na nominasyon ang P-Pop Idols kabilang ang Artist of the Year, Album of the Year para sa Signals at Tour of the Year para naman sa Signals World Tour 2026. Makakatapatan nila sa parangalang bandang Cup of Joe. Kabilang pa sa kanilang nominasyon ang People's Choice. Gaganapin ang Awards Night sa October 5 sa MOA Arena.
1: Samantala, may bagong nominasyon din ang Beanie dahil sila po ay nominado sa 3 kategorya. Ang Nation's Girl Group para sa 2026 Breakthrough Awards sa Brazil, kabilang ang International Women's Group kung saan katapat nila ang iba pang global groups gaya ng Blackpink, Cat's Eye at Twice. Pasok naman sa International Music Video nominees ang kanilang Sweet Tooth music video at makikipagbakbakan din sa botohan ang Blooms na nominado naman sa International Fandom of the Year. Ilang OPM artists din nga ang nominado sa naturang award-giving body gaya ng SB19, BGYO, Cup of Joe at iba pa. Nagsimula na po ang botohan sa Breakthrough Awards ngayong araw na tatagal ng isang buwan.
0: Alam na this!
1: So yun, John, sana yes. naman ipadala tayo ni Mamara sa Brazil.
2: Wow! Talaga naman.
1: Para na-cover na. Si Mamara talaga yung kapatid.
4: Mali!
1: Sana ipadala tayo sa Brazil para i-cover yung Breakthrough Awards.
2: Correct!
1: Ilang hours ba mag-Brazil?
2: Malayo-layo din yan.
1: 27?
2: Oo. Iikot eh. Kasi walang direct flight dyan. Baka mag-via. Iba kasi nag-via US.
1: Via Miami.
2: Yes.
1: Yun. Via Dubai. Tapos napunta ng Rio de Janeiro.
2: Janeiro. Yes. Yeah, so parang ganon. Diba? Iba-iba.
1: Huwag na lang tayo pong...
2: Ganon naman. Malay. Hindi. Baka meron mang 18 hours. Ganyan.
1: Wala pang direct flight.
2: Wala pa. As
1: pero
2: far
1: wala,
2: as I know.
1: Wala daw visa ang mga Philippine passport sa Brazil.
2: Wala mga visa sa mga Pilipino sa Brazil.
1: Kasi daw, Papa Awel, nung time nung sa United Nations dati, parang nung term ni President Carlos P. Romulo, parang isya na lang iniintay para ma-accredit sa UN, di ba? Ganun pa.
2: Yan, o. Sa unang Filipino dyan, nagbigay pangalan din sa atin sa United Nations.
1: Carlos P. Romulo?
2: Sa Secretary General, yes. Sa General Assembly.
1: Ang brainy naman,
2: Ay, ano ba yun?
1: Sobra.
2: Kapag pumunta ka dun, makikita mo yung picture dun sa Rockefeller Center.
1: Ay, ganun.
2: Ano, pag pumunta ka dun sa UN Assembly mismo, sa Rockefeller Center, sa New York. Ano, sa General
4: Nakapunta
2: Assembly.
4: Nakapunta ka lang ng Brazil?
2: Sa New York ang pinag-usapan
4: natin.
2: Brazil, nag-stopover kami sa World Day Celebration. Ganun. Lagi envy dyan.
4: Dream ko yan,
2: Brazil.
4: Makapunta ng Brazil.
2: Talaga?
4: Totoo. Oh, oh. Kasi hindi ako nakapagsuot ng Brazil!
2: Naku, ano ba yan?
1: Mali!
2: Naku, from Brazil po, malapit na lang po din na pumunta dun sa Hollywood. Kaya eto na, inaabangan natin balitang showbiz! Ha! Hollywood!
4: Ang taas. Antok. Kahit na, no?
2: Kailangan.
4: Pero yung pagkakahollywood, malinis
2: ay,
4: na.
2: Ay, nako.
4: Totoo.
2: Umabot ng Boracay.
4: Yes.
2: Ooh, welcome back. Ay, nalabas na po ang trailer para sa much-awaited The Hunger Games, Sunrise on the Reaping. Itinakda ang kwento 24 taon bago ang original na Hunger Games at susundan ang kwento ng 16-year-old na gagampanan ni Joseph Zada. Mapipili siyang kalahok sa 50th Hunger Games o tinatawag na Second Quarter Quell. Ipalalabas ang nasabing pelikula sa November 20.
0: Alam na this!
4: Bongga! Samantala, mga kapamilya, balik naman tayo sa Showbiz Chika sa loob ng bansa. Ipinasilip na po ang behind the...
2: Wow, behind? Diba? Sumusit siya. Buma-Brazil ang salita.
4: Yes, so akala mo talaga, galing ng Brazil, galing na naman ako sa Boracay. Ayan. Ipinasilip nga po ang behind the scenes sa pagsimula ng shooting para sa proyektong Pagtatambala ni Nakal Echari at kay Montenola. Sa serye ng social media post sa production house ng pelikula, ipinakita ang larawan ng dalawa na nasa high school era. Sa caption, sinabing marami pang aabang eksena at kwento dahil unang semester pa lang ang kailang ipinasilip. Una lang ang inanunsyong pagtatambal ng dalawa sa pelikula kasama pa nga ang rising love team na sina Lela Ford at Joaquin Arce. Ito po ay sa direksyon ni Direk Rod Marmot. Papainan dun tayo nung ano niyan. Actually, ako ay attended yung photo shoot and nung ipinaalam sa press at sa media na may gagawin nga sila na ang title nun that time, first semester. Oo, ayan. So, congratulations. Looking forward ako kasi isa yan sa ano, sa mga unang proyekto ni Lela at saka ni Joaquin Arce. Samantala, yung kay Kyle at saka kay Kyle naman, nakaka-happy kasi diba right after their MMK episode na kwento ni Haji at ni Lenny or Papaawel, nagtuloy-tuloy yung mga fans at na-excite na sila ay makita na magkasama sa isang project. Hindi pa ina-announce kung ito ay sa sinihan or sa streaming platform ipapalabas, pero abangan po natin yan, mga kapamilya. Sayang tomorrow na sinabi ang Karen for John.
2: Hindi ako aabot eh.
4: Ako din, hindi ako makakaabot. Pero...
2: pero nagsabi na ako.
4: Ako, I will try my very, very best. Kasi meron akong schedule na isa pa sa Green Hills. Pero nakaka-happy kasi nga merong announcement tomorrow. Unahan na namin kayo. Yung sa lahat ng mga batang 90s, yes. Ayan, may very, very special announcement na inanunsyo naman na rin ni Heart Evangelista na ang... tambalang John Prats at Heart Evangelista nga ay may paparating na project together. So bukas yung detalye. So sana po yung umabot.
2: Sa gabi ibalita natin. Makukuha naman natin information.
4: Yes.
2: Kami din ni Mama Jai, pipilitin namin na makahabol dun sa
4: yes,
2: event.
4: Kasi may mga ganap-ganap. Meron pang isa, Papa sa yung kay Papa P naman.
2: Dun sa hotel sa Pasay.
4: Gora tayo.
2: 24.
4: Kaya,
2: September 2. Kaya yun.
4: Parang kaya, hapon. Yes.
2: Kasi, hapon yun, tas abot naman tayo dito.
4: Correct. Kasi nakita ko nakalagay dun, Papa A, na parang, of course, PJ would love to have you guys doon as part of the success ng milestone and everything.
2: Yes.
4: Basta nagkapasalamat tayo lagi sa ating Cornerstone family for always inviting us. Hindi tayo nakakalimutan kapag merong mga bagong announcement. Yes. Diba? Salamat.
2: Thank you po, thank you Cornerstone po. Family.
4: Samantala, Papa Awel, ipasok natin muna sa oras na 9:25 ang balita sa labas ng himpilan.
0: Kapag
1: Congressman Paolo Pulong Duterte bumuelta sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng umano'y mga red flag sa flood control projects na natuklasan sa distrito ni Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Bumuelta si Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte sa naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag tungkol sa umano'y natuklasang red flag ng NBI sa mahigit 40 flood control project sa distrito ni Duterte na may problema kabilang ang mga umano'y ghost at substandard project. Ayon kay Congressman Pulong Duterte, dapat aniya maging pare-pareho ang standard sa investigasyon sa lahat ng lugar at walang selective investigation. Hiniling din niya kay Matibag na magkaroon ng media coverage sa hearing upang makita ng publiko ang mga dokumento, videos at mismo mga proyektong sinasabing may problema. Panat naman ni Congressman Duterte sa asawa ni Matibag na si Laguna 1st District Representative Ann Matibag na mayroon umano silang hawak na videos tungkol sa mga proyekto sa distrito ng kongresista at ng mga diskaya. Tanong pa ni Duterte kay Matibag kung ipapasabi na rin ba ang mga diskaya na umano'y kontraktor ng 2 proyekto sa distrito ng asawa nito sa Laguna. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat, Bert Dizon!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM!

0: 9:27 ng oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ayan, di ba, papaawin. Meron tayong very, very special announcement.
1: Yes, dahil po sa mga negosyante, warehouse manager, procurement officers, at manufacturing managers, punta na sa Transport and Logistics Philippines 2026 Expo, ang trade show para sa global supply chain solutions. Gaganapin mula September 16 hanggang September 18 sa World Trade Center, Metro Manila.
0: Kasali po ang suppliers ng delivery vehicles, commercial fleets, forklifts, cold chain at cargo ships. Pati na ang mga leader ng industriya mula sa iba't ibang bansa para sa exclusive access conferences. Kaya naman, see you there mga kapamilya! 9:28 ang oras natin sa ating pong pagbabalik. Ayan, ako, Shem. Ang bilis ng linggo, no?
1: Yes.
0: Thursday na agad-agad at Friday na agad tomorrow.
1: Correct. Bye.
0: Totoo. Ito po, makakasama natin ang Filipino alternative pop and indie rock band na
1: Over October. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na. Alam na this.
2: Alam ko na. Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro!
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 6.

0: ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jai Ho! Alam na this! Drama, action, comedy, horror, o suspense, bibida yan sa Alam na this! Alam na this! Live!
1: Oras natin mga kapamilya, 9:32 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiha.
2: Katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, Awel
1: Paz. At eto na nga po, as promised, yes, makakasama natin on a Thursday evening ang Filipino alternative pop and indie rock band na Over October. Hello! Yes, yeah, so isa-isa pwede kayo magpakilala sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanonood. Go, take it away!
3: Hello, ako po si Lua.
4: Ako po si Josh.
5: Hi, I'm Janessa.
6: Ako po si Anton.
7: I'm Jorek.
4: Ayan, and we're Over October.
2: Ayun. Akala ko meron sa inyo kagaya ibang mga pipa.
1: Sa mga pipa.
2: Over October.
1: Sa mga pipa. Don't do it again.
2: We are doing
1: it. Yes, we
2: got
1: it. Sila ay ano, Filipino alternative pop indie rock band. Ayan. Pero syempre, di ba parang ang sikat na ano, yung wake me up.
2: Yes. Before yung go-go.
1: Hindi. September end. Pero sila, Over October. Umpisahan natin dun sa pangalan ng kanilang band, di ba? Why Over October?
3: Mm-hmm. Nung college po kasi kami, nagsimula kami ng banda ni Josh. Mm-hmm. Yeah, magkapangalan kami. Sa, parang nag-iisip kami ng name na dapat something in common sa amin. Eh, ayaw namin mag, ano, maging Josh and Josh. Na lang, parang
2: love team ang dating.
3: Parang basic. Tapos one time, naraman namin na pareho pala kami na October yung birthday. So, gamitin yung word na. Ginamit namin yung word na October. Tapos nag-isip kami ng mga iba pang words na magandang ikabit dun sa October.
2: Correct.
3: So, eventually, nag-settle kami sa Over October.
1: Saan galing yung Over?
3: Lala, maganda lang siya pakinggan.
2: Para rhyme, Over October. Ganon.
1: Sobrang memorable.
2: Naman. Pero yung pangalan nyo talaga, pareho bang Joshua? Kasi sa Josh, yung isa Joshua.
4: Joshua po kami pareho. Actually, sa banda, what we call him is Lua.
2: Lua.
4: Kasi last name niya is Lua.
2: Lua.
4: Tapos ako, Josh yung, ano, yung tao.
5: Josh yung Josh.
2: Maganda yun kasi uso yung love team na Josh Lia. May Josh Lua. Ganon. Diba? Pero may recall. Diba? Yun naman. At syempre, nag-iisang lalaki sa grupo, si Janessa. Diba? Yeah. Yun. Si Janet. Yan. Ano yung pakiramdam na mag-isa ka lang na girlalu or baka one of the boys ka rin? Mga ganun, diba?
5: Lumaki naman akong very boyish, one of the boys. So parang natural na lang din sa akin, nakasama ko yung mga boys.
2: Mm-hmm.
5: Siyempre, na ano, 12 years din kami magkasama, halos magkakapatid na rin kami. So,
2: yes. Yeah. Naku, yung message niya, pa-tribute na, no?
5: Ay, wala para, pa pala tayo.
2: Wala pa sa concert pa yun, magpapamunahan. Ganun naman talaga. Correct. Mahirap daw na magbuo ng banda, lalo if you came from different groups and backgrounds, ganyan. Siyempre, interesado, lalo ni mga bago ngayon na makakarinig about Over October, kung ano yung background ng isa-isa sa inyo, tsaka para mas makilala kami, ano yung role nyo ngayon? Di ba merong lead guitarist, lead vocalist, ganon, yun. Okay, sige, background. Unahin natin si ano, Josh na rin.
3: Ako po yung lead guitarist ng banda. Ano bang background ko?
2: Dati
3: ganyan, I used to work in data. So, data analyst ako before. Nung pinalad kami na makapag-full-time na magbanda, ito na lang ginagawa ko ngayon.
2: Ayun. At si Joshua?
4: Ako naman, I'm the vocalist. Ako po yung kumakanta. background ko, I was in production. Actually, I got to work din here in ABS-CBN. I worked with Gary Vee. So, yun yung ginagawa ko dati. Tapos, actually, nagkakilala kami lahat sa school. So, nag-form kami in school and then tuloy-tuloy hanggang nag-graduate kami, hanggang nagka-day job kami, hanggang umalis kami sa day job namin at tinuloy namin yung music. Yun.
2: Ayun. At syempre si Janet.
5: Yes. Ano ba? Yung nga sabi ni Josh, nag-umpisa kami sa college. Pero yung pinaka-background ng karamihan sa amin, sa church kami natuto. So, nag-serve ako sa church for mga siguro 10 years.
2: Mm-mm.
5: Pero before that, ay din, na-meet ko na yung banda within that. Tapos, I'm the drummer, by the way. So,
2: wow.
5: Yun.
2: Interesting, no? Maawa.
7: Yes,
2: oo. Ganun tsaka nga. Si Anton.
7: Ay, yes. Ako po si Anton. Mm-mm. I play rhythm guitar. Background, ano po ako? Lawyer din. So, yun, I guess sa banda, ano ako, nag-review ng kontrata.
2: Oo.
8: Okay, mga ganap.
2: Oo. Tsaka yun po nagkakagulo na siya, yung silence in the court. Ikaw yun, di ba? Rehearsal tayo. Ganon. I object. Correct naman. At syempre,
4: Jorik.
9: Hello, I'm Jorik. I play the bass. Background, graduate ako ng engineering.
2: Mm-mm.
9: Pero never ko siya nag-
4: Chemical engineering.
2: Chemical.
9: Yung work experience ko, mostly selling of vehicles. I mean, nag-manage ako ng shop.
2: Mm-mm.
9: But aside from that, it's just music.
4: Yeah.
2: Diba? Ang strange ang daong. Mas maganda kung may mic ka.
1: Ang ganda ng mga background nila.
2: Ganda ng background. Ang ganda ng background nyo. DZMM.
1: DZMM, Galeradyo, and Radyo Patrol sa Estrella.
2: Correct. Oh. Pero syempre, ano kasi alternative band. Tapos indie rock band. Kailangan parang mas ma-define natin ngayon sa mga Gen Zs. Ano ba yun? Ganun. Parang ngayon, basta kanta gusto namin. Yun na yun. Kanta na yun. Tsaka, hindi na uso

0: Mostly, karamihan ng mga kanta naman namin, mga ballad or rock ballad. I guess yun yung pinaka-common. Pero minsan may mga funky stuff kami, may mga medyo disco-ish. So,
1: parang mixed bag siya. Parang kung ano talaga yung matripan naming isulat, gano'n. Parang wala kami niisip, ganito dapat yung sound
2: ganito
1: namin.
2: Ganito dapat yung tunog. Hindi naman. So, gano'n kami gumawa ng kanta. Tapos, in terms of yung background namin, yung label, we're actually with a label, Underdog. So, but they distribute our music. So, they distribute our music. We manage ourselves. So, self-manage po kami. So, ayun. Usually, yung mga ginagawa ng ibang mga banda, may manager sila or may sasali sila sa label para may group, para may label na mag-manage sa kanila. Pero kami, actually, we did it also before. Pero nung natuto na kami, we decided na gawin na lang namin ng sarili namin.
0: So, and then we hired our friend, si Kat. Siya yung nag-manage sa amin.
2: Yeah.
0: So parang anim talaga kami sa team, sa main team namin. Para naging mini-label kami. In a way, kami na yung nagpapatakbo ng mga bagay-bagay.
3: Very nice.
4: Oh, pero syempre, di ba, it's very important also, di ba, sa mga nakakapanayam nating bisita pa, Powell, kung sila nag-manage, yung mga songs, inanin nyo na rin sila sa Phil's Cup, mga ganyan. Kasi di ba yung royalty nun, di ba, importante. Na dapat yan ang unang-unang nalalaman ng mga singer-songwriters. Kasi para pagdating ng dulo-dulo, alam nyo kung saan yung hahabulin, di ba, talaga.
3: Lalo ngayon katatapos lang ng 39th Awit Awards. Di ba naman?
4: Congrats sa Cup of Joha.
2: You were nominated, pero unfortunately, hindi kami nanalo.
3: Okay lang yun. Manominate ka lang eh.
4: Panalo na yun, totoo.
3: Sa dami, libong kanta na lumabas ng taong yan. Tapos dun sa category, ilang categories kayo na nominate? Kasi ang dami yung ano, may pop, may alternative, ganun, tatlo.
2: So, I think we were, it was alternative song of the year, vocal arrangement, and one more.
0: Live performance.
3: Very na. Yun yung live performance. Yun
0: hindi siya live. Basta performance.
2: Performance lang.
3: Yes. Di ba naman?
4: Pero ang pinaka nagbigay talaga ng ano, yung bumulusok, ika nga nila, di ba? Yung tugtuga ng Over October sa kantang Ikot.
2: Yes.
4: Ikwento niya naman sa amin, paano nabuo yung Ikot? Kasi syempre, yung Ikot-Ikot ngayon, yung trending yung kay Sara at saka kay Laika Gairano. Iba yung remix. Baka mamay masama yun na i-remix ko kay Laika Gairano, di ba? Pero sa inyo pa, paano?
0: Pag nagsusulat po kasi kami ng kanta, dati kasi si Josh lang yung nagsusulat ng mga kanta. Tapos mga panahon na nasulat namin yung Ikot, ito yung mga panahon na gusto namin maging mas collaborative. So nagja-jam kami dun sa parang studio namin. Na gawa namin yung arrangement, tapos pati yung melody, meron na si Josh na nalagay. And then napansin namin na yung melody parang paulit-ulit, or paikot-ikot. So doon nagmula yung konsepto nung kanta. So kailan ba natin nararamdaman yung pinapaikot-ikot tayo, ganyan ganyan. So gumawa kami ng kwento. Tapos base sa kwento na yun, sinulat namin yung lyrics ng verses, yung choruses, yung bridge. Tapos yun, nabuo na yung kanta.
3: Correct. Very nice naman. Pero pag gumagawa kayo ng kanta, meron kayong kinukuha na impluensya o inspirasyon. Kasi di ba, kadalasan pag mga Pilipino, oy, mga hugot yan. Kasi sentimental tayo, di ba? Kayo, saan kayo, ano, paano nyo kami pinaiikot-ikot sa kanta ninyo?
0: I guess dahil dun sa kwento na naiisip namin pag nagsusulat kami. Ganun kami magsulat ng kanta ngayon actually.
3: Okay.
0: Iisip muna kami ng kwento.
3: Oo.
0: So may narrative and then susubukan namin gumawa ng kanta tungkol doon sa specific na kwento na yun.
3: Correct. So, siyempre naman ang pagkanta kasi may storytelling yan, di ba? Parang alam nyo, mas nakakabisado at nakakakanta pag alam mo yung istorya. Pero sa lahat ng kanta nyo, bukod sa Ikot, gusto ko yung Mr. Sun. Mr. Sun, Mr. Golden Sun. Gusto ko yun eh. Bata pala kinakanta ko na yan. Yun. Sino naman nakaisip ng Mr. Sun? Si Josh din. O bakit Mr. Sun?
2: Well, actually, yung Mr. Sun, ginawa namin yun kasi parang activity siya sa school.
3: Sabi na sa inyo, tama. Mr. Sun, Mr. Sun, Mr. Golden Sun.
2: Pero may project kasi na kailangan namin gawa ng kanta para sa mga cluster ng mga org sa school. So, yung cluster ng org na nabigay sa grupo namin was for mga children with special needs.
3: Okay.
2: Like there were some organizations na ganun. So, I wanted to write a song that would talk about the, for me, how I interpret it is yung unconditional love that people give to people who have special needs. Not just people with special needs, kids with special needs, pero pati

0: mga may cancer and all of that. So it it was like that. And then ayun, so I wrote that song, and that was the inspiration. Yeah.
1: And I guess that has become universal because everybody has special needs. Yes, hindi lang dapat par sinabi kasi meron kang kakulangan, may special needs ka, di ba? Even like people like us, we have special needs, di ba? Yun ang naman. Galing! Yeah. Kasi nga, music is universal naman, di ba? Nasa ating interpretasyon yan, kung paano yan eh. Di ba, kumpanyero? Ayan naman. Paano yun? Pag nagsusulat ka, syempre, ang mga lawyer is strict to yan. Ganun. Ikaw po ba nag-check attorney Anton ng ano ng grammar lyrics. At ano yan lyrics
2: hindi naman po ever hindi. Kailangan
1: di ba short but sweet ang answer ni attorney
3: ganun lang kasi di ba less talk less mistake
1: correct nga your honor
4: and
1: so I rest my case yun naman yun
3: eto na isisegue ko na agad-agad kasi kanina parang off the air
1: yes
3: meron tayong chikahan na parang magiging parang last appearance mo na sa gaganap in a concert.
1: Yes.
3: Why? Mm-mm. Parang arte-arte ko dun. So, why?
5: Wala na po. 12 years na kami magkasama. So, ever since, like, ako 19, ito na yung ginagawa ko. Kahit naman na nag-day job kami, may focus ko pa rin personally as the band. Siyempre, passion and everything. Pero, ngayon na 30 na ako, napapaisip ako na, is it time for me to go? Is it time to move on to other things? And I made the decision na it's time for other things. Pero hindi naman siya yari sa I fell out of love with the band, diba? Nangyari lang siya kasi I'm at a different place in my life, ganun. Pero syempre ang sakit pa rin iwan yung band and where you grew up for the past 12 years.
3: Ano yung pinaka maaalala mo sa 12 years?
5: Paano ba? It's, di masyado yung mga performances. Syempre, malapit sa akin yung mga performances namin, nakita yung mga fans namin. Pero yung tatatak talaga sa akin, I think yung mga bonding moments namin. Nung college pa kami, tuwang-tuwa na kami sa 1,000 pesos na nakita. Kasi pang Jollibee lang namin. Yes! Yung ano, parang thank you lang talaga yung ano bayad sa amin noon. One time pa nga parang nagmadali kami from... Saan ba yun? Sa Makati hanggang QC. Kasi nagtalagang lumipad kami kasi may tutugtugan kami. Pagdating namin, dun halos walang tao. So those kinds of ano, hindi naman struggles, pero syempre when we're starting out, hindi naman bongga agad, diba?
1: Pareko.
5: So more of those, parang looking back na grabe, dun lang kami nag-umpisa and look at where we are now. We've put in so much hard work and time and effort na parang syempre, proud din kami sa sarili namin, but also nostalgic siya sa akin kasi ito yung iiwan ko. So,
1: ang dami nakaka-relate dun sa sinabi mo, kahit yung mga up-and-coming bands, magsimula pa lang na, uy, sana tumagal din kami ng 12 years. Yeah. Kita mo nga, 1,000 pesos, pero sa inyo, malaking halaga na yon. At nung sinabi mo yung 1,000 pesos, mas malaki pa yung babayaran namin dahil sinabi mo yung brand.
3: Hindi.
1: Mali! Mali! Hati na lang tayo.
3: Hati na lang, hati
1: pero,
3: na lang.
1: Kanina, at nang titignan ka kami, nasabi ko, teka muna, ang ganda nung sinasabi niya. Parang tribute na talaga yun. Kasi parang heartbreaking para sa mga fans gaya namin. For example, kung ikaw mahirap sa'yo yun, paano yung in-involve ninyo mga tao in yung those 12 fans, years? Eh. Mamimiss ka. Parang iba yung over October. Papagwala yung bosses ni Jane. Diba? Ganon.
3: Hindi siya kakalina. Parang tataas yung balahibo ko na parang yung kinikita niya from 1,000. Eh, paano ngayon, di ba? Parang ito na yung moment na kung saan na-recognize sa awit.
1: Award. Totoo. Yeah.
3: Pero alam mo yung parang ano, iiwan mo habang nandun kayo sa moment na talagang getting to your dreams.
1: Correct. Oo. So anyway, nabanggit yung mga fans. Anong tawag? Kasi kunwari, ang ano, SB19, may mga 18. Ang Beanie Blues.
3: October yan.
1: Mag-graduate. Anong tawag sa mga fans nyo?
0: Octobers, actually. Actually, dati Octoberians.
1: Octoberians.
6: Tapos, nag-poll kami dun sa group na, ano, pili kayo ano pangalan.
3: Oh, kasi diba, ayaw pumayag. Kasi diba, may joke talaga, pag Octoberian kami, either may naiwan ka. Ano may iwan ka sa akin? Bagsak, gano'n.
1: Diba naman? Oh, anyway, syempre, marami na naghihintay. Syempre, naku, gusto namin marinig yung boses. Ano yung kanta ng Over October? Diba naman yan? Pero, syempre, siyempre, maririnig natin yan sa pagbalik ng Alam Ko Na.
3: Alam Nyo Na.
1: Alam Na This.
7: Nakakagigil.
8: Nakakagigil.
9: Nakakagigil. Nakakagigil.
4: Di makapagpigil! Alam na dis!
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa mga lumalaban ng patas.
12: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
7: Patas ang inyong magiging lakas.
13: Merong malinaw na pamantayan. Okay. RA 6713 na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
7: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
14: Attorney, mayroon akong nadili na dosay.
13: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
7: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 09192783000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Abangan sa Private Confessions.
15: Rafael, gusto ko sanang umalis eh. Dito, sa lugar na to. Hindi dahil ayoko sa pamilya natin ha. Pero kahit anong paliwanag natin, may mga taong hindi tayo maiintindihan eh. At ayoko rin buong buhay natin maramdaman na kailangan natin ipagtanggol yung sarili natin.
7: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam na dis sa DZMM.
16: Uy,
7: si Idol.
16: Si Idol.
7: Sino siya? Alam na dis. Alam na dis.
3: 9:52 oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabante ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ka-partner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jaiho.
1: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever-lovable Papa A, Owl Paz.
3: Kasama natin ang Over October at hindi na natin patatagalin ito dahil ito na po yung mga nasa YouTube. Ilipat nyo na po ang inyong audio sa transistor radio or buksan ang telebisyon, makinig. Dahil mawawala po sa YouTube, syempre, for the copyright purposes, ang performance pasample ng Over October. Dito lang yan sa Alam Na This. Now na!
17: Paikot-ikot lang wala nung mailang gawa ng tingin at gitin. Di sinasadyang mahulog.

0: na.
1: Ang ganda, ganda, ganda, ganda ng kanta. Bukod naman ko, para maging pwedeng kanta ng mga barkada. Ano, very kantahable siya. Singable. Jamming, jamming lang. Yes. Rinig na rinig ko yung bass guitar ni Jory. Oh,
2: doon sa ano. Wala siyang ginawa.
1: Tsaka yung drums ni Janet, di ba? Parang masarap siya pakinggan ng full band. Yeah. Di ba? Yung full. Grabe, ang ganda.
2: Speechless ako talaga.
1: Kahit man ako, napapanganga akong ganyan. Yung umpisa pa lang, buhay na buhay yung gitara. Mm. Ang galing nung plucking mo doon. Tapos the way he... Basta yung ganun. Di pwede, baka madulas ako. Ang
3: galing, mali!
1: Ang galing yung mga fingers na yan, ha?
3: Mali!
1: Malaro, ha? Oo. Praktisado, eh, no?
2: Ang pero may request na, sila. Sabi nila dahil 9:57, baka correct. Pwedeng chorus lang daw ng wait.
1: Oo. Kasi, oh. Wait lang pa, wait lang.
2: Hindi, wait yun pa.
1: Ayun,
3: ayun. Mali!
0: Okay, Yeah. Take, yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Take.

0: nakakabilib, nakakaelib yung control ng boses ni Joe.
1: Thank you.
0: Diba? Ang mga alam niyo yung crescendo at decrescendo niya. Pilit, control na control.
2: Ako na-excite ako sa ano, show na sa Music Museum.
0: Totoo.
2: Parang feeling ko ano yun.
0: Sa ano pa? New Frontier.
2: New Frontier. Oo, New Frontier. Oo. Parang na-excite ako papaol kasi parang ano, maiiyak ako kasi nga sa mga, sa pag-goodbye. Sana huwag ka na mag-goodbye.
3: Ako yung point ng lahat ng to eh. Baka
0: yun pala, no?
3: Oo.
0: Pero alam mo, kahit may mga nawawala, yung kanta, gaya ng ganyan, lives on.
2: Yes,
0: diba? Alam mo yun.
2: Ito yung
0: pinapangarap ko na parang classic na siya, timeless.
1: Yeah.
0: Na sa mga panahon ng mga anak-anak ninyo, apo-apo ninyo, kinakanta pa rin.
1: Mm.
0: Alam mo yun. Tsaka diba may mga kanta na hindi man ngayon pumutok at sumabog. Diba? In 20, 30 years, diba? Malay nyo, kinakanta na yan sa Mars, Neptune, Jupiter, diba? Ganon.
1: Sa sun.
0: No, may sun, diba? Yun naman yun eh. Kaya please promote para mas marami pang makanood, makarinig sa New Frontier, at saan magkaroon ng day 2, diba?
2: Sold out na agad-agad.
1: Di pa. May tickets pa. Onti pa ang tickets. So, para
2: sabi, isold out na nila para may day 2 na.
0: Correct.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ayun, so sa October 4 po sa New Frontier Theater, samahan nyo kami for Janessa's last anniversary show with us. Ayan, it will be on October 4, 8 p.m. Tickets are still available at Ticketnet. So if you guys wanna come and see us live, we hope to see you there.
0: Ayun, syempre ang yung mga social media accounts kasi ang daming gusto mag-follow sa inyo. Tsaka saan mapapakinggan pa ng mga music platforms yung mga kanta ninyo?
1: Ayun, so nandun yung music namin on all streaming platforms, Spotify, Apple Music, YouTube, or kung saan-saan kayo nag-stream ng music, nandyan po siya. Para sa social media naman namin, check nilang lahat ng Google nyo lang, over October, makikita nyo lahat ng mga social media pages namin.
0: Yes! Diba? Nakakatuwa. Alam mo, pwedeng maging kanta ng, hindi lang ng couple, ng kanta ng buhay natin.
1: Oh,
0: yung mga kanta ninyo, soundtrack ng buhay natin.
2: Tsaka
0: yung
2: mga, ano, may mga year-end party, kunin nila yung over October.
0: Correct!
2: Diba? Yung mga year-end party. Kasi September naman na, diba? Para after ng concert nila, yun na yung gagawin nila, tour.
0: Yes.
3: Christmas party tour.
1: Actually, yung last show ni Janessa will be at the, parang tatapusin niya yung October.
0: Pero
1: the concert will be her last anniversary niya, major concert namin.
0: Correct. Yeah. Very nice naman. Pero ito lang, last question. Curious lang ako, yung vibe ba nung kanta niyo, puro ganyan? Or meron din kayo mga fast song?
1: Kasi may
0: mga hugot na pag pinasong mo, eh, nakakagaan din ng kalooban. Ano yung mga kanta? Pakipromote yung other songs ninyo, gaya na.
4: Meron kaming mga kanta na mas masaya, na mas medyo fun, tulad ng Kaakit-akit, 1, 2, 3, Lumayo,
1: Dahan.
0: Diba?
1: Marami pang iba.
4: Correct.
2: Tsaka hindi nagkaroon ng collab ni Angela Kane.
1: Yeah!
2: May concert din, diba? Jane, diba si Angela mag-guest din dito sa programa? Bukas si Angela Ken, bukas.
0: Kasi hintayin niyo, huwag na kayo umuwi. Para ilang oras na lang naman eh, di ba?
2: Hindi, mahaba 9 pa.
0: Ganito na, sleepover. October. Come on.
2: Mali.
0: Yes. Thank you very much, Over October.
1: Thank you.
0: Madadagdag na naman po sa playlist natin at mga artists na ipa-follow sa Spotify.
2: Next sa mga Gen Z, nakapollow sila at alam nila yung ikot. Yung mga lolo't lola, tito at tita na mga listeners sa DZM.
0: Yes.
2: For sure yan. Aba po, lagay mo nga ito.
0: Yes.
2: Lalo na nung ano, Tuesday, nakasama ko ang mga ano, 600 or 700 plus na mga senior citizen sa Makati. Tinuruan namin sila kung paano gumamit ng mga GCash, yung mga ganyan. Kasi di ba parang iwas scam. Ang tawag namin, senior digizen.
0: Diba naman?
2: Kaya tinuruan namin na dapat huwag magpapautu sa mga ganito, yung mga red flags pagdating sa mga manluloko, ganyan sa paggamit sa phone nila, mga apps. Ayan, tinuruan namin sila. Yes.
0: Correct. Ayun, kaya sige na po, follow na po natin ang Over October para mas ma-enjoy po natin ang kanilang mga music.
2: Truly. Ayun, susunod na po ang Private Confession, na susunod na naman ang Love Connect kasama si DJ Monica Figueras.
0: At dyan na nga po nagtatapos isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: At kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na chika sa inyo pong mga paboritong artista.
0: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, papa-awal pa.
2: Ako naman ang kapartner sa pagkalat ng mga latest showbiz chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
0: It's still September but soon over October. Sabay po kayo. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
5: Alam na din.
2: Yay. Yay. Wow.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Mula pagkabata, hindi ba paghihiwalay sina Rafael at Liana? Pero habang paulit-ulit na nasasaktan si Liana sa relasyon niya kay Joey, si Rafael ang laging nandyan para sa kanya. Hanggang sa ma-realize niyang hindi na simpleng pagmamahal ng magpinsan ang nararamdaman niya. Nang umamin din si Liana na may katulad siyang damdamin, pareho nilang piniling lumayo. Pero sa mismong kaarawan ni Liana, isang lalaki ang dumating at sinabi ang isang bagay na maaaring tuluyang magpabago sa buhay nilang dalawa. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Rafael na pinamagatang, Minahal ko ang pinsan ko higit pa sa inaakala ng mga tao.
1: Private Confessions.
2: May mga taong kasama mong lumaki na parang kapatid mo na. Kasama mo sa mga simpleng laro nung bata pa kayo. Kasama mo sa mesa kapag may handaan. Kasama mo sa mga problema, sa mga iyakan, pati sa mga panahong wala kayong ibang masandalan kundi ang isa't isa. Ganun si Liana sa buhay ko. Sa buhay ko bilang si Rafael. Mula pagkabata, hindi ko na maalala kung ilang beses kaming sinabihan na parang magkapatid kami. Pagkasama kaming lumaki dahil magkakalapit ang bahay ng mga magulang namin. Kapag may kailangan siya, ako ang tinatawag niya. Kapag may umaapi sa kanya, ako ang unang humaharap. At habang tumatanda kami, ganun pa rin. Hindi ko lang napansin kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Nung college kami, nagkaroon ng boyfriend si Liana. Si Joey. Noong una, masaya ako para sa kanya. Gusto ko rin magkaroon siya ng taong mag-aalaga sa kanya kapag wala na ako. Pero habang tumatagal, mas lalo ko nakikita kung gaano siya nasasaktan kay Joey. Madalas siyang umiyak sa akin dahil sa mga away nila. Isang gabi halos alas 12 na nang tawagan niya ako. Raph, pwede mo ba akong sunduin? Hindi na ako nagtanong kung bakit. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Sa labas ng kondo ni Joey. Agad akong umalis. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa bangketa, yakap ang sarili habang pinipigilan ng pag-iyak. Hindi ko muna siya tinanong. Ibinigay ko lang ang jacket ko. Isuot mo to. Halika na. Sumakay siya sa motor ko at tahimik kaming umuwi. Pagdating sa bahay, tsaka siya nagsalita. Raph, niloko na naman ako. Napabuntong hininga ako. Ay, Liana. Sabi niya nagbago na siya eh. Sumbong niya. Baka kailangan mo nang isipin kung deserve mo pa ba ang lalaking yan, Liana. Tumahimik siya.
3: Madali kasi para sa'yo sabihin yan eh.
2: Yun ang sagot niya sa akin. Alam kong hindi. Hindi madali. Tumingin ako sa kanya. Pero masakit makita kung paulit-ulit kang nasasaktan. Yun ang mga gabing nagsimula akong mapansin ang isang bagay na ayaw kong aminin. Kapag umiiyak siya, hindi nilang awa ang nararamdaman ko. May sakit din ako nararamdaman. galit ako kay Joey. At higit sa lahat, gusto kong ako na lang ang magparamdam sa kanya na may tao hindi siya iiwan. Pero hindi ko pinansin yun. Dahil para sa akin, pinsan ko siya. At walang pwedeng mangyari. Kaya kahit anong nararamdaman ko, tinago ko. Hanggang isang araw, siya mismo nakapansin ng pagbabago.
3: Raph, bakit parang umiiwas ka sa akin?
2: Tanong niya.
3: Busy lang ako. Sagot ko.
2: Hindi. Hindi ka naman ganyan dati.
3: Liana, wala lang talaga.
2: Hindi siya naniwala. Lumipas ang ilang araw bago kami muling nag-usap ng seryoso. Nasa likod kami ng bahay ng lola namin noon. Tahimik ang gabi at parehong walang gustong maunang magsalita. Hanggang sa sinabi niya,
3: Raph, may gusto ka bang sabihin sa akin?
2: Hindi ako sumagot.
3: Raphael, please.
2: Huminga ako ng malalim.
3: Liana, kailangan nating lumayo muna sa isa't isa.
2: Napakunot ang noon niya.
3: Teka,
2: bakit ka lalayo? Doon ko naisip na wala nang silbi ang pagsisinungaling.
3: Liana, kasi
2: dahil may nararamdaman ako para sa'yo.
3: Pagtatapat ko.
2: Tahimik lang siya. Akala ko aalis siya. Akala ko magagalit siya. Pero sa halip, umupo lang siya sa tabi ko.
3: Matagal ko nang alam, Raph.
2: Napatingin ako sa kanya.
3: Alam mo na? Tanong ko.
2: Tumango siya.
3: Dahil parehas tayo.
2: Parang biglang nawala ang ingay ng paligid.
3: Raph, mali pero may nararamdaman din ako sa'yo eh.
2: Hindi ako natuwa sa narinig ko. Sa halip, mas lalo akong natakot. Dahil kung ako lang ang may nararamdaman, pwede ko yung labanan eh. Pero kung pareho kami, yun ang mas mahirap.
3: Hindi, Liana.
2: Hindi pwede. Hindi pwede to.
3: Sabi ko.
2: Oo. Alam ko, hindi talaga po pwede.
3: Sagot niya.
2: Liana, magpinsan tayo eh. Alam ko, Raph. Lahat ng tao sa pamilya natin kilala tayong parang magkapatid. Alam ko rin. Kapag pinagpatuloy natin to, hindi lang tayo ang masasaktan.
3: Tumango siya. At doon kami nagdesisyon. Lumayo muna kami sa isa't isa. Walang tawag, walang pagkikita ng kaming dalawa lang.
2: Masakit.
3: Pero alam namin iyon ang tama.
2: Lumipas ang ilang buwan, natuto kong mabuhay nang hindi siya palaging kasama.
3: Nag-focus ako sa trabaho. Nagkaroon ako ng sariling mga kaibigan.
2: Sinubukan kong mas maging busy.
3: Pero may mga araw na hindi ko kayang lukuhin ang sarili ko.
2: Namimiss ko siya. Hindi lang bilang pinsan. At iyon ang pinakakinatatakutan ko. Hanggang sa narinig kong tuluyan na nakipaghiwalay si Liana kay Joey. Hindi ko siya pinuntahan. Hindi ko siya tinawagan. Kahit na gustong gusto ko. Dahil nangako kami sa isa't isa ng space. Hanggang dumating ang birthday niya.
3: Simple lang ang celebration. May mga kamag-anak, pagkain, cake at ilang malalapit na kaibigan.
2: Hindi ko sana balak pumunta eh. Pero naisip kong baka mas lalong maging awkward kung hindi ako magpapakita. Kaya dumating ako. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Liana.
3: Maganda siya sa araw na yun.
2: Pero na magkatitigan kami, pareho kaming umiwas.
3: Masakit?
2: Kasi dati siyang unang taong hinahanap ko.
3: Nung oras na yun, kailangan kong magpanggap na wala lang siya.
2: Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang lalaking hindi ko kilala. Hindi siya mukhang kamag-anak. Lumapit siya kay Tita Elena, mama ni Liana, at may sinabi. Napansin kong biglang nagbago ang mukha ng tita ko.
3: Lumapit siya kay Liana.
2: Anak, Liana, may naghahanap sa'yo. Sino po? Tanong ni Liana. Hindi sumagot si tita. Sa halip, tumingin siya sa lalaking bagong dating. Lumapit siya sa amin. Liana, bungad ng lalaki. Sino po kayo? Tanong ni Liana. Iha, may kailangan akong sabihin sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nakaramdam ng kaba. Ako si Nestor. Hindi pamilyar sa akin ang pangalan. Pero nang sabihin niya ang kasunod, parang biglang nagbago ang buong paligid ng bahay. May matagal ng bagay na dapat mong malaman tungkol sa pagkatao mo. Napatingin si Liana kay Tita Elena. At biglang namutla ang tita ko.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Private Confessions.

0: Pagkatapos, sinabi ni Nestor ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang maririnig ko. Huminga ng malalim si Nestor bago magsalita. Liana, hindi ka anak ni Elena. Kinuha ka niya noong sanggol ka pa. Napatingin si Liana kay Tita Elena. Namumuo ang luha sa mga mata ni Tita Elena sabi-sabing, "Sorry, Liana. Totoo." "Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Liana. Hindi agad nakasagot si Tita Elena. Ilang segundo siyang nakayuko bago niya tuluyang sinabi ang matagal na niyang kinikimkim. "Anak, dahil ayokong lumaki kang iniisip na iba ka sa amin." Tuluyan nang tumulo ang luha ni Liana. "Ma, ma, bakit kailangan mong itago?" "Anak, dahil hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. At habang lumalaki ka, lalo ako natatakot na kapag nalaman mo, maramdaman mong hindi ka bahagi ng pamilya." Parang huminto ang paligid. Tumingin ako kay Diana. Pareho kaming umiyak. Hindi dahil masaya kami, hindi dahil biglang naging madali ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon, may posibilidad na hindi pala mali ang nararamdaman namin. Pero mas may malaking problema. Buong buhay namin itinuring kaming magpinsan. At hindi yun basta-basta mawawala ng dahil lamang sa isang katotohanan. Lumabas kami ni Liana sa bahay ng gabing yun. Naglakad kami papunta sa isang maliit na park malapit sa amin. Tahimik lang kami hanggang sa makaupo. "Rafael," mahina niyang tawag. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Hindi ko alam kung matatakot ba ako. "Pareho tayo, Liana. Pareho tayo," sabi ko. Dati gusto kong mawala yung nararamdaman ko para sa'yo," dagdag ni Liana. Napayuko ako. Sabi-sabi ko na Ako rin gusto ko nang matapos kung ano man yung nararamdaman ko. "Pero ngayon, Rafael, ngayon parang mas nakakapakot kasi. Kasi posible pala." Tumingin ako sa kanya. "Liana, hindi ibig sabihin na dahil hindi tayo magkadugo, kailangan natin maging tayo agad." Napangiti siya ng kaunti kahit may luha pa sa pisngi. "Alam ko, Raf, naiintindihan ko. Liana, kailangan nating isipin ng mabuti ang lahat ng to." Tumango siya. At iyon ang ginawa namin. Hindi kami agad naging kami. Hindi kami nagmadali. Nag-usap kami tungkol sa pamilya, sa mga taong nakakakilala sa amin at sa kung paano namin haharapin ang mga sasabihin ng iba. Doon ko na-realize na hindi lang pala pag-ibig ang kailangan para piliin ang isang tao. Kailangan mo rin magkaroon ng lakas na harapin ang mga consequence ng pagpili mo. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti naming nalaman ang buong kwento tungkol kay Liana. Ang biological mother niya ay isang malapit na kaibigan ni Tita Elena na namatay ilang linggo matapos siyang maipanganak. Walang maayos na kamag-anak na kayang kumuha sa kanya noon. Kaya si Tita Elena ang nag-alaga sa kanya. Hindi naging madali ang pagpapalaki kay Liana. Pero minahal siya na parang tunay niyang anak. At sa totoo lang, iyon ang pinakamahirap tanggapin. Kaya nang sabihin namin kay Tita Elena na gusto namin subukang maging kami, hindi siya agad pumayag. "Hindi dahil magkadugo kayo o hindi," sabi niya. "Ang iniisip ko, buong buhay kayong magkasama. Baka iniisip niyo na ito na ang tamang sagot dahil nalaman niyo ang katotohanan. Hindi ganun yun kadali." Napaisip ako. May punto siya. Kaya sinabi ko, "Hindi po namin kailangan magdesisyon ngayon, Tita." Tumango si Tita Elena. "Raf, kung talagang mahal niyo ang isa't isa, Hindi kailangan madaliin, ha? Iyon ang pinanghawakan namin. Hindi namin ipinilit sa lahat. At habang tumatagal, mas nakilala namin ang sarili namin bilang dalawang taong hindi na nakakulong sa label na magpinsan. Doon ko nalaman na ang nararamdaman ko kay Liana ay hindi lamang dahil lagi ko siyang kasama. Minahal ko siya dahil kilala ko kung sino siya. Alam ko kung paano siya tumawa kapag kinakabahan. Alam ko kung paano siya tahimik kapag may problema. Alam ko kung gaano siya katapang kahit madalas niyang isipin na mahina siya. At higit sa lahat, nakita ko kung paano siya bumangon sa bawat pagkakataong sinaktan siya ng ibang tao. Isang gabi, sinabi niya sa akin, "Rafael, gusto ko sanang umalis eh." "Umalis saan?" tanong ko. "Dito, sa lugar na to." Hindi ko agad naintindihan. "Raf, hindi dahil ayoko sa pamilya natin, ha?" dagdag niya. "Pero kahit anong paliwanag natin, may mga taong hindi tayo maiintindihan eh. At ayoko rin buong buhay natin maramdaman na kailangan nating ipagtanggol yung sarili natin." Tahimik akong nakinig. "Raf, may opportunity sa Japan," sabi niya. "May kakilala akong nag-alok ng trabaho." Napatingin ako sa kanya. "Japan?" tanong ko. Tumango siya. "Pwede kang sumama sa akin kung gusto mo." Hindi yun madaling desisyon. May trabaho ako rito sa Pilipinas, may pamilya, may mga kaibigan at higit sa lahat, may takot. Paano kung mali kami? Paano kung pagdating doon, tsaka namin malaman na hindi sapat ang pagmamahal namin? Pero naisip ko rin ang isang bagay. Kung mananatili kami rito dahil lamang sa takot sa sasabihin ng ibang tao, habang buhay naming mararamdaman na hindi namin binigyan ng pagkakataon ang sarili namin. Kaya nagdesisyon kami. Aalis kami. Hindi para takasin ng pamilya, hindi para itago ang ginawa namin, kundi para magsimula sa lugar kung saan wala kaming kailangang ipaliwanag sa bawat taong makakakita sa amin. Bago kami umalis, kinausap ko si Tita Elena. "Tita, salamat po, ha. Salamat po sa lahat. At huwag po kayong mag-alala." Umiyak siya. "Raf, kahit hindi ko maintindihan ang relasyon ninyo ngayon, gusto ko pa rin na maging masaya kayo. Maging ligtas kayo." Lumapit si Liana at niyakap si Tita Elena. "Ma, sorry po, ha. Sorry." Sabi ni Liana habang umiiyak. Umiling si Tita Elena. "Anak, wala kang kailangang ihingi ng sorry." Iyon ang huling yakapan naming tatlo bago umalis. Sa airport, magkatabi kami ni Liana. Wala kami masyadong dala. Ilang damit, mga dokumento, kunting ipon. At isang desisyong pareho naming hindi alam kung saan hahanto. Habang naghihintay ang boarding announcement, hinawakan niya ang kamay ko. "Raf, natatakot ka ba?" tanong niya. "Oo eh," sagot ko. "Gusto mo bang matras? Gusto mo bang huwag natin ituloy ito?" Tumingin ako sa kanya. Sabi-sabi ko na, "Liana, kung aatras ako, hindi dahil hindi kita mahal." Napakiti siya ng bahagya, sabi-sabing, "Alam ko, nagigets kita. Liana, alam kong takot ka rin, katulad ng takot na nararamdaman ko." Magkatabi kaming nakaupo at sa unang pagkakataon wala na kaming kailangan pagtalunan kung tama ba o mali ang nararamdaman namin. Alam naming hindi kami magkadugo, pero alam din naming hindi magiging madali ang buhay. Pagdating namin sa Japan, hindi naman naging parang pelikula ang lahat. Malamig, mahirap ang language barrier, minsan kapos ang pera. Minsan pareho kaming pagod pag-uwi. May mga gabing nag-aaway kami dahil sa maliliit na bagay, May mga araw ding nagtatanong kami kung tama ba talaga ang ginawa namin. Pero sa kabila ng lahat, nanatili kami. Nang makalipas ang ilang buwan, nakahanap ako ng mas magandang trabaho. Si Liana naman, naging mas independent. Nagsimula kami magkaroon ng sarili naming rutina. Magkasama sa pamimili, magkasama sa pagluluto, magkasama sa pag-uwi kapag galing trabaho. Simple lang. Walang ingranding buhay, pero tahimik. At sa katahimikang yun, unti-unti kong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagpili sa isang tao. Hindi pala sapat na sabihing mahal mo siya. Kailangan mong piliin siya kahit may takot kang nadarama. Piliin siya kahit may mawawala. Piliin siya kahit hindi lahat ng tao ay sumasang-ayon. At isang gabi habang naglalakad kami pauwi sa maliit naming apartment, biglang huminto si Liana. Rafael, naalala mo ba nung sinabi nating kailangan nating lumayo sa isa't isa? Yung space? Napangiti ako. Oo, Liana. Naalala ko ang lahat. Akala ko noon, yun ang pinakamasakit na desisyon na gagawin natin. Pero hindi pala. Sinabi niya yun habang umiiling siya. Ang pinakamahirap pala yung piliin ka pagkatapos malaman na pwede pala. Hinawakan ko ang kamay niya. Diana, hindi pa rin natin alam kung ano ang mangyayari. Pero ang alam ko lang, pinili natin to. Tumango siya at nagpatuloy kami sa paglalakad. Sa ibang bansa, malayo sa mga taong unang nakakilala sa amin bilang magpinsan. Malayo sa mga tanong. Malayo sa mga matang palaging naghahanap ng mali sa amin. Pero hindi malayo sa mga alaala. Dala pa rin namin ang pamilya namin. Dala pa rin namin ang mga taon na lumaki kaming magkasama. At dala rin namin ang takot na baka balang araw, kailangan naming harapin ulit ang lahat. Pero sa gabing yun, sapat nang malaman namin ang isang bagay. Hindi kami magkadugo. Hindi rin namin pinili ang sitwasyon kung paano nagsimula ang lahat. Pero pinili namin maging tapat sa nararamdaman namin. At kung sakaling dumating ang araw na tanungin kami kung bakit kami umalis, hindi namin kailangan sabihin na tumakas kami. Sasabihin namin na pumunta kami sa isang lugar kung saan maaari kami magsimulang muli. Bilang Rafael at Liana. Hindi bilang magpinsan. Hindi bilang dalawang taong kailangan humingi ng pahintulot para magmahal. Kundi bilang dalawang taong natutong ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagpili sa isa't isa. Kasama rin doon ang tapang na harapin ang mundong maaaring hindi agad nakakaintindi. At kahit hindi namin alam kung gaano katagal magiging madali ang buhay namin sa Japan, alam namin may isang bagay na hindi na namin kailangang pagdudahan. Sa dami ng pagkakataong pwede kaming maghiwalay, sa huli, pinili pa rin namin manatili sa iisang direksyon. At yun ay dahil sa pagmamahal.
1: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions sa DZMM.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air. Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio
1: sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. Hello, hello. How are you doing ngayong maulan na weekend warmer? Diba ang ulan-ulan na naman, nakakaloka talaga itong ano, itong ating panahon. Minsan eh, nandiyan na si Haring Araw, nakakatuwa, tapos biglang uulan na naman, diba? Para tayong ano eh, para tayong tinutukso ng habagat. Kaya kailangan go with the flow lamang tayo. And at the end of the day, syempre, nandito kami para po kayo ay parelaxin. Ayan, para tulungan kayo, no, to unwind after a long, heavy, wet day. Yung mga ibang nakakaisip po, no, ibig sabihin ng wet, ibig ko sabihin po yung panahon. Oy. Ang aga-aga eh. Hala, welcome to Love Connect. Ang ating katanungan ngayong gabi, sa inyong palagay, bakit kaya mahalaga na maglaan tayo ng oras para sa isa't isa sa isang relationship? Diba importante 'yon?

Sa inyong palagay, bakit mahalaga ang may oras kayo sa isa't isa sa ating paksa sa gitna ng pagod at responsibilidad? Paglaan ng oras para sa isa't isa to make room for the love language of quality time together. Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio Text Line o Viber Line. I-type lamang po, huwag yung kakaligtaan ang inyong pangalan at ang inyong lokasyon. Ayan naman, sa 0919-278-3000. O di kaya naman kung mas type ninyo na tumawag sa amin, abay, kung Gen X kayo, katulad ko. Minsan, mas type natin eh, yung landline na lang, di ba? Talagang dial ka, tuk, tuk, tuk. Yung mga nanonood sa teleradio, ayan, yung rotary phone, di ba? Yung mga nung kabataan natin, tayo mga Gen X. 8924-4101. Tatlo pong locals yan. Ayan o, nasa screen ninyo, diba? Yung mga locals natin. 5671, 5672, and 5673. Sa gitna ng pagod at responsibilidad, bakit dapat may oras pa rin tayo sa isa't isa? At hindi ibig sabihin yung oras na ano ha, yung magkasama kayo sa bahay. Lalo na kapag meron ng mga chikiting, yung oras na yung with the kids, no, hindi. We are talking about quality time together. Yung mga date nights, kumbaga. Talaga nag-i-invest tayo with one another. Dati kasi, konting aya lang, di ba, nung bata tayo. Sinong nakakamiss noon? Taas ang kamay. Ako yan, isa ako dyan. Kasi dati, ang dali-dali, di ba? Kapag sa mga ano, tropa natin, yung ready na agad lumabas, isang tawag lang, kalad ka rin tayo nun eh. Simpleng kape, mahabang usapan sa kotse, minsan may inuman ng konti. Habang nakasakay sa jeep, papunta sa ating ano, no, eskwelahan o kaya pauwi, yung kwentuhan lamang, di ba? O kahit sabay lang na kumain sa karinderya, sa kantin, ng eskwelahan, tusok-tusok sa kanto. Naku, napaka-espesyal na agad ng mga yan. Nakakamiss. Habang tumatagal kasi ang panahon at ang relasyon, di ba? Medyo dumarami ang responsibilidad natin, yung trabaho natin, humihirap. Nagkakaroon na ng mga bills. Naku, naiinis ako sa mga bills na yan, never ending. You know, di ba, ika nga eh, the only two things that are certain in this life are death and taxes. And bills also, yan. Gawin na nating three things. Abay, bakit puro negative? Ito pa ang isang ano, sigurado sa buhay na positive naman. Good times on DZMM. Oy. Okay, unti-unti kasing napapalitan ng routine ang dating lambing, di ba? Yung mga lambing nagiging routine. Medyo nagmo-move na tayo, parati ko sinasabi to, we move on autopilot. Nararamdaman nyo yun minsan, kapamilya? Promise, ako nararamdaman ko yun minsan. Yun talagang parang autopilot na ako gumalaw. Gising, timpla ng kape, tsaa, ganyan. Tapos, ligo, commute, trabaho, lather, rinse, repeat the next day. Diba? Parang nagiging autopilot. Kaya magkasama kayo sa bahay, pero bihira na lang magkausap bilang magpartner. And more importantly, not only as partners, but as lovers. Mahalaga pa talaga ang date nights kahit matagal na kayong mag-asawa o magkasama. Mahalaga ba talaga? Yes? No? Kailangan pa ba talaga ng effort, ng oras, ng kilig moments? Diba? Kailangan pa ba yon? Kasi kung years na kayong magkasama sa relasyon, diba, minsan nawawala

0: Kilig, yung... Alam nyo, nung nagliligawan pa kayo, di ba? Nagtitinginan lang kayo. Uy, nakakamiss. Sana all the time. Yung medyo your eyes meet. And then, all of a sudden, you know that you need to touch one another. All of a sudden, you know that you need to make time for one another. All of a sudden, you know that you need to give each other a warm hug. Diba? Tapos medyo kinikilig ka na. Nakakamiss kaya yon kapag ka medyo autopilot na tayo? Aba eh, porke ba mahaba na at matagal na relasyon eh, makakaligtaan na natin yan? To invest, diba? In time, quality time together? Pag-usapan natin yan sa Love Connect ngayong gabi because we will share each other's experiences tonight as we connect on Love Connect. Sa ngalan po ng ating love guru, si Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica. Monica Figueroa sa programang Maritres. Ayan, sa Maritres po, Sabado ha, alauna imedya hanggang alas tres ng hapon parate. Kasama ko dyan si Tita Doc Lulu ng Private Talks. And of course, our love guru, si Coach V. Na ang tawag ko parate ay Coach Ganda. So this Saturday ha, maganda guest namin, manunood kayo ng ano, Maritres. Pero sa ngayon, ang ating atensyon is here completely, unequivocally, and fully on Love Connect. Magkakasama tayo hanggang hating gabi, kaya tara, kwentuhan tayo. Kayo man ay single, may jowa, o may asawa, aba eh may problema ba kayo sa pag-ibig o naghahanap lang ng makakausap? Okay lang yan. Kahit anong rason na gusto nyong tumawag, abay, magkwento-kwentuhan tayo. 0919-278-3000. Ito ang sikreto ha, kung walang load, walang problema. We gotcha, kapamilya. All you have to do is send us a quick message at kami na po ang tatawag sa inyo. Minsan nga, miss call lang, pagkilala na namin yung ano, yung tumatawag kapag medyo naka-register na kayo sa aming Viber line. Abay, miss call lang, tatawagan na namin kayo. Diba, ang saya, kapamilya talaga. O di kaya naman, our hotline also wide open just for you, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: O eto na ang ating katanungan once again for tonight sa inyong palagay. Bakit mahalaga na may oras pa kayo, maglalaan pa kayo, you will make an effort to make time for one another kahit matagal na ang inyong relasyon. Sa ating paksa, sa gitna ng pagod at responsibilidad, paglalaan ng oras para sa isa't isa. Siyempre, tonight, ano, dahil weekend warmer na. Tawag niyan, weekend warmer, yung ano, yung Webes. Kasi Thursdays, it is warming up our senses to get to the weekend, diba? Parang ano, parang diesel na sasakyan lang yan. Medyo wina-warm up mo muna yung engine, diba? Bago ka mag-vroom-vroom. Bago ka mag-drive. Yan, ganyan ang Webes, parang diesel na sasakyan, diba? We are warming up to the weekend. So, as we warm up to the weekend, we prepared, syempre, ang gorgeous ng ating playlist para sa inyo, as usual. Hindi pwedeng mawala yan, kasi DJ Monica ako, kaya naghahanda talaga kami dito para makarelax kayo. Pero kung may request, aba pwedeng-pwede rin yan. Magre-request ng kanta, 70s, 80s, 90s, yan. 60s pwede rin, nakakatawa ang mga 60s. Aba, The Beatles, nandyan yan. Sino pa? Si Nancy Sinatra, si Elvis Presley. Oh, asawa ko yan eh, in another lifetime, si Elvis. I am calling it. I am manifesting it. Baka may mga request kayo, di ba? 60s, pwede rin yan. 60s to 90s, itawag lang po ninyo sa amin. Once again, sa inyong palagay, bakit mahalaga na maglaan tayo ng oras sa isa't isa? Alam nyo po, kapag ka medyo ano eh, kapag ka medyo matagal na yung relasyon, aba eh, kailangan ng magdagdag ng emotional reconnection. Diba? Nagkaroon kayo ng emotional connection nung simula. May spark nga, diba? Kaya nag-connect kayo agad. Pero kapag matagal na and you become like an old shoe, diba? Yung alam mo yung mga lumang sapatos, in-explain ko na dito dati, ang sarap suotin. Parang lumang pantulog, diba? Ang sarap suotin kahit butas-butas na kasi talagang maaasahan mo eh, na komportable. There's nothing wrong with that, but sometimes too much comfort leads to taking each other for granted. Kaya kailangan magkaroon ng emotional reconnection. Yung importante ba na magka-quality time versus quantity time? Kasi quantity eh, talaga namang meron dahil pareho kayo magkasama parati. Kaya kailangan yung effort natin, di ba? Dun sa, parang pinag-usapan natin kagabi, di ba? Magkakaroon tayo ng effort to give each other yung ifufulfill natin yung love language ng isa't isa. Ang saya-saya, pag-uusapan natin yan ngayong gabi. Sabihin nyo sa amin, ha? Sa iyong palagay, bakit kaya mahalaga pa ngayon, kahit medyo matagal-tagal na kayo sa relasyon, abay, mahalaga pa ba yung maglalaan kayo ng oras para sa isa't isa? Aba, magkwentuhan tayo ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Minsan, pag matagal na ang relationship, di ba, feeling mo nawawala na ng konti yung love. Kaya sabi nga ni Lanny Hall, love me again. Music break muna tayo dito lamang sa DZMM.

0: DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: mga kapamilya at ka-serbisyo. Welcome, welcome back sa Love Connect. Aba eh, kung kaka-tune in nyo lang, naghahanda na kayo para matulog. Alam mo, ang saya matulog ngayon kasi medyo malamig ang panahon dahil umuulan-ulan. Abay, tapos kaka-tune in nyo lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa radyo. Good evening! Baka naman kayo eh nanonood sa teleradyo, sa cable TV. Hello, how are you doing? O kaya sa PRTV Prime Media, Channel 31, diba? International din po kami. At via our official app, yung iWant, at saka sa The Filipino Channel Worldwide. So kung kayo po ay nanonood, ano, internationally. Abay, good morning, good afternoon, good evening kung nasan po kayong parte ng mundo. At dun sa kaibigan kong si Doc J. Doc J, I miss you, I love you, always in my prayer, sweetie. Yan naman, yung kaibigan kong si Doc Jerry. Mwah! O, tatlong minuto, makalipas po ang alas 11 ng gabi at ngayon samantala magbibigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Kahong-kahon ng sigarilyo isinuko sa Valenzuela Police. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Magandang gabi, Rowen.
1: DJ Monica, 19 na kahon ng sigarilyo ang isinuko sa Valenzuela City Police Station matapos matuklas ang walang required health warning mula sa Department of Health o DOH sa Feliciano Road, Barangay Ugong, Valenzuela City. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen ang nag-report tungkol sa kahinahinalang shipment na umano'y galing sa isang warehouse sa Caloocan. Sa pag-iinspeksyon ng mga polis, nakita ang kahong-kahong sigarilyo na walang health warning. Isinailalim na sa verifikasyon ng mga sigarilyo kabilang ang pinagbulan ng shipment. Nasa kustodiya na ngayon ng Station Intelligence Section ang mga nakumpiskang produkto para sa kakulang investigasyon at disposisyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: Love Connect. Sa DZMM.
1: Welcome back po sa Love Connect Weekend Warmer Edition, 'di ba? Ngayong Webes ng gabi. Kasama niyo po si DJ Monica, pansamantalang humahalili para kay Coach V. At ang ating katanungan ngayong gabi, sa inyong palagay, aba, bakit mahalaga na maglaan pa kayo ng oras sa isa't isa kahit na established na yung pamilya nyo, established na yung pagmamahal ninyo, kung wala mang mga anak, no, whether or not you have children, medyo may katagalan na kayo together, aba, ay importante pa ba yun? Parang minsan kasi, di ba, hassle? Parang may bahay na tayo, di ba? We live together already. E pa kailangan pa ba ng mga date night na yan? Sa ating paksa, sa gitna ng pagod. At nakakapagod naman talaga ang buhay nowadays, di ba? Sa gitna ng responsibilidad. Sa gitna ng bills. Abay, kailangan talaga yung paglaanan ng oras para sa isa't isa? Ika nga ay yung love language na quality time together. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi sa Love Connect. Sabi ni Kara ng Caloocan City, DJ, kailangan kasi pag nawawala na ang quality time para sa isa't isa ay nagkakaroon na ng emosyonal na pagkalayo sa isa't isa. Tama yan, promise. Kasi kapag ka nawawala ang oras natin sa isa't isa, unti-unti nang lumalamig ang emosyon natin sa isa't isa. Nagkakaroon na ng ika nga silent resentment, ano? Napag-usapan din natin kagabi yan. The silent resentment seeps in a relationship. Alam mo, yung silent resentment, hindi naman parang galit yan na bigla-bigla yung nag-aaway kayo about something, di ba? Tapos medyo explosive agad. Hindi. Ito parang ano ito eh, parang mold. Alam niyo yung mold sa bahay? Magsisimula, medyo isang tuldok lang. Tapos biglang nakikita nyo, no, sa kisame nyo, ganyan, dumadami na yung mold. Medyo silently, nag-multiply na siya. Ganyan ang resentment. Tama si Kara. Kapag hindi kayo naglaan ng oras sa isa't isa, tapos someone feels unappreciated, left out, diba? Unheard, unseen. Ay nagkakaroon na ng emotional distance, nagkakaroon na ng communication gap. Pagkatapos, aba, yung ano na natin, yung dating intimacy, nagiging routine na lang. Oh, kaya tama si Kara dyan. Kayo, sa palagay nyo, kapamilya at kaserbisyo, bakit mahalaga na maglaan pa ng oras sa isa't isa? Pakinggan natin ang point of view ni Lina ng Manila. Nasa linya na siya. Hello, Lina! Nandiyan na ba siya? Hello, hello! Hi, Lina! Nawala? Nawala si Lina? Ay, tawag lang. Tatawagan ka namin uli, Lina. Sige, nawala siya. Awanin ang ating si Lina. Okay na. Hi, Lina! Ayan! Hello!
2: Ayun! Oh, isang nawawala! Oh!
1: Parang nag-hide and seek tayo sa isa't isa, Lina.
2: Kaya nga, ma'am, parang din yung mga mga manluloko nagtatago. Tapos sinahanap. Diba, no?
1: Tama? Oh, ayan na! Si Lina ng Maynila. Hello! Lina? Kumusta? Meron ba tayong kinakain dyan na chips? Ngayon, huling tawag mo kumakain ka ng chips di ba? Meron ba ngayong gabi?
2: Finish the dinner.
1: Kakatapos lang. Oh, okay. Yeah. Ang saya kasi ng chips kapag ganitong oras midnight snack.
2: Mamaya na yan. Meron tayo dito, tawag nito.
1: Ano?
2: French fries.
1: French fries. Ang saya. Sana all. Ang sarap kaya niyan. Oh. Oh, di ba?
2: Yun
1: ang paborito ko talaga, yung cheese flavor. Kung hindi yung plain na French fries, ay bigyan mo ako ng cheese flavor, matutuwa ako sa iyo. Paborito talaga natin yan, di ba, Lina?
2: Oo, kasi masarap pampalis, pampalis. Stress, lahat pagpaalis ang tuk. Diba?
1: Yes. Nako, ang sarap niyan. Pagkatapos, eh, medyo may, ano, may soft drink ng konti. Ay, ang saya.
2: Ano, tawag dito, Four Season.
1: Four Season? Ay, ang social mo naman. Four Season, okay. Oh, pero masarap din yun.
2: Bili na ngayon din eh.
1: Oh.
2: May nabibili na siyang accessory pack.
1: Ang social. Mas mahal pa rin 'yan kaysa sa soft drink lang na maliit, oh, 'di ba? At saka iced tea, yung ano lang yung iced tea na ano na 350 ml. Oy, ang saya noon.
2: Ay, pang-analyze sa mga tea, ganon.
1: 'Di ba? Oh, pero masarap yung Four Seasons, Lina, yung pala hilig mo eh. Oo, ang sarap niyan.
2: Dami na konti lang ng yelo, hindi marami para ano siya.
1: Oo.
2: Kalasahan mo tayo.
1: Kasi kapag ka maraming yelo na, Lina, eh medyo nagiging ano na siya, malabnaw.
2: Oo, tsaka matumatabang yung lasa niya. Hindi mo na malasahan yung ano niya, talagang lasa niya.
1: Correct ka dyan. O, kumusta? O, teka, Lina, eto naman, ano? Kasi, di ba, ang ating topic ngayon, eh, di ba, punta tayo from our midnight snack to our, ano, everyday snack. Yung iyong napakagwapong Vic Vargas look-alike boyfriend. Oh.
2: Yes.
1: Kayo pa ba hanggang ngayon?
2: Ay, oo naman. Uy, nakikinig baka magtanong ng ganyan. Baka sabihin na pinalitan ko na siya. O pinalitan niya na ako.
1: Sana all! Siyempre, hindi mo nabibitawan. Hindi mo nabibitawan yun kasi mukhang ano eh, mukhang action star eh, di ba? Oo. Oh, ayan.
2: Oo. Oh, tsaka wala na siyang ano talaga. Wala nang kawala at wala na rin akong kawala.
1: Teka, gano'n na kayo katagal ni Vic Vargas? Sige.
2: 4 years.
1: Ilan na
2: yun? Starting 4 years.
1: Oh, 4 years na kayo ni Vic. Oh, di medyo matagal-tagal na. So sa iyong palagay, Lina, aba eh, kailangan pa bang maglaan ng oras sa isa't isa? Kasi medyo matagal na yung 4 years. May mga routine na kayo, di ba, Lina?
2: Ay, oo, madam. Mm. Kahit ba mga 2 minutes, 5 minutes, katulad niya, busy siya. Diba? Masaya na siya pag minimiss call ko kasi hindi sinasagot.
1: Ah, minimiss call mo siya?
2: Oo. Yes, misa niloloko ko eh. Miss call ako na miss call. Sabi niya, ang miss call mo sa akin, almost 25. Sabi ko, di ba ganda? Sabi ko gano'n, dami mong tawag. O, di ba?
1: Feeling na feeling talaga niya eh, heartthrob action star siya dahil grabe ang miss call mo. Oh, so teka, dahil 'di ba ang kwento mo dati, tama ba? Ang kwento mo dati taga ano siya eh, 'di ba? Medyo long LDR.
2: Palawan.
1: Oh, LDR kayo, 'di ba? Dahil taga Palawan siya, tama no?
2: Yes.
1: So, paano mo napapanatili na merong quality time pa din aside from yung mga miss call mo dahil malayo siya? Paano mo napapanatili yun?
2: Kasi ano, may siya rin, nagbibigay kasi siya din ng oras sa akin. Halimbawa, mga 4 o'clock, kasing na siya, tinatawagan niya na ako. Ay. Ako hindi naman ako pagkod ganyan, tumatawag siya kahit mamahimping tulog ko sa lakas ba ng cellphone, eh, talaga magigising ka.
1: Okay, diba? Oo. So, kailangan talaga sa relasyon ninyo, eh, hindi naka-mute yung telepono, no? Kailangan talagang naka-on.
2: Tatlo nga cellphone ko, madam. Sa kamila, diba?
1: Talagang tatlo-tatlo kasi wala nang excuse si Vic Vargas ngayon na hindi mo makuha yung kanyang tawag kasi talagang tatlo-tatlo. Baka sabihin niya kasi busy yung isang telepono, wala excuse, may dalawa pa eh, 'di ba?
2: Ay katulad ko, meron akong nagbibid ako ng Bible study sa online, diba?
1: Okay.
2: Oh, may mga nagpapa-counseling, diba?
1: So, okay
2: lang. Kailan talaga meron siya sa sarili ng cellphone. PM ang tinatawagan niya sa akin.
1: Oo.
2: Kailan tatawag niya.
1: Ang ganda naman yan. Talagang siguradong-sigurado para may quality time. Eh, damihan natin ang ating telepono. Sige lang, di ba? At yung quality time, ang ganda nung point mo, Lina, no? Matututo ang mga kapamilya natin dito na ang quality time, hindi ibig sabihin nun, eh, kailangan physically magkasama kayo parati. Parang si Lina at saka si Vic Vargas, aba, eh, kahit nalalayo sila sa isa't isa, sa telepono na lang, di ba? Pwedeng-pwedeng quality time. Oh.
2: Alam mo kasi, madam, ganito.
1: Sige.
2: Kasi pag parati tama, may pagkakataon na nagkakasawaan sila eh. Maghapon kayo nag-uusap, may pagkakataon na para naman na tayo may mapinag-uusapan kung di ko anong ulam natin, kung anong diba magaling. Misa, may time na hindi kayo nagkakausap na ilang araw, ilang oras, diba?
1: Oh, agree. Oh. Mm. Para mag, may
2: isa.
1: Yun. Diba? Yun naman, nami-miss nyo yung isa't isa. Correct. Oo. So, maganda din niya. May mga positive din niya mga LDR eh, promise. Oo. Talagang, ano eh, you miss each other's company. Kaya kapag nagsasama kayo, talagang, hey, gigil, kikilig na kilig, gigil na gigil kayo sa isa't isa, diba?
2: Oo. Kasi diba kahit sa mag-asawa, nagkasama na kayo natuturo, sa pag-ising, ano niya, hindi siya naman yung isa, mag-konting ano ba, mag-konting layo-layo muna, diba? Magbabakasyon, isang araw, diba?
1: Oo, ano, tama.
2: Kumbaga sa niluluto, madam, pinakukuluan mo para lumambot.
1: Oh,
2: diba?
1: Ay, slow cook la, slow burn. Slow cooking. Kumbaga low lang yung flame, slow cooking. Ang sarap niya. Talagang napakalambot ang labas, di ba?
2: Oh. Diba? Ganun kaya nang nagkaroon ako ng boyfriend talaga ng ano, talaga sinabi ko yan. Sabi ko, kailangan hindi tayo, kasi ang relasyon, madam, ako ang ano ko sa relasyon, pagkakilala ko sa relasyon, hindi mo kinukulong yung ikatsye, hindi kayo kumukuha ng hawla para ikulong yung sarili nyo sa iba, madam.
1: Tama. Ang ganda ng, ano, ang ganda ng outlook ni Lina sa relationships, correct. Hindi mo po siya, possession yung tao, hindi dapat nasa hawla siya. You give each other space pa din. Oo. Ang galing. Lina!
2: Hindi porket birthday mo, gusto mo maghapon mo lang kausap. Hindi porket Pasko, mag-ano yun.
1: Okay, sige. Ang ganda, no? They are together, but they are comfortable also apart because we still need time for ourselves even in every relationship. Ganda.
2: Saka hindi kami nagtatampuhan, madam, pag hindi kami nagbabatian ang anniversary. Hindi nagtatanong mga pakapi, anong presya na ba ngayon, Mai? Sabi ko, mga ba? Ay, 8 pa lang, Mai, kahapon. Oo, di ay, after anniversary.
1: Oo naman, parang yung mga ganon, wag na, hindi na, kumbaga sa mga, ano, sa mga medyo matagal na, hindi na masyadong importante yan at dapat wala na sanang tampuhan, di ba? Kasi there are bigger things in life. Oo, to problemize about. Salamat, Lina. Naku, ang dami namin natutunan sa'yo. Parati ko na maraming natutunan.
2: Ang importante lang, madam, sa relasyon, alam mo kung nasaan siya, alam mo kung anong kalagayan niya, at alam mo kung ano ang kanyang nararamdaman.
1: Yun. Diba? Correct. Oo. At nakakabigay pa rin ng quality time kahit LDR. Kahit malayo sa isa't isa. Salamat, Lina.
2: Yes.
1: Thank you so much.
2: At nakikinig siya. Ako, handugan ko siya ng kanta. Kinikilig yan.
3: Sana all!
1: Anong kanta? Sige, Lina.
2: President kay Misharong Puneta, Bituin na Walang Ningning.
1: Ay. Bituin Walang Ningning. Ayan naman. Okay, sige. Yeah. Hanapin namin. Papatugtugin natin mamaya, ha? Sige.
2: Sige.
1: Salamat,
2: thank you so
1: Lina.
2: Much.
1: Hello, hello kay ano, kay Vic Vargas. Sige, Lina.
2: Sabihin yung pinalitan mo yung pangalan niya.
1: Ayaw ba niya noon? Ang pogi? Oh, sige. Sige, Lina.
2: Thank you.
1: Okay, bye-bye. Oo, enjoy ka sa french fries mo maya-maya, Lina. Oh, yung cheese flavored. Pareho kaming gusto. Ay, 18 minutes past 11 o'clock in the evening. Ang sarap ng kwentuhan, di ba? Kaya kung gusto nyo pong tumawag, 0919-278-3000, may isa pa tayo sa linya. Pero ang ating katanungan ngayong gabi, papaalala ko lamang. Sa inyong palagay, bakit mahalaga na may oras pa rin tayo, maglalaan pa rin tayo ng oras sa isa't isa? You know, we have to make time for one another. Parati ko sinasabi yan. Alam mo, kapag ka gusto, gagawa't gagawa ng paraan, you will make time. Kapag ka ayaw, ay ang daming dahilan. You will take each other for granted. Diba? Tanungin natin si Tess ng Pampanga kung ano ang sa loobin niya, ukol dito. Hello, Tess. Ito na si Miss Teenage Sounding eh. Oo, hello, Tess. Kumusta sa? Asa na si ano, ang ating...
2: Hi, DJ Monica. Good evening.
1: Good evening. Ang ati, ang aming teenager dito sa Love Connect. Kumusta, Tess?
2: Kumusta ka na, DJ Monica?
1: Okay lang.
2: How's your today?
1: It medyo hectic today at medyo buringot ako sa panahon. Pero alam mo, kapag ka nakakausap ko kayo, nawawala ang aking pagod, di ba?
2: Kumusta? Ay, salamat naman, DJ Monica.
1: Oo, ikaw naman, kumusta ang ano mo, ang Webes mo, Tess?
2: Ay, medyo malinsangan dito kanina pero ngayon umaambon-ambon na naman.
1: Oo.
2: Uy, nagulat ako dun sa balita kagabi. Yung, alam mo yung public market na nasunog kagabi. Walking distance lang sa amin, yung walking distance lang.
1: Oh no! Buti
2: oo.
1: Safe. Nako, nakakatakot naman yan kung walking distance lang dyan. Buti na ano, na agad yung, na-control agad yung sunog.
2: Kumusta? Pero ang balita, 300 store daw yung ano, na talagang nadamay.
1: Ay, kawawa naman, ano?
2: Oo, pati yung anak ko nga, hindi nakapagsinda. Kasi 3 a.m. na, may
1: usok
2: pa.
1: Mm-mm. Teka, yung anak mo ay nagtitinda doon sa palengke na yon, gano'n?
2: Oo, nagtitinda siya ng mga kakanin. Yan ang hanap buhay niya.
1: Oo, ang sarap ah, kakanin, oh. Ang saya-saya. So kawawa naman. What about ano, pwede na ba siyang magtinda? Kailan siya pwedeng bumalik doon?
2: Hindi pa daw pinagtitinda kasi nga may usok pa until now.
1: Okay, hindi pa ano, hindi pa totally na safe, no? Kasi pag na-inhale natin 'yon eh. Oo, talagang toxic.
2: Punta na tayo sa topic ko, konti na lang ang oras.
1: O, tara, game. Sige. Ano ba? Relatable ba sa'yo to? May hugot ba? Sa palagay mo, aba?
2: Alam mo, DJ Monica, no? Ang talagang love language ko, tama yung topic. Quality time.
1: Yun talaga
2: hindi
1: sa'yo.
2: Hindi lang sa BF, pati sa mga anak ko. Yun ang gusto ko sa kanila. Yung meron silang time. Mm-hmm. At hindi lang basta time, kundi quality and quantity time.
1: Ayun. Oo, quality, quantity time.
2: Oo. So, pero dun sa question of the night, kaya ako tumawag.
1: Yes.
2: Oo naman, kailangan talaga. Kahit na matagal na, LDR man yan, o mag-asawa na, talagang matagal na, dapat hindi nawawala yung, kasi yan ang ano, yan ang magpapatatag sa
1: relationship.
2: Diba? Yun ang ano, yun ang mayiging talagang yung connection sa isa't isa, hindi dapat mawala. Dapat, the more na matagal, talagang titiba yan.
1: Okay, sige.
2: Kaya... Alam mo, meron akong si-share sa'yo, DJ Monica.
1: Go!
2: Kasi
1: ano yun?
2: Solo flight lang ako dito sa Angeles City, no?
1: Mm-mm.
2: May nag-adapt sa akin. Gusto nila, mami at daddy, yung tatawag ko sa kanila.
1: Okay.
2: Nakilala ko sila noong... kung hindi ako nagkakamali, dahil pinanganak ko yung bunso ko 1988 eh. 1987 okay. Nakilala ko sila.
1: Okay.
2: Alam mo ba, DJ Monica?
1: Oh.
2: Dahil madalas sila akong kasama sa mga lakaran nila.
1: Oh.
2: Alam mo ba, pinagbubuksan pa ni Daddy ang kanyang misis ng sasakyan.
1: Ay, ang saya!
2: At alam mo ba, marami nagsasabi ha, kasi ano sila, laman sila ng simbahan.
1: Mm.
2: Sa paglalakad nila, DJ Monica, magka-holdings distance pa rin hanggang ngayon. Talagang magka-holding hands sila.
1: Hanggang
2: ngayon.
1: Kita mo na.
2: Talagang nagpapakita talaga na kahit may edad na, hanggang pa rin yung pagmamahal nila sa isa't isa.
1: Mm-mm.
2: At yung biris, kasi nakasama nila ako sa bahay eh, dahil nga inadapt nila kami, no? Sinulungan nila kami.
1: Mm-mm.
2: Hindi kumakain si Daddy na hindi kasabay si Mami. Mami, ang tawagan nila Daddy, Mami. Mami, dahil na tayo. Eh, si Mami na garden. Mami, halika na kain na tayo. At hindi lang yun, Daddy Monica.
1: Mm.
2: Isang plato lang ang kinakainan nila.
1: Hindi nga.
2: Isang plato, isang baso.
1: Nag-shares na sila doon.
2: Oo, talaga totoo ito. Totoo ito, hindi ito kwentong kutsero. Na nakikinig si Mami ngayon. silent listener siya ng Laponic at saka ng RYM.
1: Oh, batiin mo. Hello po. How are you doing?
2: Hi, Manny. Hi, Manny. Andito na uli. Ako, Manny.
1: Oy, Mami. Makikimami ako. Mami, I admire you po at saka ng listener
2: ninyo. Alam mo, nasa ano na sila. Nasa 80s na sila.
1: Nasaan?
2: Talaga. Oo. 80 years old na si Mami.
1: Oo.
2: 81 sa November. Tapos si Dad, 85 na sa December naman.
1: Okay. Okay, sige.
2: Oh, yung ganyan, yun ang unang may share ko. Kaya sabi ko nga, lalong tumitibay ang samahan, ang pundasyon ng isang mag-asawa o ng ako, meron akong ka-LDR. Pagka meron talagang oras, kailangan talaga bibigyan ng oras ang bawat isa. Kasi kung halimbawa mawawala na yung oras sa bawat isa, mag-iisip ngayon, pagaya ko, hindi na ako pupunta sa kung kani-kanino. Isipin ko, pag nawala ng oras sa akin yung ka-LDR ko, ay, baka meron ng ibang pinagkakaabalahan kasi wala na siyang time para sa akin.
1: Oo naman.
2: Diba?
1: Tama. Kaya kailangan talaga yung quality time na kahit LDR, no?
2: Yes.
1: Gaya ni Lina, yung caller natin kanina, talagang pwedeng-pwede pa rin maglaan ng oras isa't isa.
2: Pwedeng-pwede talaga. Walang dahilan para kami, pag ano, nagkakatawagan talaga kami, dahil na LDR din kami, hapon at saka sa evening, ganun. Talagang may oras kami sa isa't isa. Pero, kagaya nga nung na-share ko sa iyo, kay Manny at si Daddy, totoo yun, Didi Monica. At talagang isang plato, kasi pagka may okasyon like Pasko, nakikita din ng mga anak ko, alam, nagsusubuan pa nga sila, si Monica.
1: Ang sarap naman, talagang
2: oo,
1: at 80
2: yan,
1: years
2: oo,
1: old,
2: oo.
1: Ha?
2: Sila ang ideal couple.
1: Ideal couple. Oh, thank you for sharing that. Kasi alam mo, nagiging inspirasyon sa atin yan, sa mga kapamilya at kaservisyo natin, even to me, na talagang true love pala for a lifetime, it exists.
2: At kaya nung nagkasakit si Dad, talagang hindi mapakali si
1: Mami. Nako, thank you for sharing. And Mommy and Daddy, makikimami and Daddy ako, maraming salamat po na kayo ay isang huwara, no, ng ideal relationship and for proving.
2: Ay, oo, talaga naman,
1: For proving
2: Sipin
1: that true
2: mo,
1: love happens.
2: Hanggang ngayon, pinagbubuksan pa ni Daddy si Mommy ng sasakyan.
1: Oo, ang gentleman ni Daddy. Talagang sana all. Maraming salamat, Tess, na shinare mo yan sa
2: amin. Welcome, DJ Monica. DJ Monica, meron akong i-request na kanta para sa best friend ko.
1: Anong kanta yon, Tess? Hanapin namin.
2: Kasi paalis na siya. Gusto ko siyang pabauna ng good memory. Favorite niya kasi si Connie Francis eh. Pwede bang yung Love Me Tender?
1: Love Me Her? Tender. Ay, hindi pala yun. Elvis Presley pala yung kinakanta ko.
2: Merong version si Connie Francis ng Love Me Tender, DJ Monica.
1: Okay, yung version ni Connie Francis ng Love Me Tender ni Elvis. Okay, sige. Hanapin namin.
2: Oo, yun. Kasi favorite niya kasi si Connie Francis eh. Alam ko nakikinig siya ngayon.
1: Hello, batiin mo.
2: Hindi ko nababanggit ang pangalan mo, pero kilala mo siya, DJ Monica. Kilala mo siya.
1: Kilala ko siya. Isa sa ating loyalist callers.
2: Tumatawag ko sa iyo. Kilala mo siya.
1: Okay, baka si Beshi ko yan, ha? Si Mel. Sige, Tess.
2: Beshi mo siya.
1: Si Beshi. I hope, kung si Mel ito, I hope, Mel, you are feeling better, ha? Kasi medyo masama ang pakiramdam nung, ano, diba, nung nakaraang linggo.
2: Kita mo, sabi ko sa iyo, kilala mo siya.
1: Diba? Ikaw talaga, Tess. Pareho tayong Beshi. Maraming salamat, Tess.
2: Oo, best friend ko siya.
1: Sige.
2: Ingat ka sa pag-uwi, DJ Monica, kasi maulan.
1: Thank you so much, Tess. I appreciate you
2: so much.
1: Thank you so much. Salamat.
2: To you also, DJ Monica.
1: Okay, bye-bye. Ayan naman, di ba? Nakakatuwa, mag-best friend sila. Papatugtugin natin si Connie Francis mamaya. Samantala ngayon, ang request ni Lina ng Manila. Galing sa pelikulang Bituing Walang Ningning. Napanood niyo ba yon? Aba, si Ate Sharon Cuneta. Dito lamang sa Love Connect. DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kontrobersya. Ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Love Connect.
11: Love Connect.
10: Sa DZMM.
12: Put 5 minuto bago po ang hating gabi. Teka, mukha akong bruha. Kita ko bigla yung buhok ko sa ano, sa monitor. Aba, para akong Brumhilda. Nakalimutan magsuklay. Aba, di bale, dahil final stretch na naman ng ating Love Connect. At syempre, alam nyo na, di ba, pag ganitong oras, ito po ay oras na para sa ating Private Confessions.
0: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
12: Love Confessions, hindi Private Confessions. Private Confessions yung programa bago po ang Love Connect. Nalilito na ako sa mga confessions, ang dami. Eto na tayo sa ating Love Confessions. Dear DJ Monica, ako po si Miko. Bilang isang lalaki na umabot na sa edad na 35 na hanggang ngayon ay single pa rin sa patingin ng madla. Ako na kilala bilang pambansang tito ng aking mga pamangkin. Kung sa bagay, mahal na mahal ko ang mga anak ng mga kapatid ko at masaya naman ako na laging nag-aasikaso at sandigan nila sa kanilang mga pangangailangan. O kahit sa mga kasiyahan, 'di ba? Enjoy lang nakasama sila. Pero ang hindi alam ng aking pamilya, sa likod ng pagiging single ko daw ay may tinatago pala akong isang napakagandang katotohanan. Mayroon na akong kinakasama sa buhay ngayon at siya ay si Kate. 2 taon na po kaming nagkarelasyon ni Kate at sa totoo lang, siya na po ang nakikita kong makasama ko habang buhay. Masaya kami ni Kate. Tahimik lang ang buhay namin at maayos ang aming ugnayan sa loob ng 2 taong ito. Ngunit ang problema po ay nagsimula sa mga pagkakataon na kahit sa mga family gatherings namin, hindi po maipakilala si Kate o kahit man lang masabi na may jowa na ako.
11: Lagi ang tanong ng mga kamag-anak ko ay kung wala ba talaga akong balak na mag-asawa o kung bakit wala ba akong girlfriend. Ang sinasabi ko ay pilit kong itinatanggi na wala akong karelasyon. Ang iniisip ko kasi baka dumating sa punto na ma-pressure lang ako o ma-pressure lang ba kami. Ang hindi ko inaasahan, isang araw ay nag-date kami ni Kate sa isang mall. Masayang-masaya kami na naglalakad, nag-uusap. Kitang-kita ang mga ngiti namin nang bigla kaming natagpuan ng isa kong pinsan. Nakita niya kami na magkahawak ng kamay at magkatabi. Agad niyang itinanong kung sino yung kasama ko. Sa sobrang taranta ko at sa dahilang hindi ko pa handang ipaikilala siya sa lahat, itinago ko muli si Kate at sinabi kong, ay, kaibigan ko lang yan. At hindi kaya na ano ito, nagmamalaking wala akong karelasyon. Hindi ko pa kayang ipagmalaki na meron akong relasyon. Nang makaalis ang pinsan ko at lumayo na dito sa amin, doon sumabog ang lahat. Nag-away kaming dalawa ni Kate dahil nasaktan siya sa aking ginawa. Galit na galit siya at umiinog ang

Gusto ko sana na ipakita ko sa kanilang lahat ay kasal na kami para wala na silang masabi o maitanong pa na nakakainis na mga komento tungkol sa pagkabinata ko o sa pagiging pambansang tito ko. Gusto ko sana na surprise na lang ang lahat para sa kanila ay isang araw ay bigla na lang akong magpapakasal at may asawa na ako. Masusurprise sila, di ba? Pero hindi na nagustuhan ni Kate ang plano kong ito. Nakikita ko yun. Nanawawalan siya ng tiwala sa akin pagkatapos ng insidenteng yun. At pakiramdam niya ay kinakahiya ko siya sa ibang tao. Ayokong mawala sa akin si Kate. Ayokong mawala siya sa buhay ko dahil mahal na mahal ko siya. Hindi ko kaya na makita siyang nasasaktan. Dahil sa rason ko na tinatago ko pa rin siya and I am keeping her a secret. Ano po ang dapat kong gawin, DJ Monica? Tama ba ang ginagawa kong pagtago sa kanya?

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Hello, Migo. Salamat sa love confession mo. Kung nanonood po kayo sa teleradyo, eh medyo umirap ako nung binasa ko yung ano niya, yung huling parte ng kanyang liham. Dahil, Miko, eto ha, speaking, not only as a woman, but as a person, kasi lalaki man o babae, eh sigurado ako eh, eto ang mararamdaman nila. Tila, inasmuch as I wanna take your side, tila mali ang rason mo kung bakit mo siya itinatago. At mali na tinatago mo siya, period. Ganun lang kasimple yun. Ayan, umiirap na naman ako. Bakit mo ginagawa yun? Nung una, medyo naiintindihan pa kita eh. Yung naiinis ka sa mga kantsaw ng pamilya mo, na ikaw ang tito ng bayan, pambansang tito, ganyan. Nakakainis talaga yun, ano? Minsan talaga sa pamilya, eh, walang boundaries. Pati yung ating mga personal na buhay, diba pinag-usapan natin yan sa Love Connect? Yung kung gaano ba yung pinakikialaman tayo sa ating personal na buhay. Eh minsan talagang hindi nila alam, hindi na nila tayo binibigyan ng boundaries at saka espasyo, no, to be ourselves. So nakakainis talaga minsan. Pero Miko, itong tatandaan mo. Yung issues mo sa pamilya mo, eh hindi kasalanan yon ng jowa mo. Walang may kasalanan dun. Ang may kasalanan, yung pamilya mo. Kaya, do not make Kate suffer for something that your family is doing to you. Ibang usapan na yun eh. Kausapin mo yung pamilya mo ng matino. Pero, you know, yung ganyan na 2 years na kayo, itinatago mo pa siya kahit ako, kahit sino, abay, kahit ikaw kaya. Eh, lagay mo yung sarili mo sa sapatos ni Kate, sa kanyang posisyon. Put yourself in her shoes. Aba, itinatago ka ni Kate, sige. At pag may nakakita sa inyo sa mall, eh, hindi siya maganda o gaga dahil eh, ikaw eh, biglang tinago niya at sinabi niya, ay, ano ko lang to? Tropa ko lang, barkada ko lang, ganun. Hindi ba mabibuisit ka din? Ikaw talaga, sarap ko to sinitong si Miko eh. Mali naman, di ba? So, kailangan yung iyong problema with your family, you keep it within the family. Tapos, yung girlfriend mo o yung jowa mo, hindi mo dapat ini-extend yung iyong buwisit sa pamilya mo na ang nagsasuffer na tuloy eh yung minamahal mo sa buhay. Mali naman yun. These are two different entities. Your girlfriend, your romantic relationship, and your family, your familial relationship. Please, do not confuse the two and do not make someone pay for the faults of another entity in your life. You have to make the right decision if you don't want to lose her. Kausapin mo yung pamilya mo, and sana dumating na sa point na out in the open na kayo ni Kate. Diba may kantang ganun? Hanapin ko nga kung meron kami nun, out in the open, diba? Oy, ex-husband ko nagsulat nun, promise. Yung out in the open ni Zebedee at ni Angelica, nanalo nung Metro Pop, I think around 1997 or 1998, Metro Pop Songfest. Oy, kailangan out in the open na kayo, diba? At some point, ayan naman. Maraming salamat sa iyong love confession. Kung meron po kayong love confession, i-viber lang po sa amin. 0919-278-3000. Ika-copy-paste po namin yan. Kaya kahit mahaba eh, don't you worry about a thing. And in conclusion po sa aming paksa ngayong gabi. Sa gitna ng pagod at responsibilidad, aba, eh kailangan pa bang maglaan ng oras, quality time sa isa't isa? Ito po ay paalala na kahit gaano na kayo, tayo katagal nagsasama, kahit meron ng mga anak, kahit pa yung mga anak natin eh medyo malaki na, di ba? At lalong-lalo na, if I may add, most especially, actually, if we are already together, we've been together for so long, dyan mo kailangan lalong bibigyan ng tune-up yung relationship. Diba kapag ang sasakyan, eh naluluma na, nadadalas ang tune-up, diba? Pagbago pa lang, hindi na kailangan ng tune-up parati, yearly lang, diba? Annual lang. Ganyan din po ang relationship parang sasakyan. Kapag ka tumatagal, abay lalong-lalong kailangan ng quality time, quality tune-up, we will touch base with one another. Hindi nasusukat ang tibay ng relasyon sa tagal ng pagsasama, quantity yon. Kung hindi sa kung gaano ninyo pinipiling alagaan ang connection ninyo, ang pagmamahal ninyo, ang trust ninyo sa isa't isa, as the time passes by. Minsan, ang simpleng gabi na kayo lamang, you know, date nights, diba? Na hindi naman kailangan kamahalan. Abay, kahit sa sarili niyong bahay, pwede kayo mag-date night, magbukas kayo ng delata. Paglutuan mo si Mr. o si Mrs. Tapos bumili kayo ng tinapay at ng soft drink, pwedeng-pwede na yun. Hindi kailangan mahal, basta kayo lang dalawa, aalagaan nyo yung inyong connection, no? Sa simpleng gabi, na walang distraction, walang rush, puro kayo lang. Yung pag-uusap ninyo, yung presensya ninyo sa isa't isa, sapat na para maibalik ang lambing. At unti-unting matabunan yung routine ng spark, ika nga, no? Sa relationship. Importanteng-importante po yan. Ayan, so no matter how long you are together, let us not forget all the more we need quality time to bring back the spark in our relationship. Malapit na po ang Remember Your Music ni Kuya Dan, pero for now po, meron po tayong Radio Patrol Report. Kalaboso ng 21 anyos na lalaki matapos agawin ang tablet ng isang pasahero ng jeepney sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: DJ Monica, ayon sa Makati Police, sakay ng jeepney ang babaeng biktima habang binabagtas ang Arnais Avenue nang lapitan siya ng suspect at sapilit ang agawin ng kanyang tablet. Sumigaw ng saklolo ang biktima kaya napansin ito ng mga taong nasa paligid. Kabilang ang mga pulis na nagpapatrolya sa lugar, hinabol ng mga pulis ang suspect hanggang sa maaresto ito sa bahagi ng Evangelista Street, Corner Dallas Street, Barangay Pio del Pilar. Nakukiska mula sa suspect ang ninako na tablet. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong robbery. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Rowen Cueto, DZM.
1: Maraming salamat ang napakasipag na Rowen Cueto.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
0: Love Connect.
4: Love Connect.
0: Sa DZMM.
1: Anim na minuto bago po ang Remember Your Music. Si Kuya Dan po, 4 hours of great music and awesome conversation all the way po hanggang alas 4 ng umaga. Samantala, sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, nako, ako po si DJ Monica, na-enjoy na naman ano, sa isang episode ng Love Connect. Kasama po kayo. Sana po ay nag-enjoy din po kayo, no? Dito sa episode na ito. And before we say goodbye, hello! Kay Beshi Mel, nako. Ayan, si Beshi Mel ng QC, na Beshi din pala ni Tess ng Pampanga. Ito na ang iyong awitin, Connie Francis and Love Me Tender, dito lamang sa DZMM.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastambo!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line sa 0919-278-3000. O kung gusto nyo nakakwentuhan on the air, tumawag lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy nyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang favorite me time mo?

0: Swabbing Umaga, September 18, 2026. Araw na po ng Biyernes. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang inyong Kuya Dan. Siyempre akong bahala sa inyong tugtugan. Mula sa 60s, 70s, and 80s, ipapatugtog natin dito yan, ang inyong mga favorite classic music. And of course, para hanggang mamayang alas 4, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, na alamin natin ang katanungan para sa ating huntahan, maya-maya lamang. Batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok sa kanilang mga telebisyon sa mga sandaling ito, nanonood sa kanilang mga kabahayan o kaya naman sa kanilang opisina o kung saan nyo man ako naaabutan. Hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Teleradyo, kaway-kaway. Hello. Tama ba yun o kaliwa? Kaliwa dapat. Nalimutan ko sa banda yung kaway. Kaliwa pa ito. Yan, ito pala. At syempre, batiin din natin ang mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo, no? Na katabi sa kama, tapos nasa kusina, nasa sala, nakasabit sa may dingding, mga ganyan. O kasi pinsan, di ba, para makasagap ng maganda sa may bintana nakalagay usually ang radyo, di ba? O kaya naman, nasa opisina, nakaradyo din kayo. At syempre, sa mga bumabiyahe sa mga oras na ito, hello, hello po sa mga nakatune in via DZMM Radyo Patrol 630. Pinaalala sa akin last time ni Sir Noel yung lagi ko sinasabi sa inyo. Ba't nga ba tumigil na ako? Nasabihin sa inyo na ilagay na sa katamtama ng inyong mga volume ng radyo. Gusto ko ba ilagay na sa malakas? Kaya ba ako tumigil? Hello, hello! Sa mga nagtatrabaho din ka sa bayan natin, mga naka-night shift, graveyard, kung ano man tawag sa mga shift ninyo. Kung kailangan nyo po ng kakwentuhan sa mga oras na ito, handa ko po kayong samahan. 4 hours nga lang, no? Pero, well, not bad. 4 hours, meron kang kakwentuhan, di ba? Why not? Why not? Lalo't lalo na ay Friday na po ngayon, mga kapamilya. Friday na naman, tapos na naman ang linggo. Kumusta ang linggo ninyo, ha? In fairness, sa linggo na ito, pinagbibigyan tayo ng panahon. Sa umaga, mainit. Sa gabi, umuulan. Kaya, pagka nag-expect, halimbawa, naglaba ka ng umaga, mag-expect ka na matutuyo na siya kaagad. Minsan, hindi. hindi natutuyo nga ni, kasi nga sa gabi ay maulan naman, di ba? Pero, at least, pagka umaga, magagawa natin yung mga yun. Makakapaglaba tayo, makakapaglinis tayo ng bahay. Ano pa ba mga makakapagsampay ka, kung ano-ano man. Ako kanina, ang ginawa ko pagkatapos ng RYM, alam nyo kung ano ginawa ko? Naglinis ako ng supa. Yung supa namin na nananahimik, wala naman kami laging bisita. Hindi rin naman kami mahilig lagi humiga dun sa sofa. Kaso, yung supa namin ay nagkakanda dumi-dumi dahil sa aking pusang si Doming. Kakatakbo niya ng kakatakbo pag kung saan siya galing, tapos tatakbo siya doon sa sofa. Ay, naku, puro balahibo na. Ayan, yan. Yan, si Doming. Doming, ikaw! Go! Tuloy, pagkatapos ng RYM, imbis na matulog ako, nagbabacuum ako nung sopa. Mabuti na lang, meron ako nung pambacuum ng ano, tapos tinapatan ko na lang ng electric pan para matuyo. Ang daming balahibo. Wow, nanonood na naman siya. Si Jess Katipunan ng aga-aga na naman. Sabi niya, nagbukas pa naman ako ng TV para abangan si Santa Claus. Ay, oo nga! Bakit nga ba hindi ko binabanggit? Kasi naunahan ni Doming si Doming kasi. Pero alam niyo ba na ngayong araw na ito ay 98 days na lamang. Pasko na! Ayan na siya. Ayan na siya. Hello, tiki-tiki-tiki. Kilitiin natin si Santa. 98 days. Ayan, mabuti na lang pinaalala ni Jess, muntik pa makalimo. Baka magtampo pa naman si Santa pag di ko nabanggit. 98 na lang, no? Parang masaya naman siya gumagana si Santa, 1, 2, 3. Wala na. Wala na, nagtampo na si Santa. Ayun. Flip. Nawala. Nawala na. Oh, masaya ka na ba, Jess? Nakita mo na si Santa. Ayan, ayan. Oh, yun. Yan. It's beginning to look a lot like Santa. 98 days po, mga kapamilya at kaserbisyo. Palapit na ng palapit ang araw ng Kapaskuhan. Pero wag naman sanang ganito na ulan ng ulan, ano? Parang... Bakit hindi ko na rin malaman yun. Parang feeling ko, okay din naman siguro yun. Yung mainit sa umaga, medyo maulan sa gabi. Para, di ba? Para best of both worlds, di ba? Yung mga kailangan matuyo sa umaga, matutuyo. Yung kailangan ng tubig sa gabi, yung mabubigyan ng tubig. Hindi ko na din alam. Sabi ni Jess, okay na, pwede nang patayin yung TV. Yan, yan. Ugali mo, gusto mo lang makita si Santa talaga.
1: Merry Christmas!
0: Merry Christmas! Wow, yung pala may Merry Christmas pala tayo dito. Oh, ito na, dahil 12:26 na po ng umaga, eh, simulan na natin ang ating...
2: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan with Kuya Dan ngayong September 18, 2026. At para simulan yan, alamin natin ang ating katanungan.
2: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan ngayong umagang ito, sasagutin mo lamang, ano ang favorite me time mo? Alam niyo ba yung me time? Kung ano yung ibig sabihin ng me time? Ibig sabihin eh, kung ano yung mga paborito mong gawin ng mag-isa? Yung mga bagay na nai-enjoy mo kapag ikaw lamang mag-isa? Maaring mag-mall, kung ano-ano, di ba? Kumain, marami naman eh. Maraming pwedeng gawin. Ano ang favorite me time mo? Yan ang ating katanungan para sa ating huntahan. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, pwede rin Dan Kapusyon, hanapin mo lamang yan. At tayo eh magkausap ngayong umagang ito ng Friday. Once again, ang katanungan para sa ating huntahan, ano ang favorite me time mo? Sagutin niyo yan ha, abangan ko po. Pero ang oras natin, 12:28 na po ng umaga. Bago tayo magpatuloy, kumuha muna tayo ng balita. Security guard arestado sa pagpalo at pagtutok ng baril sa Pasay. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
3: Kuya Dan, arestado ang 43 anyos na security guard matapos umanumbang hampas at manutok ng baril sa barangay 183 Pasay City. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng pagtatalo ang suspect at isang biktima sa barak. Sa gitna ng pagtatalo, umano'y inilabas ng suspect ang kanyang baril at ipinukpok ito sa ulo ng biktima. Sinubukan namang awatin ang kasama nila ang suspect na si alias Michael, pero umano'y sinuntok siya ng suspect at saka tinutukan ng baril. Isinumbong ng mga biktima ang insidente sa Villamor Police Substation 9 kung saan agad inaresto ang suspect katuwang ang barangay na recover sa kanya ang black sling bag, baril, 2 magazine at 14 na bala. May valid license at license to own and possess firearms ang baril pero wala umanong permit to carry firearms outside the residence ang suspect. Naharap si alias Michael sa reklamo paglabag sa grave threat, physical injuries at comprehensive law on firearms and ammunition act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Remember Your Music sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30,

0: aasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: Ito na ang theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Music from the 70s. Napakinggan natin Dr. Hook with the song Sharing the Nights Together. Who's Holding Donna Now ni Aldebarge and Arthur's Theme ni Christopher Cross. Sa oras po natin, 10 minuto bago po mag-alauna ng umaga. Kayo ay nakatutok, nakikinig, nage-enjoy sa mga tugtugan natin dito sa Remember Your Music. Kasama pa rin si Kuya Dan. At para sa ating huntahan, ngayong Friday morning, sasagutin nyo lamang po ang ating katanungan. Ano ang favorite me time mo? You say me time, yung mga gusto mong gawin ng mag-isa ka lang. Yung mga bagay na na-enjoy mo. Halimbawa, nanonood ka ng sine, mag-isa. Yan, yung mga, favorite ko yan. Lagi akong dati. Dati nung marami pa akong time. Favorite na favorite ko manood ng sine mag-isa kasi wala lang, parang ang relaxing, no? Kasi naging issue sa social media kamakailan yung parang ano daw, pagka mag-isa ka lang daw, malungkot daw. Hindi naman laging ganun, di ba? Hindi naman porkit mag-isa lang yung tao, kumakain, nanonood ng sine, o kung ano mang ginagawa, malungkot na agad. Hindi naman equivalent ng pag-iisa ay pagiging malungkot. Hindi naman ganun yun. Sige, abangan ko mga kasagutan ninyo. Mamaya kausapin natin ang ating first caller. But in the meantime, sa oras na 8 minuto bago mag-alauna, kumuha muna tayo ng balita. DPWH Davao Regional Director pinasusubina ng NBI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
2: Kuya Dan, pinapasasina ng National Bureau of Investigation o NBI si DPWH Regional Director Engineer Juve Blanca Bercordon kaugnay ng investigasyon sa mga flood control projects sa Davao City First District kasunod ito ng mga kanilang red flag ng NBI sa ilang proyekto na sakop ng distrito ni Congressman Paulo Pulong Duterte kabilang sa hinihingi ng NBI mahigit 40 project at contract documents pati financial records, progress reports as build plans, bidding documents, inspection reports at iba pang papeles mula sa DPWH Region 11, inaatasang humarap si Cordon sa NBI headquarters sa Pasay City sa September 24. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMN.
1: Maraming salamat, Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
0: Remember your music.
1: Oras 12:53 ng umaga. Maraming thank you nga pala sa aming patsibog dito galing kay Ate Melo. Ano nga tawag diyan? Dim sum. So yummy. Subalit natalbugan ng aking damit ng to. Laging may ganap pag may pagkain dito. Lagi na lang may ganap. So, 'di ba nakaputi ako, 'di ba? Oh, hindi niyo lang nakikita pero dito sa may ilalim may talsik-talsik ng to. Parang bata kumain eh, no? Sorry na kung parang bata kumain si Kuya Dan. Pero masarap, it's yum-yum, thank you. Sabi ni Jasko, alone not equal to lonely, sabi niya. Grabe naman yung alone not equal to lonely. Pero totoo yun. Hindi ko alam sa social media, biglang nauuso yung, ay kawawa naman si Kuya, mag-isa lang kumakain. Anong kawawa eh, masarap nga yun. Oo. Sa'yo lahat yung order mo. The best feeling nga minsan yun eh, di ba? Ako personally, no, yung individuality ko ay nararamdaman ko kapag kumakain ako mag-isa. Sinasabi ko yan sa misis ko eh, kasi syempre pagka may partner ka, di ba, kailangan share kayo lagi. Pero ako kasi, minsan nire-request ko pa rin na kumakain ako mag-isa. Kasi ganun ako lumaki, no? Sanay ako ng mag-isa kumakain. Parang doon ako nakakahanap ng pagka-relax, ng peace. So, every now and then ginagawa ko pa rin siya. Pero syempre, pagka may partner ka na, laging may share ka talaga. Share talaga kayo. Pero pagka nagdadrive ako mag-isa, tapos may kinakain ako. So, okay na rin yun para sa akin. Natutuwa ako sa ganung feeling, no? Hindi naman nakakalungkot yun eh. Ewan ko ba doon sa mga pauso ng mga, di naman nakakalungkot yung mag-isa. Ano ang favorite me time mo? Yan ang ating katanungan. Bye bye Jane. Jane na talaga namang may TikTok na naman kami kanina. Iba pala yun. Kasabi din natin ng ating first caller from Cainta, Rizal. Nasa kabilang linya si birthday boy, Kuya JR. Kuya JR, good morning.
4: Hello, Kuya Dan.
1: Hoy, kumusta naman ang...
4: Good morning.
1: Kumusta naman ang nag-89th birthday? Ay, hindi pala 89.
4: Ano? Sobra.
1: Sobra ba? Sorry. Akala ko 89 ka na eh. Sorry. Malaki sobra.
4: Ate, malaglag na sagda, no?
1: Grabe yung pagtanggi niyo. Di naman. Mali nga ni. Di pala 89. Akala ko 80. Joke lang.
4: Wala pa.
1: Malayo pa. Oh, talaga. Kung makatanggi na ako, kala mo naman 15 years old lang talaga siya.
4: Hindi mo kasi tinanda yung sinabi ko sa iyo eh.
1: Oo nga, alam ko, hindi ko nasasabihin para wala silang clue kung nasa
4: kala ko eh.
1: Kung nasa ang linya ka na. So, kamusta ang birthday mo, Kuya JR?
4: Ay, Kuya Dan, bago ka magsimula ng programa, kaalisan na ng mga bisita.
1: Wow, may mga bisita. Sa galing mga bisita mo, sino mga naging bisita mo dyan?
4: Ito, yung ibang kapitbahay ko. Tapos meron din pumunta rito sa iba ng kwan. Diba?
1: Ana? Mga kapitbahay.
4: Sa iba ng kwan. Baryong ito.
1: Medyo ginabi yung mga bisita mo, ha? Kung kaalis lang bago
4: napahaba,
1: magsimula.
4: Napahaba, eh.
1: O ba, napahaba. Napasarap ang kwentuhan, ha?
4: Oo, kasi nagawa nung ulang, kaya humaba. Parang, kaalis.
1: Oo, pero at least, hindi ka nakashot ko. At least hindi ka nakashot. Oh. Mas malinaw yung boses mo. Kala ko.
4: Kasiyat? Kaya lang ay matibay kasiyat. Hindi ka tulad ni Ginis ka na nabubulol.
1: Lagot ka. Lagot ka ano na yun ngayon. Matino na yun ngayon. Baka sabihin.
4: Ate Jen.
1: Ate Jen, good morning.
4: Natatawa nga ako eh. Naglalabid-labid yung salita.
1: Niloloka. Niloloka ni kaya JR.
4: Gatuan-tuwa kaya, no?
1: Oo eh. Sabi ba naman kawan? Sure. Gumaganon yung ano eh, mga words eh, di ba? Pero okay lang naman. Ano naman siya, yung sinasabi naman niya, malinaw naman, yung salita lang niya ang hindi malinaw.
4: Oo, ano lang, talagang halata mo talaga nakainom.
1: Pero ikaw, okay naman, happy naman. Anong wish mo at sa birthday mo kahapon?
4: Ay, yun nga, di ba, sabi ko nga nung isang gabi, maging malusog tayong lahat, di ba? Maging maganda ating buhay.
1: Nag-wish na nga pala ikaw ka nung isang nauna nga pala ako magpa-wish sa'yo. Okay, oh, dahil dyan ay
4: Nag-wish pa nga ako kagabi ni ano eh, ni kahapon ni ano
1: Nina
4: ni Noel Balita.
1: Oo, si Sir Noel Balita. O nga siya nga nag-remind sa akin na birthday mo na nga pala.
4: Oo, tapos medyo na ikaw kahit nalimutan ni Kuya Dan akong batiin ah.
1: Nahalata to
4: lang. Mabati na sino kaya Noel eh.
1: Ay bakit?
4: Kaya Noel.
1: Nabati naman.
4: Ko rin kayo.
1: Nabati naman kita bago mag-70 na. Ayaw mo pa ba no? Advance na yung akin? Ha? Nagagalit ka pa dyan? Oh, sige na. Oh, Jerry, ba't may uugog sa likod mo? May mga bisita ka pa ba dyan?
4: Sige, yung
1: dalawa
4: kong kasama dito.
1: Ah, oh, ay, sige. O, oh, ito, nasagutin mo na ano ang paborito mong gawin, me time, yung ikaw lang mag-isa, anong nai-enjoy mong gawin, Kuya JR?
4: Alam mo, ginagawa ko, Kuya,
1: dapat
4: ako nag-isa.
1: Ano? Hindi pa, ano yun?
4: Pinapractice ko yung kamay ko.
1: Ah, sa trabaho pa din?
4: Kanina? Oo.
1: Sa trabaho pa din ang ginagawa mo kahit pag mag-isa ka lang.
4: Oo, hindi kasi meron kami Kuya Dan na ano, yung tinuro sa amin na kailangan i-pressure mo yung kamay mo para pag ano sa customer, malakas yung press mo.
1: Ah, okay. So kanino mo ginagawa, sa sarili mo lang din, tinatry mo sa sarili mo?
4: Dito sa pader.
1: Bakit? Grabe naman yung lamig ng likod niyan kung sa pader mo naman pinapractice naman yung paghihilot.
4: So,
1: as in?
4: Para lumakas yung temperature ko doon.
1: Okay, sa pader. Oh, ganun, no? Eh, parang pinapractice mo
4: kung paano. Sa amin, no? Tinutulak namin yung pader. Pag nabuhal, di ba sinsa siya?
1: Pag nabuhal, sobrang lakas ng pressure mo. E di pag tao, di lumubog na yung daliri mo sa likod. Natry ko tuloy. Oh. So ano yung mga, gaano katagal pag nagpa-practice ka ng ganun? Mga, ano, hanggang sa makuha mo.
4: Kung hindi siya, ano, pag hindi ka parang napapagod, eh, tuloy-tuloy lang. Mga kalating oras, ganun.
1: Maganda pala pag mag-isa si Kuya JR, tatapat ka dun sa kamay niya para ikaw yung mapapractice. Mm-hmm. Oo, oh, so yun yung ginagawa
4: mo. Ito lang tinuro sa amin sa Trinity Center namin, sa MBRC.
1: Mm-hmm. So talagang ano din, para sa trabaho din ang ginagawa mo pagka mag-isa ka.
4: Mm-hmm.
1: Tapos ina-apply mo yun pagka, ano na, pagka mating na yung customer.
4: Saka doon sa ano namin, Kuya Da, doon sa center namin, meron doon, ano, skeleton na dumuhi po yung mga ugat-ugat, yung mga buto-buto. Mm-hmm. Para alam mo kung saan mo pipisilin yung customer.
1: Parang dami, no, yung pinagpapraktisan ninyo, tapos mararamdaman mo. Galing ha, ayos ha. Maganda, o, ibig sabihin hanggang sa edad mong yung pinaghuhusa. Kahit ang tagal-tagal mo nang ginagawa yung trabaho na yan, nagpa-practice ka pa rin. At importante yun kay JR. No? Sana,
4: oo.
1: Sana maraming.
4: Pag medyo, ano ka, medyo humihintresyon mo, pag nababakanti ba?
1: Mm-hmm. Tama. O, di, yung pader, pag napalambot mo yung pader, hanga talaga ako sa'yo.
4: Ah, oo. Pagbog sarado yung pader.
1: Pag natanggal mo yung lamig ng pader, talagang iba ka talaga. Sige na. Baka may mga gusto ka i-shout out, mga batiin ng mga nagbati din sa'yo ng happy birthday kay JR.
4: Oo, sige.
1: Go.
4: Ang una kaya bati ko, si Ninang Winner, si Mim. Itong dalawang kasama ko rito, si Tina, si Bubi, Kuya Jimmy, Ate Elby, si Isang Pampanga. Si Noel ang balita.
1: Noel nagbalita.
4: Si Jeff. Nicolas. Si Lito. Sir Joel. Pinili ng Bataan. Si Noel Ninang Kalumpit Bulacan ba yun?
1: Tama, taga Bulacan, correct.
4: Saka si Mirasol ng San El Deponso. O si Nanang Binyang na Albang. Nalimutan ko yung expert niya.
1: Sino? Sino?
4: Bulacan din yata yun, no? Nalimutan ko lang.
1: Nanay Pinyang.
4: Pinyang.
1: Saan nga ba si Nanay Pinyang? Bataan yata si Nanay Pinyang eh. Hindi ako nagkakamali.
4: Bataan din ba yun? O, yun.
1: Yun na?
4: Saka...
1: Saan? Ah, hindi pala.
4: Yung nakasagot sa akin, si Paolo.
1: Sa Saragosa? Oo, sa Saragosa pala si Nanay Pinyang.
4: Saka si Chris. Manang floor.
1: Oo. Ayan, dyan lumabas yung nakashot ka na. Dyan lumabas yung nakashot ka na. Matagal yung interval ng mga bati mo. Sa ano pala? Sa
4: matanda yung mga dulce nila. Nalilimutan ko.
1: Sa Saragosa pala si Nanay Pinyang. Sabihin baka pinalit nga yan. Okay na yan. Ah, sige, alright. Ano ang song request mo?
4: Saragosa,
1: correct.
4: Naalala ko na nga, Saragosa nga pala.
1: Saragosa.
4: Yun.
1: Jessa, Saragosa. Ah, mali. Hindi pala yun. Sige, ano nang song request mo? Song request.
4: Paano kita malilimutan sa Face I Love You.
1: Okay, maraming salamat sa pagtawag at mag-iingat. Belated happy birthday.
4: Maraming.
1: Sige, si Miss Fatty bumabati din daw sa'yo ng happy birthday din daw. Okay.
4: Sino?
1: Fatty. Listener din natin dito, lagi nagko-comment. Di pa tumatawag to. Laging nagme-message sa atin. Okay. Salamat kay JR at maganda umaga sa
4: inyo.
1: Thank you. Bye-bye.
4: Thank you. Bye-bye.
1: Si Kuya JR na nag-birthday kahapon. Ang ating nakakwentuhan. Oras natin 1:04 po ha. Once again, kung gusto nyo sumali sa ating huntahan, sagutin nyo lamang ang ating tanong. Ano ang favorite me time mo? Mga paborito mong ginagawa pagka mag-isa ka lamang. Marami pang magagandang tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 105.

0: nakakatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: Song from Apo Hiking Society, When I Met You, na request sa atin ni Miss Fatty. Ang ating napakinggan, ganun din ang mga awiting pampasko, no? Pasko na sinta ko ni Sir Gary Valenciano at sana ngayong Pasko ni Ariel Rivera. So oras po natin, 1:21 ng umaga. Ang paborito mong me time, yan ang ating katanungan sa ating huntahan. Sabi ni Miss Fatty, ang paborito kong me time ay 12 a.m. RYM. At suyuri ng isang buong mall na mag-isa mula ground floor hanggang top floor, window shopping. Pero pag may nagustuhang bilhin, binibili ko. Iba pag may time alone. Pag may kasama, lalo. At walang tiyaga sa paglilibot sa mall, eh hindi ko ma-feel. Pero pag ako lang, hala, kahit gabihin ako ng uwi, okay lang. Totoo. Yan, yun din ang isa sa mga masarap gawin pagka nagmi-me time ka, di ba? Mag-mall. O, silip-silip ka ng mga gamit na hindi mo naman gagamitin. mga damit na hindi mo naman din talaga bibili. Pero, alam mo yun, parang therapy, di ba? Nakapag-pasyal-pasyal ka na, nakapag-walking-walking ka pa. Kaya, mainam din yan yung nagsisilip tayo sa mga mall para sa ating me time. Ano ang favorite me time mo, ha? Alamin natin ang kasagutan ng ating next caller from Quezon City. Nasa linya natin, si Angelo. Angelo, magandang umaga sa'yo.
2: Good morning, Kuya Dan, and good morning sa ating mga kapamilya. Finally, nakabalik na rin ako.
1: Oo nga, saan ka ba nang galing, Angelo?
2: Ay, naku, puro stress, drama, at pagod ang naranasan namin.
1: Stress, drama, at pagod? Parang combo yun, ha? Ano yun?
2: Knockout.
1: Anong mga stress, drama at pagod ang sumalo? Sa school?
2: Sa school. Ang dami talagang pinaggagawa. Tapos,
1: Kasi ang dami daw cancel na class. So, bumabawi lang sa inyo.
2: Babawi. Hindi pa nga natapos yung prelims. At meron pa kami mamaya, actually. And yan na yung last.
1: Oh, edi maganda. At least eh, nakakabawi sa iyo.
2: Okay lang yun, at least kahit pa paano, October, meron naman bukasyon.
1: Meron ba kayong may mga, may mga output ba ng mga kailangan ipasa na na-stress kayo na ginawa ninyo?
2: Meron, parang yata tatlong subject yun eh, tapos...
1: Mga production, ganun?
2: Ay, hindi naman production, yung isa, parang mini research, pero hindi ka naman kukuha ng mga data, samples, or kahit anong related review literatures. And then yung isa naman more on parang syempre path pit, hindi talaga mawawala yan eh.
1: Ano yun?
2: Sasayo. Path pit, may performance kaming sasayo eh.
1: Anong tawag? Path pit?
2: Path pit.
1: Ano yun?
2: Parang PE sa college.
1: Okay. So yun parang version ng PE ninyo pagka-college na.
2: Meron yung path pit 1 hanggang 4, pero since na balik kami sa 1, edi 1.
1: Okay. Ano yung ginagawa? Sports o mga recreational activities?
2: More on recreational activities kapag path pit 1 eh. And then path pit 2, hindi ko alam kung ano yung ginagawa sa path pit 2. Basta hindi pa kami nakakausap doon.
1: Okay. But then, bakit may drama? Sabi mo kanina may drama din. Anong...
2: Kasi itong si Labi na hirap na hirap sa law and ethics. Isa siya sa mga parang na-concern ako kahit alam ko nagdadrama to, pero sa ngayon parang medyo seryoso siya dahil yung talaga, alam mo yung parang hindi siya na hindi siya into sa mga laws na yung kinakailangan talaga namin alamin para kapag parang na-put in the real world talaga.
1: In the saan?
2: Pag na-implement sa real world, gawain.
1: Pagka na-apply nyo na yun, yung mga pinag-aaralan. So, saan siya nahihirapan? Ayaw niya nung subject na yun, gano'n?
2: Hindi naman sa subject mismo. Hindi niya kasi gets kung ano yung mga judicial na parang yung scenario, gano'n.
1: Kaya nga pag-aaralan, di ba? Siyempre, kahit naman sino, hindi naman agad-agad alam yung mga gano'n.
2: Kaya nga, ako, sanay naman konti, nahahasa naman ako while sa hindi naman gano'ng sanay dahil nga, parang hindi angkop sa kanyang utak yung yung mga tiyatalakay.
1: Paano mo nasabing hindi angkop sa kanyang utak? Alam mo ba ang kapasidad ng buong utak ni Labi?
2: Alam ko naman yung ano niya dati, pabata pa lang siya. Parang...
1: Hindi ba pwedeng matuto siya?
2: Pwede naman matuto, pero sinusubukan niya kahit pa paano. Pero sa ano niya talaga, parang hirap na hirap siya eh.
1: Okay. Di ba ikaw din may ganyan ka rin history, di ba? Nahirapan ka rin doon sa isang subject dati nung high school ka. Ano ang natutunan mo doon na pwede mong i-apply sa kanya dahil nahihirapan siya ngayon?
2: Actually nga, meron din ako ngayong college na hirapan ako, which is yung photography na gusto niya.
1: Yan. Yung sa'yo yata, tula yata yung sabi mo noon dati.
2: Yan nga. Nung nagkaroon ng inuman session, ito kasi sila, kung anong pinag-iisipan niya, inuman session with the friends. Yeah. Sabi ko sa kanya, alam mo, may mga tao na mahilig at hindi mahilig sa isang bagay, pero we are trying our best naman. Para lang kahit paano may understand the concepts and the basics nung subject na to. Kaya kahit paano na hindi mo maintindihan, kahit konting kahit isang pinch lang ba or kapraso ng nalalaman ay kaya naman intindihin.
1: Ako ang hindi na nakaintindi ko anong nangyari. Na-lost ako. So ayaw niya mag-gets talaga yung sa ethics.
2: Hindi niya nag-gets and then nagpa-consult sa lawyer prof namin. Alam mo naman siya, hindi naman gaano nakikinig sa mga programa sa radyo na more on usapang batas, like dito sa DCM yung Hello Attorney, di ba? Ako naman laging listener ni Attorney Noel Del Prado, di ba?
1: Pero hindi lang naman din sa ganitong platform, actually kung siya ay mas natututo sa pagbabasa, pwede siyang magbasa online, di ba?
2: Ayun nga, ang problema minsan yung comprehension niya.
1: So parang sinasabi mo na hindi talaga makaintindi si Labi, gano'n?
2: Hindi naman sa gano'n. Hindi, niya, pero
1: sabi mo, comprehension eh,
2: Hindi, yung mga basics alam niya, pero yung mga professional talaga, medyo nahihirapan siya.
1: Kaya nga kayo nasa school, di ba, para pag-aralan ng mga bagay-bagay?
2: Ewan ko dito sa babae na to. Ayun, tapos
1: so tingin mo matutuwa siya pag narinig niya yung mga sinasabi mo ngayon sa kanya? Kunyari, baliktad, siya tumawag. Tapos sabi, alam mo, si Angelo, kasi wala ito eh. Hindi kasi maintindihan talaga yung pagtula eh. Ano pag ganun yung sinabi niya?
2: Okay lang naman. Like I said, di naman lahat may alam sa isang bagay. And then, we're trying naman our best talaga kahit papaano. Kung paano siya maintindihan.
1: Alam mo, maganda dito, kailangan makatawag na talaga si Labi para maipagtanggol din niya yung side niya kung ano ba talaga, asan siya nahihirapan, ano ba yung hindi niya talaga mag-gets.
2: Tulad ng questions doon, depend your side, di ba?
1: Tama.
2: Ang problema,
1: hindi siya makatawag. Bakit?
2: Yung siya at yung kanyang, ewan ko doon sa kanya.
1: Sana talaga makatawag si Labi. Paano mo ba mapapatawag si Labi dito? Anong kailangan mong sabihin sa kanya na itatype mo para tumawag siya? At saka malapit ka na ba sa electric fan? Parang lilipad ka na.
2: Ano yung tumutunog? Kasi parang yan.
1: Tumutunog sa tapos.
2: So yun, gusto ko lang sa kanya parang boost yung confidence kung para siya mag-ano.
1: Sabihin mo, try mong tumawag kay Kuya Dan para malay mo, mabusko din yung confidence niya, di ba?
2: Yun nga. Ewan ko sa kanya. Kaya nga kapag nagko-cover kami ng mga balita, like kahit basta special coverage, ako lang yung nagtatanong and then siya nagkakalap ng mga footage or kaya mga photos. Kaya hindi siya malatok or maladaldal.
1: Hindi siya nagdadaldal, ikaw lang yung kumbaga nagpo-prompt ka sa poprompt mo siya, binisinasaan mo anong dapat niyang gawin, gano'n?
2: I will do the daldal for And so sabihin niya kung anong gusto niya.
1: Oh, yun lang. Sana makatawag si Labi para makasagot din siya sa tanong. Ikaw, ano ang sagot mo dito sa favorite me time mo? Total, sabi mo, stress kayo eh. No? Paano ka magme-me time niyan?
2: So, siyempre, since payat naman siya at ako yung mataba, may times sa umaga or hapon, nag-jogging ako para lang kahit papaano na maintain or kaya mabawasan kahit papalo konti, hindi rin nangyari. Pero kahit papaano, namemaintain siya at hindi naman ako gano'n yung lumalapad. And pampatanggal stress na rin kahit papaano, lalo na kapag wala akong magawa talaga sa bahay, tulog siya.
1: Ang me time mo ay magpapawis.
2: Yun. Hmm. Tapos, syempre, makapaglakad-lakad konti, ganun.
1: Alright, sige. Oh, actually, mahusay na me time yun. Kasi bukod sa, may sarili kang oras, nakakatulong pa sa katawan mo. So, yun ang perfect me time. Walking.
2: Yan na rin yung explanation ko kung bakit hindi ko na-include si Labi sa mga My Day and IG story ko na...
1: Dahil?
2: Tatakbo. Dahil nga, ako lang yung mag-isa na medyo kailangan talaga tumakbo sa...
1: Di sa next story naman siya. Sa
2: mga gala namin, ganun, mga date, yan.
1: Pwede namang iba-ibang story. Yung isa tumatakbo kayo, isa nagde-date kayo. Difference nun.
2: Yung isa natutulog nang wala namang kalambing, tapos ako nagtatakbo nang wala namang kausap.
1: Hindi ko din alam kung anong nangyayari sa mga.
2: Kakagising ko lang kasi konti.
1: Parang nararamdaman ko. Bumati ka na, go ahead.
2: So, ayun, binabati ko yung... Ang dami nag-birthday nitong September na kakilala ko. Unahin ko muna yung pinakaunang pamangkin ko na si Liam na nag-turn ng 12 years old. Dito lang nakaraang linggo. Huwag kang gagaya sa tito mo na palalandi sa nung grade 6. Pero kung may mapupusuan ka talaga na gusto isayaw sa graduation ball mo next year, ipursue mo lang. Pero sinasabi ko, huwag kang magkaroon ng girlfriend muna, okay? Huwag kang maggumaya sa tito mo. And then syempre, binabati ko isa sa mga pinaka-best prof na nakilala namin at tagturo sa amin, si Sir Glenn Ace Barungaw. Happy birthday po, Sir Glenn. And sana, maging prof ka pa namin po sa, baka third year or fourth year. Mm-hmm. And then, syempre, binabati ko lang din sila yung umagape kay Labi kahit pa para si Attorney Christine Miranda. Attorney Tin, sana maraming na tutunan sa'yo si Labi or si Rachel kahit pa paano. And ayun, hindi mo na kailangan ituruan kasi yung mga turo mo sa akin ay parang nagiging yung nagpapa-nurture sa akin. And then syempre sa mga kaibigan ko lang, si Aljo na hindi ko alam kung tatawag siya ngayon o hindi. Nasaan ba siya? Parang tumawag mo siya.
1: Laging tumatawag yun. Kahapon kakatawag lang niya.
2: Ayun. Tuwing kumusta dear special talaga.
1: Sakto, correct.
2: Ayun. Kamusta na? And paramdam ka na ba sa message kung gusto mo magparamdam na busy lang kasi ako. And then syempre sa mga kaibigan na rin namin na nakasama namin sa inuman session kahit pa paro pang patanggal stress. Sila Christine, Danica, Danica, Jessica, and Angela. Yan, kahit pa paano na bawasan yung stress ni Labi. And then syempre kay Labi mismo,
1: matapos mo sabihin yung mga sinabi mo sa kanya.
2: Hindi,
1: ano masasabi mo sa kanya matapos mo siyang i-expose kung ano kahinaan niya?
2: Okay lang naman i-expose. Pero, syempre, it is your, parang gawin mong strength yan. At, alam mo, nandito ang baby mo para sa'yo. Hindi kita papahirapan.
1: Pwede turuan mo siya ng law and ethics para hindi siya mahirapan.
2: Ayun, ngayon ginagawa ko ang problema. Hindi ko na rin kaya ituruan dahil ngayon nahirapan siya. Nagpasok lolo na kami doon sa kay attorney team kahit papano.
1: Okay. Sige. Maraming salamat sa pagtawag. Ano ang song request mo? Ilagay natin.
2: Got to Believe in Magic by David Pomeranz.
1: Got to Believe in Magic. Okay, sige, ilagay natin. Maraming salamat sa pagtawag. Magandang morning. Thank you.
2: Bye-bye.
1: 1:36 ang oras natin. Napakinggan natin si Angela ng Quezon City. Kawawa naman si Labi. Dapat, actually, dapat i-defend ni Labi ang kanyang sarili. Oh. Kailangan niyang tumawag para maikwento niya sa atin kung ano naman yung side niya. Kasi, ano eh, isang side lang lagi naririnig natin eh, no? Agree ba kayo? If agree kayo, type 1. Sabi, saan ko itatype yung 1, Kuya Dan? Hindi ko alam, kahit kasi saan nyo i-type, basta mag-type 1 kayo. Kung agree kayo. Ayan. Ang bis kausap ni Just, nag-type 1 na siya. Okay. Sige, 1:36, mag-commercial tayo. Mabilis lang to at magbabalik tayo sa mas marami pang dugtugan at huntahan. Dito pa rin yan. So, Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Remember Your Music.

0: naman tayo yung totoo lang, ha? We remember your music.
1: Ten minutes bago po mag-alas dos ng umaga, napakinggan natin Got to Believe in Magic. Christmas won't be the same without you. At mga song request atin, magandang umaga sa mga kakabungas pala ng kanilang telebisyon at radyo. Welcome po sa ating programa. Pwede pa kayong sumali at magpadala ng inyong kasagutan para sa ating huntahan. Sagutin niyo lamang po ang katanungan ni Kuya Dan. Ano ang favorite me time ninyo? Sabi ni Jask, grabe si Sir Peter, yung totoo lang, ha? Baka daw kasi hindi mo ako tinututuo dyan, si Bako. Baka joke time yung lagi daw si Kuya Dan, sabi tuloy ni Sir Peter, yung totoo lang, ha? Sabi niya. Pag kayo, nako, sinasabi ko sa inyo. maganda yung ano, no? Maganda yung wordings, 'di ba? Yung totoo lang, ha. O yan, bawal lang hindi totoo. Ay, daw sabi ni Miss Nona Damian, blessed cold morning, Kuya Dan. Giniginaway listening sa mga music mo. Magaganda ang mga music. Me time ko kapag nagro-rosary and doing my prayer devotion. Nakikinig sa Kapamilya Daily Mass with Reverend Father Carmelo Tito Caluag na never kong nakakalimutan every day. Feeling ko nakakausap ko si Papa God. Ingat skoys Dan at God bless you always, sabi ni Tita Nona Damian, o si Father Tito Caluag. Yan ang ano, actually totoo, me time yan ng mga nanay at mga tita at mga lola. Yung nanay ko araw-araw din nagsisimba sa cellphone. Oo. Yung YouTube subscription ko kasi yung premium, 'di ba? So ngayon, hindi alam ng nanay ko na yung kasi yung cellphone na gamit niya, cellphone ko dati 'yon. So naka-login yung YouTube ko tapos naka-premium ganyan. So ginagamit niya siguro. So nasanay siya na ang YouTube ay walang ads. Ngayon, nung nakita ko na naka-login doon sa cellphone niya, nilag out ko kasi sabi ko, kung ano-anong sinusubscribe ng mga vlog, kung ano-anong mga vlog yung pinapanood ng mga iba, hindi totoo eh. Tapos nagalit, sabi niya, bakit nagko-commercial na yung mga pinapanood ko? Kala ko, nag-subscribe ako para sa akin. Para sa iyo pala yung subscription ko na wala ng mga ads. Nanay ko nangunguha ng subscription na may subscription. Ito, alamin natin ang me time ng ating next caller from Zaragoza, Nueva Ecija. Nasa linya natin si Nanay Pinyang. Nanay Pinyang, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Kamusta po kayo, Nanay Pinyang?
2: Ay, okay naman po.
1: Okay na okay sa all right si Nanay Pinyang. Oh, good morning ho. Oh, ano po mga pinagkaabalahan ninyo ng mga nakalipas na araw? Kayo ba may mga ganap? May mga pinuntahan po ba kayo?
2: Ay, wala. Dito lang po sa bahay.
1: Bahay.
2: Naglalaba.
1: Linis. Oh, yan. Linis. O, yun. Mga, yun.
2: Nakakapaglaba pa naman.
1: May pinuntahan ho kayo doon sa may labahan. Napuntahan niyo. At least, di ba? Oh, nakalakad-lakad si Nanay Pinyang.
2: Opo.
1: Okay. O, ito, Nanay Pinyang. Ano ba ang iyong paboritong me time, kung tawagin? Kumbaga, yung paborito mong ginagawa pag mag-isa ka lamang, Nanay Pinyang?
2: Ay, Kuya Dan. Paparadyo habang nagkakape. Yun ang hilig ko naman.
1: Oh, radyo at kape habang nakikinig.
2: Oo, Kuya Dan.
1: Ano yan? Kahit anong oras, yan ang trip ninyong gawin, Nanay Pinyang.
2: Kuminsan po. Halos maghapon. Tapos paggabi. Ayun, lilipat ko na sa pag alas 12 na.
1: Yan.
2: Lilipat ko na kay Kuya Dan.
1: Yun, yung gusto ko. Nililipat ni Nanay Pinyang kapag ka alas 12 na kay Kuya Dan. Kasi naalala ko pa yung sabi niyo nung unang tawag ninyo eh. Nasa kabila pa kayo bago mag alas 12 eh.
2: ano nga ko shutan yun yung bag sa VCRH ba, yung sa mga drama.
1: Nako, dito na lang magdadrama si Kuya Dan para sa iyo. Nanay Pinya nga kung bahala sa iyo. Oh, dadramahan ka ta. Gaano kayo kadalas magkape, Nanay Pinyang? Kung lagi kayong nagkakape pagka nakikinig.
2: Ay, ano po, pagka ano, pag nakaalala. Kape.
1: Kape, oh, mga...
2: Minsan, nakakaapat ako sa isang araw.
1: Aba, madami yung apat sa isang araw, Nanay Pinya.
2: Oo, Kuya Dan. Oo. Kung para bang yun naman ang nakahiligan ko.
1: Yun naman ang... Pero ano naman yan? Black lang ba yan? O ano yung 3-in-1 ba yan? Anong paborito mong kape?
2: Ay, ano, Kuya Dan, yung... Santon plus.
1: Ayun, oo nga. Oo, para naririnig ko dito. Very good, very good. Nanay Pinyang. Oo.
2: Oh, tsaka yung may capsule pa akong iniinom araw-araw.
1: Okay. So parang, kumbaga ano naman, natural, pwede sa health. No? Kumbaga, yun ang ginagawa.
2: Oo, Kuya.
1: Correct. Ayun, very good. Kaya naman pala talagang si Nanay Pinyang gising ng ganitong oras at ating nakakakwentuhan. Maraming thank you. Ano pa, bukod sa dyan, sa kape, wala na, ano, wala ka na iba. Hindi ka ba lumalabas? Hindi ka ba nagmo-mall? Ganyan.
2: Hindi na, Kuya. Ayun, kasi nga, baka ako matisod naman dun sa pag-akyat-akyat .
1: Oo nga, sa bagay. Delikado pa. Pag, ano, mga, ano, nagpapakulot. Ayun. Nagpapakutkot ng paa. Ay, maganda din yan. Nakakaaliw din yan pag yung ano, nagpapalinis ng kuko, ganyan.
2: Ayun, pagkakuan, Kuya,
1: Paminsan-minsan.
2: Tatawagin ko yung mga manugang ko. Dala nyo nga ako sa, ano, kay Ate Jenny kasi Adam yung pinagpapagupitan ko.
1: Yan, o.
2: Oh, ayun. Dadala naman nila ako. Tuloy linis na ng kuko yun.
1: Oo. Parang, yun ang ano, kumbaga, ang tawag naman dun, nagpapapamper ka, di ba? Pamper day. Yung mga papalinis ay ipapalinis. Alright. Maraming thank you, Nanay Pinyang, sa pagsagot. Bumati ka muna na mga gusto mong batiin. Go ahead.
2: Ay, Kuya Dan. Papabatiin ko si Happy Birthday, si Kuya JR. Tapos, ayun mga kapwa ko na rin, ano, si Ate Nelly. Hindi ko na iya. Ano yung mga lugar-lugar, Kuya?
1: Ah, sige, mahala.
2: Si Ate Nelly, Ate Tess, si Ate Flor.
1: Alam nila kung taga-saan sila eh, di ba? Okay.
2: Hindi ko masyadong matanda. Kuya yung mga, madami din eh. Si Ate Lina.
1: Correct. Dami nila nakikinig.
2: Angeline. May si Ate Mel.
1: Yan.
2: Ay, Kuya JR, binabati din kita. Narinig ko yung pangalan ko kanina. Natatawa nga ako habang bumabati ka eh.
1: Nanghuhula pa kung letter P o letter D. Ano ba? Pinyang. Hinahanap pa namin kung saan. Pinyang, si Nanay. Ano pong totoong pangalan ninyo, Nanay? Yung buo? I mean, yung first name. Saan galing yung Pinyang?
2: Ano, Kuya? Lapinya ang pangalan ko.
1: Lapinya? Ano yun? Bakit daw? Sabi ko, nakakaiba nga ang pangalan nyo kahit yung sa ano nyo. Bakit Lapinya? Lapinya o Labinya? Lapi. Pi pa rin.
2: Lapi.
1: Bakit daw yun ang naipangalan sa inyo? Naku-curious ako.
2: Ewan ko po ba sa nanay ko.
1: Baka Pinya ang hindi ka ba pinaglihi sa Pinya?
2: Ewan ko lang, Kuya.
1: Kakausapin ko yung nanay ninyo. Ay, wala na pala.
2: Wala na, Kuya.
1: Lapinya. Kakaiba. First, ano, ngayon lang ako nakarinig niyan. Sabihin talagang rare ang inyong pangalan. Baka kayo lang, Lapinya. Wow. May la sa unahan. Lapinya.
2: Oo, Kuya. Lapinya. Pinyang naman ang tawag na nila sa akin.
1: Naging ano, nickname ninyo. At least kakaiba ho ang inyong pangalan. No? Unique ang pangalan ni Nanay Pinyang. Alright. Maraming salamat, Nanay Pinyang. Ano ang musika ang gusto mo mapakinggan pagkatapos?
2: Pwedeng dalawa, Kuya.
1: Sige. Ilagay na natin yan.
2: You Needed Me saka Endless Love.
1: You Needed Me ni Anne Murray at Endless Love ni Duet yan, eh, di ba? Makalimutan ko. Basta, Endless Love. Sige, meron tayo
2: yan. Yun na rin, basta tanggan yun. Na yun.
1: Yun, si Lionel Richie tsaka si Diana Rose. Okay, sige po. Maraming salamat, Nanay Pinyang. Good morning po sa inyo. Ingat.
2: Sige, Kuya Dan.
1: Bye-bye. Si Nanay Pinyang ng Zaragoza, Nueva Ecija. La Piña. Kakaiba yung pangalan ni Nanay Piña, ano? Sabi ni Jask, yung Dan po, saan galing? Ano po yung first name, ha? Ha? Ha, Jask? Ano sinabi ni Sir Peter, di ba? Yung totoo lang, ha, di ba? Di ba? Hindi ko sasabihin yung totoo. Ayoko, hindi nyo malalaman. I mean, alam na nung iba pero hindi ko sasabihin. Basta Kuya Dan, okay na yon, Dan na lang. Magta-type pa si Paolo. Magta-type pa si Paolo, nakikita ko. Iniisipan niya talaga. Nagkakagulo na, hinahanap pa yung totoong pangalan talaga. Hindi ko din alam kung bakit parang hindi kami close ng totoong pangalan ko. Parang nagkaroon kami ng gap, no? Yung hindi kami close, hindi ko siya masyado ginagamit. Kasi simula nung ginamit ko yung Dan, parang lahat na ng tao, yun na yung tawag sa akin. So hindi na kami close nung first name ko na totoo. Hindi ko na siya masyado kinakausap. O ano na kami? LQ kami, LQ. Sabi, may picture ka ng 5-year loyalty award sa Facebook mo, alam na namin. Ano yun? Yung plaque. Yung tinitingnan yung totoong pangalan ni Kuya Dan. Basta si Kuya Dan. Siyempre may mga nakakaalam niyan, yung mga matagal na akong kilala, yung matagal nang naka-follow sa Facebook ko. Alam niyo na yan, pero wag niyo nang sabihin nga ni... Para hindi magkaroon ng confusion. Confusion? Bakit ganun, no? Yung mga pangalan na pamilyar, pagka nalaman mo yung totoo talaga nilang pangalan, parang, huh? Ganun yung totoong pangalan niya? Pero hindi naman masyado nakakagulat yung akin. Basta hindi lang ako nasanay na ginagamit na siya. Okay na ako sa Dan. Kuya Dan na lang itawag niyo, okay? 2 minuto na ho, makalipas ang alas 2, pagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras 2:23 po ng umaga, sabi ni Noel ang balita na nangiti naman ako agad pagbukas ng RYM dahil narinig ko muli ang paalaalang ilagay sa katamtaman ang lakas ng volume ng radyo at TV. Oo nga eh, hindi ko matandaan kung kailan ako tumigil magpaalala sa inyo, no? Bakit ako tumigil? Nabanggit mo kahapon na dumarami ang first time na nagme-message sa'yo. Maaring hindi pa nila narinig ang iyong paalaala at sa mga nakalimot, paalaala ang gamot. Tunay na hindi kailangan malungkot kung nag-iisa. Sabi nga ni Alfred J. Nemeth sa kanyang I Like You Because, a person can be lonely even when he is in a crowd. Ang panonood ng Sigabo at pakikinig ng RYM ang aking me time. Though mas stricter ako sa huli kasi sa Sigabo, pag commercial break may iba akong ginagawa tulad ng pagsagot sa mga messages. Narinig ko ang pasasalamat ni JR ng kainta sa aking pagbati. Kaya't tuloy ang pagbati ko sa mga nagdiriwang ng kaarawan nila ngayon. Si Sofia Jacintos, Joey Dalida, Michael La Victoria, salamat Jose Mariano Maximiano, Liza Ines, at ang song request para sa my birthday September morn ni Neil Diamond. Salamat Kuya Dan, sabi ni Noel ang balita.
2: September morn.
1: Sige, ilagay natin. Maraming thank you, Sir Noel. 2:24 ang oras. Kausapin natin next caller from Victoria Tarlac. Nasa linya natin si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning! Nanay Flor.
3: Kuya Dan, good morning.
1: Good morning, good morning. Kumusta ikaw, Nanay Flor?
3: Mabuti po. Inuubulan.
1: Ay, nako.
3: Alam ko nga.
1: Naulanan ba kayo? Kasi kuya Dan,
3: kanina. Kanina po kasi nagpunta ko ng Tarlac. Pauna-uhaw ako. Napuntaan ko doon sa metro. Sabi ko gusto kong kumain. Ngayon, di pinaharapan po ako ng yung malamig.
1: Ako, naghalo-halo yata.
3: Hindi ko naman naisip na hindi po pwede yung gano'n. Alam mo, ininom ko na kalahati. Ngayon, nangangati yung lalamunan ko po yun.
1: Nako. Ano, malamig na drink lang or halo-halo yung mga yelo? Ano yung ininom mo? May yelo, gano'n?
3: Tapos, may order pa pala ako na yung ano, yung may ice na... Ano ba yun? 29 pesos.
1: Matamis.
3: Doon po sa ano, sa inasan.
1: Alam
3: naman hindi ko kainin. Yun, sabi ko, ala, inubo ako.
1: Ayan. Ay, kailangan yung ano yan, ipahinga at uminom ng tubig para medyo
3: relax. Kuya Dan naman, yung maligamgam at saka kwan. Tapos,
1: asin, maligamgam, gargle.
3: Maligamgam. Nagmumumog po ako ng maligamgam. Yung may asin po
1: correct,
3: na medyo
1: correct.
3: Painit konti. Kasi, medyo pan yung lalamunan ko maki. Eh.
1: Parang nararamdaman ko nga yung hirap ng pagsasalita nyo, Nanay Flor. Parang sabihin nyo na pag masakit na yung lalamunan nyo, ha?
3: Hindi naman, Kuya Dan. Okay, kasi kausap kita.
1: Yan!
3: Sabi ko nga eh.
1: Tama.
3: sabi ko nga eh. Naku, dapat si Kuya Dan, ano, may award siya ng, ano, ng Best actor,
1: yun. Napakinggan nyo ba ang mga... Kumusta din natin
3: kasi this week? Kasi Kuya Dan, pag maligisin nga ko, hindi nakabukas kasi yung radyo ko magdamag eh. Mm-hmm. Sabi pa nga yung mga kapitbahay ko, yung radyo mo magdamag. Oo naman. Sabi kong ganyan. Kasi ang oras ko kasi, Kuya Dan, pag natutulog ako, okay na yung 3 hours, ganyan.
1: Unti yung 3 hours, ha? Tapos, gising na agad
3: tapos,
1: after 3 hours.
3: Pag gising ko, kanyari, may makikita ako dito, may mga damit, may mga ano, magligpit na maaga, yung mga ganun, Kuya Dan. Kasi, kinumagahan, andyan na naman yung tatawagan ako ni Madam Oscar. No, represent natin yung mga ticket natin sa Elder Week. Mga ganun po eh.
1: Tuloy-tuloy na ang mga trabaho pagka nagising na, kaya ganun, magdamag ang radyo.
3: Pag ganun, pagkuhan naman, Kuya Dan, syempre, kung ano lang yung maligpit ko dito sa bahay, Kuya Dan, mapakusina, kapag 5:30 napunta po ako doon mag-jogging kasi basta hindi umuulan. Kasi magdamag po umuulan niya dito sa amin ngayon, dito sa Victoria, umuulan.
1: Totoo, kaya ang hirap mag-walking-walking ngayon sa labas eh. Laging basa ang kalsada.
3: Oo, Kuya Dan, saka kwan. Iniiwasan, Kuya Dan, yung madulas. Kasi minsan po talaga kahit simento.
1: Correct.
3: Kahit po may bubong yung GBY, madulas din po kasi bata, mabasa.
1: Tama. At delikado para sa mga medyo bumabata, sabi mo nga.
3: Oh, Kuya Dan, sinabi mo pa.
1: Alright. Oh, ito muna, Nanny Flor, ano ba ang me time mo pag medyo siguro na-stress ka, ano ginagawa mo para medyo ma-relax man lang, nag-me time ka, ano ginagawa mo dun?
3: Alam mo, Kuya Dan, sa akin kasi, mahilig akong makinig ng music.
1: Okay.
3: Habang nag-music, gumagalaw yung kamay ko kung ano yung sinusulat ko, may mga resibo.
1: Mm-hmm.
3: Minsan nakaharap yung cellphone. Sabi ko, ang cellphone nga naman, oo, masaya ka.
1: Mm-hmm.
3: Na minsan naiinis ka kasi maraming chat, may tawag, hindi mo alam kung anong unahin mo. Mamaya yung ginagawa kong sinusulat na wala na.
1: Wala na. Tapos, na-distract ka na. Na
3: po, oo, andyan na po yung tao. Nanang Flor, Ate Flor, Nanang Flor, yung mga ganun po. Wala na. Wala na.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ako po yun, Dan. Yan sa terrace namin, nandiyan yung aking FM, ganyan.
1: Radyo.
3: Pag oras na lang alas 10 hanggang madaling araw na DTMM.
1: Yun, nang gusto ko talaga. Oo, kaya.
3: Opo.
1: Maraming
3: kaya,
1: thank you.
3: Oo, kaya sabi ko nga ko yun, Dan, thank you sa DTMM dahil proud to be myself na nakikilala naman ako ng mga ibang ka-friend, ka-ano
1: dami
3: sa
1: nang bumaba.
3: Uy, sinanang.
1: Bumabati sa iyo dito, kasi, Nanay Flor .
3: Opo, kasi sabi nga po katulad yan, binabansagan ako ni The Confidence Queen.
1: Ay. Wow, gusto ko yun. The Confidence Queen, Flor ng Victoria Tarlac.
3: May dagdag pa nga kaya sabi ko, to be awarded, DJ, kailan kaya? Sabi ko, ganyan. Kaya sabi ko, ay Kuya Dan, malapit na rin siguro, may award din ako. Ewan ko kung anong sasabihin sa akin.
1: Mabuti na lang, hindi naging confidential. Muntik na, confidence lang pala, confidence queen.
3: The confidence queen of Kuya Tarlac.
1: Yun.
3: Proud to be, Kuya Dan.
1: Rampa.
3: Yung kapag ganun, Kuya Dan, nakala mo lang.
1: Sige. Bagay naman. Kasi nga naman talagang, kumbaga kumakipagkwentuhan ka dito, talagang, yung kung anong gusto mo ikwento, yun ay ikukwento mo. So, confidence nga naman.
3: Saka kahit, alam mo, Kuya Dan, nagpapasalamat ako na yung DCMM po na na mulatan ko na nitong mga nakaraang taon, yung nagpapasaya sa lahat ng tao kapag katulad ko, hindi na nakakatulog. Kahit hindi ako nakakatawag minsan, Kuya Dan, nakikinig din ako. Kaya minsan natatawa nga ako pag yung nagdadrama ka na . Sabi ko, bakit? Actor, Kuya Dan.
1: Sabi ko, bakit mo naman tinatawanan?
3: Hindi, Kuya Dan, masaya ako.
1: Ah, masaya.
3: Masaya ako ba?
1: Hala ko, tinatawanan.
3: Oo, masaya ako. Aba, sabi ko ganyan. Si Kuya Dan, pwede nang magdrama. Dapat, pwede. Lumabas na rin siya sa TV na para, Kuya Dan, lumabas ka na rin sa TV.
1: Lumabas ako sa TV ninyo.
3: Ibang genre. Kasi madaling ka rin, talaga, kapag nadidinig po sa radio, hindi naman po sa talaga. Siyempre, bilang kayo po yung mga angko, mga ganyan. Siyempre, talagang marunong din po kayo sa mga tao. Nakakapasaya po.
1: Ay, thank you. Maraming salamat sa pag-appreciate.
3: Kuya Dan,
1: go ahead. Sige.
3: Especially po si Tess ng Pampanga. Oh, yes! Ang Paranaque. Minsan nababati ako sa mga ito. Nakakalimutan ko na kayo. Oh, si Lito ng Laguna. Hello. Happy birthday, JR. Kain ka. At saka sa Bataan, si Nedit. Saka po yung taga dito sa Saragosa, si Manang Pinyang.
1: Pinyang.
3: Oy, Manang Pinyang, gusto mo mag-bike ako dyan, puntahan kita. Saan ka ba dyan sa Saragosa?
1: Ibabike ka lang, Nanay Pinyang.
3: Kuya Dan, marunong din ko ako mag-bike. Itong age kong ito. Siyempre, nakakabata po ng Sumba, mga ganon. Kaya sabi ko nga, sa mga kababaihan, mga senior, mag-sumba kasi kayo para bumata kayo
1: Correct.
3: Yung mga ganun si Kuya Dan, opo. Kaya Kuya Dan, thank you. Nandiyan yung
1: salamat.
3: Aking request. Magandang umaga.
1: Ah, nandito na. Oh, sige. Maraming salamat, Nanay Flor. Ha? Good morning.
3: Thank you po, Kuya Dan.
1: Thank you. Bye-bye. Si Nanay Victoria Tarlac. Nanay Victoria. Baliktad tuloy. Si Nanay Flor ng Victoria Tarlac. Naging Nanay Victoria tuloy. Ay, nako. Eh, kasi naman talagang, in fairness nga naman, pagka talagang kausap mo si Nanay Flor, di ba? Masaya lang kayo nag-uusap, 'di ba? Yung ano, hindi na yung nahihiya-hiya. Okay na okay 'yon. Very good, very good. Sabi ni Mimi Trinidad, please play Merry Christmas Darling by Karen C. Me time, 12 a.m. to 4 a.m. listening to Kuya Dan, waiting to greet me and play my favorite song. Yun naman pala ang talagang karamihan ng me time ay ang makinig dito sa ating programa. Merry Christmas. Yan kay yan. Merry Christmas Darling.

0: babasa ako. Sabi ni Jeffrey, Kuya Dan, ang paborito ko me time ay sa loob ng cafe, Americano or latte man yan na may kasamang Hungarian sausage. Sarap naman nun! Hungarian sausage, rice and egg. Ay, naku, sarap. Habang nagtitipa ng laptop habang bumubuhos ang ulan, gaya kanina ang lakas ng ulan pero chill lang sa loob ng cafe habang nagle-layout. Wow. Aesthetic, ano pagkaganon ng ano, yung setup mo eh. Aesthetic. Ma-request ng Sana Kahit Minsan by Ariel Rivera. Mamaya, napuno lang. Ilagay natin pagka nag-play na yung ibang song. Oras to 2:34 na po ng umaga. Kaya ko pa ba to? Hanggang abot kaya ako ng hanggang alas 4? Tingin nyo kaya? Hindi ko din sure eh. 2:34, mag-commercial muna tayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Radio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Remember your music.

0: nakakatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Ariel Rivera sa awiting Sana Kahit Minsan, September Morn ni Neil Diamond at The Carpenters with the song Merry Christmas, Darling. Ang ating napakinggan sa oras at 2:53 ng umaga. Sabi ni Vanya, "Hey Kuya Dan, ang favorite me time ko po ay maglaro ng Cozy Farming Sim Games. Simulator, yung mga game simulator ba yun? Nakaka-relax kasi. Another favorite me time ay puntahan ng mga pusa sa shelter namin para pampawala ng stress. Meet Driftwood po pala." Oh, social naman ang pangalan, Driftwood. "Super sweet pero mahiyain. Ginawa pa akong upuan at obstacle course." Nakakatakot naman yung ngipin ni Driftwood. Pero ang cute-cute ni Driftwood. Si Vanyo kasi may mga binabantayan siyang mga ano eh, sa shelter, no? Mga hayop, mga pusa at aso. Sabi niya, "Meet Ziggy din, Stardust and Cookie rin po. Tagal na nito. Si Cookie po yung nasa slumber party tumakas. Kabadong-kabado po lahat, pati foster parents niya. Tumalon sa 6-foot fence. Pero nandito na po ulit siya. Yun lang and happy Friday." Si Ziggy Stardust. Social naman ang mga pangalan ng mga hayop sa inyo. Ziggy Stardust, si Driftwood at saka si Cookie. Yung akin si Doming at saka si Toko. Diba? Talagang pusong Pinoy yung akin eh. Si Doming, napaka... Si Brownie, tsaka si Whitey, tsaka si Blacky, di ba? Tapos gawin mo, balik-baliktarin mo yung kulay. Yung puti, gawin mong Blacky. Yung Brownie, gawin mo White. Para maguluhan ka. May kilala akong ganyan, itago natin sa pangalang Kuya Chico. Eh. Binabalibaliktad yun. Meron siyang pusang kulay itim, ang pangalan si Snow. Snow! Aso pangalan ng dog namin. Tapos Tin pangalan ng pusa ng dog na Tin, ay grabe siya Tin, no? Ginawa kang dog, oh. Ibaldog mo nga. 255 ko, sabi na natin, next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Hello, hello. Parang
2: ano ba? Nag-echo ba?
1: Hindi naman, pero parang sinisipon ka ba, Ate Mel?
2: Malamig kasi.
1: Malamig, malamig, malamig. Okay, good morning. How are you? Where are you? Are you in Quezon City?
2: Nandito ako.
1: Alright. Malamig. Actually, medyo maano kasi, maulan pagkagabi. Kaya siguro nilalamig ka ngayon.
2: Ang init-init nung ano, mula umaga hanggang lunch.
1: Tapos, siyang tunay.
2: Nang nag-start yung ulan, dire-diretso
1: na. Pero nakatayo kami ng damit kanina. Naglaba si Mrs.
2: Oo,
1: kanina.
2: Oo, pag maglalaba ka ng maaga, kaya bago mag-ulan.
1: Huwag lang hahaponin kasi hindi na matutuyo. Bagkus ay baka mabasa pa ng ampilas. Kaya agahan ang paglalaba. Alright, dahil dyan, ano ang favorite me time mo, Ate Mel?
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Tapos, sa library siguro yung aking binabalikan yung aking diary, ganyan.
1: Binabasa mo yung mga dati mo na sinulat.
2: Oo nga, naalala ko nga ngayon, natatawa lang ako.
1: Ano ang ano, paano mo siya binabasa? Random, nagbubukas ka ng page, ganyan?
2: Parang hinahanap mo yung
1: this day.
2: Yung year na ano na, hindi naman na mula yung umpisa, hindi naman.
1: Ano ka mag diary? Like talagang
2: daily?
1: Daily?
2: Hindi.
1: Oh.
2: Parang ano lang, sa dami ng ginagawa ko kasi siguro sa weekly pwede, maaalala ko pa.
1: Pero
2: yung mga importanting.
1: Parang sinasummarize mo yung per week. Tapos saka mo sinasabi.
2: Mahirap naman kung daily, lahat na lang.
1: Correct. Diba? Hindi, may mga ganun yung mga matsatsaga talaga na parang dear diary.
2: Ayaw na ginagawa siguro. Pwede. Diba?
1: Dear diary.
2: Yung mga ganyan.
1: Natulog lang ako today. Ganyan na yung nakalagay.
2: Kinakain ko yung
1: ganyan. Alam mo, parang ako kasi, siguro, well, marami na akong ginagawa. Pero, kung ano, kung nagkaroon ng chance at natuto ako magganyan, masaya kaya mag-look back sa mga ginagawa mo dati, di ba?
2: Oh.
1: Eh, ngayon, wala. Ang pinaka-diary ko ngayon, yung Facebook, kung ano yung pinapost ko, di ba? Lumalabas
2: ko.
1: Ay, oo.
2: Siyempre. Mula nung naus na yun.
1: Yan. Oo. Yun na yung pinaka-diary ko ngayon. Pero, kasi naalala ko, nung first year college ako sa PUP, nag-ano ko noon, hindi man diary, pero nagsulat ako kasi nga, di ba?
2: Parang may journal ka lang.
1: Oo, kasi nga, first time ko sa Manila, wala akong kakilala,
2: ay,
1: ganyan. So, ginawa ko, yung mga nararamdaman ko ng mga time na yon, sinusulat ko siya. Na-enjoy ko siya, kaso nga lang, siguro mga isang linggo lang yan.
2: Wala na.
1: Isang linggo lang yung sulat ko, tapos siguro may friends na ako. Wala na, hindi na nagsulat. Oo. Pero, asaya.
2: Masaya. Kasi yan, kagaya niyan yung 35 years na naging
1: Yun.
2: Happy wife.
1: Yun.
2: Tapos after nun, yung sumunod na years, sobrang ikaw na yung mother, father, grandma. Yung napunta sa lahat sa'yo, samantalang yung mga nakaraang years.
1: Parang princess, ano, parang Disney princess ka lang.
2: Oo, yung nga dyan yung nag-i-spoil sa'yo, ganyan. Tapos nung after nung ano eh.
1: Biglang.
2: Sa'yo lahat.
1: Oo, biglang.
2: And then.
1: Aberia.
2: Pero ano naman. Nung na-turn over, okay naman. At least itong 2 years na stay ko sa RYM. Masaya siya.
1: Relax ka na dito nung nandito na sa RYM.
2: Nga. Kahit na dito ang daming nangyari, di ba? Kaya yun ang,
1: eh kasi 2 years,
2: iba yung diary ko.
1: 2 years na rin naman kasi, di ba? So,
2: talaga. Oo, yung RYM na yun. Yung mga nangyari doon sa loob.
1: Kung tatandaan ko yung mga kwento mo mula nung simula, marami na talaga nangyari.
2: Kaya ayun, yun ang inaayos ko ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Para ayun, parang at least parang 2 years and 2 months.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, di ba?
1: Oo.
2: Ganda.
1: Anong tapos? Anong tapos?
2: Natapos po itong ano ngayon, yung ginawa ko ngayon. Day na to.
1: Pero,
2: so, para pag alis, medyo lahat naman naayos ko na after a week. Tapos ready naman na, parang ready na ako para sa mga susunod na.
1: Saan? Sa biyahe. Sa biyahe.
2: Ah, oo, yung biyahe.
1: Kasama naman yan. Kasi kung makaready ka na naman, kung naman re-ready mo dyan. Oh well, tingnan natin. Hindi, pero magandang reminder yan. Yung mga kabataan na baka hindi pa, alam mo yun, hindi sila na-introduce sa ganyan. Journaling, sa diary, ano lang. Sulat nyo lang kung anong na-experience ninyo para, di ba, pagka nag-look back ka, parang wow, ang layo nito sa ano, sa buhay ko ngayon, di ba? Parang ganun yung, mas, alalala ko may isa pa akong ganyan na wala akong ano, wala akong pangkain.
2: Parang ilagay,
1: pumunta ako sa ano, pumunta ako sa, alam ko yung may group work yata kami nung papunta sa Cainta. So pagdating sa Cubao, parang bibili sana ako ng fried chicken. Kaso wala na akong pambili. Sinulat ko na lang dun sa diary.
2: Nakakatuwa no, balikan yun. Tapos ngayon, kahit ilang fried chicken pa.
1: Ay, hindi naman. Diyos ko naman sa cholesterol naman. Hindi naman tayo madadali. Hindi naman tayo pwedeng dumami ng sobra.
2: Huwag sobra, di ba?
1: Huwag sobra. Kaya ituloy ang diary at ang journal, Ate Mel. Tinutuloy mo pa rin, tumigil ka na mag-diary.
2: Tinutuloy ko naman siya. Tuloy-tuloy siya.
1: Yun ang magandang pang me-time, di ba? Ituloy.
2: Pag ano, wala naman akong...
1: Correct. Chill ka naman, di ba? Hindi ka naman na sobrang busy.
2: Kasi, lalo na pag bawal naman yung mga batang malapit sa akin, kaya...
1: Correct.
2: Kailangan, may pagkakabalahan ako sa sarili.
1: Diba? Gusto mo yung diary mo per hour nakalagay. Alauna. Alauna, tumayo ako sa kama at...
2: sinuot ko ang chinelas ko.
1: Sinuot ko ang chinelas ko.
2: Naglakad ako.
1: Alas dos.
2: Yung pinto.
1: Alas tres, nabahing ako. Talagang detail kung ano nangyari.
2: Grabe
1: sa araw.
2: Parang ano na talaga.
1: Maraming time di ba? Ayos yun. Okay lang yun. Alright. Maraming salamat sa iyong kasagutan at good luck, good luck. Thank you. Ano ang mapakinggan mo muna pagkatapos nilang tawag natin?
2: Meron na dyan. Kay Rita Coolidge.
1: Rita Coolidge. Okay, sa'yo ito. Maraming thank you, Ate Mel. At,
2: thank you din. Good morning.
1: Good morning. Mag-iingat. Okay? Bye-bye.
2: Okay, bye.
1: Si Ate Mel ng Quezon City, ang ating nakahuntahan. Uy, oo nga, alam nyo, kung meron kayong pagkakataon na mag-journal, mag-diary, try nyo lang ulit, no? Or ano, dahil ngayon, cellphone naman ang uso, sa notes yan, ilagay nyo sa notes. Lagyan nyo na lang ng password para walang ibang makakita ng notes ninyo. Pwede naman yun eh. Tapos balikan ninyo, di ba? Wala lang, nakakatuwa lang. So kasi tamad ako magsulat, di kaya yung problema ko. Sabi muna dito ni Jun Agbayani, Kuya Dan, pakiplay ng song ni Imelda Papin, Bakit? Thank you very much. Bakit ako? Yan ba yun? Mahihiya ko. Yan niya sa taas. Kung liligaya. Alright, 3 minuto na po makalipas ang alas 3 ng umaga. Pagpatuloy natin ang huntahan at tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:04.

0: Sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa
1: We Remember Your Music. We Remember Your Music.
2: Oras 3:19 ng umaga, napakinggan natin ang mga paborito nating OPM para luman sa awiting Tabi at Tabing Ilog ni Barbies ng Barbie's Cradle by the one and only Miss Barbie. And of course, I'd Rather Leave When I'm Alone na request sa atin ni Ate Mel. At bakit na request naman ni Sarah June Agbayani? Basahin na natin ang mga comments ninyo sa ating Facebook tungkol sa ating huntahan ngayong umagang ito. Ano, ano ang favorite me time mo? Sabi ni Cory Alejandro, favorite me time ay nasa house, syempre, ang mag-tune in sa DZMM. After watching Gabo, tune in sa radio ko ng magdamag hanggang morning. Sometimes, mauling with friends, sabi ni Miss Cory Alejandro. Simon Wright, pag-idlip, pag-drawing, pagbabasa ng libro o pakikinig sa musika, yan ang aking top 4 na gagawin ko depende sa antas ng aking enerhiya. Antas ng enerhiya. Erich Mercado, favorite me time ko ay manood ng samot sharing video sa YouTube, mula local o foreign na balita hanggang music videos at video shorts. Uso-uso ngayon yung mga, kung tawagin, mga vertical video, ano? Mga drama-drama, yung mga AI na drama. Di ba kayo nanonood nun? Minsan nanonood ako. yung mahuhok ka na, 'di ba? Yung parang pag nakapanood ka ng isang minuto hanggang dalawang minuto nung ano, parang oh, ano kaya mangyayari dito? Tapos sa dulo biglang kailangan mo mag-subscribe, wala na. Ayoko na, ngayon akong mag-subscribe. Sabi ni EM Uzon, favorite me time, syempre makinig sa iyo kapag midnight na, sabi niya. So sip-sip. Ikaw din nagsabi noon, eh? Ikaw nagsabi niya. Rick DL, sabi niya, good morning Papa Dan, wanted sweetheart. Hindi ako yun. Hindi ako si Papa Dan, Kuya Dan nga ni. Kilala ko yung sinasabi mong Papa Dan ni. Dati pa yan si Papa Dan ni, mali naman ni. Carlo Martinez, ay ba si Carlo to ah. Oh, patingin nga lang comment, sabi niya. Gumala, bumili ng damit, punuin ng wardrobe. No, sorry kayo. Pupunuin ang wardrobe niya. Movie marathon, syempre with my own theater room. My theater room. Sorry. Patingin naman kami ng theater room mo, Carlo. Hindi yung ikaw lang pumapunta sa theater room mo dyan. Pa-experience naman kami niyan. Pa-AI daw nung ano. Ay, ano? Ano? Hindi nung bati niya sa akin kasi may bati siya sa akin na ano na yung parang naka-AI ako, nakaganit ako dito. Oh. Ikaw, Paolo, kasi kung ano-ano mo dyan eh. Ano may naisip mo? Nakita ko yun, ikulay dilaw pa nga yung damit ko nasuot, di ba? In-AI niya yung ano. Oh, di ba? Yung kasama yung kwentong na yun sa gilid. Nadamay sa remember. Saka love connect nandun sa may gilid ko. Ganun ka, ano, ang RYM. Nag-i-stretch hanggang doon sa mga programa before RYM, tsaka programa after RYM. Kasama yan sa bati ni Carlo. Nasa notes ko yan dito sa may gilid ko. Pretty Lola, sweet lady. Sabi niya, ang me time ko po ay ang paglalaro ko ng tennis. Masaya po ang buhay, tenista. Ah, yung palang tawag doon, tenista. Ah, tenista. Yung palang tawag doon. Makikilala ko ang iba't ibang klase ng ugali ng mga taong nakakalaro ko at higit sa lahat, laking tulong para sa katawan ang pawisan araw-araw. Alam nyo, Pretty Lola, sweet lady. Ganda ng pangalan. Namimiss ko na mag-tennis. Sobrang tagal ko nang hindi nakapag-pickleball ako nung last week. Pero yung tennis medyo... Kasi naman nag-uulan eh. Ang problema yung tennis court namin, walang bubong dun sa may amin eh. Zara Bautista Ano Nuevo, syempre ano pa, sabi niya, syempre ikaw lang. Sumisikat na naman yung kanta ni Kuya Willie, no? Sa TikTok eh. Eddie, kung kasama ko tong cellphone ko habang nakikinig sa radyo sa programa mong Remember Your Music, ikaw ang Miko. Miko, me time. Dulce Fabre, ng kabataan ko, gusto ko mag-isa sa kasama lang ang pocketbook ko. Ngayon 83 years old na, ayaw ko nang mag-isa. Kaya laging bukas ang radio ko maghapon magdamag para hindi mag-isa. Kasi talagang mag-isa na lang ako sa bahay. Good morning po, Miss Dulce. Flor de Lisa de la Cruz, sa akin, na favorite me time ko ay yung tapos na ang gawaing bahay, magre-relax na ako, mahihiga na, matutulog. Yun ang the best me time, yung ano ka na lang, mag-chill ka na lang, di ba? Vera Gadiano, sabi niya, ang makinig sa radio program mo, Kuya Dan. Ganon din si Gloria Martinez Elago, ang favorite time ko ay with my family at makinig sa RM... Balibaliktad na eh. Makinig sa RYM with you. Kasi lahat big letter yung nakalagay eh. Kuya Dan, salamat po sa inyo. Pakikinig sa DZMM, sabi ni Miss Maria Dulce Orate. Nag-good morning naman si Merle Mendoza at si Daniel Mercurio. Si Konsehal Alex ay nakikinig. Sabi niya, bumabati from Calawan, Laguna. Magandang umaga ho sa mga nakikinig sa atin dyan sa Calawan, Laguna. Si Ron Calvin Yabao, sabi niya, listening to your program, listening from Calbayog City, Samar. Grabe, layo nang nararating ng ating programa. Magandang umaga ho sa mga tagapakinig natin sa malalayong probinsya dyan. Dersander, sabi niya, kaya dan kape-kape ako, makinig sa music habang sinasabayan ko sa gitara. At syempre, ang makinig sa'yo, Kuya Dan. Thank you. Maraming salamat. Joe Bueno, favorite me time ko ay salon at spa. Ako din. Yung massage, yan ang me time ko. At saka sabi ko nga sa inyo, di ba, kumain mag-isa. Yan ang aking favorite me time. Si Dory Cosico, sabi niya, Kuya Dan, ang me time ko ay sa araw, nagga-gardening ako pampapawis. Tapos sa gabi, nakikinig sa program mo, lalo na yung mga music mo. Salamat, may program na ganyan. From San Pablo, Laguna, nakikinig sa atin. Hello, hello sa mga taga San Pablo at kay Miss Dory. Maria Fe Flores, nagre-request. Sabi niya, napaiyak mo ako sa kanina mga pinatugtog mo na Christmas songs. Actually, dami natin Christmas songs mula kanina, no? Nakakatuwang makinig ng mga Christmas songs. Ay, nako, oras natin, 3:26 ng umaga. Yan na ba ang inyong mga entry para tayo ay maka... Yeah, I think yun ang mga... Sabi pala ni Jeffrey Duhali Gumapos, panatilihin na natin siguro ang misteryo ng radyo just like the 90s DJs before. Ganun na lang siguro. Adios sa ano, sa pangalan ko. Di ko talaga sasabihin sa inyo. Kala niyo sasabihin ko. Di ko sasabihin sa inyo kung anong pangalan. Ay, pero ganun, di ba? Totoo. Dati nga yung mga pangalan ng DJ, hindi pangakat ako, Kuya Dan, di ba? At least pangalan pa rin. Hindi katulad ni China Heart, si Jack Melo, di ba? Yung talagang mako-curious. Kasi sino kaya itong si Jack Melo, si China Heart? Ngayon, Kuya Dan, at least medyo tao na yung kausap ninyo, di ba? Okay, I think yun ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook. Maraming salamat sa mga nagpadala, nag-DM, nag-comment. Thank you so much. Ang inyong mga paboritong me time, alagaan nyo yan, no? Or ipagpatuloy nyo yan. Kasi yan tayo humuhugot ng lakas sa panibagong araw ulit, sa panibagong mga gagawin sa buhay. So, okay lang mag-me time, no problem yan. Thank you, honest natin. 3:28 ng umaga. Mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, basahin na po natin ang mga headlines ngayong umaga ng September 18, 2026. Magbabalik po ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
5: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
6: Money!
5: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta!
4: sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
6: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino!
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa!
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
4: Basta ingat, DZMM!
8: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, September 18, 2026. Posibleng big-time oil price hike sa susunod na linggo, lalo pang tumaas. Pagtaas ng presyo ng bilihin na kaamba dahil sa mahinang piso kontra sa dolyar. Ilang shipping company pinagbawal ang electric at hybrid vehicles sa barko. Paano kalang dagdag buwis sa matatamis na inumin ipinagtanggol ng Finance Department? Senator Judges, magpupulong muna bago magdesisyon sa conviction threshold sa impeachment trial. Babae natagpo ang patay sa loob ng ref sa Rizal. Balita sa lalawigan, ninakaw na helmet sa Isabela ibinenta online, suspect arestado. Sa showbiz, Nation's girl group Beanie at iba pang OPM artist nominado sa 2026 Breakthrough Award sa Brazil. At sa sports, Gilas Pilipinas, tinambakan ang kasaksihan sa women's basketball ng 20th Asian Games sa Japan. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ay inyong kapamilya Dan Capuchon.
4: Basta ingat, DZMM!
1: Remember your music.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napahinggan natin, Moonstar 88, the song Panalangin. At ang sikat na sikat to dati, no? Yung Ezra Band. Tsaka itong kanta na to na walang iba, no? Si Ezra. Oo, yung dati nung may MOR days pa. Sobrang laging ang daming nagre-request nitong awitin na ito. Nakakatuwa na napapakinggan natin dito sa Remember Your Music. Oras po natin, 3:41 na lang po ng umaga ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. September 18, 2026. Happy, happy birthday sa mga nagbe-birthday today, ha? Biyernes na. Ano ba? May natira pa ba sa sweldo? Bilang 18 na ngayon. Yung sweldo nung A15, kung may natira pa, pwedeng-pwede pa. Mag-celebrate, go ahead. Happy, happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Mag-enjoy ngayong araw at syempre maraming blessing pa sana ang dumating sa inyo. Maraming thank you once again sa lahat ng mga nag-comment, tumawag at nagpadala ng kanilang mensahe para sa ating huntahan ngayong umagang ito. Pero batiin din muna natin ang mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito nagising pa rin dahil syempre may trabaho din sila, di ba? Hello, hello po sa mga VAs dyan, mga virtual assistants, mga call center agents, mga naghihiwana ng kanilang lulutuin para sa karinderya mamaya. Mga nagpe-prepare na para bumiyahe. O kaya naman kauuwi lang ng bahay galing sa biyahe. Hello, hello po, batiin na natin. Dahil tataas na naman ang presyo ng gas, ng petrolyo. Grabe naman, magdadalawang digit na.

kikitain naman sa kanilang ginagawang trabaho ngayon, di ba? At syempre pati yung mga normal na motorista, di ba? Yung iba kaya nagmumotor para makatipid, ngayon yata kahit magmotor ka, mararamdaman mo na talaga yung pagtaas ng ano eh. Di lang ako makapagmotor ngayon kasi laging umuulan. So ibig sabihin next week pag hindi na umuulan, mumotor na ulit. Ay nako. Sana naman humupa na ang mga gera-gera diyan para naman yung ating mga kababayan eh may kitain naman sa kanilang pagtatrabaho sa araw-araw. Maraming thank you at once again good morning sa lahat ng mga gising pa. May mga pahabol pa ba dito sa ating Facebook? Sabi ni Jun Agbayani, thank you very much Kuya Dan for playing Bakit I Feel So Emotional. Naku, may napapaluha tuloy sa mga tugtugan natin. Ang mabuti pa, para hindi kayo mapaluha. Uy, maganda to ha. Gusto ko to ha. Parang kauri ito nung pinerform namin ni ano to? Si Pops tsaka ni ano ni Sus Legazpi. Dahil anong oras na ba? Eh 3:44 na po ng umaga. So dapat diyan ginigising-gising ko ng inyong mga kalamnan, lalong-lalo na ang inyong mga katawan. Ayos ba yan? Good morning, good morning! Friday na ho mga kapamilya, kaserbisyo. Last stretch para sa mga nagtatrabaho ngayong Linggo. Okay. Bangon-bangon na! Stretching-stretching na! Gising na, hoy!

0: rewind, rewind your memories on Remember Your Music.
1: September 18, 2026, Ano Po Ng Friday. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Ang oras po natin, 6 minutes bago mag-alas 4 ng umaga. Thank you! Salamat! Mamaya ulit to. Dire-diretso po tayo dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Steve Raz at Robert Mano. Until then, nakasama ninyo nag-iisang balbas sa radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday!

0: usapan.
1: Kung hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
2: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
3: Mastan.

0: Gising na! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabantay, magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 3:59!
1: Ang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Ngayon po ay Biyernes, September 18, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Ikatlong sunod na big time oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Dagdag presyo sa diesel, posibleng pumalo sa 11 pesos ang kada litro. Presyo ng bilihin tataas dahil sa mahinang piso at panukalang dagdag buwis sa matatamis na inumin. Maliliit na negosyo posibleng magsara. Bangkay ng isang babae na diskubre sa refrigerator, lalaking huling nakasama ng biktima, pinaghahanap. Mahigit 40 flood control project sa unang distrito ng Davao City, sinita ng NBI. Congressman Paulo Duterte, binweltahan ng NBI. Sa lalawigan, bata na patay sa bugbog ng amain sa Cebu. 11 anyos na batang babae, ginilitan ng ina sa Iloilo. At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas, tinambakan ang kasagsahan sa women's basketball ng 20th Asian Games sa Japan. Magandang madaling araw mga kapamilya. Team Pogi Time hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
2: Good morning kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Good
0: morning! At ngayon simula po natin ang balitaan hinggil sa... Sa lagay po ng panahon, asahan ang pag-ulan sa Metro Manila ngayong araw dahil sa thunderstorms. Malaki ang posibilidad ng pag-ulan mamayang tanghali at may posibilidad na muling umulan sa hapon o gabi. Binabantayan ng PAGASA ang low pressure area sa silangan ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magiging bagyo ang LPA pero nagpapaulan ito sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Alerto Serbisyo.
2: Alerto Serbisyo. Alerto, alerto mga kaserbisyo at kapamilya. Isasara ang ilang araw o ilang kalsada sa Maynila sa Lunes, September 21. Kasabay po yan ng mga inaasang kilos protesta sa anibersaryo ng Martial Law Proclamation. Mula alas 12 ng hating gabi, sarado ang trapiko ang kahabaan ng CM Recto Avenue mula Nicanor Reyes hanggang sa Mindiola. Sarado rin ang Ligarda mula Figueras hanggang San Rafael Streets. Gayon din ang Ayala Bridge at Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge sa bahagi ng Liwasang Bonifacio. Asahan ang masigip na daloy ng trapiko at pinapayuhan ang mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng Manila Police District.
0: Oras natin, 4:03. Halos 500 kilo ng karne na samsam sa Blooming Treat Market sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila. Atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
3: Robert, nasamsam ng National Meat Inspection Service o NMIS ang daang-daang kilo ng karne ng manok at baboy sa isinagawang inspeksyon sa Blooming Treat Market sa Maynila. Halos 500 kilo ng manok ang kinumpiska matapos makitang hindi nalinis ng maayos bago ilabas sa tindahan. Kasama pa umano sa mga manok ang lamang loob, ulo at mga paa. Ayon sa NMIS, hindi ito pinahihintulutan. Dapat malinis at nakahanda na ang mga karne bago ilabas. sa katayan at ibenta. Isang cold storage din ng baboy ang binigyan ng notice of violation matapos makita may mga kahon ng karne na nakabukas at direktang nakalagay sa sahig. Hindi naman tinumpiska ang mga karne ng baboy. Samantala, may ilang nagtitinda ang nakipagtalo sa mga inspektor. Gate nila, may mga permit sila at alam din nila ang alintuntunin sa pagbebenta ng karne. Patuloy naman ang inspeksyon ng NMIS sa mga karne sa pamilihan upang matiyak na ligtas, malinis at pasok sa pamantayan ang mga produktong ibinibenta sa mga mamimili. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roy Cueto.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Alas 4:05 ng madaling araw, bad news mga kapamilya at kaserbisyo motorista, lalo pang lumaki ang posibleng big time oil price hike sa susunod na linggo. Sa ikatlong araw ng trading sa world market, 10 piso kada litro ang itiras ng presyo ng diesel, mahigit 4 na piso sa gasolina at halos 8 peso sa kerosene. Ayon sa Jetty Petroleum, malabong bumaba ang presyo ng langis sa huling dalawang araw ng trading bunsod ng digmaan ng Iran at Amerika sa Middle East. Posible anilang umabot sa 11 pesos kada litro ang itaas sa presyo ng diesel, habang 4.50 hanggang 5 piso sa gasolina.
0: Nangangamba ang ilang commuter group sa posibleng epekto ng pagtaas pa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Iginiit ni The Passenger Forum Advocacy Officer Mark Quinto na posibleng mabawasan ang mga bumabiyaheng sasakyan dahil sa mahal na petrolyo. Mahihirapan na niya sumakay ang mga commuter at magdadagdag ng oras sa pagbiyahe kapag nabawasan ang mga bumabiyaheng pampublikong sasakyan.
2: Pinumpirma ng samahan ng mga supermarket ang pagtaas ng presyo ng bilihin dulot ng paghina ng piso kontra sa dolyar. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Director Stephen Kua na nagmahal ang presyo ng raw materials at mga imported na produkto dahil sa pagsadsad ng halaga ng piso. Pero hindi pa niya tiyak kung kailan ito mararamdaman dahil nakadepende ito sa desisyon ng mga manufacturer. Kahapon, nagsara ang halaga ng piso sa dolyar sa 62 pesos and 733 centavos. Samantala, nagbabala naman si Kua sa posibilidad na magsara ang maliliit na negosyo dahil sa isinusulog na dagdag buwis sa matatamis na inumin. Maaari anyang magresulta ito sa kawalan ng trabaho.
0: Ipinagtanggol ng Department of Finance ang panukalang taasan ng ipinapataw na buwis sa mga matatamis na inumin. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Finance Assistant Secretary Nina Asuncion na layo nitong bawasan ang konsumo ng asukal at maiwasan ang ilang sakit gaya ng diabetes at obesity. Planong itaas sa 20 pesos kada litro ang buwis sa inuming gumagamit ng caloric sweeteners at hanggang 40 pesos naman sa gumagamit ng high fructose corn syrup. Ayon kay Asuncion, planong taasan ng 5% ang buwis sa matatamis na inumin kada taon.
2: NCRPO, isinilalim sa full alert status para sa anibersaryo ng martial law. Narito balitang kumpirmado, sigurado mula sa Campo Crame, Radyo Patrol, Marlin Bandieros, Mars.
4: Epektibo mula kaninang alas 12:01 ng hating gabi ay nakataas na sa full alert status ang buong hanay ng NCRPO para sa ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa sa Lunes, September 21, 2026. Bahagi ito ng latag na seguridad ng pulisya bilang paghahanda sa inaasahang kaliwatkan ng aktibidad kaugnay ng paggunita ng martial law. Kaugnay nito, nakatakdang ilatag ang buong deployment ng mga pulis pagsapit ng alas 11 ng gabi sa September 19 na layuning matiyak ang sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pangunahing lugar bago ang paggunita ng martial law, kung saan nasa 15,746 ng mga tauhan ay papakarit ito sa Metro Manila nang walang dalang mga baril pero may mga suot na body-worn camera para sa transparency sa kung ano talaga ang mangyayari sa ground. Gate PNP spokesperson Colonel Allen Rico, hindi overkill ang kanilang deployment at pananatilihin ito ang maximum tolerance sa mga realista. Sa ngayon, walang namomonitor na banta ang PNP kaugnay ng September 21 rally habang papatuloy pa rin ang kanilang pag-validate sa lahat ng mga impormasyon makakalap kaugnay sa pagtitipon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol
0: Marlene Padiernos.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Inanunsyo ng Malacanang na half day ang pasok sa mga government offices, government-owned and controlled corporations at state universities and colleges sa Setyembre 28 bilang bahagi po ito ng pagdiriwang ng National Family Week. Ayon sa Malacanang, suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan mula alauna ng hapon para hikayatin ang mga empleyado ng pamahalaan na makiisa sa mga aktibidad at pagdiriwang ng National Family Week. Ipinagdiriwang ang National Family Week tuwing huling linggo ng Setyembre. Mahalaga po ito ha, makisama po tayo dito. Huwag kayo maglakwatsa kapag half day lang. Uwi kayo sa tahanan, kumustahin ang buong pamilya.
2: Correct. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal sa balitang ito, natagpuan ang bangkay ng babaeng nakasilid sa refrigerator sa apartment unit sa Rodriguez, Rizal. Natuklasan ang naaagdas na bangkay matapos i-report ng may-ari ng paupahan sa barangay ang masangsang na amoy galing sa unit ng biktima. Sa investigasyon, kalilipat lang sa unit ng biktima kasama ang isang lalaki noong September 9. Magpapapirma sana ng kontrata ang may-ari pero walang sumasagot kaya ilang beses binalikan pero hindi pa rin nagpakita. Itinuturing ng person of interest ang lalaking huling nakasama ng biktimang hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan dahil sa sinasabing peke ang sinumiting ID sa may-ari ng apartment. Susuriin din ang narecover na basag na cellphone sa unit na posibleng makatulong sa investigasyon. Hindi kaya't di nila ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila sakaling may alam na impormasyon sa pagkakakilanlan ng biktima at ng POI sa krimen.
0: Nasagip ang 117 pasahero at crew ng MV Roro Master 5 matapos itong sumadsad sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, tumama ang barko sa babatong bahagi ng dagat habang papalapit sa Abra de Ilog Port. Sa paunang investigasyon, galing ng Batangas Port ang barko na magkaroon ng gyro compass failure na nagpalihis sa barko. Walang naiulat na oil spill o pagpasok ng tubig sa loob nito. Patuloy ang pagsusuri sa pinsala ng barko at paano ito may aalis sa lugar.
2: Ipinagbawal ng ilang shipping company ang pagsasakay ng mga electric at hybrid electric vehicle sa barko. Kasunod ito ng pagkasunog ng barkong MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Sa memorandum ng Montenegro Shipping Line, i-inspeksyonin muna ng mga crew ang mga sasakyan bago payagang isakay sa barko. Wala pang isang pulisiya mga shipping at maritime agency hinggil sa pagsasakay ng mga electric at hybrid vehicle sa barko. Kaya kanya-kanya muna magkapatupad ng patakaran ang mga shipping company.
0: At fair naman yan sa mga may electric vehicle at hybrid. Bakit sila ang ipagbabawal?
2: Eh baka daw delikado pero wala pang nilalabas yung marina tungkol dyan.
0: Diba dapat ang national government ang merong... Kung nire-rehistro yan sa LTO, ibig sabihin maayos.
2: Pwedeng ibiyahe.
0: At ini-encourage yan ng national government. Diba ini-encourage yan ngayon, bakit isisisi sa mga hybrid na mga sasakyan na yan? Yung so pipigilan nila makabiyahe yung tao just because hybrid yung sasakyan niya, hindi nila sasakay.
2: Oo, ngayon target naman ng government by 2028 50% ng sasakyan natin dito ay electric vehicle.
0: Oh, dapat ganito. Magsara na yung ayaw magpasakay ng mga yan.
2: Hindi kaya
0: parang hindi magandang policy yan.
2: Silang mag-adjust partner.
0: Oo,
2: mag-upgrade kayo para makasakay yung mga electric vehicle na dumarami na rin ngayon, di ba?
0: Patuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa pagkasunog ng barkong MV June Aster sa Coron, Palawan noong nakaraang linggo. Hindi pa nasusuyod ng mga investigador ang PCG ang buong barko. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, maingat ang ginagawang investigasyon lalo na sa cargo deck kung saan maraming debris ang nakaharang. Sinasabi ng ilang survivor na isang pagsabog ang kanilang narinig mula sa cargo ng barko bago kumalat ang apoy. Patuloy din ang pagkilala sa mahigit 70 namatay sa trahedya na pansamantala munang inilibing sa sementeryo ng Coron. 43 ang survivor kabilang ang kapitan ng barko at 8 pa ang nawawala.
2: Diyan naman sa Sorsogon, bangkang sinalina ng gasolina, nagliyab, mangingisda, sugatan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Sorsogon at the Vince Villar. Vince?
5: Nagtamo ng mga paso sa buka at ibang bahagi ng katawan ng isang 46 anyos na mangingisda matapos magliyab ang sinasakyang bangka habang nasa laot sa bahagi ng Pilar, Sorsogon. Sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, patungo ng Pilar Sentro ang biktima nang subukan itong magsali ng gasolina sa makina. Bigla umanong nagliyab ang makina kung kaya hindi na ito nakaiwas pa. Mabuti na lamang at may iba pang nagdaraang bangka kung kaya nasa kluluhan ito at naidala kaagad sa bayan. Sa tulong ng dispatch team ng MDRMO Pilar, kagad na idala sa ospital sa kalapit na bayan ng biktima para sa karampatang medical na atensyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol ay Vince Villar.
0: Pwede rin naman, sige. I-promote na natin si Vince. Ha? Oras natin, 4:15 sa Taguig City. Limang bahay po ang nasunog sa Dayap Street, Barangay Western Bicutan. Apektado sa sunog, 12 pamilya o mahigit 30 individual. Isinalba ng mga residente ang kanilang mga gamit at mga alagang hayop. Tumagal ng 2 oras ang sunog bago naapula ng mga bumbero. Inaalampa ng BFP ang sanhi ng sunog at talaga ng mga naabong ari-arian.
2: Nasunog ang bahagi ng Pampanga Public Market sa Angeles City na nag-apapekto sa ilang stall owners. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, walang naitalang casualty pero pansamantalang isinara ang sari-sari at wet sections ng palengke bilang pag-iingat. Nagtalaga rin ang mga pulis para maiwasan ang pagdanaka o patuloy ang imbisigasyon sa sanhi ng sunog. Inaalam pa rin ang kabuuang bilang ng mga apektadong stall at halaga ng pinsala.
0: Ako partner, alam mo yung palengke na yan, sikat yan sa amin. Kapag gusto mong bumili ng mura pero mga fresh, yan ang puntahan namin sa Pampanga, sa Angeles yan. Taga dyan si ano mo, yung BFF mo, si Maldita.
2: Si Maldita, naku.
0: Si Mutsiang Maldita.
2: Wala na siyang pupunta ang palengke, partner.
0: Ay, maraming alam din yan na palengking
2: ikutan. Mas mura pa.
0: Oo. Pero mga maganda dyan, mga sariwa talaga dyan. Eh.
2: Sana makarecover kasi pag sinabi mo Pampanga Public Market, parang,
0: at sana matulungan, di ba, yung mga nasunugan part?
2: Busy yung ano, busy yung...
0: Correct, tama. Yun, diba? Tama ka dyan. Exacto, tama yung description mo dyan.
2: 4:17!
0: Aba, 4:17 na po kaya naman at 98 days before Christmas, kaya naman, kaya naman. Kaya naman, ipadala nyo na po ang inyong Christmas greetings.
2: Christmas greetings na agad.
0: Ang mga pa-shoutout po ninyo.
2: Nandiyan si Santa Claus.
0: Nandiyan na, yun. Hi, Santa. Hello. Sa ating Viber number na 0919-278-3000. Ayan, babasahin ni Santa lahat. Ayan, naka-Steve, naka-Steve. Ayan, tinan nyo. Katabi ni Steve si Santa. Si Santa parang hindi tumatanda.
2: Parang busog Santa dyan.
0: Oo, busog ba? Oo nga, busog. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, ilang lugar sa Negros Occidental binaha dahil sa matinding ulan.
2: At 2 miyembro ng House Prosecution Panel pinagpapaliwanag ng Impeachment Court. Yan ang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Kapi.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Rez, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicoria. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Pogi, anong oras na?
2: Hoy, 4:21 na po ng madaling araw.
1: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Ikatlong sunod na big time oil price hike. Nakaamba sa susunod na linggo. Dagdag presyo sa diesel. Posible pumalo sa 11 pesos ang kada litro.
2: Presyo ng bilihin tataas dahil sa mahinang piso at panukalang dagdag buwis sa matatamis na inumin. Maliliit na negosyo, posibleng magsara.
1: Bangkay ng isang babae na diskubre sa refrigerator. Lalaking huling nakasama ng biktima, pinaghahanap.
2: Mahigit 40 flood control project sa unang distrito ng Davao City, sinita ng NBI. Congressman Paulo Duterte, binweltahan ang NBI.
0: Ulat, panahon.
1: Alamin na po natin na magiging lagay ng panahon sa maghapon at extend na natin yan hanggang sa weekend dahil makakausap po natin mula sa PAGASA si Ginoong Obet Badrina. Sir Obet, good morning!
3: Maganda umaga, guys, sa mga tagapakinig natin. Patuloy po yung monitoring natin dito sa low pressure area na malapit na siya ngayon yung sentro nito sa may Dumaran sa Palawan. At maliit pa din naman yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Pero itong low pressure area magdudulot pa rin ng maulap na kalangitan na may kalagat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan at sa Southern Luzon, kabilang na Mimaropa at Bicol Region, maging sa Batangas at Quezon, at ilang bahagi ng Mindanao, particular na sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa Kamaynilaan at nalabing bahagi ng ating bansa, makaranas pa rin po ng fair weather, no, general fair weather. As of 3 a.m. nga, naka-terminate na yung mga thunder storm advisor, at is for Metro Manila and mga nearby provinces. So at least this morning, medyo malit yung posibilidad pa na magkaroon tayo ng mga thunderstorm. Pero tumataas yung possibility na yan sa hapon hanggang sa gabi. Yung isa pa nating bagyo minomonitor, si Severe Tropical Storm Dujuan, ay nasa labas pa rin ng PAR at maliit na sa ngayon na mukhang hindi na ito papasok talaga sa Philippine Area of Responsibility at hindi rin magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Excuse me. So, wala rin po tayo naka-issue na gale warning, no? Pero mag-ingat pa rin dahil may mga thunderstorms pa rin tayo, no? So, sa maliliit na mga bangka at mga sakyan pandagat, mag-ingat pa rin po, no? Para mas safe yung ating pagdarakbay.
1: Ayan.
3: So, yan po. Yung
1: hanggang weekend, ganyan tayo, Sir Obet, hanggang weekend.
3: Actually, masihina pa yung nalpawala na rin yung low pressure area. Actually, yung weekend natin, mas maliit yung posibilidad ng mas malawak na mga pag-ulan. Inasahan natin na this weekend, babalik yung habagat, pero hindi na natin nakikita ito na kagaya ng mga naranasan natin, lalo na nung August.
1: Opo,
3: no? Medyo pahina na siya. Lalo, papunta na tayo sa usually, natatapos yung habagat, mga first or second week of October, and in 2 weeks time, October na, di ba? Magabing bilis ng panahon, September 18 na ngayon. So, most probably, in 2 weeks time, pawala na itong habagat natin, 2 to 3 weeks.
1: Ayun. Tapos, malamig na ang simoy ng hangin.
3: Oo, so, mag-aamihan naman ulit tayo.
1: Kasi 98 days na lang. Merry Christmas, Sir Obet, ha?
3: Ay, Merry Christmas. Sana masaya tayo. Mahingit ang Pasko.
1: Namamas ko po. Sir Obet, maraming salamat po.
3: Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Good morning. Yan po si Ginoong Obet Badrina mula sa PAGASA.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Ah, ito po sa ating Ulat Kalusugan, ha. Yung mga bingi. Ay, hindi naman bingi. Humihina yung pandinig.
4: Ano yan?
2: Humihina yung
4: pandinig. Ano yung Ulat Kalusugan natin?
2: Yung humihina yung pandinig.
4: Ha?
2: Yung humihina yung pandinig.
4: Ay, yung ano, natutulog.
2: Hindi.
4: Ay, ano?
2: Mali.
4: Mali?
2: Oo. Ito po ha, yung mga mahina yung pandinig partner. Madalas kasi sa ating mga, syempre, nanay at tatay, lola at lola.
4: Ayun, dagi may nakasabik sa teka natin ng mga monitor. Time will come, mabibigit.
2: Naku, wag naman po sana. Ano? Pero maaari pong magpababa ang panganib ng paghina ng pandinig habang tumatanda sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang ingay. E paano pag maingay yung misis mo?
4: Ayun lang. No choice ka na.
2: Wala kang choice. Mabibingi ka ng maaga.
4: Ang tawag din, partner, tanggapin ang katotohanan.
2: No. At pagpapanatili ng malusog na pamumuhay. Ayon sa mga eksperto, ang matagal na pagkakalantad sa malalakas na ingay gaya ng loud music, concerts at makinarya ay maaaring makasira sa maliliit na cells sa loob ng tenga na mahalaga sa pandinig. Nakita rin sa isang pag-aaral sa halos 442,000 adults na ang mga may mas malusog na pamumuhay ay may mababa ang posibilidad na mabingi. Kabilang po dito ang regular na exercise, pag-iwas sa paninigarilyo, sapat na tulog at wastong pagkain. Diba?
4: At pananahimik ni Mrs.
2: Hindi na rekomenda rin ang regular na hearing test, lalo na po sa mga nakakapansin ng paghina ng pagdinig para maagang matugunan ang inyo pong mga kondisyon.
4: Paano ka naman hindi mabibingi, partner? Tignan mo ito si Aling Teso. Tignan mo, nagluluto ng almusal, ngumangak-ngak, tapos ito, ang lakas ng paggagano niya. Ang ingay din ng kaldero pinaglulutuan niya, kasabay ng bibig niya.
2: Tapos may matching music pa yan every weekend. Diba?
4: Si Tatay Joe, sabi lang niya, bahala ka, Johnny. Inom ako ng kape.
2: Bingi na siya.
4: Bingi na pala. Hindi na narinig.
2: Bingi na pala.
4: Importante po yan. Importante na alagaan din natin yan kasi, di ba, basic yan sa atin, ang pandinig natin. Kaya mahirap na, baka maiba ang masabi, mahirap na maiba ang ma-interpret kapag mahina yung tinga natin.
2: Kaya pag parang nararamdaman nyo na humihina na yung pandinig po ninyo, pag halimbawa may naniningil ng utang na hindi mo na
4: marinig.
2: Na marinig.
4: Kumakatok.
2: Steve,
4: parang wala naman.
2: Magpa-check up to. Yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Friday morning.
1: Tuloy po tayo sa mga balita sa oras na 4:27 na madaling araw. Snatcher arestado matapos sablutin ang tablet ng isang pasahero ng jeepney sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Makati. Atid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
5: Robert, sablit ang inagawan ng tablet ng isang babae habang nakasakay sa jeep sa Makati City. Ayon sa Makati Police, binabagtas ng biktima ang Arnais Avenue nang lapitan siya ng suspect at sapilitang agawin ang kanyang tablet. Sumigaw ng saklolo ang biktima kaya agad itong napansin ng mga tao sa paligid kabilang mga pulis na nagpapatrolya sa lugar. Agad hinabol ng mga pulis ang suspect hanggang sa maabutan at maaresto sa bahagi ng Evangelista Street, corner Dallas Street sa Barangay Pio del Pilar. Narecover mula sa suspect ang tablet ng biktima. Nakakulong na ang suspect at naharap sa kasong robbery. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roy Cueto.
2: Ilang bayan sa Negros Occidental pinaha dahil sa matinding pag-ulan. Narito po ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Negros Occidental at hindi Romeo Subalo. Romeo.
6: Base sa record ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, may mga inireport na pagbaha sa bayan ng Ilog at Highway papuntang bayan ng Kawayan sa Negros Occidental. Nagiging catch basin daw kasi ang mga lugar na ito sa tuwing umuulan. Ang ulan, dala ng low pressure area malapit sa Negros ang sinasabi ng PDRRMO na sanhi na matinding pag-ulan. Sa bayan naman ng Hinubaan, pinauwi naman ang mga mag-aaral bunsod rin ng malakas na ulan. Sa bayan ng La Castellana, mga light vehicles na muna ang pinapayagang makadaan sa Karapnagan Bridge matapos na nasira ang bahagi ng tulay dala naman ng muddy stream flow mula sa Bulkan Canlaon. Pinauwi na ang mga residente na dalawang gabi nang nananatili sa evacuation center, pero pinaghahanda sila ng rescuers na lisanin muli ang kanilang lugar kung muling bubuhos ang ulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Thank you! Maraming salamat, Romeo Subaldo.
1: Magpupulong muna. Ay, ito muna pala.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Sabi ko nga, magpupulong muna mga Senator Judge bago desisyonan ang issue sa conviction threshold. Sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol na posibleng sa Lunes magsagawa ng caucus ang mga Senator Judge dalawang araw bago nakatakdang oral argument sa September 23. Inaasahang tatalakayin sa pulong kung kailan idadaan, kung kailangang idaan sa botohan o ipauubaya kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang desisyon kung babaguhin ang 16 na botong conviction threshold. Para naman kay Senator Judge Erwin Tulfo, gusto muna niyang marinig ang paninindigan ng mga kapwa Senator Judge kung dapat baguhin ang conviction threshold at kung dapat ba itong idaan sa botohan. Matatandaan si Tulfo ang humiling ng paglilinaw sa conviction threshold at kung sino ang mga kwalipikadong bumoto sa paghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong Miyerkules, dumalo sa impeachment court ang Amici Curiae of Friends of the Court na nagbigay ng legal opinion sa mga Senator Judge sa issue ng conviction threshold.
2: Naglabas ng show cause order ang Senate Impeachment Court sa mga membro ng House Prosecution Team na sina Terry Ridon at Benjamin Tolosa Jr. Kaugnay po ito na posible umunang paglabag ni Ridon at Tolosa sa sub judice rule o ang patakaran nagbabawal sa prosecution, depensa at mga senator judge na talakayin ang merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Iginit ni Ridon na iginagalang niya ang desisyon ng korte pero nanindigang wala namang prejudgment sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga pahayag. Hiniling din ang prosecution team sa impeachment court na imbisigahan ang mga pahayag ng vice presidente na may pag-atake umano sa integridad ng korte at posibleng lumabag sa sub judice rule. Naon lang iginit ni Presiding Officer Francis Escudero na sakop din ng sub judice rule ang mismong respondent sa impeachment trial na si Vice President Sara Duterte.
1: Mahigit 40 flood control projects sa distrito ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Nakita numano ng mga red flag ng NBI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay at hindi Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
7: Nakatakdang padalhan ng subpoena ng National Bureau of Investigation ang mahigit 50 individual matapos matuklasan na 47 sa 100 flood control projects sa distrito ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang umano'y may mga red flag. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, batay sa mga dokumentong nakalap ng NBI mula sa DPWH, mayroon umano mga proyekto na ghost at substandard projects. Samantala, kabilang sa ipatatawag ang mga opisyal ng Genesis 88 Construction, Agong Construction at Gemma Construction, gayon din ang Regional Director ng DPWH at mga opisyal ng Commission on Audit. Isiniwalat rin ni Matibag na matagal ng kaibigan ng pamilya Duterte ang may-ari ng Genesis 88 na nakakuha ng humigit kumulang 1.9 billion pesos flood control project sa distrito ni Duterte. Samantala, bumuwelta si Congressman Paulo Pulong Duterte kay Matibag na dapat pantay-pantay ang standard ng investigasyon sa flood control projects anuman ang lugar at walang selective investigation. Hiniling din niya na magkaroon ng media coverage sa hearing upang makita ng publiko ang mga dokumento, videos at mismo mga proyektong sinasabing may problema. Binanatan rin ni Congressman Duterte ang asawa ni Matibag na si Laguna 1st District Representative Ann Matibag na mayroon umano silang hawak na videos tungkol sa dalawang proyekto sa distrito ni Congresswoman Matibag na mga diskaya umano ang kontraktor. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Kinumpirma kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa ang isa sa mga kapwa akusado nila dating House Speaker Martin Romualdo sa dating Akobigol Party List Representative Zaldico sa kasong plunder. Ayon sa BI, lumipad pa abroad si Jocelyn Serino bago pa ilabas sa Sandigan Bayan 3rd Division ang hold departure order laban sa mga akusado. Nananatili naman sa bansa ang isa pang akusado na si Felicito Cristobal Guevara habang matagal nang nagtatago sa Europa si Co. September 14, nang ilipat si Romualdez sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas kung saan siya binasa ng sakdal noong Miyerkules. Mararandaan nagsampan ng kasong plunder ang ombudsman laban sa dating speaker kaugnay ng bilyong-bilyong kickback sa Ghost Flood Control Project. Narindigan si Romualdez na inosente siya sa aligasyon at tiniyak na susunod sa batas at sunod sa utos ng korte. Samantala, kuha tayo ng report. Ang Philippine National Police posibleng makipag-ugnayan sa international authorities sa pagtugis kay Jocelyn Serino. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame Radyo Patrol, Marlene Padiernos Mars.
8: Mas lalo pang pinaigting ng pambansang pulisya ang pagtugis sa iba pang mga kapwa akusado ni dating Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback sa mga flood control project. Kaso ito ng ulat ng Bureau of Immigration na bukod kay dating Congressman Zaldico, nakalabas na rin ng bansa ang isa pa sa kanilang kapwa akusado na si Jocelyn Serino na nagsilbing personal assistant toon ng dating Speaker. Kaugnay nito, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyko na maaari silang pumasok sa international cooperation sa pagtugis kay Serino. Layo na itong agad na matuntun at maaresto ang mga pugante na may kinakaharap na kaso sa bansa para mapanagot sa batas. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng PNP para matukoy ang kinaroroonan ng mga wanted person at maisagawa ang nararapat na proseso para sa kanilang pag-aresto. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene
9: Meow!
2: Padiernos.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ibinunyag ng donor ni Senador Rodante Marcoleta na ang senador ang nanghingi o nagsolicit umano ng donasyon para sa kampanya noong 2025 midterm elections. Sa pagdinig sa Sandigan Bayan, sinabi ni Ombudsman Field Investigation Bureau Director Attorney Maria Mananghaya Henson na batay ito sa isinumiting counter affidavit ng donor ni Marcoleta na si Aristotel Viray na kapwa akusado ng senador sa kinakaharap ng kasong plunder. Sa kontra sa laysay, iginit ni Viray na kilala na niya si Marcoleta bago pa man ang 2025 midterm elections kung saan kumandidato ito sa pagkasenador na nagtapos bilang top 6. Ayon pa kay Attorney Henson, sinabi ng isa pang kapwa akusado ni Marcoleta na si Joseph Espiritu na nagbigay siya ng donasyon bilang gesture of friendship. Pero hindi binanggit kung gaano nakatagal kakilala ang senador. Sinasabing nagsabuatan din ng mga akusado para itago ang totoong pakay ng mga donasyon at hinabol lang umano ang pagbabayad sa donor stocks at pagpapanotaryo ng deeds of donation ilang buwan matapos matanggap ang donasyon. Kinwestiyon naman ang kampo ni Marcoleta kung may patunay nang o may patunay bang nadehado ang pamahalaan sa naturang mga donasyon. Pero paliwanag ni Attorney Henson, illegal ang pagtanggap ni Marcoleta sa naturang pera dahil nakaupo siya noon bilang kongresista. Nakakulong si Marcoleta at mga kapwa akusadong sina Viray, Espiritu at dating Congressman Mike Defensor sa New Quezon City Jail sa Payatas.
2: Department of Justice tumugon sa pahayag ni Senator Padilla kaugnay ng reklamo sa muna'y pagtulong sa wagtakas ni Senator Ronald De La Rosa. Babalik, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
7: Iginiit ng Department of Justice na bahagi ng kanilang mandato ang pagkasagawa ng preliminary investigation at pag-i-issue ng subpoena sa mga inireklamo para mabigyan sila ng pagkakataong magsumite ng counter-affidavit at kaukulang ebidensya. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, nakabatay lamang ang kanilang investigasyon sa reklamo obstruction of justice na inihain ng PNPC-IDG laban kay Senator Robin Padilla at iba pa. Ito ang naging sagot ng DOJ sa pahayag ni Padilla sa Senado na na-discriminate siya at dapat harapin sa International Criminal Court ang kaso laban sa kanya matapos iugnay ng senador ang reklamo sa warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na anyay inisyo ng isang dayuhan. Ipinauubayan naman ng DOJ sa panel of prosecutors ang pagsusuri sa mga ebidensyang iniharap sa kaso upang matukoy kung may sapat na batayan para iakyat ito sa korte. Nakatakdang humarap si Padilla sa panel of prosecutors sa DOJ sa September 25 at October 9, alas 2 ng hapon matapos siyang padalhan ng subpoena ng DOJ. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
1: Sa Cebu City, 2 gulang na bata patay sa pambubugbog ng live-in partner ng ina. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Cebu City, hatid ni Annie Perez.
9: Kakasuhan ng murder ang 37 taong gulang na lalaking pumatay sa 2 taong gulang na bata sa Barangay Tisa, Cebu City. Ayon sa imbestigasyon, binugbog ang biktima na nagtamo ng maraming pasa at sugat, may tama din sa ulo. Kaagad na umalis sa pinangyarihan ang suspect at nahuli na sa ibang barangay ng Buhisan. Inaalam pa ng pulisya kung ano ang motibo sa krimen. Lumabas din sa imbestigasyon na hindi anak ng suspect ang biktima, kung hindi anak ng live-in partner nito. Nasa kustudiya na ang suspect ng Labangon Police Station. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Sugatan ng 11 anyos na batang babae matapos gilitan ng ina sa kanilang bahay sa Oton, Iloilo. Ayon sa asawa ng suspect, posibleng may problema sa pag-iisip ang kanyang asawa matapos 2 beses na malaglag ang pinagbubuntis. Arestado ang suspect na maring itinanggi ang paratang laban sa kanya. Hinihintay pang desisyon ng mister ng suspect kung magkasampa ng magdedemanda. Para sa ating mga kapamilya na nangangailangan o maangailangan ng tulong sa pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari po kayo tumawag sa Crisis Hotline ng National Center for Mental Health na may numerong 1-553-1800-1888-1553 or 0919-057-1553 o 0917-899-8727.
1: Kahong sigarilyo na walang health warning isinuko sa Valenzuela Police. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Valenzuela. Ate de Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
5: Robert, 19 na kahon ng sigarilyo ang isinuko sa Valenzuela City Police Station matapos madiskubring walang required health warning mula sa Department of Health o DOH. Ang mga ito natuklasan ng mga sigarilyo sa Pelesiano Road, Barangay Ugong, Valenzuela City. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen

0: Ipoprotesta ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagpapaputok ng mga flare ng People's Liberation Army ng China sa eroplano ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Sa budget deliberation sa Kamara, sinabi ng budget sponsor ng DFA na si Misamis Occidental 2nd District Congressman Sancho Fernando Oaminal na hinihintay ng kagawaran ang detalyadong report ng insidente bago maghain ng diplomatic protest sa China. Inikayat ng ilang kongresista ang DFA na maghain din ng protesta kaugnay sa umunay pambabastos ng mga Chinese kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. habang nagsasalita sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea.
1: Biniberipika pa ng Philippine Coast Guard ng ulat sa umano'y presensya ng Philippine Hydrographic Vessel sa West Philippine Sea. Ayon sa Malacanang, may mga barko ng PCG na nagbabantay sa lugar habang hindi pa matukoy ang intensyon ng barko ng China. Ilang Chinese Hydrographic Survey Ships umano ang namataan malapit sa Galloc Island at may isa ring barko na naiulat sa Panatag Shoal.
0: Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang immigration officer sa Naiya Terminal 1 dahil sa manoy pagkakasangkot sa illegal recruitment at human trafficking. Ayon sa NBI, nag-recruit umano ang suspect ng mga OFW para magtrabaho sa Thailand kabilang ang customer service jobs na may sweldo umano mahigit 50,000 piso. Naniningil umano ang suspect ng 40,000 pesos sa mga biktima para makapuslit palabas ng bansa. Apat na biktima ng umano human trafficking ang nasa gitna ng NBI. Patuloy ang imbestigasyon at inihahanda mga kaso laban sa officer at apat na umano'y illegal recruiters.
1: Arestado naman ang isang lalaki matapos umanong nakawin ang mga kable na nagkakahalaga na mahigit 35,000 piso mula sa isang bodega sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, kasama ng sospek ang isa pang lalaki sa pagkuha ng mga kable bago sila tumakas sakay ng motorsiklo. Sakto na padaan naman ang sospek habang nire-review ng mga polis ang CCTV at positibo siyang kinilala na may-ari ng bodega. Pagkamalas-malas nga naman. Itinanggi naman niya ang aligasyon at sinabing na pagbintangan lamang siya. Naharap ang sospek sa reklamong theft habang tukoy na rin ang kanyang kasabwat na sasampahan din ng kaparehong reklamo. Hindi pa nabawi ang mga ninakaw na kable na posibleng naibenta na.
0: Sa Isabela, lalaking sospek sa pagbibenta ng ninakaw na helmet online. Arestado, hinihinalang siya bunasamsam din. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Isabela, tindi Cesar Galassi. Cesar.
2: Naaresto ang isang 24 anyos na lalaki matapos niyang ibenta ang isang nawawalang helmet sa isang online marketplace sa Barangay Calamagi 2nd, City of Ilagan, Isabela kahapon Setyembre 17. Kinilala ang suspect sa alias na Ruben, 24 anyos, binata at residente ng Barangay Magdalena, Kabatungan, Isabela. Ayon sa Ilagan City Police, iniulat ng biktimang si alias Jay, isang pribadong empleyado mula sa Delfin Albano, Isabela, ang pagkawala ng kanyang puting helmet na may nakakabit na intercom. Ayon sa biktima, iniwan niya ang helmet sa kanyang motorsiklo habang nakaparada sa parking area ng kanilang tanggapan sa Barangay Arusip. Kalaunan, nakita niya sa online marketplace ang helmet na umano'y ibinibenta ng suspek. Agad niya itong iniulat sa Ilagan City Police Station na nagsagawa ng entrapment operation. Darong alas 9:50 ng umaga, naaresto ang suspek matapos umanong ibenta ang helmet sa halagang 1,800 pesos gamit ang marked money. Sa isinagawang body search, nakumpiska rin umano mula sa suspek ang isang transparent sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nasamsam din ang tatlong helmet, 1,800 pesos na buybacks money, 900 pesos na personal na pera, isang itim na bag, isang motorsiklo at isang cellphone. Nasa kustodiya na ng Ilagan City Police Station ang suspek para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kasong nararapat. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Oras natin, 4:48. Arestado ang isang security guard matapos umano manghampas at manutok ng baril kasunod ng pagtatalo sa barak sa Pasay City. Ayon sa pulisya, hinampas umano ng suspect gamit

0: ang kalibre 45 pistol sa ulo si alias Anthony habang tinutukan naman si alias Monsur nang umawat ito. Nabawi ni Monsur ang baril at itinapon ito bago i-report ang insidente sa pulisya. May lisensya ang suspect na magmay-ari ng baril pero walang permit to carry. Naharap siya sa reklamong grave threats, physical injuries at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act.
1: Pampanga, halos 1,000 mag-aaral na ETA nakatanggap ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral. Ba? Narito po balitang kumpirmado sigurado mula Pampanga, Gracie Rotao. Gracie!
0: May pabak!
2: Halos 1,000 ITA student scholar mula Florida Blanca, Porac at Mabalacat City ang dumalo sa ITA Day Celebration na may temang Embracing Roots, Building Brighter Tomorrows sa Branzigao Convention Center sa City of San Fernando, Pampanga. Kasama rin sa aktibidad ang 200 ITA mula sa Aplan Barangays ng Florida Blanca na benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng DSWD. Tumanggap ang mga estudyante ng 2,500 Educational Financial Assistance mula sa provincial government, gayon din ng 5 kilong bigas, 5 sardinas at 5 corned beef. Hinimok ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda ang mga estudyante na ipagpatuloy ang pag-aaral at sinabing wala silang kailangang bayaran hanggang kolehiyo. Ilan sa mga estudyante ang napayakap sa gobernador matapos ang kanyang mensahe. Samantala, 11,400 pesos bawat isa ang natanggap ng mga nakatatandang ITA bilang cash for work bukod pa sa food packs. Hinimok ni Pineda ang mga benepisyaryo na gamitin ang cash assistance bilang puhunan para sa kanilang pamilya. Layunin ang programa na makatulong sa edukasyon at kabuhayan ng mga katutubong ITA sa Pampanga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rotao.
1: Maraming salamat, Gracie Rotao.
0: Ang ating pong oras, 10, yan na, 9 na minuto na lang bago mag-alasiko na madaling araw. O baka nalilate na kayo ha. Pakuya-kuya-kuya pa kayo.
1: Ka na.
0: Oras na po ha. At pero baka may tanong kayo. Dahil Friday ngayon, mga kapamilya at mga kaservisyo, it's Friday Kapo Day. Kaya naman. Alamin natin ang sitwasyon sa paligid ng National Shrine at Minor Basilica of Jesus Nazareno. Parang namiss na namin ni Steve mag-cover dito.
1: May malapit na part of January na.
0: Tatapusin pa rin natin ha.
1: Tapusin natin kahit pag tatlong araw pa yan.
0: Yan. Nandun po si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen, kumusta ang ating mga kapamilya at mga kaservisyong deboto dyan?
3: Magandang umaga, Robert at Steve. Happy Friday at Happy Kapo Day. Puno ang ilang peso sa loob ng simbahan, pero ayon sa mga Kapo ushers, mas kaunti ang mga deboto ngayon kumpara sa karaniwang First Friday. Robert at Steve, kung ikukumpara natin ito nung napuntahan natin nung First Friday nitong September 4, ay mas kakaunti ngayon ang mga deboto nagsisimba sa unang misa kaninang alas 4 yan, Robert at Steve. Sa pansin-pansin din ang mga sasakyan na kakaunti lamang din ang mga nakaparada dito sa Quezon Boulevard. Dito kasi pumaparada yung mga deboto natin na may dalang sasakyan. Ayon sa Kapo usher na si Wilfredo Moron, posibleng nakapekto ang mga pag-ulan sa dami ng tao. Anya, hindi ito ang karaniwang First Friday, pero sa ngayon, Robert at Steve, ay kakaunti ang mga deboto ngayong Kapo Day kumpara sa mga nakalipas na mga araw. Ayon, nagsimula kasi ang misa dito alas 4 na madaling araw at tuloy-tuloy na yan hanggang tanghali. Sa ngayon, wala naman tayong naranasan ng pag-ulan dito. At banayad naman ang daloy ng trafiko sa westbound at eastbound na Quezon Boulevard.
0: Ibig sabihin, Roen, dahil Friday, yung mga nagsasampagita dyan, napakarami ulit. Sana maraming benta, no?
3: Oo, may sampagita ba? Nandito nga tayo sa may Plaza Miranda.
0: May sampagita? Kasi pag nag-uulan, Roen, ang mga nagtitinda ng sampagita, wala daw sila dahil kakwentuhan ko sila noong nakaraan, wala silang maiangkat dahil pag nag-uulan, wala makakuha ng mga sampagita. Eh ngayon ba, meron?
3: Naku, Robert, dito ka, ang dami na nagbebenta ng mga sampagita.
0: Ayan, diba, meron na. Pulak,
3: meron pa very ilang good. Itang, at meron mga daisy.
0: Ayan.
3: Ngayon, magkano ang ano mo? Magkano nga ang
0: sampagita niya?
3: Sa mga ilang-ilang.
4: Ano po? Siyang ganito.
3: Ano? Santali.
4: 150 foot o 25 pieces.
0: Wow, 25 pieces.
4: Begeto, 20 to.
3: Ah, 20.
4: Tatong piraso, 20.
0: Mm-hmm. Tanong mo nga, Roen, kung nagmahal yung Sampaguita?
3: Nagmahal ba na yung Sampaguita ngayon? Dahil nagmahal ako.
0: Ilang porsyento ang minahal, Roen?
3: 1K. Dati magkano na yun?
4: 1K. Nung nakaraang linggo, 1K. Ngayon bumaba, nasa 700
3: million. Ano yun? Isang kilo or ano ba yun?
4: Hindi. Per tabo
0: po. Per tabo. Oo. Tama, tama. Sabi ko sa iyo eh. Kasi napapasin ko, partner, pag dumadaan ako dyan everyday, papuntang Senado, sabi ko parang wala nagtitinda ng Sampaguita. Only to find out, wala pala sila makuha ng mga nakaraan. Ngayon, meron, pero medyo mahal ng konti, Roen.
3: Nagmahal kasi ayan. Sabi nga ni nanay kanina ay 100 yung 125 yung isang taang piraso, 25 yung tatlong piraso, Robert.
0: Ah, okay.
3: Medyo mahal nga
0: kasi yung mga ngayon. Nagsisiba po dyan bumibili po dyan, iaalay dun sa malapong Nazareno dun sa likod, or kaya naman po inuwi yan sa kanilang mga tahanan. Pero kung bibili ka, Roen, bibigyan kita. Birthday mo eh.
5: Bilan mo na lang kami, Roen.
0: Di ako nyo birthday. Dahil nandiyan ka na rin lamang, Roen, pumasok ka na. Pagkatas natin mag-report, pumasok ka na dyan sa simbahan, magdasal ka na, ha? Tapos pakisama mo kami, ha? Itasintay mo si Kuya Ross dyan. Darating din siya dyan na Friday. Maraming salamat, Roen!
3: Maraming salamat, Robert, at Steve. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
6: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa ay dineklara ang HIV crisis sa Fiji. Dahil sa pagtaas ng mga nagkakasakit, mahigit 2,000 na ang nagkasakit ng HIV sa natura bansa. Ayon sa Fiji Health Ministry, isa sa bawat 60 residente ang nahawaan ng naturang sakit. Paralawakin ng gobyerno ang access sa libreng HIV testing, prevention services at HIV treatment. Samantala, mahigit 1,000 bata ang namatay sa measles outbreak sa Bangladesh. Nababahala ang World Health Organization sa pagtaas ng kaso na nagkakasakit ng tigdas sa naturang bansa sa kabila ng emergency vaccination. Halos 20 bata na ang nabakunahan laban sa tigdas, pero tumataas pa rin ang bilang ng mga nagkakasakit.
6: Balita!
0: Ating alabi ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa Ubaga, Erica Balmes. Erica!
7: Anong latest?
8: Chika morning, kapamilya! Eto na nga ang latest. May panibagong milestone ang Nation's Girl Group Bini. Nominado ang grupo sa tatlong kategorya sa 2026 Breakthrough Awards sa Brazil. Pasok ang 8 sa kategoryang International Women's Group, kung saan makakalaban ang iba pang grupo gaya ng Blackpink, Cat's Eye, Twice at iba pa. Ang kanila namang Sweet Tooth Music Video nominado sa International Music Video Category, kung saan nominado rin sina Katy Perry, Ariana Grande, Lady Gaga at iba pa. Pasok din ang kanilang fans na Bloom sa International Fandom of the Year. Kahapon, nagsimula na ang butuhan sa Breakthrough the website na tatagal ng isang buwan. Sa iba pa nating chika sa umaga, may pasilip si President Nadine Lustre sa music video ng kanyang latest single na Donuts kasama sa Filipino-American hip-hop superstar Apple the App ng Black Eyed Peas. Sa social media, ibinahagi ni Nadine ang clip kung saan gaganap siya bilang warrior princess ng MV. Sa creative direction mismo ni Nadine, pinagsasama ng music video ang mga elemento ng pre-colonial Philippines at post-apocalyptic na aesthetic na nagpapakita ng mundo na nagsasalubong ang tradisyon at futurism. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica!
6: Sports Balita!
1: Mga Pinay, inilampaso mga nakalaban sa women's football at women's basketball ng 20th Asian Games. Yan, ano bang sports balita? Ihati nating snowman ng DZMM.
0: Snowman na siya ngayon.
5: Snowman na.
0: Magbabas kasi Christmas na.
1: Snowman sige. Na siya.
0: Di ba Santa?
1: Santa
0: Alfred.
1: Santa Fred. Alfred, Dad, Alfred. Ikwento ko yung paglampaso.
5: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Kazakhstan sa score na 86-58 sa pagsisimula ng aksyon ng women's basketball ng 28 Asian Games sa Japan. Nanguna sa mga Pinay bowler ang naturalized player na si Elizabeth Means na umiscore ng 23 points habang nagtala naman ng 11 points at 8 assists si Steph Berbrabe. Susunod ang mga kalaban ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong sa Linggo.
7: At yan
5: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DECMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde. Good morning, good morning! Kay Nanay Ineng, nakatutok po sa atin si Nanay Ineng.
0: Ratsadahan mo yan, may 1 minute ka.
1: Kay Papa Marcial Lazaro, good morning sa VG Warriors ng Kanlubang. Good morning, syempre kay Kuyang DK Zarate, papunta Batangas, mag-iingat po ha. At syempre congratulations kay Sep Laurel ay nakakuha daw po ng plantilla dyan po sa DTI Rizal. Congrats po, congrats!
0: Congratulations!
1: Good morning po!
0: Happy birthday! Bati lang namin ang happy birthday si Kagawad!
1: Oy!
0: Ang napakasipag na Kagawad, pati di pa mag-chairman si Kagawad.
1: Mag-chairman na yan.
0: Kagawad Seligadi, happy happy birthday po!
1: Happy birthday po,
0: Mamseli! Naway pagpalain pa po kayo ng Panginoon at para patuloy kayo makapaglingkod sa ating mga kababayan dyan sa Tondo. Mm-hmm. Happy birthday, Kagawad! Oh, 5 o'clock! Mga pa-shoutout, mamaya na po sa tandem, hayahabol ko na lang kayo sa tandem.
1: Sapagkat,
0: alas 5 na po na madaling araw, susunod na
1: Pasada Balita!
0: Kasama si Natari Johnson Manabat
1: at Christian, your source.
0: Your source.
1: Bye!
0: Nakalimutan ko, Dato Johnson.
1: Dato Johnson
0: Manabat. Bye!

Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, ang oras... Ang oras! 5:02.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores.

0: Happy Friday!
1: Yay!
0: Ay, Biyernes na ho tayo ngayon ha, September 18, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Muli ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising bangon, kapamilya. Ako po si Christian Yosores.
0: At sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon...
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita!
0: Ilang lugar sa Negros Occidental, biyaha dahil sa malakas na ulan. Ilang kalsada sa Aurora, nalubog din sa baha.
1: Mahigit 100 pasahero na sagip sa sumadsad na ro-ro vessel sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro.
0: Malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nagbabadya na namang ipatupad sa susunod na linggo.
1: Dalawang miyembro ng House Prosecution Team pinagpapaliwanag dahil sa sinasabing paglabag sa sub judice rule kaugnay ng impeachment trial.
0: Sa atin namang Metro Pasada, security guard arestado matapos mamalo at manutok ng baril sa Pasay City. Muli maganda-maganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising bangon, kapamilya sa mga may pasok ngayong Biyernes. Ako po si Christian Yosores.
0: At sa detalye na ating mga balita...
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa Palawan. Huli itong namataan sa layong 170 kilometers sa silangan ng Puerto Princesa City. Hindi inaasang magiging bagyo ang LPA pero magpapaulan sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Posible ring makaranas ng pag-ulan sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon dahil naman sa thunderstorms. Dito sa Metro Manila, mainit ang panahon. Pero asahan ang pag-ulan sa tanghali hanggang... gabi.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang update mula mismo sa pag-asa. Nasa linya natin si Tito Obed Badrina. Magandang morning, Tito Obed!
3: Magandang-maganda din, Johnson. Kini sila itong mga tagapakinig po natin. So, yun yung binanggit niyo pong low pressure area. Ang latest location na nito ay malapit sa katubigan ng Dumaran sa lalawigan ng Palawan. At ganyan pa rin, maliit pa rin yung possibility na maging bagyo. Possible itong malusaw once na nasa West Philippines na. At maganda na pa rin naman ito na maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, maging sa Southern Luzon, particular na sa Mimaropa, kabilang din ang Bicol Region at mga lalawigan ng Batangas at Quezon. Magiging maulap din yung kalangitan dulot ng low pressure areas, particular na sa may area ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay fair weather pa rin yung mararanasan. Possible yung mga localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Wala na po tayong naka-issue or terminated na yung thunderstorm advisory for Metro Manila and nearby provinces as of 3 a.m. So medyo malit yung possibility na magkaroon tayo ng thunderstorm at least this morning. But mamayang hapon, possible pa rin po yung mga localized thunderstorms. Kaya mayina, magdala pa rin ng pananggalang sa ulan. Magpapatuloy yung ganitong panahon this weekend at possible nga mas generally mas fair weather pa this weekend, lalo na malulusaw na nga yung low pressure area na ating nararan na meron po ngayon dito sa may bahagi ng Palawan. At yung habagat naman maaaring magbalik po ito by this weekend, pero mahina na po eh, medyo weak na yung habagat at as compared sa mga naranasan natin itong mga nakaraang linggo at last month, no, kumpara doon. So sa mga kababayan natin ay asahan natin na mas mababawasan yung malalakas na mga pag-ulan, especially this weekend.
0: So Tito Abet, pwedeng makapagsampay na ng labada by weekend?
3: Oo, in-expect. Even today, no, especially in most parts of Luzon, inaasahan natin na generally, so pag sinabi ting generally fair weather, maaaring magpakita yung araw, tsaka maliit yung possibility na widespread na mga rains. No?
1: Opo, pero ulit po, sabi po ninyo maaaring magka-localized thunderstorm sa Metro Manila mamayang hapon. Ibig sabihin po, maaari pong katulad doon kahapon na nung bandang hapon hanggang paggabi ay maulan po.
3: Oo, yes, possible yun. Oo, kasi lalo na sa panahon pa rin tayo ng tag-ulan, bagamat papunta na nga tayo, natatapos kasi yung habagat or panahon ng habagat, mga first or second week ng October. So
1: pero hindi na po kasi lakas ng mga ulan nung mga nakaraang linggo. Hindi na po kasi lakas ng mga ulan
3: ng mga nakaraang linggo. Tama, Daddy Johnson. So, hindi natin na-expect na pagkakaroon ulit tayo ng mga kasing lalakas na mga ulan. Especially yung August. Base sa nakita nating datos, medyo maliit na. Kung magkakaroon tayo ng malalakas na mga ulan, dulot na lang nalaga ng kung magkakabagyo ulit.
0: Ayun. Ay, Tito Obet, nagka-countdown kasi si Christian eh. Kailan ba mararamdaman yung lamig ng panahon para sa parating na holiday season?
3: Oo nga eh. Kung talaga magiging strict tayo about it, January talaga
0: sinasabi
3: natin yung mga pinakamalalamig na temperatura, January, February talanga yan. Pero dahil nga ang mangyayari, transition period tayo usually October, then November, start ng amihan, mas may mga times na may medyo
0: malamig-lamig. Alright. Tito Obet, maraming salamat. Magandang morning.
1: Thank you.
3: Maraming salamat. Magandang umaga.
0: Thank you. Ang Johnny Depp ng pag-asa, you know, si Tito Obet Badrina.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Sa iba pang mga balita, sa oras na 5:09, binaha ang ilang lugar sa Negros Occidental dahil sa matinding pag-ulan bunsod ng low pressure area. Sa tala ng PDRRMO, nalubog sa tubig ang bahay ng Ilog at Highway papunta sa bahay ng Kawayan. Nauna nang nasira ang Kalapnagan Bridge sa La Castellana dahil sa pagragasa ng putik mula sa Bulkang Canlaon. Sa Aurora, binaha rin ang ilang kalsada sa bahay ng Dipakulaw dahil sa pag-apaw ng Sapa at Ilog.
0: Sa iba mga balita, nais ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng bagong sistema sa announcement ng suspension sa klase. Layon itong mabilis na maabisuhan ng mga estudyante at magulang, hindi sa class suspension dahil sa masamang lagay ng panahon. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nais ng Pangulo na magkaroon ng bagong sistema dahil mabilis na nagbabago ang panahon. Isinulong naman na Malacanang na manggaling sa mga lokal na pamahalaan ng anunsyo ng class suspension. Nauna na iginiit ng 2nd Congressional Commission on Education na EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspension ng klase dahil sa masamang panahon. Tinatayang 20 teaching days! Dami na ha! 20 teaching days! Tapos absent ka pa ng 3 araw ha?
1: Nako! Utoy, ha?
0: Tayo na hindi na ipasok.
1: Mag-iisang buwan na.
0: 20 teaching days daw ang nawawala sa mga pampublikong elementary school dahil sa mga hazard-related suspension tulad ng masamang panahon, kapag may lindol, at iba pang kalamidad. Katumbas ito ng halos 2 araw na reading progress na nawawala sa mga estudyante.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit isang oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6:20 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng 33 planta habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Sa taya ng Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid sa Lunes dahil sa pagbabalik operasyon ng malalaking planta.
0: Mga mamang chopper, makinig ho kayo. Bangon, gising na't kinakailangan hong kumita. Dahil sa 3rd sunod na linggo, nagbabadya na naman ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito po'y sa Martes. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, halos 10 piso agad ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 40 centavos sa gasolina at 7 pesos and 70 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibong oil pipeline, kasunod ng drone attack ng rebelding Houthi, kung saan 13 ang nasugatan. Sa 2 sunod na oil price hike, mahigit 9 piso na agad ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit 10 piso sa gasolina. Nauna nang binigyan na isang buwan ng LTFRB na maglabas ng rekomendasyon sa mga petisyon para sa dagdag pasahe. Pinag-aaralan ding itaas sa 20 pesos ang fuel subsidy o fuel discount sa pampasaherong jeepney at UV Express mula sa kasalukuyang 12 pesos.
1: Sa iba pang mga balita, nakalabas na ng bansa ang kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Kasunod ito ng pagpapatupad ng Bureau of Immigration ng Hold Departure Order na ipinilabas ng Sandigan Bayan laban kay Romualdez. Gayun din sa puganting si dating Congressman Zaldico at dalawa pang kapwa-akusado. Sinasabing nakalabas na ng bansa ang dating staff ni Romualdez na si Jocelyn Serenio bago pa may palabas ang Hold Departure Order. Hindi din detalye ng immigration ang biyahe ni Serenio dahil sa Data Privacy Act. Nananatili naman sa Pilipinas ang isa pang kapwa-akusado at negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara.
0: Natanggap na ni House Prosecutor Terry Ridon at Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. ang show cause order mula sa impeachment court dahil sa sinasabing paglabag sa sub judice rule. Pinagpapaliwanag ang dalawang miyembro ng House Prosecution Team dahil sa pagtalakay ng merito ng kaso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Konektado ang paglabag sa hindi tinukoy na panayam ngayong buwan. Paliwanag ni Ridon, walang intensyon ng pahayag na maimpluwensyahan ang desisyon ng mga senator judges. Ayon sa kongresista, dapat ding suriin ang mga pahayag ni VP Sara na misulang inaatake ang integridad ng impeachment court. Reprimand o verbal admonition ang parusa sa unang paglabag, habang 30,000 pesos naman ang multa sa ikalawang paglabag. Naniniwala naman si Senator JV Ejercito na dapat lumahok sa pagdilig ang mga senator judge na magdedesisyon sa impeachment case laban kay VP Sara. Kasunod ito ng pahayag na ilang dating chief justice na dapat ay present ang senator judges sa lahat ng pagkakataon para mapakinggan ang testimonya ng mga testigo. Sa ngayon, walang plano ang nakakulong na si Senator Rodante Marculeta na humirit na payagan siyang makaboto sa isyu ng voting threshold, lalo't hindi naman tinatalakay ng Senado ang manifestation na pagbigyan siyang makiisa sa impeachment trial.
1: Inupaka ng Malacanang ang ideyang handa na si Vice President Sara Duterte na palitan sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Kasunod ito ng pahayag ni Office of the Vice President Spokesperson Attorney Paolo Panelo na kaya na ni VP Sara na magsilbing Pangulo. Tinawag ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro na delusyonal ang pahayag ng kampo ng Vice Presidente. Inupakan din ni Castro ang pahayag ni Panelo na hindi niya siniseryoso si Castro bilang Palas Press Officer. Sir, wala pang pahayag ang kampo ng Vice Presidente sa patutsada ni Castro.
0: Magsisimula sa October 30 ang termino ng mga nanalo sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Kabilang sa mga unang agenda ang pagpili ng magiging speaker at unang chief minister na mamumuno sa rehiyon. Sa 40 parliamentary political parties, pinakamaraming nakuhang pwesto ang Bangsamoro Federalist Party ni Abdul Raof Macacua na nagsilbing interim chief minister ng Bangsamoro Region. Pero dahil hindi sasapat ng bilang para sa pwestong chief minister, pinag-aaralan ng partidong bumuo ng koalisyon. Kasama ang iba pang partido kabilang na ang mga nakalaban nila sa halalan. Para sa ibang grupong nanalo, kailangang may parehong plataforma ang mga magkalabang partido para makabuo ng koalisyon. Aminado ang COMELEC na mahirap ang proseso para mapanatiling matatag ang mga magiging koalisyon. Dahil dito, nanawagan ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa mga natalong partido at kandidatong respetuhin ang resulta ng halalan para makabuo ng koalisyon sa Bangsamoro Region.
1: Ilalagay sa full alert status ang NCRPO simula bukas bilang paghahanda sa mga kilos protesta kasabay ng anibersaryo ng martial law sa Lunes. Mahigit 15,000 pulis ang ipakakalat para magbantay sa mga pagkilos. Walang armas ang mga magpapatrolyang pulis habang may suot na protective gear ang itatalaga ang crowd dispersal management personnel. Tiniyak naman ng PNP na paiiralin ang maximum tolerance sa mga protesta. Wala pa ang grupong humiling ng rally permit pero maaaring magdaos na mapayapang protesta sa mga itinalagang freedom park kahit walang permit.
2: Pasada Balita!
0: Mga nanay na mamamalengke po dyan, sa mga ating mamimili, alamin natin ang presyuhan ng bilihin dyan sa Bloom and Trade Market sa Maynila. Naroroon ang ating Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, magandang morning.
4: Good morning, Johnson at Christian sa Bloomen Treat Market sa Maynila. Nasa 165 kada kilo ang manok. Para naman sa baboy, 285 pesos kada kilo ang kasim, 255 pesos ang pata, 350 pesos ang liempo, at 260 pesos ang rib. Sa mga gulay at Ricardo, 25 pesos ang isang balot ng kamatis, 15 pesos ang kalamansi, at 20 pesos ang sibuyas. Nasa 10 piso kada balot ang siling green at siling pula, habang 180 pesos kada kilo ang luya. Ang munggo naman ay 30 pesos kada isang maliit na balot. Para sa mga gayat-gayat na gulay, nasa 100 pesos ang Ricardo ng pakbet, habang 140 pesos ang patatas at karot. Samantala, nasamsam ng National Meat Inspection Service o NMIS ang daang-daang kilo ng karne ng manok at baboy sa isinagawang inspeksyon sa nasabing pamilihan. Halos 500 kilo ng manok ang nakumpiska matapos makitang hindi nalinis ng maayos bago ilabas sa tindahan. Kasama pa umano sa mga manok ang lamang loob, ulo at mga paa. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang simbang na nakumpiskang karne at halaga ng mga ito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowan.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East Rio.
0: Ay, walang maglilipat po ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Magtitimpla lang ho kami ng kape sandalin-sandali.
1: Wait lang!
0: Wait lang! Direk Bonel Pedrialba, magtimpla ka na ng kape.
1: Ayun!
0: Yung walang sugar ha, alam mo na.
1: Para healthy.
0: Para healthy, para pagka medyo mga trentahin na, wala ng sugar yan. Good morning, Direk Bonel!
1: Good morning!
0: Nababati ka ni Archie Lagman. Oras muna natin, Direk Bonel Pedrialba at kay Doña Juanita Pedrialba. Doña Juanita, ang oras?
1: Ang oras ay 5:19 ng umaga.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nangungunang himbila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio Philippines.

0: anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
1: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Pilipinas! Pasada balisana! DZMM! Numero uno sa aksyon!
4: Balik tayo sa mga balita. Oras natin, 5:22. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang presensya ng dalawang military hydrographic survey vessel ng China malapit sa Palawan. Kabilang dito ang survey ship na sinasabing namataan sa Galok Island sa Palawan at isa pang barko sa Panatag Shoal. Nagpadala na ng barko ang Coast Guard para kumpirmahin ang report. Na nang natuklasan ang 20 araw na operasyon ng survey vessel ng China sa loob na exclusive economic zone ng Pilipinas.
5: 5:23, nagbabala ang Philippine Space Agency sa pagbagsak ng debris ng pinakawalang rocket ng China sa Palawan. Pinaniniwala ang bumagsak ang rocket debris sa karagatang sakop ng Puerto Princesa at Tubataha Reef Natural Park. Ayon sa PhilSA, posibleng maapektuhan ang mga sasakyang pandagat na dadaan malapit sa rocket debris. Pinayuhan din ang publikong iwasang lumapit sa debris na may toxic substances tulad ng rocket fuel.

0: Maaga pong papasok o pauwi na ngayong Biyernes na umaga. Alamin natin ang sitwasyon sa EDSA Bus Carousel. Nagro-road trip na doon si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, anong sitwasyon?
1: Yes, Christian, sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol sa ilang bahagi ng EDSA, kapansin-pansing mabilis pang makasasakay sa mga istasyon ng bus carousel ngayong madaling araw. Partikular dito yung mga istasyon mula Quezon Avenue hanggang Taft Avenue sa Pasay City. May ilan naman na mga nakapila sa bus carousel station ng Nepac U-Mart, Ortigas at Guadalupe northbound dyan. Pero pansin natin, sunod-sunod naman yung pagdating ng mga bus at mabilis namang nakasasakay yung mga pasahero. Sa lagay ng traffic, dire-diretso lang yung usad ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon ng EDSA. Wala naman tayong napansing aberya sa kalsada, bagamat ngayon nga ay nagsisimula ng kumapal yung volume ng mga sasakyan. Inabot yung ating biyahe, Christian at Johnson, mula EDSA Quezon Avenue patungong EDSA Taft Avenue dito sa Pasay City ng mahigit 20 minuto. Paalala sa mga motorista, umiira ang number coding scheme ng MMDA para sa mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa numerong 9 at 0. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, Zeus Legazpi.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta. Johnson Manabat, Christian Yosores, Papasada, Pasada, Balita, Balita.
0: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:25. Sinagipang mahigit sa 100 pasaherong sakay ng Ro-Ro vessel na sumadsad sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Galing sa Batangas Port ang MV Ro-Ro Master 5 at dadaong na sana sa Abra de Ilog Port. Nang sumadsad naman sa mabatong bahagi malapit sa dalampasigan ng Barangay Udalo. Laki pag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa shipping lines para sa refloating operation. Wala namang nakikitang banta ng oil spill at hindi rin pinasok ng tubig ang barko. September 9, dalubog ang MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. 77 ang namatay sa trahedya, habang 43 naman ang nakaligtas at 8 pa ang nawawala. Naghahanda na ang Philippine Ports Authority sa posibleng dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong Bermonths. Inaasahan ang pagdami ng mga pasahero dahil sa mga naantalang biyahe dulot ng mga bagyo at habagat. Naka-heightened alert ang mga pantalan at naglagay na rin ang mga CCTV at bagong X-ray scanner. Naikipag-ugnayan na rin ang PPA sa mga shipping lines para matiyak ang maayos na operasyon sa peak season. Sinuspinde ng siyam na pung araw ang lisensya ng motorcycle rider na bumangga sa kapwa rider sa Quezon City. Sa investigasyon, pilit na sumingit ang rider sa pagitan ng motorsiklo at ng kotse kaya nabangga ang rider sa Quezon Avenue. Nawala ng balanse ang biktima at sumemplang sa kalsada. Pero sa halip na huminto, humarurot patakas ang nakabanggang rider. Pinaharap ang rider at rehistradong may-ari ng motorsiklo sa opisina ng LTO sa September 22.
3: Sa Pasay City, arestado ang security guard matapos mamalo at manutok ng barel sa barangay 183. Sinasabing nagtalo ang suspect at kasamahan sa barracks kaya pinalo ng barel ang biktima. Umawat ang iba pa nilang kasamahan pero sinuntok at tinutukan din ng barel ang suspect. Nakakulong na ang security guard na walang maipaitang dokumento sa ginamit na barel.
0: Oras, tumatanghali na. Bangon gising sa mga may maagang lakad po dyan at pasok at sa mga maghahanap ng trabaho. Dahil ang oras natin ay
3: 5:27.
0: Sa oras natin yan, eto't pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya.
0: Anim arestado sa illegal na droga sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
4: Christian Johnson, anim na drug trader ang arestado sa magkakasunod na drug operation ng Zambales Police. Ayon kay Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola, isinagawa ang tatlong operasyon sa Castillejos, Candelaria at Subic. Sa barangay San Nicolas, Castillejos, isang suspek ang arestado. Higit 48,000 piso ang halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa operasyon. Sa barangay Binabalian naman, sa Candelaria, dalawa ang arestado. Umabot sa 80,000 piso ang halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska. Samantala, tatlong arestado sa barangay Karapakuan, Subic. Higit 54,000 piso ang halaga ng hininda ng Cebu ang nasamsam dito. Inihaharap na sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang 6 na suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Tata Rod Eason! Sa Leyte, natagpo ang patay ang tatlong empleyado ng patahian ng damit sa bahay ng Palo. Suffocation ang hinihinalang ikinamatay ng mga biktimang natutulog sa kwarto. Sa investigasyon, nawala ng kuryente kaya binuksan ang mga biktima ang generator. Pero saradong-sarado ang kwarto at walang mapasukan o malabasan ng hangin. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay para matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima.
5: Sa Cebu City, patay ang 2 taong gulang na bata matapos bugbugin ng live-in partner ng ina sa barangay Tisa. Namatay ang biktima dahil sa mga tinamong pasa at sugat sa ulo. Sa investigasyon, iniwan ng ina ang biktima sa karelasyon para pumasok sa trabaho. Naaresto naman ang suspect na naharap sa kasong murder.
0: Sa Sorsogon, sugatan ang 46-year-old na mangingisda sa nasunog na bangka sa bahay ng Pilar. Nagsasali ng biktima ng gasolina sa makina ng bangka nang biglang magliyab. Nagtamo ng sugat sa muka at katawan ang biktimang nasagip ng iba pang mangingisdang dumaan sa lugar.
5: Sa Isabela, arestado ang isang lalaki matapos nakawi ng helmet sa nakaparadang motorsiklo sa Iligan. Nahuli sa entrapment operation ng suspect matapos makita ng may-ari na ibinebenta online ang ninakaw na helmet sa halagang 1,800 pesos. Nasamsam din sa suspect ang ilang sachet ng shabu at 3 pang helmet. Ba't ilan ba ulo niyan?
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita, DTZMM, Numero 1 sa Aksyon.

0: 531, mga magsasaka, paaralan at kooperatiba sa Mimaropa na bigyan ng tulong. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
1: Good morning, Christian and Johnson. Umabot sa 11.3 million piso ang agricultural assistance na ipinamahagi ng DA Mimaropa sa mga magsasaka, kooperatiba, paaralan at LGU sa Oriental Mindoro. Kabilang dito ang 21 baka, cattle feeds, molasses, binhi, fertilizers at iba pang farm inputs para sa livestock at crop production. Kasama rin sa programa ang guloyan sa paaralan at guloyan sa barangay. Bugod pa dito ang kadiwa ng Pangulo at Rice for All kung saan nasa 200 sako ng bigas ang naibenta sa halagang 20 pesos kada kilo. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, GZMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar! Traffic na kaya, alamin natin ang sitwasyon sa ilang parte sa Quezon City. Naroroon ang Radyo Patrol na si Nico Bagsig. Nico, magandang morning!
2: Magandang morning, Tito Johnson. Sa mga kapamilya natin, kung magagaling ang mga motorista sa Mindanao Avenue, ay magkakaroon na ng build-up ng traffic sa kanto yan ng North EDSA hanggang tapat ng dalawang kilalang mall. Dahil sa ginagawang MRT7, magluluwag naman ang daloy ng trapiko patungo kanto ng Congressional Avenue hanggang Balintawak area. Maluwag din ang traffic patungo monumento habang magiging moderate traffic na sa panunukan ng MacArthur Highway sa bahagian ng Valenzuela papuntang Malinta dahil sa dami na rin ng mga sasakyan at mga pasaherong bus at jeepney na nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Samantala, sa lagay naman ng panahon sa mga oras na ito sa Quezon City at dito sa bahagi ng Valenzuela ay nagiging maliwalas naman ang panahon. Ngunit payo natin sa ating mga kapamilya ay magdala pa rin ng payong para kahit papaano ay sigurado sila na may pananggalang kapag umulan ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico B!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istreta. Masala balita!
0: Pagka naririnig nyo na yun, alam nyo yung tanghali na ha. Yung kakascroll ng cellphone na yun, ibig sabihin medyo matagal-tagal na kayo nakababad sa umagang-umaga.
4: Magmamadali na ako yan, malilit na ako yan.
0: Nakaka 10 to 15 minutes na naman kayong nakakascroll ng cellphone na yan. Gumayak na, gayak na.
4: Kakastrip na mga alarm yan.
0: Okay, Biyernes ngayon, baka kayo mabulungan ng katamaran ha. Batiin na muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin dahil meron po tayo ngayong 23,000 live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning! Pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad, saan man ho kayo naroroon at nanonood sa pamamagitan ng The Filipino Channel at ng YouTube. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi ho sa inyong lahat. Ane.
5: Good morning kay Ma'am Elsie Balion Florentine, pati na rin kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Binabati rin natin ang mga taga California, si Jude Tadio Socrates, maaga nanonood sa atin. Good morning!
0: Nag-good morning si Noel Esguera sa YouTube. Magandang morning din po sa inyo. Tsaka si Ningning Tangbariwan.
5: Ningning!
0: Ning, magandang morning!
5: Good morning kay Sir Ryan ng Pasig, Sir Jose Bogasmin dyan sa Pampanga. Ma'am Nona Damian, magandang umaga rin po sa inyo. At si Ma'am Nalina Ho. Good morning!
0: Wala naman sa inyo sa Etivac. Nag-good morning din si Ronnie De Los Santos. Mang Ronnie, maganda umaga po.
5: Kabayan! Siya Ma'am Ellie Trinidad, good morning din po dyan sa Santa Ana, Maynila. Nagtatanong kung may question of the day. Mukhang wala pa po. Siya Ma'am Sara Concepcion at pati na rin po si... Siya.
0: Wala yung pangalan na mabasahin. Ay, belated happy birthday nga pala sa aking kumaring Ana Luceo. Ang aming golden girl, happy birthday Maring Ana, pagpalain ka ni Lord.
5: Happy birthday, congratulations po sa Supreme Court dahil po sa successful na bar examination. Nabalitaan ko may party sila kahapon. Good morning, Attorney Jasper Meneses at mga taga SC, good morning.
0: Ay, maganda morning mga taga Supreme Court, mga taga Padre Faura.
5: Good morning. Good morning po, Professor Gabby Lopez. Mga Tagalipa, Batangas, good morning. Melissa Malabanan and family, Alex, good morning. At mga Tagaimos, good
0: morning. Si Eli Trinidad, nagmamagandang morning na rin. At sa iba pang man, si Louie Basco, magandang umaga rin po sa inyo.
5: Tandi Maano ng Ortigas, happy Friday, good morning.
0: Happy Friday sa mga may lakad po ngayong Friday na Friday. Baka kayo ma-Biyernes na mga magsisimbaho ng Quiapo. Baka medyo traffic ng kaunti, kaya aga-agahan ng gayak ha. Maganda-magandang morning din sa mga taga Quinta Market. Pinababati kayo ni Ma'am Len Reyes ng maganda-magandang umaga at makabenta raw sana kayo ng marami today. Good. Dr. Maria Festin, maganda umaga rin. Present, nag-attendance check. O kayo ba, gusto ba ninyong tumama ng loto pero may kapalit?
5: Ha? Pwede bang panalo lang wala nang kapalit?
0: Hindi pwede, hindi lahat eh, pakabig ng pakabig.
5: Huwag na lang manalo.
0: O kung kayo papipiliin, pera o pamilya? Ay ka Archie.
5: Bawal magkamali ng sagot dyan, ha?
0: Bawal magkamali ng sagot. Pera o asawa?
5: Sagot!
0: Sagot! Okay, dadagdagan ko. $187 million. $187 million o asawa?
5: Nangiti na lang.
0: Dahil nanonood ang misis ni Archie Lagman. Siyempre, misis, ano ba? At teka, sa oras nating 5:37, eto na!
6: Kakaibalita!
7: Kakaibang balita!
0: Pag-isipan niyong mabuti ha kung pera o asawa. Nasira po ang relasyon na isang mag-asawa sa United Kingdom matapos manalo sa loto. Alam niyo ba, nanalo ang mag-asawang sina Adrian at Jillian Bayford ng $187 million.
5: Wow.
0: Kahit maghapong kang magbilang, hindi mo matatapos ang pagbibilang niyan. Katumbas lang naman po yan kasi ng mahigit sa 10 bilyong piso.
5: Wow.
0: Imaginin po ninyo ha, nagbibilang kayo ng 10 bilyon pero wala kayong asawa ha. Or may asawa kayo pero wala kayong pera.
5: Bakit ba ganun?
0: Ano? Pinahiram din po ni Jillian. Ito pala pinagmulan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Ginamit po ni Jillian ng pera para bayaran ng mahigit sa 800,000 dolyar na utang ng pamilya dahil sa nalugi nilang negosyo. Diba kung titingnan niyo, wala namang problema dahil nagbayad ng utang. Pinahiram din ni Jillian ng halos 1,000,000 dolyar ang kapatid na si Colin matapos naman para makapagpatayo ng negosyo. Ibig sabihin, matulungin sa pamilya. Anong problema nga naman? Pero makalipas ang isang taon, naghiwalay na po ang mag-asawa sa hindi naman tinukoy na dahilan. Napaka pinagawayan nga yung pera. Aminin po natin at hindi kung minsan kasi. Kapag halimbawa si lalaki o si babae, panay ang tulong dun sa kanya mga kamag-anak, tapos eh hindi napapansin na hindi natutulungan yung kabilang partido, eh may magtatampo syempre. Dapat huy balanse. Hindi lang nagsasalita yung isa na panay ng panay ang tulong sa mga kamag-anak, ay hindi naman pala napapansin yung kamag-anak ng kabilang partido.
5: Di ba nga ang sinasabi nila, ang isa sa mga biggest challenge sa mga magkarelasyon ay usapin ng pera.
0: Mm-hmm.
5: Isa talaga sa susubok yan sa inyong samahan.
0: Mm. Tsaka syempre yung extended family nung mag-asawa. Mm-hmm. Eh dito ho sa atin sa Pilipinas, hindi lang naman ang pinapakasalan mo ay yung asawa mo.
5: Tama!
0: Kapag pinakasalan mo yung lalaki, para na rin pinapakasalan mo yung buong miyembro ng kanyang pamilya.
5: Ate, kuya, pamangkin, tito, tita, apo.
0: Yes. Kaya pagka may biyaya, hindi lang para sa kanya, para sa buong pamilya rin. Inamin po ni Jillian na nasaktan siya sa mga nangyari pero wala na ho siyang planong ayusin pa ang relasyon sa asawa at sa mga kaanak. Ayon kayo magdesisyon, pera o asawa? Pera pa rin daw. Sabi?
5: Di ba pwedeng both pero merong magandang communication.
0: Oo,
5: para
0: naman.
5: Kahit anong problema, magkasama pa din.
0: Gamitin niyang napanalunan sa loto para lalong gawing matiba yung bonding ng pamilya. At yan po mga kapamilya ang ating mahirap na desisyon sa ating kakaibalitang tampok ngayong Friday!
6: Kakaibalita!
7: Kakaibang balita!
5: Dapat pala si Coach V ang inimbitahan natin dito, no?
0: Oo nga, no?
5: Para sa relationship advice.
0: Akala niya, porket meron na silang bilyong-bilyon, masaya na buong pamilya. Yung pa pala sisira sa kanilang relasyon, ano? Pero kung may extra kayo dyan, eh, pwede rin naman. Padala niya sa amin.
5: Basta kami, hindi kami mag-aaway dyan.
0: Hindi mag-aaway. Pwede naman pag-usapan po yan. At teka, mamaya, ang pag-uusapan po natin ay may kaugnayan pa rin sa... Siyempre, tumitinding epekto ho ng oil price increase, lalo sa mga manggagawa. Ay, yung inaabang ang taas sahod, eh, mukhang mailapas sa ibon sa umaga. Siyempre, baka merong pwedeng gawing adjustment, baka pwedeng mag-flexible work arrangement. Kung imbis na papasok ka ng limang araw, magkukommute ka ng limang araw, eh, baka kahit papaano pwedeng yung isang araw dun, eh, work from home na lang. Makatipid ka man lang ng pamasahit ng baon sa trabaho. Yun ba'y po pwedeng gawing adjustment? Mamaya po yan, ha, makakakwentuhan po natin ang Federation of Free Workers. Magbe-break lang ho kami sandaling-sandali. Itama muna inyong mga orasan. Tama nga, nag-iisip pa rin dyan.
5: Ang oras ng mga may asawa at may pera.
0: Yan.
5: 5:42 ng umaga.
0: Saguli po.
3: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tara at umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM! Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Balik ho tayo sa ating kwentuhan. 15 minuto, mag-aalas 6 na po ng umaga. Ibig sabihin ay tanghali na sa mga minimum wage earner po dyan na nag-aantay ng aumento sa sahod. Eh, antay lang ho tayong pare-pareho, talagang hindi ho maibigay-bigay pa sa ngayon. Tapos tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, syempre magdo-domino effect po yan. Pag mataas ang presyo ng produktong petrolyo, tataas din ang presyo ng bilihin sa palengke. Pero hindi tumataas ang sahod.
2: Kaya talagang dapat pumapagitna ang pamahalaan, kasi kung hindi kaya ng pribadong sektor, dapat ang gobyerno at least kayang magbigay ng assistance para naman lahat ay win-win.
1: Pero sabi nila, nagbibigay naman ng assistance ang gobyerno. Ah. Meron ngang fuel discount eh. Meron ngang fuel subsidy eh. Pero paano naman yung bang, ibang sektor ng lipunan na hindi kasama doon sa transport sector na nabibiyayaan mula sa pamahalaan?
2: At sumasapat nga po ba talaga, dahil araw-araw po nagbabago ang ang sitwasyon, ni linggo-linggo nag-a-adjust ang presyo ng petrolyo.
1: Alamin nga po natin ang sentimiento dyan ng Federation of Free Workers, ang kanilang Vice President. Nasa linya po natin si Sir Julius Kaenglet. Sir Julius, magandang morning po ulit. Johnson and Christian, good morning po mga taga Federation of Free Workers.
3: Magandang Biyernes po at magandang araw sa ating lahat, kasamang Christian, kasamang Johnson.
1: O, paano po yan? Eh, meron na namang panibagong oil price increase by Tuesday at medyo malaki, hindi talagang medyo, malaking malaki. Dahil nasa 10 pisong estimate po nila sa diesel. Diyos at ang tama po niyan ay lalong higit sa mga jeepney drivers at public utility drivers po natin. Paano bang po pwedeng gawin?
3: Sa paglipas po ng araw, talagang lalong bumibigat po yung pasanin ng ating mga manggagawa. Alam naman po natin, July 25 pa dapat tayo, may dagdag na aumento sa halagang 60 pesos. Pero dahil ito nga po ay nakontra sa Regional Trial Court na wala namang jurisdiction, napigilan ito, napigilan po. So ito po yung mga panahon na inaasahan na natin na nandyan yung pamahalaan, lalo na po yung Department of Labor and Employment. Desisyon naman po ng wage board na pinamumunuan ng dole ang dagdag sahod. Dangat nga lang, nagpadala po sila sa pressure mula po dito sa dalawang employer. So, of course, papasok po yung maraming mga mukahi para makatulong sa mga manggagawa, tulad po ng binanggit nyo nga kanina, no, na halimbawa ay work from home. Pwede pong makatulong ito at yung mga flexible working arrangements, pero syempre dapat po ay may express na pagpayag yung pong manggagawa. Hindi rin po ito pwedeng i-implement unilaterally. Dapat po may konsultasyon sa mga manggagawa. Tsaka syempre, hindi naman po lahat ng industriya ay pwedeng mapag-work from home flexible working arrangements. Ano? Dahil halimbawa po, kung ikaw po ay embalsamador.
1: Ayan, yan.
3: Hindi po pwedeng i-work from home, no, ang iyong trabaho, no. So kinakailangan pa po natin ng ibang mga creative measures. At alam naman po natin, siyempre, yung mga kapatid nating jeepney drivers, matagal na rin pong nanghihingi ng dagdag pasahe. Ayaw na rin naman po natin ipagkait sa kanila yung dagdag pasahe na yan. Kaya po kinakailangan po talaga ay maibigay na po sa lalong madaling panahon yung dagdag sahod ng mga manggagawa.
1: Sir Julius, kung halimbawa ho ba, meron bang pag-aaral na para dun sa mga trabaho na applicable ang setup ng work from home, mas productive ba ang manggagawa o less productive? At kumbaga ang tinitingnan lang kasi makatitipid sa pamasahe, makatitipid sa baon sa opisina, pero ganun nga ba?
3: Well, ano po, nung pong panahon ng pandemya, definitely, lalo't ang lahat, wala naman talagang ibang choice kung hindi magtrabaho sa bahay, naging effective po yan. Kaya lang, over the course of time, makikita po natin na mahirap po talagang pagsabayin yung pong ating trabaho na pinagkakakitaan at yung pong ating mga tungkulin sa ating tahanan.

0: kaibigan sa ating bahay, hindi po natin maiwasan na mahati yung ating oras. Laganap pa ngayon syempre yung delivery services, most of the things that we need, no? Sa halip na bilhin natin personally sa labas, gagamit po tayo ng mga delivery riders. So every time kakatok yung mga ayan at magde-deliver, may sorbo rin po yung ating trabaho. No? Magkaroon po tayo ng problema sa bahay, may problema si Junior, may dinadaeng, nahati po yung ating oras. No? Kaya po mahirap po sa usapin ng productivity, naapektuhan na rin po yan. At pangalawa, syempre po, yung pong occupational safety and health. Unlike if it were in a workplace setting na meron kang safety officers na lagi pong pwedeng magbantay ng ating trabahong ginagawa, sa bahay kumbaga we're on our own at baka hindi na natin napapansin na apektuhan na po yung ating kalusugan, ang ating kaligtasan sa trabaho, hindi pa po natin alam. Minsan overexposed na tayo sa screen for hours, 5 hours, nakakalimutan natin ng pahinga, lumalabo na po ang ating mata. At siyempre po, kapag ka po tayo ay concentrated din sa trabaho at biglang meron palang nangyayari na sa labas, baka hindi tayo makapag-react accordingly. No? Alam naman natin ang nangyari sa Cebu nung nakarang taon, nung magkaroon po ng lindol, hindi na nakaalis yung pong ating mga call center workers. Kapag ka po kasi nasa trabaho tayo sa bahay, dun po tayo nakatuon, hindi natin na papansin yung pong ating kapaligiran.
1: Opo, simula po nung April or sometime May na nag-announce po ang gobyerno ng tulong para sa iba't ibang mga sektor, specifically po sa mga manggagawa. Paano po niyo isa ilalarawan yung pagtanggap po ng mga manggagawa dito sa mga itinulong po na ayuda ng gobyerno? Nararamdaman naman po ba sa nakalipas po na ilang mga buwan?
0: Well, kung tutusin po natin ay yung mga working poor po ang hindi po masyadong nakaramdam ng mga tulong na ito kasi napaprioritize po yung indigents na tama naman, nabibigyan po ng attention yung mga natatanggal sa trabaho na tama rin din naman. Kaya lang yung pong ating mga nananatiling may trabaho, hindi po konkreto yung pong kanilang serbisyong natatanggap. Yun na nga lang sanang dagdag sa minimum wage yung pong kanilang aasahan ay hindi pa naibibigay. In certain instances, alimbawa po, sa loob po ng Federation of Free Workers, you have unions. Sa panapanahon po, ang mga union ay nakakakuha po ng tulong mula po sa Department of Labor and Employment para halimbawa ay magkaroon ng sariling bigasan na of course malaking tulong sa kanilang pamilya ng mga manggagawa. Ilang tulong sa mga negosyo, no, kung pwedeng yung union na yung magpatakbo ng kantina, no, sa loob po ng pabrika. Pero syempre po, these are more exceptions rather than the rule, no. So kung ikaw po ay hindi unionized ay hindi po direkta makaka-avail, no, ng mga ganitong klaseng tulong, no. Kaya po mahalaga po na tayo organisado, may union, may samahan ng manggagawa na pwedeng maging daluyan ng mga karagdagang tulong pangkabuhayan na makadadagdag sa ating sahod.
1: Opo. Kaya ako po natanong yun kasi binabanggit po ng Malacañang na umiiral pa rin naman yung uplift program kung saan merong mga tulong. Halimbawa na lang po yung fuel subsidy para sa mga chuper, yung mga libreng sakay and other forms of cash aid. Sa ganung paraan po ba kahit papaano ay naiibsan yung gastusin, yung pangangailangan po ng ating mga kababayan? Lalo na po sa sitwasyon ng mga manggagawa bilang nabanggit nyo na nga rin po na ang tagal, mukhang matagal pa po natin mararamdaman yung aumento sa sahod dito sa Metro Manila dahil naharang nga po ng RTC.
0: Ano po, parang ang layo hindi po maramdaman ng ating mga kababayan, hindi po maramdaman ng ating mga kasamang manggagawa kasi itong mga programang ito ay meron doon po mga requisites, no? Halimbawa po, yung pong sinasabing makadadagdag ng tulong sa mga hindi naman kumikita ng malapit sa minimum wage. Ano po yan maraming requirements kailangan, naka-pre-listed ka sa SSS. Maraming pangangailangan na dapat proactive din yung iyong kumpanya na nire-rehistro yung kumpanya para sa mga ganitong klaseng programa. Bagay na hindi po natin maasahan palagi, no, sa ating mga employer, lalo kung ang kanilang inatupag ay katuwang ang mga manggagawa na keeping the business afloat. So, mahirap po, hindi po ganun ka-inclusive yung ganitong mga programa. At syempre po, kung fuel subsidies, hindi naman po lahat ng mga manggagawa makaka-avail niyan. Of course, pwede po makatulong sa ating mga jeepney drivers, sa mga nagmamaneho ng mga public transport. Pero po sa factory setting, sa office setting, wala ka namang direktang pakinabang dyan. Ha? For a time, lalo nga po nung pumutok yung digmaan sa gitnang silangan, yung pong service contracting na nagbibigay ng diskwento o minsan ay libreng pasahe sa mga manggagawa, nakakatulong po yun. Pero it has since been suspended, parang mga magdadalawang buwan na rin po suspended yung service contracting para po sa mga transport operators natin. Kung pwede pong maibalik yan, pwede rin pong makatulong yan sa mga manggagawa para malaking bagay po yun kapag ang ating manggagawa, ang kanyang asawa at mga anak ay hindi na po kailangan masyadong dumukot sa bulsa para sa kanilang pamasahe.
2: Sir Julius, meron bang mga bagong pag-aaral kung magkano na ang cost of living halimbawa ng mga manggagawa sa Metro Manila?
0: Well, sa buong bansa po ay umaabot na po sa 1,250 yung pong ating nakitang pag-aaral. Katuwang po natin yung ibon sa pagsili po dyan sa pag-determine no, ng wage rates na yan. Kaya lang, siguradong ma-adjust pa po natin yan dahil alam naman natin tuloy-tuloy po yung pagbagsak ng halaga ng piso. No, so kung ang negosyo po ay dependent sa dolyares, definitely makakaapekto po yan sa pangangailangan ng mga manggagawa. At banggit nga rin po natin yung pong oil price hike, baka po parang nasa 60 pesos na lang po yung halaga ng 100 piso sa ngayon. So malabo-malabo po na makamit natin yan, malayo pa po yung living wages natin, grabe pa nga yung ating struggle for minimum wage. Paano pa po yung living wage no, na ating hinahanap na mandato naman ng ating konstitusyon.
2: Sir, yung binanggit mong cost of living na 1,250 ay sa buong bansa po ba yan? O tama ba yung perception ng ilan na pagka ikay sa probinsya naninirahan, less ang gastos compared kung ikay nasa urban areas gaya sa Metro Manila?
1: Oo ba yun?
2: Ganun ba?
0: Naku, parang matagal na pong nabasag yung myth na iyan. Basag na po yung hindi ganyang totoo, argumento. No? Opo, alam naman natin yung mga mall dito sa Kamaynilaan, may mga mall na rin po sa probinsya. Hindi naman po sila nag-iiba ng presyo. At lalong-lalo na po sa usapin ng gasolina, sa usapin ng krudo, sa mas maraming pagkakataon, mas mahal pa nga po ang krudo sa probinsya kumpara po dito sa Maynila. No? Kaya parang wasak na po yung argumento, kaya nga po kine-question na rin natin yung existence ng mga wage boards dahil parang flat na po, pare-pareho na po yung pangangailangan natin sa buhay, nasa Maynila ka man o nasa probinsya, no? Kaya po panahon na rin po talaga na kasabay ng aumento ng sahod ina-nationalize natin yung ating minimum wage at magbigay daan para po sa living wage para sa lahat ng manggagawang Pilipino.
2: Pero gaano pa tayo kalayo sa katotohanan yon?
0: Para pong ano? Dulo ng EDSA hanggang kabilang dulo ng EDSA.
2: Malayo pa, oo.
1: Pero makakarating malayo naman po. Sana.
0: Aba, kung makapaglulukluk po tayo ng mga leader na leader manggagawa, mga leader po na hindi bahagi ng mga political dynasties, baka po magkaroon ng kaunting light of day no sa ganyang usapin. Kaya dapat both wisely.
2: Alright. Sir Julius, dyan po muna ha. Maraming salamat sa inyo. Maganda umaga and happy weekend.
1: Salamat po.
0: Maganda umaga po. See you.
2: Thank you, si Julius Kainglet, ang Vice President ng Federation of Free Workers. Bagay, totoo din yun, hindi porkit nasa probinsya, kaya mas mura ang gastos ng pamilya. Bagay, kung minsan, siguro ibabawi ka na lang sa dito kasi lahat may bayad. Sa probinsya, pwede kang humingi sa kapitbahay o baka meron kayong dyan, meron kayong ekstrang sili dyan, meron
1: kahit
2: kayong
1: pa
2: ekstrang bawang.
1: O kahit pa paano may ganun pa sa mga purok-purok, barabarangay.
2: Ay dito sa Metro Manila, magkakapitbahay na hindi magkakakilala. Paano magtutulungan? Ba, Utoy. Utoy.
1: Utoy.
2: Tinanyong. At eka sa oras nating 5:59, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang Radyo Molina, rito ho mga mainit na balita ngayon.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang banta.
2: Ilang lugar sa Negros Occidental binahada sa malakas na ulan, ilang kalsada sa Aurora nalubog din sa baha.
1: Mahigit 100 pasahero nasa gip sa sumadsad na Roro vessel sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro.
2: Malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, nagbabadya na namang ipatupad sa susunod na linggo.
1: Dalawang miyembro ng House Prosecution Team pinagpapaliwanag dahil sa sinasabing paglabag sa sub-judice rule kaugnay ng impeachment trial.
2: Sa Metro Pasada, security guard arestado matapos mamalo at manutok pa ng baril sa Pasay City. O paano? It's Friday! Congratulations po sa mga nakakompleto na isang buong linggong pagkain ng walang late at walang absent. Ibig sabihin, walang bawas sa sahod.
1: Tama!
2: At sa mga na-late at naka-absent, bawi na lang next week, ha?
1: Okay lang yan.
2: Okay lang yan. Magpahinga din pagka may time, ha? Muli, maraming salamat sa pagsama po sa amin. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
2: Pero walang maglilipad ng channel, walang BBTV dahil susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Happy weekend! See you on Monday!
1: Happy weekend!
2: Good night!
1: Bye!
3: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. Papasada na, pasada, balita.

0: Opo, Friday! Gising na, bango na, 6:01! Ay, nako, hindi 6:01. 6:02 in the morning, wakey-wakey!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning. Mr. Gising reporting in the morning. It's our last day today. It's a Friday. Hey, weekend na. Narito na po mga mainit na balita ngayong Biyernes. 98 days to go before ang Pasko sa Gising Pilipinas. Welcome. Parang wini-welcome pa natin eh. Sa ikatlong sunod na linggo, namumuro na namang ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa tatlong araw po ng kalakalan sa world market, halos 10 piso ang itinaas sa kada litro ng diesel. So hindi halos, talaga 10 piso kasi 10.04 eh. O di mahigit 10 piso pa ngayon. Ang itinaas sa kada litro ng diesel habang 4 pesos and 40 centavos naman po sa gasolina at 7 piso sa kerosene, 7.7p. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East kabilang ng pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibo oil pipeline kasunod po ng drone attacks ng rebelding Houthi kung saan 13 ang nasugatan. Sa taya ni Jetty Petroleum President Leo Belias, maliit na po ang tsansa ang bumaba ang presuhan hanggang sa trading ngayong araw.
7: About 10.50 to 11 pesos po yung possible increase sa diesel. Sa gasolina naman po is nasa mga 4.50 hanggang 5 ang possible increase.
0: Nabawasan po actually kahapon, Thursday, pero kapranggut lang yung nabawas. Andun pa rin sa, sa posibilidad na 10 eh. Sa dalawang sunod na linggong oil price hike, mahigit 9 pesos na itinaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit 10 piso naman sa gasolina. Nauna nang sinertifikahang lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Kaya may basehan na po para pansamantalang suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Kaya ang tanong ngayon, papayagan ba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pansamantala suspindihin ang excise tax o ang sagot dito ay ayuda na naman sa mga targeted sectors ng lipunan at hindi po ang blanket na pagtatanggal pansamantala ng excise tax para makahinga ang mga motorista. Ang dahilan kasi ng gobyerno ay mayayaman ang may sasakyan, ay madadamay pati yung mayayaman makikinabang. Hindi lamang po ang mga mahihirap ay ang dapat targetin. Targeted ayuda o tulong o diskwento po ang gagawin. Okay, paano naman tayo nasa gitna? Tumanggi po ang Department of Energy na tukuin kung dapat isama sa suspensyon ang diesel at gasolina. Para ang Department of Finance, ang sinusunong po ng DOF naman ay ang suspension ay dun lamang sa kerosene at LPG. Sakaling matuloy ang suspensyon, 10 piso po ang mababawas sa gasolina habang 6 na piso naman sa diesel at 3 piso sa LPG. Yung kerosene naman 5 pesos kada litro. Samantala, muling sinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Okay, kayo naman, dapat yung inanggulo ninyo dalawang araw nang walang red alert para positive naman. Kaya magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Visayas at Mindanao. Sa unang pagkakataon, makalipas po ang mahigit 100 araw na may alerto. Kaya sa wakas, yellow alert na lang po kayo, hindi na tandem. Kasi palaging tandem po yan, di ba? Red at yellow alert. Simula po nung isang araw, ay yellow alert ang Visayas grid hanggang kahapon. Tumagal na mahigit isang oras na lang ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6:20 ng gabi. Busod pa rin po ito ng pagpalya ng 33 planta. Marami-rami pa rin ha. Habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Pero kahit wala na pong red alert o kawalan ng reserbang kuryente, ay hindi pa rin ganong kakampante ang National Grid Corporation of the Philippines sa sitwasyon ng kuryente. Sa Visayas, sa atayan ng Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid sa Lunes dahil sa pagbabalik operasyon ng mga malalaking planta.
4: Kung wala nang karagdagang plantang pumalya, kung hindi bigla ang sumirit ang konsumo at patuloy na bumalik yung mga plantang kasalukuyang nakatirik, eh tuloy-tuloy na dapat ito hanggang sa katapusan ng taon.
0: CNGCP spokesperson attorney Cynthia Mutya Alabanza. Ang susunod po ninyong abangan ng mga taga-Visayas ay kung gaano naman kalaki yung adjustment. Ang singil naman po tayo, no? Matapos natin problemahin yung sisinghap-singhap o pugak-pugak na supply ng kuryente, ang susunod po na haharapin ng mga consumers sa Kabisayaan, pati na rin sa Mindanao, ay ang bill. Eh kami dito sa Meralco, nababa kami. Sabihin mo mang maliit, 4 centavos, pero kahit papano, reduction pa rin po yun. Ano po? Natanggap nyo na ba yung bill nyo? Ako bumaba na yung bill ko sa Meralco eh. Kaya lang, dahil sa konsumo malamang yun, dahil nalamig na eh. Hindi na masyadong mainit, hindi huma. Kaya talagang tendency, at palagi pang naulan, ang tendency talagang ang aircon ay hindi na ganun kahaba ang gamit. Kaya thank you, congratulations sa mga taga Metro Manila at kalapit probinsya. Dahil kayo po ay nasa ilalim ng Meralco, bababa, bumaba po ang overall rate ninyo sa kuryente. Kaya very good. Ang nantay natin po sa Visayas, lalo-lalo nang nasa Eastern Visayas. Yun po yung unang nag-anunsyo dati na 18 pesos kada kilowatt hour ang overall na rate na napababa naman po ng Energy Regulatory Commission. At sabi, kwentahin nyo ulit yan ha. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Basta hindi na po pwede yung 18 at 19. Dahil sobrang laki po nun. Pag in-overall mo yun, abutin ka ng 20. Samantala, naghahanda na po ang Philippine Ports Authority sa posibleng pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong bear months. Hapon sa TV Patrol, dami na namin storyang related sa Pasko, ha? Kaya talaga, pinipilit ninyo yung ating makababayan na gumastos. Ang ibig sabihin po ng Pasko, bukod sa pagmamahal, kita-kita, bigay ng regalo, sa totoo lang, ibig sabihin nun, gastos. Paghahandaan po ninyo, di ba? Di, nakakahiya naman. Wala akong regalo sa mahal sa buhay, di ba? So talagang ang katumbas po ng Christmas ay gastos. Na dapat hindi naman. Sabihin mo naman, hindi, ni totoo, birthday ni Jesus Christ yan eh. Oo, tama, nandun ako. Pero tingnan po ninyo, ang mga mall, lahat ng pang-inggan nyo gagawin po sa inyo. Para ang pera ninyo ay gastusin po ninyo. Hindi lang po yan, pati yung mga nasa online, pati yung mga add to cart, lahat ng promo po gagawin. Para na sa ganun ay pumasok po kayo at mag-order. Inasa ng pagdami ng mga pasahero dahil sa mga naantalang biyahe dulot ng mga bagyo at habagat. Naka-heightened security na mga pantalan at naglagay na rin ng CCTV o mga CCTV at bagong X-ray scanner. Nakikipag-ugnay na rin ang Philippine Ports Authority sa mga shipping lines para matiyakang maayos na operasyon sa peak season. Yun nga pala, Kamit, patawagan mo nga ang marina. Yung naalala ko lang bigla dahil may ports ito, lamuha nag-issue ng statement kahapon ang Department of Energy, kaugnay po sa may mga shipping lines na pinagbabawal ang pagkakarga o pagsasakay ng electric vehicle. Kasi may mga nagdududa, baka yun daw ang dahilan o isa sa mga dahilan nung pagkasunog ng barko sa Akuron, Palawan. Eh, ang dami pa naman bumili ng electric vehicle. O sino mang eksperto sa electric vehicle, siguro dyan, maghanap kayo, pwede natin makausap. Kasi unfair naman po sa electric vehicle industry na basta-basta na lang ganun ang sabihin. Kasi baka naman, dapat imbestigahan muna. Ano po? Ano ba, ikusa bang nagliyab ang sasakyan? Ay, for all we know, baka naman may nagtanim ng bomba. Hindi po natin alam. Ano po? Dahil wala pa nga pong nilalabas na official na investigasyon. Yung kinikwento ko po sa inyo last time, yung super ferry, dati naalala ko eh, na after 6 months, ang ending, isa pala siyang terrorist attack. Kumaga planado, deliberate, sinadya po. Hindi siya aksidente na may negligent na tao o may pabayang tao na nakaiwan halimbawa ng upos ng sigarilyo o nagyuyosi pala dun sa deck. O ay mayroong flammable material doon na kain. May baga, ano po. So hindi ganon. Ang resulta po noon, mayroong terrorism. Kumbaga sinasadya po. Sinadya ang pagkasunog ng barkong yun. Nalala ko yun, para super peri yun eh. Kaya dito, hindi rin natin inaalis ang posibilidad. Sa bagay, wala pa ng official na resulta po kung ano talagang dahilan ng pagkasunog. Pero balik tayo doon sa electric vehicle. Ang dami po mga taga-probinsya bumili ng electric vehicle. Ay kung galing yan sa Metro Manila ang supply, galing sa, kasi dito naman dadaw yung barko. O di kaya kahit sa Cebu, sa Central Visayas, paano po taga Bohol? O di sasakay mo sa barko yun? Paano kung taga Negros, sasakay mo sa barko yun? Paano ngayon yun? Dapat malinaw yung patakaran natin kaugnay po sa electric vehicle. Ay nakatutulong din po kasi yan sa environment. O nakatutulong din na hindi po tayo maging matakaw sa petrolyo dahil hindi nga po nagamit ng fuel, ano po, kung hindi kuryente lamang. Samantala, nais ni Pangulong Marcos na magkaroon ng bagong sistema sa announcement ng suspensyon ng klase. Dahil itong mabilis na maabisuhan ng mga estudyante, o ito kamil pwede din ito. At magulang hinggil sa class suspension dahil sa masamang panahon. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nais ng Pangulong magkaroon ng bagong sistema dahil mabilis na nagbabago ang panahon. Sino ba dapat dito? Yung mga local government unit? Ano ba talaga dapat? Kasi nadadamay po yung iba. Konting ulan o blanket. Ba, walang pasok sa buong Quezon City. Halimbawa lang po ito. Example lang, ano po? Ay, samantala sa isang paraan, laki ng Quezon City. Halimbawa sa Novaliches, hindi na ulan. Ay, pero dito sa may bandang scout area, Was Triangle naman po kami rito, ay ang lakas ng ulan. Pwedeng ganun ang sitwasyon eh, kasi sobrang laki po ng lugar. Ang nagsasuffer ngayon, yung tirik ang araw. And yet, suspended po ang klase. Sayang! Eh, marami pa naman sa ating mga kabataan ang hindi masyadong na-absorb yung klase, lalo na po kung online. Isinulong na Malacanang na manggaling ang anunsyo ng class suspension sa mga lokal na pamahalaan. Ayun nga, Eliza, LGU Rao. O ba sino man pwedeng kausapin niya? Baka gising na si Mayor. Si Metro Manila, ano, ang pangalan nun? Yung Matangkad. Zamora. O, si Mayor Zamora. O, sa kanila iaatang, ano po. So, paano ngayon ang diskarte for local government units naman na malaki yung area? Gaya nga po ng Caloocan City. Caloocan, malaki rin. Quezon City, malaki rin. Maynila, malaki-laki rin. Ano po? Pasay, malaki-laki. Ay, okay lang yan sa mga San Juan siguro. Hindi ganun kalakihan yung San Juan. Ano po? Pwedeng blanket, yung buong San Juan mismo. Pero hindi rin eh. Minsan kahit maliit lang din yung lugar, magkaiba pa rin ang sitwasyon eh. Meron lugar na sobrang baba naman, konting ulan lang, baha. Pero meron naman na kahit malakas na yung ulan, eh dahil mataas nga yung ang location ng eskwelahan, eh wala pong kabaha-baha. Nanaigirit ng 2nd Congressional Commission on Education, EDCOM 2, na maring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspension ng klase dahil sa masamang panahon. Inatayang 20 teaching days na ang nawawala sa mga pampublikong elementary dahil sa mga hazard-related suspension tulad ng masamang panahon, lindol, at iba pang kalamidad. Pero nyo yung 20 teaching days, ha? Ay, isang buwan yun. Eh, siyempre may weekend po roon, hindi natin bibilangin. Pag ang 20 teaching days, mga kulang-kulang siguro, isang buwan nga po yun. At umbas po ito ng halos 2 araw na reading progress na nawawala sa mga estudyante. Maganda-maganda umaga po sa, ilan yung nandyan ngayon na viewers natin? 26,000? Malit naman. 26,000 lang bang kain natin? Ayun, 27. Dagdagan agad, ano? Maganda-maganda umaga po sa 27,000 of viewers natin sa YouTube. Humingi po ng donasyon si Senador Dante Marcoleta sa kapwa akusadong negosyante para sa kampanya noong 2025 elections. Itong testimonya ni Ombudsman Field Investigation Bureau Director Attorney Maria Maranghaya Henson sa bail hearing po na sindigan bayan sa kasong plunder laban sa senador kaugnay na hindi pagdeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya. Ayon kay Henson, galing ang testimonya mula sa negosyanteng si Aristotle Viray batay sa inihaing kontra affidavit sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Nakasad naman sa kontrasalaysay ng isa pang kapwa-akusado at negosyanteng si Joseph Espiritu na nagbigay siya ng milyon-milyong pisong donasyon kay Marcoleta bilang simbolo ng kanilang relasyon bilang magkaibigan. Pero sabi o para kay Hemson, may tuturing na palusot ang pahayag ni Espiritu dahil masyadong malaking ibinigay na donasyon sa senador. Iniwala naman si Hemson na magkakaroon ng sabwatan ang mga akusado para itago ang totoong pakay ng donasyon dahil hinabol na lang ang pagbabayad sa donor's tax at pagpapanotaryo sa deed of donation. Sinasabing tauhan ni Marcoleta ang nagproseso ng mga dokumento makalipas ang ilang buwan matapos matanggap ang donasyon. Sa huli na nindigan ng testigong iligal ang pagtanggap ni Marcoleta ng donasyon dahil nakaupo pa siya noon bilang kongresista. Ang hindi bagay yung bed ko, Camille, sa mga pinagbabasa ko, no? Parang wini-welcome pa natin yung negative na istorya. Pangit! Samantala, nakalabas na po ng bansa ang kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualde sa kasong plunder. Kasunod ito ng pagpapadupad ng Bureau of Immigration ng whole departure order na ipinalabas ng Sandigan Bayan laban kay Romualdez, kayo din sa buganteng si dating Congressman Zaldico at dalawa pang kapwa-akusado. Sinasabing nakalabas na rin ng bansa ang dating staff ni Romualdez na si Jocelyn Serenio bago pa po may palabas ang whole departure order. Zaldico, ikaw ba yan? Hindi po i-detalye ng immigration ang biyahe nitong si Serenio dahil sa Data Privacy Act. Nakatili naman sa Pilipinas ang isa pang kapwa-akusado at negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara. Punta na nga po natin yung ating mga Radyo Patrol. Limang gawing-gawing na pagulat mula sa ating Radyo Patrol. Nauna sa pila si Zeus Legaspi. Go Zeus!
6: Kinumpirma sa Radyo Patrol ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO, na itinaas na ang full alert status ang pulisya kaninang alas 12 ng ating gabi yan. Ito ay bilang paghahanda sa inaasahang mga malalaking rally sa Metro Manila sa darating na Lunes, September 21. Ngayong naka-full alert na, 15,000 pulis ang inaasahang ipakakalat sa Metro Manila. Sa pinakahuling update, wala pa rin naman anila nag-a-apply ng permit para magsagawa ng rally. Pero inaasahang magtitipon ang mga rallyista sa ilang lugar na tinaguri ang mga Freedom Park sa lungsod ng Maynila. Nauna rito, sa panayam tinawag na overkill ni bagong Alyansa Makabayan Secretary General Mong Palatino ang deployment ng mga pulis. Dumepensa naman dito ang pulisya at sinabing ang dami ng ide-deploy na tauhan ay bilang paghahanda lamang at hindi para supilin ang kanilang kalayaan magpahayag. Kinumpirma rin ni Palatino sa Radyo Patrol na pinaplansya na ng grupo ang kanilang mga pagkilos sa Lunes na maaaring gawin sa Mendiola at Liwasang Bonifacio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMF.
0: Anong area yan yung may harang at may razor wire? Yan ba yung sa may, sa banda yan, papuntang Malacanang?
6: Yes, Alvin, yan yung inaasahan na lalagyan ng harang ng mga pulis, ano?
0: Hindi, may harang eh. A file ito, file video.
6: Yes, Alvin, karaniwan dyan sa may papuntang Mendiola. Lungsod na Maynila yan, Alvin. Ayala, Boulevard, Mendiola, yung iba naman ay sa Legarda.
0: Akala ko as early as now, Biyernes pa lang, ganyan na yung sitwasyon. So file video pala ito. Pero mukhang ganun nga ang asahang gawin ng administrasyon. Ayan. Ayala Bridge to, diba? Mukhang ganyan ang gagawin ng Malacanang pagdating ng Lunes dahil anibersaryo ng Marcelo.
6: Tama ka dyan, Alvin. Yan niya yung sabi ng pulisya na gagawin nila. Katulad lamang din ng paghahandaan nila noong nakarang taon nang isagawa rin yung ganyang malawakang protesta.
0: Iggy, good luck sa inyo. Magko-cover tayo dyan, Susa. Mag-ingat ka. May rally daw sa Lunes. Ikaw at ang pambato ng DZMM na magko-cover dyan sa rally.
6: Palalaban natin, Alvin, kung paano yung ating deployment.
0: Parang ayaw mo.
6: Nakabantay naman tayo, Alvin, palagi. Gusto natin kapag may mga coverage, nandiyan naman tayo.
0: Ang galing ni Susan, no? Parang ayaw niya eh. Oh, thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Ma'am Grace San Mateo, magandang umaga sa iyo. Ganun si Ted Kuwa, gising na. At si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. At si Grace at si Nanay Tess, na nanonood daw sa TV sa Atnay. Tess, magandang umaga po sa inyo. Isunod po natin si nagre-reflect, ano, Bea. O yung ano mo, yan. Magandang umaga sa iyo. Roen Cueto, go!
8: Good morning, Alvin. Nasamsam ng National Meat Inspection Service o NMIS ang nasa 180 kilo ng iba't ibang frozen meat products sa isang operasyon sa Makati City. Sabilang dito ang black chicken, yellow chicken, Peking duck at imported beef products na sinasabing mula China. Ayon kay NMIS Executive Director Fernando Lontok, walang kaukulang dokumento at meat inspection certificate sa mga nasapat na karne. Dahil dito, hindi mataya kung dumaan sa tamang inspection at sanitation process ang mga produkto. Natayang nasa 550 pesos kada kilo ang black at yellow chicken, habang umaabot naman sa 2,500 pesos kada kilo ang Peking duck. Babala ni Lontok, posibleng maging health hazard ang undocumented meat products dahil hindi tiyak ang kaligtasan at pinugmulan ng mga ito.
9: Hindi natin malaman kung saan ang galing. Possible health hazard yan. And also, pwede rin makasira, lalo-lalo na kung ito'y positive sa sakit, eh pwedeng sumira ito sa ating local industry.
8: Samantala, nasamsam din ng NMIS ang mahigit isang toneladang karne ng manok at baboy sa isinagawang inspeksyon sa Blumentritt Market sa Maynila kaninang madaling araw. Patuloy naman ang investigasyon ng kagawaran sa pinagmulan at distribusyon ng mga nasabat na produkto. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto. Sunod po natin si Ma'am Tricia Lindo. Sinsa na po kay Pagnakit, di ko nakikita at nasisilaw ako. Tricia, go!
10: Good morning, Alvin. Sa mga babyahe sa lungsod ng Maynila, kahit pa rush hour na ay pangkalatan pang magaan ang daloy ng trapiko ngayong Biyernes. Hindi pa makapal yung volume ng mga sasakyang bumabiyahe sa Espanya Boulevard hanggang sa makarating sa underpass ng Quezon Boulevard. Kahit marami yung nagsisimba ngayong Biyernes sa Quiapo Church, Alvin, ay hindi naman ito nakakapekto sa trapiko kapag umabot na paakyat ng Quezon Bridge. Tuloy-tuloy ang usa sa southbound ng Padre Burgos Avenue, tagus ng Taft Avenue. Kung pabalik man naman ng Manila City Hall, paakyat ng MacArthur Bridge, ay mabilis lamang ang usa ng mga sakyan pa Karyedo, bungad ng Rizal Avenue, magamat matao at marami na rin motoristang dumadaan sa intersection ng Recto at Bandang Blumentritt, ay nananatiling banayad ang daloy ng trapiko. Magtutuloy-tuloy lamang yan, Alvin, hanggang sa makarating sa dulo ng Rizal Avenue papuntang Camanava, kung saan wala pa namang build-up ng traffic papuntang Monumento Circle, at yung mga paikot ng EDSA Balintawak papuntang Malabon, Navotas at Maynila. Asahan din ang maganda at maaliwalas na panahon. Dito pa rin yan sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Aline, no? Ernest kasi, nadidelay tuloy tayo. sino ba susunod? Manu Rodizon! Manu Rodizon! Magandang umaga si Manu Rodizon, go!
11: Good morning, Alvin! Nananatiling nakasentro sa matinding panganib ang mga downstream community sa bayan ng Dinalupihan, Bataan kapag muling bubuhos ang malakas na mga pag-ulan. Babala ito ng mga eksperto matapos ang panibagong assessment at ocular inspection sa Dinalupihan, Bataan kasama ang gumuhong Mount Balikabok sa Barangay Batiawan, Subic, Zambales. Ayon sa UP Project NOAA, UP Resilience Institute at NGB Central Luzon, nakitang may malawak na epekto ang pagguho sa mga river channel na umagos sa patungo sa Dinalupihan Town. Milyong-milyong cubic meters ng lupa, putik, graba at bato ang rumagasa sa drainage at river system patungo sa mga downstream community. Samantala, sa updated ocular inspection, sinabi ni Bataan 3rd District DPWH Engineer Mabel Navarro na higit 20 kilometro ng river channels ang napuno ng debris. Dahil dito, naging mas mababaw ang mga river channels sa Dinalupihan na nagpapataas sa panganib ng mga pagbaha kapag muling bumuhos ang malakas na ulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Maganda-maganda umaga sa iyo, Jet Mariano Capiz. Happy Friday, Jet. Ganon din si Parimon Samson ng Manila Bulletin na pinababati naman si Kagawa Danny Espino ng Barangay 581, Zone 57 sa Sampaloc, Maynila. Na lagi po nakamonitor. Ay, maganda-magandang speaking of Sampaloc, maganda-magandang umaga sa mami ko, ha? Na malamang nakamonitor. Me! Nakamonitor ba yung mami kong si Norma Google El Chico dyan sa Sampaloc? Magandang umaga po sa inyo sa mga kapatid ko na nandyan nakamonitor. Ayaw ko lang kung gising na sina Ate Kari at sina Tochi at si Nati Mia at si Nati Jeng. Magandang umaga sa iyo, Noel Alamar. Go!
12: Good morning, Alvin. Nagpatubad na rin ang agarang pagbabawal ang Montenegro shipping line sa pagsasakay at pagdadala ng mga electric vehicle at hybrid electric vehicle sa lahat ng kanilang mga sasakyan dagat para sa mga pasahero, mal o kargamento sa lahat ng ruta. Batay sa memorandum ng pamunuan na inilabas itong September 16, ang hakbang ay pinatupad bilang pag-iingat sa kaligtasan kasunod ng isang incident ng vessel fire kung saan lumilitaw sa paunang investigasyon na maaring nagmula sa electric vehicle ang pagsabog. Layunin ang pagbabawal na mabawasan ang pangalib ng sulog, pagsabog, thermal runaway at iba pang incidenting may kaugnay sa baterya ng electric at hybrid vehicles habang isinasagawa ang operasyon ng mga barko. Pinatasan ang lahat ng vessel master na tiyakin walang electric o hybrid vehicle na makasasakay o may isasakay bilang kargamento hanggang sa maglakas ng panibagong abiso ang pamunuan. Bukod sa Montenegro, kahalintulad ng pagbabawal na din ang ipinatupad ng Island Water ng Shogun Theater. Shipping, una lang nagpatupad ng kahalintulad ng pagbabawal ng Starlight Ferries sa lahat nitong ruta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, PZMM.
0: Pero napatunayan na ba na ang cause nung sunog dun sa barko sa Coron sa Palawan ay yung electric vehicle?
12: Wala pa Alvin report ng interagency task force doon sa nangyaring sunog sa June Astro sa Coron, Palawan. Hinihintay pa yung actual na report kung ano talaga yung pinagsimulan ng sulog doon, Alvin.
0: O nga, kaya lang siyempre, unfair din, ano? Ang dami mga taga-probinsya ang bumili ng electric vehicle. O, paano nila ngayon dadalhin yan sa kanilang lugar?
12: Usap-usapan, sapagkat nasaktihan ako kahapon sa Calapan Port, Alvin, ang sinasabi, meron namang mga barko na nagsasakay pa rin ng mga electric vehicle. Meron yung mga LCT, yung mga open, doon isinasakay yung mga dangerous cargo tulad ng mga LPG haulers, yung mga gasoline tankers, posibleng doon ilagay. Meron pa rin namang mga shipping line na bumabiyahe ng Calapan sa Batangas and Batangas sa Puerto Galera na tumatanggap ng mga hybrid vehicle, electric vehicle. Pero itong Montenegro, yung Shogun shipping at itong Starlight ay hindi na muna, pansamantalang hindi muna tumatanggap ng mga ganyang klaseng nga sa sakyan, Alvin.
0: Pero syempre, ang implikasyon kasi noon ay hindi safe at pwedeng bigla na lang lumiliyab ang electric vehicle mo. Wala pa namang ganung conclusion, kaya unfair naman yun. Halimbawa, nabili siya dito sa Metro Manila ng sasakyan, hindi mo pala pwedeng ikarga dyan. At Noel, alam mo, nag-issue na statement yung DOE, Department of Energy, kahapon. Nire-recognize nila yung safety concerns. Ayan, binanggit actually yung Montenegro. Montenegro pa lang naman ay nagbabawal. Yung ibang shipping line, hindi pa naman, Noel?
12: Unang nagpatupad ng pagbabawal yung Starlight, Starlight Shipping. Yan yung may mabiyahing Calapan, Batangas, and vice versa, at saka bumabiyahe ng Katiklan. Yung Island Water na may biyahing Batangas, Puerto Galera, ay pinagbawal na rin pansamantala. At itong Montenegro, ito kasi yung pinakamalaki eh. Yung Pilipinas ito, halos lahat ng port, may biyahe itong Montenegro. So yung memo na inilabas ng September 16, all ports yan, all route ng Montenegro, yan yung pinakamalaking shipping line na nagpo-operate Alvin.
0: So kung halimbawa galing Batangas, o Metro Manila, napuntang Batangas yung electric vehicle pero gagamitin sa Mindoro o sa Marinduque for that matter, anong pwedeng opsyon para madala yung sasakyan na yun sa ngayon?
12: Katulad nung fast-cut shipping, tumatanggap pa sila, wala pa silang advisory.
0: Okay.
12: Ang Star Horse shipping na biyahin ng Lucena, Marinduque, Batangas, Calapan, ay nag-abiso na patuloy nilang tatanggapin yung mga electric at hybrid vehicle na isakay. Yung Orange Navigation, yung baleno, yung isa sa mga barko, sumadtad sa Abra de Ilocos, ay patuloy na tumatanggap ng mga ganyang sasakyan, Alvin.
0: Ayun. Thank you. Maraming salamat sa pagpapaliwanag, Noel. Para may option yung ating mga kababayan. Thank you, Noel Alamar. Maraming salamat, Radyo Patrol.
13: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Tatawagan po natin ang grupo ng mga electric vehicle sellers. Meron po yan eh, yung industry. Electric vehicle industry dito sa Pilipinas. Para na sa ganun, hindi po maganda para sa industriya po nila na may pagdududa na fire hazard po o bigla na lang naliyab ang mga electric vehicle. Eh siyempre tayo din naman, nagawa tayo ng mga story about electric vehicle. At isa din po tayo sa nagpo-promote na ano, kahit ako hindi ako naka-electric vehicle, pero dream din natin na one day sa Metro Manila halimbawa, wala nang fossil fuel run na vehicle kung hindi puro electric. O hindi, walang usok po yun, hinihuba. Eh kaya lang hindi pa natin afford, eh buti si Camille, limpak-limpak ang kinikita, mukhang kayang-kayang electric vehicle. Tesla pang bibilhin. Mahal, ano? Ay, tsaka ako walang parking. Eh. Magandang umaga sa iyo. Sino ba ito? Rexine Low ng Negros. Meron din si Christopher Sanji at si James Dean na pinapabati si Junior Pasquinas. Nakamonitor daw sa atin at si Richard Merck. Magko-commercial lang po tayo sa atin pagbabalik. Ayun pala eh. Yung dating presidente po ng asosasyon na si Edmund Aragay, pwede po nating makausap kaugnay po sa safety concern. Baka ngayon palang ikinakabahan na yung mga may-ari po ng electric vehicle. Eh siyempre, kung kulub yung parking mo, di ba, baka ang cure na lang yun sa barko, nasa loob ng parking na nakulub dun sa barko yung electric vehicle at biglang lumiyag. Posible ba yun? Na biglang liliyab? Nang ganun-ganun lang? O malalaman po natin kay ginong Edmund Araga sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy indeed on a Friday!
14: Good morning!
13: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Ito po ang DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
11: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
12: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
13: Dito, Mama!
11: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag-all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
14: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
13: Baba!
11: Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
10: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Boses na gigising sa umaga.
10: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
16: Magandang umaga muna kay Alma Medina. Oh, si Alma, kausap po ito isang araw. Eh. Alam mo na, pag medyo may edad na, ang pinag-usapan namin, retirement na eh. Di ba, Alma? Magandang umaga sa iyo. At syempre, yung mister niya, nakamonitor din daw si Manny Medina. Ayan, magandang umaga. At si Jerry Diaz, Maray na aga, Alvin, from Bicol, will attend Peña Francia. Ah, bukas pa rin Peña Francia, Camille. Pwede din natin diniscuss dyan, ano? Alay na punta dyan. Dr. Mario Fistin, maganda umaga sa iyo. Ayan na pala si Edmund Araga. Nag-viber na rin sa akin, Eliza. Sagsaglit lang munda, si Butch Muna Garcia ng Land Bank ay bati natin dahil nakatune in sa atin sa Hong Kong dahil sa kanyang birthday leave. Sana all may birthday leave. Maganda umaga sa iyo, Edmund Araga, ang ex-officio po ng Electric Vehicle Association of the Philippines or EVAP at president ng Asian Federation of Electric Vehicle Association. Linawin lang po natin, baka kasi magkaroon po kayo ng impression na delikado ang electric vehicle na ibiyahe. At bigla na lang, ikusa na lang magliliyab ang mga electric vehicle. Ay hindi po ganun. Si Edmund na lang magpapaliwanag. Ano po? Magandang umaga po sa inyo, Edmund.
17: Good morning, sir Alvin, at sa mga tagapakinig.
16: Opo. Ano po yung reaksyon ng industriya dito po sa ginawang pagbaban ng ilang shipping line na ikarga ang mga electric vehicle po sa mga inter-island shipping natin?
17: I think kaya meron silang ganyang measure dahil lumalabas daw sa initial investigations nila yung fire coming from EVs. Alam nyo, hindi naman basta-basta masusunog ang isang sasakyan kung walang cost. Yan naman ay for sure, madalas na mangyayari sa isang incidente sa isang electric vehicle ay sa pag-charge. at hindi sa pag umaandar o nakahinto. Ito naman ay siguro sa tingin ko, sa aking opinion, dahil hindi pa sila handa sa mga precautionary measures in case na magkaroon ng fire. Actually, Sir Alvin, at sa mga para sa mga kaalaman ng tagapakinig, mayroon applicable na fire extinguisher na ginagamit para sa mga lithium-ion batteries. At hindi lang blanket, hindi lang safety blanket, at hindi pagpupin ng hole sa ilalim ng sasakyan sa parte ng baterya at bumubuhusan ng tubig. Yun yung mga approach na kailangan malaman ng bawat shipping vessel o kung kahit saan man, o may building o may establishment ka, para sa safety ng lahat.
16: De, teka muna, linawin muna natin yung kung totoo ba o hindi totoo. Nakapark yung sasakyan mo dyan, sasakay mo sa Roro. Ang ibig bang sabihin, bigla na lang lumiyab yun nang walang kadahilan? As in, bigla na lang? Ganun ba yun? Pwede bang mangyari yun? O imposibleng mangyari yun na bigla na lang liliyab nang wala kang ginawa?
17: Yun nga, boss, Sir Alvin, hindi basta-basta magkakaroon ng reaction ng isang sasakyan unless otherwise na meron kang certain na may ginagawa o may tao
16: like
17: sa loob.
16: Like what?
17: Kasi yan, boss, kaya magkakaroon ng ang tawag dito na reaction. There's a live charges o merong mga open areas o may nakabukas o whatsoever na nakaligtaan. Certain weight naman yan, di ba, kagaya yan, ang isang vessel, enclosed naman yan halos dahil hindi naman siya sa araw. Kung meron mang magliyab dyan sa loob, hindi basta mismo sa sasakyan, kundi may isang particle para mag cause ng fire.
16: Ayan. So para lang malinaw, Edmund, kasi syempre may mga nakabili ng electric vehicle, nakapark yung sasakyan nila halimbawa sa basement. Baka laikako ang iniimagine nila, walang kabog-abog, kusa na lang magliliyab at masusunog. Hindi po ganun. Kumaga may ginawa po talaga, kung totoo man na yun ang cause, kasi hindi pa natin alam kung yun ang totoong cause ng sunog dun sa barko. Kung mangyari mang nasunog yan, may something, may ginawa kang aksyon. Hindi yung nakatinggal lang siya dyan, patay ang makina, patay lahat, bigla siyang liliyab. Hindi ganun.
17: Tama po. Kasi hindi naman yan magre-react kung walang may naka-open. Kunyari, sir, merong naiwan na bukas. O yung baterya na merong pang power bank. O yung power bank, talagang sumasabog siya. Bakit? Kasi normally, ang mga power banks ay recycled battery pack na yan. Yan po ay nagamit na at the same time yung characteristics niya ay imbalance na, so nagre-react siya. Pero kaya nga ang isang baterya pag nagamit na sa isang sasakyan, pag ni-recycle po yan, yan ang binabagsak sa kanila, yung mga power banks na yan para for storage na lang siya. Hindi basta-basta yan masusunog kung walang counter reaction o activation sa isang unit.
16: Opo, opo. So, okay lang sa inyo ang ginawa nitong Montenegro Shipping Line. May kopya ako ng statement ng Department of Energy. Mukhang payag sila eh. Kasi tingnan mo yung second sentence ng statement nila. The department views this as a prudent step while broader safety standards for electric mobility at sea continue to be developed. So, ibig sabihin, tanggap nila na pwedeng gawin ang shipping line yan habang ginagawa pa kung ano ba talaga ang protocol na i-observe natin sa mga ganyang klase ng sitwasyon, Edmund.
17: Kung ako ang tatanungin, mas maganda kasi na ma-orient sila sa mga approach kung paano ang gagawin in the event na magkaroon ng sunog ang isang sasakyan, especially kung EV. Pangalawa, dapat equipped sila. Yun yung sinasabi nga natin na ang fire extinguisher, hindi basta-basta isang fire extinguisher. Merong fire extinguisher na dedicated for lithium ion phosphate. At meron din ang mga blankets na counterpart at saka pinning hole under the vehicle para doon i-approach yung ano. Kailangan i-train din ang mga tao nila kasi safety is the key at saka yun yung kanilang concern, no? Safety is concern. So my most likely coming from the BFP and other institutions na it is necessary to educate each and everyone in the event that something arises on this kind of situation.
16: Okay, one last boss, bago ka namin pahulan, may dapat bang ikakaba ang lahat ng mga bumili ng electric vehicle, yung mga electric vehicle owners, ang dami po sumirit ang demand sa electric vehicle dahil nga po patuloy ang pagtaas ng presyo ng diesel.

0: or kung ano po yung mga dapat na gawin, kailangan i-educate at turuan yung mga taong may mga sasakyan na para alam nila kung paano gagawin.
1: Okay. Would you know, Edmund, yung nasunog dun sa barko sa Palawan, was it a full EV or hybrid? Would you know?
0: Actually, I was surprised na ngayon lang pinost nga sa group chat namin yung ano yung sa Montenegro Lines na statement. Hindi ko pa na-review siya eh. Kasi
1: De, yung sa Coron, yung nasunog na barko sa Coron, ano yung nasunog na tupok na vehicle doon? Full EV ba yon o hybrid yon?
0: Ah, sa Coron, hindi ko rin alam. Hindi ako aware sa balita na yun.
1: Ayaan mo na muna. But maraming salamat sa insights. Ayan po, wala po dapat ikakaba. Ang libo-libo may-ari ng electric, baka kasi isoli nyo eh. Huwag nyo isoli. Tama yan, ha. Maraming salamat, Edmund. Mabuhay ka.
0: Thank you po. Salamat.
1: Sige na, Edmund Araga po yan, ang ex-official ng Electric Vehicle Association of the Philippines, so EVAP, at presidente po ng Asian Federation of Electric Vehicle Association. Maganda umaga muna kay Altea 0620. Kape-kape daw. Robert Manek, o ba yan? At sa Sara Concepcion, maganda umaga sa iyo. At kay Ma'am Ellie Trinidad. O yan ha, nababawasan na yung nagpapabati kasi late na nababati. Maganda umaga din po sa ating mga 28,000 viewers, diba? At ikan, magko-commercial muna tayo dahil aalamin natin sa taga Department of Energy. Ano ba? Saan ba maglalaro? Ah? Kasi mukhang wala na pong atrasan. Kasi fourth day na po eh. Meron na po tayong first four trading day results. Isang araw na lang po ang natitira. Ayun, 28,000 nga sabi ko na eh. Isang araw na lang po ang natitira today. Unless may milagro pong mangyari dyan sa Mean of Plot, Singapore. At 180 degrees turnaround. Wala pong increase. Pero malabo po mangyari yun eh. Kasi nandun pa rin sa vicinity na 10 piso po ang increase sa diesel at 4 na piso naman at 7 piso sa kerosene. Alamin po natin kay Director Rino Abad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico!
4: Gising Pilipinas!
2: Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka bun!
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
1: Magandang umaga sa iyo, DJ Eric Galang. Nakalulungkot daw po dun sa social media. Ang dami daw negative na comment. At yung iba pa yung mga bumbero nagko-comment. Kaya nagmumukha tuloy totoo ang misinformation. No? Actually, yun ang problema natin yan. Ano? Yung impression

0: makikreate na delikado kapag electric vehicle. Ako na ako naniniwala dun. Kaya lang, wala naman akong perang pambili ng electric vehicle. Teka muna, si Delia muna. Si Delia, eh, binibigyan ako ng pagkain nito pag nagsusot ako dyan sa Petron sa Quezon Avenue. Delia Balmes and Joseph Balmes at Marlene Go. Ay, maganda umaga sa inyo, ha? Pinapabati po nila si sino ba yun? Vic Ingusan. Ay, nanonood daw sa Gising Pilipinas sa araw-araw. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay kayo dyan. O, speaking of Petron, sa linya na si Attorney Rino Abad. Alamin na po natin mismo sa Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ano ba ang asahan ng mga motorista sa Martes? Magandang umaga sa iyo, Direktor Rino.
1: Good morning. Sir Alvin, magandang umaga po sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Opo, okay, kayo na po magsabi. Ano bang asahan natin next week sa Martes?
1: Napakataas po ang chance, Sir Alvin, na masundan ho ang ating increase. Mataas po ang magiging increase next week. At ito naman ay consistent din sa napakataas din na naging diferensya o naging increase din sa ating international benchmark prices.
0: Sa mga sambanda maglalaro, ano, range na lang ang makisuyo kami sa range para mapagandaan po ng bulsa natin at ng budget natin sa natin hugutin yun ng pandagdag pangkarga natin sa ating mga sasakyan.
1: Ang gasolina ho natin for the 4 day, no, more or less, nasa 5 pesos na ho per liter. Ang diesel, more or less, nasa 10 peso na ho. Ang kerosene, more or less, nasa 7 pesos na ho.
0: Pag ganyan ba, Director Rino, ay, kung sa bagay, nakaranas na rin pala tayo ng, akala ko kasi, nasa isip ko, mukha ngayon lang ulit tayo makararanas ng double digit. Kung sa kasakali, ano po, nasanay tayo single digit lang. Pag ganyan ba, yun, makikisuyo ang department, kung totoo at aabot nga ng 10 o 11 ang diesel, pag ganyan ba, makikisuyo pa tayo sa mga oil companies, Director Rino, na hatiin o hindi, wala na, ganun din naman, isang bagsak mo na yan?
1: Well, palagi na ho natin ginagawa pag ganitong kalakihan, Sir Alvin, naghihingi ho tayo ng pakiusap dun sa mga oil company na kung pwedeng i-staggered ang implementation kahit within this week, within next week. Ang atin lang naman, iba din ho ang epekto kasi on a daily basis, nagkakarga ho ang ating, lalo na yung ating public transport sector. So, may tulong pa rin na naibibigay. Monday, Wednesday, Friday, kung ganun ang magiging implementation, at least in between, hindi isang bagsakan na nai-increase yung presyo ng ating petroleum product.
0: Tama naman, ano po. Sa palagay ba ninyo, Director Rino, ay babalik tayo sa dati na umabot po ng 150 ang kada litro ng diesel?
1: Well, at that time, ano, 155. So, ang ratio natin, Sir Alvin, ngayon ay aabot na ho tayo ng 115.
0: Ah, may 115 na?
1: 155 dati, yung kataasan nung April.
0: Opo.
1: By a matter of comparison, ito naman ay nasa 114 to 115 na tayo sa highest range. So, meron pa rin naman tayo nasa 90 to above 100, mga 115 ang highest. So, hindi, medyo nandun pa ho tayo sa mababa kumpara doon sa April of this year na may kataasan tayo noon na halos umabot ng 150 to 155
0: pesos
1: per liter ang diesel.
0: Opo, ang diesel, no? Ang diesel. Pero may nakita pa akong less than 100 eh. Yung ordinaryong diesel, Attorney Rino, meron pa.
1: Yes.
0: Hindi pa umabot na 100.
1: Yes.
0: Yung sinasabi mong okay, 114 to 115, yun na yung mga premium na diesel, yung mamahalin.
1: Yes. Yes. So, ang ating range ngayon, dati Sir Alvin, nung hindi pa tinamaan, kasi sabi ko palagi, interview sa'yo, game changer pag tinamaan yung Petroline ng Saudi.
0: Tama.
1: At saka yung Fujairah pipeline ng United Arab Emirates. Hindi naman, walang damage doon sa side ni United Arab Emirates, pero itong Petroline ng Saudi, ito yung mga dalawang lines, no, pipeline na nakaka-accept pa rin ang export ng crude oil away from the Strait of Hormuz. So, yun ang game changer kasi na-shutdown ho at ang estimate ho based sa oil report, 3 to 5 weeks ang assessment, and kung may sira talaga ay repair nung gagawin dito sa Petroline ng Saudi. So pansamantala, naka-shutdown siya, hindi nakakalabas. Dati nakakalabas pa yung 5 to 6 million out of 8 million barrels na na-export ni Saudi. Ngayon totally shutdown, no? At ang option na lang ni Saudi is bagong report yan na ilalabas niya through Oman. Oman na lang to. So naka-land transport na to, which is magiging costly, but at least meron silang iniisip na paraan at habang ginagawa ang repair, assessment and repair. But for now, ito ang nagkukost talaga. Bakit? From 80 to 90, ang pump price natin, umi-increase na tayo to 90 to 100 range.
0: Opo. So mga asatan siya po ng DOE, mga hanggang kailan natin mararanasan ang elevated prices? Yun itong mataas na presyo na ito, abutin ba ito ng mga Disyembre?
1: Well, Sir Alvin, magandang tanong ano, para sa ating mga information natin kababayan. Unang-una, kahit maibalik yung Petroline, ma-restore ng Saudi yung 5 to 6 million na export pa rin, that totals with United Arab Emirates, that totals to around 7 to 8 million pa rin. Over the 21 million na normal dati, no? So that, ang laki pa rin ho ng kulang. At ang effect lang siguro niyan, pag na-restore yan, is balik lang ulit tayo dun sa 80 to 90 range. So elevated pa rin ho yan kumpara doon sa 50 to 60 peso range before the war.
0: May nakikita pa ang DOE na problema sa supply natin kung shutdown ka mo yung Saudi Arabia? Ano po, major po yan, major crude supplier yung Saudi Arabia. May posibilidad ba na magkukulang tayo ng supply, in which case kailangan na naman natin mag-import, ay palakasin yung ating inventaryo ng diesel, gasolina, kerosene, jet fuel, LPG at iba pang klase ng fuel, Atty. Rino?
1: Well, ang pinabasihan na lahat ni Alvin, crude oil na lang, kasi nanggagaling naman lahat yan doon sa crude oil. Ano? Ang sabi ng IEA report, nung before the war, may 8.3 estimated na inventory, global inventory ang market.
0: 8.3 ano unit? 8.3 billion
1: barrels, okay, of crude oil. Mm-hmm. Meaning, may pondo tayo na hindi galing sa ilalim ng lupa. Naka-ready yan. So, over the course of 5 months na may conflict dito at suppressed yung supply from the Persian Gulf, around 2.7, sabi na lang natin 3 million barrels per day, daw ang estimate ng IEA na hinuhugot dun sa 8.3 billion barrels na stock. And over the course of 5 months, mga 410 million barrels na ang nawala kasi hinuhugot dun yung mga 3 million. Ngayon, dahil lang nawala ngayong 5 million, mukhang mag-aakyat ng 8 million ang huhugutin. Ang natira as of end of August, ang estimate ng IEA is nasa 7.9 na lang billion barrels ang inventory in the global market. So, habang nandyan yan, sufficient pa rin, mahuhugot pa rin yan. Ultimately, mauubos din yan. Kaya lang, medyo matagal pa, no? 410 sa 5 months, another 410 siguro, or 500 for the next 5 months. But mauubos kasi hindi naman ho yan umi-increase habang hindi na nagkakaroon ng resupply ang Persian Gulf.
0: Tama.
1: Ang atin na lang, Sir Alvin, dito, point is, baka naman 3 to 5 weeks ma-repair at maibalik na ni Saudi yung Petroline.
0: Sana nga po, ano po. Sana magdilang ang helka. Pero paghandaan po natin, yung mga consumer po natin, maghanda po tayo, ha. 3 to 5 weeks. So, i-condition nyo na yung mind nyo na mananatiling elevated yung presyo. Kung meron man pagbabago, konti lang yan, kapranggot lang. Pero mananatiling elevated o mataas. Atty. Rino, thank you po. Maraming salamat.
1: Magandang umaga ulit.
0: Mabuhay ka. Si Atty. Rino Abad, ang direktor po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Teka muna, ipasok ko muna ito at habol ko may 1 minute pa naman. Si Sherwin Dexter Pakanya, magandang umaga sa iyo. Ganun din si Ekang Ara at si RC Castle at si Eduardo Parone Pesimo. Yung mga suki natin ito bigor niya eh. Ay ka muna ng tinapay dyan. At si Jane... Jenna Peñaranda, Flor de Linza, Oledan, masarap yan. At si Ceci Lopez at si Chris Sabrina Casano.
2: Bawal matamis, di ba?
0: Pero masarap, may cheese. Okay. At si Jo Meryl de Maala Barrieses, at si Rimon Arcedera, at si Lina Ho, at si Chio MDP. Ay, naku, ang dami. Mariliza Pancho, magandang umaga din sa iyo. At si Redam Adanyar, at si Edner Villasis. Ay, naku, saan katerba po? Lilibeth Oyi, Awing Flores, Rosalie Pueblo, Yoge DL, at Hazel Arcedera. Okay? Okay ka na? Okay, inimin yung cheese, masarap. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
3: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa... Gising Pilipinas! Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita Alas 7.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro na namang tumaas sa susunod na linggo. Dagdag presyo sa diesel, posibleng umabot ng 11 pesos.
2: Ilang lugar sa Negros Occidental binaha dahil sa pag-ulang dulot ng low pressure area. Ilang kalsada sa Aurora nalubog din sa baha.
0: Sheet piles na ginamit sa substandard na road dike project sa Oriental Mindoro, binabawasan muna bago ilagay. Sinasabing peke at substandard na flood control project sa Davao City, sinita ng NBI.
2: Kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder, nakalabas na ng bansa.
0: Dalawang miyembro ng House Prosecution Team pinagpapaliwanag dahil sa sinasabing paglabag sa sub judice rule kaugnay ng impeachment trial.
2: Debris ng rocket na pinakawala ng China, posibleng bumagsak sa Palawan. Paglalayag ng survey vessel ng China malapit sa Palawan, kinukumpirma rin ng Coast Guard.
0: Naaagnas na bangkay ng babae na tagpuan sa loob ng refrigerator sa Rizal.
2: Sa showbiz spotlight, Rochelle Pangilina nagsalita na sa issue sa iba pang miyembro ng sex bomb.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, September 18, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Sa lagay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area dyan po sa area ng Palawan. Litong namataan sa layong 170 kilometers sa silangan ng Puerto Princesa City. Hindi po inaasahang magiging bagyong LPA, pero magpapaulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ring makaranas ng pag-ulan sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon dahil naman sa thunderstorms. Dito sa Metro Manila, mainit ang panahon pero asahan ang pag-ulan sa tanghali hanggang gabi.
2: Binaha ang ilang lugar sa Negros Occidental dahil sa matinding pag-ulan bunsod ng low pressure area sa tala ng PDRRMO. Nalubog sa tubig ang bayan ng Ilog at highway papunta sa bayan ng Kawayan. Nauna nang nasira ang Kalapnagan Bridge sa La Castellana dahil sa pagragasa ng putik mula sa bulkang Canlaon. Sa Aurora, binaha rin ang ilang kalsada sa bayan ng Dipaculao dahil sa pag-apaw ng sapa at ilog.
0: Alas 7:04, nais ni Pangulong Marcos na magkaroon ng bagong sistema sa announcement ng suspensyon ng klase. Layan itong mabilis na maabisuhan ang mga estudyante at magulang hinggil sa class suspension dahil sa masamang panahon. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nais ng Pangulong magkaroon ng bagong sistema dahil mabilis na nagbabago ang panahon. Isinulong na Malacanang na manggaling sa mga lokal na pamahala ng anunsyo ng class suspension.
5: Minamadali po ito. Kailangan pong aralin para hindi po magkaroon ng miscommunication o malito ang mga magulang, ang mga bata, kung anong oras papasok o hindi. Ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
0: Nauna na iginiit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanas ng learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon. Tinatayang 20 teaching days ang nawawala sa mga pampublikong elementary school dahil sa hazard-related suspension tulad ng masamang panahon, lindol at iba pang kalamidad. At tumbas ito ng halos 2 araw na reading progress na nawawala sa mga estudyante.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit isang oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6:20 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng 33 planta habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Pero kahit wala ng red alert o kawalan ng reserbang kuryente, hindi pa rin makampante ang National Grid Corporation sa sitwasyon ng kuryente sa Visayas. Sa taya ng Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa Lunes dahil sa pagbabalik operasyon ng malalaking planta.
6: Kung wala ng karagdagang plantang pumalya, kung hindi bigla ang sumirit ang konsumo at patuloy na bumalik yung mga plantang kasalukuyang nakatirik, tuloy-tuloy na dapat ito hanggang sa katapusan ng taon.
2: CNGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
0: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Sa 3 sunod na linggo, nagbabadya na naman ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, halos 10 piso na po itinaas sa kadalito ng diesel, habang mahigit 4 na piso sa gasolina at mahigit 7 piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibong oil pipeline kasunod ng drone attacks ng rebelding Houthi, kung saan 13 ang nasugatan. Sa taya ni Jeddah Petroleum President Leo Belias, maliit na ang tsansang bumaba ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na hihilingin sa mga kumpanya ng langis na gawing utay-utay ang pagpapatupad ng oil price hike.
1: Palagi na ho natin ginagawa pag ganitong kalakihan, Sir Alvin, naghihingi ho tayo ng pakiusap dun sa mga oil company na kung pwedeng i-staggered ang implementation kahit within this week, within next week. Ang atin lang naman, iba din ho ang epekto kasi on a daily basis, nagkakarga ho ang ating, lalo na yung ating public transport sectors.
0: Sa 2 sunod na oil price hike, mahigit 9 pesos po ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit 10 piso naman sa gasolina. 2 weeks lang po yun. Ayon kay The Passenger Forum Advocacy Officer Mark Quinto, posibleng mahirap ang sumakay ang mga pasahero dahil posibleng mabawasan ang pampublikong transportasyon kung tataas pa ang presyo ng diesel at gasolina.
7: Ngayon na nga lang po, mahirap na yung pagsakay, mas lalo na kapag mas kumonti yung bilang nung pwede naming masakyan. Yun pong oras na inilalaan namin sa pagbabiyahe, papasok at pauwi galit trabaho o kaya sa eskwelahan ay madadagdagan.
0: Nauna nang sinertipikahang lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude ay may basehan para pansamantalang suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Para tumanggi ang Department of Energy na tukuin kung dapat isama sa suspensyon ng diesel at gasolina. Sakaling matuloy ang suspensyon, 10 piso po mababawas sa presyo ng gasolina, habang 6 na piso naman sa diesel, 5 piso sa kerosene at 3 piso kada kilo sa LPG.
2: Inaprubahan ng DSWD ang pagpapalawig sa benepisyo ng ilang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa executive order, maaari pa rin tumanggap ng benepisyo ang mga pamilyang umabot na sa 7 taong limitasyon sa pagiging benepisyaryo. Gayun din ang mga nananatili sa level 1 o survival category at level 2 o subsistence category. Kwalipikado rin tumanggap ng benepisyo ang mga pamilyang nangangailangan pa rin ng tulong matapos ang reassessment ng DSWD. Pinalawag din ang benepisyo ng mga estudyante sa kolehiyo kung saan prioridad ang mga estudyante miyembro ng 4Ps.
8: Ibig sabihin ng priority, prioritize, hindi rin ito automatic. So 4Ps alone, does not mean that you are already granted with a tertiary education subsidy. You should be enrolled in the higher education institution. Yun actually yung pinaka mahalagang provision para sa DSWD.
2: Si DSWD Assistant Secretary Elaine Falyacurna.
0: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Pinutol po ang sheet piles na ginamit sa sinasabing substandard na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Base ito sa testimonya ng testigong si Guillermo Gamus na nagsilbing night watchman ng kontraktor ng proyektong Sunwest Corporation. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, sinabi ni Gamus na ipinadadala ang mahabang sheet piles gamit ang malalaking truck pero hinahati sa 2 o 3 praso kapag dumating na sa project site. Sinasabing mga empleyado ng Sunwest ang nagpuputol at naglagay ng sheet piles. Nauna nang natuklasan sa inspeksyon ng DPWH na 3 metro lang ang haba ng sheet piles na ginamit sa questionabling proyekto kahit 12 metro ang nakasaad sa disenyo ng proyekto.
2: Sinita ang sinasabing peke at substandard na flood control project sa Davao City. Kabilang dito ang 47 proyekto sa isang distrito sa lungsod. Sinasabing halos 2 bilyong pisong halaga ng kontrata ang iginawad sa personalidad na malapit sa pamilya Duterte. Nakatakdang ipasabina ng NBI ang DPWH at 3 hindi pinangalan ng kontraktor para sa investigasyon. Nilinaw naman ni NBI Director Melvin Matibag na hindi kasama sa sampina si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte.
9: Hindi naman siya, yung DPWH naman. Hindi ko alam bakit siya nagagalit eh. Eh papatawag naman natin yung contractor tsaka yung DPWH. Merong goes, may substandard, merong isang coordinates lang with 5 budgets na iba-iba lang yung title.
2: Bukas si Congressman Duterte sa investigasyon pero kinwestiyon ang mga proyekto sa unang distrito ng Laguna kung saan nagsisilbing kinatawan ang misis ni Matibag na si Congresswoman Ana Matibag.
0: Alas 7:12, nakalabas na ng bansa ang kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Kasunod ito ng pagpapatupad ng Bureau of Immigration ng hold departure order na ipinalabas ng Sandigan Bayan laban kay Romualdez, gayon din sa buganteng si dating Congressman Zaldico at 2 kapwa-akusado. Sinasabing nakalabas na ng bansa ang dating staff ni Romualdez na si Jocelyn Sereno bago pa may palabas ang hold departure order. Hindi na idinetalya ng immigration ang biyahe ni Sereno dahil sa Data Privacy Act. Nanatili naman sa Pilipinas ang isa pang kapwa-akusado at negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara.
2: Inupakan ng Malacañang ang ideyang handa na si Vice President Sara Duterte na palitan sa pwesto si Pangulong Marcos. Kasunod ito ng pahayag ni Office of the Vice President Spokesperson Paulo Panelo na kaya na ni VP Sara na magsilbing Pangulo. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na delusyonal ang pahayag ng kampo ng Vice Presidente. Inupakan din ni Castro ang pahayag ni Panelo na hindi niya siniseryoso si Castro bilang Palace Press Officer.
5: Kawalan nila yon. Hindi natin kawalan yon. At ang mensaheng ito ay hindi naman para sa mga taong ayaw makinig at ayaw seryosohin ang mga programa ng Pangulo. May paggalang ba o walang paggalang? Nasa attitude, nasa character. Magandang salita, pero sa kaila-ilaliman yan, mababasa nyo kung ano ang nilalaman.
2: Wala pang pahayag ang kampo ng Vice Presidente sa patutsada ni Castro.
0: Alas 7:14, natanggap na ni House Prosecutor Terry Redon at Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. ang show cause order mula sa impeachment court dahil sa sinasabing paglabag sa sub judice rule. Pinagpapaliwanag ang 2 miyembro ng House Prosecution Team dahil sa pagtalakay ng merito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Konektado ang paglabag sa hindi tinukoy na panayam ngayong buwan. Saan kaya yung panayam na yun? Paliwanag ni Redon, wala silang intensyong maimpluensyahan ang desisyon ng mga senator judges. Ayon sa kongresista, dapat ding suriin Ang mga pahayag ni VP Sara Ramistulang inaatake ang integridad ng impeachment court. Reprimand o verbal admonition ang parusa sa unang paglabag, habang 30,000 pesos naman ang multa sa ikalawang paglabag.
10: Yung punggampanin namin should be seen in the entirety of the context of explaining to the public the goings on of the trial. Kahit kailan, hindi po namin hinihikayat na ma-prejudge. Ito po nga proseso po na ito. Hindi po namin na hinihikayat na ma-impluensyahan ang atin pong mga senator judges.
0: Naniniwala naman si Senator JV Ejercito na dapat lumahok sa pagdinig ng mga senator judges na magdidesisyon sa impeachment trial. Kasunod ito ng pahayag ng ilang dating chief justices na dapat ay present ang mga senator judges sa lahat ng pagkakataon para mapakinggan ang testimonya ng mga testigo.
11: Marami ako natutunan kasi sabi nga ni Chief Justice, former Chief Justice Panganiban, hindi naman to review court it's a trial court, no? Importante doon yung demeanor, no? Importante rin yung marinig mo yung facts.
0: Wala namang plano ang nakakulong na si Senador Robanta Marculeta na humiling na payagan siyang makaboto sa isyu ng voting threshold, lalo't hindi tinatalakay ng Senado ang manifestation para makalahok sa impeachment trial.
2: Humingi ng donasyon si Senador Rodante Marculeta sa kapwa-akusadong negosyante para sa kampanya noong 2025 elections. Ito ang testimonya ni Ombudsman Field Investigation Bureau Director Attorney Maria Mananghaya Henson sa bail hearing ng Sandigan Bayan sa kasong plunder laban sa senador kaugnay ng hindi pagdeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya. Ayon kay Henson, galing ang testimonya sa kapwa-akusado ni Marculeta at negosyanteng si Aristotle Viray batay sa inihaing counter-affidavit sa preliminary investigation ng ombudsman. Nakasaad naman sa kontrasalaysay ng isa pang akusado at negosyanteng si Joseph Espiritu na nagbigay siya ng milyong-milyong pisong donasyon kay Marculeta bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Pero para kay Henson, maituturing na palusot ang pahayag ni Espiritu dahil masyadong malaki ang ibinigay na donasyon sa senador. Nanindigan din ang testigong ilegal ang pagtanggap ni Marculeta ng donasyon dahil nakaupo pa siya noon bilang kongresista.
0: Time out, time out! Ano oras na, Miss Beautiful?
2: Hinihingal, 7:18 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Patas, balanse, kumpirmado. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: magtutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.20. Naghahanda na ang Philippine Ports Authority sa posibleng dagsa ng pasahero sa mga pantalan ngayong bear months. Inaasahan ang pagdami ng mga pasahero dahil sa mga naantalang biyahe dulot ng bagyo Habagat. Naka-heightened alert na mga pantalan at naglagay na rin ng mga CCTV at bagong X-ray scanner. Sinabi ni PPA spokesperson Eunice Amonte na nakikipag-ugnay na sila sa mga shipping lines para matiyak na maayos o ang maayos na operasyon sa peak season.
1: Kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero.
0: Nauna ay pinagbawal ng ilang shipping lines ang electric at hybrid vehicles sa mga barko. Kabilang dito ang Montenegro Shipping Lines at Island Water ng Shogun Shipping. Layan itong maiwasan ang panganib ng sunog, pagsabog at iba pang insidente. Pero depensa ng ilang grupo, hindi agad nasusunog ang mga electric vehicle ng walang dahilan.
2: Alam nyo, hindi naman basta-basta masusunog ang isang sasakyan kung walang cost. Yan naman ay for sure. Madalas na mangyayari sa isang insidente sa isang electric vehicle ay sa pag-charge at hindi sa pag-umaandar o nakahinto.
0: Si Electric Vehicle Association of the Philippines ex-officio Edmund Arraga.
3: Sinagip ang mahigit 100 pasaherong sakay ng Ro-Ro vessel na sumadsad sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Galing sa Batangas Port ang MV Ro-Ro Master 5 at dadaong nasana sa Abra de Ilog Port nang sumadsad sa mabatong bahagi malapit sa dalampasigan ng Barangay Udalo. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na walang banta ng oil spill at hindi rin pinasok ng tubig ang barko. Nakipag-ugnayan na ang Coast Guard sa shipping lines para sa refloating operation ng barko.
4: So initially, based on our investigation, lumilitaw na nakaranas ng gyrocompass failure itong barko na posible po naging dahilan ng pag-list nito sa kanyang tinakdang ruta. At ito nga po, kasul po ng kanyang pagkakasadsad sa area po ng Barangay Udalo.
3: September 9, nasunog ang MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. 77 ang namatay sa trahedya habang 43 ang nakaligtas at 8 pa ang nawawala.
0: 7:23, kinukumpirma ng Philippine Coast Guard ang presensya ng dalawang military hydrographic survey vessel ng China malapit sa Palawan. Kabilang dito ang survey ship na sinasabing namataan sa Galloc Island sa Palawan at isa pang barko sa Panatag Shoal. Nagpadala na ng barko ang Coast Guard para kumpirmahin ang report. Nauna nang natuklasan ang 20 araw na operasyon ng survey vessel ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
3: Nagbabala ang Philippine Space Agency sa pagbagsak ng debris ng pinakawalang rocket ng China sa Palawan. Pinaniniwala ang bumagsak ang rocket debris sa karagatang sakop ng Puerto Princesa at Tubataha Reef Natural Park. Ayon sa PhilSA, posibleng maapektuhan ang mga sasakyang pandagat na dadaan malapit sa rocket debris. Pinayuhan din ang publikong iwasang lumapit sa debris na may toxic substances tulad ng rocket fuel.
0: Alas 7.24, isinailalim na po sa full alert ang NCRPO simula bukas bilang paghahanda sa mga kilos protesta kasabay ng anibersaryo ng martial law sa Lunes. Mahigit 15,000 pulis ang ipakakalat para magbantay sa mga pagkilos. May suot na protective gear ang mga pulis na itatalagang crowd dispersal management personnel at iniyak ng PNP na paiiralin ang maximum tolerance sa mga magpuprotesta. Wala pang grupong humiling ng permit pero maaring magdaos sa mapayapang protesta sa mga itinalagang Freedom Park kahit walang permit.
3: Sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng motorcycle rider na bumangga sa kapwa rider sa Quezon City. Sa dashcam footage, makikitang pilit na sumingit ang rider sa pagitan ng motorsiklo at kotse. Kaya nabangga ang rider sa Quezon Avenue. Nawala ng balanse ang biktima at sumemplang sa kalsada. Pero sa halip na huminto, humarurot patakas ang nakabanggang rider. Pinahaharap ang rider at rehistradong ng may-ari ng motorsiklo sa opisina ng LTO sa September 22.
0: Oy, teka muna, pasintabi po sa maselang balita na ito. Kung kayo'y nag-aalmusal at kayo'y sensitive, ha, o patayin niyo muna yung radyo. Natagpuan po ang bangkay ng babaeng nakasilid sa refrigerator sa apartment unit sa Rodriguez Rizal. Natuklasan ang naagnas na bangkay matapos i-report ng may-ari ng paupahan ang masangsang na amoy galing sa unit ng biktima. Nakita mo ba yung video nito, Beda?
3: Hindi, ayaw
0: yung,
3: ko.
0: Yung refrigerator, di ba nakatayo yung refrigerator?
3: Oo.
0: Pinahiga yung refrigerator.
3: Tapos?
0: Para magkasya dun yung babae.
3: Ano ba yan?
0: Eh, kasi tatagas yun eh. Pag nakatayo, oo, mabilis tumaagas yun. Pinahiga, ginawang freezer yung refrigerator. Sa investigasyon po, kalilipat lang ng unit ng biktima kasamang isang lalaki noong September 9. Para siguro Airbnb ito. No?
3: Pwede.
0: Ilang beses, kasi may mga appliances na kagad eh. Ilang beses na binalikan ng may-ari ang bahay para sana magpapapirma ng kontrata. Eh, pero walang nasagot, kaya humingi na ng tulong sa barangay. Itinuturing na person of interest ang lalaking huling nakasama ng biktimang hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan. Kasi mga ilang araw na.
3: Kaya
0: eh, siyempre, yung ref, hindi yan parang freezer.
3: Uh-oh.
0: Alam mo yung freezer, paano yung chest freezer?
3: Pagayan.
0: Hindi, yung matindi yung lamig nun eh.
3: Uh-oh.
0: Talagang magiging yelo ka dun. Pag nilagay mo yung, di ba yung mga karne, dun nilalagay. Para mag-yelo sa buong linggo mong supply.
3: Mm.
0: Pag ref lang, at nandun lang sa labas ng ref, hindi sa freezer,
3: Uh-oh. Eh
0: mabubulok at mabubulok. Ayan nga yung nangyari. So, umalingasaw na.
3: Aalingasaw.
0: After a few days. So, itinuturing na nga pong person of interest ng lalaking huling nakasama ng biktimang hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan dahil peke ang ispeke, partner.
3: Hala!
0: Fake ang isinumiting ID sa may-ari po ng apartment. Sinusuri na ang na-recover na basag na cellphone na posibleng makatulong sa investigasyon.
3: Wala bang CCTV?
0: Hindi ko lang kung may CCTV sa area.
3: Hmm.
0: Sige, go! Showbiz! Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Alvin at Boris. Sa ating Showbiz Spotlight, sinagot ni leader and sex bomb girls o ng sex bomb girls na si Rochelle Pangilinan ang issue sa kapwa sex bomb member na si Jopay Pagya. Ito ay matapos mapansing wala si na Jopay at Sunshine Garcia sa music video ng sex bomb sa latest single na Mama Mama. Sa panayam ni Boy Abunda, inamin ni Rochelle ang hindi pagkakaunawaan pero hindi idinetalye ang sinasabing disagreement sa pagitan ng ilang miyembro. Para sa leader ng Sex Bomb Girls, mas mahalaga kung paano nare-resolba ang mga problema sa grupo. Ayon kay Rochelle, nakadepende ang pagresolba sa hindi pagkakaunawaan na kung gusto na magkabilang panig na maayos ang issue. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin Doris.
0: Hindi, tinatanong ni Doris kung boy pa ba yung sex bomb.
3: Oh.
0: Eh sabi ko, ikaw ako, hindi niyan active. Pero nung nag-reunion sila, pumatok na puno nila yung, sa Araneta ba sila, Ganiel?
5: Sa Araneta sila noon. Make sure lang natin.
0: Napuno nila pa nyo yung venue.
5: Ilang araw yun, Alvin, Doris.
0: Ibig sabihin, ang dami pa nilang fans. Yung mga fans nila, hindi na yun kabataan ngayon. Kasi ang sex bomb na may nasikat nung dekada, mga 2000 ba yan?
3: 2000.
0: Or 90s.
3: Mukhang
0: hindi 90s, ano? Mukhang 2000s na, no?
3: 2000.
0: Yun. So, yung mga fans niyan, marami doon, nanay na rin.
3: Oo.
0: Kasi karamihan din sa kanila, nanay na rin. Nag-asawa na rin,
3: Na-miss nila,
0: Pero sexy pa rin.
5: Ate Doris, yung location ng kanilang naging concert is both Araneta saka Moa Arena.
3: Pati Moa.
0: Maraming napunta kasi syempre masaya yan, para sayawan eh.
3: Correct.
0: Baka malay mo si naalala mo si Sheila Marcelo.
3: Oo.
0: Eh kung sumayaw yung part na talo ang sex bomb.
3: Sobra commending.
0: Thank you, Ganiel. Kasi si Ganiel kaya niya rin yan, partner.
3: Ay, oo.
5: Ang aling ba yun?
0: Paano?
5: Ang aling ba yun?
0: Yung galawang sex bomb. Walang panama.
5: Ayaw,
0: si...
5: Ayaw, kailangan din ako ng sex bomb.
0: Ano na, paano?
5: Pinalaki din ako ng sex bomb.
0: Oh, pinalaki din daw siya partner.
3: So, dapat alam mo yan. So, sample.
0: Makaspageti yung pababayan, wagas partner. Lalo na yung pataas.
5: Lalo tayo. Appear tayo.
0: Oh, kita mo, kumanta pa.
3: Talagang lumaki sa sex bomb.
0: Thank you. Maraming salamat. Happy weekend! Ang napakagandang si Ganiel Krishnan. Okay naman naman, no? Pak!
3: Ni Glam Team.
0: Yes.
3: Sa bahay niya.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
3: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil, as promised, dahil pinwersa po natin kahapon, nasa studio natin mamaya, ang taga-Department of Finance sa pagbabalik ng
6: Gising Pilipinas Energy Energy!
7: Radyo Patrol Balita alas 7! Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money, money, money!
7: Eto na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Palitan kumpirmado. Ta-ta-ta. Radyo Patrol. Servisyong sigurado. Ta-ta. DZMM. Basta AM. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris V. Cornea. Gising Pilipinas.
3: Good morning. Nasaan na ba yun? Jing Pahe, magandang umaga sa iyo at Mamlina ho. May nagpapabati ng birthday na wala tuloy pa. Ikaw nga muna.
4: Eh, di lagi naman nandyan si Louis Basco.
3: Ano sabi?
4: Happy Friday daw, always watching. Tanong lang po, bakit po walang pabati portion sa mutya ng masa? Samantalang, teka, meron pa kadugtong. Samantala sa wise consumer, may pabati. Char po, sabi niya.
3: Hindi ako naman lahat ng pagkakataon, kahit napapagalitan na po ako, kasi ako naniniwala ako na konting bati lang yan, matutuwa yan, may by word of mouth, ipopromote ka niyan, maganda yung goodwill mo. Yun lang naman sa akin.
4: Tama.
3: At para lang malinaw po, walang bayad po yung pabati.
4: Ay, wala po pabayad.
3: Kasi isipin ng iba, magkano? Ay? Hindi po, wala pong bayad yung pabati natin.
4: Hindi nga namin po mga kilala yan.
3: Hanggat kaya. Pag hindi na kaya, di wag na.
4: Sa mutya ng masa, may portion naman kami doon na magpadala kayo ng inyong mga mensahe. Pwede rin kayong tumawag. So, pwede naman tayong magkatalaktakan pa.
3: Sino bang nagre-reklamo na yan?
4: Si Louie!
3: Noriel Aragon, maganda umaga sa iyo. At ganun din si Attorney Romy Mac. Partner, may Radyo Patrol ako. Zeus Legaspi is in the house. Go, Zeus!
5: Alvin at Doris, maglulunsad ng walkout ang mga estudyante mula iba't ibang universidad sa Metro Manila ngayong Biyernes yan bilang bahagi ng tinatawag na Black Friday Protests. Ayon sa grupong Youth Rage Against Corruption, kasama sa walkout mamaya ang nasa 20 mga universidad sa bansa, kabilang ang University of the Philippines, Polytechnic University of the Philippines at iba pa. May kasama rin 6 mga universidad sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Davao. Ayon sa grupo, naglalayon ang protestang maiparating sa mga kabataan ang paglala ng pagbaha sa bansa, unsod ng korupsyon at lumalalang krisis sa klima. Nakatakda rin sumama ang grupo sa malawakang rally sa September 21 kung saan nasa 3,000 kabataan anila ang makikilahok. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Thank you! Punta natin si Nico Bagsik. Go, Nico!
6: Good morning, Doris at Alvin. May mahabang pila pero ng mga pasahero dito sa monumento. Pero hindi yan sa EDSA bus carousel, kundi sa sakayan ng jeep. Sa katunayan, umabot na ang dulo ng pila sa kanto at patuloy pang nadaragdagan ngayon. Biyahing monumento papuntang Muñoz Market at North EDSA ang mga pampasaherong jeep na maaaring alternatibong sakayan bukod sa bus carousel dito sa monumento. Ayon sa traffic enforcer dito sa lugar, mahaba ang pila ng ganitong oras dahil sa rush hour. Sinabi naman ng ilang mga nakapilang pasahero ngayon na nakausap natin na mas mura di hamak ang pamasahe dito na nasa 13 pesos lang kumpara sa bus carousel na nasa 16 pesos din. At maaari pa silang bumaba sa mga unloading zone na walang istasyon ng bus carousel sa kahabaan nitong EDSA kaya mas malapit sa kanilang pupuntahan. Sa mga oras na ito ay patuloy na nadadagdagan ang mga nakapila dito sa terminal ng jeepney sa monumento. Ang maganda naman dito ay hindi kailangan maghintay ng matagal ng mga pasahero dahil maya't maya yung pagdating ng mga pampasaherong jeepney. Samantala, kung ikukumpara ko naman doon sa pila ngayon sa bus carousel, kahit papaano ay may pila pa rin naman pero maikli lamang, hindi tulad ng mga nakaraang araw na umaabot dito sa footbridge ng MMPA. So ayan ngayon ang sitwasyon ng mga sakayan dito sa monumento papuntang North EDSA. Yan na balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
3: Partner Pago yung taga-Department of Finance, si ASEC Nina Asuncion.
4: Oh.
3: Iko-congratulate ko lang muna at pasasalamatan yung dalawang kaibigan kong nagsulat ng libro.
4: Sino yan?
3: Partner, ito muna si Jose Maria Carlos. Ayan, may libro po siya, oh. Taga-uste yan, Pinoy News Anchors. Nandyan ako.
4: Joma?
3: Oh. Paalo mo, Jose Maria Carlos.
4: Parang kilala ko siya.
3: Oh yes, veterano to, partner.
4: Oo.
3: Veteranong journalist.
4: Mga kasabayan niya ni Danny Buenafe.
3: Yes. Ayan. Andito din si Danny.
4: Oh, kaya.
3: Andito siya sa libro.
4: Nung ano pa lang ako.
3: Congratulations and thank you po.
4: Congrats, congrats. At asan yung kopya ko?
3: So, kilala mo, Ire?
4: Oo. Batang-bata pa akong reporter. Wala pa akong muwang. Naka-blusang itim pa ako.
3: Alam mo, Snooki, Jose Maria Carlos, congratulations and thank you po. And syempre, partner, hindi ko rin makakaligtaan ang kaibigan ko rin at grupo ko na si Julius Segovia.
4: Oy, meron din.
3: Ang pangalan naman ng libro ni Julius, nandun din ako. Ere tayo. Ang ganda, di ba?
4: Nice.
3: Ito naman, more sa broadcast journalism. Uh-oh. Kasi pag sinabing e-ere ba tayo o i-ere ba tayo, ibig sabihin po yan, pasok ba yung storya mo o out?
4: Yun,
3: at
4: tama.
3: Napakasakit po sa reporter na ma-out yung storya niya.
4: Dahil tinrinabaho mo yun ng isang buong araw, tapos...
3: Out!
4: Mas masaklap, partner. Oh, pasok ka. Gapuan ka. Live ka. Live ka. VO live. Okay, naka-standby ka na, oh. Out.
3: Tapos nababa na nababa hanggang na out.
4: Hanggang na out.
3: Yan ang buhay ng reporter. Ano po? Yan ang pag-uusapan o pinag-uusapan dyan sa libro ni Julius Segovia na e-ere tayo. Nandyan din po ang inyong lingkod.
4: Kinuwento mo ba kung paano ka magwala kapag ka hindi ka lang umere?
3: Alam mo, Doris Bigornia, ilang mic po ang sinira ng Doris Bigornia sa ABS-CBN.
4: Easy.
3: Dahil hinahagis po niya ang mic pag siya po ay nagagalit.
4: Ay, kesa naman ibato ko sa tao.
3: Oo.
4: O, anong gusto niyo? Yung lapag o yung tao?
3: Kaya nung nag-retire po siya, ang dami niyang salary deduction, damaged microphone. Ang nakalagay. Congratulations sa dalawang
4: congrats,
3: authors.
4: Congrats!
3: Jose Maria Carlos. And
4: bigyan
3: of course,
4: kopya.
3: Julius Segovia. Ay, Julius, bigyan mo si Bigornia ng kopya, ha?
4: Dapat pala bumili.
3: Hindi, ako lang. Okay lang. Okay. May complimentary naman ako. Dibigay ko sa'yo.
4: O, sige.
3: Okay. Maraming salamat. And as promised po, sabi ko kay ASEC, bibigyan kita ng full 20 minutes. Ha? Andito po sa studio si ASEC Nina Asuncion, Revenue Operations Group ng Department of Finance. ASEC, it's nice to see you again after
7: nice
3: a long, long time.
7: Nice to see you also, Alvin, for a very long time.
3: May 10 taon na ba?
7: I think so.
3: Meron, no, partner.
4: Wow.
3: Bata, neneng-nene yung
4: talaga.
3: Partner. Noong una ko nakilala sa panahon ni BIR Commissioner Kim Jacinto Henares.
4: I see.
3: And when was that? May 10 years na bang naging BIR Commissioner si Henares? Panahon pa ni...
7: Yes.
3: Kaninong admin ba si Henares?
7: Pinoy time.
3: Pinoy! Oh, Pinoy time.
7: Okay.
3: Oh. Ay ngayon, yes. I'm so happy ASEC na siya.
4: Wow.
3: Ang susunod dyan, USEC na. Tapos kung kaya, SEC.
4: Next week daw yun.
3: Hindi, pag-usapan po natin, dahil nabitin nga po tayo doon sa plano po ng gobyerno, nataasan po ang buwis ng ilang sweetened beverages. Siyempre, marami pong nagagalit dahil nga po, yan ay pangmasa. Yan po, at ang ibig sabihin niyan, tataas po ang presyo.
4: Oo, lalo na 3-in-1.
3: Ay, tingnan natin, partner, kung kasali yung 3-in-1 kasi baka exempted yung 3-in-1.
4: Kasi una nating narinig yung 3-in-1, kaya nagpanik na yung mga tao.
3: Pero hindi lang 3-in-1.
4: Oh,
3: akala mo lang, ang pinakasikat 3-in-1, pag pumunta po kayo sa supermarket, saan katerba po ang sweetened beverages po dyan? Alamin natin, una muna alamin natin yung rasyonal. Bakit ba natin kailangan ang health and tax measure na ito? ASEC, ikaw magpaliwanag. You have plenty of time now. Go.
7: Okay. Thank you, Alvin. Thank you, Doris, for having me this morning. Ano? Magandang umaga din sa inyong mga nakikinig at nanonood sa TV. So, ang sweetened beverage tax, no, simula nung inimpose natin ito noong 2018, the idea is that mabawasan o mapigilan ang mga tao sa pagbili ng mga sweetened beverages dahil nakakadulot ito ng mga maraming sakit, no, lifestyle diseases katulad ng obesity,
3: diabetes
7: of course, and other lifestyle diseases, chronic kidney disease and even cancer. Rinirelate
3: parang
7: rin natin.
3: Parang kinakausap mo si Bigornia, oh.
4: Lahat. Name it, I have it.
3: Tuloy mo.
7: Ayan. So ang gusto natin na instead na bumili sila or mag konsumo ang mga tao ng sweetened beverages, no, they would opt for healthier versions or healthier alternatives. So, yung panukala na to, in-introduce nga noong 2018, nag-i-impose tayo ng buwis, no, sa mga inumin na gumagamit ng sugar or mga sweeteners. Yan, kasama dyan, of course, pag non-caloric, ay caloric sweeteners would be sugar, so yung usual na gumagamit ng asukal na inumin. And then yung non-caloric sweeteners naman, yung mga less sugar or no sugar, yung mga zero na drinks, yan, kasama din siya, of course. Mas mataas na rate yung ini-impose natin kung ang ginagamit na pangpatamis sa inumin ay yung high fructose corn syrup. Pero exempt pa rin yung pagka ang ginamit ay stevia or cocoa sugar. Yan.
3: Yung 3-in-1 na sinasabi ni Bigornia, kasali ba sa gusto ninyong itaas o hindi?
7: Ngayon, yung 2018, exempt siya. Ngayon pa rin, exempt pa rin po ang 3-in-1. Kasi isa yan sa mga talagang ano, kinukonsumo ng mga pag-umaga, ano, yung mga trabahador, yes, tayong mga nag-o-opisina.
4: Yes. Yun lang afford nila. Yeah. Yun lang afford.
7: At madali, mabilis itimpla and all. So yun. Kaya 3-in-1, exempt pa rin po. Ang ngayong pinopropose po ng Department of Finance, itataas natin yung rate. Magkakaroon ng automatic adjustment, no, yung rate, and then pangatlo, expand yung coverage.
3: Ay, sa rate muna, gaano kalaking
7: sa
3: taas?
7: Rate, of course, sa rate, from 6 pesos, no, tataas yung rate to 20 pesos.
3: Ay, ang laki nga.
7: For caloric sweeteners.
3: Minan, no? Laki naman. Sobrang wala. May get 100% from 6 pesos.
7: 6 pesos to 20 pesos per liter.
3: Per liter.
7: Per liter. Yes, okay, yes, okay, yes. Okay. Pagka ang gamit naman po ay high fructose corn syrup, ang rate ay from 12 pesos gagawing 40 pesos per liter. Okay.
3: 100% din.
7: Yes.
3: Okay, paliwanag mo. Bakit ganun kalaki ang tanong? Hindi mo pwede gradual.
7: Oo, ganun kalaki yung ano, no, yung proposal. Kasi nung 2018, ang pinapropose talaga namin na rate, no, na nakikita ng eksperto na hihinto yung tao sa pagbili or pagbabawasan niya yung consumption niya ng sweetened beverages is at 10 pesos at 10 pesos saka 20 pesos. So 10 pesos para sa mga soft drinks, mga juices, no, and pag high fructose corn syrup yung gamit sa inumin, 20 pesos. From that time, no, yung cumulative growth ng nominal GDP natin, yung halaga ng pera natin, no, nung panahon noon hanggang ngayon, dumoble. So yung rate na yon, dinoble din po namin.
3: Oh. Yun. So yung pinaka-idea

0: yung rate, may proposal din kami itaas yung rates para tuluyan na huminto or mabawasan yung pagkonsumo ng mga tao. Sabi mo kanina, 'di ba, revenue, may revenue factor, pero health measure siya talaga. Instead na gumastos tayo sa pagpa-ospital, pagbayad ng maintenance medicine, mga 'di ba yung kung meron, kung lumala yung mga sakit natin, baka may dialysis o ano. Instead na gumastos tayo for health health on our health,
1: might as well
0: mabawasan,
1: prevent.
0: We prevent. Prevention is still better than the cure, 'di ba?
2: Pero meron kayong ano, meron kayo bang ginawang pagsasaliksik? Tama ba, partner?
1: Research.
2: Oo, na deterrent ang kasi dati nang itinaas, 'di ba?
0: Yes, meron.
2: Ng syntax, may ganyan. Meron ba deterrent na talaga yung mataas na presyo doon sa sinasabi nating health health chu measures para hindi na nga bumili ng mga ganon.
0: Okay. So, nung umpisa, nakita natin, no, may effect sa ano, consumption. Pero kalaunan, nakita natin na nababawasan yung effect niya, yung deterrent effect niya sa consumption. So, mataas pa rin yung consumption kasi yung rate na ginamit natin or yung in-impose natin, hindi talaga siya yung optimal rate na para huminto yung mga tao or mabawasan yung pagkonsumo ng mga tao ng mga produkto na ito.
1: Okay.
0: Kaya yun, yung sinabi ko na ang unang proposal ng Department of Finance noong 2018 is 10 pesos at 20 pesos, pero bumaba kasi tayo to 6 and 12.
1: Okay.
0: Kaya yun yung nakita natin na issue. Kaya ngayon, itataas natin dun talaga sa rate na alam natin na magkakaroon ng impact, no, dun sa mga mamimili.
1: Magkano ang inaasahang revenue o yung malilikom na revenue ng gobyerno kung may pasang measure na ito?
0: Okay, sa unang taon na i-impose natin ito, no, nasa around 63.26 billion pesos.
1: Wow.
0: Yung kaya nating malikom.
1: Okay.
0: Wow. So, sa mga susunod na taon, nasa 74.78 billion on the average. Hmm. So, from 2027 until 2030.
1: So, malaki, yun, no? Malaki.
2: Siguro, Nina, pupunta?
1: Actually, yun ang susunod kong tanong, partner, na might as well itanong natin yung elephant in the room kasi in the past few months, naging mainit naman yung usapin ng katiwalian. Ano po? Siyempre, nakukonek ng tao doon na you need more revenues. Nananakaw lang naman. Diba? May ganun, ano? Paano dinideal ng Department of Finance yung ganyang observation ng tao na kuha kayo ng kuha ng dagdag ng buwis and yet, ang mga ilang opisyal ng gobyerno, nakaw naman ng nakaw. Para sa kanila may correlation yun.
0: Yes,
1: pero pwede naman kasing wala kasi may mga programa naman na talagang nagana para sa mga mahihirap. Diba?
0: Yes, yes.
1: But how do you deal with that question?
0: Okay. So, ito namang panukala natin, ano, yung malilikom natin na pera is directly mapupunta sa health. Merong funds na mapupunta po sa Department of Health and then 50% po mapupunta sa PhilHealth para pang gastos, no, ng ating mga kababayan. So, kung may yung mga packages po ng PhilHealth, ito po yung sasagot dyan. Katulad din po ng other sin products. Ngayon, dun sa issue ng corruption, no, of course, Department of Finance, since kami yung lumilikom ng pera, no, under po namin ng BIRT-BOC, talagang very important sa amin yung issue ng corruption. Makikita natin, no, kung paano mababantayan natin ito. Ngayon, may budget hearings.
1: Yeah.
0: Very particular tayo, no, sa pagtingin kung ano yung mga gagastusin. Maraming tanong ang ating mga legislators, no. And on the part of the government, very prudent na spending ang talagang gagawin namin. Meron din tayong crisis that is ongoing, ano.
2: Okay.
0: So talagang ano, nakatutok ang Department of Finance paano gagastusin. Tinitingnan din natin talaga yan through the DBCC and through the other programs, no, ng ating secretary.
2: Pero bakit ganon ang pakiramdam ng iba, ang kanilang pananaw? Bakit puro pang yung mga mahihirap ang tinatamaan ng ganyang klase mga pagpataw ng buwis?
0: Okay. So, yung progress measure, no, na pinapropose namin ngayon sa Congress, hindi lang siya, ano, the idea is ma-equalize natin yung taxation, fairer taxation. So, talagang yung ibang taxes na ini-impose under progress, no, na balak namin i-impose under progress, ang

0: ang target talaga is wealth, no? So meron tayong taxes na excise taxes on yung mga produkto, mga gamit or mga vehicles na binibili ng mga mayayaman, ano? So doon nakatutok tayo doon ngayon, itataas yung mga excise taxes on, or mag-impose tayo ng excise taxes on mga luxury vehicles na yung at certain threshold, and mga yacht, no?
1: Yate, ibig sabihin, partner, mga mayayaman, hindi din safe. Meron din silang dagdag buwis.
0: Aside from that, meron din tayong tinatawag na multinational minimum tax. So, mag-impose tayo on the largest na mga multinational companies, no? Nang makapagbayad sila ng at least 15% in the country. So, ano yan? Yan yung mga panukala para sa ano, no, pag-address ng equality. Ngayon, ano yung para sa atin, sa middle class, at yung sa mga ano, mas mabababang ano, no, mas mababang tier sa society. Ano po, ang progress also has a benefit, no? Magbibigay tayo ng lower income tax. Ma-impose ng lower na income tax yung karamihan sa atin. Kasi yung threshold po nung exempt, no, na ano, na threshold under the tax code, itataas. So from 250 pesos exempt na income, magiging 250,000 pesos, magiging 350,000 pesos to.
1: Correct.
0: Yung susunod naman na tier, akit siya to 450,000. So ano, so talagang yung target yung ano, na tayong nasa pinakababa, no, na ano,
1: so
0: na,
1: may lalabas, meron ng above minimum na magiging tax free.
0: Yes.
1: Lalabas ngayon, ano? Kung yes, may pasaya, halimbawa 350,000 na annual income, walang buwis, mahigit na yun sa minimum wage ngayon, right?
0: Yes.
1: Although tataas din yung minimum wage na 60 pesos dito sa Metro Manila, for instance, hindi pa rin abot.
0: Hindi pa rin naabot. So talagang good, ano, talagang ano, malaki yung impact. Sa mga nagbe-business naman, no, yung may mga small corporations tayo, merong mga one-person corporation din, no, na maliliit na businesses. Meron din tayong tinatawag na meron din tayong pinapropose na pagtanggal nung tinatawag na minimum corporate income tax sa pinakamaliliit na nagbe-business, so mga micro and small na mga corporations.
2: Ayun,
0: so ano talaga, ang in-address natin yung sa pinaka, yung mabababa ang sweldo, and even dun sa pinakamatataas, talaga na, ano, we are trying to equalize, no, yung taxation.
1: Para kumbaga binabalanse.
2: Tataksan ba yung mga nag-online selling?
0: Ayan, of course, if you're within the threshold, no, above ngayon, above 250, and pag pumasa po ito above 350,000 pesos, matatax po kayo. Marami namang options under the tax code, no. Nung train law, pinakilala din natin yung 8% special na rate. So yun, pag yun yung tax mo, wala ka nang babayaran din na percentage taxes. So isang tax na lang, at mas mababang rate.
1: Mas ano yun, mas simple, helpful, mas madali. Anyway, last 6 minutes tayo. Balik ako dun sa pinag-usapan natin na Sweden. Para lang mahanda ang budget ng mga kababayan natin, ano-ano bang specific na produktong pinag-usapan? Sabi mo kasi exempted yung 3-in-1.
2: 3-in-1.
1: Ano yung paghahandaan natin na ang budget ng mga nanay?
2: Ako po.
1: Ito yung paghahandaan yung produkto.
0: Yes, okay. So, of course, non-caloric sweetened na mga beverages, ito yung mga soft drinks, mga juices.
1: Oh, you can do away with it. Pwede ka mawalang soft drinks, tama?
0: Soft drinks, pwede natin itigil na yun, ang sweetened, or lesser consumption ng
1: sweetened
0: soft
1: beverage,
0: drinks.
1: Mga juice bang pinag-usapan,
0: yes,
1: natin?
0: Yes, mga juice.
2: Yung kinakanaw, yung ganon.
0: Mga concentrate, or yung itimpla.
2: Correct.
1: Parang mga tang ba yun? Yung
2: correct.
1: Mga 8 o'clock, mga ganon. Example lang naman. Mga ganon.
0: So, depende sa matitimpla niyang liter kung ano yung tax niya. So, yun.
1: Yung mga chocolate, yung mga, di ba, pambata yun, partner?
2: Correct.
1: Binabaon. Kasali ba yun?
0: Kasali rin po ang, chocolate. Basta po may, except, of course, hindi pa rin covered yung mga milk, no, na
1: hindi kasali yung milk.
0: Hindi pa rin. Hindi rin covered yung mga medicinal na beverages.
1: May ganun?
0: For example, yung parang pag may cancer po, may
2: iniinom
0: na or supplement, ganyan.
1: Tama yan. Paano raw po yung mga umaasa sa sweetened drinks para ma-improve ang sugar levels? is that
0: ayan,
1: medical?
0: Pag yung pag may medical use opo, meron din pong exemption yan.
3: Ah,
0: okay. Ngayon po pala, isa pang difference no nung sweetened beverage taxes ngayon and din sa pinopropose ko namin, dati po, exempt ang 100% natural fruit and vegetable juices. Mm. Ngayon po, isasama na namin sila. Kasi ayon sa mga eksperto no, na nakita namin sa mga pag-aaral nila, talagang mataas pa rin yung sugar content.
1: Talaga?
0: Ng mga ito. So even if naturally occurring yung sugar, talagang mataas siya and nakakadulot pa rin siya ng diabetes and the other diseases no that gusto nating ma-prevent.
1: Ang daming tanong.
2: Kaya nga.
1: Eh 4 minutes na alam mo kung saan siya dapat talaga mag-guest?
2: Saan?
1: Why is consumer?
2: Why not? Bukas yan.
1: Di, may topic na kami bukas. Magpapaset kami kay Asik Nina. Kung nandito naman siya sa Pilipinas, yun isang oras yun, Nina.
0: Yes,
1: so sa why is consumer para may paliwanag natin. Pero
2: sino nga ang host nun?
1: Alvin El Chico.
2: Hindi ko kilala.
1: Sabi ni Dr. Albert Domingo, DOH and NNC support the Asik Nina. Tama po ang sinasabi niya, ha? Para ito sa kalusugan. Mm. Buwis, iwas, ubis. Wow, may ganun pang slogan si Dr. Domingo. Thank you. Pero sabi ni Archie ng NGCP, yung mga taga-NGCP, magandang umaga sa'yo. Ito, pakisagot mo. Ito yung common na sabi ng masa. Munting kaligayahan na nga lang ng maralita, itataasan nyo pa. Mamaya magsarap pa yung mga kumpanya. Marami pang mawalan ng trabaho niyan. Anong sagot, Nina?
0: Okay. So, the idea there is... itigil natin yung consumption or mabawasan yung consumption. So, pwede pa rin naman nating i-enjoy pero at lesser quantities na lang ano yung iinumin natin ng mga sweetened beverages.
2: Hinay-hinay.
0: Opo, or hati-hati-hati na lang tayo sa...
2: Bitin!
1: Sige pa, pagbigyan mo ng ilang ang ilan na nag-text, go. Yes.
2: Si Justicia sabi niya, ordinary Filipinos will become much poorer with never-ending tax increase.
0: Ayan nga po, kaya po yung progress natin, no, kasabay nung pagtaas ng mga excise taxes natin sa tobacco, dito po sa sweetened beverages. Kaya po nag-introduce tayo nung amendments also on our personal income tax. Yun nga po, tinaas natin yung thresholds ng mga exempt income. Okay. Kaya talagang balanse.
1: Balanse.
2: Okay. Gigi Garcia, why not ask the manufacturers to make the beverages or juice be more healthy rather than rising its pricing. Prices are soaring high and consumers are having a hard time.
0: Yan. Kaya isa po yan sa epekto actually nung nag-start tayo mag-impose ng sweetened beverages tax. Ang nangyari, yung high fructose corn syrup, malimit na lang po. Konti na lang po ang gumagamit no ng high fructose corn syrup sa mga produkto nila.
2: Uh-oh.
0: So dun sila sa medyo mas natural na na pampatamis.
1: Yung mga stevia.
0: Stevia.
1: Mahal-mahal yung stevia.
0: Mahal.
2: Kapag sa mga supermarket, sa malalaking supermarket o mga groceries, marerendahan nyo yan di ba? Makikita. Pero paano kung ibinibenta yan doon sa sari-sari store, sa kanto namin, binibenta pala?
0: Ang excise tax on sweetened beverage, ini-impose siya sa manufacturer. So, bago po ilabas sa merkado.
1: Bago ilabas,
0: na-impose na po siya dun sa...
2: Ayun na, pasok na.
0: Pasok na po.
2: Okay.
1: One last, pwede pa.
2: Sino pa ba itong si MZRPI Adventures? Ano ba yun? Anti-poor. Oo. Hindi yan hihinto bumili. Dapat yung mga... Nabasa ko niya.
1: Siguro, tama din yun na ma-emphasize. Ano, let's give her time to deal with the issue na ito ay anti-poor.
2: Anti-poor.
1: No, kasi sa messaging, magkakatalo dyan.
2: Tsaka sabi nila, hindi yan magiging successful dahil yun naman talaga ang afford lang ng mga tao.
1: Go ahead, Nina.
0: Yes. So, the idea talaga is para, yun nga, katulad ng sinasabi namin kanina, mabawasan or huminto sa pagkonsumo yung mga tao. Between paying the tax and buying the product, no, and yung gagastusin mo pag ikaw ay nagkasakit, mas mataas pa rin yung gagastusin mo pag nagkasakit ka. So, to us, mas maganda na po na ihinto natin or bawasan natin yung pagkonsumo talaga sa mga produkto na to. Kasi ang pinaka-impacted, no, lalo wala tayong panggasto sa pagpapa-ospital.
2: Correct.
0: Oo, konti ang, even if meron tayong funding for universal healthcare, pa rin siya, konti pa rin siya, oo, no?
2: Masakit hindi pa rin, sa bulsa.
0: Hindi pa rin, hindi pa rin enough.
1: Hindi pa sapat.
0: Oh, oh. Kaya, ano, until such time na kaya na ng universal healthcare natin na gasta